0: Banson. Ang tari, ang ano pa nga,
1: Kares.
0: Pag ginabing Kares, parang ginagano. Parang hinahaplos ako.
1: parang ano. Hindi, partner, meron niyang panggamit ng mga kababaihan.
0: Magandang umaga sa iyo, Jerry Diaz, Deo Jeronimo, at Richard Mern. Happy weekend sa inyong lahat bukas po. Tutuloy natin yung diskusyon natin sa Bill Shock. At least mahaba-haba dun, partner.
1: Oo.
0: Kasi pag sa atin, limitado yung oras. Sa akin, kahit papano may dagdag pang oras.
1: Tama.
0: Wise consumer, alas 11 hanggang, alang umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kahit tanghali na kayo gumising. Total, yung wise consumer, 11 a.m. naman, di ba?
1: Hindi! Pag Bill Shock? Ganun, oh.
0: Kaya nga.
1: Para ano pa.
0: Dahil long weekend, okay lang po, wag na kayong gumising ng maaga.
1: Uh-oh.
0: Alas 11 pa naman yung show ko eh, 11 to 12. Hayaan nyo na yung iba dyan.
1: Meron daw yellow alert at red alert sa Quezon City grid.
0: So ano dapat oras gumising?
1: Mga 5:30 para pasok sila Christian, si Victoria Tulad, si Robert Mano,
0: Butya
1: ng Masa.
0: Loko lang.
1: Tapos pagdating ng alas 11, red alert, wala na pong...
0: Walunood.
1: Wala na kapasidad.
0: Wala nang pwedeng manood ng alas 11. Hanggang alas 10 lang
1: wala. Hanggang alas... Pati si
0: anong oras ba yung kay Robert?
1: Anong oras yung balita mo? Balitaan?
0: 8?
1: 2 a.m. Yellow 8. Alert ka lang.
0: Susunod na Tandem ng Bayan with the one and only Robert Antimano Mano and Mutiano Maso Doris Bigornia. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik sa Lunes. Dito lamang sa...
1: So, teka, partner. So, see you next month.
0: Oh my God. Hindi. Kasi Monday, 31 pa lang. Mali ka. September 1, Tuesday.
1: Lahat na lang mali. Lahat na lang mali.
0: Ako po magbabalik sa Lunes dito lamang sa Gising Pilipinas Energy. Happy weekend! Long weekend. Bye-bye.
2: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Doris Bigornia. Gising Pilipinas.

0: sure ako this time tama ka dito. Miss Beautiful, tutu
1: yes,
0: time please.
1: Ang tutu time po natin na meron ng higing ng Kapaskuhan ay 8:03 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa, ang Temano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita ang Temano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem, ng Bayan!
0: Good morning! Maulang umaga ng Biyernes! Quiapo Day! Simbang Nazareno!
1: Ayan, oo. Kaya, pero mag-ingat ha, biglang bugso ng ulan po.
0: Ang lakas, partner.
1: Kaya nga, nakakatakot. Kaya at ang atin po mga pananggalang sa pag-ulan at sa pagbaha, magdala po kayo ha.
0: Aha, aha.
1: Sa may panalangin sa may kapal na sana naman.
0: Makarecover na tayo.
1: Oo, makarecover naman. Oo, at sabay na natin yung pagdarasal natin doon sa nangyari sa Nepal.
0: Ay, totoo yan, partner. Ang sakit sa puso, ano?
1: Nakaka-ano.
0: Yung mga visuals, katakot, hindi mo iisipin na totoo nangyari. Minsan sabi, baka AI video lang ito.
1: Ngayon, tsaka para sa pelikula lang nangyayari.
0: Diba, totoo. Oh. Although, alam mo ba, may mga nakita pa ako, partner, diba, nung tinatawag nila yung mga taong nasa baba para
1: tama.
0: Makaakyat. Tapos yung sakasagsagan na nung flash flood na yun, may mga tao na nando sa ano naipit na, hindi na makaalis, lakas na ng agos. May isang elepante bumaba, partner, kinuha yung tao.
1: Kinuha, tapos
0: inakyat niya.
1: Galing,
0: buti
1: galing,
0: na lang, buti kaya... na lang. Pero ang dami pa rin pong nawawala at marami po yung nasawi na at nakikiramay po tayo siyempre dun sa nangyari na yun. Nakakabigla, ang init. I mean, walang ulan.
1: Wala. Basta meron lang natibag na part ng glacier.
0: Oo. Kaya, so, ayan na po yan.
1: Ganun pala, no?
0: Imaginin mo, ha? Part pa lang yan. Pero, imagine the catastrophe, di ba? Na ginagawa. Umiinit
1: wag
0: na talaga
1: po,
0: ang mundo.
1: Kaya nga, Mother Nature, Mother Earth, wag naman po kayo masyadong magalit sa amin.
0: Sabi niya, kasalanan nyo yan.
1: Opo.
0: Lahat na lang sinunog nyo, lahat na lang tinapon nyo, lahat na lang pinutol nyo, lahat na lang.
1: Sure na.
0: Di ba?
1: Sorry na po. Hindi na po mauulit. At yung mga gumawa po ng mga kalokohan na ganyan, lahat tayo tuloy damay-damay. Kaya itigil nyo na po yan. Pero bakit ba tayo nag-ngak-ngak agad? Hindi na naman tayo nagpakilala. At ito po ang tandem ng bayan, Doris Bigornia. At syempre, pag sinabi mong tandem ni Doris, sino pa yan? Walang iba. The one, the only, Robert Antemano. Mano, hi Robert!
0: Good morning, partner! You know, parang sasabak ako sa lola, parang boboxing ako. Pag...
1: In the red corner.
0: Hindi ko alam kung binibingi lang nila ako.
1: Binibingi tayo, partner, sa totoo
0: diba?
1: Lang.
0: Magandang umaga po mga kapamilya. Maulan. Kaya naman, kape.
1: Masarap.
0: Masarap magkape.
1: Masarap, mainit na kape. Tapos aamuyin mo.
0: Ay, totoo
1: diba?
0: Yun, partner.
1: Oh, Diyos ko.
0: Tapos may pandesal. Okay, may pandered. Lahat na ng pan.
1: Ako, pandesal lang kahit walang palaman. Sasausaw ko sa mainit na kape. Ako, sarap. Partner, uwi na muna
0: kaya,
1: ako.
0: Sopas, partner.
1: Ayoko na sopas.
0: Ay, alam mo, maganda ang sopas sa health news namin kaninang 4 a.m.
1: Ah, talaga ba?
0: Nakakatulong pala ang pagkain ng sopas para mas mapalakas yung immune system natin.
1: Ganyan.
0: May trivia ka sa... Doktor ako ngayon, partner.
1: Dr.
0: Mano ako ngayon.
1: Dr. Wright.
0: Talo mo, bakit?
1: Bakit daw?
0: Dahil ang mga langhap o sangkap, rather, na gulay, di ba, na inilalagay sa sopas, ang manok na inilalagay sa sopas, ang itlog na inilalagay sa sopas ay maganda sa ating katawan. Basta ang paalala ng mga doctor, huwag maalat.
1: Yun lang. Tama. Pero pwedeng lagyan ng kalamansi.
0: So, Pascal laman si.
1: O, pwede.
0: May gatas yun, partner.
1: Ay, ganyan.
0: LBM katapat.
1: Lugaw pala iniisip.
0: Lugaw ang pwede. Teka sabaw, lang ha.
1: Sabaw na sabaw
0: ako ngayon. Teka lang ha. Kanina ka pa eh. Ay, nako. Sabaw. Magandang umaga. Ay, partner, may mga walang pasok.
1: Ayaw na.
0: Sa lakas ng ulan ba naman eh.
1: Oo, eh. Kaya nga, mga bata, sole, baon ha. Wala kayong pasok.
0: Sabi nila, na naman.
1: Kaya nga.
0: Wala na naman baon.
1: O anong gusto nyo? May pasok o walang pasok?
0: May pasok,
1: dapat
0: sabi nila.
1: Dapat may pasok. Mm-hmm. Oo.
0: Para matuto.
1: Oo.
0: Hindi para maglakwat siya. Ha?
1: At hindi para sa baon.
0: O, ito mga nanay. Baka may mga panghapon po kayong mga anak. At nagtatanong kayo, may pasok ba? Mm. Wala bang pasok? Simulan po natin ang anunsyo. NCR tayo, partner,
1: NCR.
0: Ha? Ito, may kopya na ako eh.
1: Ayan, sige, go.
0: Sa National Capital Region, wala pong pasok all levels, public and private. Ang Makati, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, ang lungsod ng Maynila, Muntinlupa, Navotas, Parañaque, Pasay, Quezon City, San Juan, Taguig, Valenzuela, Las Piñas at Marikina. Kung taga-Pasig po kayo,
1: oh.
0: Aba preschool to senior high school, at ALS po, public and private, ang wala pong pasok dyan. Kung taga-Pateros ka naman, partner.
1: Yan.
0: Gusto mo ng balot.
1: Ay, oo.
0: Pinginga.
1: Ang tagal ko na hindi nakatikim ng,
0: ako din.
1: Ano, ng balot, Pateros.
0: Ang wala pong pasok ay mula sa Child Development Center to Senior High School dyan po sa Pateros.
1: Ayan.
0: Kung kayo'y taga-Bulacan.
1: Bulacan.
0: Aba, eh, syempre, alam na natin dyan bakit walang pasok ang baha.
1: Hindi
0: Bahamas
1: pa rin. Bahamas pa rin, hindi pa rin humuhupa.
0: Hindi nawawala pa.
1: Eh dadagdag pa kung may ulan pag ulan.
0: Ulan na naman.
1: Banat.
0: Bokawe, yan. Malolos, Hagunoy, Paumbong at Pulilan. Ha? Yan po yung mga walang pasok, all levels, public and private. Kung taga Nueva Ecija po kayo, all levels po, public and private ang walang pasok. Sa Bataan, preschool to senior high school, ALS, public and private po ang walang pasok. Kung taga Zambales po kayo, particularly dyan sa Olongapo City, all levels, public and private po ang walang pasok. King Pampanga, Maya Paabak.
1: King Pampanga.
0: Muna na Kepo.
1: Muna na Kepo.
0: All levels, wala pong pasok ang Angeles City, San Fernando City, Santo Tomas, Minalin, Magalang, Makabebe. Sa Rizal, all levels, public and private, San Mateo at sa Taytay. Kung taga Benguet naman sila, partner,
1: saan yung
0: kagaya na nakausap natin kahapon, di ba, sa Latrinidad. Aba, sa Kibungan, preschool to senior high school pong walang pasok. At sa Atok, preschool to elementary. Punta tayong Pangasinan, baba tayong konti,
1: meron
0: partner.
1: Meron pa?
0: Oo, ang Pangasinan,
1: sige,
0: all levels, public and private, Aguilar, Binmalay, Bugalyon, Infanta, Lingayen, Mangatarem, at Alaminos. Yan po ang mga walang pasok today.
1: Yan.
0: Super, super long weekend naman itong mga batang ito.
1: Kaya nga, oo, pero ang hindi ibig sabihin na kayo'y walang pasok ay tutunga nga na lang kayo.
0: Mm-hmm.
1: Oo, tayo'y lagi rin maging alerto. Tulungan po natin ang ating mga magulang, lalo na si nanay, sa paghahanda.
0: Oo.
1: Eh, baka mamaya bigla na lang lumakas na naman. Siyempre, ang inaabatan natin ang pagbaha.
0: Correct, correct.
1: Ganun pa man, marami, partner, ang nagkakaroon ng pagmuni-muni at ano yung pag-worry.
0: Pag-aalala.
1: Pag-aalala na sa sunod-sunod na pagsususpindi ng klase ay medyo natitibag ang kalaman ng ating mga estudyante. Kaya siguro, pwede rin magtulungan, Nay, kayo na lang po, kumbaga, homeschool tayong lahat ngayon. Si tatay, wala namang kayayatang ginagawa. Ay, nagalit kay tatay.
0: Sinisiba si tatay.
1: Mamaya na kayo magkape. Mag-ano muna kayo.
0: Kamutulo-tuloy si tatay, partner. Ako ba yun? Ako ba yun? Ako ba yung pinariringgan ni Doray?
1: Tulong-tulong
0: ako ba yung pinariringgan ni Bordadong Doray?
1: Doray Bordado.
0: Doray Bordado.
1: Hindi tayo lahat dapat pinakikinggan ng ganyan para malaman natin na kung totoo na magkaroon ng talagang malaking tipak ng kakulangan ng kaalaman ng ating mga kabataan, ay malaking problema.
0: Kaya
1: po,
0: practicein po natin habang walang pasok, ay pagbasahin nyo po mga nanay, mga tatay, lolo, tola. Pakinggan nyo kung natututo na magbasa. Siyempre po, wag lang po natin i-totally i-asa sa mga teacher. Diba? Turukan pa rin po natin, lalo na sa tahanan nagsisimula po ang lahat. Di ba? Ipakita natin yung suporta sa mga bagets natin sa pag-aaral po nila. Tama. Para mas maging ganado sila.
1: At hindi lang yung puro gadget-gadget.
0: Para paglaki nila, ay maging maalam sila. Correct. Di ba? Kapag tinanong mo about weather, kagaya ni Sir John Manalo, alam niya ang isasagot partner.
1: Kung ano-ano mga ibig sabihin ng trough.
0: Mga ganyan. Diba? Ano ibig sabihin mga signal-signal na yan.
1: Yellow and red alert
0: mga
1: warning.
0: Mga warning warning. Simula nung inano na niya yung app, partner, tinan mo, updated na ako lagi.
1: Okay, tabo na.
0: Alam na, alam ko na kung saan at nag-update. Pero, partner, bukod dyan sa weather na binabantayan natin, napansin ko, lama-dilama, lagi kami nasa Pasay dahil nandun ang Senado. Aba, tuwing alas 11 ng umaga, partner, 11 o'clock, 12 o'clock, nasa disyerto ba ako?
1: Bakit?
0: Ang lakas ng ano ng mga hangin, wala ka lang makita mga building.
1: Bakit? Ano
0: yun? Hindi ko alam kung buhangin yung bit-bit ng mga yun or kung ano man yun, kung anong tawag at anong source doon.
1: Ipo-ipo?
0: Hindi ko alam. Lagi na lang ganun. Yung mga sasakyan sa Senado, abay kawawa partner.
1: So lagi atlas 11 hanggang alas 12.
0: 12-1, mga ganun. Kahapon, nabibiyuhan ko pa din. Ang labo na ng mga building.
1: Wow.
0: So, pag tinignan mo sa sasakyan, buhangin, partner.
1: Buhangin, ano nangyari?
0: Hindi kaya sa reclamation to?
1: Baka. Tanungin natin.
0: Kaya naman. Pahingin nga akong tutut tayo muna bago ko tawagin ang guest natin.
1: Ang tutut po natin ay 8:14 ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
0: Kaya naman, makakausap na po natin. Magaling tumagpaliwanag, partner.
1: Narinig ko nga rin yan kanina kay Alvin Alchico. Parang wala ka nang hahanap.
0: Winner lagi ang paliwanag.
1: It's a win for me. Diba?
0: Kausapin po natin ang Pagasa Weather Forecaster si Sir John Manalo. Sir John, magandang umaga po. Doris at Robert.
4: Magandang umaga po, Sir Robert and Ma'am Doris, at ganun din po sa mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan.
0: Good morning po. Bago ko itanong yung sa Pasay, Sir John, unahin ko lang ito mas importante, itong mga ulan-ulan. Yan may rainfall warning na naman daw tayo, Sir?
4: Opo, Sir Robert. Actually, may umabot na po ng red.
0: Wow.
4: So, dito po yan sa ilang bahagi, sa southern portion ng Zambales at sa northern portion ng Bataan.
0: Red at, na pala sila dun.
4: Naka-orange naman po sa natitirang bahagi ng Zambales at Bataan. Ganun din po sa buong Tarlac, buong Pampanga, buong Bulacan at sa central and southern portions ng Nueva Ecija. Dito po sa Metro Manila ay nananatili po na naka-yellow kasama po yung Rizal. So may mga pag-ulan pa rin po hanggang sa susunod na dalawa hanggang tatlong oras.
1: Ano ba ito, Sir John? Bagyo? Habagat o kung ano-ano pa?
4: Ito po yung solid na habagat. Well, meron pong low pressure area na nandun sa northeastern part ng PAR, pero masyado pa pong maliit yung circulation niya para magpalakas ng habagat. So, yung moisture na associated dito sa habagat po, yung nagkukos ng mga pagulan na ito.
1: Pero ang inyong ang tawag doon, forecast ay hanggang weekend na ito.
4: Yes po, tama po Ma'am Doris, no. Actually, posible pa po na madadagdagan pa yung mga areas na maapektuhan by weekend.
1: Pero hindi naman ang tawag doon, yung rainfall,
0: yung intensity niya, Sir John, mas lalakas pa ba?
4: May posibilidad po, siguro kung magagawa po tayo ng comparison, noong nakaraang linggo, yung Lunes din na sobrang lakas talaga. Ay yung case na yon ay extreme rainfall event, so kung gagawa natin ng comparison, hindi naman po yun magiging ganun kasing lakas, pero dapat hindi po natin alisin yung posibilidad dahil rare po na mangyari yun. Mababa po yung chance na ganun din yung mangyari, pero yung posibilidad na mangyari yun ay nananatili
0: po. Nandun pa rin naman. Tinitingnan ko po yung mapa natin, hindi ko makita ang Pilipinas. Nababalutan na.
1: So, ang ano yung ganitong klaseng dulot ng panahon, ano ang mai-expect? Ano yun? Maasahan natin, pagguho ng mga lupa, landslides ba yan, o ano pa?
4: Bali dun sa mga binanggit po natin na naka-red sa heavy rainfall warning, kapag po nag-advise na yung mga local DRRM offices natin na lumikas, ay kailangan po talaga ng action dito. After all, ang gusto naman talaga natin ay maiwasan yung mga damage sa kalusugan, sa buhay natin, at ganun din sa mga properties natin. Sa orange naman po, ay yung mga kababayan natin na limbawa sa isang probinsya, kalat-kalat po ng mga pagbaha. Yung posible dyan, so may mga areas na o yung mga dadaanan na posibleng maaantala for a certain period of time. And sa mga naka-yellow naman po, tulad sa Metro Manila, yung mga konting ulan lang, binabaha na. So yun po yung mga areas na ma-heads up po.
1: Oo. Meron na kayong abiso na bawal pumalaot?
4: Wala po tayong nakataas na gale warning sa kasalukuyan. Pero kung maliit na sasakyang pandagat po yung ating gagamitin sa buong Luzon po, huwag po muna tayong pumalaot kung maliit na sasakyang pandagat po, dahil posible pa rin na umabot ng hanggang 3.4 meters. Maximum po yun na taas ng wave height ng alon.
0: Ang hirap, ganun din pala.
1: So hindi tayo tinatantanan.
0: Kala ko pa naman, partner, na ito mga na ilang araw. Okay. No, kasi sabi, di ba, baka may mga pag-ulan ng Monday, Tuesday.
1: Uh-oh.
0: Medyo kumalma naman ng konti. Pero kaya sa ibang area, meron pa rin. Kaso ito pala, tuloy-tuloy. Ano to, Sir John? Over the weekend, nasabi nyo ganito din. Pero yung susunod na week natin,
1: ganun pa rin?
4: Mas mababawasan naman na po. Magiging maulap pa rin po, pero mas maulap po yung mga pag-ulan.
0: Ayun, oo.
1: So, promise yan, ha? Kasi parang wala nang wala nang puknat ang pag-ulan. Hindi pa nga nakakabangon doon. Kayo nga doon sa Pampanga, di ba?
0: Baha pa rin.
1: Sa Bulacan,
0: Bulacan. Oo.
1: Oh. Di madadagdagan pa kapag ito nga ay sunod-sunod na pag-ulan pa ang dulot nitong itong panahon natin ngayon. Bakit ba? Ito ba yung El Nino?
4: Actually, yung El Nino po, yung epekto ng El Nino ay mas nararamdaman po dito sa Mindanao. Yung mga heat index natin sa Mindanao ay relatively mas matataas po. And may reversal effect din po kasi, halimbawa, at saka may role din po yung position ng yung moisture ng habagat. So, kung i-compare natin yung dalawa, nakakapagtaka din po El Nino, pero ba't umuulan nga naman lagi sa Luzon?
1: Ayun nga.
4: Well, actually, yung El Nino po kasi ay may mas longer period of time yung cycle niya. Halimbawa, El Nino ngayon, babalik sa neutral.

0: naranasan po natin sa western part ng Luzon. Pero talaga po yung sa forecast din natin, yung less than normal na mga pag-ulan ay mas mararamdaman pa natin sa latter part ng o sabihin na natin sa last quarter ng 2026.
1: Pero pala, yun, alala ko bigla, kagabi, mayroong mga, kagabi pa lang, mayroong nang nag-suspend ng mga classes kasi daw, inaasahan na napakalakas daw. Tama ba yun? Eh, pero parang hindi, parang normal na tuloy sa atin itong ganito kong klaseng apabugso-bugso.
0: Well, sa suspension po, no, meron pong kakayahan po talaga yung mga LGUs at ganoon din naman yung mga school heads na mag-suspend base po dun sa ating mga forecast din. So, yun po yung mga pinagbabasihan din nila. And nasa discretion din po talaga, lalo na halimbawa po yung mga schools na talagang bahain sa harap mismo ng school o yung sa dadaanan papunta sa school. So, perhaps meron po silang substantial reason for their suspension.
1: Ayun. Okay, o di sige, dyan muna, pero meron kayong...
2: Hindi, tatanong ko pa, partner, sa Pasay, yung napag-usapan.
1: Ayaw nga pala.
2: Sir John, ano ba yung nangyayari sa Pasay na yun? Bakit ganun? Pa-explain nga po, ang dami rin video eh, na ganun na, ang dilim halos mag-zero visibility, partner.
1: Naku.
0: Yun sa may Pasay po, no, nangyayari, parang maihalin tulad natin ito dun sa tinatawag natin na sandstorm. Pero yung ideal po kasi na sandstorm, nangyayari yan sa mga disyerto,
2: opo,
0: sa mga dry areas. At ang mga kailangan po na ingredient dito ay may malakas na hangin at the same time may source ng sand o kaya ng mga dust. So sa case po natin, may ganun pong source dun sa may Pasay at the moment, sa present. And then kapag may mga thunderstorms po, lalo na yung mga malalalim o yung mga makakapal na thunderstorm clouds, bago po yan bumuhos, may mga cases na nagkakaroon ng mga downbursts o kaya yung mga biglaang pagbugso ng malakas na hangin. So yung pagbugso po ng hangin na yun, yun po yung may kakayahan, lalo na kapag dry during tanghali, dry yung mga buhangin o yung may kakayahan po yung pagbugso ng hangin na yun na i-transport o angatin yung mga dust na yun and then from one place to another. Pero mahalaga din po na yung mga kababayan natin na nandun sa Pasay mismo na nakaka-experience doon, may mga harmful effects po ito sa ating respiratory system, lalo na yung mga dust particles na pumapasok pag nai-inhale natin. So, maging aware po tayo pag nandun tayo, takpan natin ilong natin or as much as possible, stay indoors. So, maiwasan po yung further damages naman sa health.
2: Kasi ano, partner, sa umaga medyo uulan ng konti, di ba? Eh kung saan man yung source ng buhangin niya na yun, syempre kapag dating na ng 11, medyo tuyo na yung ibabaw. Pero yung nasa ilalim nun, syempre basa pa.
1: Basa.
2: Kaya siguro mas magaan, mas nadadala, mas nalilift yung sand. Ano, Sir John, pag ganun yung nangyayari?
0: Opo, may malaking road po talaga yung pagiging dry nung
2: Okay, pero tama yung kay Sir. Eh meron niyang effect sa kalusugan
1: kaya
2: natin. Kaya wag po tayo doon tayo sa ano, magkulong tayo sa mga opisina natin. Wag nating embrace.
1: Wag ganun.
2: Baka sabihin na finally sandstorm, wag gumaganon. Wag ha.
1: Sir John, mag-advise ba ang inyong ahensya na magsuot ng face mask?
0: Sa akin po pagkakaalam, I think mas more on po yung DOH dun sa site na yun. Pero dun sa atin po, yung mga thunderstorm advisory natin, ngayon po naka-yellow tayo. So, yung mga pagbugso ng hangin bago yung pag-ulan na dala ng thunderstorm. So, yun po yung ating mas na-emphasize o ine-emphasize
1: dun sa site.
2: So, okay.
1: Hindi ko bagong kaalaman. Hindi ko alam na
2: meron. Sabi ko kada interviewin natin yan, may bago tayong makukuha.
1: Bagong kaalaman.
2: Kaya ang gagawin ko, ilalagay ko na ng segment yan, partner.
1: Dapat.
2: Sir John, maraming salamat po.
1: Thank you.
0: Maraming salamat din po Sir Robert and Ma'am Doris.
2: Good morning. Si Sir John Manalo ang ating Pag-asa weather forecaster. Miss Beautiful.
1: Bago ang tutu time, so magdadagdag na tayo. Alerto sa
2: ano saan?
1: Yung ano yun, ipo-ipo. Ay, tutu time, 8:25 in the morning.
3: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
2: Sa oras natin na 8:25, narito na po ratsada ng Radyo Patrol.

0: napakalakas ng ulan, may sunog!
1: Saan yan?
0: May sunog, partner, sa Barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsik. Anong status ng sunog, Nico?
2: Robert at Doris, nasa fire under control na ang sunog na sumiklab dito yan sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, Quezon City, kung saan isang residential area ang kasalukuyan pa rin natutupok ng apoy. Inaas agad ng Bureau of Fire Protection ng sunog sa ikalawang alarma bandang alas 7 kaninang umaga dahil sa laki ng apoy at bilis na kumalat sa iba pang mga bahay. Sa ngayon ay may makapal pa rin na usok, ano? Makapal pa rin yung usok ang nakikita dito sa lugar kumpara kanina na lumalagablab ang apoy mula sa mga nasusunog na bahay. Meron pang kaunting nagliliyab na apoy sa mga bubong pero hindi na kasing laki kumpara noong kanina. Patuloy pang inaapula ng mga bumbero at ng mga residente. Ano, tumulong na rin itong mga residente sa pag-iigib ng tubig. Ano, nagpapasapasahan sila para nga apulahin itong apoy. At meron tayong ulat na nakuha mula sa isang residente, ano, na isang babae, 23 or 24 years old na babae na tumalon sa ikalawang palapag ng kanyang bahay at missing pa rin itong babaeng ito. So ayan ang antabayan natin kung ano na nangyari dito sa isang residente na nawawala magpahanggang ngayon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Nico Bagsik. Samantala, partner, punta tayo sa lungsod ng Maynila. Ilang abire daw sa kalsada, abay namataan doon sa may Tayuman Street. Detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus! Zeus? Zeus?
1: Sus, baka natangay na ipo-ipo. Huwag naman. Ano ba daw yung aberya na yon? Malaman natin kay Sus Legaspi, babalikan natin siya.
0: Babalikan na lamang po natin ang report na yan ni Sus Legaspi.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
0: Partner, punta tayo Mandaluyong.
1: Bakit?
0: Di ba kahapon pinag-uusapan natin with League of the Municipalities yung mga strategies na ginagawa nila? Di ba para sa basura? Di ba yung waste to energy?
1: Yan.
0: Plus, pero for now, dahil hindi pa natin kaya yung mga ganong kalalakihang projects, yung kanya-kanya diskarte yung mga barangay para kahit papaano matuto sa tamang pagtatapon ng basura, ano,
1: may mga
0: residente.
1: Mga incentives para gumawa ng tama kasi laging mali ang ginagawa natin pagtapon.
0: Alam mo, dito sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City, hindi kamay na bakal sikap dito, ha? Hindi, lilinawin ko lang, partner, ha?
1: Kamay na?
0: Green thumb sila dito. Sapagkat yung mga plastic, mga bote, aba, alam mo, kadong kapalit kapag pinigay mo sa kanila.
1: Ano?
0: Tinapay. Gulay. Isda. Saan ka pa?
1: Marami akong kakilalang plastic. Pwede ko ba yun?
0: Yayaman tayo. Kaya kausapin natin si Kapitan Richard Richie Basig, ang chairman po ng Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong. Kap, good morning!
1: Good
0: Doris
1: morning.
0: At Robert.
4: Good morning po, Sir Robert. And good morning po sa Ma'am Doris. Good morning
1: po
4: sa lahat.
1: Opo, kayo po ay busy ngayon. Dahil kayo po ay mayroong proyekto. Mayroong palitan, partner, na nangyayari.
0: Barter dito,
1: oo,
0: partner.
1: Mayroong barter. Pakisabi nyo nga po, kayo po magkwento, ano ang ginagawa ninyo ngayon?
4: Actually, kasi yung aming palit tinapay sa plastic, nagsimula nyo ng pandemic time. Wala kasi kami pang community pantry. Kaya naisip namin, tayo kami ng bakery sa barangay. Kaya tinayo namin 2021, nagpaturo kami lahat, mga tanod, staff, kagawad, even me, nagpaturo gumawa ng tinapay. Ang objective, mabigay lang ng tinapay para sa nutrition. Pero naisip ko, dahil ipag bumabagyo, kami unang binabaha, ang ginawa namin, bigay kami ng tinapay, magbigay kayo ng plastic. Pero kung wala kayong plastic, next week mag-iipo na sila. Imagine ang plastic, hindi po nabibili sa junk shop ang isa. Sinisipa-sipa lang yan hanggang mapunta yan sa ilog. At nagkokos ng baha is ang plastic. Kaya dito sa amin sa barangay, we make sure na makukuha namin yung mga plastic na isa, dalawa, at pinapalitan namin ng tinapay.
1: Mga ilan ang kailangan dalhin?
0: Ayan, para kapalit.
4: Wala po siyang limit kahit isa o dalawa basta bibigyan ng tinapay. Kung wala kang plastic, bibigyan ka pa rin ng tinapay. Pero we make sure na next week pagpunta namin, nag-iipon na yung mga bata, matanda at lahat po ng ages sa amin.
1: Maski bata, pwede.
4: Yes, but ang concentration namin is bata kasi hindi na naman basta papalit ng basura sa iwas sa baha. Kundi sa nutrition na rin kahit paano makatulong kami.
0: Mm-hmm, tama. Ayun, madami. Yung tinapay cup na pinamimigay ninyo, binibili po ninyo?
4: No, ginagawa po ng barangay mismo. Actually, wow. Ngayon Friday, every Friday kami gumagawa, namimigay kami. Ang kaya lang, kaya nababalik namin yung puhunan namin doon sa plastic. Kasi hindi naman talaga mababalik sa plastic. Nadyang bumapasok yung NGO, yung Jose Rizal University, bumibili sa amin ng tinapay. At yung pang-recycle namin, yung tinutubo namin, yun po ang pinamimigay namin naman ng tinapay.
0: Ayun, ang galing. Cup! Nabanggit na interesado ako may tinapay partner.
1: Correct.
0: Pero yung gulay, yung isda, wag nyo sabihing alaga nyo din yung mga yan na pinamimigay din?
4: Yes po, naglagay po kami ng hydroponics sa barangay.
0: Wow!
4: 35 to 40 days magha-harvest na po kami. Ang objective po ng gulay is mamigay lang kami ng gulay. Kasi ito, binibenta rin namin ito. Magbebenta, magkakaroon din sila ng kita dito na 10 piso. 40 pesos or 50 pesos po ang aming lettuce dito. Na nandito po 600 heads po ang aming lettuce dito.
0: Naku, patok pa naman yan sa mga mahilig mag-sham, G partner, yung mga lettuce. Yes. Ang ganda ng itsura, tinitinan po namin kasi yung picture, chairman, para talaga ako nasa farm.
1: Correct.
0: No? May background ba kayo sa pagsasaka? Bakit ganito kaganda yung mga tanim nyo, Cap?
4: Ako po ay bilang tanod lang dati na naging kapitan. So, ang alam naman sa YouTube at sa TikTok lang, ay nakikita mo na kung paano magtanim ng ating mga gulay. Kaya pinag-aralan lang namin kasi gusto lang namin, imagine po merong nang-aaway sa ating bansa. Sorry po ha. Imagine ko kung sakaling bumalik ang COVID o may mang-aaway man sa atin, at least kahit paano, for 3 days, pag nagkaroon man ng problema, mapapakain ko yung mga kabarangay ko kahit hindi. Sama nag-aayos ng national government para tulungan ang bawat barangay sa Pilipinas.
1: Ayun, oo. Eh, kamusta po ang reaksyon
0: ng
1: inyong mga constituents?
0: Correct. Kasi sa kanila, partner yan
1: Oo, kasi sa nakikita namin ni Robert, ang ganda eh. Oo, at talagang malaking tulong. Yung mga constituents niyo po, yung mga tao po ninyo, paano ang kanilang reaksyon? At may action din po ba sila gaya ng action na ginagawa ninyo?
4: Yes po, as of now, this half na po ng taon, halos na ka 900 kilos na kami ng plastic na nakukolekta sa buong taon na ito. Ibig ko sabihin, imagine niyo kung ito'y napupunta lang sa kanal, napupunta lang sa ilog, napakahirap po linisin yan. Kaya pero alam niyo mo, ang susi po talaga dito ay pagtatapon nila ng basura sa kanal at sa ilog. Araw-araw kami naglilinis ng estero. Sa tulong po ng aming mayor, inisitiba nito na kailangan maglinis kami ng ilog or ng kanal dahil yan po nagkukos ng baha sa atin sa Pilipinas.
1: Oh, okay. So, tulong-tulong pa rin ang kumbaga ang susi.
4: Yes po, ma'am. Talagang yan ang tulong namin. At the same time, hindi lang po ang pag-iwas sa baha ang aming nagawa, kundi ang nutrition program, environmental matters, at saka even ang livelihood na kumikita ang aming mga bantay bayan. Malaking tulong sa amin si tinapay, si gulay, at saka si isda.
1: Paano nakakatulong sa hanap buhay?
4: Kasi po, nagbebenta po sila ng tinapay. Yung nagmamasa na tanod, yung nagpe-prepare na buyer volunteer, yung mga staff namin na tumutulong sa tinapay, kumikita po sila habang binibenta sa Jose Rizal University na bumibili ng aming mga tinapay.
1: Kaya sa nakatambay.
0: May mga livelihood projects.
1: Tama.
0: Livelihood na may livelihood din sa community, malinis pa yung community. Imagine mo, tama si Kap. Sa dami ng plastic na yon na nakuha, kung itinapon lang yun, baka kasama na sa mga bumaray yun.
1: At lumubog na ang kanyang lugar.
0: Oo. Meron ba Cap na dahil sa nakita ninyong effective ito, may nakikita pa kayo na i-modify, mas palalawakin pa, or pwede mag-venture kayo sa iba pa para mas ma-practice natin yung pagiging disiplinado ng mga kabarangay po ninyo dyan?
4: Actually, ang gusto ko lang naman talagang mangyari kahit paano ma-realize ng mga tao na at magaya na rin sa ibang barangay. Hindi po ako nahihiyang manggaya sa aking mga sa aking mga project katulad ng palit na plastic na yan.
0: Opo.
4: Kaya sa Quezon City din sa isang barangay sa Holy Spirit. Ginaya ko yan. Kaya dinala ko sa barangay. At yung isda naman na nakita ko sa probinsya, bakit ang mga taga-probinsya hindi nagugutom? Kasi meron sila pala isdaan. Kaya dinala ko rin sa barangay namin yan. Hito nga lang ang amin dinadala kasi mas madali ang maintenance. Ibig sabihin po kasi, Sir Ma'am Doris, pag may humihingi po kasi sa amin na pangkain,
0: opo,
4: hindi ko sila mabibigyan ng pera. Kaya sasabihin ko sa kanila, punta kayo sa likod, may isda doon. Punta kayo sa taas, may gulay doon. Yun lang po ang aming mga participation para sa aming barangay.
1: Okay. Maayos. Maayos ang pagpapalakad. So, sana nga ay full support ang lahat ng mga taga-barangay. At yun na nga, yung ibang mga barangay, best practices, pwede nating pulutin yan at gayahin. At mag-umpisa rin tayo ng ganyan.
0: Tama, oo.
4: Kasi naipanalo ko po itong project. Alam po, obligasyon lang namin ito sa barangay ng trabaho. Pero alam niyo, mag good news lang dito, naipanalo namin ng 2025 Galing Po Ong Award itong aming project.
1: Ah, okay.
4: Kaya marami na rin po pumapasan na barangay, city, Batanes, sa Palawan. At sana magaya lang, hindi naman para sa akin, kundi para sa community nila.
0: Ayan. Kasi partner, kapag Galing Po Ong Award ka, ibig sabihin dumaan ka sa butas ng karayom at totoong napapakinabangan,
1: wow,
0: yung programa mo para sa mga LGU, sa mga barangay.
1: Ay, lako,
0: congrats ka, at sana mas lumawak pa, ano?
1: Yes.
0: Mas marami pa yung matuto sa ganito. Kasi imagine mo, hindi mo iisipin, partner, na nasa city yan.
1: Yes.
0: Kasi sasabi mo, nasa lungsod, pagtatanim, bakit? Nasa lungsod, mag-iisda, mag-aalaga ng isda, paano?
1: Saan ko lalagay yung isda, tsaka
0: pero
1: yung gulay? Pwede naman pala.
0: Pwede, diba? Mm. O, buksan po ninyo yung mga, ano, sa mga barangay, diba may mga lote yan na nakatengga lang? May mga lote yan na wala lang, imbis na tambayan, eh, i-maximize natin kagaya ng ganito, partner.
1: Ay, nako.
4: Alam niyo po, ang susi po dito is ang suporta ng LGU, ang pinakamagandang para maging successful ang proyekto ng barangay. Kahit anong ganda po ng proyekto ng barangay, kung hindi po susuportahan ng LGU, ng mayor ninyo, ng vice mayor ninyo, even lahat ng konsyan, hindi po magiging maganda po ang proyekto ng barangay.
0: Tama,
4: kaya
0: yun
4: po pinakasusi.
0: Lalo na kumpara yan sa community, sa ikalilinis ng komunidad, at sa ikabubusog ng ating mga tiyan. Kap, punta kami dyan, harvest kami ha, tsaka ng isda. Thank you po, Kapitan. Maraming salamat po at congratulations.
1: Maraming salamat.
0: Si Kapitan Richard Richie Basig, ang chairman po ng Barangay Daambakal sa Mandaluyong City. Ibang ganda.
1: Eh, pagkaganyan ng mga balita natin, nakakagaan ng kalooban.
0: Yung mga nag-iisip, partner.
1: Oo, at nabibigyan ka pa rin ng pag-asa na sa kaliwat ka ng nakikita nating baha, kaliwat ka ng basura, ay mayroon pa rin mga kumikilos para maisaayos naman ang kanilang lugar.
0: Diba? Tipong, gutom ako, punta ka dun, harvest diba? Ka sa taas. Gutom ako, may isda dun sa likod. Mag-ihaw ka kung gusto mo.
1: Sabi, may dala po akong isang tasa na kanin. Akyat ka dun, merong isda dyan. Kumurot ka dyan.
0: Ito, partner. Kap, may dala po akong kape. May itinapay. Diba?
1: Ang galing
0: po. At sana, yung mga, tama ka dun, partner. Yung mga residente, most important, di ba dapat sila yung sumusuporta, di ba, dyan sa project na yun ng community nila.
1: Tama.
0: Maganda eh. Samantala, ito hindi maganda.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Partner, alerto na naman to, isang alerto.
1: Alerto. Sige, go.
0: Alerto dahil 8 o'clock, narinig Joe Flash Report at alerto sa brownout. Aba, ito na po ang Visayas grid po natin. Ayon po sa NGCP, ay nasa red alert.
1: Naku.
0: 5 p.m. to 8 p.m. po mamayang gabi yan ha. Habang nasa yellow alert naman ang Visayas grid mula 2 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 10 p.m. So manipis po ang supply ng kuryente sa inyo. Tipid-tipid para walang brownout.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
0: Partner, balikan lang natin yung naputol na report Zeus Legaspi mula sa lungsod ng Maynila. Zeus, kumusta ang Blooming Tree, Tayuman area?
5: Robert at Doris, ano, ngayon nga, mahinang pag-ambon yung nararanasan dito sa ilang bahagi ng Maynila na inikutan ng Radyo Patrol. Partikular yan na, tama Robert, ano, inikutan natin sa may bahagi na Sampaloc at maging yun doon sa may Binondo area, inikutan din natin. Bukod sa pagkaipon ng tubig sa mga gutter, wala naman tayong namataang pagbaha sa bahagi ng Lacson Avenue, Dapitan, Tayuman Street at Rizal Avenue. Pero, bagamat walang pagbaha, lubak-lubak at madulas na kalsada naman yung salubong sa mga motorista pagsapit sa kanto ng Tayuman at Makata Street pati sa kanto ng Dapitan Street ayon sa tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau o MTPB. Madulas ang steel plates sa kanto na yan at hindi rin pantay. Kaya ganoon na lamang ang pagmantay nila sa lugar para maiwasan ang posibleng aksidente. Anya, iniwanan ito ng mga gumawa ng drainage sa lugar halos isang taon na ang nakalilipas.
6: Sabihin na lang namin dahan-dahan para hindi sila matisgaga, madulas.
7: Oo.
6: Tapos iba naman, talagang dahan-dahan na lang para nakakaunawa naman.
7: Lagi kayo may tao dito, ibig sabihin?
6: Opo, hindi po nagpapalitan ganun dalawa pagka ano. Tapos ko lang doon, siya naman ang pinano ko.
5: Robert at Doris, no, nung binaybay ang bahagi na yan ng Tayuman Street ng Radyo Patrol kanina, kapansin-pansin na dahil nga dun sa pag-ulan, nalagyan ng putik at buhangin yung steel plates na tinakip sa malubak na bahagi na yan ng kalsada. Kaya ang nangyayari, nagiging madulas yung kalsada. Kaya naman yung payo ng mga traffic enforcer din na nagpabantay dun sa lugar, lalo kung nakamotorsiklo, dapat mag-minor muna, pagalan muna yung takbo na pagdarating sa bahagi na yan ng Tayuman o kanto ng Tayuman at Dapitan Street. Ayon nga dun sa MTPB, Robert at Doris, may nilad yung gumawa ng proyektong ito na nagdulot ng lubak doon sa kalsada. Sa ngayon, hinihintay pa natin yung tugon ng Maynilad hinggil dito, pero ayon din dun sa nakausap natin mula Maynilad, bine-verify na nila, chine-check nila kung itong ang bahagi na ito ng Tayuman at Dapitan Street ay naging bahagi ng kanilang mga naging proyekto sa lungsod ng Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat Radyo Patrol Zeus Legazpi.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X-30.
0: Oh, hihingal lang kami ng mabilis ng partner ko.
1: Sige.
0: May ichichismis lang ako sa'yo, partner.
1: Ay, sige. Kahit matagal ang pag-ano na. Oo.
0: Baka iwan tayo ng mga to.
1: Ay, wag. Sasabihin ko din sa inyo.
0: Ayan. Oh. Pagbalik, ichichismis din namin sa inyo, ha? Sandali po lamang!
3: Basta AM! MM! Sa pagis. Doble sa tapang. Doble sa talino at kakulitan. Tandem ng bayan. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: DZMM Numero 1 sa aksyon.
2: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang tandem ng bayan.
4: Kami po yun.
5: Wala nang iba. Bakit pa kayo naghahanap? Eh, andi dito na nga si Robert Mano.
4: Andiyan pa ang Doray Bordado.
5: Doray Bordado na,
4: na
5: bukas ay mayroong mga programa.
4: Ayan. Sige, kakwentuhan mo ako, partner.
5: Anong alas sa'yo?
4: Alas 8 ako ng umaga bukas. Balita na. Antemano. 8 to 9. After ko, diba siyempre, mutya ng masa.
5: O, mutya ng masa.
4: After ng mutya ng masa, si Tita Winnie.
5: Oo.
4: 9 to 10. Yung 10 to 11 hindi, long weekend, pahinga tayo.
5: Oo, wag na.
4: Wag na tayo makinig kay Alvin Alchico.
5: Balik na lang tayo sa
4: pag 12 na.
5: Oo, kasi ano eh bill shock ang ano
4: topic niya.
5: Topic niya.
4: Pagsakit sa puso.
5: Nakakapikon.
4: Oo.
5: Ikaw ba naman singiling ka ng 2.7 million magbabayad ka?
4: Magsasabunod na lang.
5: Diba? Ako bibili, sabi ko, ako bibili na lang ako ng gasera. Magsusunog ako. Naging arsonista tuloy.
4: Wag, mali.
5: Pero paano ba naman yun kung ikaw ay mayroong ganong klaseng kalaking bill na matatanggap?
4: Mm.
5: Kaya po, wag na po kayo manood at makinig kay Alvin L. Chico.
4: Sasakit lang ang puso niya. Pero doon sa mutya, ano ang surprise mo sa kanila, partner?
5: Pati ako masusurprise.
4: Alam mo yan, nagbiyo ka na eh.
5: Nakalimutan ko. Alam mo naman, sabaw ako. Pero yan po ang mga kaabang-abang ay,
4: may
5: mga
4: basta
5: programa.
4: Mahalaga, may kukoronahan tayo bukas sa Mutya ng Masa.
5: Meron. Oo. At tayo ay lagi lang masaya. Good vibes lang po tayo lagi. Kahit Sabado. At kayo po ay maglo-long weekend o imbis na kung saan-saan kayo pupunta, gagasta pa kayo. Manood na lang kayo. Makinig sa amin dito sa DZMM Teleradio.
4: Mm-hmm. At Radio Patrol 630. Good morning sa mga Team Radio, di ba natin? Team TV, social media, Facebook, YouTube, at iba pa.
5: Lahat na lang team.
4: Diba?
5: Oo. Kaya, andi dito lang.
4: Ang parang may tindahan tayo bigla dito.
5: Pwede ba po makabili?
4: Magkano po yun?
5: Parang, magkano po yung andyan, no? May chips, oh.
4: Ay, nako.
5: Sabihin mo nga, bakit tayo may
4: para magka-idea po kayo, ano ba? Kahit Friday ngayon, kahit inuulan tayo ngayon, yan. Meron po kaming studio guest.
5: Oh, ha? Aha, kami lang po yun. Kami lang po lang studio guest.
4: Alam nyo bakit po? Sapagkat, ito'y bahagi po. Mag-i-interview tayo dahil Coconut Philippines Trade Fair.
5: Ano ibig sabihin?
4: Ewan ko.
5: Kaya nga natin guest sila. Sila magsabi.
4: Ayan. Makakausap po natin ang Department Manager ng Corporate Planning Services ng Philippine Coconut Authority, si Ma'am Maria Odessa Pacaul. Ma'am, good morning.
6: Magandang umaga po.
4: Ayan. At syempre, may kasama din si Ma'am Odessa. Kasama po niya si Sir Leandro Heniston, ang Sales and Marketing Manager, AG Pacific Nutraceutical Corporation. Sir, good morning.
7: Hi, good morning po. Good morning.
5: Good morning. Ano po ang trade na yan?
4: Ayan.
5: Malagi ako kanina lang, meron din kaming guest ni Alvin. Travel fair naman.
4: Mm-hmm.
5: Travel trade.
4: Ito naman, Coconut Philippines Trade Fair.
5: The coconut nut.
4: Giant nut.
5: It's a giant nut.
4: Kumanta na. Mali!
5: Mali,
4: mali, mali, mali. Sige nga po, Ma'am Odessa, paki-explain nga po sa amin, anong meron dito sa trade fair na ito at paano makakalhok, syempre, mga kababayan natin.
6: Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon, oportunidad po na kami po ay maimbitahan po ninyo para maging kabahagi po ng inyong programa sa araw na to. Yung Coconut Philippines po ay tuwing kada taon po ito po ay inoorganisa ng Philippine Coconut Authority together with the Department of Trade and Industry po para ipromote po natin ang lahat po ng mga produkto na makukuha po natin sa ating pong tinatawag na crop of opportunities, mm-hmm. ang niyog po. Dati po, tinatawag siya na Tree of Life.
4: Tree of Life.
6: Yes,
4: correct.
6: Po. Pero ngayon po, parang mas we find it more appropriate po yung crop of opportunities because lahat po ng parte ng coconut po ay may mahahanap po tayong oportunidad na makakagawa po tayo ng mga produkto galing po sa iba't ibang bahagi po ng niyog.
4: Ma'am, sabi yes, niyo, crop po. Of opportunity. Yeah. Di ba? Subagan nag-innovate siya, di ba? So, ibig bang sabihin, yung coconut mismo sa atin ay naging innovate na rin pagdating doon sa pagiging bahagi niya ng agrikultura natin?
6: Yes po, sir. Tama po kayo dyan. Kagaya na lamang po na dati po ang ating pong mga farmers ay nandun po sila sa copra production lamang po.
4: Correct.
6: Pero ngayon po, marami na po tayong mga innovative products po na nanggagaling sa iba't ibang parte po ng niyog. For example po, yung trunk, yung coco lumber, hindi na lamang po siya para sa paggawa po ng bahay.
4: Bahay.
6: Pwede rin po siya sa furniture, sir. So, yun po, may mga gawa po tayo na mga furniture, yung tables, chairs, dining sets, mga ganyan po, na made of the coco lumber po. And then, meron din po tayong mga accessories, Miss Doris.
4: May pahikaw ba? Galing sa
6: pahikaw, galing po sa coconut shells.
4: Coconut shell pala, akala ko yung bunga mismo.
5: Naisip ko, partner, isang buong coconut tree. Nandito ko.
4: Yung hinahatak mo pa. Yeah. Medyo malalayta ko, yung nahatak ng tenga ko yung coconut tree.
5: Meron lang ako. Gusto ko lang ipakita na kami cooperate sa tayo. Pinopromote natin.
4: Yes.
5: Pero kung sa ganyang klaseng, kumbaga sabihin na natin na business venture, ano balik? Meron ba kasi yung mga ganyang klaseng produkto, partner? Yung coconut, hindi
4: baka hindi pumatok. Baka wala lang. Laging ganun, mami.
6: Kaya nga po tayo nag-organisa, sir, ng Coconut Philippines. Ito po yung brand ng Pilipinas sa pagdating po sa mga coconut products para po ma-promote natin at maipakita po sa ating mga kababayan na napakarami pong mga produkto na pwede po nating tangkilikin na nanggagaling po sa parts po ng coconut. May mga sa soap, ganyan, nutraceuticals, yun po yung sinasabi po nila na terminology po ngayon. So, yun po, hindi na lamang po siya sa copra, ma'am. Marami pong mga
4: dati
6: bagay
4: kasi
6: pa
4: pag yug, yun lang, copra.
6: May mga food products din po. Yes.
5: Yung
6: Nutraceuticals. Yes po, nutraceuticals.
5: So nag-level up. Kasi noon natin, ang naalala mo, ang mga lolo at lola natin, mga tapal-tapal yung sa mga galing sa mga anyog. So ngayon po ay nag-evolve na.
6: Yes.
4: Tsaka dati, partner, di ba, ano lang, yung sabaw lang, ng buko, anyog, tsaka yung laman niya. Yun lang yung ginagawa.
5: Yung malakuhog ba?
4: Pero ngayon may mga tinatawag tayong nutraceutical.
5: Yan.
4: Sir, sa inyo po, ano ba yung mga produkto na yan na nakukonsider nating nutraceutical? Paano din nyo naisip na gumawa niyan?
7: Yeah, actually, yung pinaka-like nutraceutical po sa amin is yung virgin coconut oil namin.
4: Yan.
7: So usually, nainom na natin to dati pa, diba? Yan, sabi nyo po, sa mga ninuno nyo pa, nagtatapal-tapal lang. So ngayon, parang mas na-refine po yung proseso para mas maganda yung dekalidad ng product mo na pwedeng i-export sa ibang bansa. So sila din mismo, nagugustuhan nila yung produkto namin kasi health, may health benefits siya na yung dati, di ba, mga, ano ba yun, 10 years ago na lumabas yung boom ng VCO, ng virgin coconut oil. Doon nagsimula tayo po, no? So kami, nakahanap kami ng mga market, doon kami nag-expose na parang yung kung ano yung benefits ng VCO noon, i-refine natin, pagandahin pa natin, pa-concentrate natin yung benefits para doon sa visa, pwede siyang pang-export sa ibang bansa.
5: Pero mahal? Mahal ba yung mga ganyang produkto?
7: Hindi naman po. Depende po sa proseso eh. Minsan may mga produkto talaga na affordable po. May reasonably priced naman din po talaga. Kasi usually naman po, yun ang ano eh, kapalit. Quality po ba o presyo? So usually, pag tumataas yung presyo, ibig sabihin mas maganda yung quality. Pag bumaba yung presyo,
5: tama,
7: mas mababa yung quality. Mga give or take lang din talaga. Correct. So yung hinahanap namin yung middle ground.
5: Partner, nung isang araw, meron ako nabasa. Alam mo naman ako,
4: palabasa. Palanood.
5: Palachismis. Yun. Nakikichismis ako kay Mr. Google.
4: Mm-hmm.
5: Meron ako nakita na article na sabi nila, ayun daw yung coconut, di ba? Yung sinabi ko sir, malauhog.
4: Uh-huh.
5: Yung ano na yun, pwede raw yun, source of collagen na pwede mong
4: sa apanggap. Mga sumasakit daw sa tuhod, yun, sa joints, tama. Yung sinabi, yun din yung nabasa ko.
5: Oo. So, paano yun? Kayo ba nagpo-process ng ganun?
7: Sa amin po kasi, nyog yung mature na nyog.
4: Mature na siya.
7: Kasi sa amin, ang naging focus namin is yung mature na nyog kasi yung gata, dun yung, nandun yung nutrition niya, dun namin ine-extract sa virgin coconut oil. Tapos yung buong nyog naman din mismo, yung hindi pa kinuhanan ng gata, ginagawa namin chichirya. So, para masarap siyang kainin. Yung perception, di ba, usually, mga Pinoy, mahilig pumapak. So, para maging healthy naman, na hindi tayo puro junk food.
4: Tama.
7: Prito. Doon namin pwede pinokus naman.
5: Yan.
7: Yes, ma'am. Pwede po.
5: Baka ang sakit ko, meron ako sakit sa puso, meron ako sakit sa kidney.
4: Meron ako sakit-sakitan.
5: Sakit-sakitan school of ano, sakit. So, pwede ako dyan?
7: Yes, ma'am. Kasi meron kaming, for example, sa amin, binarket namin yung ibang products namin na coconut nectar, yung coconut syrup, yung pampatamis namin. So, usually kasi sa market po, di ba, cane sugar gamit. Alam na natin parang perception po na hindi healthy na talaga yung cane. And marami ng taong nagkakasakit ng diabetes, ganun. Dahil sa regular market sugar. So, yun yung in-offer namin na coconut nectar, yung sweetener mo sa chips namin. So, low glycemic index siya, mas healthier, hindi ka ganun tatablan ng blood sugar mo pagka
5: hindi mag-spike ang blood sugar.
6: Maidagdag ko lang din po, Miss Doris, meron din po tayong na-discover po, isa pong doktor po dito sa Pilipinas, naka-discover po ng Medipatch, Coco Patch po na tinatawag, na ginagamit po ito pag may inoperahan na diabetic po, di ba po mahirap ang pag-heal ng kanyang sugat.
4: Mm-hmm.
6: So yung pong Coco Patch na galing po dun sa sinasabi po ninyo na mature na meat din po.
5: Mm-mm.
6: So, yun po yung ilalagay nila na nakakatulong po para mas madali pong mag-heal yung sugat po ng mga diabetic patients po na nauoperahan. So, may ganun na po tayo sa market.
4: Oo. Ma'am, ang dami palang opportunity. Ano, for the PCA, paano natin naman tinuturuan? Siyempre, yung mga magdunyog natin.
5: Correct.
4: Yung mga nasa lower, kumbaga nasa grassroots, rather, ng mga nasa grassroots. Paano natutulungan sila pagdating sa mga ganitong bagong proyekto, innovations?
6: Yes po. Ang Philippine Coconut Authority po, may katuwang na 15 implementing agencies po ng ating Coconut Farmers Industry Development Plan. At dito po, for example, sa ATI, sa ATI po at sa TESDA, meron po kaming mga ino-offer na trainings po para sa product development, yung ganun po. Tinutulungan din po namin ang mga MSMEs po natin na makakuha po ng credit sa land bank po at sa DBP para mas ma-expand pa po nila ang kanilang business operations. So, meron din po ganun. And then, sa farmers empowerment naman po, may mga individual farmers, for example, and they would want po na tulong-tulong sila, magsama-sama sila to form a farmer organization. Tinutulungan din po namin sila kung paano po sila maging farmer organization and eventually cooperative po para mas malaki po yung kanilang oportunidad.
4: Tama.
6: Po na to make
4: para,
6: it mainstream.
4: Para hindi na lang sila partner, ma'am, di ba, na lagi nagtatanim lang.
6: Yes.
4: So, tanim nila, harvest nila, ipoprodukto pa nila, magiging produkto
6: value
4: nila.
6: Value addition.
4: Oo, di ba? Ma'am, last na lang. So, itong trade fair natin, syempre, ang tanong dyan, ilan ito gagawin? Libre ba ito? Kaya halimbawa kung mamamasyal kami ni partner Doris, magbibit-bit ba kami ng ano?
5: ng puno. Ay, mali pala yan. Hindi, mali, mali.
4: Pakuha ng sample.
7: Oh. Di ba sa mga puto? Maleta, sir. Maleta.
5: Maleta.
7: Yes. Tsaka siguro doon nyo po na hindi kayo kumain today, ha? Kasi maraming free sample.
5: Ayun. Ah, ganyan ba?
6: So, yung Coconut Philippines na trade fair po ay naumpisa na po ito kahapon. Mm-hmm. At magtutuloy-tuloy po siya hanggang sa August 30 sa SM Expo. So, iniimbitahan po natin lahat ng ating mga kababayan na mag-join po doon. Marami pong produkto kayong makikita. Meron pong food, meron po sa mga sabon, furnitures, lamps. Oh. Marami pong mga bagay na makikita po kayo doon. Ay, opo. marami din pong mga tasting po na magaganap po doon.
5: Okay. Dadalhin ko yung pamilya ko.
4: Sama
5: ko. Food tasting po.
4: Lunch, breakfast. Hanggang anong oras po ito naka-open, ma'am?
7: So, ang event po is opening ng 9 a.m. Mm-hmm. to 8 p.m. sa SMX Convention. Sa second floor po.
5: Okay.
7: Sa free entrance po siya, kaya talagang punta po kayo kasi
5: walang bayad po.
7: Ang kailangan nyo lang pong budget is yung pambili nyo. Yung pinaka-importante.
4: Pero may freebies naman.
7: Meron po.
4: Ayun, o, di ba? Nakabili ka na, may freebies ka pa.
7: Opo, kasi like for example kami, may mga promos kami na for the event lang talaga na discounted yung mga products namin.
4: Actually, ma'am, para marami makatikim. Di ba ganun, ma'am, yung iba kapag nasa fair partner, medyo binababaan yung presyo. Mm-hmm. Di ba? Kaya habang nandun, bumili na, para kapag tapos nun, baka magsisigaw, ay, mahal na pala, o tumaas na pala.
5: Okay.
6: At saka yun din po yung tulong na naibigay po natin sa ating mga coconut farmers po, na yung po booth kung saan po nandun po sila ay libre po. Kaya po mas marami pong mga business owners and cocoa entrepreneurs po na nag-join po sa ating
4: support natin para sa kanila.
5: Kumakita
4: din
5: natin yung mga farmers andoon. Dala-dala pa yung kanilang mga panghukay.
4: Tapos sasayaw sila nung kinakanta mo kanina.
5: Coconut na.
4: Okay, dahil dyan, ma'am, maraming salamat po sa opportunity. Ma'am Maria Odessa, Pakaulan Department Manager, Corporate Planning Services ng Philippine Coconut Authority. Thank you, ma'am. Sir Leandro Heniston, ang Sales and Marketing Manager, AG Pacific Nutraceutical Corporation. Thank you.
7: Thank you very much.
5: Maraming salamat. Pinakita pa natin yung mga produkto nila.
4: Yes, pinakita, partner.
5: Para maingay nyo naman yung ating mga tagapahan.
7: Tikim din kayo, ma'am.
4: Kakain din tayo maya-maya.
7: Try nyo po yan.
5: Meron akong dialysis eh.
4: Baunin mo. Pag-uwi.
5: At saka hindi pagising ang mga doktor ko.
4: Oo.
7: Pumagin nyo na, ma'am.
4: Okay, thank you.
7: Thank you so much.
4: Maraming salamat. O paano? Bye-bye time na.
5: Ay, oo nga.
4: See you tomorrow. Butya, Balita Antemano. Happy weekend. Ingat, maulan na, maulan. Bye-bye.
5: Mawa kayo kay Alvin Alcico. Panoorin nyo rin siya.
4: Of course.
5: Bye-bye.

0: DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po kami ng KBP o kapisana ng mga broadcaster ng Philippines. Oras po natin, 9:03.
1: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: DZMM, Balita Ngayon!
3: Mga kapamilya, nag-issue ng 12 show cost order ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB laban sa mga operator na natukoy na may paglabag sa kanilang mga unit. Batay sa resulta ng monitoring ng mga ipinakalat ng mystery rider sa EDSA Busway Carousel at ruta ng Cubao Rodriguez UV Express, natukoy ang mga driver na sadyang nagbabagal ng takbo at mga bus na nagkukumpulan sa mga istasyon, pati na ang mga lumalabag sa 30-second rule. 6 na show cost order din ang inilabag ng ahensya laban sa mga operator ng 6 na dilapidated o sira-sira ng mga unit at hindi na gumagana ang air conditioning system. Balita naman po sa labas ng bansa, mahigit 17,000 kabataan sa Nepal ang nangangailangan ng agarang tulong matapos ang mapaminsalang flash flood at landslide sa bansa. Ayon po sa UNICEF, marami sa mga batang nakaligtas ang nawala ng tirahan at mga mahal sa buhay at ngayon ay nanganganib sa sakit, malnutrisyon at iba pang uri ng pagsasamantala. Nanawagan din ang ahensya ng karagdagang pondo para maipagpatuloy ang pagtulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, umaabot naman sa mahigit 359 ang nasawi habang daan-daan pa ang naitalang nawawala dahil sa kalamidad. Patuloy naman ang search and rescue operation sa Nepal at Tibet habang binabantayan ang pagkakaroon ng posibleng panibagong pagbaha sa mga apektadong lugar. Sa larangan naman po ng entertainment, makalipas ang halos isang dekadang pagdamay sa kanilang mga masugid na tagapakinig, naglabas ang folk pop band na Ben and Ben ng isang reimagined version ng kanilang hit song na Leaves. Ayon sa grupo, mas mature ang pagtingin ng mga bagong bersyon sa mga temang paghilom at pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Dagdag pa nila, sumasalamin din ito sa paglago, hindi lamang ng banda, kundi ng kanilang mga tagatahanga na kasabay nilang nag-grow sa paglipas ng mga taon. Matatandang nilabas ang original version ng Leaves noong 2017 at naging isa sa mga pinakasikat na awit ng grupo.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.

0: Butin.
1: Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan. Walang paligoy-ligoy. Walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Mika Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.

0: at dahil sa inyong mga ginawa ngayong araw na ito.
1: Evicted na ba?
0: Evicted
1: na? Grabe. Kakapasok lang sa bahay ni Kuya. Ligwak
0: ganun agad. Ligwak. Talaga ligwak talaga. Good morning!
1: Good morning!
0: Happy long weekend at happy payday.
1: Oh, payday Friday.
0: Yeah. Mm. Oh, you know why? Kasi ang Monday ay
1: National Heroes Day,
0: yeah.
1: Partner.
0: Sa Tagalog
1: ay araw ng mga
0: ano? Bayani. Tama.
1: Napaisip ako eh. Kasi, sorry partner, pero nag-transport ako sa very timely na discussion natin ngayon. Na may mainit-init na discussion about sa mga bayani natin.
0: Precisely.
1: Very suave tayo dito, partner.
0: Mm-hmm. Ayos ba segue?
1: Mm-hmm.
0: Oo. So, yung ang mga, ano to, ang sineselebrate natin for Monday ay ang ating mga bayani.
1: Mm-hmm.
0: And it's, I think it's very important to point out na hindi lang po yung mga kilalang bayani.
1: Mm-hmm.
0: Manapa ay kasama po ang mga anonymous.
1: Oh.
0: Ayan. Mm-hmm. So, hindi lahat po ng bayani ay kilala
1: mm-hmm.
0: ng taong bayan. Opo. At kaya nga meron tayong libingan ng mga
1: bayani.
0: Ayun. So, yung pong mga lumaban para sa kalayaan katarungan. Ayan.
1: Mm-mm.
0: Freedom and justice. Ayan.
1: Yan ang mga definisyon ng mga bayani natin, partner.
0: Oo.
1: Although we do have the modern day heroes as well.
0: Of mm-hmm. course. Oo. Kaya yung mga counsel for the defense at counsel for the prosecution.
1: Mm-hmm.
0: Mag-aralan eh. Oo.
1: Mm-hmm.
0: Ang mga bayani natin ay minsan nagtatago sa pangalang Di Masalang, Laonglaan, May Pag-asa, Agapito, Bagumbayan, Plaridel, Piping Dilat, Dolores Manapat. Ayan.
1: Wow.
0: Pinkian. Oo. So, ito po yung mga nom de guerre na tinatawag. Opo.
1: Mm-hmm.
0: Sila ay nagtatago dito sa mga pangalan na pinili nila. Ano,
1: mm-hmm.
0: O aliases, sabihin na natin. Dahil ang kanilang buhay ay nanganganib nung panahon na yon.
1: Mm-hmm.
0: And we're talking about Gat Jose Rizal, Andres Bonifacio, Marcelo H. Del Pilar. Nung panahon na yon, pwede silang patayin anytime.
1: Yes, of
0: so,
1: course.
0: So, lumalaban mm-hmm. sila, nagsusulat sila, gumagawa sila ng mga kilusan, ano
1: mm-hmm.
0: ha, na hindi sila nagpapakilala lagi, although mm-hmm. kilala naman talaga sila.
1: Oo.
0: Ayun. So, lumalaban at ginagawa ang lahat para sa bayan.
1: Para sa bayan.
0: Ayan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga alyas-alyas ngayon sa impeachment trial para sa
1: kaban ng bayan. Joke lang. Joke lang, guys. Ay, nako naman.
0: Mm-hmm. Sabi ni Auntie Claire, Iba po yun.
1: Sorry, guys.
0: Iba po yun. Uh-oh. Iba po yung nag-aalyas para sa bayan. Para sa bayad.
1: Bayad! Amitin ang partner. Oo.
0: Ayan. Oh. So, yun po ang, ano, yun po ang ating lecture for today. And if you're wondering, I'll give you some examples. Ano po? General Emilio Aguinaldo, ang siyang gumamit ng pangalan, Liza, na Magdalo.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Or Rosalia. Si General Antonio Luna ay taga-Ilog. Malamang siya ay Tagalog, di ba? Ayan. So, si ano, si Gat Jose Rizal. Ayan, very celebrated.
1: Oo.
0: Di Masalang. Ayun. Oo.
1: Ang tatapang ng dating partner.
0: Yeah.
1: May angas.
0: At saka malalim.
1: Malalim.
0: Oo. Kesa pusa. Pusa.
1: At ang dilim.
0: Ang
1: nervous piato.
0: Okay. Dito muna tayo sa ating mga headlines ngayong araw na are. Pagkatapos po ng ating lecture on National Heroes Day this coming August 31, which is a Monday. Kaya nga po, dapat susweldo na tayo ngayon.
1: Mga modern day heroes kumakayod. Lumalaban ang patas, partner.
0: Kila na po sa ATM. Dahil ang sweldo, susunod na!
1: gusto kayo.
0: Malakas na ulan. Nakapaw! Inaasahan dahil sa paglakas ng habagat. Face-to-face classes sa Metro Manila at Karatig Probinsya. Abay sinuspindi ngayong araw na araw.
1: Apat na matay dahil sa leptospirosis sa Maynila sa loob lang ng isang araw. Pero Department of Health iginiit na wala pang outbreak ng naturang sakit.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo. Pero kung ako ang tatanungin, kinakabahan ako dahil tumaas na naman po this morning ang Brent crude. Opo. Kahapon eh, $87 lang po eh.
1: Ngayon
0: eh, $89 eh.
1: Ay, tumaas na naman. Oh,
0: tapos,
1: naman.
0: I think the peso also recorded an all-time low. Mm-hmm. Kanina po, mga 15 minutes ago, 61.85, Liza!
1: Ano ba yan?
0: Per US dollar! Naku po! Isang hinga na lang, 62 na.
1: Naku, actually, yun ang ating headline. Nasusunod! Pero, na-preempt natin ang ating headline. Tatawid na po tayo sa susunod, partner.
0: Mga senador na nakakulong, nagtatago o nasa ibang bansa, hindi na nakakatanggap ng sweldo. Senador Loren Legarda patuloy din ang pagliban dahil sa seryosong sakit.
1: No? Gano'n kaya kaseryoso ito, partner?
0: Naku, oo eh. Sana naman eh, hindi naman talaga, no? Ha? Pero, wouldn't it, I don't know, siguro may confidentiality din dyan, ano? And, pero at the very least, siguro dapat malaman ng Senate President, ano talaga?
1: But I think this came from the Senate President. Ito ang kanyang interview. Sabi niya talaga may seryosong sakit daw si Senator Loren Legarda.
0: Which means also na nagpadala na din ng certified copy ng doktor niya mismo, no?
1: Okay. Alright. Susunod, Binatilio, nagpaputok ng baril sa gulo sa Samar. Estudyante namang nagbanta sa paaralan sa Mandaluyong City, tukoy na ng mga pulis.
0: At sa labas ng bansa, patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Umabot na sa mahigit 300. Actually, 1,400 pa yata ang nawawala eh, no? At ito po yung medyo malungkot na balita, isang Pilipino sinasabing kabilang doon sa mga nawawala. Balitapakan! Ang ating Radyo Patrol, susunod na oras!
1: 9:16!
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga!
0: Standby, Nico. Operasyon kontra jumper ng kuryente sinasagawa sa isang barangay sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
3: Yes, Peter at Liza, dito yan sa barangay 200 Zone 18 sa Maynila, kung saan isa-isa ng pinuputol ng mga tauhan ng Meralco yung mga illegal na koneksyon ng kuryente. Pinangungunahan ito ng Meralco Industrial Engineering Services Corporation o MIESCOR. Ayon sa mga nakausap ng Radyo Patrol, bahagi ito ng kanilang hakbang contra system loss. Tinitignan nila yung mga pundador ng kuryente para sa posibleng abnormalities. Kapag may nakitang irregularidad, tinetrace nila, Peter at Liza, yung mga kabling illegal na kumukonekta sa supply ng kuryente. Ilan na rin yung kabling naputol dito ng mga tauhan ng MIESCOR. Sumama tayo doon sa kanilang operasyon, Peter at Liza, kung saan pinasok nila isa-isa yung mga eskinita para matrace yung mga kabling na kuryente na anilay illegal na kumukonekta, no, doon sa pundador. At anilay, ito kasi ay delikado dahil itinuturing na, o bukod sa itinuturing na pagnanakaw ng kuryente, eh posible pa magdulot ng electrical overload at maging sanhi pa ng sunog. Andito tayo ngayon naman, Peter at Liza, sa bahagi ng Nicanor Reyes Avenue sa Maynila. Ito yung Moraita na patuloy at pagbuhos na nasa katamtamang lakas ng ulan. Wala naman tayong namataan pang pagbaha sa bahagi na ito ng Maynila. Samantala, mabanggit ko na lamang din na Peter at Liza, ano, yung ulat natin kanina doon sa may bahagi ng Tayuman Street at Lapitan Street. Ano, dito pa rin yan sa Maynila, kung saan na may bahagi doon ng kalsada kung saan na madulas dahil tinakpan ng steel plates yung lubak-lubak na bahagi na yan ng kalsada. Ayon dun sa MPPB kanina ay proyekto yan ng Maynila kaya pinatungan na lamang muna ng steel plates yung lubak-lubak sa bahagi na yun ng kalsada. Pero Ngayon, nakakasasagot lamang sa atin ng nakausap natin mula sa Maynila at sabi naman nila, eh, proyekto pala ito ng Department of Public Works and Highways. Yan ang pinakauling pa, no? Sa lungsod na Maynila, Peter at Liza.
0: Alright, so ibig sabihin chine-check na nila yung system loss.
1: Mm-mm.
0: Tama ba?
3: Mm-mm. Tama. Peter at Liza, no? Nung naabutan natin yung mga tauhan ng Meralco kanina, yun yung sinabi nila sa atin. Yung kanilang operasyon sa bahagi na yan, ng Barangay 200 Zone 18, dito nga sa Maynila, sinasabing talamak kasi dyan yung mga jumper o yung mga illegal na kumukonekta sa kuryente. Kaya yung kanilang operasyon dyan ay bahagi ng kanilang hakbang kontra system loss.
0: Very good. Okay, maraming salamat. Zeus Legazpi, extra please.
3: Maraming salamat, Peter at Liza. Yan ang balita. Pirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Samantala, alamin naman natin ang latest sa naganap na sunog dito sa may barangay Damayang Lagi sa Quezon City. Kanina, fire under control na ito. Pero ngayon ba, ano ang latest update? Radyo Patrol, Nico Bagsik, good morning.
4: Beautiful Liza Aquino at Peter, tumulong na ang mga kalalakihang residente sa pag-apula ng apoy na tumupok sa mga bahay dito sa isang residential area sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Pinagpasapasahan nila ang mga timba para umigib ng tubig at ibuhos sa mga bahay na nagdidiyap pa ang apoy. Sinurdo na rin ng Bureau of Fire Protection ang tapat ng mga bahay na naabok na ng sunog. Sa ngayon ay dineklara na ng Bureau of Fire Protection na fire out na. 8:44 ngayong umaga, fire out na ang sunog na tumupok dito sa isang residential area sa 13th Street, Barangay Damayang Lagi, habang pinaghahanap pa ang isang babae na residente. Ayon sa kanya mga kasama sa bahay ay tumalon ito mula sa third floor noong kasagsagan ng sunog kanina, pero hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Kahit pa fire out Liza at Peter itong sunog, kaya nakikita pa rin natin ngayon ang makapal na usok na nagbumula dito sa mga natupok na bahay magpahanggang ngayon, at medyo nakakasulasok itong usok dito. So ayan, nangaabangan natin yung tungkol dito sa isang residente na magpahanggang ngayon ay hinahanap pa ng kanyang mga kaanak at mga otoridad.
0: Umuulan ba dyan? Umuulan?

0: Pabagsik DZMM.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
2: Alright, balik tayo. It's 9:21 in the morning. May makakausap tayo mamaya, Liza. Ukol nga po dito sa naglalagablab na issue ng paggamit ng alias.
3: Oo. O nom de guerre.
2: Oo.
3: Very French. Nom de guerre.
2: Ganun ba yun?
3: Sa pag-French accent, ganun daw.
2: Oo, ma'am. Kanina nga, nanunood ako ng mga latest news sa Nepal, ano ah. Ang pronunciation pala na yun, Nepal.
3: Hindi ko rin alam. Nepal. Kanina napapractice tayo ng mga ganyang terms.
2: Eh. Yes. Pero alam mo, ito yung ano, seryoso, nakakalungkot. Ano, ha? Meron pang threat ngayon na mangyari pa ulit.
3: Ang flash flood.
2: Ang
3: yes.
2: Flash flood mm-hmm. sa Nepal po dahil sa may naipon parang swimming pool na pagkalaki-laki na pwedeng bumagsak ang tubig anytime na may nakabara lang kasi. Kaya hindi pa sumasabog.
3: Oo.
2: Tapos, ang pinagmulan nga daw po nito, itong cataclysmic flooding sa Nepal ay ang glacier. Or sa UK, glacier.
3: Iba-iba din yung mga pronunciation. O sa Pilipinas, yelo.
2: Yelo. Oo. Yelo na pagkalaki-laki eh.
3: Laki.
2: Again, another effect of global warming.
3: Yep. Oo. Kalikasan na po ang nagsasabi na we have to do something about all of this part.
2: Oo. Pero sabi nga nung iba, dito sa atin, nangyayari na yan. In a much smaller scale, but happening nonetheless.
3: Yes.
2: Yan. Kailangan po nating pag-aralan yan. DNR.
3: Mm-mm.
2: Oh, yung mga minahan, baka naman gusto nyong i-check yan.
3: Mm-mm.
2: Oo. Tapos yung mga kumakalbo sa mga bundok.
3: Mm-mm. Sierra Madre, mahalaga yan.
2: Ako,
3: diba?
2: You read my mind. Mm-mm. Dahil yan po ang aming kalasag eh.
3: Mm-mm. Tama.
2: Oo. Kaya sa Region 2, no? Sa Isabela, Nueva Vizcaya, Cagayan, yan po ang nagliligtas sa tuwing merong manggagaling na bagyo mula sa eastern side
3: mm-mm.
2: ng Pilipinas. Yan po yung, ang lagi sinasabi nga, yan ang bumabasag ng bagyo.
3: Yes. Oo.
2: Opo, opo.
3: Eh, kinakalbo.
2: Eh, tapos kakalbuhin nyo.
3: Oo.
2: Ano ba?
3: Ano ba, di ba?
2: Oo. Honestly, I mean, DNR, ano bang report nyo dyan? We are respectfully inviting you, DNR. Let's talk. Dito po sa studio.
3: Himpilan namin.
2: Dito po mismo. Sagutan namin ng kape.
3: So, may ba tayo? Pagdating natin, ano ba kaya natin kape?
2: Okay. Ngayon, makakausap na po natin ang ating unang panauhin. Ano? Isa po siyang historian. At ang pag-uusapan nga natin, ano yung pagkakaiba nung mga ginamit na mga alias, ng mga tinuturing nating mga bayani, ano? Nung mga sinaunang panahon, at itong mga alias naman ng mga di umano ay recipients ng confidential fund.
3: Yes.
2: Oo. At i-welcome po natin sa Balitapatan ngayong umagang ito si Ginoong John Ray Ramos. Sir John, good morning! Si Peter at Liza dito sa Balitapatan.
3: Hi, sir!
4: Hey, good morning! Isang makasaysayang araw sa inyo at sa ating mga tagapakinig.
2: Ayan, tama talaga yung ating pag-interview sa inyo dahil December 31 is National Heroes Day nga po. No? So, there has been a lot said. Ang dami-dami na talagang nagkomento sa social media hanggang kay Congressman Adjong meron na rin reaksyon. Opo. How do you see? Ano po bang palagay po ninyo? I mean, should they even be mentioned in the same breath? Masyado bang sensitive talaga?
4: Actually, talagang out of context talaga yung pag-mention doon sa impeachment trial nung pagbanggit ng mga code names at mga pen names ng ating mga bayani or mga historical personalities dahil magkaiba yung konteksto or yung dahilan kung bakit sila nagamit in the first place. Ayan, na halimbawa, yung mga inventong pen names na lumitaw doon sa mga acknowledgement receipt ay ano talaga, parang practice naman talaga yes sa mga intelligence na intelligence practice na gumamit ka ng pending.

0: somewhere sa system na yan ay nandoon nakapaloob yung mga tunay na mga pangalan nila. But yun nga, in the context of the doon sa trial, yung mga lumitaw na resibo na mayroong mga kaduda-dudang mga pangalan, ibig sabihin nun ay tumanggap sila na, or yung personality na yun or yung pangalan na yun ay tumanggap ng pera for a certain purpose. Pero yun nga, tumanggap ng pera. Okay, pero yung mga pen name na ginamit ng mga bayani natin ay ginamit nila ito to engage dun sa mga aktibidad nila na ano, na halimbawa, yung mga nom de guerre o yung mga code names ng mga katipunero ay ginamit nila ito to conceal their identity habang inoorganisa nila yung or naghahanda sila para sa revolusyon. Yung mga pen names naman na ginamit nila Rizal at nung iba ng ibang mga ilustrado nung panahon nila ay ginamit nila para makaiwas dun sa pwedeng balik sa kanila ng mga political na mga messaging nila na sinusulat nila sa halimbawa sa La Solidaridad etc. na nagko-call out ng mga abuso at ng corruption sa gobyerno o sa pamamahala sa Pilipinas nung panahon ng mga Kastila. And yung nga, yung isang specifically na nabanggit ay si Ninoy Aquino ay ano na Marshall Bonifacio ay ginamit niya ito para makabalik ng Pilipinas para yun nga subukan kausapin ang presidente Marcos Sr. noon na kumbaga mag-transition na or mag-work towards sa pagdemokrasya sa or pagtanggal ng mga sistemang diktatorial sa Pilipinas nung panahon noon. Ayun po. So, talaga magkaiba yung konteksto ng mga pen names sa mga bayani, mga code names sa mga bayani natin compared sa mga kaduda-duda mga pangalan doon sa mga acknowledgement receipts na lumitaw sa korte o sa Senado.
1: Sir John, actually, yung gist ng nabanggit po ninyo ay nagamit din po ni Attorney May Divina Gracia when she was explaining her side nung tinanong po siya ng isa sa mga senador. Sinabi nga niya, ginagamit yan noon dahil nasa panahon tayo ng gera. We are against the Spanish colonization at that time. Sabi naman po nung senador na yon, bakit wala ba tayo sa gera ngayon? Wala rin ba tayong conflict ngayon? Kaya ginagamit din naman yan kasi meron po tayong conflict ngayon. As a historian, babalik po ako sa question ni Sir Peter kanina. Pwede po ba nating bagayin ito sa same context ng nangyayari po ngayon dito sa ating bansa para po sa kaalaman ng ating mga kapamilya?
0: Okay, kasi yun nga, mahirap na gamitin yung kumbaga yung salitang gera and, ano, at madali siyang political na retorika. Ibig sabihin ay parang if meron kang kalaban sa in a political sense, pwede mong tawagin yung pakikipagtunggali na ito na gera. At minsan nawawala dahil sa paggamit na ito, nawawala yung talagang gamit nito na pag sinabi nating gera ay digmaan talaga o formal na digmaan sa pagitan ng dalawang bansa or ng dalawang ng dalawang grupo ng mga tao. Pero yun nga, medyo hindi pwedeng sabihin na gera ito laban sa kung sino man yung ayun. So, kumbaga yung paggamit ng salitang gera doon sa context ng ano nung trial ay kumbaga parang misnomer siya na ginagamit siya sa kung totoo man sa mga intelligence operations laban sa mga potential na may threat sa ayun nga, sa internal security natin. Pero out of the question or hindi natin maituturing nga na gera yung kung halimbawa yung kung meron mang nga mga recruitment daw sa online or something, hindi siya pwedeng ituring na gera. Ayun, madaling sabihin yung salitang gera, but hindi naman talaga tayo at in open conflict right now sa ibang mga bansa or nga sa ibang mga grupo within our sa bansa natin. Ayun po.
2: Kung ikaw ay magiging talagang neutral dito sa usapin na ito, Sir John, ano ha? Pwede namang sabihin talaga na ano bang sinabing masama ni Robin Padilla? Ina-analyze lang naman niya yung kapanahunan ngayon at yung paggamit ng mga alias. Of course, maraming nagsasabi na nagkulang sa sensitivity yung pag-discuss niya. And to add insult to injury, bigla mong ikinonek ngayon na kung meron bang confidential funds. si Marcial Bonifacio. medyo kung pelikula yan eh, nagkataon, nagkabuhol-buhol. yun ang title, ano po. So, but let me go to the question. The question is that, hindi ba pwede na pag-usapan talaga itong the raging controversy on the use of these names, no, ng mga piatos, pusa, etc. Diba? Na sabihin na natin, to get to the roots of that, eh, sino ba talagang nag-imbento niyan? Sino nagsulat niyan? We're talking about the impeachment now, Sir Jan. Ano, ha? Hindi ba pwedeng i-shortcut na malaman na kung sino talaga nagsulat niyan at sino nag-imbento niyan? Or dadaan pa ba tayo ng mga limang hearings pa bago tayo dumating doon? No?
0: Okay, yun nga, yung problematic yung paggamit nung kumbaga nung binring up yung mga bayani at yung paggamit ng penning sila, essentially parang sinubukan na iligaw tayo sa ano ba dapat, kasi yung punto ng pagtanong, pagpapakita ng mga pangalan na ito ay kumbaga sila nga daw yung tumanggap ng mali-maletang pera or something. But ang kailangan nating siguro, ang next question dapat dyan is kung talagang mga tao talaga ito na involved sa intelligence operations. And yun yung dapat malaman, na yung na may tumanggap talaga na actual na operatiba sa intelligence at nagamit ito sa actual na intelligence operations. Dapat yun na yung lining na pagtatanong. Pero pag binring up mo yung mga bayani na galing sa ibang konteksto, sa ibang panahon, ayun, iba na yun. Ang tawag namin din sa ano, kasi tinuturuan ko yung mga estudyante ko ng critical thinking. Pag gumamit ka ng impormasyon at nilagay mo siya sa ibang konteksto para to mislead or something, ang tawag namin doon is malinformation.
2: Parang malware. Yes. Ganun.
0: Yes, parang ganun. So parang under siya ng misinformation na pagpapakalat ng maling impormasyon na intentional. Pero pag gumamit ka ng facts tapos in-interpret mo siya na hindi naman talaga dapat para doon yung facts mo, malinformation na po yun.
2: Opo. Sir Jan, dagdag ko lang bago ko ipasa kay Liza, no, ha? Kapag binanggit mo yung Marcial Bonifacio as an alias, in the same breath as yung mga piatos at kung ano-ano pa, parang it lends respectability do sa mga alam mo naman na fake itong mga pangalan nito eh. And may I add also na baka nga wala naman talagang taong ganyan, number one. Number two, mag-isip ka ng mga pangalan. Ito yung nasa isip ng marami. Mag-isip ka ng mga
1: kahit anong
2: basta,
1: pangalan.
2: Lagay mo 100,000. Kahit anong pangalan. Kung ano man, basta isulat mo. Tapos pirmahan mo na rin. Liza.
0: So, actually, may tawag kami dyan sa ano, parang ano yan, sa yun nga, sa classroom, pag dinidiscuss natin yung mga logical fallacy, tawag namin dyan ay false connection. Kumbaga, na pinagtatabi mo yung isang bagay tapos pinipilit na parang pareho sila ng may kaugnayan nitong dalawang bagay na ito, yung pangalan sa mga piatos at yung pangalan ng mga bayani. Ganun po.
1: Okay. Ito po yung takeaway ko, panghuling tanong ko po dito, no? Gano'n po kahalaga ngayon sa panahon na ito na maalam po tayong mga Pilipino sa totoong mga nangyari talaga sa ating pong kasaysayan? Papaano tayo nagbigyan ng demokrasya? Papaano nilaban nila Dimasalang ang ating pong demokrasya? Kasi po, mapapansin po ninyo nung hearing, when asked kung sino po si Marcial Bonifacio, marami po talaga, and I have to admit, including myself, hindi po namin kilala. Sino si Marcial Bonifacio? Panahon na po ng mga Gen Z, panahon na po na... Ako po, millennial po ako. Hindi ko kilala sino si Marcial Bonifacio, mainly because hindi pa po ako pinapanganak noong panahon na yon. And if hindi po alam ng mga kabataan po iyan, madali po tayong mamamanipulate sa malinformation. So ano po ang mensahe po ninyo sa mga bata ngayon, nanonood, nakikinig, mga teachers as well, sa kahalagahan po ng pag-highlight ng kasaysayan po ng ating bansa, sir, as a historian?
0: Okay, actually magandang, ayun nga, kahit na ito ay isang krisis sa impormasyon, ito ay isang oportunidad para, kumbaga, isang opportunity para tawagin yung pansin na kailangan nating i-improve yung pag-alam natin, yung kaalaman at yung kung paano natin i-process yung information natin gamit ang kasaysayan. Una sa lahat na, yun nga, ang punto ng pag-aaral at pagtuturo ng kasaysayan ay hindi pag-memorize but rather yung pag-question kung tama ba yung mga kwento, yung mga naratibo na na-encounter natin. Hindi lang tungkol sa ating nakaraan, kundi kasama na rin dito yung mga naratibo tungkol sa ating kasalukuyan. Tulad ng mga kwento na lumilitaw, mga naratibo na lumilitaw sa impeachment at sa iba pang mga pangyayari. So, ang challenge ng ang skill na dapat tinuturo natin sa history ay yung ability na iproseso kung ano ba talaga yung totoo, ano ba yung tama, at kung ano yung may saysay or relevant sa talagang topic at hindi tayo ma-divert sa ibang mga bagay-bagay. At pangalawa, kailangan natin tandaan na yung mga bayani natin, like sila Rizal, yung mga ilustrado, yung mga kautipunero, at maging si Ninoy, ay kumbaga, ay tumindig sila on the side ng katotohanan at karapatan at ikabubuti ng kanilang mga bayan. At hindi sila, kumbaga, never in their intention talaga naman loko or magnakaw mula sa kabal ng bayan. Pero ang kailangan natin matutunan mula sa mga bayani natin in the past, sa iba't ibang panahon, in relation sa National Heroes Day, is that at the end of the day, ang mga pinaglaban nila ay para sa kinabukasan, ikabubuti ng kanilang bayan at kanilang kababayan by using yung katotohanan as their weapon.
1: Yun.
0: So, yun lang po. Salamat.
2: Ang ganda.
1: Katotohanan as
2: gusto
1: a weapon.
2: Gusto ko pa sana
1: weapon.
2: Magtanong. Hindi like na ako magtatanong. Ang ganda na nung ending.
1: Oo. Extra please. Na joke extra. Lang. Kumpirmado at siguradong kaalaman.
2: Tanong. Bakit ang piniling Nom de Guerre o AKA ni ating bayaning Ninoy Aquino ay Marshal Bonifacio?
1: Oh, I like that question. Sir, baka alam mo.
0: Alam ko yan.
2: Sige,
0: context, syempre, si Ninoy Aquino ay tinuturing na bayani ng martial law. At kasama siya, tulad rin ni former Pepe Jokno, Senator Pepe Jokno, na nakulong sila nung dineclare yung martial law nung September of 1972. Okay, so kumbaga, they were political prisoners. So, eventually, si Ninoy nakapunta sa Boston, ayun, pinaalis siya, after para mag-undergo ng surgery. At nung siya ay nasa Boston, he lived in exile at kinall out niya yung mga abuso ng panahon ng batas militar or ng diktadurya. So, eventually, kailangan niyang bumalik at yun nga, ginamit niya sa passport. So, saan galing yung dalawang pangalan, yung dalawang person, Marshall at Bonifacio? Una, Marshall kasi martial law. So, allusion siya sa martial law. Pangalawa, yung Bonifacio kasi nakulong siya ng matagal and in solitary confinement sa Fort Bonifacio na headquarters.
2: Ang
1: galing!
2: You've just hit the jackpot prize off! Ay, nako, maraming salamat. This has been a very interesting and informative interview. Maraming salamat po, Sir John. And we hope to talk to you again soon.
1: Maraming salamat, sir.
2: All right, si Sir John Ray Ramos, isa pong historian. Yan ang mga magandang kausap
1: Oo,
2: daming baon.
1: Ang ganda
2: nun. Okay, sandali lang po. Babalik kami ni Liza in just a very short while. Ito ang Balita Patan sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, DZMM Online. Lahat ng mga nakikinig nanonood sa The Filipino Channel. Kumusta po kayong lahat?
3: Tapat na pagbabalita. Diretsyahang talakayan. Balita Patan. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZNM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Smells good.
7: Tikman natin.
8: Sarap! Yummy!
9: Everest Refrigerators.
6: Love?
10: Ano Everbest food mo in the world?
7: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Oh. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
9: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
9: Si Doris Bigonia ang nag-iisang yan ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
9: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Balita Papan sa DZMM.
2: Pwede tuloy natin yung ating The Lesson on Aliases. And how to use it properly.
1: Gusto ko yun. 101.
2: Okay, makakausap po natin ha, ang isa sa ating hinahangaang representative dito po sa Kamara at isa rin siya sa mga very active ngayon sa impeachment trial. Ano po? Si ang spokesperson po ng House Prosecution Team, Representative Zia Alonto Adyong. Rep Zia, good morning po, si Peter at Liza dito sa Balita Patan.
1: Hi sir.
12: Hi, good morning po Sir Peter. Good morning Ma'am Liza. Good morning po sa mga tagapanood ninyo.
2: Good morning po sa inyo. And mabuti naman at walang schedule ng impeachment trial ngayon. Makakausap namin kayo ng medyo mahaba-haba. Okay. So, let's talk about ano muna. No? Let's reserve the aliases for later. Oo. So, kung siya, ang tanong po ngayon, pagkatapos nga nitong the decision on the sub judice issue na binigkas ng presiding officer, how does that affect the prosecution team, if at all?
12: Well, unang-una, di ba, nakita po natin at nasaksihan din po natin the our public prosecutors, including public private prosecutors, ay nag-i-engage na rin po sila sa pag-i-explika, no, sa ating taong bayan kung ano na pag-uusapan in the trial. So, isa po sa mga changes is that yung mga nakatumatay, yung mga membro ng prosecution panel ng private prosecution ay hindi na po maari, no? Limitado na po kung maari ang kanilang magiging panayam or pag-appear sa mga media interviews. So, isa po yun po yung major, I would say major change na mangyayari po within the entirety of the prosecution panel.
2: Okay. So, but I guess kayo naman po hindi apektado because...
12: Hindi po.
2: Oo, no? Dahil you are the spokesperson after all.
12: Tama po yun. Ang maapektado po lang po dyan ay yung mga tumatayong mga counsel for the prosecution and yung mga prosecution panel mismo.
2: Opo. Isa pa po sa madalas itanong ng mga nanunood at sumusubaybay sa impeachment trial, Kong Zia, is ang dami na pong, well, apat na pong senador, yes, yung wala at hindi nakaka-attend. Ano? Kasama na po dito si, recently, si Loren, nauna si Bato, si Jinggoy, si Marcoleta. How will this affect ito pong the trial itself and then ultimately yung judgment?
12: Well, it's so unfortunate nga po na may mga senador na supposedly part of the trial na aring they were not able, no? Meaning physically could not participate, no? But these are different concerns and the issues that they are facing. One is, yung dalawa po ay meron pong kaso na hinaharap. Yung other senators naman po, yung isa ay apparently murang on his own volition, he does not want to appear, no? Dahil again, the separate na case na po yan.
2: Mm.
12: So yung isa naman po, I think it's on medical leave, no?
2: Opo.
12: While it's true that dapat ang mga senador, and that's what we've been also asking and wanting to know from the Senate na how, for example, these senators, would they be allowed because of the threshold na napag-uusapan. But we will still remain to be compliant with whatever the decision of the court. But as to the House Prosecution Team, ang sa amin naman po ay paano ilatag ang ebidensya, yung fair, yung magiging proceedings, tama yung at sakto yung mga panahon na ni-request namin at naaprubahan ng korte kung saan pag-uusapan yung different articles, no? Yun naman po yung amin sa House Prosecution Panel, because the business of the Prosecution Panel is to make sure that the trial is impartial, the trial is speedy, and the trial will really allow the evidence and the testimonies of witness to be presented before the court. The business of the court is to find decision, to reach a decision, and then render its verdict.
1: Mm-mm.
12: So, yun naman po yung issue dyan sa kanila sa impeachment court. Wala naman po talaga siyang magiging epekto sa pagpapresenta ng mga ebidensya at testimony ng witnesses sa prosecution panel.
1: Representative, after po magbaba ng desisyon ng mga senator judge natin regarding sa sub judice rule po, sir, meron pong impormasyon na may mga ilang po miyembro na inyong panel ang posibleng lumipat as full time spokesperson na po ng House Prosecution Team. Can I confirm that with you, sir? Baka may mga pangalan na po ba tayo ng mga maugong nalilipat na lang as full time spokesperson?
12: Well, what I can confirm you is this is one of the adjustments that we would like to we would probably have in the coming days, no? Dahil following the sub judice ruling na emphasize according to rule 18 ng Senate Impeachment Court at saka yung mga supplementary rules on the rules of court, maaari na mangyari na may mga membro po ng House Prosecution Panel na maaring magbitiw na lang sa kanilang posisyon at makilahok na lang sa Prosecution Panel being a spokesperson or additional spokesperson. So isa po ito sa mga magiging adjustment at in-explore din po ng House Prosecution Panel, no? So we are not saying that would happen, but we are also not saying that it will not happen. So these are just possibilities that the House Prosecution Panel is contemplating on para po continuous ang ating line of communication sa ating publiko at ma-explain sa ating mga kababayan na hindi naman normally naririnig yung mga words like or phrases like sa ise, phrases, Latin phrases na may mga legal terms na hindi naman nila normally or ordinarily naririnig sa pang-araw-araw nilang buhay. Ito po yung purpose kung bakit may House Prosecution Spokesperson, dahil apart from yung laganap na yung fake news, laganap na yung misinformation, malinformation, may mga bagay din po na hindi pa ho nila maintindihan sa ngayon dahil hindi naman ho talaga nagagamit ito sa pang-araw-araw na gawain, no? Yung mga Latin phrases at mga legal principles, no? And part of also the job of prosecution spokesperson is to educate the masses, the audience, and the larger Filipino society para po maintindihan nila yung ano yung napag-uusapan at what is at stake, no? Every trial date, itong usapin nito na paglustay ng pera ng taong bayan.
1: Representative, one last question. Very quick lang po. We want your reaction to this. Sabi po ni Senator Judge Robin Padilla, hindi ka na niya papatulan sa latest comments po ninyo regarding doon po sa naging sentiments sa pag-questioning po niya nung day 19. Ano pong sagot niyo doon sa kanya namang statement na ayaw ka na niyang patulan sa yung previous statement?
12: Well, hindi naman po ito personal. It's not about me. This is not about him. This is about rallying behind national heroes who have sacrificed so much for the country. So, hindi ho ito personal na usapin between us. And if he took that as a personal thing or personal insult, I would like to explain that it was not meant to insult anyone. It was not a personal attack. It was never even intended to belittle the opinions, no, or how one is approaching the case, no. Ang sinasabi ko lang po doon ay how properly should we present our national heroes, at paano po dapat natin ilatag yung mga issue na nauukol sa mga confidential funds. So I'm just trying to rally behind, rally behind our national heroes and insulate their names from ever becoming part or be associated at the very least with aliases like Ms. Pusa, Mr. Pagong, who simply are connected with an issue that concerns misuse of confidential funds. So this is not about me. It's not even about him. This is beyond personalities. This is about our national hero. So yun lang po yung aking
2: Okay. Rep. Zia, maraming salamat po. And I think you put it very well, no? And we understand where you're coming from. Maraming salamat. At every now and then, we'll be in touch, sir, ha, for the impeachment trial updates.
1: Thank you so much, sir.
12: Maraming salamat din po.
2: Representative Zia Alonto Adyong, spokesperson ng House Prosecution Team. At susunod po, ang pag-uusapan naman natin ay yung mga online groups na sangkot sa minor grooming by iimbestigahan na daw. At kakausapin po natin ang ating Department of Information and Communication Technology. Si Secretary Henry Aguda is kasama po natin. Sec. Henry, magandang umaga. Si Peter at Liza dito sa DZMM, sir.
1: Hi, Sec.
6: Magandang umaga, Peter, Liza, at saka sa mga nakikinig sa inyo. Good morning, ha.
2: And very, very happy to have you on the program, sir. So, with all these tragedies, no, happening sa mga eskwelahan natin, ano po ang mga moves ng DICT ngayon relative to apps like Roblox, yung mga games na yan? Ano ang hinahanap ninyong cooperation, if at all, from the Meta and other social media platforms?
6: Well, balikan natin yung nangyari doon sa Gorbox, yung sa Tacloban. Mm-hmm. Diba si Gorbox, ano siya, led natin yung paggamit ng Gorbox, kaya nag-result nung mga violent tendencies. Mm-hmm. So, naka-block po yun, Gorbox yun. Okay. Kasi yung platform hindi nakikipag-ugnayan sa atin at hindi nakikipag-cooperate. So, wala kaming magawa, kundi wala kasi hindi na kung ano gagawin nila. So, we have to block that. Si Roblox naman, Roblox po, wag pong mag-aalala yung mga kabataan po natin na magamit yan. At saka yung mga magulang na nangangap sa epekto ng Roblox. Nakikipagtulungan po ang Roblox sa atin. Nung nag-meeting po kami kahapon, kasama yung leadership nila sa Singapore, kami, meron po silang limang kinumit sa amin nung usap namin sila early this year. Doon sa lima na pinamis nila para maprotektahan yung mga kabataan, mga users nila, mukhang makukomply na nila yung lima. Mm-hmm. So, maganda po yung usapan, maganda yung pagkukomply nila. And nandun po mismo si NDI Director Melvin Matibag, explain niya on the side of the law enforcer ano ba yung mga kailangan namin na tulong sa inyo. Nakipagtulungan naman sila. Si si CICC po, si UC Caboy, nandun din po. Kaya from a law enforcement standpoint, at saka dito sa DICP, yung pakipag-collaborate sa amin ni Roblox, maayos po. Ganun din yung storya naman sa Meta. Yung mga kababayan po natin na nakikinabang sa paggamit ng Meta, kasi may nag-negosyo dyan. May kumukonek sa pamilya. May mga magandang, maraming magagandang aspeto si Meta. Ganun din po nangyari. Sabi ni Meta, they will double down on going after OSA XSIM incident, financial scam, misinformation, at marami pang bagay na napag-usapan namin na makakatulong sila sa law enforcement.
1: Sir, kasama po ba sa discussion as well yung paggamit na po ng mga valid IDs to verify kung age of, qualified na po ba, nasa tamang edad na po ba yung mga gagamit po ng mga nabanggit na apps?
6: Oo, naku Liza, dalawa yung ano, yung mechanism natin ngayon for age verification, no? Meron sila yung AI na titignan yung facial feature ng bata sa Roblox, ha? Bata, tapos magbibigay ng ano, estimate kung ano yung edad. Yun, pinipita nila namin, nakumbinsi naman kami, maayos siya. Pero, nag-agree sila this year, mag-i-integrate na sila sa PhilSys. In fact, nung nag-present kami, yun ang una-una nilang slide. Sabi nila, pagdating sa identity verification and age verification, ready na silang mag-interface sa PhilSys. So, may team sila na darating dito next week para ano na, pag-aralan na yung integration. So, baka October integrated na yan. Na ganun din. Ngayon kasi, click-click mo lang yung edad, so sabi mo, self-declaration ka, diba? Honesty system. Ngayon hindi po. Marami po silang, yung kay Meta medyo mahaba-haba yung listahan ng mga gagawin nila. And hindi ko na sila pangunahan dahil sabi ko, sige, kayo na mag-announce. Marami po silang i-announce at matutuwa po yung mga magulang sa atin dahil mukhang seryoso na ngayon si Meta.
1: Sek, pahabol lang po na question dito. Paano po yung mga dummy accounts na nagawa na po ngayon ng mga bata po? Ano pong plano natin doon? Matitrace po ba natin, sir? Matatanggal natin?
6: Si Roblox, wala na. Tinatanggal na nila yan. Automatic yan. In fact, si Roblox, may dalawang mechanism para malaman kung dummy account. Yung behavior dun sa chat nila, binabasa nila. Tapos pag nakita nila na nagpapanggap lang yung tao doon, tinatanggal na nila. Then second, nagre-re, pag may duda sila dun sa identity verification, nagpapare-validate sila. So Roblox, kampante ako, and the next coming week, mararamdaman ng mga tao yung changes. Dun naman tayo sa Meta. Dun sa Meta, kailangan mawala yung inauthentic user at saka inauthentic behavior. Ito naman ang commitment nila kasi ang problema dyan, pag may nangyaring crimen sa Facebook at hindi namin ma-attribute kung sino yan, mahirap. So, nangako ngayon sila kay NBI Director na yan, saka kay CICD Executive Director na huwag kayo mag-alala, walang pwede magtago na criminal sa platform namin. Pag authenticated yung tao at biglang may nangyari at re-require ng authorities na malaman kung sino yan, ibigay nila yun.
13: Opo.
6: So, second ngayon, paano naman kung halimbawa, troll yung na-trace, natatanggalin nila yon. Wala silang, ano yun, walang hesitation yon sa kanila, hindi pwede ang troll.
13: Opo. Secondary, may mga medyo dumadami-dami na ang mga bansa ano na nagsasabi na o na nag-decide na hindi ipagamit ang social media or several social media platforms sa under 17. Is that a direction na pinag-aaralan ngayon ng DICT, sir?
6: Ay, nako. Ang ganda ng question mo, Boss Peter. So, nung nandun kami sa Singapore, kasama namin yung Senate contingent. Pinadala ni Sen. Risa, si Atty. J. from her office. At saka dun naman sa Congress, pinadala ni Speaker, si Congresswoman Ann Matiag. Doon, in-explain nila kay Meta at Roblox, ano yung mga pending legislation. Ngayon, ang sabi ni Meta at saka ni Roblox, wala silang problema. Tutupad sila. Yan ang pumasang batas. At saka sabi nila, in the next 2 months, sabi ng legislature, in the next 2 months, mukha ipapasa ng batas.
13: Mm-hmm.
6: Pero, ang kagandahan nito, yung dalawang platform na yun, magpapadala ng mga technical support,
13: mm-hmm,
6: subject matter experts. May mga psychologist sila eh. May mga magado sila. In fact, yung isa namin nakausap, may PhD in child and women studies eh.
1: Mm-mm.
6: Papadala sila ng expert para matulungan yung mga mambabatas natin to craft. So, eto, hindi ba yung tulad ng ibang jurisdiction?
13: Mm-hmm.
6: Nung binaba yung batas, nagulat yung mga platform. Eto, yung mga platform mismo, hindi pa bumababa yung batas. Sabi nila, we will subject ourselves to the law plus tutulungan pa namin kayo para mas maganda yung batas.
13: Okay. So mukhang at least merong mga positive developments diyan, ano ha. And we will definitely I have to ask this question. Pasensya ka na, Sec Henry. Kasi merong pong mga vloggers, no ha. Huwag na nating sabihin vloggers na nasa ibang bansa who are openly fomenting violence and government overthrow.
1: Mm-mm.
13: And they're still accessible here. As quickly as we can, sir, how do we address that?
6: Ay, napag-usapan din namin yan. Cross-platform action, cross-platform. Kasi may iba dyan, Meta, may iba Google, may isa. Plus international collaboration.
13: Mm-hmm.
6: Ano natin i-address yan? Meron ng international law enforcement cooperation na si Meta, si Roblox are also going to help us be part of.
13: Mm-hmm.
6: So, pagka-crime yan, kahit na nasa ibang bansa yan, that is a cross-border crime. Kayang habulin yan.
13: We will, and we can expect na something definite will happen.
1: Opo. Mm-mm.
13: Sooner
1: kasi
13: than later.
1: Nakikita ko rin yun eh.
13: Panood
1: ko rin yung mga
13: vlogs. Kumikita pa eh.
1: Kumikita.
13: Okay. Secretary, maraming salamat.
6: Huli na lang.
13: Sige
6: para
13: po, sige
6: lang malaman nyo. Si Meta mismo magpapadala ng technical team sa opisina mismo ni Director Melvin Matibag. Nag-offer si Director Melvin.
13: Opo.
6: Dito na kayo sa office namin sa NBI. So, joint task force niyan together with Meta.
1: Yun, okay.
13: All right. Secretary, okay. I think this is our first time together. Maraming salamat po, sir.
1: Oo. Sec, I'll see you again soon.
6: Maraming salamat din.
13: All right.
1: Thank you, sir.
13: Yes. Secretary. Good morning, Secretary Henry Aguda, Department of Information and Communications Technology or DICT. Sunod!
1: Ang bilis ng oras naman. Happy weekend na agad.
13: Ay, nako, happy long weekend. Happy payday weekend.
1: Opo.
13: At si Danny Buenafe, susunod na.

0: pamilya, isinusulong ni Negros Occidental Representative Javier Benitez na gawing isang permanenteng institusyon ang Project DOA para mas mabalakas ang paghahanda ng bansa laban sa mga kalamidad. Ikinalugod ni Representative Benitez ang paglalaan ng pamahalaan ng 1 bilyong pisong pondo para sa proyekto na tumutulong sa flood modeling, hazard mapping at real-time disaster assessment. Sa ilalim ng House Bill 2577, gagawing UP National Climate Resilience Institute ang kasalukuyang UP Resilience Institute na nagpapatakbo sa Project NOAA. Ito ay upang magkaroon ng permanenteng sentro sa pananaliksik at pagbabahagi ng mahalagang datos na magagamit ng mga lokal na pamahalaan sa paghahanda sa mga sakuna. Samantala naman, mas pabibilisin pa ng Quezon City Government ang pagtugon sa mga sakuna at emerhensiya o emergency sa pamamagitan ng bagong Lifesaver app. Sa tulong po ng AI-assisted platform, maaaring mag-ulat ang mga residente ng mga insidente tulad ng baha, sunog, aksidente at mga nangangailangan ng rescue. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte na ang Quezon City ang kauna-unahang LGU sa bansa na may sarili nitong Lifesaver dashboard na tumutulong sa pagberipika at pagmamapa ng mga ulat mula sa komunidad. Ayon naman sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, makatutulong ang system para matukoy kung saan dapat unahing magpadala ng tulong kapag sabay-sabay ang mga tawag para sa rescue.
1: Ang batang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon. Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita

0: Maulan na naman ang ating Biyernes sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ha, ngayon ay payday, ha? Siyempre, Friday, August 28, 2026. Mahaba-haba ho ang weekend natin. Ako, hindi maganda audio ko. Itong weekend natin, mahaba until Monday, wala akong pasok. Dahil ho, heroes, diba? Diba? Ginugunita natin ang araw ng mga bayani. Tapos, marami ho tayong mga inaabangan dahil ang sabi ng PAGASA, magkakaroon na naman daw ng mga pag-ulan . Baka daw itong weekend, meron daw mga pag-ulan din sa Metro Manila. Pero sa Metro Manila ho, nakataas ho ang yellow, rainfall warning. Tapos, ang red warning level naman ay dyan ho sa Zambales at saka dyan, lalo na dyan sa parte ng Bataan. Yung orange warning level naman daw ay sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, ilang parte ng Zambales, no? At karamihan dyan sa Nueva ay dyan sa Central Luzon, Nueva Ecija, Bulacan, at saka sa Pampanga. Pero itong yellow warning level, Metro Manila, Rizal, at saka Nueva Ecija. Ayan, maraming parte ng Nueva Ecija rin ang merong yellow warning level. Pero, ayun na nga, so kasi baka may mga plano kayo dahil nga sweldo ngayon, huwag muna tayong kung hindi importante mga lakad, lalo na yung mga balak kumimik mamayang gabi, marami ho tayong mararamdaman ng mga pag-ulan. Tapos, ang wala hong pasok medyo ipakita natin siguro sa TV screen natin, yung areas ng Makati, Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Manila, Muntinlupa, Navotas, ayan, nakikita nyo sa screen. Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Quezon City. Kaya maluwag ko ang kali kanina. Dumaan ako dyan sa Commonwealth, so wala palang pasok ang Quezon City. San Juan, Taguig, Valenzuela, Las Piñas, Marikina. All levels, public and private. Pati rito sa mga Zambales, Bataan, Pampanga, Rizal, Benguet, Pangasinan, wala rin hong pasok ngayon. So, magtaano lang ho kayo, standby lang ho kayo dito sa ating himpilan dahil from time to time, kumukuha tayo ng update sa PAGASA at saka para malaman natin kung may mga paglakas itong mga ulan na pwede magdulot na naman ng pagbaha. Okay, ang siyempre, ito hong DZMM Teleradio ay napapanudo sa buong Pilipinas at napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band, sa bayang napapanudo sa nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. Napapanood din ho sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC. At i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung meron ho kayo mga gustong ipaabot na mensahe o kaya mga reaksyon dito sa DZMM Teleradio Viber number 0919-278-3000. Okay, at pasadahan natin to ang mga radio report natin mula sa ating mga kasama sa field, no? Malacanang, walang nakikitang dahilan para amyendahan ang COA rule sa paggamit ng confidential funds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula kay Christian Yozores. Christian, go!
1: Malamig ang posisyon ng Malacanang sa plano ng Commission on Audit o COA na amyendahan ang kanilang mga umiiral na patakaran sa paggamit ng confidential at intelligence funds ng mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng mga isyong lumutang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro. Wala namang problema sa nilalaman ng existing rules ng COA kundi nasa tao o ahensyang gumagamit ng pondo. Ayon kay UC Castro, hindi daw ang nakasaad sa Joint Memorandum Circular 2015-1 ng COA na kung susunod sa polisiya ang mga opisyal at ahensya at walang balak manloko para sa pondo at gagamitin para sa interes ng bayan, ay hindi dapat maging problema ang patakaran. Binigyang diin ng Malacanang na kahit pasimpleng batas o kahit walang patakaran, kung tapat ang isang opisyal ng pamahalaan sa paggastos ng pondo, ay walang magiging problema at kumpiyansang isisiwalat ang mga nagastos o nagawa ng walang takot. Iginiit ni Castro na nasa kamay ng Kongreso ang power of the first at kung ano ang mga hinihinging budget ng ehekutibo ay may angkop na justification o katibayan kung bakit kailangan.
2: Dahil sa mga tao na may mga balak na gamitin ang kanilang katalinuhan, ang kanilang knowledge or skills na mapaikot ang rules, doon nagkakaroon ng problema. Kaya kinakailangan pang amyandahan para hindi na makalusot ang mga panluloko.
1: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosore, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ito pa ang report, mga non-performing GOCC, pinag-aaralang tanggalan ng subsidiya. Yan naman ang report na manggagaling kay Robert Mano. Robert, go!
3: Dani, pinag-aaral ni Senator Panfilo Lacson na i-defund o tanggalan ng pondo ang mga government-owned and controlled corporations o GOCCs na patuloy na non-performing sa halip na bawasan lamang ang kanilang subsidiya. Sabi ni Lacson, bakit may subsidy taon-taon ng mga GOCC na walang kinikita o kakaunti o halos walang naibibigay na serbisyo? Sinabi ni Finance Secretary Frederick Go na pinag-aaralan ng Governance Commission for GOCC ang pagsasara, pag-base out o pagsanib sa ibang GOCC ng 21 GOCCs bagamat mabagal matrabaho ang proseso. Dagdag naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon, pinag-aaralan din nila ang pagbibigay naman ng separation incentive sa mga personnel na maaaring maapektuhan. Tinanong din ni Lacson kung magkano ang taon ng subsidy ng national government sa mga non-performing GOCC in particular mula 2022 hanggang 2026 at binigyan tingin na dapat itong pagtuunan ng pansin dahil sa masikip na fiscal space ng bansa. Samantala, Danny, dito naman sa bahagi ng Pasay City ay bahagya ng tumila yung ulan na taambo na lamang yung nararanasan sa ngayon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Robert Mano. Meron pa tayong report, COMELEC, iimbitahan si Pangulong Marcos Jr. sa BARM para sa kauna-unahang parliamentary election sa Rion. Kung kailan yan at paano yung imbitasyon ipapaabot. Yan ang report ni Steve Raz. Steve!
4: Dani, plano nga ng Commission on Elections na imbitahan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang parliamentary elections na isasagawa yan sa September 14, 2026, paliwanag ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia, mas makabubuting maimbitahan ng Pangulo para mas may pakita na patas at walang kinikilingan ang lahat sa pagsasagawa ng halalan at may iwasan ng anumang pagdududa o puna mula sa mga grupo at partido. Anya, ito ay mahalaga lalo na sa gitna ng mga duda na posibleng may kinikilingan ang ehekutibo o legislatura. Pero mahalaga rin, sabi ni Garcia, ay mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng kandidato na makapangbahan niya at ang mga butante na makaboto ng maayos. Sinabi ni Garcia na nais din niya sa imbitahan sana ang Pangulo sa isigawang Final Command Conference and Stakeholders Meeting sa Maguindanao del Norte noong isang araw kung saan dumalo ang mga opisyal ng DILG, PNP at AFP. Kaugnayan ng pagpapaigting ng seguridad sa rehiyon. Gayunman, ayon kay Garcia, titignan pa kung makapagbibigay ng panahon ng Pangulo dahil ayon ng COMELEC na makompromiso ang mga nakalatag na busy schedule ni Pangulong Marcos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz, at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Ang oras natin, 10:15 na ho ng umaga.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Ito po ang DZMM. DZMM.
0: Okay, balik na ho tayo sa ating programa at sa puntong ito ay makakausap po natin sa linya ng telepono dahil may nangyari na naman palang trahedya dyan ho sa San Marcelino, Zambales kahapon. Meron isang lumubog na isang motorized bangka. Alamin natin ang update dyan mula kay Commodore Noemi Cayabyab, spokesperson ho ng Philippine Coast Guard. Commodore, good morning ho. Si Danny Buenafe ho sa Kabayan.
7: Yes, Sir Danny. Magandang umaga po at sa pinagsan yung programa.
0: Oh, thank you very much sa oras. Pero malungkot ho itong balita. Tama ho ba? As for now, anim ho ba ang namatay sa nangyari hong trahedya kahapon?
7: Yes, tama po kayo, Sir Danny. So, anim po ang reported na fatality po natin. Meron po tayong apat na survivors. And ngayong araw po ay tatlo pa po ang atin pong hinahanap.
0: Okay, so tatlo pa ang missing, no? Ano ho ba ang issue? Kasi ngayon, ang alam ko, Zambales is also part of the red rainfall warning. Eh, bakit nakalayago ito?
7: Well, actually, ang kwento po neto, Sir Danny, no, kahapon, ay itong 13 passengers ay nanggaling po ito sa Barangay Buhawen. Ang intention po is pupunta sa isang community health center to get food, medicines, and eat at to agree itong vaccination program. At habang pauwi na po sila dito sa Maysitio, Lumibao, according po doon sa mga survivors po natin, ay naka-encounter daw po sila ng bigla ang paglakas ng hangin at malakas na alon. So kung makikita natin, Sir Danny, ito pong Mapaunuepe Lake ay isa po itong area, isa itong lawa na nabuo lamang po matapos yung pagsabog ng Bulkang Pinatubo noong 1991. So ibig sabihin, wala po talagang ganito kalaking lawa noong unang panahon. So ang nabuong lawa po, Sir Danny, ito po ay may lawak na halos 600 na ektarya at matatagpuan po ito sa isang limrib, no, at isang bulubunduking bahagi po ng San Marcelino, Zambales. So kung tutuusin po, compared doon sa mga isinasagawa natin mga rescue operations sa karagatan, so kakaiba po itong karakteristik, itong Mapaunuepe Lake po. So ang naging impormasyon po sa atin ay biglaan po, para siyang lumalabas na parang subasko, Sir Dan, yung biglaang lakas ng hangin and then biglang may malakas na alon. So yan daw po ang naging resulta ng pagkalubog ng kanilang motorbangka. Pero, of course, Sir Danny, magkakandak pa rin po tayo ng investigation to determine what's really the contributing factors for this incident po.
0: So ibig sabihin pala, Commodore, itong Mapaunuepe Lake nito, San Marcelino, nabuo lang to na halos 600 hectares nung kasagsagan yung pagkatapos ng lahar, nung pinatubo, parang gano'n, nabuo lang yan, yung lake na ganyan?
7: Yes, tama po kayo, Sir Danny. So ito nga pong lokasyon ng pinatubugan nitong barko ay sa bandang area po ng San Kern Church, yung lumubog po na simbahan po dyan. So kung mapapansin po natin, merong isang malaking cruz, parang tore ng cruz dyan sa area. So initially, ito po ay isang community at mayroon lang po, nung time na pumutok itong pinatubo, so natabunan po siya ng lahar hanggang sa nabarahan po itong river, kaya po nagkaroon po ng lawa dyan. So initially, isa po itong komunidad.
0: Commodore,
7: ang kwento nitong Mapaunuepe Lake.
0: Sorry, Commodore, please hold your line lang muna dahil meron lang ho tayong ipapasok. Pero huwag ko kayong alis, ha. Babalikan ko kayo. Meron lang ho kami ipapasok na flash report.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Okay, meron lang ho tayong flash report mula kay Nico Bagzik. Nico.
8: Danny, sensitibong balita kaya pasintabi sa ating mga taga-subaybay at malungkot na rin dahil natagpuan na ang bangkay ng nawawalang 25 taong gulang na babae dito sa sunog na tumupok sa mga bahay sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Ayon sa paunang impormasyon na nakuha natin, mayroong pagkakataon itong babaeng ito na nasawi na makaligtas dito sa sunog dahil kasabay niyang tumalon mula sa third floor ng kanilang bahay yung kanyang asawa, pero bumalik pa ito sa loob at mula nung bumalik ito sa loob ay hindi na nga siya nakalabas at natagpuan na ng mga opisyal ng Bureau of Fire Protection at mga investigador ang kanyang labi ng maiangat na yung mga debris dito sa mga natupok na bahay. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagzik!
5: DZMM Radyo Patrol Flash Report! Basta AM, DZMM!
0: Okay, balikan ho natin si Commodore Noemi Kayabyab ng Philippine Coast Guard. Commodore, sorry ho for that flash report. Pero anyway, naputol ho

0: pumunta lang po sila sa Barangay Buhawin para i-avail po yung community health program po dyan. Particularly yung pagkuha po ng gamot at saka yung vaccination program po. So pagbalik po nila, yun nga po nabanggit ko kanina Sir Danny, no, naka-encounter po sila na bigla ang paglakas po ng hangin sa area at yun po ang naging cause din po ng pagdubog ng kanilang bangka dahil naka-encounter din po siya ng isang malakas na alon. So yan po ang naging initial information po sa atin.
1: So yung biyahe ho ba, gaano kahaba ho yun? Yung gaano katagal? Kasi nakapunta na pala sila, so they were able to get the medicines at saka yung vaccination. Nung pabalik na sila, nagkaroon ng problema, yung malaking alon, no? Gaano kahaba ho ba yung biyahe?
0: Usually po, halos 20 to 30 minutes po yung biyahe rin neto. Pero Sir Danny, chinecheck din po natin. Kasi etong area, nabanggit ko nga po kayo na ito ay remote area at wala rin po tayong Coast Guard unit dito kasi again nabunan naman ito because of the yung pagsabog ng Bulkan Pinatubo. So usually po ang nagiging mode of transportation nitong community dito, itong ita IP community po natin is through the motor bangka. Usually it would take 20 to 30 minutes po yung travel time and usually ito po talaga yung pinupuntahan nila itong community health center na ito to get yung food and medicine po nila. So this is the only mode of transportation na nakukuha po at na-avail ng ating community doon.
1: Pero hindi naman ho ba ito overloaded? 13 daw ang sakay, di ba? Tama ba?
0: Well, Sir Danny, yan din po ang isa pong tinitingnan din po nating angulo, no? Kung ito pong motor bangka ay meron pong kapasidad na magsakay po ng 13 na pasahero.
1: Pero tama ho ba, Commodore? Ito bang Mapanuepe Lake? Parang tourist destination din. May mga iba rin mga kaibigan na nagsabi sa amin dito na pinupuntahan talaga yan, nagbibiyahe dyan sa San Marcelino.
0: Well, probably, Sir Danny, kasi yung nabanggit ko po kanina, meron ditong Sunken Church po. So, isa rin po siguro tinitingnan na isang spot din po yan kung bakit minsan ay napupuntahan po ng turista. Dahil again nga, ito ay sa dating komunidad na lumubog lamang po. At ang natitira lamang pong facility o isang building, isang simbahan po na nakalubog at nakikita po yung tore ng Cruz.
1: Kaya so siguro marami.
0: Po nating, yes.
1: Kaya parang marami rin yung parang interesado makita, di ba? Kasi meron palang somehow may historical value dahil nga yung nangyari nga nung 1991 Pinatubo, eruption. Parang ganun, may mga naiwan, mga, di ba, part of history. Tama ba, Commodore?
0: Yes, tama po kayo, Sir Danny.
1: Oh. Pero alam nyo ho ba, kasi sabi nyo, tatlo pa ho missing, di ba? Ito ho ba mga katutubo rin?
0: Yun din po ang tinitingnan natin, Sir Danny, ngayon. So, reportedly, ang missing na ito ay 2 minors at isang adult po.
1: Mm-hmm.
0: So, we are still also consolidating yung identification po na itong mga pasahero ng motor bangka na ito.
1: Pero,
0: but definitely, initial information is from the ETA IP community po.
1: Okay. So, nakikipag-ano naman kayo, no? Coordinate sa LGU doon sa San Marcelino para doon, Jose, yung pagkakakilanlan ho doon sa mga ETA, nasabihan na ho ba yung mga kamag-anak?
0: Yes, informed naman po, Sir Danny. Ngayon po, actually, ongoing po ang isinasagawa rin po nating search and rescue operation. Ando na rin po ang ating mga divers to conduct underwater operations din po. At kasama rin po natin dito, hindi lamang po yung barangay na involved, kasama po ang Philippine National Police and even yung MDRRM po.
1: Kasi for now, nakataas yung sabi ko na nga kanina, di ba, red, rainfall warning. So, tuloy pa rin ang search and rescue o pansamantalang wula muna?
0: Well, ongoing po ito ngayon, Sir Danny. Ang ating naman pong objective is makita po ang atin pa pong mga hinahanap. Again, the time is of the essence na yung mga panahon po, particularly pagdating sa search and rescue.
1: Pero ang feedback ko ba, kamusta ang lagay ng panahon as we speak now, doon sa area na yon?
0: Well, ang nagiging concern po natin ngayon is yung, again, nilabas po na advisory ng pag-asa na medyo nakataas po sa orange rain warning po itong Zambales. So, hanggang kakayanin po ng ating mga rescuers, I definitely we will be continuing the conduct of the search and rescue operations po.
1: Okay, Commodore, makikibalita kami if ever, kasi syempre meron pang mga missing, so marami rin ang mga nag-aalala, no, kung ano ng update. Maraming salamat, Commodore, sa oras.
0: Yes, Sir Dan, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Okay, thank you very much for the update. Yan ho ang spokesperson ho ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kayabyab. Oh, tuloy-tuloy na ho tayo ha, sa ating program.

0: Ito naman ay alamin naman natin dahil meron din palang issue naman dito sa supply nitong mga karne natin, lalo na ang baboy, no? Makakausap naman natin ngayon sa linya rin ng telepono ang presidente ho ng Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork. Walang iba kundi si Eric Harina. Eric, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan.
1: Yes. Good morning, Sir Danny Buenafe.
0: Thank you very much sa oras, Eric. At for now, ano ba ang kasi medyo naapektuhan yata ng malaki ang itong mga supply natin o yung livestock industry natin kaugnay nito sunod-sunod na bagyo at saka yung habagat?
1: Actually, naapekto hindi dahil sa bagyo o habagat, no? Naapekto yung supply ng baboy natin at saka sa presyo ng baboy natin. Nasisira yung presyo dahil sa napakamaraming imported na dumadating sa ating bansa. So yun yung naging problema ng local production, ng mga local producers natin po.
0: Gaano kalaki ba yung ini-import natin? Let's say, ano ba yan? Every month or annually? Meron ba kayong datos?
1: Noong 2025, noong 2020, year end of 2025, we have around 840,000 metric tons. Almost 1 million yung nasa cold storage natin, yung inventory natin for the year end of 2025. And for January this year, 2026 to June, may recorded po tayo na imported na dumating sa ating bansa, nasa 444,000 metric tons na po. Ganon, 400 plus metric tons. Kalahati pa lang ng taon. So we are looking into na ganito, aabot until end of the year, aabot ng 1 billion kilo ng
0: pork import.
1: Yung magiging import. Not to mention yung local production natin. So if you just based on the excess, you know, yung inventory of 2025 na 800,000 plus metric tons, ibig sabihin po, meron tayong buffer na 180 days na karne. Sobra-sobra po yun, 180 days. So, yun, kasi yung nakukonsumo nating karne sa isang araw, ha? Yung buong Pilipinas, nakukonsum na karne sa araw. Kulang-kulang na 5,000 metric tons yung nakukonsumo yung 5 metric tons, no? 5 million kilos yung nakukonsumo ng Pilipino sa isang araw na karneng baboy. Actually, it's 4.7 something na noon. So, yun.
0: Yung inventory natin,
1: 4.7, nasa 178 days po yun.
0: Okay, so sinasabi nyo ang ating daily consumption, ang average is 5 million kilos a day, ang baboy, na overall, pangkalahatan, yan ho ang average na consumption natin?
1: Yan yung consumption natin.
0: Okay.
1: So kung i-times mo yan, kasi we consume in a year, it's 1.7 million metric tons. So if you divided by 365 days, kulang 5 million kilos yung araw na kinukonsumo natin. Umaabot ng yung local production nung 2025 and i-combine mo yung 2025 na importation, mahigit na 2.3 o 2.4 million kilos na yung na-import natin na yung total volume natin imported and local. Kaya nagkaroon tayo ng sobra ng 800,000 plus metric tons last year. So yun, magiging inventory yun. It will carry out to 2026. Yung sobra naman ng 2026, it will carry out sa 2027. Kaya may nakikita tayong mga frozen na mga imported na mga cold storage. Yung iba sira-sira na yung nakikita tayo na uhuli ng NMIS, ng mga pulis. Sira-sira na yun, expired na. Taon na yun, sobra na yun . Kaya nagpapasalamat rin ako sa mga kapulisan, sa mga kagawani ng NMIS. Dahil tuloy-tuloy yung trabaho nila para sure, no, na safe po yung karneng baboy para sa ating mga consumer. At the same time po, malaking tulong po ito sa industriya, sa local mga producers po, no?
0: Okay, pero maganda yung sinabi nyo, Sir Eric, kasi ang nangyayari ngayon, meron tayong supply, no? Ang laki ng inventory, halos 178 days nga sinasabi nyo na oversupply nga tayo dahil ang dami rin pala imported na pork items na pumapasok. Yun na nga, ang risk doon talaga mag-expire. Tapos, nakukonsume ng ating, lalo ngayon, big din September na, alam nyo naman, pag holiday season, malapit na tayo, may risk na, siyempre, maapektuhan yung mga baboy na naangkat ho ng mga consumers?
1: Totoo po, no? Yung mga imported na baboy, although ina-credit naman yan ng Department of Agriculture, ng NMIS natin sa ibang bansa, sinicheck bago i-transport yan dito. Pero pagdating dito sa Pilipinas, hindi na sinicheck yan. Diretso na yan sa mga cold storage. Kaya yung panawagan namin sana may first border facility tayo, first border checking. Ang ginagawa we just keep our faith sa mga inspection na ginagawa doon sa point of origin niya. So, yun lang yung problema. Pagdating dito, wala nang first border inspection po, first border biosecurity po.
0: Pero for now ho ba, saan ho bang bansa tayo ang pinakamalaki na inaangkat natin mga pork products ho? Nasabi nyo, may problema dyan sa border, sa point of origin.
1: Ang pinakamalaking top importer po sa para sa Pilipinas, yung Brazil po.
0: Brazil?
1: Then US, Canada, ganun po. And recently, nag-accredit tayo ng mga yung gobyerno natin. Dyan sa Poland, Germany, sa UK, ganun. Just recently, yung sa Ireland, na may kinakredit sila na facility doon para mga pag-import dito sa atin. So, hindi naman natin sinasabi na bawal yun, no? Pero pagdating yan, wala nang first border inspection tayo. So, tuloy-tuloy na yun. So, it can be a risk na baka may sakit yung iba. Pakalat. Dati wala naman tayong sakit na ASF. Dahil sa mga imported na dumadating, yung mga pagkain galing sa labas, nakasakit yung mga baboy natin.
0: So ngayon, ano ba ang panawagan nyo? Do we have to regulate, ilimit natin ang pag-aangkat sa iba't ibang bansa for now? Lalo ngayon, naapektuhan din ang local producers, Eric?
1: Yeah, para matulungan yung mga local producers natin, mga swine raisers dito sa ating bansa, first, let's limit the importation. I-regulate lang natin. Huwag naman yung sobra-sobra, no? So that hindi naman maapektuhan yung market share. Yun. Second, no? Yung first border facility natin. Na para masigurado natin, kahit may random testing tayo pagdating dito sa ports natin, na yung mga karne na dumadating safe from diseases, especially yung from African swine fever. Kasi malaking bagay, this is a big risk para sa mga stakeholder natin, sa mga swine producers, baka kumalat ulit yung mga karneng baboy natin. So, yung isa, yung repopulation natin, dapat timely po yung repopulation, although maganda yung mga programa ng pamahalaan natin sa repopulation ng baboy, kaso lang hindi pa na-implement, patapos na yung taon. No? At saka patapos na yung 2028. And lastly, pangapat, dapat yung bakuna para sa ASF. Natatakot yung iba, especially yung mga backyard raisers, kasi sila po yung mga maliliit, sila po yung natatamaan kaagad-agad kung may mga sakit na ganun ang reklamo ng mga kasama natin wala tayong mabibiling bakuna na magamit natin para protection sa ating mga alagang baboy. So yun po yung malaking halaga, yung 4 na hakbang lang po siguro malaking tulong na yun para sa industriya at sa mga mamamayan natin.
0: Sige po,
1: for security po.
0: Sige, Eric. Basta babantayan natin itong istoryang ito at ang gusto nyo lang, ang concern nyo, dapat medyo maingat tayo dyan sa pagpasok ng mga border inspection, ha? Para at least makita ko yung expiry date. At least hindi masayang kasi nangihinayang din tayo so marami yung expired na. Siyempre, meron ho itong issue sa kalusugan ho ng ating consumers. Maraming salamat, Eric. Oo.
1: Oh, maraming salamat. Actually po, pagdating yan hindi expired eh. Matagal may ibenta eh.
0: Nasa cold storage doon na expired.
1: So yun yung problema, no?
0: So cold storage.
1: Maraming salamat po, Sir Danny.
0: Okay. Okay. Maraming salamat. Okay. Sige.
1: Okay. Thank you po.
0: Yan ang problema, yung cold storage facility eh. Dapat mapantayan din yan, no? Matutukan. Anyway, yan ho si Eric Harina, President ho ng Pork Producers Federation of the Philippines. Okay, meron lang ho tayo ipapasok na report, ha. Ilang progresibong group guro, ha, nagmarcha ho sa patungong Mendiola. Ayan ang balitang iatid sa atin ni Zeus Legaspi. Zeus, ano pa to?
2: Magalas yan ang umaga kanina ng magmarcha. Itong iba't ibang progresibong grupo mula Morayda yan patungo Mendiola dito sa lungsod ng Maynila. Ang kanilang panawagan, singilin ang mga sangkos sa katiwali ang nagdudulot ng pagbaha sa mga komunidad. Nagsuot pa ng costume na bangka ang ilan sa mga nalista bilang simbolo ng kanilang pakikipagtuos sa baha. Habang nagmamarcha, inabutan ng malakas na ulan ng mga realista pero nagpatuloy pa rin sila sa protesta. Kanina sinakop nila yung isang bahagi ng Recto Avenue mula Morayta yan papunta ng Mendiola pero hindi naman ito nagdulot ng traffic sa lugar. Ngayon, Danny, nagsasagawa na ng programa itong mga realista sa tapat ng Mendiola. Kaya bantay sarado ng mga pulis. Itong Sinay Mendiola Peace Park. Sa ngayon, hindi naman sila nagdudulot ng traffic dito sa intersection papuntang Legarda, Casal Street at CM Recto Avenue. Ngayon nga, Danny, ay patuloy pa rin bumubuhos ang nasa katamtamang lakas ng ulan sa naturang kalsada. Ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Istretta.
0: Mag-break lang ho kami, ha? Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy yung ating programang Kabayan.
4: Kabayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Basta AM, DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Mocha Frap for...
7: Aray! Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po.
8: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istretta at DZMM Teleradio.
3: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
4: Kababayan, kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
0: Balik na tayo sa programang Kabayan at sa oras na ito ay makakausap naman natin via Zoom ang head ng Baguio City Health Services Office. Walang iba kundi si Dr. Celia Flor Brillantes. Dr. Celia, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Hello, Doc. Good morning.
11: Yes, good morning, sir.
0: Oh, thank you very much, Doc, for the time.
11: Yes, po. Yes.
0: Yes, so,
11: yes,
0: ang balita okay, namin ay meron ho bang ano dyan? May namatay na ho sa kaso ng leptospirosis dyan, Doc?
11: Yes po. Though yung tatlong namatay po ay last June po ho nangyari po yun.
0: Okay.
11: But the last one was August, itong August 17 lang po. So, a total of 4 lang naman po ang namatay ngayong taon na ito.
0: Okay.
11: Our cases have been decreased 30% from the same period last year po.
0: Oo. Pero Doc, nagtataka lang ako dahil Baguio, 'di ba? Hindi naman siya talaga known for flooding, 'di ba? Yung mga binaba.
11: Yeah.
0: Pero saan lugar ho ito? Yung talagang may lumulusong ho na baha, may baha, ganun nangyari.
11: Well, it's not naman po pareho ng baha ng Metro Manila.
0: Oo.
11: Kasi dito naman po ay bihira rin po ang flat surfaces, no? But then just wading your feet, no? Wading on flooded street o yung nag-overflow yung tubig, makikita mo na hindi naman po flood talaga, but dumaan ka sa tubig na nasa street. Yun lang naman po ang flood sa amin dito sa Baguio.
0: Mm-hmm.
11: No? Hindi naman mataas na up to the knee. Hanggang ankle or leg po naman po. Hindi naman po gaanong kataasan.
0: So parang ano,
11: pero still,
0: parang gutter dip lang. Ganon.
11: Yes,
0: pwede naman dumaan ang sasakyan. Hindi yung ganun matataas.
11: Oh, hindi naman po. Napakaliit lang po, mga how many inches? Siguro 3 to 6. 3 inches, ganun na po ang pinakamataas mo na.
0: Saan lugar ho ito? Sa Baguio City mismo, Doc?
11: May mga ano po tayo, no? Like let's say in the outskirts of Baguio City, meron po tayong mga floody streets po doon sa ating mga barangays. At hindi naman po yung namatay itong August 17, hindi naman po siya talaga taga Baguio, no? So nagamit lang po siya, hindi po transient lang po siya dito sa Baguio, at lumalabas po siya outside Baguio po, kaya maaring hindi rin po niya nakuha dito sa Baguio yung kanyang leptospirosis po.
0: Pero sa ngayon po, Doc, kamusta ho ang lagay ng panahon dyan? Alam ko, parte ng Northern Luzon at tinatamaan ito mga rainfall warning, no? Kasi last time that I talked to Mayor Magalong, di ba yung problema nun sa yung marami na matay, yung dyan landslide, naalala nyo?
11: Opo. Totoo po yan, sir. No, until now. Only,
0: maulan pa rin?
11: Siguro Wednesday lang po. Nung Wednesday lang po, nagkaroon ng konting araw, then nawala din.
0: Hmm.
11: And now we have yung pagbugso-bugso po, yung malakas na ulan po. Babugso-bugso po ang aming ulan dito sa Baguio.
0: Okay. So, suspendido rin ho ang klase ngayon dyan?
11: Yes po, until grade 12 po. Pero may college students po na, may college classes po tayo dito sa Baguio.
0: Okay. At, diba nasuspend din ho ba yung kasagsagan ng mga habagat to yung mga government offices din natin diyan, Doc?
11: Yes po, marami pong beses, pero the first time August 18 na suspend po, pero kinailangan din pumasok ang ating government offices, lalo na po may mga kailangan po tayong i-bantayan ng mga sakit habang may bagyo din po tayo.
0: Okay. So so maliban, Doc, sa leptospirosis, ano ho pa yung mga concerning na mga, let's say, mga sakit na posible, lalo na yung dengue, wala naman tayong problema?
11: Opo, we are monitoring our dengue, no? It's already a year-round illness po natin. So, we had an increase last July, pero still we are below the cases, no, compared the same period last year. So, mababa pa rin po ang ating dengue, pero alam po natin na pagkaganito pong malakas ang ulan, no? Sir, natatapon po yung ating mga nakaimbak na tubig po sa labas ng bahay. Pero pa liit-liit lang po mga short rings at paambon-ambon, doon po tayo nagkakaroon ng problema at kailangan pong lumabas ang ating mga residente para linisin po ang kanilang paligid para po hindi po makita po nila yung mga nakaambak na tubig na pwedeng pamugaran po ng ating mga lamok.
0: Pero maganda yung binanggit nyo kanina, at least compared to last year, itong kaso ng leptospirosis, bumaba ng mahigit 39% pa yata, di ba?
11: 30%.
0: Tama
11: po,
0: ba?
11: Mababa. Yes, sir. So, sana po ay tuloy-tuloy na po, hindi na po magkaroon ng mga kaso ng leptospirosis. At ngayon, sana po, ngayon, aware na po sana yung mga residente natin na huwag lang po sila basta-basta lumusong sa ating mga baha.
0: Oh, so for now hindi naman, kasi katulad dito sa mga San Lazaro Hospital, napaka na-overwhelm ho yung ating mga health workers. So diyan naman ho, wala naman tayo siguro kailangan na extra ward for lepto patients.
11: Opo, ang ating Baguio General Hospital naman po ay prepared for our leptospirosis. At 16 po ang kaso natin compared po last year na 23. So sana po ay talagang tumigil na rin po ito para naman po ay hindi na po tayo magkakaroon ng problema.
0: Pero siguro, siguro Doc, sa mga nakikinig din sa ating mga taga Baguio, pwede natin ulit-ulitin. No? Kung yung sakaling lulusong ho sila, kahit na sabi niyo, kahit na siguro, sabi nga, kahit wala ka naman open wound, wala kasugat, may risk pa rin yan na pwede ka magka-leptospirosis. Ano ho ba yung mga dapat, yung doxycycline, di ba? Na kailangan uminom ka agad sila? Tama ho ba?
11: Yes, yes, sir. Ito po ay prophylactic treatment ng leptospirosis, lalong-lalo na po within 24 hours. Minsan lang po sila lumusob. So, 2 capsules kaagad po ng doxycycline. So, sana po ay they will be monitored by our health centers. Magpa-check up sila kaagad. Pero pag medyo tumagal ng konti, ng 3 to 5 days silang lumusong sa baha, ganun din po yung medyo tatagal din ng konti ang ating pagbigay ng prophylaxis. Pero pag talagang trabaho na nila yan, kailangan uminom po sila ng doxycycline until the time na hindi po sila lumulusong sa baha. So dire-diretso po ang pag-inom ng doxycycline, they will be monitored by our health center. Basta po magpa-check up po sila sa health center kung mataas na po ang fever nila at saka, medyo masakit-sakit na po ang mga kasuhan nila po.
0: Di ba, Doc, pag pumunta naman sila sa health center, wala namang babayaran, di ba? Provided din ang health center, di ba? Para kasi iba po nangangamba na pumunta, baka may mga babayaran.
11: Hindi po talaga. No? Ang ating health center ay primary care facilities na po dito sa Baguio, lahat po ng 16 yakap po, lahat po ng 16 plus dito po sa main HSO, so nadagdagan po, so 17 na po ang ating yakap facilities, at saka may gamot facilities tayo within the health centers na po, apat na rin po. So we are all supporting this illnesses in terms of yung kanilang mga medicines and the management, no? So wala po talagang problema pag pumunta po sila sa kanilang pinakamalapit na health center, bibigyan po sila ng kaagarang lutas po sa kanilang mga problema pagdating po sa kanilang kalusugan.
0: Yung ano ho, yung mga respiratory illnesses ho, yung mga influenza-like, meron ho ba tayo mga pag-akyat ng kaso as a result dito ng mga, alam nyo, pag-ulan-ulan?
11: Yes po, meron din po, no, but as expected po, may mga flu symptoms po na napapa-check up po sa ating mga health center at hindi naman po beyond yung ating mga cases.
0: Manageable naman.
11: Yes po. Pero tinitingnan ho natin, binabantayan din po natin yung typhoid fever po natin. Yung mga water and foodborne diseases, especially typhoid fever, mga diarrhea cases. So, umiikot po tayo para tingnan po na maayos po ang ating mga establishments na nagpo-provide po ng mga pagkain para po malinis din po. Tsaka yung tubig po natin dito sa Baguio ay syempre marami po tayo mga provisions po ng tubig, especially sa ating mga private water purifying stations, and we are monitoring them po for their safety po, para po hindi po magtae ang ating mga kababayan po dito sa Baguio.
0: Sige po, maraming salamat, Doc, sa oras. Thank you ho sa update.
11: Yes, sir. Maraming salamat po.
0: Okay. Yan ho si Dr. Zelia Flor Brillante, siya ho ang head ng Baguio City Health Services Office. Tuloy-tuloy na ho tayo. Ito naman yung concern naman ng ating mga teachers, no? Makakausap natin sa linya ng telepono ang National Chairperson, no? Dito sa Alliance of Concerned Teachers, walang iba kundi si Ruby Bernardo. Ruby, welcome again dito sa programang Kabayan.
12: Sir Danny, maulang umaga po at sa lahat po ng mga tagapakinig din po natin, lalo na po sa mga teachers po na nakikinig sa atin ngayon.
0: Oo, maraming salamat, Ruby. Ha? Ayun, ano, nandito ka lang ba sa Quezon City or saang parte ka ng NCR ngayon, Ruby?
12: No, brown out po dito, banda sa Bulacan ngayon.
0: Ah, Bulacan. Eh, binabaha yan, ha? Di ba? Saang lugar ka ba dyan? Oo.
12: Opo, dito sa San Jose del Monte po.
0: Ah, San Jose del Monte. So may brown out mula anong oras? Kanina pa? Oo.
12: Kanina po, pero mukhang pabalik na rin po.
0: Okay, as a result ba yan itong pag-ulan-ulan? O ano, normal ba yan na nangyayari opo every this time?
12: Mukhang dahil po dito sa matinding pag-ulan po.
0: Ah, okay. Anyway, buti naman, huwag masana magka-problema ating signal. Ruby, kasi meron akong nakausap kahapon, may video siya eh. Ah, itong rumaragas ang ilog, yun dito sa may Karanglan, na Nueva Ecija. Itong teacher yung kumuha eh. At talaga naman yung tumutulong sila dahil nga itong mga estudyante eh, talagang sumusulong dito sa dalawang ilog na medyo may risk talaga na dahil lang para makapasok sa eskwela. Ito yung mga risk na dinadaanan o kalbaryo ng mga teachers na somehow dapat napapansin. Ito sa Nueva Ecija ito. Nabalitaan mo ba ito, Ruby?
12: Sir Danny, actually napanood ko po kahapon no yung sa inyong programa, si Teacher Rose no.
0: Oo,
12: ng
0: tama. Oo.
12: Nagkansyon ng integrated school no. Totoo po 'yun. Marami po talaga ng mga teachers natin yan ang sinusuong lagi no kapag ka ganitong mga tag-ulan.
0: Oo.
12: At talagang may mga vulnerable tayong mga paaralan na malapit sa ilog.
0: Oo.
12: O kaya naman kung hindi nga naman ilog talagang mga dagat no yung tinatawid lalo dun sa mga ano natin, lugar na malapit dun sa mga dagat natin.
0: Oo, kasi nangyari ito dito sa nagkansyonan integrated school sa barangay RA Padilla, Karanglan, Nueva Ecija. So, kitang-kita ito, pinipilit nga namin may play uli yung video no para doon sa mga viewers na hindi napanood. Eh grabe no, at maliliit pa naman yung mga estudyante, ah, 'di ba? Mga kindergarten up to grade 10 yata 'yon. So yung risk na kanilang tinatawid, although for now yata mukhang ano na, pero hindi ko alam kasi ang Nueva Ecija is also part of the orange warning ngayon.
12: Opo, no, yan talaga, no. Alam niyo, marami pa pong kwento no, ng mga teachers natin. Pero pagka ganyan, nanawagan nga po kami sa Department of Education. Kailangan talaga nating bigyan din ng suporta yung mga teachers natin, lalo dun sa usapin po nung hazard pay, no. Kasi, ano yan eh, laging merong panganib, no, kapag ka merong mga pagtaas ng ilog, o kaya naman ay yung dagat nga, no, na dinadaanan, no. Marami pa mga teachers natin ang ginagawa ay talagang nag-i-stay muna sa school no kapag ganitong malalakas yung ulan o kaya may malakas na alon. At yan talaga Sir Danny, ngayon malapit yung Teachers Month, yan talagang kumbaga sakripisyo ng mga teachers natin dito na malamang marami po sa ating mga kababayan no hindi nakikita ito, pero ito yung mga dahilan para ano eh no tawagin nating mga bayani yung ating mga guro, pero higit pa po doon sa pagsasabi na kami po ay mga bayani, higit sa lahat dapat talaga bigyan ng pagsuporta yung ating mga guro.
0: Oo. Kaya nga in-interview kita para may play uli natin itong video para at least mga otoridad na nakikinig sa atin ngayon. Anyway, sisingit ko na rin itong isang malaking issue no involving mga teachers. Malaki ang magiging role nyo rito. Dahil ito, di ba, para naging normal na ngayon itong mga pangkalahatan ng mga school violence, di ba, involving itong mga mga kabataan, mga minor de edad. Siyempre, malaki ang role ng mga guro natin dito sa paghubog ng ating mga kabataan, lalo na ngayon yung advent ng social media at mga violent video games. For now, ano ang parang saloobin ng mga Alliance of Concerned Teachers? Kasi may pinaplano for September, itong drill mga tungkol sa pag-atake sa mga paaralan.
12: Yes, Sir Danny, no? Yun nga, nakakalungkot nga po sa pagsisimula po pa lang no, ng school year na ito, sinalubong tayo ng sunod-sunod na school-related violence na mga ano yan, siyam na eh, no? Siyam na insidente na po, no?
0: May mga namatay na eh.
12: Karahasan po sa mga eskwela natin, no? At dalawa dito ay shooting incidents. Ito na nga, trahedya. Kaya sabi natin, yung isa nga ay dapat ano na eh, kumbaga mataranta na tayo, lalo pa ngayon na dalawa na shooting incident na yung nangyayari sa atin, talagang nakakalungkot po na trahedya at kinasawi pa ng aming mga estudyante at kasama rin dito yung takot no na dulot dun sa ating mga paaralan. Sa bahagi po ng Alliance of Concerned Teachers, sinasabi po natin na higit doon sa mga sinasabi natin na mga ginagawa no ng Department of Education tulad nitong active shooting drill, yung pag-react doon sa mga security personnel at iba pa. Gusto sana natin talaga maugat natin no, yung dahilan ng mga ito na dulot na rin nung matagal talagang hindi naging ligtas yung ating mga paaralan dahil dun sa mga kakulangan natin sa eskwela. Mm-hmm. Kasi ngayon pinag-uusapan, totoo po yun, kulang talaga yung ating mga mental health personnel, mm-hmm. guidance counselor, 1 to 14,000. Kahit nga po yung ating mga actually yung gate no at saka mga pader no ng mga paaralan ang sinasabi po ng mga teacher natin sa probinsya na ko ma'am paano po kami yan magiging secure sa aming mga eskwela eh kahit na mga bakod at gate namin di maayos yung security guard namin eh pinag-aambag-ambagan pa namin no at meron din talaga tayong reservation Sir Danny dito sa mga active shooting drill kasi sa pag-aaral sinasabi rin po ng mga experts meron talagang epekto sa bata eh sa psychology ng
0: traumatic
12: bata.
0: Traumatic eh, no? Traumatic.
12: Oo. Oo, kasi nakita ko po yung isang pag-aaral no, ang sinabi nung nagkaroon po ng mga active shooting drill sa US, ang sinasabi po doon ay hindi talaga ma-recognize ng bata na ito ay drill lamang, kundi kasi nga syempre yung capacity ng bata to recognize what's real and not lalo na yung elementary natin, nagdudulot talaga siya ng anxiety, fear at pwedeng ang pumunta na doon sa traumatic experience kaya na hindi niya makakalimutan. Na kapag nakarinig siya ng ganitong klaseng mga tunog or kung ano man ang gagawin nila sa drill ay pwede nga maka-apekto dun sa mental health din ng bata. Kaya sabi natin, dapat pag-aralang mabuti ng DepEd kasi sinuspend lang naman pero meron pa rin schedule ito for the next month.
0: September.
12: So kami rin po aggressively nakipag-ugnayan po sa DepEd para po ipaabot yung aming mga reservation po hinggil dito kasi lalo na ano po ito eh malawakan lahat ng eskwelahan yung existence po ng mga mental personnel nga natin hindi pa ganoon karami tapos kami rin po bilang mga teachers hindi rin kami trained paano namin siya gagawin.
0: Oo, buti naman eh minubak ni Secretary Angara at saka mismo yung mga psychologists yung mga association nila sinabi nila may mga risk eh na pwedeng alam niyo behavior yan eh baka yun na nga yung sabi niyo anxiety no na posibleng maramdaman lalo na itong mga formative years ng mga estudyante, 'di ba? Baka magmarka sa isip nila 'yun eh. Anyway, Ma'am Ruby, salamat po sa oras na ibinahagi ninyo. Thank you ha. Salamat.
12: Salamat Sir Danny. Ingat din po kayo.
0: Ingat din. Ayan ho si Ruby Bernardo, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers. Anyway, bago kami magtapos, ay batiin ko lang yung mga nanonood sa atin ngayon. Si Daniel Nino Paklihani, magandang umaga mula daw sa Cebu, ay nanonood siya. Tapos si Maria Dulce Orate, at si Lina Ho, si Elsie Balion Florentine, nanonood din at pinagdarasal daw na dapat ipagdasal natin itong mga nangyari sa Nepal. Ngayon din, napakalaki na ng bilang ng mga namatay at saka yung missing, 1,400 daw. Si Sarah CLACA, good happy Friday morning, Kabayan Sir Danny, at happy weekend. Maulan na naman daw ang ating weekend. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ko ako next week. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at ingat po kayo ha. At susunod na ho, nagseserbisyo Nina Corpus and Migs Bustos. Ingat po! Ha.
13: Kabayan! Kapangyarihan ng mamamayan! Balita at talakayan!
14: Basta AM DZMM!

0: Ang oras natin 11:01 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Media Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Media Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang maulan na Biyernes ng umaga, August 28, 2026. It's a Friday. Sa mga nanonood ngayon sa aming teleradyo or PRTV Channel 31, ay ako po ay naka-Filipino Fashion Friday dahil may event ako, partner. Gusto ko munang kumustahin at kumusta na ang buhay ng aking ading mates na imbag abigat.
1: Na imbag abigat, Manang Ninya. Hi, hello, good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Mix Bustos po, para ang tagal nating nawalay sa isa't isa.
0: I know, di ba?
1: I was supposed to say, ang response ko sa sinabi mo kanina bago ka umere is ngayon ko lang nakita ang iyong text.
0: Yun, kaya hindi pa siya nakaka-sync in sa kanya na ito na ang regular na araw natin. Kahit yung mga anak natin biglang walang pasok.
1: Oo, nag-asikaso pa tayo ng online class kanina.
0: At nawawalan ng signal dahil sa mga pag-ulan, di ba? Nakaka-stress.
1: Oo nga.
0: Pero minsan, alam mo, hayaan mo na, walang signal, ganun palagi.
1: Oo nga.
0: Itayin mo na lang uling magka-signal.
1: Alam mo, technology, no, para sa ating mga naka-Wi-Fi, hindi naman ako nag-endorse or anything. A common name naman to eh. Kailangan kumuha tayo ng Wi-Fi mesh.
0: Ano yun?
1: Wi-Fi mesh. Di ba, kawari kapag tayo, meron tayong router. Di ba? Meron tayong router. Minsan kasi nagpa-fluctuate yun. Yung Wi-Fi mesh.
0: Mesh?
1: Mesh. M-E-S-H.
0: Ano itsura
1: nun? Yun yung nagpapastable sa iyong internet.
0: Ano itsura? Mukhang mesh?
1: Mukha siya parang... ano? Aparato. Aparato siya.
0: Okay.
1: Depende sa brand. Which is, I won't name brands.
0: Hindi, so ano siya? Itatabi mo sa router?
1: Itatabi mo siya sa router. Hindi rin siya extender, ah.
0: So, kumbaga, iba siyang klase.
1: Iba siyang klase.
0: Klase.
1: Actually, matagal naman ng ano yun, accessory yun sa mga pagdating sa ating mga internet technology.
0: Para saan?
1: Technology na pang broadband. Oo. Mm-hmm. So, pang stable siya. So, just in case.
0: Para hindi siya magpa-fluctuate, nawawala, bumabalik.
1: Yes.
0: I see. Baka may ganun rin kami. Pero alam mo yung area ko, notorious eh. Matagal na kaming umaaray at nakikiusap sa mga Smart and Globe. Sa aming provider. Oo, kaso kulang ata ng tower doon sa area na yon. May area lang talaga na pag dumaan ka doon, namamatay, malapit ako doon.
1: So, depende rin kung ano ang malakas na provider sa iyong lugar.
0: Parehong nagpa-fluctuate eh. So, it depends talaga. Mm-hmm. Kulang nga sa tower. Pero pag naglagay ka naman daw ng tower doon sa bandang yon, ay kailangan magpaalam pa. Marami pang pagdaanan.
1: Yes.
0: Siyempre, hindi agad-agad na papayag yung community.
1: Yes.
0: So, tiisin na lang nila na nagpa-fluctuate. May areas lang talaga. Dead areas?
1: Not
0: all. Like, kunyari ako, pag tumawag ka sa akin, Mix, kailangan ako medyo pumunta sa isang gilid ng bahay para mas maganda yung signal pag nag-usap tayo.
1: Gets na gets ko
0: yan. Ganun ka rin ba? Dumikit ako sa bentana or lumabas ng konti.
1: Isa ka lang pang umakyat.
0: Or umakyat.
1: Oo, para lagyan mo ng antena ang iyong sarili.
0: Diba?
1: Para talaga makakuha ng signal. Actually, concerned din yan. Actually, napag-usapan din namin yan often di Yusek Aninias nung nandito siya. Pagdating kasi yung HLURB, di ba? Yung Homeowners Land, kumbaga Homeowners Association, nagkahawak niyan. Disod ng may hawak eh. So marami rin mga concerns locally sa mga Homeowners Association kung minsan walang cell site sa kanilang mga lugar at kailangan pa magtayo ka ng infrastructure, kailangan pa meron pa yung approval ng board, ng homeowners para makapagtayo. Kasi nga daw, meron nga daw mga iba't ibang mga, well, health risk, di ba? Sa community, baka meron mga matama ang mga lupa, etc. Baka that explains minsan kung bakit wala tayong cell site sa ating mga tirahan.
0: Oo, totoo yan. Oo. At so, may pagdadaanan pa kailangan pang i-approve, pagbutuhan ng homeowners or nung barangay, nung ganyan. So, hindi basta-basta.
1: Disod na kasi naghahawak niyan eh. Dati HLURB, pero pinag-isa nila.
0: Wala nang HLURB, di ba? Disod na siya.
1: Disod na siya.
0: Oo. Okay, partner, bentahan mo na lang ako ng ano. Disod na, ano mo dyan? Meron ka ba dyan? Hindi. Next time, kakasama na disod.
1: Pero Ate Nins, makwento ko lang. Ate Nins at si Ate Maano. Thank you, Ate Maan, kahapon. Yes. Kasi kahapon medyo kailangan lang tayong kumbaga puntahan na panayam, no? Kasi big ito sa mga sports fans. Nandito ngayon sa Pilipinas ang mga legends kasi. Baka
0: sino,
1: idol ni Luke? Baka idol ni Luke?
0: Excited ako. Sabi mo sa akin, NBA. Sinong NBA player nandito ngayon?
1: 4-time NBA champion, Tony Parker.
0: Wow, nandito siya. Oh my gosh, asawa niya si...
1: Dati.
0: Okay. Whatever, naging asawa niya si Eva Longoria.
1: Yes.
0: Am I right?
1: Yes,
0: okay.
1: You are correct.
0: So, hindi na sila?
1: Hindi lang ako updated sa love life.
0: Okay, sobrang huli sa balita.
1: Pero, diba? Tony Parker nandito, Jason Kidd nandito rin. Idol din siguro niya Sir Vincent. Kasi mga kapanuhunan namin yan, 90s eh.
0: Oh, kaya alam ko kung sinong asawa niya dati. So, may iba na pala siyang asawa.
1: Jason Kidd at si Lauren Jackson, isa sa mga OGs ng WNBA. So, nandito sila kahapon, nagkaroon sila ng media interviews, natamaan ng time slot.
0: Bakit? Teka muna, bakit nandito yan sila?
1: Kasi merong bagong promotion ngayon ng NBA. It's called NBA House. So, dito siya mangyayari sa Ayala. Pinopromote nila yun kasi usually every summer season sa US, nagdadala talaga ng mga NBA players dito. So, this year, blockbuster, tatlo sila.
0: Dati, sino last time? Sino yung nandito?
1: Marami.
0: Like last year, I'm sure ikaw rin nag-interview, ganyan.
1: Last month, nandito yung anak ni Scottie Pippen. Teammate ni Michael Jordan. Iba-iba, marami. Marami yung mga NBA champions. Din.
0: So, anong gagawin nila dun sa house, NBA house? House party?
1: Promotional tour, merong so, mga may performances, may mga exhibition. Basketball games.
0: May basketball
1: pero manonood lang sila. Hindi ko alam kung maglalaro sila.
0: Hindi mo sila makikita ang maglaro.
1: Makikita sila ng fans.
0: Ng fans.
1: Na masisilayin yung kanilang mga idols.
0: Ayan. But do you need to register?
1: I think so, yes. Alam ko merong
0: pwedeng
1: registration.
0: Basta-basta ka nalang magpunta.
1: Merong registration link kung di ako nagkakamali para sa publiko. Ayan.
0: First time ba niya Tony Parker?
1: Tony Parker, pangalawang beses niya. Pangalawang beses. Nandito siya huli noong 2016.
0: Sila pa ni Eva Longoria.
1: Hindi ko lang sigurado.
0: Hindi ako sure. Akala ko sila eh.
1: Totoo. Si Jason Kidd naman alam ko first time.
0: Anong sabi nila? What did they say?
1: Kasi nung nakapanayam natin sila kahapon, kakarating lang eh.
0: Pero wala pa silang opinion.
1: Baka
0: sabihin nila, oh my God, it's raining. Cats and dogs, diba?
1: Masarap naman daw yung pagkain sa kanilang hotel.
0: Sana Filipino, diba?
1: Filipino.
0: Talaga.
1: Diyan sa BGC.
0: Meron ka bang konting trivia?
1: Tungkol kay...
0: Kahit kanino, dun sa mga na-interview mo kahapon or may nalaman ka bang magandang i-share.
1: Si Tony Parker, na-share sa akin kanina ng aking kaibigan na si Kim Palatino na isa siyang nagtatrabaho sa LaSalle Global.
0: Mm-hmm.
1: Taga-France si Tony Parker, di ba?
0: Yes,
1: ang sabi niya, taga-France. Yes. Pero doon din pala siya, I think naging part din ng kanyang education ang LaSalle sa France.
0: LaSalle, France.
1: Kasi doon naman nag-originate yun.
0: It's all over the world.
1: It's all over the world. So may affinity siguro yung mga taga-LaSalle.
0: Kaya marami
1: dito.
0: Sigurong green ngayon dyan.
1: Yan ang trivia of not top of mind.
0: Parang ano nila,
1: ko.
0: Brother or yes. Ganyan. Okay. Ikaw, teka lang, LaSalle ka diba?
1: Cool to know.
0: Okay. Well, kumusta naman yung mga nakaraang araw natin? Nakita ko kasi yung post ni Migs. Kasi nakita ko naghatid ka ng anak sa eskwelahan. Kumain ka ng breakfast. Mga bagay na hindi namin nagagawa kapag may show tayo dito. Ay, naniloloko ako ni Danny Buenafe. Pumaaga ka ngayon. Walang pasok eh. Anong akala mo? Diba? May mga iba pa tayong ginagawa sa buhay. Yun ang sinasabi ko. Ang hirap pagbalansihin lahat, ano, partner. Pero alam mo, nung nakita kita, na-excite din ako kasi parang may konti kang freedom. Diba?
1: AKA liberating.
0: I know, it's very liberating.
1: Totoo yan.
0: Minsan, para ho sa amin, na parang may routine everyday, tapos finally nagawa mo, nakapaghatid ka, nakapag-breakfast, or brunch, diba?
1: Ako kasi hindi ako nakakapagsundo dahil ang kadalang dismissal is 12 o'clock.
0: Andito ka eh.
1: Nandito tayo.
0: Ako din, actually.
1: Dito tayo.
0: Or
1: diba?
0: Late ako.
1: Late.
0: Kung 1 o'clock siya, kunyari 12 siya, dadating ako 12:30, ganyan.
1: Siya kasi 12:10 eh. So, hindi mo naman mapag-antay ng matagal, di ba?
0: At saka bata pa eh.
1: Bata pa. So, kailangan nasusundo agad. So,
0: yung anak ko, wag daw sunduin muna eh.
1: Ha?
0: Naglalaro pa eh.
1: Kaya, hanging out, hanging
0: yes,
1: out.
0: Yes, oo.
1: Pero para sa mga toddlers pa, di ba, importante yung nasusundo mo agad.
0: Oo. So, maalala nila yun.
1: Thank you kay Glama, tsaka kay Baba sa aming ever reliable in-laws na talaga sinusundo lagi si Margo.
0: The lolo and the lola yes. talaga, no? Very yes, important rin yung role nila. May kakilala nga ako na hanggang ngayon,
1: mm-hmm.
0: yung lolo ang sumusundo sa kanyang apo. High school na actually kaka-graduate. Oo, and grabe, tuwang-tuwa ako. Oh. At saka ang sweet nila. Iba rin yung laki sa lolo at lola. Maswerte yung nandyan pa sila. Kaya habang nandyan pa yung mga lolo at lola, ay spend time with them.
1: Ate Ninso, meron tayong mga conversations minsan no, na tumatanda tayo at hindi rin sila bumabata. Kaya mas na-appreciate din natin yung ating mga magulang, yung mga grandparents, yung mga lolo at lola. Dahil, di ba, ine-enjoy nila yung buhay na kasamang kanilang apo. At hindi na rin po sila bumabata.
0: O kaya as much as possible, minsan po, lalo na ngayon, kunyari, kami, I'm with my mother-in-law.
1: Mm-hmm.
0: So nagtatanong siya kanina kung pwede raw ba siyang magluto ng pagka, alam naman pag ganito ka ang weather, ano
1: sabaw?
0: Ba yung mga, hindi aros kaldo, ano nga ba yung...
1: Bulalo?
0: Bigla akong may brain fog. Bulalo. Hindi, may chocolate.
1: Champurado!
0: Champurado!
1: Oh.
0: Eh, kasi yung iba kong anak, yung dal... Hindi sila masyadong machampurado.
1: parang ako
0: pwede. At saka yung lola nila, masarap gumawa ng champurado. Yun yung classic, traditional. Hindi masyadong machocolate, hindi rin masyadong kulang.
1: So ano dapat
0: tama
1: kanin?
0: Lang.
1: Dapat malagkit kanin?
0: Siguro, malagkit. Oo. At saka kailangan tablea.
1: Tablea.
0: Oo, hindi yung imported or what. Kailangan yung lasang Pinoy na tsokolate.
1: So ano, puro siya, no?
0: Oo,
1: hindi siya
0: tablea.
1: Sobrang sweet.
0: Hindi ganun kasweet ang tablea. Kasi totoong tsokolate yun eh.
1: Oh.
0: Iba yung ano eh, iba yung lasa.
1: Tita Mary Ann.
0: Of course.
1: Tita Mary Ann, hello.
0: Pero naisip ko, sabi ko, naku, baka hindi po kainin. Pero alam mo, ahiyaan mo na. Minsan, pwede mong paulit-ulit na nandiyan kahit ayaw nila. Eventually, maaalala nila, mapapatikim sila. And then, baka magustuhan rin nila later on in life. Ganun ako nung bata.
1: Ibig sabihin, no, Tita Mary Ann, pag may tira, dadalhin
0: ko na lang dito.
1: Matitikman natin.
0: Yeah, oo. So masarap siya magluto ng kahit ano. Lalo na yung ensaymada.
1: Yon.
0: Ayan. Anyway, naku, eto, partner, mamaya, makakasama pala natin ang mga kababayan natin from Region 2, DTI Region 2. Sa mga taga Region 2, makinig po kayo dahil yung mga produkto po galing sa inyo tulad ng mga turmeric, mga ginger, coconut, ayan ha, chicken
1: ulam
0: pastil.
1: Pa. Chicken pastil, sarap ulam yan. Sarap
0: oo,
1: yan.
0: So, makikita natin mamaya no, kung saan ba natin mabibili ito dito sa Metro Manila sa darating na weekend ba? Or sa mga susunod na araw. And then later, partner, sa mga may pets, makakasama natin ang isa sa mga paborito nating vets, si Dr. Zara Rosuelo. Tungkol naman, partner, alam mo ba na may lamok na nagdadala ng, yung lamok rin ng dengue, nagdadala ng parang dengue sa mga pets. So ang tawag doon, pero hindi dengue, heartworm ang tawag. So ingat po yung pets sa kagat ng lamok dahil pwede kayong magkaroon, pwede niyang carrier yung dengue na lamok eh, nitong heartworm. Pag nakagat yung inyong mga alaga, magkakaroon sila nito. Ayan. So uso yan ngayon kasi maraming ang lamok dahil pag-ulan. Oo. At saka may isa pa, ang mga hayop din ay maaaring magka-lepto.
1: Yes.
0: Leptospirosis.
1: Yes.
0: Hindi lang po pasintabi, hindi lang ho daga.
1: Yes, yes.
0: Yung aso at pusa ninyo, pagka lumusong sa baha or na-expose, ay pwede rin hong magkaroon nito at pwede niya kayong hawaan.
1: So, kasi yung mikrobyo na dadalhin niya sa loob ng tahanan.
0: Or bacteria, kasi ang lepto is a bacteria. Pwede niyang, kunyari, dinilaan ka or nahawakan, katabi mo matulog,
1: sabihin
0: pwede
1: natin,
0: ka mahawa.
1: Galing sa labas, naglakad sa loob, nahawakan ng bata, nalagay sa bunganga.
0: Pwede, oo. So, ingat-ingat po. Magandang makakasama natin mamaya. Kung may questions po kayo, 0919-278-3000. Pero ito muna, partner, ngayong Linggo. Isa na namang tagapakinig natin ang nakatanggap ng wheelchair mula po dito sa namin sa nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa pakikipagtulungan ng Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO Partner.
1: Ito po ay bahagi ng pagdiriwang ng ikalawang taong anibersaryo ng ating programa. Panoorin po natin ang panayam sa kanya.
2: Gagawin ang lahat para maitaguyod ang pamilya. Ito ang pinatunayan ng 71 years old na si Zenaida Ebdalin ng Apolonio Samson, Quezon City. All around si Nanay Zenaida. Nagtitinda siya ng mga ulam, naglalabada at nagpaplansya para may maipangtusto sa araw-araw na pangangailangan. Pero noong July 11, 2026, biglang nagbago ang buhay ni Nanay Zenaida. Habang nagtitinda ng ulam sa labas ng kanilang bahay, sumandal siya sa isang bisikleta pero nawala ng balanse at nadulas. Nabali ang buto sa kanyang binti at kailangan itong kabitan ng bakal para muling makalakad.
3: Nagtitinda ako ng ulam sa labas. Habandang alas 12 noon. Doon ako ito may upuan dito, tapos may bike dito. Ito ang pwesto ko. Nung umano ako dito sa may bike, ganun lang naman, di naman ako talaga sumampa. O ganun, bigla ako na off balance. Pumutok yung dito ko. Yun na yun. Yun ako makatay.
2: Nasa 175,000 pesos ang kailangan para sa operasyon. Umaasa ang pamilya sa mga guarantee letter mula sa iba't ibang opisina. Sa ngayon, nasa 66,000 pesos na ang naipon nila. Kaya umaasa sila na may mga mabubuting loob na maghahatid pa ng tulong para mabuo ang pambayad at ma-schedule ang operasyon. Malaking tulong ang wheelchair mula sa nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos at sa PCSO para may pagpatuloy ang kanyang paghahanap buhay. Bago kasi natin makita si Nanay Zenaida, hindi na siya makatayo at makalakad. Sa loob na rin siya ng bahay, pinapaliguan at kailangan na rin mag-diaper.
3: Naiiyak na ako lagi. Eh, siyempre, wala kang hirap. May gusto kang bilhin, wala kang pamili. Pag may gusto mong lumabas, ikaw talabas.
2: Hindi lang aksidente ang sumubok sa pamilya ni Nanay Zenaida. Noong bagyong Ondoy, umabot sa Lagpas Bubong ang ikalawang palapag ng kanilang bahay dahil sa baha. At nitong nakaraang habagat, muli na namang nalubog sa baha ang unang palapag ng bahay. Nasa second floor lang si Nanay Zenaida. Pero dahil hindi siya makalakad, kinailangan niyang gumapang paitaas para makaligtas.
3: Gumapang ako pataas dito. Kaso inabot itong second floor. Sabi nga, pag inabot pa ito, tuklapin na yung yung bubong. Doon ako nila iaakya. Rap kasi hindi ako makakilos ito. Grabing sakit pag nagagalaw na hihilayin kung gano'n.
2: Para mas mapadali ang kanyang pagkilos, mas madaling makapunta sa check-up at higit sa lahat para muling makalabas, maarawan at makaramdam ng kaunting laya sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, kasama mo ang NNC at PCSO sa muling pagbangon sa buhay.
3: Maraming salamat sa nagsiservisyo ng Ninya Corpus at Migs Bustos ng DCMM Radio Patrol sa East Trinta, PCSO at PRTV.
2: Kaya sa iyo, Nanay Zenaida, at sa iyong pamilya, saludo po kami sa inyo.
4: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic.

0: 8:06:30.
1: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Basta AM-DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninia Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM.

0: Nagbabalik po ang ating programa Nagseserbisyo, Nina Corpus at Mix Bustos, at makakasama po natin ang ating mga magigiting na negosyante ngayong araw.
1: Negosyo natin, palaguin natin, Grow Negosyo!
0: Alright, so ngayon po no, para po talakayin ang usapin. Para po sa mga, kumbaga, i-showcase po natin, di ba Ate Nins, ang mga produkto galing Region 2. Dahil pag-uusapan po natin ngayong araw, ang DTI Region 2 program. Actually, nagsimula na po ang kanilang trade fair noong August 24. At medyo malapit na po matapos this weekend. Alright, so ngayon po, Ate Nin, sino ba mga makakasama natin today? Unang-una siya ang Senior Trade Industry Development Specialist ng DTI Region 2 na si Miss Kors Mamuri. Hello ma'am, good morning po.
2: Good morning. Good morning po sa ating lahat at lalo na po sa mga magilo na manunood ng programang to.
0: Morning ma'am. At makakasama din po natin mula po sa Flow Farm. Flow Farm Products Manufacturing na si Cheng Floho. Hello ma'am, good morning.
3: Hello Sir Migs, good morning po. Good morning Miss Tanya.
0: Morning ma'am Cheng.
2: Good morning.
0: And makasama natin ngayon si Zage Mary's Ayaman mula sa Braden's Food Products. Hello and good morning sir.
4: Hello Sir Migs, good morning po. Naimbag nga bigat kanyayo amin. Miss Tanya, good morning.
5: Naimbag nga bigat. Pwede ba namin malaman ano ba ang mga probinsya na sinasakop ng Region 2? Matagal ko na kasing nakalimutan. Hindi ko memorize lahat. Alam ko
0: Araling
5: Cagayan,
0: Panlipunan. Isabela.
5: Mga Kailiak, Dagita, Ilocano, Edta, Cagayan, Chinapay, Nueva Ecija. Sige nga po.
0: Sige ma'am Kors.
6: So ang ating pong Region 2 ay meron pong limang probinsya. Ang Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino.
5: Wait, Vizcaya, not Ecija.
0: Yes.
5: Oo, kasi alam mo, ano bang pagkakaiba? Magkalapit lang sila or okay?
6: Magkalapit lang po sila. Kasunod po ng Nueva Ecija ang Nueva Vizcaya.
0: Oo.
6: Pero Region 3 po. Region 3
0: yes.
6: Ang
0: Ecija.
6: Ecija.
5: Yes. Ecija. Ganyan kasi kami medyo sensitive. Minsan ang mga kababayan natin sasabihin, Ilocos, o teka lang, Sur or Norte? Mga ganon. So you have to sabihin talaga natin na nage-guess ko yun eh. Vizcaya po. Nueva Vizcaya.
0: Okay. Tama. Ay, tama. May ganun,
5: may ganun
0: pa lang.
5: May local na ano,
0: may distinction. Uh-oh. Yes.
5: Okay.
0: All right, sige ma'am, of course, simulan po natin, no. Okay. So pag sinabi mga produkto po galing Region 2, ano po more or less yung talaga makikita ninyong katangi-tangi, 'di ba, ng mga characteristics po nito?
6: Napakayaman po ng Region 2 sa Bukirin, sa bundok at meron din po tayong mga ano doon. Mga ilog, ganun po, at tubig. So, napakadami po. Food and non-food po, marami po tayo. Iba-iba po kasi ang itinatampok ng bawat probinsya. So, I just can name a few sa mula po sa Batanes, yung kanilang mga bawang at mga non-food na products. Meron po silang mga ang tawag
3: Pilipinyana.
6: Dito. Pilipinyana.
5: Sige po. Tanong
6: so,
5: natin.
6: Maraming.
5: Sa dami, isa po sa mga featured po natin ngayon is Braden's Food

0: Products. Yes. Okay. Sino si Brayden muna? At ano yung mga featured na mga tanim mula ho sa Region 2 dito sa inyong mga produkto?
1: Ayan. So, ayan Miss Nina. So, kami po ang nasa Brayden. So, ang owner po nito is yung mother ko. So, last 2025 po actually na-feature po ang Nueva Vizcaya. Napakarami po naming ginger doon. So one of our product po is ginger. Yeah, ginger tea. That's where we started po yung business. And then later on, nadagdagan na po siya ng mga iba't ibang klase ng wellness products. We have mangosteen, ayun, pure turmeric, and may mga mixed teas na rin po tayo na ginagamit. Like for example, this Blooming Glow, which is combinations po ng herbs. Yeah.
0: Blooming Glow? So magiging blooming ba ako pag ininom ko yan?
1: Yeah, opo. Since ang mga laman po dito or mga ingredients niya is mga natural ingredients like spices and herbs. Meron tayong rosemary, blue ternate, which is nakakakalma po siya.
0: Alam ko yon. Nagtanim ako niyan.
1: Yeah.
0: Blue ternate, yes, no? In Tagalog, ternate.
2: O
0: yung blue na flower na ginagawa ko rin yan, parang kunyari, hinahalo ko minsan sa iced tea para lang magkakulay. Pampakulay.
3: Pampakulay.
0: Para lang
3: natural.
2: Natural.
0: Yes, and it's natural. Uh-oh. And at last, I just have a question about your ginger, ano? Anong kaibahan ng ginger sa turmeric?
1: Ayun.
0: Ano ang benepisyo nito?
1: Ayan. So, ang ginger po kasi, ito po yung maanghang and usually ginagamit siya sa pagluluto like tinola, ganyan, para mawala yung lansa niya. And yung pure turmeric naman po, hindi siya maanghang. Though, parehas po sila na merong antibacterial and antibiotic properties. Like sa turmeric po, mayaman po siya sa curcumin, which is really good po sa katawan natin. And ginger naman po is a shogols, and yung shogols po na responsible po sa anti-inflammatory. Mm-hmm.
3: So malaking bagay talaga, no, sage yung ating kumbaga pagpapahalaga sa health and wellness.
0: Yes.
3: At least kung makuha muna natin sa mga organic, yeah, 'di ba, na mga from the farm, mm-hmm, is bakit hindi? Pag sinabi naman sa Flow Farm Products. Okay,
0: yes.
3: Sige, Sheng. Actually ito yung mga kay Brayden eh. Pero ito para ito mga nakakagutom to eh. Chicken pastil nagutom ako ah.
4: Yes,
3: mga masarap
4: po,
3: yan ah, mga pagkain.
4: Opo.
3: Sige, paano naman nagsimula ang inyong negosyo?
4: Yes, opo. We are from Flow Farm Products Manufacturing po, where we keep food flowing from farm to table. Bali, isa po kami sa mga young farmers na from Cagayan Valley. And ngayon po is pinapanatili po namin yung sustainability, kaya nag-i-innovate po kami ng mga products made out of quail eggs or itlog po ng pugo. Yes. So ngayon po, kasama ko po yung mga products ko. Ito po ay isa sa nominee po ng most innovative products po ng Region 2. Ito po ay ang Quakey Crunch. It is made with grilled quail eggs po.
3: Grilled quail eggs.
4: Yes.
3: AKA?
4: Quakey Crunch.
3: Quack.
4: Yes. Quack po. Quakey Crunch.
3: Talaga?
4: Yes.
3: Okay. So, iba't ibang mga flavors sa mga
4: nandiyan. Yes. Iba't ibang flavor po. May cheese, may sour cream, spicy, and barbecue. This is made po para po matulungan po yung mga quail farmers namin, since oversupply po ang quail egg ngayon. So, kailangan talagang mag-innovate po ng mga products.
3: Oversupply?
4: Yes.
3: Usually, saan na karaniwang gamit ang quail eggs? Bukod sa
4: quack.
3: Bukod sa kwek-kwek, o. Oh.
4: Yes,
3: eh, hinahalo
4: po
3: din siya sa mga dishes, eh,
4: yes,
3: di ba? Pansahog.
4: Opo. Pansahog po, adobo, giniling, pansit. Nakagutom na.
3: So, at least ito, innovation siya. Kakaibang gamit siya ng quail eggs, yes, para yung supply mo is nagagamit po siya sa ibang klase,
4: opo,
3: ng produkto. May chicken pastil ka,
4: yes,
3: rin.
4: May chicken pastil din po tayo. Naka-jar po siya, 220 grams. Tapos, yeah, ready to eat na po ito. Masarap sa pandesal, kanin, tsaka pasta.
3: Okay, so ma'am, course, paano po nasusuportahan ng DTI ang mga ganitong klaseng mga micro and small entrepreneurs?
5: Okay, marami po tayong programa sa DTI para po sa pag-grow ng ating mga MSMEs. Nandiyan po yung KMME, meron po tayong SSF, and iba pa pong mga mga programa para po sa kanila. So, ganun din po yung ating B2B. So, binibigyan po natin sila ng pagkakataon na makakilala ng mga institutional buyers. So, katulad po nito sa ating trade fair ngayon, na ito po yung aming 20 years, dalawang dekada na po,
3: opo,
5: ang Padday na Lima Regional Trade Fair. So, ang theme po natin ngayon ay 20 years of vibrant hands crafting a sustainable legacy of culture and community. So, Sa pamamagitan po nito ay nagkakaroon po sila ng mga institutional buyers, and also po it goes beyond po sa local alternative.
3: Ma'am, ang alam ko po, ang DTI is sinusuportahan po niya yung mga at least from concept, di ba? Kuwari, sabihin natin itong quail eggs. Sabihin natin, paano ba gagawin ni Sheng itong gagawing chips yung quail eggs, di ba? Yung pagdating po sa support and technology, nakaka-support po ang DTI dyan, ma'am?
5: Yes po. May mga innovation po tayong pinapa ato sa kanila. And also, with the partnership of other agencies din po. So, kung hindi na po sakop ng DTI, meron po ang ating mga partners like the DA, the DOST, and other agencies po.
3: Opo. Sir Braden, para sa inyo, paano nakatulong ang DTI sa inyong negosyo?
1: Ayun. So, yun nga po, sir. Sabi ko nga po, my mother started the business and ako po yung first na gumawa ng product namin, which is yung turmeric tea. Ngayon, sa paggawa namin, madaming failure, madaming problema, and yung naalala ko po, yung jar po namin nun is parang nalagyan pa po ng peanut butter. And then, yun po, nung nalapit kami sa DTI, meron po yung training nila, which is nabanggit po ni ma'am na KMME, which yung Kapatid Mentor Me Program, na kung saan lahat po ay pwedeng sumali sa mga nag-start ng business. Wherein tutulungan po nila kayo from packaging sa financials, kung paano nyo po i-market yung mga products nyo. And then later on po, previously lang po, yung through DTI, we were able to have yung SB Corp loan na tumulong po sa amin para ma-put up po yung processing center namin. So napaka-thankful po namin sa DTI, yes, to connect us with those partners.
3: Ma'am Sheng, kayo po ay talagang nodding in,
4: yes,
3: agreement.
4: Yes, sobrang agree po talaga.
3: Sa suporta ng DTI.
4: Yes po. Ayun nga po, tulad po na nabanggit ni Sir Zage, ako po ay isang alumni ng Kapatid Mentor Me Program with DTI and Go Negosyo. So yun po, tinuturuan po nila kami ng mga business mindsetting, mga financial knowledge po, para hindi lang nakafocus sa produkto, kundi pati na po sa buong pagmamanage po ng negosyo, sir. Bukod po doon, nakatanggap din po tayo ng a loan from SB Corp para po mapanatili natin yung pag-unlad ng negosyo. And of course, mga trade fairs po. Bukod po sa Padday na Lima na ngayon po ay nagaganap sa Festival Mall, Civic Hall po ngayon, is meron pong mga IFEX, WOFEX, yan, pinapa-attend po nila kami sa mga trade fairs.
3: Alright, bilang panghuli na lang po, Ms. Kors, please invite. Alam ko po, is ongoing pa po ang inyong trade fair.
5: Opo, sa ating pong mga kababayan, nandito po ang Region 2 para po itampok ang ating mga produkto mula po sa iba't ibang probinsya, Batanes, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino. Hanggang 30 po kami. Sasamandalahin ko na rin to, Sir Migs, na i-promote din ang aming sariling trade fair. Last year, magkasama po tayo, kung naaalala niyo po, second best Isabela best Laco na po,
3: yes,
5: namin.
3: Opo, opo, opo.
5: Sa Festival Mall din po. This will be on October 19 to 25. Maraming salamat po.
3: Alright, maraming salamat po sa ating mga magigiting na micro and small entrepreneurs. Sila Sheng Floho, sila Zage Ayaman, at mula po sa DTIC, Miss Kors Mamuri. Ma'am, marami po salamat sa inyong serbisyo at sana na-inspire ang mga munting negosyante, di ba, na makapag ma-innovate ang kanilang mga negosyo. Thank you po.
1: Salamat,
4: thank you so much, you po.
3: Ang oras po, 11:36 ng umaga.
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Basta AM DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
7: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid ka bang?
9: Hello, attorney!
10: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
9: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
8: Hello, attorney!
9: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos sa DZMM.

0: ang manupit sa ating mga pets. Pet Malu!
1: Oh, makakasama po natin ngayong araw ang Pet Malu. Ang malupet! Ang malupet na parang balik sa kanyang standard hairstyle. Mahaba na ulit, makakasama natin Doc Z Rosuelo mula po sa Dr. G Animal Clinic. Eh siya po ay isang veterinarya. Ang Tita Zara kong veterinar. Doc Aga reference, yes. Diba? Okie dokie, Doc.
2: Mga bilang mga batang 90s.
1: Oo nga. Doc Z, thank you so much once again for your service dito sa ating programa Heartworm. Kanina kasi yung banter namin ni Ate Nina nung nagsimula ang programa, parang counterpart ito ng dengue sa humans. Tama ba? Ito namang heartworm para sa ating mga pets na kapag nakagat ka nito, eh medyo pwede maging malubha ang sakit ng inyong mga pets, Doc Z.
2: Yes, ang pinaka-importante doon sa infection at transmission ay yung lamok. Dahil maulan, rainy season, 'di ba? Alam naman natin na ito din yung panahon na dumarami yung mga lamok. At importante doon sa transmission ng heartworm na disease ay yung mosquito. Kasi siya yung nagdadala at nakakapag-infect doon sa ibang mga animals ng heartworm.
1: Okay, so anong uri siya, Doc? Anong pag nakita ng mga pet owners natin, meron ba yung itsura?
2: Yes, so para siyang itsura ng roundworm, 'di ba? Yung parang spaghetti. So kapag adult size, humahaba sila hanggang 4 to 5 inches yung mga males, tapos yung females mas mahaba, mas malalaki, sometimes 7 inches or 8 inches pwede na ma-reach nila yung maximum size ng mga worms.
1: Wow. So kung makita mo na yun, aba eh magtaka ka na. Yes. Marami ba sila usually?
2: So yes, madami. May mga makikita nila yan, reference online sa internet, no, na talagang clumps ng worms na nandoon siya sa heart. So kaya siya tinawag na heartworm kasi yung kanyang final destination na
1: sa
2: part
1: puso.
2: Ng yes, o na part ng katawan ng aso ay sa puso.
1: So hahanapin yung worm na yun, yung puso.
2: Yes,
1: it will find
2: talaga
1: its way through
2: the heart.
1: The heart. My golly. So ano mangyari, Doc? Kapag napunta na doon, anong magiging effects yan?
2: So definitely, dahil doon siya nag-lodge sa heart, no? So it can affect cardiorespiratory system. Definitely, dahil ang puso, ang main function nito ay mag-pump ng dugo, di ba? Sa buong katawan ng animal. So hindi nagiging efficient yung heart ng mga pets, lalo na nung dogs and cats natin, na mag-pump ng blood properly. Kaya anong nai-impede nito yung blood flow, yung circulation, pwede rin na magkaroon ng respiratory issues yung ating pets. Maaring in the long run, magkaroon din sila ng wasting o kaya pumapayat ng husto yung animal.
1: Alright, so bago po magpatuloy ang ating usapin, meron po tayong ipapasok ng reports. Malakas na ulan, nararanasan sa Quezon City ang detalye hatid ni JM Pineda mula sa PRTV News. JM.
3: Yes, Migs. Pasado alas 11 nga nang magsimula itong malakas na ulan dito sa banda sa Quezon City. Nandito tayo, binabaybay natin yung kahabaan ng Mindanao Avenue. At nakikita nga natin sa mga oras na ito ay medyo naiipon na yung mga tubig dito sa area ng Mindanao Avenue. Doon sa area ng Valenzuela kung saan tayo galing kanina, meron ng ilang mga gutter deep na baha at dito sa banda sa may papalabas na ng Valenzuela, papasok ng Quezon City, medyo traffic na rin southbound at northbound ng area ng Mindanao dahil nga iniiwasan ng ilang mga sasakyan yung naipon na tubig. Sa ngayon, kanina ay narinig natin na orange rainfall warning na ang Quezon City, kaya pinapag-ingat din ng Quezon City government ang lahat ng mga motorista na bumabiyahe ngayon. At sa ngayon nga ay ng eskwelahan kung saan kahapon nga inanunsyo na rin niya ng Quezon City Government. At yan muna latest. Ako si JM Pineda ng PRTV News. nagsaservisyo para sa Pilipino.
1: JM, parang nakita ko na yung episode na yan. Napanood ko na yan. Diba? Parang nung last Monday ba yun? Yung di naman natin well, ito naman kasi talaga nagsuspend ang mga klase. Inasahan talaga natin na yung volume ng ulan is kumbaga magiging mabigat-bigat na orange rainfall warning. Pero again, no, just to emphasize, nakikita mo ano? Gutter deep na ba? Talampakan pa lang? At meron bang indicator na nako baka tumaas pa to kung magpatuloy pa ang mga malalakas na ulan?
3: Yes, Mig, sa tansa natin, panigurado tataas pa to dahil yung ilang area na dinaanan natin kanina ay medyo nakaangat na sa gulong yung taas ng baha, especially dun sa may Mindanao Avenue Extension kasi may mga ginagawang area dun sa ano na yun, yung malapit sa NLEX. So, ang nangyayari, medyo nakita natin yung gilid na part, yung mga inner lane ay may mga pagtaas na baha. Kaya yun yung iniiwasan ng mga ano yun, mga motorista na nandito. Kaya nagkakaroon ng traffic, medyo mahaba yung traffic kanina na dinaanan natin. Tas dito naman banda sa may Mindanao area avenue mismo, may mga part na rin na nag-iipon-ipon na rin yung tubig. Pero ano pa rin naman siya, nadadaanan pa rin ng mga motorista. Pero ang ginagawa lang nga nila, iniiwasan dahil nga yung ibang area malubak at hirap daanan ng mga maliliit mga sasakyan gaya ng mga motorsiklo. Mm.
1: Well, sana no, sana we hope and pray na hindi magpatuloy ang malakas na ulan para hindi tumaas yan at sana mag-subside ang mga baha na nakikita natin ngayon. Sige, JM, extra muli.
3: Ayan muna, Lites. Ako si JM Pineda ng PRTV News para sa DZMM.
1: Maraming salamat, JM Pineda. Doc Z, tumatangwa kanina kasi alam kong Q citizen ka eh, di ba?
2: Malakas si Bago. Hindi to.
1: Oo, malakas, medyo malakas, Doc. Alam ko Q citizen ka. At witness mo rin yung mga pagbaha, di ba? Segue ako ng konti, leptospirosis. Common din yan sa ating mga pets.
2: Yes, oo, common to, no? Oo. Actually, akala lang natin na nasa daga lang natin pwedeng makuha itong sakit na ito. But most importantly, kailangan maintindihan ng ating mga viewers, lalo na ng mga may-ari ng hayop, na pwede rin nila itong makuha sa kanilang aso or pusa.
1: Mm, paano, Dok?
2: So, dahil ngayon, tag-ulan, di ba? So, maraming mga puddles of water. So, itong bakterya na ito kasi ay naglalast dyan sa ating environment kahit na hindi na tag-ulan. So, nagpuproduce yung biofilm, yun yung parang nagiging ano niya, security blanket niya. Kaya nag-e-exist siya dyan sa environment. So, kunyari nagbaha ng ganito, syempre yung contaminated na water, kinakalat itong mga bakterya na ito, possibly nagmula ito sa ihi ng daga, sa ihi ng infected na aso or pusa. So, kaya na itatransmit din sa atin ng mga tao, lalo na kung meron tayong cuts or breaks sa skin. At hindi lang naman sugat, Migs, no, ang pwedeng pasukan itong bacteria na ito. Pwedeng mucous membranes din. So, yung bibig, dito sa ilong, sa mata. So, once na nagkaroon ng contact sa contaminated water or flood water, hindi lang tayo mga tao, pero pati rin ating mga pets, pwede silang magkasakit ng leptospirosis.
1: All the more sa panahon ng tag-ulan, Doc Z, dahil kahit ka hindi nga maulan, yeah, i-assume na natin kapag nasa labas, yeah, may mikrobyo talaga kasi madumi talaga, yes, di ba? Pollution, dinadaanan ng tao, tinatapakan ng tao kung saan-saan galing, automatic madumi na yan.
2: Yes.
1: Di ba? And all the more kapag rainy season, mas heightened pa at mas mataas yung risk ng sakit kapag tayo ina-expose dito.
2: Yeah.
1: Oo. Diba, Doc? And at the same time, paano rin siya in practical ways na naapektuhan ng humans, diba? Sabi natin, pumasok ang pet sa atin sa bahay. Ay, nako, doko pala mo ako ang leptospirosis sa mga simpleng aktong ito.
2: So, lalo na yung mga animals or yung mga alaga natin sa bahay nagkaroon ng contact outdoor. Yung hindi natin na itatali na maayos or walang kulungan. So, ito yung mga nagkakaroon ng access sa environment.
1: Sa labas.
2: Yes, oo. Kasi, syempre, zoonotic na disease ito eh. So, ibig sabihin na itatransmit ito mula doon sa hayop papunta sa atin ng mga tao. At deadly siya, hindi lang sa animals, pero kahit sa tao, di ba? Ngayong tag-ulan, ang taas ng cases ng leptospirosis in humans. Kaya ang NKTI, di ba? Talagang punong-puno na sila ng mga lepto patients.
1: Mm.
2: So, ang pinaka-importante na gagawin natin kung meron tayong mga alagang aso at pusa, ay huwag natin silang pabayaan na lumabas ng ating bahay, lalo na ngayong tag-ulan.
1: Mm. Kasi, kumbaga kapag nasa birch din yung kanilang mga paws.
2: Yes.
1: Di ba? Tapos, nasa sistema na nila yan eh.
2: Yep.
1: Meron din bang parang incubation period sa mga pets, katulad sa mga humans na, ay, baka 1 to 7 days. Ito ba, agad-agad o ganun din?
2: Yes, yan yung disadvantage kapag lepto yung naging sakit ng ating pasyente. Kasi, meron siyang acute na stage or phase na within 24 to 48 hours, pwede siyang magkaroon ng damage doon sa katawan ng ating pasyente. Hindi na kailangan migs na 7 days o 10 days. Pwede na agad magkasakit yung ating mga pets.
1: Eh, paano doc kapag na-expose na? Na-expose na, nabaha na, wala na nagawa yung mga may-ari. Ano yung pwede kong gawing immediate need agad? Immediate action agad?
2: So, kung hindi agad-agad madadala sa vets, no, for diagnosis, ang pinakamagaling, ang pinakamainam na gawin ng ating mga pet owners ay una, hugasan, no? Pwede rin nilang paliguan ng lukewarm o kaya yung hindi naman malamig na tubig yung ating mga pets, lalo na kung na-expose sila sa baha, naglakad sa baha or lumabas. At pag-uwi, iputikan na at madumi at possibly na syempre nagkaroon sila ng contact sa maduming tubig. So, una, paliguan, no? Para malinis, no? Sabunin yung mga paa at saka yung kanilang mukha, yung katawan na may contact doon sa flooded water. Syempre para ma-rinse off natin yung bacteria. And then, i-observe, no? Syempre, may mga clinical signs na kailangan tayong i-watch out. However, ito kasi mga clinical signs ito, very generic, no? So, fever, lethargy, vomiting, and decrease ng appetite. So, di ba generic yan na, na symptoms kapag may sakit, di ba, Migs eh?
1: Paano
2: so,
1: minsan kapag may sakit, malakas pa kumain eh.
2: Yeah, di ba? Hindi naman lahat agad ay tatamlay. Correct. Minsan, kaya sila tumatamlay ay dahil huli na. At sa leptospirosis, tulad ng simptomas sa tao, ay naninilaw din sila, may paninilaw na nangyayari o yung icterus or jaundice. Pero kung nanilaw na ang inyong pet, ibig sabihin na kumigs. Medyo, yes, medyo advanced na na stage ito. Medyo matagal na siya from the time na na-infect na siya.
1: So doc, ang tanong ko, kapag sabihin natin, na-action na naman, napaliguan naman agad, sabi mo nga, observe, decreases the risk, pwedeng tumuloy, pwedeng hindi.
2: Yes, ang advantage lang sa animals ay may bakuna sa aso.
1: Ooh.
2: Yes. So kung ang
1: for
2: inyong pets,
1: leptospirosis?
2: Yes, meron tayo niyan. So may available tayo sa market na 4 types ng serovars ng leptospirosis na ibinabakuna natin sa ating mga pets.
1: Sa tao wala eh.
2: Sa tao wala eh. Yun ang ano, yun ang ang risk natin sa mga tao, wala correct tayong vaccination.
1: Mm, okay, so ang tanong po dito no, paano ang mga pusa at aso na kumagat o kumain ng daga ay magkakalepto din ba?
2: Definitely, lalo na kung lalo na kung yung kanilang daga na that came contact with their pets ay nagki-carry nung bacteria, 'di ba? So akala lang natin kasi ang pwedeng mag-spread ay yung daga eh. Pero lahat ng mammals ay nagkakasakit ng leptospirosis, Migs. Mm. Hindi lang ang daga ang nagki-carry niyan. So, by predation, ayan na nga, di ba? Kunyari, nakalabas yung inyong pusa at nakapatay ng daga. Dahil syempre, ngayong tag-ulan, nagbabaha, kumakalat din ang basura, nandyan din ang daga. Di ba? Kasi dyan sila kumukuha ng pagkain eh. Yun yung source nila ng food eh. So, kapag ka kumagat sila, nakapatay sila, syempre may contact sila doon sa blood noong daga, eh definitely pwede silang magkasakit ng leptospirosis.
1: Doc, paki-emphasize nga po kasi may tanong dito, no, baka ngayon lang niya nakita or ngayon lang niya napanood. Ano ulit, Doc, ang gamot kapag para sa mga na-expose sa leptospirosis?
2: So, same sa tao, we also prescribe doxycycline or ampicillin para sa mga infected natin na mga pets.
1: Bakuna pala yung kanina.
2: So yes, ito, bakuna yun.
1: Doxycycline. Yung bakuna, Doc, anong tawag ulit?
2: So, yung bakuna, familiar siguro yung mga pet owners na nagdadala regularly ng kanilang pets sa clinic. So, yung tinatawag nating 8-in-1, kasama doon yung apat na Cerovars ng lepto.
1: Cerovar.
2: Yes, oo. Oh. So, yung iba-ibang klase, species ng lepto na, na may protection yung bakuna na yon. So, minsan, nandun din siya sa 5-in-1 or 6-in-1, dalawang Cerovars naman ng leptospirosis yung naandoon sa bakuna na yon.
1: Alright. So, Doc, pihit back ako sa heartworm kasi nga tag-ulan ngayon.
2: Yes.
1: Paano ba may iwasan itong mga ito? Kasi sa mga, sa humans, kapag si Martin mga lamok, eh, meron yung mga pwede kang ipahid eh.
2: Yeah.
1: Diba? Paano naman sa mga animals?
2: Diba, wala tayo kasing control dyan, Migs, ba? Diba? Parang hindi natin mapipigilan na makagat yung ating mga pets. Ang good news ulit ay meron tayong preventive medication. So, may mga gamot tayo na pwede na ating ibigay doon sa ating pets para maprotektahan sila from heartworm.
1: Katulad ng?
2: So, ang common na iba-iba kasi siya, Migs, eh. So, meron tayong orally na binibigay, yung moxidectin, yun yung generic name natin. Meron din naman itong form na injectable o yung ini-inject, itinutusok sa ating pets na once a year na siya na protection or prevention.
1: Mm-hmm.
2: So, meron naman yun na form na tablet or chewable na tablet na iniinom nila, which is good and can cover for protection up to 30 days.
1: Yes. Itong heartworm, Doc, common ba ito sa mga tropical countries?
2: Yes. Oh. Actually, hindi lang tropical countries.
1: Not necessarily.
2: Eh. Yeah. Kahit sa Amerika, sa Europe, actually, ang heartworm ay isa sa disease na very rampant to a point na nagkaroon ng association specifically for heartworm disease. So, meron tayong American Association of Heartworm. So, is specific lang para sa heartworm na disease.
1: So, gano'ng karami?
2: Yes, oo. Na, ganun ka-intense yung research na ginagawa for heartworm kasi ganun din siya katalamak.
1: Wow! Talamak siya all over the world.
2: Yes, oo.
1: Saan siya usually exposed? Saan siya usually nakikita?
2: So, definitely.
1: Or nakathrive, di ba?
2: So, definitely, di ba? Kapag basta may lamok, na mag, kasi yung lamok talaga yung pinaka-importante na sa transmission ng disease eh. Kasi yung baby na larva na infective stage, ang nagde-deliver niyan sa bloodstream ng ating pets ay yung lamok. So, yung vector na lamok ang pinaka-importante doon sa picture ng life cycle ng heartworm, no? Pero napakahirap na i-eliminate nitong lamok. Diba, Migs? Kahit naman tayo sa ating mga bahay, kahit na mag-screen door tayo, diba? Kahit na maglagay ka dyan ng plants at mag-spray ng kung ano-ano ang insecticide, hindi mo pa rin maiiwasan, meron at meron pa rin itong lamok.
1: Alright, so Doc, panghuling paalala na lang po sa ating viewers and listeners.
2: So, i-take advantage natin yung prevention. Dapat talaga number one is prevention. So, better yan than maggamutan tayo kapag may sakit na yung ating mga pets. Kasi itong mga diseases na ito na kaakibat ng tag-ulan ay meron naman tayong preventive medication, diba? So, magpabakuna laban sa leptospirosis at bigyan ng heartworm prevention ang ating mga pets.
1: Alright. Maraming salamat po sa ating veterinaria today, Tita Zara.
2: Yes.
1: Doc Zara, Doc Z.
2: Tita ako ngayon kasi walang pasok yung mga bata eh. Suspended eh.
1: Kumbaga counterpart ni Tito Aga. Tito Aga. Ni Doc Z Rosuelo mula po sa Dr. Z Animal Clinics. Yes. Doc Z, thank you as always.
2: Thank you.
1: Alright, patuloy po ang pamahagi ng wheelchair at charity ba ng programa nagseservisyo ni Nia Corpus at Migs Bustos. Para po makasali, mag-email lang po sa nagseservisyo.dzmm630@gmail.com at sagutin ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number at kinakailangang larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. Bukas po, Sabado na. It is a Friday today, the last Friday of August. Gusto ko lang bumate ng bati lang tayo ng belated happy birthday. Belated happy birthday sa aking second born na si AJ. Birthday na kahapon. Happy second birthday sa aking baby boy na si AJ. Alright, aba, bukas po ah. Bukas po, tara game sa DZMM, 4 p.m. Aba, abangan po ang aming jump pack episode na naman. Makakasama po natin ang Olympian na si Alea Finnegan, ang defending NCAA champion San Beda Red Lions. At bukas din po, mapapanood po ninyo ang ating interview, ating panayam mula sa NBA champion at NBA legend na si Jason Kidd. At continuation po ng ating conversation with Olympian EJ Obiena na aba, nanalo na naman sa kanyang tournament kamakailan. Alright, para po kay Nina Corpus, ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo. Susunod po, headline ngayon, kasama si Jeffrey Hernaez. Happy weekend mga kaserbisyo!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP Kapisana na mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin. Alas 12:00.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline! Ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Mahabang pauwi na po sila dito sa Maysitio, Lumibao, according po doon sa mga survivors po natin, ay naka-encounter daw po sila nang bigla ang paglakas ng hangin at malakas na alon.
0: Anim na katutubong galing magpabakuna, patay matapos tumuob ang sinakyang bangka sa Zambales. Tulog sumiklab sa Quezon City at Oriental Mindoro, tatlo patay. Mag-aama sa Valenzuela critical sa sumabog na LPG. Metro Manila at ilan pang lugar sa Luzon inuulan dahil sa habagat. 13 barangay sa Nueva Ecija binaha. Dalawa pang tinamaan ng leptospirosis sa Maynila, pumaraw na. 21 na italang patay sa dengue sa Bohol. Dengue outbreak idedeklara. Online game platform na Roblox gagamit na ng national ID para sa user verification. Meta maghihigpit na rin sa mga Facebook user. Angelica Pangadiban at iba pang kapamilya show wagi sa Content Asia Awards sa Thailand. Magandang tanghali Metro Manila. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, binabayo ng matinding pag-ulang dulot ng habagat ang ilang bahagi ng Central Luzon. Sa heavy rainfall advisory ng PAGASA kaninang alas 11 ng umaga, itinaas ang red rainfall warning sa Zambales at tatlong bayan sa Bataan. Nasa orange rainfall warning ang nalalabing bahagi ng Bataan, Tarlac, Bulacan, Pampanga at ilang parte ng Nueva Ecija. Habang nanatili ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila. Ingat po mga kapamilya dahil posible ang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang maulang panahon ngayong long weekend habang patuloy ring binabantayan ang low pressure area na may chance ang maging bagyong pilandok na posibleng magpalakas pa sa habagat. Inaasahan naman ang 2-3 bagyo sa Setyembre. Sinuspende ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa epekto ng habagat. Kanselado ang face-to-face klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila, Caloocan, Malabon, Valenzuela, San Juan, Paranaque, Muntinlupa, Taguig, Mandaluyong, Navotas, Pasay, Las Piñas at Quezon City. Habang kindergarten hanggang senior high school sa Pateros at Pasig City. Sa Marikina, sinuspende ang pisikal na klase at online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan. Wala rin pasok sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Labing tatlong barangay ang lubog sa baha sa General Tino, Nueva Ecija. Rockslide naranasan naman sa Bontoc Mountain Province. Balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar!
2: Hindi madaanan ang bahagi ng kalsada sa Sitio Tikitik, Barangay Bontoc Ili, Bontoc Mountain Province ngayong Biyernes dahil sa pagguho ng mga bato at lupa. Sa cellphone video na kuha ng isang residente, makikita ang pagguho ng mga bato at lupa sa naturang lugar. Ayon sa MDRRMO ng Bontoc, lumambot ang lupa sa gilid ng bundok dahil sa walang tigil na pag-ulan na dulot ng habagat kaya gumuho ang mga bato at lupa patungo sa kalsada. Dahil dito, pansamantalang ipinatutupad ang bukas saradong daloy ng trapiko sa naturang bahagi ng kalsada bilang pag-iingat sa mga motorista at iba pang dumaraan. Samantala, umabot sa hanggang tuhod ang baha sa 13 barangay sa bayan ng General Tino, Nueva Ecija dahil pa rin sa malakas na pag-ulan na dala ng habagat. Sabi ng MDRRMO ng General Tino, pinasok na ng baha ang ilang bahay at establishmento, partikular ang mga lugar na malapit sa mga sapa. Wala namang naiulat na kailangan lumikas dahil sa pagbaha. Sinuspindi ngayong Biyernes ang klase sa lahat ng antas sa buong lalawigan ng Nueva Ecija bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi! Pinatitiyak sa NGCP ang sapat na supply ng kuryente lalo na ngayong may habagat at mga bagyo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
3: Jeffrey, pinasisiguro ni Senate President Vin Gatchalian sa National Grid Corporation of the Philippines at mga distribution utility sa buong bansa ang katatagan at kahandaan ng power grid kasabay ng mga masamang lagay ng panahon. Ang panawagan ng Senate President ay kasunod na paulit-ulit na pagkakaproblema ng grid at binigyan diin ang patuloy ng mga red at yellow alert dito ng nakaraang mga habagat dahil sa pagkasira ng mga planta at mataas na demand sa kuryente. Git niya, hindi dapat hanggang pagtugon lamang ang paghahanda. Kailangan sapat ang katatagan ng power infrastructure para maiwasan ang matagal ang pagkawala ng kuryente. Binanggitigat siya niya ng Electric Cooperatives Emergency Resiliency Fund Act na kanyang iniakda bilang halimbawa ng isang panukalang nag-aasa sa mga kooperatiba ng kuryente na magpatupad ng mga plano para sa katatagan upang maging handa at makatugon sa mga sakuna at emergency. Dapat anyang tiyaki ng NGCP at ng mga distribution utility na hindi sila o handa sila sa malalakas na ulan, pagbaha at malalakas na hangin na karaniwang nararanasan tuwing panahon ng bagyo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Palasyo may hamon kay Congressman Paolo Duterte kasunod ng aligasyong sentro ng anomalya sa flood control projects ang Davao City. Balita mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
4: Jeff, hinamon ng Malacañang si Davao PP Senator Paolo Duterte na ilabas ang mga dokumento magpapatunay na nakompleto ang lahat ng flood control project sa Davao City sa ilalim ng kanyang pamumuno noon bilang alkalde ng lungsod. Ito'y matapos sabihin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na tila epicenter ng korupsyon sa flood control projects ang Davao City kasunod ng mga naranasang pagbaha sa lungsod sa mga nakalipas na buwan. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, dapat noon pa inilabas ng kongresista ang mga dokumento at tuweba. Lalo't inimbitahan naman siya ng Independent Commission for Infrastructure o ICI pero hindi niya sinipot. Binigyang diin naman ni Castro na mahigpit na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng lugar sa Pilipinas na nabiktima ng mga pagbaha matapos ipunto ni Duterte na mas marami pang lugar sa Luzon ang lubog pa rin sa baha kaya hindi patas na bansagang epicenter ng flood control corruption ang Davao City.
5: Siyang hinahanap at that time ng CIC ng ICI. At wala naman siya sumimiti. Mas maganda po kung nasumiti niya to, mas nakatulong. Kasi makikita siguro na 10 taon na walang dredging sa Davao City.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Thank you, Christian Yosores. Sa iba pang balita, 2 pa ang nadagdag ngayong araw na namatay sa leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Dumami rin ang kaso ng dengue at influenza-like illness. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
6: Jeff, nakapagtala ng 54 na bagong kaso ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila ngayong Biyernes, August 28. Batay sa datos ng lokal na pamahalaan ng Maynila, nasa kabuuang 455 kaso na ng leptospirosis ang namonitor sa lungsod mula Enero ngayong taon. Ngayong araw, 2 rin ang nadagdag sa death toll, kaya lumobo na sa 23 ang bilang na nasawi dahil sa sakit. Bukod dito, nakapagtala rin ng 27 bagong kaso ng dengue, kaya umabot na sa halos 2,500 ang nagkaroon ng dengue sa lungsod. 22 bagong kaso ng influenza-like illness naman ang naitala sa Maynila, habang wala naitalang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at iba pang respiratory disease. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sa Baguio, umabot na sa 4 ang namatay dahil sa leptospirosis. Sinabi sa DZMM ni Baguio City Health Services Office Head Dr. Celia Flor Brillantes na pinakahuli dito ang naitala noong August 17. Pero hindi anya residente ng lungsod ang biktimang transient lang, kaya posibleng hindi sa Baguio nakuha ang sakit.
7: within 24 hours. Minsan lang po sila lumusob, so 2 capsules kaagad po ng doxycycline. Pero pag medyo tumagal ng konti, ng 3 to 5 days silang lumusong sa baha, ganun din po yung medyo tatagal din ng konti ang ating pagbigay ng prophylaxis. Pero pag talagang trabaho na nila yan, kailangan uminom po sila ng doxycycline until the time na hindi po sila lumulusong sa baha.
0: Dengue outbreak idineklara sa Bohol. Mahigit 20 napaulat na nasawi sa sakit sa nakalipas na 3 linggo. Balita hatid ni Ari Perez. Ari.
8: Ikinaaalarma ng pamahalang panlalawigan ng Bohol ang bilis na paglobo ng mga kaso ng dengue at bilang ng mga nasawi. Ayon kay Governor Aris Amuntado, mula Enero hanggang Agosto, umabot na sa mahigit 1,800 ang tinamaan ng sakit sa probinsya, kung saan 21 na ang namatay sa huling 3 linggo. Sa pagdeklara ng outbreak, inatasan ang lahat ng LGU na ipatupad ang strategiya para masugpo ang mga lamok na nagdadala ng sakit. May reactivation din ng local Dengue Task Force at ng Aksyon Barangay Kontra Dengue, habang nagtalaga na rin ng dengue fast lane sa lahat ng lungsod at bayan sa lalawigan na lalaanan ng pondo. Bubuhayin na rin ang Anti-Dengue Task Force sa probinsya. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez. Patay ang 6 na katutubo at 3 pa ang nawawala nang tumaobang sinasakyang bangka sa Barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Sinabi sa DZMM ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, pauwi na sana ang mga AITA matapos magpabakuna sa health center nang tumaob ang bangka dahil umano sa biglang paglakas ng hangin at alon sa bahagi ng Mapanuepe Lake. Pero sinisilip din ang overloading sa posibleng dahilan ng trahedya. Hawak na ng mga pulis ang operator ng bangka na posibleng maharap sa reckless imprudence resulting in multiple homicide. Bukod sa operator, may 3 pang nakaligtas sa insidente.
1: Habang pauwi na po sila dito sa may sitio Lumibaw, according po doon sa mga survivors po natin, ay naka-encounter daw po sila nang bigla ang paglakas ng hangin at malakas na alos. Yan din po ang initingnan po natin angulo kung ito pong water bangka ay meron pong kapasidad na magsakay po ng 13 na pasahero.
0: Critical naman ng lalaking senior citizen at 2 anak matapos sumabog ang tangke ng LPG sa loob ng kanilang apartment sa Barangay Bagbagin sa Valenzuela City. Sa lakas ng pagsabog, natumba ang nakaparadang motorsiklo sa labas at nagtalsikan ang mga gamit. Damay rin ang katapat na bahay na nakalas ang grills. Sinasabing sumabog ang tangke ng gamitin ng biktima, saka sumiklab ang sunog. Patuloy na ginagamot sa ospital ang mga biktima, habang patuloy na iniimbestigahan rin ang insidente. Sa Valenzuela pa rin, sumiklab ang sunog sa bodega sa Barangay Lingunan kagabi. Umabot ang sunog sa 3 alarma at naapula makalipas ang mahigit 2 oras. Wala namang nasaktan sa insidente. Isa ang patay sa sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Sinasabing tumalon sa 3 palapag ng kanilang bahay ang 23 anyos na babae nang sumiklab ang sunog. Pero bumalik pa umano ang biktima sa nasusunog na bahay at hindi na nakalabas. Patay naman ang magkapatid sa sunog na sumiklab sa Barangay Barsinaga, Nauhan, Oriental, Mindoro. Sa ulat ng lokal na pamahalaan, natagpuan sa kwarto ang mga biktimang 7 at 11 anyos na magkayakap, kasama ang alagang aso na nasawi rin sa sunog. Sugatan naman ang kanilang lolo matapos tumalon sa bintana habang nakaligtas ang 4 nilang pinsan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pero sinisilip na posibleng sumiklab ito dahil sa extension wire kung saan nakasaksak ang clip fan. Sugatan ng 22 anyos na motorcycle rider matapos sumemplang dahil sa nag-counterflow na jeep sa Cainta, Rizal. Nakuhaan ng CCTV ang pag-counterflow ng jeep hanggang sa tuluyang mawalan ng kontrol sa manibela ang driver. Agad namang nakatalon ang sumemplang na rider bago nakalagad ng jeep ang kanyang motorsiklo hanggang sumampa ito sa gutter. Nagkaareglo na ang rider at driver ng jeep. Kontratado na po bukas ang special election sa Dasmariñas City, Cavite para sa nabakanting pwesto ni dating Congressman Kiko Barsaga. Balita mula sa COMELEC, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ross. Steve.
9: Jeff, ayon nga kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na-deploy na ang lahat ng election paraphernalia kabilang ang mga balota sa Dasmariñas City Treasurer's Office. Wala rin anyang pangamba pagdating sa seguridad dahil bukod sa naranatiling tahimik ang sitwasyon, wala rin may talang election-related incident at walang nakitang nagkalat na election material sa mga kalsada. Dinimog ni Garcia ang mga butante ng pumoto, lalo at amayana siyang karaniwang mababa ang voter turnout tuwing nagkasagawa ng special elections o plebisito. Magkakaroon din ng early voting hours para sa mga senior citizen, persons with disabilities o PWD at mga buntis mula alas 5 ng hanggang alas 7 ng umaga. Mula alas 7 ng umaga naman hanggang alas 3 ng hapon, maaaring bumoto ang lahat ng rehistradong botante. Samantala ngayong araw, ipinagbabawal ang pangapan niya, pagbebenta, pagbili at pagkonsumo ng anak dahil sa umiiral ng liquor ban. Target ng COMELEC na may proklama agad sa madaling araw ng Linggo, August 30, ang mananalong kandidato na papalit kay Barsaga sa Kamara. Yan ang palitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrols sa DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Russ. Lumalabas na hindi bullying o anumang school-related conflict ang motibo sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. Sa video statement, sinabi ni University President Father Arnold Andal na walang ebidensya sa bullying, disciplinary concerns, interpersonal conflict o school-related grievance ang motibo sa pag-atake. Wala rin anyang nakitang ebidensya na conspiracy o may pagkasabwatan sa pag-atake batay sa investigasyon ng pulis. Samantala, magpapatupad naman ng universidad ng mas mahigpit na safety measures, kabilang ang mas mahigpit na inspeksyon, gate control at pagdaragdag ng security personnel at equipment para hindi na maulit ang insidente. Humingi rin ng kooperasyon si Father Andal sa Ateneo community dahil sa mas mahigpit na hakbang. Inaasahang magbabalik na ang klase sa Ateneo de Zamboanga University sa susunod na linggo. Gagamit na ng National ID ang online game platform na Roblox para sa user verification. Sinabi sa DZMM ni DICT Secretary Henry Aguda na magpapadala ng team ang Roblox sa susunod na linggo para makipag-ugnayan sa Philippine Identification System o PhilSys. Inaasahang sa Oktubre, integrated na ang Roblox sa PhilSys, kaya mas mahigpitan na ang age at user verification sa gaming platform. Ang Meta naman, nangako rin ng paghihigpit sa user verification. Pero ipinaubaya na ng kalihim sa kumpanya ang pag-aanunsyo ng mga hakbang. Tatanggalin na rin ng Roblox at Meta ang mga dummy at unauthenticated accounts sa kanilang mga platform.
10: Dalawa yung mechanism natin ngayon for age verification. No? Meron sila yung AI na titignan yung facial picture ng bata. Tapos magbibigay ng estimate pa ng edad. Yun, pinita nila sa amin, nakumbinsi naman kami. Yung kay Meta, marami po silang i-announce at matutuwa po yung mga magulang sa atin dahil mukhang seryoso na ngayon si Meta.
0: Para sa isang historian sablay na ihambing ang paggamit ng mga alyas ng mga bayanin noon para ikatwilang legal ang paggamit ng alyas o pangalang nakatanggap ng confidential funds na tinalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng historian na si John Ray Ramos, patatawag itong malinformation o paraan ng paggamit ng facts o totoong impormasyon sa maling konteksto o dahilan. Inatikos din ni Ramos na inihalintulad sa mga bayani ang mga lumutang na pangalan sa impeachment court gaya ni na Andy Lim at Mary Grace Piatos na hindi pa napatutunayan kung totoong tao sa likod ng mga intelligence operations.
11: Parang sinubukan na iligaw tayo sa ano ba dapat. Ang next question dapat dyan is kung talagang mga tao talaga ito na involved sa intelligence at nagamit ito sa actual na intelligence operations. Na, pero pag binring up mo yung mga bayani na galing sa ibang panahon, iba na yun.
0: At susunod, mahigit 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection iniimbisigahan sa posibleng pagkakadawit sa slot for sale scheme. Piso sumadsad pa, nagbuka sa 62 levels sa morning trading. Tumutok lang dito sa Headline Ngayon!
12: Headline Ngayon! Basta AM-DZMM! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
13: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
14: kailangan ng gabay na maasahan.
13: Ako po si Master James Alejandro.
14: At ako naman po si Ate Nems Turla.
12: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
13: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
12: Kaagapay sa kalusugan tuwing Sabado alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
15: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
12: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver, subalit hindi ka naman manginginom?

0: Headline ngayon!
1: Oras po natin, 12.23, sumadsad na sa 62 level pesos ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong morning trading. Nagbuka sa 62 pesos and 5 centavos ang halaga ng piso, na sumadsad pa sa 62 pesos and 25 centavos sa intraday trading. Kahapon nagsara ang palitan sa 61 pesos and 88 centavos kada US dollar, na panibagong record low at pinakamababa sa kasaysayan. Mahigit 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan sa posibleng pagkakasangkot sa slot for sale scheme. Balita mula sa Camp Grame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
2: Jeff, kasunod ang pagkakaaresto sa isang tauhan ng BSP sa Labarzon dahil sa pagkakadawat sa slot for sale scheme sa Pampanga, iniuwi sa DILG Secretary John Vicramulia na aabot sa higit 200 BSP personnel ang kadalang iniimbestigahan kaugnay sa kaparehong katiwalaan. Ayon sa kalihim, sakop ng investigasyon ng mga regional director at mga head ng major unit ng kawarihan sa buong bansa. Lumabas sa inisyon ng investigasyon na abot sa 100,000 to 800,000 pesos ang sinisingil umano ng mga dawat na personnel sa kanilang mga bibiktamhing aplikante kapalit ng kasiguraduhang may papasok ang mga ito sa BFP. Aminado naman ang kalihim na malalim ang kanilang kailangan silipin para mapanagot ang lahat ng mga tiwali sa hanay ng Bureau of Fire Protection. Pero ipinangakong sa loob ng 6 na buwan ay mareresolba nila ang malawak na korupsyon sa naturang ehensya. Babala niya sa mga tiwaling opisyal ng BFP.
3: Again, I admire you. I am serious that I will go after all of you. Hindi ako matitigil na makulong ko yung lahat matagal sa servisyo at kung ano man kasama na ipatong sa inyo, ihatong sa inyo ng batas, ay hindi po matitigil. We will leave this organization.
2: Ang tinig ni DILG Secretary John Vicramulia, yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Bukod sa tinapay at gulay, pwede na rin pong ipalit ang mga plastic at bote para sa isda. Iyan ang idinagdag sa programa sa Barangay Daang Bakal sa Mandaluyong City kontra basura. Sinabi sa DZMM ni Kapitan Richard Basig na sinimulan na nila ang programa noong pandemya at ipinagpatuloy hanggang ngayon. May sariling hydroponic ang barangay hall kung saan itinatanim ang mga bok choy at lettuce, habang may fish farming din kung saan inaalagaan ang hito at tilapia para pangpalit sa plastic.
4: Dito sa amin sa barangay, we make sure na makukuha namin yung mga plastic na isa, dalawa, at pinapalitan namin ng tinapay. Wala po siyang limit kahit isa o dalawa. Kung wala kang plastic, bibigyan ka pa rin ng tinapay. Pero we make sure na next week, pagpunta namin, nag-iipon na yung mga bata, matanda.
1: Nananatiling palaisipan sa consumer mula Caloocan kung paano lumobo sa higit 2 milyong piso ang kanyang bill sa kuryente. Kwento sa DZMM ni Alias Duna, 2023 nang palitan ang metro sa kanilang bahay, saka biglang tumaas sa 2.7 million ang bill na mas mataas kumpara sa 5,000 pesos na kadalasang binabayaran nila kada buwan. Agad naman nilang inapela ang lumobong bill at ayon sa Meralco, tampered o pinakailaman ang kanilang metro. Nanindigan si Elias Duna na hindi babayaran ang bill at plano na rin itong dumulog sa Energy Regulatory Commission.
5: Sabi ko kay mama, 2 million? Baka typo lang. Diyos ko, 60 square meters lang po ang bahay namin. Wala pong paliwanag, 2.7 po agad. Sinabi na po na tapos na daw yung investigation. Final na po yung 2.7. Kaya sabi ko kay mama, hindi tayo papayag. Papa-attorney natin to. Yung mga electric issue lang sa bahay namin, hindi namin magawa. Paano pa kayang pag-tamper ng metro namin?
1: Depensa naman ng Meralco, bahagi ang paniningil ng anti-pilferage campaign para mabawasan o mawala ang pagnanakaw sa kuryenteng napupunta sa system loss charge na binabayaran ng lahat ng consumer. Sa labas ng bansa, mahigit 400 na ang patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet. Puspusan naman ang paghahanap ng rescue team sa higit 1,400 pang nawawala sa flash flood na sinabayan din ng landslide at mudslide. Ayon sa US Geological Survey, glacial collapse ang sanhi ng flash flood na halos bumura sa mga bayan at mga gusali sa Nepal. Sinasabing

0: climate change ang sanhi ng pagkatunaw ng mga glacier. Sa sports, muling nagdiwang ang Philippine Athletics matapos makasikwat si Olympian pole vaulter EJ Obiena ng pwesto sa susunod na World Championships. Nalampasan ni Obiena ang 5.90 meters sa world class meeting sa Zurich, Switzerland, kung saan niya naitala ang ikalawa niyang pinakamataas na talon ngayong season. Samantala, hindi naman pinalad si Pinay tennis champ Alex Ayala sa Stars of the Open Exhibition Match sa Amerika. Tinalo si Ayala ng kanyang kaibigang si Iva Jovic sa US Open sa score na 3-6.
1: Showbiz ngayon!
2: Showbiz ngayon!
0: Wagi sa international stage si Angelica Pangariban at iba pang kapamilya shows sa Content Asia Awards na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nasungkit ni Angelica ang bronze for Best Female Lead para sa mystery thriller series na The Silent Noise. Kinilala naman ang Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre bilang silver for Best Feature Film or Telemovie Made in Asia. Habang silver for Best TV Format Adaptation naman ang seryeng It's Okay to Not Be Okay ni na Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Excited na rin ang netizens na i-welcome sa outside world si Baby Morada na first baby na mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada. Kasunod ito ng Instagram post ni Alex na may caption na mamimiss niya ang kanyang preggy era. Hinihintay ngayon ang kumpirmasyon na mag-asawang Alex at Mikey. At yan ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Herdaez hanggang sa Lunes. Susunod na ang MMK Between Episode 1.
1: Headline ngayon! Ito po ang BZMM!

0: si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Enchang, kamusta na ang tatay mo?
3: Eh, ayun. Nasa ICU pa rin.
2: Eh, sabi ng doktor, ano raw ang sakit ng tatay mo?
3: High blood pressure daw eh. Biglang tumaas ang presyon niya, kaya nagkumbulsyon.
2: Ganun ba?
3: And so, nag-aalala ako sa tatay ko. Paano kung hindi na siya makarecover sa stroke niya?
4: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
5: Iniwan natin ang ating kabanata sa bahaging sumama ang pakiramdam ni Zenon na sinundan ng pagkukumbulsyon at pagkatapos ay nawala ng ulira. Gayon na lang ang takot ni Enchang sa nakitang sitwasyon ng ama. Mga kapamilya, narito ang pagpapatuloy ng kasaysayan ni Enchang na pinamagatang Bituin. Dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM, agad naming isinugod si tatay sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa doktor, biglang tumaas ang kanyang presyon na siyang dahilan ng pagkakaroon niya ng seizure disorder.
3: Lola?
6: Bakit?
3: Eh, baka gusto niyo pong umuwi muna para makapagpahinga po kayo. Sige na po, ako na pong bahalang magbantay kay tatay.
6: Ah, oh, na. Pagod ako, tinaantok na.
3: Sige na po, Lola.
6: Sige. Bukas na lang ako babalik para magdala ng pagkain mo at gamit ng tatay mo.
3: Opo.
6: Antok na ako. Sige. Diyan na.
3: Diyos ko po. Tulungan niyo naman po yung tatay ko. Iligtas niyo po siya. Para niyo nang awa. Pagalingin niyo po siya.

0: Baring Tarsen.
1: Ah, ikaw pala sa...
0: Balita ko na, sa ospital si Senor.
1: Oo. Sa sobrang pang-aabuso sa katawan niya.
0: Ay,
1: tuloy, na-stroke.
0: Yan lang nga ba sinasabi ko eh? Kasi naman may katigasan din ang kukote niyang anak mong yan.
1: Ay, sinabi mo pa. Hindi na nga nakakatulong eh. Nagkasakit pa. Dagdag pabigat.
0: Okay, pagpasensya mo na. Tutalay ka sa isang anak mo naman yon. Matitiis mo ba yun?
1: Matitiis ko? Kasi pagod na ako eh.
2: Enchang, kumusta na ang tatay mo?
3: Eh, ayun. Nasa ICU pa rin.
2: Sabi ng doktor, ano raw ang sakit ng tatay mo?
3: High blood pressure daw eh. Biglang tumaas ang presyon niya, kaya nagkumbulsyon.
2: Ganun ba?
3: And so, nag-aalala ako sa tatay ko. Paano kung hindi na siya makarecover sa stroke niya?
2: Akala ko ba, hindi ka nawawala ng pag-asa. Akala ko maganda pa rin ang focus mo sa buhay kahit napakabigat ng dinadala mong problema.
3: Iba ito, Enzo, eh. Iba to.
2: Labas muna tayo ng ospital.
3: Ha? Eh, bakit?
2: Maraming bituin sa langit. Mag-wish ka. Mag-wish tayo. Para sa tatay mo.
4: Sa pagkakasakit ni tatay, naging dagdag na pabigat kay Lola ang pambayad sa ospital at pambili ng mga gamot nito. Naramdaman kong lalong tumindi ang galit na daladala niya sa kanyang dibdib.
3: Itay? Itay?
5: Tensya.
3: Salamat at nagising na kayo.
5: Ma'am, ako, nandun.
3: Nasa ospital po kayo, itay.
5: Ospital?
3: Opo.
5: Ma'am, anong nangyari sa akin?
3: Na-stroke po kayo, itay.
5: Ganun ba? Ma'am, dinala niyong baon dito sa ospital. Saan tayo kukuha ng pambayad dito?
3: Ginagawa na po ng paraan ni Lola.
5: Lola mo? Sigurado ako. Galit na naman sa akin.
3: Huwag niyo na po intindihin yun ni Tay. Ang isipin niyo na lang ay yung gumaling kayo kagad para makauwi na kayo sa bahay natin.

0: Heads up. Oh, kararating mo lang buhat sa eskwela. Eh, bakit mo paalis ka uli?
1: Eh, sandali lang po ako, Chong. Balita ko kasi nailabas na ron ang ospital si Mang Sinon. Bibisita lang po ako sa kanya.
0: Sinon nga bang dadalawin mo? O si Enchang?
1: Chong, si Mang Sinon po talaga.
0: Hindi ba dumalaw ka na sa kanya nung nasa ospital pa? Eh, bakit dadalaw ka uli?
1: Chong, kasi...
0: Sa, hala. Bahala ka na nga. Hindi ka rin naman paaawat eh. Sige, laan na.

0: Tay, eto po o. Kumain muna kayo. Pagkatapos, inumin niyo itong mga gamot niyo.
1: Gamot na naman. Mga kasawa na. Mapayad na lalamunan ko at dela sa kainom ng kung ano nung klaseng mga gamot na. Ayaw na, ayaw na.
0: Tay, hindi po pwede. Hindi pa naman kayo masyadong magaling. At saka, yung isang klase rito, maintenance niyo po yun.
1: Anong maintenance?
0: Yung bang habang buhay niyo na pong iinumin.
1: Ano? Ayoko, Enza, ayoko.
0: Itay, huwag na po kayong tumutol. Dahil doctor's prescription po yan. At saka, ipinagbawal din na sa inyo yung sobrang alak.
1: Sobrang doktor yan. Yan, pakilamero.
0: Tay, makinig naman po kayo sa mga sinasabi sa inyo ng mga doktor. Eh, para rin naman po sa inyo yun eh.
1: Oo na. Sige, sige, sige na.
0: Oh, ito po oh. Ito na. Kain na po oh. Gusto niyo po ba? Subuan ko na lang po kayo ha, Tay?
1: Eh, tsang ano ba? Ba't itong ginagawa mo sa akin? Hindi na ako batang musmus mo.
0: Itay, huwag naman po kayong magalit. Eh kasi baka mamaya tumaas na naman po yung presyon ninyo eh.
1: Pwede mong pagalitin. Huwag akong gawing bata o isang matandang inutin. Hindi ba ako ganon? Naintindihan mo? Kaya ko ba ang sarili ko? Kaya ko ba ang tiyan?
2: Magbabalik ang Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrena at DZMM Teleradio.
2: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: MMK sa DZMM.
5: Sa gitna ng mga problema, naging positibo pa rin ako. Matyaga akong inalagaan si tatay. Wala akong kahit na anong reklamo. Hindi ako dumain sa lahat ng hirap na dinaranas ko.
6: Hi, Enchong!
0: Ay, Nencho, ikaw pala.
6: Saan ang punta mo?
0: Ay, dito lang, sa drugstore. Naubusan kasi ng gamot si tatay eh. Eh, ikaw, anong ginagawa mo rito sa kanto?
6: Ah, ako? Wala lang. Hinihintay ko lang si Enzo kasi may usapan kami.
0: Ah, ganun ba?
6: Alam mo, botong-boto sa akin ang Chuberto niya. At saka sobrang bait niya sa akin.
0: Eh, mabait naman talaga si Mang Berto eh.
6: Ha? Ibig mong sabihin, mabait din siya sa'yo? Balita ko, pinadidistansya niya sa'yo si Enzo eh. Kasi ayaw niya makipag-bonding sa'yong pamangkin niya. Kasi ayaw niya sa pamilya ninyo eh. At ayaw niya sa'yo. Ay, siya nga pala ha. Advice ko lang sa'yo, Enchang. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo kay Enzo. Dahil hindi naman kayo pwede. Talagang hindi.

0: Bakit niyo po tinabig yung mga gamot niyo? Natapon po tuloy.
1: Pilit mo ba kasi binainom sa akin yan? Eh, sawan-sawa na nga ako.
2: Nako, ewan ko ba dyan sa anak mo? Sobrang kulit, nakakabwisit.
0: Eh, pero Lola, hindi po pwede. Maintenance po ni tatay ito eh.
2: Aba, eh kung ayaw niya, eh huwag mong ipilit. Ano ka ba?
0: Eh, kayo naman ang hindi ko maintindihan eh.
2: Anong sinabi mo?
0: Nahihirapan na akong intindihin kayo. Pareho kayo, itay, Lola! Lahat ng mga ginagawa ko para sa inyo, dahil mahal ko kayo. Dahil gusto kong mapalapit ako sa puso nyo. Dahil gusto ko ring mahalin nyo ako. Pero ano itong ginagawa nyo sa akin? Inarurusahan nyo ako. At sa totoo lang, ang dami nyong pagkukulang sa akin, tiniis kong lahat yun. Dahil umahasa ako na magbabago rin ang pagtingin nyo sa akin. Namamahalin nyo rin ako. Pero siguro, hindi na ako dapat maghintay at umasa. Dahil hindi na mangyayari yung hiling ko. Hindi na! Hindi na!
2: Aba, Ay, Enchang!
3: Alam kong hindi tama na ipamukha ko kina tatay at lola kung gaano kalaki ang naging pagkukulang nila sa akin. Pero siguro, tama lang na magising na sila mula sa kanilang pagkakamali.
4: Enchang! Enchang!
2: Wala si Enchang si
4: Saan siya nagpunta, inay?
2: Ewan ko. Basta hindi pa siya umuwi mula kanina.
4: Saan kaya siya nagpunta?
2: Aba, anong malay ko? Teka nga, may kailangan ka ba?
4: Eh, hingi lang sana ako ng tubig eh. Hindi ko pa naiinom itong gamot ko.
2: Ah, sandali lang at ako na kukuha.
4: Nay.
2: Ah, bakit?
4: Paano kung tuluyan ang magtampo ang anak ko? Paano kung hindi na siya umuwi rito?
2: Ay, nako. Huwag ka mag-alala. Uuwi rin yun.
4: Ay, sana nga. Hindi siya dapat maglayas. Baka siya mapahamak.
0: Mag-expect ng kahit ano mula sa kanila.
5: Enchang, akala ko ba matibay ka? Matatag at hindi magpapa-apekto sa mga nangyayari.
0: Diba ginawa ko naman yun? Pero sa ngayon, hindi ko na kaya. Pagod na akong umasa at maghintay sa wala.
5: Gusto mo, samahan ulit kita mag-wish?
0: Ayoko na, Enzo. Ayoko na.
5: Enchang, huwag kang susuko.
0: Enzo.
5: Gabi na. Halika na. Iatid na kita sa inyo.
0: Hindi! Ayoko pang umuwi. Ayoko pang humarap kila tatay at lola.
5: Sige, halika na.
0: Chan!
5: Dumulong muna sa amin.
0: Hindi pwede. Galit sa akin ang Tia Berta mo, hindi ba?
5: Akong bahala. Halika na.
6: Magbabalik ang Maalaalam Mo Kaya sa DZMM. Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
8: at tamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
8: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
8: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
10: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV Audience Measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
6: Basta AM, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Maalaala mo kaya sa DZMM.
3: Tanging si Enzo ang naging takbuhan ko, kasama at karamay. Dahil kahit minsan, hindi niya ako iniwan.
11: Enchan, halika na. Subay ka na sa albusal.
5: Enchan, kaya na tayo.
11: Sige na, huwag ka na mahihiya. Ito talaga hindi naman masabi na eh. Hingin, upo na.
12: Salamat po.
11: Enchan, ano ba ang plano mong gawin?
12: Siguro po, uuwi na po ako sa amin.
5: Sige, Enchan. Pagkatapos natin mag-almusal, ihahatid kita sa inyo.
11: Tayong dalawa mag-ahatid sa kanya, Enzo.
5: Chong?
11: Sige, Enchan. Maayos ka namin ihahatid sa inyong bahay, ha? At para makausap po na rin ang masinsina ng tatay at lola mo. Enzo, halika na. Eh, maglakad na lang tayo pa uwi. Total, malapit lang naman nga sa atin eh.
5: Nga po. Lechong, ano po bang sinabi niyo sa tatay ni Enchang?
11: Eh, kung ano ang tamang sabihin at kung ano ang dapat niyang marinig.
5: Po?
11: Eh, kasi kawawa naman ang anak niya. Hindi na bang tamang tinatrato niya ito na parang ibang tao. Eh, sana nga maging maganda ang resulta ng ginawa kong pagkatok sa puso niya bilang ama kay Enchang.

0: Sinon, alam ko gising ka. Kausapin mo ako.
1: Nay, pasensya na ho. Hanggat maaari ayokong kausapin kayo kasi baka mag-away na naman tayo.
0: Ha?
1: Pwede ho ba? Ganun naman tayo noon pa. Kahit kailan, hindi na tayo nagkasundo. Aminado naman akong kasalanan ko eh. Kasi maaga kong sinira ang kinabukasan ko. Nagpabaya ako sa pag-aaral, maaga akong nag-asawa, at imbis na harapin ko ang obligasyon sa pamilya ko, puro bisyo ang inatupag ko. Nagkahiwalay kami ng ina ni Enchang dahil hindi na niya nakahaya pang makisama sa isang walang kwentang padre de pamilyang tulad ko. Mula nga noon, kayo nagpasa ng lahat ng responsibilidad na dapat ay akong umako. Siguro nga wala akong kwenta. Wala akong kwentang anak sa inyo. Wala akong kwentang asawa kay Sita. At lalong wala akong kwentang ama kay Encha. Sa kabuuan, talagang wala akong kwenta.
2: Pati yung mga gamot na iinumin nyo. Ilalapag ko na lang po rito sa ibabaw ng mesita.
1: Salamat, anak.
2: Sige po, tay. Kumain na po kayo.
1: Anak. Pasensya ka na sa tatay, ha? Hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Pero babawi ako, anak. Pangako.
2: Itay.
1: Payakap nga sa anak ko. Anak, magpapagaling ako, magpapalakas. Alam kong hindi pa huli ang lahat. Patutunayan ko sa iyo na pwede pa rin akong maging isang mabuting ama.

0: Lola, aalis po muna ako.
1: Saan ka pupunta?
0: Eh, magpabarker po muna sa paradahan.
2: Hindi. Hindi, huwag mo nang gawin yun. Kadalaga mong tao, nakikihalubilo ka sa mga lalaki roon. Dito ka lamang.
0: Eh, kasi po malapit na pong maubos yung gamot ni tatay.
2: Ako ang bahala. Basta dumito ka lamang. Baka mamaya eh, papahama ka sa ginagawa mo. At ayokong mangyari yun sa'yo.
0: Lola?
2: Dito ka na lang, apo. Dito. Alagaan mo na lamang ang tatay mo.
3: Sa kauna-unahang pagkakataon, niyakap ako ni tatay. Sa kauna-unahang ding pagkakataon, umiyak sa akin si Lola. Naramdaman ko, parang binuhusa ng malamig na tubig ang puso ko. Biglang naglaho ang naipong hinanakit dito.
4: Enzo, sabay na tayong pumasok.
5: Sorry, Menchu.
4: Huh?
5: Dadaanan ko pa kasi si Enchang.
4: Ano? Bakit?
5: Sasamahan ko kasi siya mag-enroll sa high school.
4: Mag-aaral uli si Enchang?
5: Oh, yun ang gusto ng tatay at lola niya. Natapusin niya ang high school.
4: Aba, milagro! Bakit bigla yatang bumait sa kanya mga kontrabida niyang kasama sa bahay?
5: Eh, namulat lang sila sa katotohanan na malaki ang naging pagkukulang nila kay Enchang. Kaya yun, gusto nilang bumawi.
4: Well, okay. Sige na, samahan mo na si Enchang. At pakisabi sa kanya, good luck!

0: yan? Enrolled ka na.
1: Enzo, parang hindi pa rin ako makapaniwala na mangyayari to sa akin.
0: Na makakapag-aray ka na muli.
1: Oo, at saka sina tatay at lola, nararamdaman kong sincere talaga sila na maging close na kami.
0: Eh, siyempre naman, kadugo ka nila eh.
1: Ang bait-bait talaga ni Papa Jesus.
0: At ang ganda ng stars mo.

0: kakaibang kulay at buhay ang aking pananaw. Hindi man natupad ang pangarap kong maginhawang buhay, may isang mahalagang hiling akong ibinigay ng Diyos. Ang pagmamahal ng aking ama at ng aking lola. Sa ngayon, buo na ang relasyong pampamilya na ang akala ko ay hindi ko na malalasap. At buo pa rin ang magandang pagsasamahan namin ni Enzo. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ensya. Totoong libre ang mangarap, pero kailangan din nating mamuhunan kung nais nating ito ay matupad. Gayunman, kung sakaling ipagkait ito sa atin ng pagkakataon, may panahong ito ay ibabalik sa atin sa ibang anyo at anggulo. Ito pong muli si Charo Santos. Magandang hapon po, kapamilya.
1: Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay kalahating minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Para sa grupo ng mga commuter, dapat kanselahin na ng gobyerno ang concession agreement sa Light Rail Manila Corporation dahil sa palpak na serbisyo sa LRT 1. Ito'y matapos mistulang ulanin ang loob ng tren dahil sa baradong aircon drainage. Sinabi sa DZMM ni Paracommuters Network convener Nanoy Rafaela na hindi sulit ang ibinabayad ng taong bayan sa kapabayaan ng private operator. Gate ng grupo, dapat kastiguhin ng Department of Transportation ang pamunuan ng LRMC at hindi dapat ituring na isolated ang insidente.
4: Ang masabol namin dyan, talagang kanselahin na ng gobyerno yung concession agreement dito sa LRMC. Naman talaga tayo nakukuhang significant improvement. Sa tingin namin talaga ay hindi sulit yung ibinabayad ng taong bayan dito sa privatized operations na pagkabulok-bulok naman.
3: Sa ibang balita, PNP target gumamit ng mga body cam na mayroong artificial intelligence o AI. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene?
5: Inihanda na ng Philippine National Police ang mga unit at tauhan nito para sa pagpakalat ng mga bagong body-worn camera na may AI. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatos Jr., mas mapapalakas pa ng AI-enabled body cameras ang kapabilidad ng pulisya sa documentation nito sa kanilang police operation ng may malino at mas reliable na video footage. Malaki rin anya ang itulong ito sa investigasyon, pagpreserba ng ebidensya at pagpapanagot sa mga salarin sa krimen. Sa ngayon, nakapag-bid out na ang para sa procurement ito ang PNP at inaasahang may mga karagdagang kamera na bibilhin. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
6: Hello Attorney!
2: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
0: Isang napakagandang Biyernes ng hapon po, Attorney Noel Del Prado, kasama ang kanyang napakagandang at napakasipag na partner, Liza Aquino.
7: Na-pressure tayo bigla dun, partner, ha? Kailangan talagang energy pa rin tayo.
0: Kasi sabi ni It's me, Wilotsky.
7: Ano sabi niya?
0: Nasa balitapatan ka raw kanina.
7: Ganyan talaga. Kailangan po natin kumayod kayo para po sa aking anak. But anyway, maraming salamat po, of course, sa opportunity, no? Na makaupo din tayo doon kanina. At ang ganda ng talakayan kanina sa Balita Patan, partner.
0: Mm-hmm.
7: Nakapanayam namin isang historian.
0: Oo, sino?
7: Si Sir John, I think, if I'm not mistaken. Well, ang ganda lang ng mga inputs niya about sa very timely po nating holiday on Monday, National Heroes Day, partner.
0: Yes, partner.
7: So, napag-usapan yung mga aliases behind the dito po sa mga chosen aliases pala ng ating po mga bayani noong kapanahunan ng Philippine Revolution. Mga ganun. Ganda! At nakwento sa amin mga kapamilya, baka hindi kayo nakasubaybay kanina umaga, yung history behind Ninoy Aquino sa
0: Marcial Bonifacio.
7: Oo.
0: Okay.
7: Oo. Ang nakalagay doon sa kanyang sinabi ng historian eh, in-explain niya kanina bakit yun ang pinili. Ang ganda ng mga, ang dami ko natutunan kanina. Sabi ko, ano na lang eh, low lesson na lang kulang for today. Tapos kumpleto na ang araw ko. So, buti na lang nandito ka.
0: Nice.
7: Kumpleto na ang listahan ng mga gusto kong mapag-aralan for today's video. And I'm pretty sure marami sa mga kapamilya po natin, ang paborito talagang matuto pagdating sa batas. Lahat tayo, hindi tayo matatalo pag meron kang kaalaman sa batas,
0: yes,
7: partner. And yun na rin ang takeaway namin dito nung historia na nakausap kanina, partner, na kapag alam mo kasaysayan, alam mo history behind, you know, any milestone meron tayo sa ating bansa, hindi ka agad mabubudol sa present and sa future mo.
0: Yeah.
7: Kasi alam mo yung bigat na mga bagay na pinaglaban na ating pong mga ninuno, ancestors natin, at papahalagahan mo yon para alam mo magiging wise ka sa mga future mo,
0: yeah,
7: mga desisyon. Example na lang, 2028 elections, partner.
0: Yeah.
7: Diba? So, anyway, ngayon, ang pag-uusapan naman natin, may kinalaman naman po dito sa mga not history, but rather yung mga sunod-sunod po na mga insidente, na mga pananakot sa iba't ibang mga lugar ito, iba't ibang institusyon. Mm-hmm. So, maya-maya po, ihimayin po natin yan. But of course, good afternoon po muna sa lahat ng mga kapamilya po natin, mga classmates ko po dyan sa ating Law School Radio. Hello, hello po sa lahat ng mga viewers po natin just sa Sky Cable Channel 26.
0: Hello, hello din po sa lahat ng ating kapamilya worldwide na nakatutok sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
7: At syempre, hello po dyan sa mga nasa labas, sa kalsada ngayon, maulan po. Ingat po tayong lahat. At mga nakikinig pa rin po, rain or shine, dito po sa
2: DZMM. Numero uno sa aksyon.
7: Dito po yan sa Metro 1 Mega Manila, mga kapamilya. Meron din tayong Dear Attorney segment,
0: yes,
7: later kasi Biyernes. At ang ating pong babasahin mamaya ay isang liham mula sa ating sender na pinarusahan dahil palaging late.
0: Pili ko marami
7: sa trabaho. Bato-bato sa langit. Ako, ano kaya magiging sagot ni partner dito sa ating liham later on sa Dear Attorney? But of course, kung kayo po may mga separate pong mga concerns na naisidulog sa aming programa, ay bukas na po ang aming linya para sa inyo.
0: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kaya po,
2: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
6: Hello, Attorney!
7: Sa oras po na 1:07 ng hapon, atin na pong alamin ang ating TGIF lesson.
2: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Alright, nabanggit ko nga po kanina, kaliwat-kanan po ng mga insidente ng pananakot ang natatanggap po ng Philippine National Police ng mga reports mula sa iba't ibang mga lugar. At kagabi nga po ay nabalita rin sa TV Patrol itong mga ilang security concerns sa mga paaralan at iba pa po mga klase ng mga pananakot na kumakalat sa social media na may kinalaman man sa estudyante o may kinalaman po sa ibang mga tao. So ating pong hihimayin ulit ngayon, just a quick refresher lang po, at mukhang tumatapang kasi itong mga taong ito, hindi nila alam na mabigat din pong kanilang pananagutan sa batas, partner. So ano po ba ang mga pwede nating kaso sa mga taong nagdudulot ng takot, partner?
0: Okay, so lagi nating tinitignan ano ba yung mga pananagutan ng mga taong gumagawa nito. So lagi, meron tayong criminal responsibility, criminal na pananagutan, merong civil liability o civil na pananagutan, at kung minsan, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa pamahalaan man o sa isang pribadong opisina, may tinatawag din tayong administrative o administratibong pananagutan.
7: Okay.
0: So dito, partner, halimbawa, kasi karaniwan, pananakot o pagbabanta, akala natin lagi yung threat. Diba? Yung pinag-usapan na rin natin dito sa Hello Attorney, grave threats, light threats.
7: Uh-oh.
0: Hindi natin sinasabi na hindi siya maituturing na threat. Pero karaniwan, partner, kapag sinabi natin grave threat o light threat, yan ay pagbabanta na directed o nakatuon sa isang particular na tao,
7: okay,
0: o grupo.
7: Uh-oh.
0: So halimbawa, kung gusto kitang pagbantaan, di ba, pwedeng, at ito, napag-usapan na rin natin dito sa Law Attorney, pwedeng verbal,
7: opo,
0: pwedeng pasulat, pwedeng digital, pwede ring by gestures, di ba? Yung pag anong tao ba dyan?
7: Paghahamon-hamon, paduro-duro, may mga ganun.
0: Leeg, di ba? Parang yan. Mm-mm. At iba pang mga paraan na nagpapahiwati. Kasi dito, tandaan natin, yung threats directed to a person.
7: Mm-mm.
0: Pero halimbawa, yung tumawag sa isang opisina ng gobyerno, sinabi, may bomba dyan. O, papatayin ko kayong lahat dyan.
7: Kumakalat yan ngayon eh.
0: Yes, partner. So, yung mga ganyan,
7: mm-mm,
0: hindi siya directed sa any particular na tao. Pero, mm-mm, may pananagutan din siya. Hindi man siya, kumbaga, ang grave threats, light threats, ang kumbaga, ang isa sa mga elemento, nakalikha ka ng takot,
7: mm-mm,
0: nakalikha ka ng, kumbaga, tunay na pakiramdam na ang isang tao ay nasa, kumbaga, malapit na panganib,
7: mm-mm,
0: or malapit na panganib. At dito, partner, halimbawa, meron din tayong isang grupo ng mga krimen na ang tinatawag natin alarm and scandal.
7: Ayun, okay.
0: Pero again, mm-hmm, hindi pa rin siya eksakto kasi dito, partner, alam natin kapag pinag-usapan natin ang criminal, kumbaga, criminal offenses or mm-hmm, mga krimen, dapat pasok ka sa definition. Dito kasi, partner, pag tinignan natin yung revised penal code,
7: mm-hmm,
0: sa tinatawag nating alarms and scandal, eh, kumbaga, ito yung mga primary acts, apat na pangunahing gawain na nakapag dudulot ng tinatawag nating alarm. Ano ba yung alarm sa Filipino? Pinakamalapit, nag-aalala,
7: mm-hmm,
0: or nababagabag,
7: mm-hmm,
0: di ba? Nababahala. Yung discharging of explosive, yung malalakas na putok, whether yan ay bomba or pulbura lang, oo,
7: mm-hmm,
0: na ito, sabi, firearms, rockets, firecrackers, or other explosive within a town or a public place na talagang ang makikita mong intention ay mag-cause manakot ng mga tao.
7: Mm-hmm.
0: So, number one. Isa pa, disorderly meetings. Tandaan natin, di ba?
7: Sabihin ng disorderly meetings.
0: Yung nagtitipon-tipon ng mga tao.
7: Hindi kasi I'm asking parang, this kasi parang rally, di ba?
0: Yes, partner, di ba?
7: Naggugulo
0: dyan. Sinasabi natin
7: minsan,
0: dati, karapatan ninyo, malaya kayo, protektado yan ng konstitusyon kung kayo ay
7: maayos.
0: Peaceful assembly.
7: Okay.
0: Peaceably assembled.
7: Okay.
0: Pero hindi, kung maingay kayo, magulo kayo,
7: mm-mm,
0: nagkakalat kayo,
7: nangaharang kayo ng mga motorista,
0: obstruction, mm-mm, kayo, etc.
7: Okay.
0: Hindi po yan. So,
7: that falls under alarms and scandal, partner?
0: Kung disorderly meeting, kasi dito, partner, yung may maingay na offensive sa katahimikan.
7: Okay.
0: Nakakaasar. Halimbawa, karapatan ng mga tao din matulog kung oras na ng tulog. Pero nagkakagulo kayo, maingay kayo dyan, kung ano-ano ginagawa, may kalokohan. Yan, pwede yung alarm and scandal.
7: Okay.
0: So, related yung pangatlong pangunahing pinagbabawal dito. Nocturnal disturbances. Panggugulo sa gabi. So, kumbaga, yung mga nagagala sa gabi o kaya yung ano ba yung nagkakantahan kasi
7: ay,
0: amusement,
7: nagiinuman,
0: pero ang pinarurusahan yung ingay at nakakagambala ng pagtulog ng mga tao.
7: Oh, okay. Okay. Yung mga unreasonable hours na talaga, partner.
0: Ito pa,
7: mga,
0: isa.
7: Mm-mm.
0: Public disturbances while intoxicated. Naglalasing ka na nga, nanggugulo ka pa.
7: Mm-hmm.
0: So, causing any disturbance or scandal. Yung iba, partner, pagka nalalasing, naguhubad, naghahamon ng away,
7: mm-hmm,
0: nagsisira ng mga gamit. Yan yung, kumbaga, pinarurusahan. Pero, partner, ito yung pinarurusahan dito, yung nakakalikha ka ng takot, pangamba, nababagabag yung mga taong nakikinig. Pero, halimbawa, yung sa iyong pag-iingay, nakapanira ka pa ng gamit. So, pwede rin niyang malicious mischief.
7: Mm-hmm.
0: O kaya, nakapang-asar ka.
7: Damage to properties din yun.
0: Damage to property. Mm-hmm. So, pwede rin yung may civil aspect din yun.
7: Okay.
0: Pero lahat, mm-hmm, din ito may civil aspect. Kasi nga, pagka pinag-uusapan mo yung karapatan ng iba at na-violate yun,
7: mm-hmm,
0: eh, kumbaga kahit karapatan ninyo magtipon-tipon,
7: mm-hmm,
0: hindi to the point na nakakagambala, nakakatakot sa ibang tao.
7: Yung,
0: at dito, medyo maliit lang ang mababa lang ang parusa, 1 to 30 days.
7: Na pagkakakulong.
0: Pagkakakulong.
7: Okay.
0: Pero, itinaas na yung multa up to 40,000 pesos. 40,000.
7: Nako partner, ha, mabanggit ko lang ha, yung kahit isang araw nga lang na makulong ka, nakita nyo na po bang estado ng mga jails natin? Hindi nyo na naisin makulong, mga kapamilya. Kung may oras kayo, bumisita kayo.
0: Tama,
7: makita ninyo.
0: Lesson yun,
7: partner. Makita ninyo yung estado po ng ating mga kulungan. Hindi nyo na naisin kahit isang oras lang makulong.
0: So, bago
7: baka sakali...
0: Ang payo ng aking partner, bago kayo mag-inuman,
7: bago kayo umisip na gumawa kayo ng gulo, thinking na hindi ka mahuhuli, isipin po ninyo, may mga pulis po tayo ngayon. Mm-hmm. And speaking of police partner, tatanungin ko sana ngayon kung mas mabigat po ba ang pananagutan kung hindi ka lang pribadong individual, kung kayo po ay miyembro pa ng mga law enforcement agencies.
0: Siyempre,
7: natin.
0: Siyempre, partner. Kasi...
7: Nakikinig din ngayon, partner, actually, ang National Police Commission.
0: Wow.
7: Sila naman ang nanguhuli naman ito, mga pasaway na mga
0: pulis. Para nagbibigay ka ng preview sa ating guest sa Monday, partner.
7: Hindi ito nga nakikinig po mismo.
0: Aba.
7: Ang ating Napolcom Viseo.
0: Aba.
7: Ang ating nag-iisang si Sir Ralph Kalinisan.
0: Malita ko, gwapo daw yun, Viseo na yun.
7: Oo,
0: vice
7: naman.
0: Chair.
7: Aba, galante din daw ito eh.
0: Ah, talaga?
7: Oo. Bili ko may ipapadala itong mga kape maya-maya.
0: Pwede nyo tayo.
7: Sabi nyo, sana hindi na ako nag-message.
0: Malapit lang. Malapit lang po. Pwede namin hintayin.
7: Ito nga, nagpapabati lang si Sergeant. Pinapabati niya si Sergeant Tonton Abugadi at si Sergeant Raymart Salguero. Sila po ay nakikinig daw po sa ating ngayon. Magandang hapon po mga sirs. Baka naman, di ba, makasegue kayo dito sa himpilan
0: natin. Biro lang po
7: natin.
0: Yun, advice niya.
7: Oo.
0: Pero,
7: pero pwede mo rin seryosohin. Joke lang. E di maganda pinag-uusapan natin ito kasi may mga ilang balita po ng mga nakainom na mga pulis ang nagpaputo, nakikipag-away. Kapag ganyan, bukod sa alarm and scandal na kaso, may
0: meron
7: mga...
0: pa kakaharapin na administratibong kaso.
7: Naku, mawawalan ka pa ng
0: speaking of,
7: sweldo.
0: Pwede ka rin makasuhan dyan sa Napolcom. Kasi kasama sila, pwede ka rin sa People's Law Enforcement Board, pwede ka rin sa Internal Affairs ng Philippine National Police. Mm-hmm. Marami pong kalalagyan. Pero hindi lang naman sila ang pwedeng managot. Kasi hindi lang naman... Sila kasi parang nagiging ironic or kabalintunaan dahil sila dapat yung nagpapatupad at nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan at sila pa yung lumalabag. Pero
7: yeah. Pero pag ganun ba mas mabigat ang parusa do? Kasi you
0: pareho
7: said
0: lang,
7: kanina
0: partner,
7: 1
0: pero,
7: to 30
0: kumbaga,
7: days.
0: Pareho lang yung criminal aspect. Pero
7: okay,
0: sa kanilang administratibong kaso na kakaharapin, ibang usapan yun. Doon, depende kung paulit-ulit ka na, eh pwede ka rin matanggal. O bakit yan natatawa?
7: Sabi ni Viseo sa atin, ni Napolcom Viseo, magpapadeliver ako.
0: Aba.
7: Sabi niya, ba naman, yun pala. O hintayin na natin.
0: Nang pagbati daw.
7: Nang pagbati lang.
0: Happy National Heroes Day.
7: Well, and may tuturing din natin, no, na part of our heroes, of course, yung mga tao na nagpoprotekta sa atin. And
0: yes,
7: that includes our
0: modern
7: law
0: day heroes,
7: ano?
0: Tama. Mm-hmm. Saludo tayo sa karamihan ng ating Philippine National Police at syempre sa ating kasundaluhan din. So, kumbaga hindi matatawaran yung kanilang
7: soberanya pa ang
0: kabayanihan sa araw-araw.
7: Mm-hmm. Pero yun nga, that's why it's very disappointing when you hear this, di ba, incidents news na silang involved, mm-hmm, di ba? So, administrative din, bukod sa criminal complaint.
0: At tandaan natin, partner, kaya ako binanggit kanina yung civil aspect. Halimbawa, yung nababanggit din natin ito lagi, dahil alarm and scandal ito.
7: Mm-hmm.
0: Halimbawa, may inatake sa puso. At hindi mo pwede sabihin, hindi ko naman alam na mahina ang kanyang puso o meron na siyang heart condition.
7: Hindi.
0: Dahil yung inyong pananakot o yung pag-cause ng alarm and scandal, ang direkta, kung mapatutunayan sa ebidensya, ang direktang naging kumbaga sanhi nitong pag-atake sa puso, eh pwede pang, kumbaga yung civil aspect nun, yung siyempre kung namatay, ibang usapan, yung pagpapa-ospital, ibang kumbaga computation pa yan. So pero sabi nga ng batas, lahat ng necessary consequences ng iyong illegal act, kahit mababa ang parusang pagkakulong, pananagutan mo sa pamamagitan ng daños perwisyo.
7: So hindi po po pwedeng umakyat sa mas grave offense like homicide kapag namatay due to
0: kasi
7: a person's action, sir.
0: Hindi mo naman, normally, kung gusto mong pumatay, pardon, kasi ang tandaan natin, revised penal code crime ito, dapat may intent, kumbaga murder,
7: even for
0: intent to kill.
7: Yeah, but
0: kaya,
7: for homicide.
0: Oo, hindi. Kasi, kumbaga, hindi mo naman, wala kang intensyon na pumatay.
7: Ah.
0: Pero, sa pag-iingay mo, sa pag malakas na tunog.
7: Sa pananakot mo, inatake
0: sa pananakot mo, yan. Kumbaga, yan yung malinaw through overt acts. Kasi normally kung papatay ka, hindi ka mag-iingay. Diba, gagawa ka ng
7: tahimik
0: paraan.
7: Tahimik ka na rin ako.
0: Tsaka yung, kumbaga, yung normally, yung nakamamatay na sugat, whether yan ay panaksak o baril, yun talaga, kitang-kita mo yung intention sa overt action. So, nag-iingay lang, baka makulit lang talaga siya sa totoong buhay, di ba?
7: Okay. Parang pero po tayong katanungan po dito mula kay It's Me Wilotsky.
0: Mm-hmm.
7: Clarification lang po, Attorney Ninoy Sliza. Kasama din po ba sa pananagutang legal ang public pranks?
0: Yes. At yan, pwede yung pumasok dito sa alarm and scandal. Kasi depende sa pranks. Minsan, physical, yung... Wow, naglagay ka dyan ng may pwedeng madapa yung mga tao, madulas.
7: May content creators kasi partner ganyan ng mga content nila eh. Hindi ko alam bakit eh. So pwede silang managot,
0: pwede,
7: right? And cybercrime, pwede
0: at
7: ba?
0: Yun pa, partner. Mm-hmm. Pag dinaan mo halimbawa yung pananakot sa mga digital format, mga digital platforms, 1 degree higher.
7: Ah, so, talaga?
0: Oo,
7: yun lang.
0: Kasi yun yung kumbaga, ang panganib na mas marami kang nararating, mas mabigat din. Kaya mas mabigat din ang parusa.
7: Oh, ito po, i-warning na. Para sa lahat po naman nagpo-post partner na parang meron kasi partner kumakalat ngayon. And I think Mayor Wes Gatchalian posted about it yesterday.
0: Mm-hmm.
7: Na meron pong, buti na lang suspended ang klasa, but meron na naman nag-post ng mga threats na ito ay gagawin nila sa isang lugar dito, yung iba, where's paaralan, at sa social media nila yung pinupost.
0: Mm-hmm.
7: So cybercrime po yung partner. Hindi na, does that fall under alarm and scandal, partner? Ito po yung cybercrime.
0: Depende kung ano ba yung eksaktong sinabi. Pero tandaan natin dito yung, kumbaga, may ingay. Diba? Yun yung mga specific...
7: Nag-iingay sa social media. Yun lang naman ang kanyang
0: hanggang. So yun, discharging explosive, disorderly meetings, nocturnal disturbances, or public disturbances habang lasing or lango sa alak. Diba? So medyo specific din siya. Pero hindi ibig sabihin na wala kang pananagutan. Baka hindi lang yan alarm and scandal. Pero
7: mas mahirap,
0: baka,
7: oo.
0: Kasi halimbawa, yung iyong mga sinabi, pagkabat maingay, nakakatakot, may kabastusan din.
7: Mm-mm.
0: So meron ka pang Safe Spaces Act. At halimbawa, yung ang uri ng pananakot mo, may kinalaman sa mga natural calamities. Di ba? Kaka-discuss lang natin yun. Mas mataas ang parusa nun. Doon sa, dahil naman yun, talagang kung nagjo-joke ka or nanluloko ka ng may kinalaman sa baha, sa lindol.
7: Oo, parang lumayo kayo kasi magkakaroon storm surge o ano. Tapos tinatakot mo lang palang
0: kumbaga,
7: tao.
0: Hiwalay na batas na nagde-define at nagpaparusa. So, ibang usapan. Kaya karaniwan, depende sa pananakot, yan, pinag-aaralan, ano yung pinaka-akma. Hindi madaling sabihin na ito ay alarming scandal, grave threats.
7: Mm-mm.
0: Grave threats, kumbaga,

0: mo, matatakot na.
1: Diba? Parang, bakit kayo ganyan? I mean, what do you get out of it eh? Parang ito rin ay magandang panawagan din sa publiko na parang wag niyong bigyan ng airtime masyado yung mga ganyan. Minsan, ang gusto yan, nila mahalaga. Partner talaga eh, ano eh, makakuha lang ng kanilang 5 minutes of glory, mapag-usapan, the clout. Kaya ginagawa ng iba, let's not give them that.
0: Maganda yung punto mo, partner, kasi halimbawa na hindi mo hinahanap pero na ipasok sa iyong feed. So, ang pinakamaganda, huwag mo i-share.
1: Yes, oo.
0: Ibigay mo sa law enforcement.
1: Daan tayo sa proseso.
0: Yes, di ba? Meron tayong anti-cybercrime. Both sa Philippine National Police, National Bureau of Investigation, doon nyo idaan.
1: Or LGU, direct ba sa proper authorities?
0: O sa police, pwede. Kasi meron naman silang kakayahan na mag-verify, mag-validate niyan. Para i-operate nila yung tao na yan.
1: Oo, grabe talaga ang mga nangyayari ngayon. Ito, tingnan mo, siya, Drive with Arthur. Dito po sa aming pagmadaling araw sa dyang, pinaiingay pa yung tambutso ng mga motor, tapos may mga magbobusina pa. Eh, mga ganito ba pwede?
0: Unjust vexation, kasi nakakaasar iba. Siya. Itong alarm and scandal, yung parang, matatakot ka, may nangyayari bang, di ba, civil disturbance ba? Oo. Or may nagpapatayan ba?
1: Yun, nakakabwisit lang.
0: Oo. So,
1: ano parusa ng unjust vexation?
0: Parang ganito rin.
1: 1 to 30 days. Mm-hmm. Imagine mo, makulong ka dahil lang nang-aasar ka. Nakakahiya. Oo, di ba? Imagine mo, nakakahiyang malagay yun sa record mo kasi lalabas sa record yan, di ba?
0: Correct. At kung nag-a-apply ka ng trabaho, tatanggapin ka ba kung ikaw ay nakakaasar?
1: Diba?
0: O may record ka na
1: although
0: nakakaasar?
1: Although marami nakakaasar naman talaga, partner.
0: Names, partner.
1: Oo, wala dito. Nandun sa mabanda ba doon sa Senado, partner. Just lang. But anyway, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Ang dami po natin mga messages ngayon. Mukhang maraming nakaka-relate sa ating topic for today. Ano? Maraming nabubwisit na rin, na biktima na rin at some point ng ganito pong pananakot. Pahabol lang po, what if text? Mga text na parang, uy, ganito, magtago ka na kasi ganito.
0: Yan, mukhang
1: may mangyayaring ganito.
0: Mukhang either light threats or grave threats.
1: Kasi mas mabigat ba
0: directed sa'yo. Kumbaga, personal.
1: Oo,
0: mas mabigat yun, partner. Pero hindi pa rin siya kasing taas halimbawa ng homicide or murder. Pero,
1: makukulong ka pa rin.
0: Makukulong na mas matagal.
1: Oo, naku po mga kapamilya ha. Maging maayos na po tayo. Let's choose kindness and peace. And dami na po mga nangyayari sa Pilipinas. Ano? Kung kayo po may mga katanungan po sa ating programa for today, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Meron tayong Dear Attorney later on, pinarosahan dahil palaging late sa trabaho. Dear Noel, ano ba ang dapat gawin? Ako, sasagutin po ni attorney yan maya-maya. So huwag po kayo bibitin mga kapamilya. Ang babalik po ang hello!
0: Attorney.
2: Hello, attorney. Sa DZMM. Basta AM DZMM.
3: Ang tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa maluhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
2: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
5: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakay. kumain,
2: pag-aanin at pasayahin ang
6: buhay at kalusugan
2: kasama si Kuya R at Mamshi Sara tuwing Linggo alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM

0: Kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
3: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM
4: DZMM. Noel Del Prado at Liza Aquino sa
5: Hello Attorney.
6: Nagbabalik po ang tambalang Aquino Del Prado, partner.
7: Pero bago po yan tayo magbigay daan, ano daw? Kailangan ko na talaga ng kape, partner. Na inaantok na tayo dito, kaya naman na lubos po kami nagpapasalamat. Napaka-snappy talaga, partner. Isang pakisuyo lang talaga naman. Meron na tayong daily dose.
6: Ayoko
7: ng
6: mag-joke,
7: cafe.
6: Pinututuhanan.
7: Oo, ibang klase talaga. Nag-iisa nating Viseo, Ralph Kalinisan. Thank you so much, Viseo, sa aming pong kape for today's video. Saktong-sakto yung partner sa aking field duty later on. Mahaba-ba pang araw ko, partner. Ikaw ba after neto?
6: Mahaba rin ang araw natin.
7: Buti na lang talaga. Isang milyon ang pinadala niya. Hindi siya ulo na ako sa usapan niyo. But anyway, sa kayo, partner, ay magbibigay daan po muna tayo sa mga balitang hatid na ating mga radyo
6: patrol.
7: Troll!
6: Ang una po, paghambing sa mga bayani ng bansa at mga informant ngayon na gumamit ng alias sa confidential funds ng Office of the Vice President, malaki ang pagkakaiba ayon sa Malacanang. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang. Hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
8: Attorney at Liza, binigyang diin ng Malacanang ang malaking pagkakaiba ng mga bayani ng bansa na nagtatago ng tunay nilang pagkakakilanlan at mga informant sa kasalukuyang panahon na tinukoy sa usapan ng Confidential at Intelligence Fund ng Office of the Vice President. Di matapos ihambing na Senator Judge Robin Padilla ang mga bayani tulad ni Dr. Jose Rizal at ang mga ginamit na pangalan ng OVP tulad ni Mary Grace Piatos at iba pa. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, ang mga bayani noon ay gumamit ng alias para ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino at para sa bayan. Aba, ang mga informant ngayon ay gumamit ng mga alias para sa bayad. Linaw ni Castro na hindi nila huhusgahan si Senator Padilla dahil karapat rito kung ano ang gusto niyang sabihin at hindi panghihimasukan ng Malacanang. Kailangan pa rin anyang maipakita sa taong bayan ang buong katotohanan para hindi maligaw at malito ang mga kabataan sa tunay ng mga bayani ng bansa at sa mga nagpapanggap lang. Samantala, Liza at attorneys, wala alauna ngayong hapon ay sinuspinde na ng Malacanang ang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa NCR at sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, Batangas, Cavite, Rizal, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro dahil sa inaasahang epekto ng habagat at ng LTA. Ang mga tanggapan naman na naghahatid ng basic at health services ay tuloy-tuloy ang operasyon at ipinauubay na sa mga lokal na pamahalaan na hindi na nabanggit kung sila ay magkakansela rin ng pasok sa mga eskwelahan at sa mga tanggapan ng gobyerno. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
7: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, alamin naman po natin ngayon ang balitang hatid ni Robert Mano. Robert, magandang hapon.
9: Magandang hapon, Liza at attorney. Sa pagsisimulaan ng talakayan ng Senado para sa susunod na pambansang budget, pinagpapaliwanag ng Senate Minority Leader Al Peter Cayetano ang economic team ng pamahalaan tungkol sa lagay ng mga pondo sa ilalim ng 2026 national budget pati ng kabuuang utang ng gobyerno. Gayit ni Cayetano, kailangan ng mga mambabata sa mga impormasyong ito sa pagbalangkas ng panibagong pambansang budget na transparent at tapat sa mga prioridad dito. Kabilang sa mga tanong ni Cayetano sa Department of Budget and Management ay kung magkano sa 2026 budget ang nailabas na nailaan sa mga proyekto at aktual na nagastos. Nais din niyang malaman mula sa DBM ang absorptive capacity o ang halagang kayang gastusin ng bawat kagawaran. Humingi rin siya ng detalye tungkol naman sa pondong inilaan para sa mga programa sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung uplift. Sa Department of Finance naman, tinanong ni Cayetano kung magkano na ang kabuuang utang ng pamahalaan hanggang July 31 ng kasalukuyang taon, pati na ang mga loan at bond na kinuha o ginagarantihan ng gobyerno sa nakalipas sa 3 taon. Tinanong din niya sa DOF kung aling mga foreign loan at grant ang hinihintay pa ang pag-aproba ng pamahalaan. Humingi rin ang senador ng listahan ng mga pondong inilipat, inirealign o idinagdag sa ibang programa mula noong July 2023, pati na kung saan galing at saan napunta ang pera. Hiniling ni Cayetano sa mga ahensya na maagang isumite ang kanilang mga sagot sa mga tanong na ito at mga kaugnay na dokumento para mabigyan ng sapat na panahon ng mga senador na pag-aralan ang mga ito bago naman ang mga nakatakdang budgeting ng bawat ahensya. Tiniyak naman ang minority leader sa majority group ang kanyang full and good faith cooperation sa pagbuo ng anyay best possible budget para sa 2027. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, Department of Justice walang itinakdang deadline para tapusin ang pagsusuri sa extradition request laban kay Pastor Apollo Quiboloy. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula ihahatid sa atin yan ni Steve Ras. Steve, magandang hapon.
0: Magandang hapon, Attorney at Liza. Nagpapatuloy pa rin ang pagsusuri ng DOJ sa kahilingan ng Estados Unidos kaugnayan ng extradition request ito laban sa leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Norman Dato, walang itinakdang deadline ng DOJ para matapos ang pagsusuri dahil dumadaan ito sa masusing evaluation bago maiyain sa korte ang petition for extradition. Binigyang din ng DOJ na dahil sa dami ng mga dokumentong ipinadala sa kanila, kailangan matiyak na kumpleto ang mga ito at sumusunod sa umiiral na Philippine-US Extradition Treaty. Una nang sinabi ng DOJ na kumpiyansa silang kakatigan ng korte ang iyaay nilang petition para ma-extradite na si Quiboloy na kasalukuyang nakakulong ngayon sa Pasig City Jail Male Dormitory dahil sa patong-patong na kaso. Kabilang sa sinusuri ng DOJ kung ang taong hinahanap ng US government ay siya ring individual na nasa Pilipinas. Tinitignan din ng DOJ ang prinsipyo ng dual criminality o kung ang krimeng kinakaharap ng isang individual ay itinuturing ding krimen sa parehong bansang sangkot. Sinusuri rin kung hindi maharap si Quiboloy sa death penalty o capital punishment alinsunod yan sa mga provision ng Philippine-US Extradition Treaty. Una nang sinabi ng DOJ na hindi aabutin ng ilang taon ang proseso ng extradition kay Quiboloy at maaari itong matapos lamang sa loob ng ilang buwan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
7: Maraming salamat, Steve Ras. At panguli po natin balita ngayon, nanawagan ng grupong karapatan na maibalik ang umano'y 7 milyong pisong nawawalang trust fund mga bilanggo sa Women's Correctional. Balitang kumpirmado, sigurado mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
10: Paano maibabalik ang perang nawawala? Liza at attorney, ito ang tanong ng mga grupong karapatan at National Union of People's Lawyers nang dumulog sa kanila ang ilang bilanggo ng Correctional Institute for Women kaugnay ng hinihinalang nawawalang milyong-milyong pisong trust fund. Ang sinasabing trust fund ng mga kababaihang PDLs ay nagmula sa kanilang mga kapamilya o kaanak na nagpadala ng pera sa loob ng bilangguan para meron silang panggastos. Ngunit sino-hold o ilang linggo nang hindi binibigay sa kanila kaya naubos na ang panggastos ng mga PDLs. Sinundin na rin ng grupo ang tila monopolyo na nag-iisang tindahan sa loob ng koreksyonal na ayon umano sa mga PDL ay pagmamayari ng tinaguriang fourth barrel queen na si Janet Limnapoles na doon din nakapiit.
11: May isang tindahan lang talaga sa loob ng CIW at ito ay halak ni Janet Napoles. Lahat po ng basic goods ay double o triple ang presyo. Katulad po ng eggplant na 80 pesos sa loob, isang peraso ng eggplant, yung hindi luto na hotdog, 23 pesos. Mas nagagalit po sila kasi mas malaki yung pera na nawawala rin. Tapos matagal na rin nakalakaran.
10: Yan ang pahayag ng isang dating political prisoner. Dumulog na ang mga grupo sa DUCOR, Commission on Human Rights at Department of Justice para maimbestigahan ang issue at umaasa silang mapapanagot ang mga sangkot na opisyal ng CIW. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
6: Maraming salamat, Nico Bagsik, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa X-30.
12: Usapang legal.
13: Usapang legal.
12: Usapang batas.
13: Usapang batas.
12: Komplikado yan.
13: Komplikado yan.
12: Pero ano nga ba ang sabi ng batas?
7: Alright, partner!
6: Ang dami na nilang nagpo-post, partner. May tanong si kasamang Louie Basco. Sabi niya, paano daw po nag-amok? So Louie, ang tanong natin, ano ba ibig sabihin na nag-amok? Mm-hmm. Yan ba? Kasi usually, ang intindi ko pag nag-amok, nananakit, nagwawala.
7: Mm-hmm.
6: Pero kung ito ay pag-iingay, kumbaga nakakagambala sa katahimikan, kaayusan, yan yung alarm and scandal. Pero, yes,
7: kaayusan! Thank you. Oo,
6: kung may pananakit na, naka-injure ka, nakasugat, nakagasgas, ibang usapan na yan.
7: Ah, yung mga injuries.
6: Physical injuries, slight, less grave, or grave, serious physical injuries na yung pinag-uusapan natin.
7: Ayun, at least po ay malinaw lang na may kalalagyan talaga kayo,
6: yes,
7: sa batas.
6: Hindi kayo makakaligtas.
7: At saka public crime ito eh, no?
6: Yes.
7: Pwede
6: revised penal code yan.
7: Anong ibig sabihin ng public crime, partner, para po sa ating mga kapamilya?
6: Okay. Ang ibig sabihin dito ng public crime, kasi karaniwan, kapag merong krimen, may private complainant.
7: Mm-hmm.
6: At siya yung, kumbaga, siya rin yung saksi, siya rin yung nagre-reklamo.
7: Siya yung nagrabyado, kumbaga.
6: Oo, pero halimbawa, kagaya nito, mga public or crimes against public order.
7: Oo.
6: Karaniwan kung meron halimbawa CCTV o may iba pang mga independent na ebidensya, hindi necessary dun sa mismong nasaktan or naperwisyo, eh pwede pa rin itong kumbaga i-prosecute. Hindi kailangan ng complainant.
7: Yun ang malinaw dun. Pag public crime, hindi kailangan ng complainant.
6: Pero kailangan pa rin, matibay pa rin ang ebidensya. Yung saksi pa rin, yung dokumento, at dapat yung testimonya nung kumuha ng CCTV, kumuha ng picture, ng video, etc.
7: Oo,
6: kailangan pa rin yun.
7: Oo, eh, kumbaga yes. Po, naghahanap ng away. Ah, oo, ganun talaga siya, Louie. Oo, so huwag tayong manap ng away. Manap tayo ng pera. Hindi, joke lang.
6: Pwede rin.
7: Practical dapat ngayon, partner. Ang dami mo oras para humanap ng away, di ba? Hindi, manap tayo ng trabaho.
6: At dahil na natin ang Tres Marias ng DZMM. Tita Maria Dulce Orate, Tita Lina o Tita Nona Damian, kompleto na.
7: Ayan po. O mga kapamilya, bibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at sa ating pagbabalik, Dear Attorney, babasahin po natin. Ulitin ko ha, ito'y letter sender, pinarusahan dahil palaging late sa trabaho. Ano po ba ang sabi ng batas dito? Naku, maraming makaka-relate dito. E, alamin po natin yung maya-maya. So, huwag po kami bibitin, babalik po ang Hello
6: Attorney.
13: Hello Attorney. Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
14: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
14: Babe, ano Everbest decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
14: Oh.
16: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest.
17: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
2: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
3: kailangan ng gabay na maasahan.
2: Ako po si Master James Alejandro.
3: At ako naman po si Ate Nems Turla.
1: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
2: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
3: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
1: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Hello, attorney. Sa DZMM. Problemang legal? Bibigyang payo natin yan sa Dear Attorney. Dear Attorney.
4: Nagbabalik po ang Hello Attorney. Ako pa rin po Liza Aquino. Kasama po si Attorney Noel Del Prado para po sa panibagong edisyon ng Maalalayza Mo Kaya? / Dear Attorney Partner, kailangan ano tayo, in character tayo, very Charo Santos.
5: Sorry to, na.
4: Ano, Temu version ni Charo Santos. Dear Attorney, ako po si Mark, isang empleyado sa isang pribadong kumpanya. Ilang buwan na ako nagtatrabaho sa kumpanya at maayos naman ang performance ko. Ang problema, madalas po akong nalilate sa pagpasok dahil sa traffic at iba pang hindi inaasahang pangyayari. Ilang beses na ako napagsabihan ng supervisor ko tungkol dito. Kamakailan, nakatanggap na po ako ng written warning at sinabihan na maaari akong patawan ng mas mabigat na parusa kapag naulit pang pagiging late ko. Naintindihan ko naman po na mahalaga ang pagsunod sa oras ng trabaho, pero pakiramdam ko ay sobra naman ang parusang ipinataw sa akin. Isang araw, muli akong nahuli o na-late at pagdating ko sa opisina ay pinagsabihan ako ng supervisor. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap na po ako ng notice na may disciplinary action ako o laban sa akin. Nakasaad na ang paulit-ulit kong paglabag sa company attendance policy ay itinuturing na misconduct at nakakaapekto sa operasyon ng kumpanya. Nag-aalala po ako dahil hindi ko alam kung hanggang saan ang maaring gawin ng employer. Naintindihan ko may karapatan ng kumpanya na magpatupad ng attendance rules, pero gusto ko ring malaman kung dapat bang may tamang proseso bago ako patawan ng parusa. Maraming salamat po, attorney.
5: Yan. Ano ulit ang pangalan ng ating letter sender? Si
4: Mark.
5: Mark. Okay. Ganito yan, Mark. Sa labor code, so dito pag-uusapan natin pareho yung pagtatrabaho sa pribado at sa gobyerno o pampublikong opisina. Una, sa pribado, ang applicable law natin ay labor code. Sa labor code, isa sa mga just causes of termination, ibig sabihin, ito yung mga dahilan na nanggagaling sa ugali, sa kinikilos ng isang empleyado, yung tinatawag nating gross and habitual neglect of duty.
4: Mm-hmm.
5: At yung paulit-ulit na pagiging huli sa pagpasok, yan yung habitual tardiness, yan yung kumbaga isa lamang sa uri nitong gross and habitual neglect of duty. Dapat, sabi ng Korte Suprema, nung ito ay iniinterpret na nila, dapat na may malinaw na neglect of duty. Ibig sabihin, meron kang trabaho na napabayaan dahil ikaw ay una, grabe, kasi gross, at palagi-lagi, paulit-ulit, habitual. So dapat yung dalawang elemento ng pagiging malala at paulit-ulit, yan yung pinarurusahan ng batas. At dito walang, kumbaga, mathematical formula. At sinasabi nga lagi ng Korte Suprema, unang-una tignan, meron bang company policy? Nabanggit ni Mark, aminado siya na hindi siya nakasunod doon sa company policy. Talagang lumabag siya, siguro doon sa number of times na allowed ka lang malate. Kasi dito, partner, regardless of the number of minutes. So kahit 1 minute lang yan or half a minute lang yan, kasi nga hindi naman yun ang tinitingnan. Tinitingnan yung kabuuan. Yan ba ay grabe? Ibig sabihin, dahil ba sa iyong pagiging late, napabayaan ang iyong trabaho? Gross and habitual. Pero ito, merong isang kaso na nadesisyonan ang Korte Suprema kung saan malinaw yung mga numero. Dito sabi, may isang, ito talaga makikita mo, na sobra naman. Sabi niya, 119 times.
4: Na-late?
5: Na-late.
4: Saan ba nakatira yan?
5: Yun. So, ibig sabihin, pero hindi lang yun, partner. Doon sa kaso na kasi, kumbaga, hindi lang yung kanyang pagiging late ang naging issue sa kanya.
4: Okay.
5: So, doon, meron ding, kumbaga, doon sa ibang inuugali or yung ginagawa niya sa trabaho. Kaya nga, kumbaga, pero ang sinasabi ng Korte Suprema, malinaw doon, yung mismo lang, paulit-ulit at garapalan, grabe na pagkalit, yan yung pinarurusahan. Pero paalala din ng Korte Suprema, kailangan meron pa rin due process. So hindi pa rin nawawala yung twin notice rule. Dapat nung merong pagkalit sa'yo, pinagpaliwanag ka. At hindi lang basta pinagpaliwanag, meron pang tinatawag na hearing at may opportunity ka na mag, kumbaga, kung gusto mo may abogado, magpaliwanag yung abogado. Pero, kumbaga, kung nadaanan yung procedural due process, eh, pwede ka talagang tanggalin based on habitually, kumbaga, habitual tardiness.
4: Okay.
5: Okay? Pero, go ahead, partner.
4: Go ahead, partner. Hindi, kasi inisip ko lang, at saka hindi lang nabanggit dito kung ano pong kanyang trabaho. Kasi it could be something that's very crucial. It could be like a rescue officer, a medical person, or a teacher.
5: Kasi nga,
4: or anything
5: neglect
4: that could affect operation. So, nag-iisip lang ako, ano kaya ang trabaho niya para ma-flag siya ng ganito? Mukhang mahalaga ang trabaho niya, partner.
5: Totoo.
4: Mukhang kapag nalilate siya, nadadagdagan ng workload ang kanyang kasamahan. Papaano naman yun? Kawawa naman po, no? And that happens to me all the time. Kapag hindi nakakarating on time yung kasunod ko, bato-bato sa langit, ako sumasalo ng coverage partner. And sometimes it's very hard too, di ba? Or misa nag-early in ka. Ako na nagsabana. Ako, feeling ko ako si Mark de joke. But I'm never late. I'm never late. Kasi, partner, you have to understand as well, mga kapamilya, bayad ka.
5: Yes.
4: Empleyado ka. And you have to follow the rules of the company. Lalo na kung kayo po ay empleyado. Example, hello attorney, makikita nyo po kami before mag 1 PM, nandito na kami. Hindi tayo pwedeng late, partner, di ba? As anchor. So, ano kaya ang trabaho nito?
5: Okay. So, isa pa, partner. Sinasabi din ng Korte Suprema, dapat yung kanyang pagiging habitually tardy, isang demonstration o pagpapakita ng lack of initiative, lack of diligence, and lack of discipline.
4: Mm-mm.
5: Pero puntahan naman natin ngayon yung kung kayo naman ay nagtatrabaho sa gobyerno. Kasi
4: may, mas mabigat?
5: Hindi mas mabigat, pero may, mas malinaw yung patakaran. Kasi ito ang sinasabi, habitual tardiness, any employee shall be considered habitually tardy if he incurs at least 10 times a month for at least 2 months in a semester, 6-month period, January to June, July to December, or 10 times in at least 10 times a month for 2 months, 2 consecutive months, kahit na kumbaga hindi na pinag-uusapan yung semester, basta dalawang magkasunod na buwan, lampas sa 10 ang iyong late. Yan, habitually tardy ka.
4: Maluwag yung guidelines, partner, ha? Kasi lampas sa 10, ibig sabihin po niyan, di ba? Yung work week mo, 5 hours yan.
5: Yes,
4: diba?
5: Partner.
4: Ang ano din, ang luwag din ng rules na yan, partner.
5: Yes, pero kung kaya nga, partner, pero hindi pa rin doon nawawala ang due process, partner. Kailangan pa rin na meron due process kahit na nasa gobyerno. Pero ganun pa man, kung tutuusin natin, kailangan mong ipakita whether sa gobyerno ka nagtatrabaho o sa pribado na yun, pakita mo yung disiplina, pakita mo yung inisyatibo mo, pakita mo na minamahalaga mo ang iyong trabaho, minamahal mo ang iyong trabaho.
4: Hindi, tsaka karakter yan, partner. Ayoko sa mga nalilate. Alam yan, even may team, cameraman ko and may assistant, alam nila yan. Pag sinabi kong ganitong oras talaga ang trabaho. Kasi, ano yun eh, shows yun, tama ka, karakter mo, disiplina mo.
5: Paggalang mo rin sa opisina, paggalang mo sa kapwa mo.
4: Respeto mo sa kanila,
5: kapwa tama. Manggagawa mo.
4: Oo, so dapat po iugaliin po natin yan, regardless kung may guidelines o wala. Kasi, nakakalungkot, alam mo, sikat pa naman tayo doon sa term na Filipino time. Baka naman pwede magbago na tayo, partner. Meron nga yung parang on the way na ako. Pag sinabi niya, on the way na sa bahay pa lang, on the way to the CR, mag-aayos pa lang.
5: Naliligo pa lang.
4: Huwag natin gagawin yung partner. Maging ano po tayo. Magbigay tayo ng respeto sa ating kapwa. No? Kasi hindi mo alam, baka naman may mahalaga din siyang gagawin, pero inagahan niya para sa'yo. Or dahil na-late ka, nausog ang meeting, nausog na ang oras.
5: Lahat.
4: Apektado. Magkakasunod yan, domino effect yan, di ba? And may epekto din yan sa ating pong ekonomiya as well.
5: Tama.
4: Di ba kapag binaba ang ating kalsada, maraming milyon ang nawawala sa atin dahil lang po nalilate tayo. So, Mark, pasensyahan po tayo. Baka kaya mong gawa ng paraan na huwag na maulit ito. Na hindi ko rin naintindihan bakit ka nalilate. Hindi rin nakalagay dito.
5: Oo, hindi rin nakalagay.
4: Oo, nalilate ka ba dahil marami kang anak na inaasikaso, naghatid ka sa school? Maybe you could talk to your employer about it. Tell your situation. Di po kayang 8 kasi ang hatid ko is 7. Malayo po ako. I mean, I don't know, partner.
5: Oo,
4: diba?
5: Kasi diba, maaari mo namang unawain kung halimbawa sobrang traffic, hindi lang doon sa pinagagalingan mo, kundi lahat ng dinadaanan mo. Pero, may magagawa ka doon. Pwede kang gumising ng mas maaga.
4: Yun, precisely.
5: Pwede kang, again, kumbaga, ang sasabihin, syempre, quality of life. Pero, dahil tinanggap mo yung trabaho at dapat nagpapasalamat ka dahil meron kang trabaho, mahalin natin yung trabaho natin.
4: Oo. Hindi naman sila ang, kumbaga, hindi naman sila ang nagpumilit sa yung mag-apply ka sa trabaho. And kapag, at kahit pinilit ka pa, kapag tinanggap mo na
5: yan
4: ang obligasyon, kailangan mong gawa ng paraan na matupad mo ang iyong obligasyon. Yun po ituro ng aking nanay at tatay, partner. And dapat tinuturo natin yan sa mga bata as well.
5: Bata pa lang, dapat yung pagiging nasa oras ay itinuturo na natin at talagang isinasabuhay natin.
4: Pag hindi kaya, bakit mo tinanggap kung sobrang mas malayo? Kung ganyan, mag-a-adjust
5: yung
4: ka ng travel
5: partner,
4: time.
5: Yung iba nga partner, lumilipat ng tirahan para lang hindi na-late.
4: Yes. Hello,
5: para
4: ako.
5: Lang mas mahabang tulog, di ba?
4: Oo, ganun talaga. And example, yung assistant ko, nakatira siya sa Binangonan, Rizal.
5: Wow.
4: Oo, tapos yung cameraman ko, Alabang, Muntinlupa.
5: Wow.
4: Ang trabaho namin ay 4. Umaga pa lang bumabiyahe na yung mga yan. You know, 2 PM, 3 PM, they're here before the 4 PM pull out.
5: Wow.
4: Because that's how it is. Ganun ang trabaho, partner.
5: Mm-hmm.
4: Kailangan disiplinado po tayong lahat. But anyway, dako na tayo, partner, sa mga on-time nating laging kasama dito sa
5: partner,
4: programa.
5: Si Yuri Kekay, may international article about Miss Liza. If I'm not, sikat na sikat ka na daw.
4: Ano yan? Yun? Hindi ko alam yan.
5: Pa-share naman po
4: yan
5: ng link.
4: Baka fake news yan.
5: Si Tita Lina ho, Hot Owl, Estrella Garcia, Zach Tolentino from Austria.
4: Si Herbs 369, Filipino time means ka walang respeto sa oras ng iba. Lack of responsibility and consideration. Tumpak ganun.
5: Joy, Edwin Pasibugan.
4: Si Joya, yung partner.
5: Joy.
4: Si girl.
5: Joya pa.
4: Alam mo,
5: Basto,
4: Joya yung Cebu na yung spelling para hindi mahirap.
5: Mas madaling bigkasin. Estrella Garcia. Si Sarah C. from Los Angeles, California. It's me, Wilotsky. Hello, hello.
4: Si Jason, nandito na Henry Batara.
5: Agnes Reca.
4: Si Arnold Dayris. Okay,
5: nandito Jose na. Jose Francisco Santiago, nandiyan na rin.
4: Si Emel Bartolay, kahit saan yata, basta late, hindi ka sasantuhin. Tsaka ang pagiging late kasi parang kabastusan din yun kahit saan mo tingnan. Oh, yeah, that's true. That's true.
5: Yun yung tanong din ni Jason 1569. Opo, kinukonsider po yan. Pero syempre, meron tayong mga alituntunin eh. Whether sa government or sa private, kailangan sumunod pa rin. Namimitigate, kumbaga, yung mga parusa, pero hindi, kasi ground yan for dismissal. So, hindi yan mabubura.
4: Si, Kenny G, sabi niya, yung maagang biyahe po namin from south para sa makapunta sa North Caloocan, naalala ko yun, nung DZMM anniversary. Thank you guys so much.
5: Salamat po.
4: Iaapila po namin sa mga boss namin na next time, huwag masyadong malayo. Comment na naman yung mga dito-dito lang para kayanin nating lahat, ano? Oo, kahit kami nun eh, ng problema eh. Nanlayo ng biyahe.
5: Henry Batara, Jason 1569, Mark Hernandez, Herbs 369.
4: Si Daniel Bustamante, hello po sa inyo from Batangas City.
5: Si Ray Santos.
4: Si Joya, sabi niya, ang sayo nung biyahe na yon, Tita Liza. Sabi nga nila, it's the journey, not the destination, pag minsan ang masaya, partner.
5: Danny Bustamante from Batangas City, hello din po. Kenny G, nabati na rin po. Mm-hmm. So, happy weekend po. Siyempre, si Zosimo Gasmin, hindi magpapahuli. Hello, hello sa inyo. Mm-hmm. At, siyempre, si ito, Agnes Reca, humahabol pa rin po. At lahat po ng ating mga kapamilya, hindi na natin mababati lahat. Maraming maraming salamat po dahil naubusan na naman po tayo. Napakabilis, partner.
4: Wait lang na po, Tolo. Maraming maraming salamat po kasi naubusan na naman po tayo.
5: Pagsama sa amin. Sa hindi pa naman tapos sa Agosto, buong Agosto, buong linggo nito. Salamat po.
4: Maraming maraming salamat po sa ating po pagbabalik. Bermans na po yan. Kala mo, di ba, partner? Oh, Tuesday, Thursday, September na po, mga kapamilya. Nandito na tayo sa pinakapaborito po nating season.
5: Yes.
4: Holiday season, di ba? It's time to give love and respect.
5: At
4: wow,
5: sisimulan pa yan ng isang long weekend para sa ating mga ibang kapamilya.
4: Ang saya naman yan. Nako, happy weekend mga kapamilya. Maraming
5: happy
4: maraming salamat.
5: Happy long weekend po, mga kapamilya.
4: Oo nga, nako. Goodbye. Ganun na joke lang. Ako po si Liza Aquino, nagpapaalala, hatid po namin dito sa Hello Attorney ang mga batas na madaling maintindihan.
5: Attorney Noel Del Prado po, huwag po kayo mag-alala, magtanong lang at manigurado dahil dito po sa Hello Attorney,
4: sagot ka ng batas. Susunod, Doc Dennis Ngo, kasama na po
5: Cordero,
4: sa DZMM.
5: Action ngayon!
4: Happy weekend!
6: Hello Attorney sa DZMM.

0: Ito po ang BZMM, bahagi na ng kaysayastrayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at babantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Umaaray ang grupo ng mga local pork producers na apektado na ang kita sa pagdami ng mga imported na karneng baboy sa bansa. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Pork Producers Federation of the Philippines President Eric Harina na mula pa noong nakaraang taon may oversupply na ng karneng baboy, habang pinangangambahan ding aabot sa 1 milyong kilo ng karneng baboy ang aangkatin ng bansa hanggang katapusan ng taon. Ayon kay Harina, napakarami ng karneng baboy ang nasira na inabot ng taon sa mga cold storage facility.
4: Actually, na-apekto hindi dahil sa bagyo o habagat, no? Na-apekto yung supply ng baboy natin at saka sa presyo ng baboy presyo dahil sa napakamaraming imported na dumadating sa ating bansa. So, yun yung naging problema ng local producers natin po.
3: Sa ibang balita, online hiring sa mga aplikante ng BFP, ipinatupad ng kawanihan sa harap ng slot for sales scheme. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrola, Marlene Padiernos. Marlene?
5: Siguro hindi na masisindikato ng mga tiwaling opisyal ng Bureau of Fire Protection at nagpatupad ang pamunuan ng BFP ng ilang reforma sa kanilang recruitment process ng mga bagong aplikante. Sinabi ni BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Quan Tiu, gagamit sila ng e-hiring o online application para sa mga individual na nais maging bahagi ng kawanihan. Sa pamamagitan niya nito, hindi na magkakaroon pa ng human manipulation at intervention sa isa-hiring process ng kanila ahensya. Pero aminado si Chu na kasabay ng pag-evolve ng sistema ang pag-evolve rin ng mga utak kriminal, kaya may ilan pa rin nakakalusot tulad ng modus ng senior official ng BFP Calabarzon na naaresto dahil sa pagkakasangkot sa slot for sale scheme. Tumabas sa investigasyon na random na namili ang suspect ng pangalan sa listahan ng mga aplikante na nakapasa sa online hiring at saka nito inulok ng slot sa BFP kapalit ng 300,000 pesos na bayad. Kaya naman nananawagan ngayon ng BFP Civil Service Commission na kung maaari hanggang sa dulo ay QR code number lang ang makikita sa mga aplikante para hindi na masingitan pa ng mga pagsamantalang individual sa kanilang kagawaran. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Sa mga kapamilya nating jet setter o nagpaplanong magbakasyon at gustong makatipid, may alok na mas murang travel deals at flight tickets para sa local at international destination sa Philippine Travel Mart mula September 4 hanggang 6 sa Pasay City. Sinabi sa DZMM ni Philippine Tours Association Second Vice President Harold Atondo na bukod sa paboritong destinasyon gaya ng Boracay, Cebu at Palawan, bida rin sa Travel Expo ang iba pang tourist destination sa bansa, kabilang ang Bangsamoro Region. Tampok din ang international travel deals tulad ng Vietnam at China.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon. Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan, may makikinig. Aksyon Ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. at ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon!

0: Magandang hapon mga kapamilya. Ngayon po ay Biyernes, ika-28 ng Agosto 2026. Ito po ang programang DZMM Action ngayon na maghahatid ng isang oras ng iba't ibang kwento ng pag-asa at pagkakaisa, mga kwento ng buhay na magbibigay aral at inspirasyon. Ako, si Doc Dennis, ang inyong katuwang sa paghahanap ng solusyon.
1: Kasama nag-iisang dalaginding ng Teleradyo, Tita Winnie Cordero, para sa programang handang umaksyon sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ito po ang
0: Aksyon ngayon.
1: Maganda. It's a rainy, rainy day today.
0: But I like the weather.
1: Yeah.
0: Wag lang flood, ha? No more na. 7 hours is enough.
1: Siguro sinasabi mo, Doc, wag lang yung tuloy-tuloy na malakas ang ulan.
0: Yes.
1: Wag katulad yun, doon nangyari last week.
0: Komportable ang klima. Hindi masyadong sagabal sa mga pasahero, sa mga sumasakay. Pero syempre, mga sabihin natin, mga commuter, medyo nahihirapan din kasi.
1: Dito sa Metro Manila,
0: tama.
1: Iba naman ang nararanasan ng sinasagupa ngayon ni, Pilandok?
0: Yung low pressure, yun pumasok yung sa par, hindi ba?
1: Oo, yung bagyo dyan sa bandang itaas na naman.
0: Malakas-lakas din.
1: Correct.
0: Malakas-lakas din.
1: Hindi maganda ang dinadanas na clean ng mga taga Zambales, Bataan.
0: Wala ba nagpapasalamat ngayon sa tubig?
1: Hindi ba? Busy sila. Well, I guess if this is an answer to our water prayers,
0: yes.
1: Good enough. Pero wag naman sobra-sobra para sana.
0: Oo, nakakasalanta sa mga tanim, tao at iba pa. Diba?
1: Ano meron tayo today?
0: Ay, alam mo, ngayon ko nakita itong bagong scam. Tungkol sa QR code. Scam na naman. May scam tayo.
1: Sa QR code?
0: Oo. Dahil daw
1: lang pag gumawa ng QR code?
0: Pwede ka mag-generate eh. Maski nasa ultimo mga sarili natin mga gamit, ay pwede kayo mag-generate ng QR code. Kaya may mga banko, hindi ba? Hindi na ibinibigay ang account number.
1: QR code na lang.
0: Personal na QR code mo, ibigay mo sa mga magbabayad sa iyo. Mm-hmm. Pwede. So ito, may QR code daw, pero hindi sa tamang
1: pamamaraan.
0: Yun. Parang ganon.
1: Malaman po natin kung ano ang modus na yan. Maya-maya lamang. Siyempre, meron tayong klinika sa Istrenta. And today,
0: ang daming title na pwede. Sabi ko kay Den nga eh. Okay. Ano ang gagamitin natin? So, lahat na lang ilabas ko. Male fertility.
1: Okay.
0: Sperm health.
1: Okay.
0: Or sabihin natin, sabihin punla ng lalaki.
1: Usapang lalaki ito.
0: Yun. Ganun.
1: Ako, hello, mga boys, mga kuya. Baka meron kayong mga katanungan. Ako, isipin nyo na itasagutin yung ating Doc Dennis maya-maya lang.
0: Yes. At syempre, may isang panawagan tayo.
1: May nawawala.
0: May nawawalang kaanak.
1: Yan, at marami pang iba. Dito lamang po sa ating programang
0: Aksyon ngayon. Mag-start na tayo.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon ngayon sa DZMM. Huwag magpapabudol, huwag magpapascam. Laging maging maalam kung ano ang bagong modus.
0: Mga kapamilya, pinag-iingat po ang publiko sa QR code scam. May mga scammers po na naglalagay ng mga fake QR code. At kapag in-scan nyo, ito ay mapupunta kayo sa fake na website kung saan maaaring makuha ang iyong pera, personal na impormasyon at mga accounts.
1: Para po tayo bigyan ng iba pa mga impormasyon, kasama po natin ang spokesperson ng Philippine National Police ng Anti-Cybercrime Group. Hello po, magandang hapon, Police Captain Wallen May Arancillo. Hello ma'am.
0: Good afternoon.
1: Aksyon ngayon.
3: Hello Tita Winnie, hello Doc, good afternoon. And good afternoon din sa lahat na nakikinig at nanonood sa programa ninyo.
1: Okay.
0: Ano ba itong QR code scam? Ma'am, meron ba talaga?
3: Ano po yung binanggit nyo kanina?
0: Yun.
3: Ito po yung isa sa mga scam or scheme ng mga cyber criminals sa kung saan ginagamit na naman nila ngayon yung QR code. Kung dati, may text, may email, and merong call. Ngayon po, yung QR codes naman po.
0: So
3: paano po nila ginagawa yan?
0: Oh.
3: Una po, for example, meron pong mga website, And meron din pong mga ginagawa silang mga promotion and ginagamitan po nila yan ng QR code. So, nage-generate po sila ng QR code na kung saan, kunwari, sasabihin nila, kailangan mo i-update yung account mo or may nanalo ka sa isang raffle or kailangan mong i-redeem yung points mo, i-scan mo lang yung QR code na ito.
0: Yes.
3: And tama po kayo, Doc, mariri-redirect po sila doon sa mga fake or faking website. And yun po, kukuhanan na sila ng mga financial and kanilang personal information. And pag nakuha na po yun, tatawagan na naman po sila. And then doon, i-continue yung manipulation hanggang sa makapagbigay na sila ng one-time PIN, mamanipulate na yung kanilang e-wallet or kanilang mobile banking account. And then, mabibigla na lang sila, Doc, and Tito Winnie, mawawala na yung pera nila doon sa mga financial accounts nila po.
1: Madam, ano ito? Pasensya na po ah, hindi nga ako masyadong techie. Ano pa itong QR code na ito? Is this a level more sophisticated than links and other tawag dito, technical scam?
3: Yes, Tita Winnie, tama po kayo. Kumbaga, yung QR code na yan ay composed po sana ng link. No. Pwede din po yung account natin kung tayo po ay nagbibigay ng payment.
1: Okay.
3: Kailangan natin ng payment po. Or pwede din po yung sa mismong mga messaging app natin. Pwede din tayo mag-generate ng account doon. Kumbaga, ito po ay isang shortcut, digital shortcut na kung saan instead of giving your account number, ika nga ni Docanina or yung mismong link ng account mo, QR code na lang po yung ipe-present mo and then gagamitan mo lang ng QR code scanner or yung mismong camera nyo po ay automatically mariri-redirect or mapupunta kayo dun sa website or sa account man ito or messaging apps man ito or platform po na gusto nila kayong pumasok.
1: O paano natin nahuhuli itong mga ganito, Kap?
0: May makikita ba sa QR code na something not okay or meron bang clue?
3: Napaka-challenging po yan, Doc and Tita Winnie.
0: Yes.
3: Yan po yung isang challenge natin. Since yun nga, sabi mo nga kanina, very sophisticated na talaga yung ginagamit na team ng mga scammers na ito. So ang nakikita natin yung mga scams na ito, sa pamamaraang nagsa-cyber patrolling po tayo since po some of the advertisements ay ginagamitan ng QR code.
0: Yes.
3: Na posted din doon mismo sa posters po nila or sa mga art cards or social media cards na ginagamit. And also po, nire-report din sa atin yan ng mga nabibiktima na ito po yung QR code na natanggap nila. And also po, meron din po na talagang nag-i-inform sa atin na ito po yung QR code ay ginagamit sa scam. So doon po, nagsisimula yung ating investigasyon. Kaya po, nagkakaroon tayo ng idea din kung paano nila ginagawa yung scam po.
0: Halimbawa, na biktima na, Kap. Anong gagawin na biktima?
3: Ang pinakaunang gagawin po, screenshot po nila yung lahat ng conversation po, yung mismong account ng social media account po yun, kung saan po nila nakita, sinong kausap nila. Kung nakapagbigay sila ng pera, very important po na screenshot nila yung transaction since doon po tayo makakakuha ng lead kung saan po napunta yung pera, kung sino man po yung nag-scam. So, at mag-report po agad dito sa atin sa PNP Anti-Cybercrime Group and huwag po nilang kalimutan mag-report din doon sa kanilang banko or sa kanilang e-wallet kung ano man po yung ginagamit nila para po ma-freeze yung account or ma-preserve man po at ma-stop po yung pag-transfer ng pera kasi importante talaga po yung time dito pag usapang transfer po ng pera po.
1: Okay, two things kapano sa akin. Sinabi niyo yung time. Time is of the essence. Bakit po? May deadline po ba tayo? Kasi we've encountered tawag dito yung isang reklamo na dahil lumampas siya from
0: yung time frame.
1: Oo, from the period na pwede pa siyang magreklamo at pwede pang ma-issuehan ng warrant yung mga may kasalanan. Meron bang ganito rin na time element sa ganitong cybercrime?
3: Regarding po dyan sa time element, wala naman po tayong exact na sinasabing limit para mag-file ng complaint po. Though, Tita Winnie, ang sinasabi ko pong importance ng time is yung pag-report po sa bank nila or sa e-wallet. Think po, pag late po yung reporting, mata-transfer na yung pera, mawi-withdraw na yung pera. Whereas, kung makapag-report sila agad, pwedeng ma-freeze yung account or ma-block yung cards man nila. Sa atin po, dito sa PNP Anti-Cybercrime Group, anytime po, pwede po silang dumulog po. And ang sinasabi ko din po na time is very important since pwede po kasi i-take down agad yung mga social media accounts. And it would be another challenge para sa atin po para habulin yung mga accounts na po na yun, Tita Winnie.
1: Okay. Yung second ko po, meron na po bang nagreklamo at meron na po ba tayong nahuli sa ganitong klase ng QR modus?
3: Sa ngayon, Tita Winnie, nakita natin na may nagreklamo po pero ongoing pa po yung ating investigation po dyan kasi yun nga yung pinanggit ko kanina medyo challenging din to Tita Winnie since kailangan pa natin mag-apply ng mga cyber warrants at i-implement po natin dun sa mga kinaukulan para po makuha natin yung identity. And good thing, Tita Winnie, na andyan po kayo yung ating media and ating pong mga partner agencies na kakapagbigay po tayo ng mga awareness po, Tita Winnie. Kaya mas nagiging maalam na po yung mga kababayan natin regarding sa mga bagong modus.
1: At your service,
0: yes, Cap. Itong operator ng ganun klaseng scam, Captain, do you think it's local, foreign, or ano?
1: Yung saan nanggagaling?
0: Saan nagagaling?
3: So, sa nakita natin sa mga previous na operations natin, dito lang din po ang mga operator sa Philippines. Oh. So, for further investigation pa po yung nakikita din nating mga ginagamit nilang database or application man po, yung mismong system po ay connected din po sa ibang bansa. So, ayun po, ang nakikita din natin is manipulated din po yung mga kababayan natin na akala nila po ay call center, yung pupuntahan, yun pala ay isang spam hub. So, yun po, kung pwede ko lang din mabanggit, Doc, na sana po mga kababayan natin naghahanap ng trabaho, huwag po tayo basta-basta maniniwala doon sa mga nag-aalok online or sa messaging apps ng too good to be true na mga trabaho, kumbaga nga, iha-hire kayo kahit wala kayong experience, apakalaki ng sahod, at mabibigla na lang kayo, scam hub po pala yung mapupuntahan ninyo.
0: May ibang red flag pa ba? Cap, may ibang red flag pa ba dapat natin alamin o intindihin na parang sabihin natin huwag mag-apply online for jobs and everything pag ganito? Meron pa bang ibang mga warnings tayo?
3: Yes po, Doc. Yung wala sila mismo mapakitang opisina. And also po, kung may opisina man, tignan natin kung yung kanilang operation ay merong mga permits coming from the concerned agencies. Ito yung BIR, yung SEC natin, yung LGU natin. Mas mainam po na maging mapanuri po tayo bago tayo mag-apply. And once nahingan tayo, Doc, ng pera bago tayo mag-apply, red flag na po talaga yun, Doc.
0: Okay, paano kung sabihin natin seller ito? May mga seller na ganun din, QR lang. Wala naman siyang physical store. Should we be, parang red flag po ba yan?
3: Possible po, pwede nating gagawin dyan, Doc, ay tignan natin yung kung saan man siya nagbebenta, yung platform mismo na may customer service. Since kung mabibiktima man tayo ng scam, ay meron po tayong system or kung saan pwede tayong magreklamo na i-return natin or mag-request ng refund. Katulad sa mga e-commerce intermediaries na talagang kilala na, and wag dun sa mga marketplace na private account or personal account yung ginagamit.
0: Okay.
3: Pwede nilang palitan yung pangalan, pwede kang i-block, at pwede din nilang i-deactivate yung account nila, Doc.
0: Okay, thank you very much. Thank you very much. It's very learning experience na naman ito, Tito.
1: Very informative. Maraming salamat, Captain Wallen May Arancillo. Thank you po,
0: Chef.
3: Yes, Tito Winnie, Doc. Sa ngalan po ng aming Director, Police Major General Wilson P. Aspeta, maraming salamat po sa laging pagtiwala at suporta niyo sa PNP Anti-Cybercrime.
0: Yes, thank
1: as
0: you.
1: Always,
0: thank you very
1: so
0: much.
1: Much.
0: Thank you.
2: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM.
0: Okay.
1: Yan ako, ay, madali naman po talagang makaiwas.
0: Mm-hmm.
1: Paano kanyo? Abay, magtaka kayo. Halimbawa.
0: Too good to be true.
1: Hindi lang yun, Dok eh. May nag-text sa'yo. Oo. May reward ka daw sa isang bangko na wala ka namang account. Diba?
0: Totoo yun.
1: Paano ka magkakaroon ng
0: nangyari
1: reward?
0: Nangyari sa akin.
1: Eh, wala, naman, wala ka namang account doon.
0: Mm.
1: Pangalawa, raffle. Nanalo ka sa raffle.
0: Nag-join ka?
1: May sinalihan ka ba? May raffle stub ka ba? Meron, o kahit na virtual proof of entry, meron ka ba? Wala. Diba?
0: Alam mo, ang damit. Pati yung MMDA last week, may natanggap ako.
1: Oh,
0: akala ko na encap ako.
1: Violation.
0: Pero sabi ng ating public lead natin, tinanong ko kay Paul, Paul, finorward ko, Doc, wag mo i-click. Kasi may link nga.
1: Ay, ito pa, lately nangyari sa akin, Doc. Nag-order ako sa isang shopping platform.
0: Yes, yes.
1: Tapos, yung courier, nag-text sa akin na... siya nga daw ay from that courier.
0: Okay.
1: Pero ang number personal. Alam mo naman yun.
0: Yes.
1: Diba?
0: Oh.
1: Kung personal.
0: Caller ID.
1: Diba?
0: Yes.
1: Sabing ganyan, doon daw sa address ko, hindi nakalagay yung barangay.
0: Ay, meron na
1: meron ka rin na, diba? Tapos sabi niya, kailangan daw ikumpleto ko yung address. Kung hindi, hindi madi-deliver yung parcel ko.
0: Yun.
1: Pero okay, I am guilty. Nag-isip ako, naku, yung parcel ko. Kasi yun ang
0: yung produkto mo. Yun.
1: Yung order ko, hindi madi-deliver.
0: Yes.
1: Punta ngayon ako sa anak ko. Sabi ko, anak, ay totoo kaya ito? Kasi manganing-aning worried ako eh.
0: Mahaba ang text sa 3 paragraphs.
1: Yes, correct. Meron kang i-click, diba? Yun ang red flag sa akin, yung click-click.
0: Yes.
1: At saka sabi ng anak ko, ma, kung kulang ang address mo, yung shopping platform
0: ang magtatanong sa'yo.
1: Oo, hindi ang courier.
0: Saka hindi mag-go through yata.
1: Hindi ka a-approvean.
0: Nung maski na magbabayad ka na.
1: Naon
0: hindi,
1: ka.
0: Yes, kasi sabihin na incomplete data.
1: Right. So, ito yung mga, at saka isa pa, marami. Employment.
0: Ayun na nga sinabi.

0: Tatalakay natin ang male fertility, sperm health, at paano naapekto ang sperm health. Yan ang importante.
1: Baka meron po kayong mga katanungan. Text-text na mga kuyang sa ating DZMM Radio Patrol sa Estrenta DZMM Teleradio social media accounts. Pwede rin po kayong magtanong sa ating Viber hotline number
0: 0919278 or sa ating DZMM landline 8924-4101, local 5671, 5672, or 5673.
2: Aksyon ngayon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mmm, smells good.
4: Tikman natin.
3: Sarap!
2: Yummy! Everest Refrigerators.
3: Love,
2: ano ever best food mo in the world?
4: Of course, yung ginawa natin together.
2: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
5: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
6: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
7: kailangan ng gabay na maasahan.
6: Ako po si Master James Alejandro.
7: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
6: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
7: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
8: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
2: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan.
2: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Aksyon ngayon!
0: Oras na para mag-Radio Patrol! Mungkahing home inspection sa government-issued firearms, pag-aaralan ng Philippine National Police. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, ni Radio Patrol Marlene Padiernos.
12: Doc Dennis, mag-asagawa ng muskusing pag-aaral at konsultasyon ng Philippine National Police sa mungkahing pag-asagawa ng home inspection sa mga individual na mayroong government-issued firearm. Kasunod ito ng mungkahing DIAG Secretary John Vicremulia na mapayagan ang mga pulis na pumasok sa mga tahanan para siyasatin kung maayos ba ang CCTV ng mga baril na inisyo ng gobyerno sa ilang individual. Ayon kay TNP Chief Police General Jose Melencio Netatos Jr., layunin ng mungkahin na masigurong responsable ang lahat ng mga may hawak ng government-issued firearms. Pero kailangan mo ng kumonsulta sa mga sektor na maapektuhan nito, lalo na maaaring maging isyong usapin ng privacy ng mga may-ari rito. Iginit din niya na kailangang magkaroon ng malino na proseso at safeguards bago tuluyang ipatupad ang anumang inspeksyon bilang proteksyon na rin sa karapatan ng mga gun owner at mga pulis na mag-asagawa ng operasyon. Matatanda ang kapwa government-issued firearms ng ginamit ng dalawang minor de edad na namaril sa maghiwalay na insidente sa Tacloban City at Zamboanga City. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Samantala, Meta, nangako ng kooperasyon sa mga otoridad ng Pilipinas ayon kay Senator Risa Ontiveros. Naku, maganda yan ha. Balitang kumpirmado sigurado at magandang balita mula Senado, mula kay Radyo Patrol, Robert Mano.
13: Dito, Winnie, nakuha ng tanggapan ni Senator Risa Ontiveros ang pangako ng Meta na tutugon sa mga request ng Philippine Law Enforcement Authorities para sa user data, lalo na kung may mga napipintong panta ng karakter.

0: inaasahan. Kinatawan yung Tiveros ang dumalo sa isang roundtable meeting sa headquarters ng Meta sa Singapore kaugnay ng responsibilidad ng mga social media platform, particular ang Facebook, sa pagkalat ng nihilistic violent extremism. Sa pagtatapos ng pagpupulong, iginiit ang kinatawan yung Tiveros sa Meta na magbahagi ng subscriber information at traffic data sa mga otoridad ng Pilipinas kapag may mga palatandaan na napipintong pag-atake. So, maayon na dito ang social media giant. Ay, Kyo Tiveros, dapat maging mas mabilis ang aksyon laban sa mga posibleng banta ng karahasan. Matapos mangako ang mga matataas na opisyal ng Meta na magiging mas maagap sa ganitong mga sitwasyon. Tawag na ito ng isinusulong din ang Child Online Safety and Protection Act na isa sa mga priority measure ng gobyerno.
1: Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito. I will hold you to your word.
0: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
2: Tapang ni, Senator. Thank you, Robert. Thank you.
3: Department of Health nananawagan sa mga magulang na magtiwala sa bakuna. Kontra tikdas para sa mga bata. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
4: Doc Dennis Pirawini nanawagan ng Health Department sa mga magulang na magtiwala sa bakuna kontra tigdas at tigdas hangin para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ayon kay DOH Acting Health Secretary Edwin Mercado, na walang dapat ikabahala ang mga magulang dahil ligtas at epektibo ang mga bakuna na ibinibigay ng ahensya. Aniya, panandalian lamang ang side effect na posibleng maranasan ng bata tulad ng pamumula o pamamaga sa bahagi na tinurukan, sinat o panandali ang lagnat at pantal na kusang nawawala. Inikahit ang DOH sa mga magulang na huwag itigil ang pagpabakuna dahil sa pangamba at sa halip ay kumonsulta sa mga doktor, nurse at health workers para sa tamang impormasyon. Ayon sa DOH, ang tigdas at rubella ay maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon kabilang ang permanenteng pagkabulag, pamamaga ng utak at pagkamatay. Babala ng ahensya kapag bumaba ang mga rate ng nagpapabakuna ay maaaring magbunga ito ng malawakang outbreak ng tigdas na makapaglalagay sa panganib sa maraming bata. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Comelec, pinag-aaralang hindi na mag-organisa ng mga debate para sa 2028 elections. Bakit? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Steve Raz. Steve?
5: Tita Winnie, pinag-iisipan ngayon ng Commission on Elections na hindi na mismo mag-organisa ng presidential at iba pang election debates para sa 2028 national and local elections. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi naging maganda ang ganyang karanasan sa 2022 Presidential Advice Presidential Debates kung saan naging sponsor ang Comelec. Mararandang nagkaroon noon ng mga issue kaugnay sa paghawak ng poll body sa debate at sa paggamit ng public funds. Sa halip, pinimok ng Comelec ang mga media organizations at private groups na sila na lamang ang mag-organisa ng mga debate katulad ng ginawa noong 2016 elections. Ayon kay Garcia, maaaring manatili ang Comelec bilang tagapangasiwa o supervisor ng mga debate para matiyak na magiging patas ang mga ito at hindi na kinakailangan gumamit ng pera ng taong bayan. Gini Garcia, mahalagang dumalo ang mga kandidato sa mga debate para maipakita nila ang kanilang kahandaan, posisyon at mga pananaw sa mahalagang isyu ng bansa na may direktang epekto sa mga botante. Inihalimbawa na rin ni Garcia ang ilang bansa kung saan nagiging isa sa mga batayan ng mga botante ang performance ng mga kandidato sa debate, partikular ang kanilang mga sagot sa mahalagang isyu at mga panukalang maaaring magbigay ng magandang kinabukasan sa bansa. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
2: Thank you, Steve Raz.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol.
6: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
7: Ang puso ng DZMM, Action Ngayon!
8: Bukas na ang klinika sa East 30 sa Action Ngayon!
3: Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat pamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal.
2: Men's health.
3: Yeah, men's health.
2: No. Men's reproductive health.
3: Yes.
2: To be precise.
3: Oo. Pero ano ang reproductive cell ng men?
2: Ano nga ba reproductive ng
3: lalaki? Yung sperm cell. Okay? Yung punla.
2: Wait lang. Kasi sa, sorry, ang memorize ko yung sa babae.
3: Sa
2: babae, merong ovary, fallopian tube.
3: Yes.
2: Merong
3: uterus. At cervix.
2: Cervix.
3: Yes, and the vaginal canal.
2: Sa lalaki?
3: Sa lalaki, merong kang testicles, yung bayag.
2: Okay.
3: Sa loob ng kanyang bag, yung scrotum.
2: Uh-oh.
3: At syempre, may mga ducts, no? Yung vas deferens. Siya yun, dumadalo yun punla, yung sperm.
2: Ah, yung daanan?
3: Oo, kaya nga tawag vasectomy.
2: Ah, okay.
3: Cut the line.
2: So marami palang linya ito?
3: Yes, parang may katumbas ng ovaryo sa lalaki.
2: Oh,
3: testicles. May katumbas yung fallopian tube, vas deferens. May katumbas yung uterus, or sabihin natin yung cervix at yung vagina. Yung penis. Yung ari ng lalaki.
2: So, sa testicles pala nang gagaling ang semen?
3: Well, nandiyan ang mga production and everything.
2: Doon ginagawa?
3: Yes, maraming factors yan.
2: Pero nandun din yung prostate eh.
3: Hindi. Ang prostate dito sa base ng penis.
2: Oh, okay. Sa
3: base
2: pa.
3: Ng penis, no? So, ganito yan. Makikita mo, bakit ang testicles ay nakasupot sa scrotal sac.
2: Okay.
3: Pag malamig...
2: Naninigas?
3: Yes, nagko-contract. Dinadala malapit sa katawan.
2: Correct.
3: Okay?
2: Uh-uh.
3: Pero pag mainit, ibinababa. Nagre-relax yung dartos muscle.
2: Nakalupay-pay lang.
3: Yes. Bakit ganon? Okay. Dahil pag sobrang mainit, okay. Nade-dead ang mga cell.
2: Huh?
3: Nade-dead ang sperm cell. Kaya inaalagaan yung tamang temperatura. Lapit sa katawan, pag malamig, para keep warm. Let's go about below the body to warm para baka mamaya mapasok.
2: Kasi sa singit yun eh. Siyempre, ang singit, ibang temperature.
3: Hindi. Iba pa rin. Iba pa rin yan pag malapit sa katawan. Dahil ganito yan, maraming issue. Pag may hindi nakakabuo ng pamilya.
2: Okay.
3: Sinong unang sinisisi?
2: Babae.
3: Diba? Pero dapat, kaya natin pinag-uusapan dito dahil may kinalaman. 50% pa rin.
2: Oo naman.
3: Ang kalalakihan. Kasi it takes two
2: to buo.
3: Yeah, and to tango and to create the sinasabi natin conception.
2: Right.
3: Diba?
2: Right. So, even without
3: intercourse.
2: Yeah. You still need to.
3: Even if I'm going to harvest your eggs, if I'm going to harvest your sperm. Yun walang actual sexual intercourse,
2: yes
3: it's possible and it takes two.
2: Still, two.
3: A male and a female.
2: Yes.
3: Therefore, baka sabihin, hindi. Sabi mo nga kanina, macho ako. Kayang-kaya ko yan. Magaling ako. Performer ako.
2: Okay.
3: Hindi yan equal good sperm health.
2: Wait lang. Iba, ang dami mo nang ano.
3: Oo. Kasi,
2: ang dami na.
3: Ito ang mga ninanarate ko ay mga narinig ko at nakukuha ko sa mga pasyente.
2: Okay.
3: Dok, umaandar ang katawan ko. Nakaka-function ako.
2: Okay.
3: Nakaka-perform ako bilang asawa.
2: When you say function, nagkakaroon siya ng erection.
3: Tamang erection.
2: Oo.
3: At sabihin natin, nakakapag-consummate siya, nakakapagbuo, yung tinatawag natin sexual intercourse.
2: Okay.
3: So, feeling niya, okay.
2: Okay siya.
3: Wala siyang problema.
2: Okay.
3: But,
2: iba pa pala yung sperm
3: yes.
2: health.
3: Yes. Yun yung kakayahan para mag-perform yung tinatawag natin sexual act or intercourse is not equal. Is not saying na ikaw ay may perfect sperm health.
2: Capable of reproducing life.
3: Yes.
2: Yun.
3: Yes.
2: Okay, okay.
3: Dahil sabihin natin, may ejaculation kasi ang lalaki.
2: Oo naman.
3: Ang babae kasi, ito yung ovulation.
2: Okay.
3: Yung lumalabas yung eggs sa mula sa ovaryo na dumadaloy sa fallopian tube na pumapasok sa loob ng matres, yung uterus, para makapag-meet yung sperm, no? Mm-hmm. Para makaform ng buo yung zygote.
2: Yes, yes, yeah.
3: But
2: para magka-baby.
3: Yes, ang problema, yung lalaki, nung nakapag-perform siya, the sexual act, akala niya tapos na. Pero may issue ang kanyang punlay, yung kanyang sperm.
2: Okay, tanong ko lang, Dodok. Ang babae, isa-isang egg ang lumalabas.
3: Hindi.
2: At
3: marami.
2: Marami siya, pero
3: fountain of eggs.
2: Pero isa lang
3: ang isa lang ang imamit.
2: Yun nga, isa lang ang imimit.
3: Yes.
2: Eh, bakit sa nakikita kong picture, ang sperms, ang dami?
3: Million!
2: Kaya nga.
3: Only one can be able to complete. Ganun din, maraming egg.
2: Ah, marami ring egg?
3: Yes, maraming egg. Maraming sperm.
2: Ah.
3: But only one viable egg and a one viable sperm can make and form a zygote.
2: Paano magiging healthy ang sperm?
3: Dahil maraming mga parameters,
2: okay,
3: mga pinagbabasihan, dapat alam natin yung volume ng similia. Okay? Pag sinabi natin similia sa Tagalog, hindi equal sperm yan. Ito yung liquid portion.
2: Okay?
3: Dito suspend...
2: Yung ginagawa ng
3: lalaki.
2: Yung mga... Diba,
3: yes. Prostate. Yes, yung prostate and everything. Dahil maraming components eh. Dahil itong liquid portion, no? Yung semilla or semen, is the one magnonourish, nagbibigay nutrition sa punlay, sa sperm. Para hindi siya mamatay.
2: Ah, okay.
3: May pagkain, may sugar, may carbohydrate.
2: Yung liquid na yun?
3: Yes! It's like blood. The blood has the cellular component and the liquid component. Let's go to the sperm, ganun din. May sperm, the cellular component, and the liquid component, the semen.
2: Ah, okay.
3: O similia.
2: Okay.
3: Kaya pag sinabi natin, marami ang similia, volume yun. Okay?
2: Okay?
3: May minimum volume na matapat mabuo. And yung concentration ng sperm. So, itong similia, itong liquid.
2: Oo nga.
3: Ilan ang suspendido niyang sperm?
2: Yung mga may brain.
3: Yes, yung mga may ulo, head,
2: tail.
3: Mid, body, okay, mid, and then the tail. Okay? 16 million.
2: Parang itikititura.
3: Dapat higit sa 16, 16 na million per ml.
2: Napibilang pala yun?
3: Meron tayong microscope for that.
2: Inay?
3: Yes, meron tayong microscope for that. Ang semen volume, at least, no? More than 1.4 ml.
2: Okay.
3: Okay? Ganun yan.
2: Sa isang... Sorry naman, pasensya na ko. Sa isang out ito.
3: Yeah, isang out. Isang ejaculation.
2: Ejaculation.
3: Okay? Now, itong sperm concentration, may total sperm number pa. So, ganito na yan. Meron tayo mga parameters, mga binagbabasihan para sabihin, okay ang sperm health mo. Volume ng semen,
2: yes,
3: sperm concentration,
2: okay,
3: sperm number, total sperm number. May sinabi kang buntot. Swimming. Motility. Kakayahan na kumilos.
2: Ay, di pala sila pare-parehas?
3: Dahil baka hindi pa abante.
2: Ay, ba?
3: Yes. Patras. Sideways. Okay. Hindi. It should be forward. Swimming eh.
2: Oo naman.
3: Yes. Pero hindi, Tito Winnie.
2: So good, mga kapatid.
3: Yes. Meron iba walang buntot. No tail. No body. No head. So abnormal.
2: Wait lang. Okay.
3: Yes.
2: Kung isa dami ba naman nila, ano naman kung merong backwards?
3: Dahil baka ito, isa ito sa magsasabi, hindi okay ang sperm health mo.
2: Ah, really?
3: Yes. Dahil makikita din natin yung morphology, itsura. Buo ba siya? Wala bang kulang? Okay? And of course...
2: Merong deformities?
3: Yes. Oh, yes, Tita Winnie. Only the tail. No head, no body. Wala kang makita.
2: Eh, pagka ganun, hindi makakabuo.
3: Anong ibubuo mo? Kasi hindi siya buong yung punlay, bitin. Kulang.
2: Oh my God.
3: It's not complete. And of course, vitality. Kaya na ba niya mabuhay? How long can he stay alive outside?
2: Eh kasi yung ano, yung biyahe.
3: Yes.
2: Saka papunta kay egg.
3: Yun, environment.
2: Dapat, environment?
3: Yung environment. Yung pH ng vaginal canal ng babae.
2: Uh-huh.
3: Yung health ng iyong sperm cell.
2: Okay.
3: Lahat yan, apektado yan.
2: So dapat malakas.
3: Yes, complete.
2: Ang mga alaga ni
3: Manoy.
2: Okay. So paano mapapanatiling malakas ang mga alaga ni Manoy?
3: Dapat
8: yung lifestyle mo.
2: Life.
8: Dalawang bagay ang dapat natin tingnan.
2: Okay.
8: Lifestyle ng lalaki.
2: Of course.
8: At ang kanyang medical condition.
2: Ah, okay.
8: Lifestyle. Okay. Yossi.
2: Uh-oh.
8: Alak.
2: Uh-oh.
8: Katabaan. At sabihin natin, paggagamit ng medyo bawal na gamot.
2: Okay.
8: Itong apat na ito, nakaka-apekto sa sinasabi natin components and factors ng good sperm health.
2: Wow.
8: Sige, ibitin natin muna sila, Tita Winnie. Mukhang maraming maraming sabihin.
2: Hindi ako makatanong kasi baka mamaya censored.
8: Hindi. Pero it is all purely medical, ha? Magpadala kayo ng inyong mga katanungan sa ating
2: walang loko-loko.
8: Ha? Oh, wala, please. This is talagang male importante. Alam mo, mayroon mga gusto makabuo, hindi makabuo.
2: Ang tanong ko, Doc, yung sinabi mo na deformed sperm.
8: Oo. Morphology. Sira.
2: Posible ba na makamit ito, tawag dito?
8: Makabuo.
2: Makamit ito ng egg at makabuo at nagre-resulta ng hindi magandang
8: natin. Sagutin natin yan after ng ating mga commercial break. Okay. Okay. Magbibigay dan lang tayo sa ilang mga paalala.
9: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Money, money, money!
9: Araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
11: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Abangan ngayong Biyernes sa Chang Ami Presents.
12: Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
13: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo.
11: Mapapakinggan ang Chang Ami Presents tuwing Biyernes, alas 3 ng hapon sa programang Ako To, si Chang Ami.
14: Tatamaan po tayo ng presyo.
9: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
9: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
9: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang puso ng DZMM. Aksyon ngayon!
2: Ay, tuloy-tuloy po tayo sa ating klinika sa Istrenta. Men's reproductive health ang ating nag-uusapan.
8: Sinabi ko, may effect ang lifestyle, ano?
2: Yeah.
8: Maliban sa lifestyle, under lifestyle, yung paggagamit ng mga steroids. May iba mga, sabi natin, bodybuilder, nag-gym, kung ano-ano mga ginagamit,
2: okay.
8: Di ba? Na hindi guided.
2: Okay.
8: Na hindi guided. Ayaw natin yon.
2: Hindi guided, ha?
8: Oo. Ito hindi kasi ko sinasabing bawal at mali.
2: Oo.
8: Guided. Ibig sabihin, ito po ay...
2: Seta.
8: na naresetahan, tinuruan talaga ng dapat, binantayan, na-check siya bago siya nagbigyan ng mga supplements.
2: And,
8: di ba?
2: And may underlying medical condition.
8: Yes, may underlying medical condition. Saka titinan yun yung testicles, baka may nakabalot mga ugat, varicocele ang tawag dyan. Or sabihin natin may
2: varicose veins din ang testicles?
8: Yes! Varicocele ang tawag doon.
2: Ay, teka, may mga tanong dito.
8: Ay, talaga.
2: Marami
8: sige
2: rin akong tanong.
8: Oh.
2: Si Eric, kung may erectile dysfunction ba, ay pwede pa rin
8: roll up!
2: Taas nyo, please. Makabuntis. Or posible ba na mababawasan ng sperm count? Erectile dysfunction. Sinabi mo kanina, Doc, ang erectile dysfunction is equivalent to non-productivity?
8: Hindi. Erectile dysfunction is wala siyang kakayahan para magkaroon ng tamang erection para makatupad ng tinatawag nating completed sexual intercourse.
2: Okay.
8: Okay? Pero hindi yan equal impotence.
2: E paano sila makakabuo? Ayaw tumayo.
8: Gagawa ng ibang paraan by harvesting.
2: Wala nang intercourse.
8: Walang intercourse. Ibang paraan. Marami. Medical-wise, I know of a very good urologist.
2: Paano yung harvest?
8: May paraan yan. Dr. Marlon Martinez.
2: Talaga ba?
8: Yes.
2: Okay.
8: Yes. Oo.
2: Si Adrian, kapag po ba ang madalas na pag-masturbate ay makabawas ng sperm count?
8: Hindi naman. Sabihin natin, yung tinatawag na masturbation or yung self-gratification is an act, no? Sometimes they say it's all psychology, but it is not going to affect the sperm count, but it might affect the sexual performance in the future.
2: Oh, may hindi mo napanood
8: yes
2: sa SVU.
8: Meron yan.
2: Meron. Mm-hmm. Si Gerald, ano po ang dahilan kung bakit mayroong weak sperm?
8: Yun. Nabanggit na natin, may lifestyle, may steroids, may mga medical condition, at heat in init. Dahil hindi nagfa-function ng kanyang scrotum. Mahilig mag-bathtub na mainit. Mahilig mag-sauna. Nakakakil yan.
2: Talaga ba?
8: Uh-huh.
2: At meron daw ba mga pagkain para pampadami ng sperm?
8: Wala. Sabihin natin, balanced diet and good health.
2: Okay.
8: Dahil yung mga naririnig nyo, uminom ng ganyan, kumain ng ganito, ay hindi po maa-address ang sperm count at sperm health.
2: My gosh. Wait lang, Roya. Baka makalimutan ko yung mga tanong ko.
8: Sige.
2: Yung mga lalaki mahilig mag-bike or motorsiklo.
8: Okay.
2: Meron bang epekto ito sa kanilang pagkalalaki?
8: Wala naman.
2: Eh kasi sabi mo yung heat. Eh di syempre yung upuan nila parati, di mainit
8: yes
2: yun.
8: Yes, hindi naman sila nakaupo dyan matagal na matagal. Sabi natin mas mahabang biyahe. Yung trauma, pag nabagsakan lang sila o nauntog, eh sa pelvic trauma yun. Pero walang effect yan sa sperm.
2: Eh yung mga nasisipa, nasusuntok sa ano?
8: Well, yun na nga. Titignan na natin kung may trauma, kung may effect sa testicles at yung producer.
2: Ah, okay. Then, yung daw tigdas. Pag nagkatigdas daw ang lalaki na medyo off age na nakakaapekto sa kakayahan.
8: More than tigdas, Dita Winnie, beke.
2: Beke.
8: Mumps or chitis. Yun, beke na hindi binantayan, akala ordinary beke lang, may epekto yan sa bayag. Nagkakaroon ng inflammation, kaya itong complication ay tinatawag natin mumps or chitis.
2: Sa lalaki yun.
8: Yes.
2: Anong edad pagka ganyan?
8: Kung anong edad ka nagkaroon ng mumps?
2: Eh kahit bata pa?
8: Yes.
2: Oh my gosh!
8: Yes.
2: Oh, si Roy. Doc, paano ko po masasabi kung healthy ang sperm ko? At ano rin po ba ang itsura, kulay, smell o texture kapag hindi healthy ang sperm?
8: Ang sperm, para masabing healthy, lahat microscopic.
2: So, sa laboratorio?
8: Sa laboratory, meron talagang special, tinatawag namin test ng semen analysis. Or kung may urinalysis, ang tawag namin dito, seminalysis. O semen analysis.
2: Sorry, Dok, na-imagine ko lang si Roy na titingnan niya yung...
8: Oo. Kasi ganito, alam mo, hindi unique. Ang tanong ni Roy, very common yan. Dok? What? Ang dami kong semen. Volume.
2: Okay, volume.
8: Ay, ang dami daw.
2: Oo, ang dami.
8: Oh, pinagmamalaki kasi bata, binatilan everything. But, volume ng semen, semilya, hindi equal. Hindi ibig sabihin, marami ang iyong punlay.
2: At saka yung pag-spurt,
8: No, wala yan.
2: Malayo ang...
8: Yung ejaculation, the volume, walang kinalaman sa sperm count.
2: Kasi pagka malakas daw yung...
8: That is the... Ano? That is only the liquid portion, the nutrition, but hindi dito nakikita yung tinatawag na sperm, yung cellular component. Dahil lang dito sa sperm, yung DNA.
2: Ng ano?
8: Ng ama.
2: Oo naman.
8: Yeah,
2: oo,
8: DNA.
2: Naman.
8: Wala dyan sa semen. Kaya kung tayo ay nag-check ng DNA analysis, di sa sperm.
2: Ayan na, bagong kaalaman ha. Ang semen at sperm magkaiba.
8: Yes, hindi.
2: Yung semen, yung likido. Yung sperm, yung may tail.
8: Yung may cellular component.
2: Ayun, yung may kitikite. Si Limuel, kapag po ba maliit ang penis, kaunti po ba sperm cell o na nagpo-produce? Or in other words, may epekto ba ang...
8: size lang penis?
2: Yes.
8: Wala. Walang kinalaman po sa sabi natin, laki ng ari ng kalalakihan. So dami ng kulay. Wala. Wala. It's all about the sperm production. Okay. Physiologic yan. Katawan yan.
2: Oh, ayan. Si MJ, funny question lang po. Well, let's see.
8: Mm-hmm.
2: Kung sa foreigner, mayroong Rh negative sa type of blood, meron din po ba sa type ng sperm sa foreigner?
8: Meron. Sabihin natin yung Rh, meron tayong tinatawag na sperm allergy. Kaya minsan meron sexual intercourse na yung babae nagkakaroon ng reaction dahil meron siyang component ng cell.
2: Halaga ba?
8: Yes.
2: The hindi ejacul- ba pare-pareho lang? So, bawat lalaki, iba ang karakteristiko niya?
8: Yes. Kaya yung sinasabi, alam ko yung konteksto ng kanyang katanungan. Okay. Dahil nangyayari ito.
2: Okay.
8: Medically, nangyayari ito. May allergy. Dahil maaaring sabihin natin, nakipag meron siyang contact sa isang foreigner, non-Filipino, na nagkaroon siya ng reaction. Yung binanggit niyang Rh is yun sa blood.
2: Oo nga.
8: Rh positive, yung rhesus factor, plus and minus. May effect din yun sa magiging bata Erythrobastosis fetalis, yung bata yung magiging...
2: Bata na yan.
8: Yan. Yung bata magiging epekto. Dito, yung sinasabi niyang meron bang something different sa mga
2: sperm.
8: Spermatozoon ng foreigner or non-Filipino, depende. Pero hindi very common. Pero there's such thing as sperm allergy.
2: Oh, kasi nga, so nag-iiba rin pala ang characteristics ng mga semen and sperm on race.
8: Well, in terms of the component, the same ang kaniyang cellular compartment, the same ang kaniyang physiology. Pero syempre, may binanggit akong about nutrition. So may mga antigen factor yan.
2: Nakaka-apekto ba ang kinakain ng lalaki sa ano niya?
8: Sa dami ng sperm, sa semen production, yes. It's all about a balanced diet. It's all about balanced diet and it's all about walang bisyo.
2: Yun.
8: Kaya kita mo, pag meron tayong tinatawag na infertility test, unang pinapatanggal sa lalaki, take out alcoholic beverages, no smoking, clean lifestyle.
2: Si Enrico, hanggang anong edad po aktibo ang sperm cell?
8: Ang kalalakihan hanggat kaya.
2: Oo, no. Unlike the girls.
8: Yes. Maski na may andropause ka na, sabihin natin menopause sa lalaki, it's all about erection. It's not all about sperm production.
2: Kita mo nga yung mga si...
8: May mga super senior na nakakapagbuo pa ng baby.
2: Yes. Well, kumuha ka sila ng batang partners.
8: Mm-mm. Meron.
2: Si John! Doc! Iisa lang po ba ang daanan ng urine at sperm? Kapag po sumasakit ang pantog ko, ano po ba ang dahilan nito? Saka ilang minuto o segundo po ba ang buhay ng sperm?
8: Depende yan sa viability ng sperm, no? Gusto natin more than 54%. Meron tayong tinitingnan yung activity, yung vitality ng sperm. But yung tanong niya, pareho ba ang daanan? Yes, urethra. Okay?
2: Pero... Yung urine may acid .
8: Yes. So, kaya nga, before magkaroon ng ejaculation, ng kalalakihan, meron din wash out muna yan. May unang washing from the semen. To clean up and to clear up the path. Para kung meron spermatozoon na dadaan, yung punlay na dadaan.
2: Malinis na.
8: Malinis at hindi siya maatake ng bakterya ng acid na dala ng ihi.
2: Si Armand, ako, blockbuster tayo ngayon. Ano po effect ng no sexual activity for those committed to live consecrated lives?
8: None.
2: Wala, no?
8: Wala.
2: Hindi katulad sa babae, pagka hindi active, may daming sakit?
8: Wala naman.
2: Wala.
8: Hindi rin.
2: Hindi rin?
8: Hindi rin.
2: Okay. Ay! Nakukulang ang oras po natin. Pero baka nabiti kayo, nasa Facebook at TikTok si Doc.
8: Gamitin lang po ang ating official username at Doc Dennis Official, mga kapamilya. Mag-follow, mag-like, mag-share para sa iba pang mga payong medical o anumang makabuluhang huntahan na tungkol sa kalusugan. Mag-message lang kayo. In other words, ang sperm health, ang male fertility is all about a balanced diet and clean living.
2: Clean?
8: Clean living.
2: Living.
8: Clean living. Bisyo is out.
2: Bisyo
8: is out.
2: If you want to really make your own family.
8: Yes, since it's a Friday, let's give pasalamatan natin ang itong buong team natin.
2: Yes, thank you kay Sheila Tobalinalang, aming executive producer.
8: Si Paul Bay, ang ating public service lead. Si Aaron Abelado, ang public service associate natin. Siyempre, yung researcher natin si Den Cruz at ang segment producers natin, si JP Pasawa, Jim and Cabo, Annika Encio, at sa mga production associates natin.
2: Angelo Toribio, Don Ray Gise, Hannah Alcazar, Joyce Monsai, and Carlo Ferreira.
8: Katuwang din natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol sa pangungunatan ng ating desk editor na si Amy Estareja, kanina si Pamela Vasquez, at ang ating mga kasama mula sa Teleradyo booth. Hanggang sa muli, mga kapamilya.
2: Thank you. Bukas, don't forget, 10 o'clock ang ating win today.
8: Yes.
2: Tapos, ang maganda ang ating tatalakayin. All about saving the environment. Yan. Oh. At hello kay Brian Lee ng Soul Salon. Kabubukas lang po ng branch nila dyan sa Scout Circle. Hanapin nyo Soul Salon sa likod dyan ng Bebangs. Tapos, ang aking dental and facial fairy godmother, Doc Nina Rodil ng Dental Focus. Check her out. Nasa 7th floor ng Winman Building sa Tibog. And that's it and it for me. Ako po yung Tita Winnie Cordero.
8: Ako po si Doc Dennis ang iyong kapamilya dito lang sa Aksyon Ngayon!
2: Bye!
15: Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon sa DZMM!
16: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Palalakasin pa ng Department of Education ang pagpapatupad ng Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program matapos maitala ang pagbuti ng reading proficiency ng mga mag-aaral sa ilalim ng programa. Ayon sa DepEd, bumaba ang bilang ng mga mag-aaral na nahihirapang magbasa, habang 100,000 estudyante naman ang nakaabot sa naangkop na antas ng pagbasa para sa kanilang baitang. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na nakatulong ang pagtuturo batay sa aktual na kakayahan ng mga estudyante at ang mas mahigpit na pagsubaybay sa kanilang pag-unlad. Layunin ng DepEd na mas mapalawak pa ang programa para matulungan ang mas maraming mag-aaral na makabawi sa mga pagkaantala at pagkukulang sa kanilang pagkatuto. Sa ibayong dagat, nagbabala ang China sa posibleng panibagong pagbaha sa border nito sa Nepal matapos magsimulang umapaw ang isang lawang na buo dahil sa pagguho ng glacier. Ayon sa otoridad, patuloy na lumalaki ang nabuong lawa mula sa mga debris ng glacier collapse na nagdulot ng malawakang baha sa rehiyon kamakailan. Dahil sa panganib na muling umapaw o gumuho ang natural na harang nito, pansamantalang itinigil ang mga rescue operation at inilipat sa ligtas sa lugar ang mga rescuer. Umaabot na sa higit 2.5 milyong cubic meters ng tubig ang nasa loob ng lawa habang patuloy namang nakararanas ng pag-ulan sa lugar. At abangan mamaya sa headline sa hapon, 13 barangay sa General Tino Nueva Ecija lubog sa baha dahil sa malalakas na ulang dala ng habagat. Mga nasawi dahil sa leptospirosis sa lungsod ng Maynila, 23 na. At Filipina tennis star at world number 17 Alex Ayala sasabak sa women's singles sa US Open. At yan ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon.
4: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
5: Ako to, si Chang Ami.
4: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
5: Ako to, si Chang Ami.

0: magandang hapon po, mga kapamilya at kaserbisyo. Biyernes na talaga, weekend mode. Nagsasalita na ako. Abay, nag-adlib ako. Nakapatay yung aking mic. Ano ba yan? Hello, hello. Kumusta po kayong lahat? Nako, ako po, si DJ Monica, pansamantalang humahalili sa ating pinakamamahal na Chang Ami. Miss na miss na miss na namin si Ami Amay. Miss na miss ka na namin. Balik ka na. I mean, I love pinch hitting for your show kasi love na love ko itong Chang Ami, pati yung mga Ami natics. Tuwan-tuwa ako sa kanila. Pero iba talaga kapag ikaw ang nandito, nakaka-miss. Kaya Amay, balik ka na. Feel better, ha? And don't worry po, ang mga Chang Aminatics, babalik na po si Chang Ami. Ayan. Samantala, ano mang usapin sa buhay o sa bahay, nandito lang po yan. Bida ang talakayan para sa malusog na isip, malusog na puso, at syempre malusog na emosyon. Safe space po ito for you, for me, for us all. Nagsusulong ng tamang komunikasyon para sa matatag na relasyon. Nakikinig po kami at nagbibigay ng payo. Mga practical tips, medyo nakakabigay ako dahil sa aking behavioral science degree, no, ng kolehiyo, about human relationships. Pero meron din po kami mga eksperto para magbigay ng mga expert tips para sa inyo. Ito po ang pinagkakatiwalaang Life Counseling on AM Radio. Ako to, si Chang Ami, kaya samahan niyo po ako hanggang alas 4 ng hapon. Ayan naman, kung kayo ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, 630 kHz po yan on your AM band. Good afternoon! Baka naman kayo ay nanonood sa atin, ano, nationwide po tayo sa DZMM cable channels, di ba? Kapag may, ano kayo, may cable kayo, ganyan, hanapin niyo lang kung saan yung DZMM teleradio. Worldwide na worldwide, bonggang-bongga, ba? Diba? Globally, kami ay nasa The Filipino Channel at syempre sa iWant. At yan naman, online, kami ay nasa Facebook Live at YouTube Live. Eto na, yung mga Chang Aminatic sa YouTube. Unang-una si Tess Villamin. Ayan, ang bilis. Umaakit agad yung ano eh, yung mga chat nila eh. Kaya eto, habulin natin. Super rain afternoon. DJ Monica, ingat ang lahat and stay dry, sabi ni Tess Villamin. Si Miguel Andre Mira, hello. DJ Monica, good PM watching from Claver, Surigao del Norte. Ayan, si Donald Figueroa Bagisa, hello DJ Monica tay. At kay Chang Ami, extended po ako hanggang 3 o'clock habit. O, diba? So, ayan, manunood daw siya kasi nanunood siya after ng ating 3 o'clock habit. Yung iba maya-maya babatiin natin. Samantala, i-like at mag-subscribe na rin sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa Facebook, sa TikTok, sa X, yung pong dating Twitter, ano, at syempre sa Instagram. Para po kaming mga Gen Z, di ba? May TikTok din kami, kala nyo ha? Kayo ha? At sumali sa aming talakayan at kwentuhan kung kayo po ay may kwento tungkol sa buhay, sa pag-ibig, sa pamilya. Aba, huwag po kayong mag-atubiling ikwento po sa amin yan. Magpadala lamang sa DZMM Viber line po. 0919-278-3000. Ayan, naririnig nyo, di ba? Tut, tut, tut, tut. Yung Viber, ano, yung Viber alert. Ipadala lang po sa amin yan, ano, sa aming Viber. O tumawag lang sa telepono bilang 8924-4101. Tatlo pong locals yan. 5671, 5672, and 5673. Ayan, nakikita nyo sa inyong screen. Eto, di ba? Oo, tumawag lang po. At ikwento nyo sa amin ang gusto nyong pag-usapan. Kami na po ang bahala to get in touch with you tungkol po dun sa inyong kwento. Ayan, at syempre si Chang Ami P, meron din siyang X account. So punta lang po dun sa dating Twitter, no, na X. At hanapin nyo lang ang Chang Ami P. At don't forget, i-follow na agad si Chang Ami P doon po sa X. Para sa ating episode ngayong hapon, nako, Friday, 'di ba? Alam niyo ibig sabihin 'yan, Chang Ami presents. sundan ang kwento ng isang babaeng nagpanggap na mayaman para lang makabelong sa mga katrabaho niyang may kaya. Pero paano nga ba niya maitatago ang kanyang tunay na katayuan sa buhay kung mamimit niya ang isang lalaking, nako, tunay na may kaya na siya rin bibihag sa kanyang puso. Paano na yun, di ba? Medyo parang, ano siya, living in a lie. Oh, how are we going to deal with that? Hanggang saan kaya ang kanyang pagpapanggap? At ano ang mangyayari kapag naibunyag ang kanyang lihim? Nako, medyo mahirap yan. Yan ang ating bibigyang atensyon ngayong hapon. Dito lamang sa Chang Ami Presents. Ang ganda ng ating drama sa Chang Ami Presents. Hay, nako, ang ano, pamagat ng ating drama maya-maya, ang doble karakong life. Doble kara talaga. Mag-e-enjoy kayo dyan, maya-maya lamang. Pero samantala, 13 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, magbigay daan po muna tayo sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Philippine Army magde-deploy ng higit 10,000 sundalo para sa BIRMM election sa susunod na buwan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Radio Patrol, Marlene Padiernos. Magandang hapon, Marlene.
1: DJ Monica, nasa kabuang 10,031 ng mga sundalo at CAFGU Active Auxiliary ang ide-deploy ng Philippine Army para tumulong sa pagabantay ng seguridad sa nalalapit na Bangsamoro parliamentary election September 14. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis de Maala, binubuo ito ng mga tauhan mula sa 1st, 6th at 11th Infantry Division, habang bahagi rin ng Augmentation Force ang 28th Infantry Battalion, 1st Scout Ranger Battalion, Task Force 92 ng 1st Brigade Combat Team, Special Team mula sa Civil Military Operations Regiment, Atmos Artillery Battery at 75th Infantry Battalion. Sabi ni Damaala, bahagi ito ng direktiba ni Army Commanding General Lieutenant General Donald Dumiran matapos lumahok sa huling command conference para sa naturang halalan, kung saan tinalakay din ang mga iniratag na security preparations at contingency plans sakaling may umusbong na banta sa ugnay sa armed elections. Mga katawang ng Philippine Army ang mga tauhan ng Philippine National Police at iba pang law enforcement group para piyakin magiging maayos at mapayapa ang naturang eleksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Welcome back po! Ako to, si DJ Monica, pansamantalang humahalili sa ating pinakamamahal na Chang Ami. At nako, Friday po, Biyernes na Biyernes, maulan po sa labas. Kaya kung wala naman po kayong lakad ngayon, ano, sit back, relax, sa bahay lang po kayo at makinig tayo ng ating interesting at napaka, medyo nakakatuwa na nakakainis na drama, maya-maya lamang. Kasi itong ating bida, no, nakakatuwa siya na nakakainis eh. Medyo naiintindihan mo na medyo gusto mong tuktukan eh. Maya-maya lamang po yan. Samantala, Team Online, kung kayo man po ay Team Bahay, Team Kotse, ingat-ingat ha sa pagdadrive, lalo na ngayon, madulas ang daan. At yung mga Team Online natin, si Julius Bangalando, maulan na Friday po, DJ Monica, attendance check from Camarin, North Caloocan City. Hello, Estrella Garcia, 88. Nako, mahirap yan. Sabi niya, yung pagpapanggap na mayaman. You can tell me about it. Nako. Talaga, malalaman natin mamaya kung anong mangyayari. Siyempre, yung mga regular natin, no? Si Louie, kumusta, Louie? Team Kotse siya. Ingat, Louie, ha? Madulas ang daan. Nako, mahirap na pag nagro-road rage, diba? Di baling mauna na lahat. Basta ikaw, safe na safe ka. Si Mark Julius Legaspi, 77. Hello po, watching from Binangonan, Rizal with my sister Jonah Marie. Hello, Jonna Marie at si Mark Julius. Salamat sa inyong pagsubaybay. Oh, si Maria. Ito na, si Maria. Tama ba? Dulce, Orate, gandang hapon po, DJ Monica. Hello, ayan, salamat sa iyong heart, ha, Maria. Ito, heart back to you. Uy, diba? Feeling Gen Z talaga. Maraming salamat. Ayan, marami pa sila. Babasahin natin mamaya yung inyong mga pangalan, ano? Dahil sa sobrang dami, naku, mahina po ang kalaban. Huwag po magtatampo. And in the meantime, long weekend po tayo. Alam po natin yung sineselebrate natin, di ba, sa Lunes, National Heroes Day. Araw po ng ating mga bayani, di ba? Tulad ni Gat Jose Rizal. Tulad ni Benigno Aquino. Si Benigno Aquino, ano eh, talagang parang modern day hero na rin yan eh. Oo, talagang ano, binuwis niya ang kanyang buhay para sa ating bayan. At happy long weekend, mga kapamilya at kaserbisyo. Yan, marami kayong bakasyon. Kami dito sa broadcasting, walang long weekend. Pero nandito po kami dahil kung wala kayo, wala kami. So we are always here for you, rain or shine, holiday or no holiday. Pagkatapos ng ating Chang Ami Presents mamaya, meron tayong eksperto na makakausap, ano, tungkol dito sa ating ano, sa ating paksa na pagpapanggap ba? Yung tipong doble kara yung buhay mo dahil nga you want something more. So medyo nagiging ano ka na eh, no? It's a, tatanungin natin yung eksperto natin. Is this a form of lying na rin, ano? So we are going to ask our expert maya-maya. So abangan nyo po yan. Nakakatuwa. Kasi in studio po ang ating eksperto ngayon, hindi via Zoom, si Dr. Guts Dozer. Tama ba ang pronunciation? Guts Dozer? Is that correct?
3: Guts? Tama, DJ Mon.
0: Okay.
3: It's Guts Dozer. Pero can call me Guts for short.
0: Okay. Si Dr. Guts Tancho, PhD talaga. He is a clinical psychologist. Thank you so much for being with us. So we are going to listen to the drama and then later we are going to talk about yung situation ng ating letter sender, no? Doc, ano? Doc Guts. Maraming salamat for being here in studio kahit maulan.
3: Anytime, DJ Mon. Tsaka kay Chang, no? So hello sa mga tagapakinig at nanonood sa atin ngayong hapon.
0: Yan naman po si Dr. Guts. Okay, samantala, time check po muna tayo. 20 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga. Kayo ay nakikinig kay Chang Ami Perez sa
5: Ako To, si Chang Ami.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
6: Kontrobersya, pugong-pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
7: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
8: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
9: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
10: kailangan ng gabay na maasahan.
9: Ako po si Master James Alejandro.
10: At ako naman po si Ate Nems Turla.
4: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
9: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun
11: sa ating mga family members.
12: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
13: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service.
15: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
16: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
17: Pag-aanin at pasayahin ang
18: buhay at kalusugan.
17: Kasama si Kuya R at Mashi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
19: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
20: Huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang mangamba.
21: Ako to, si Chang Ami.
22: Pero bakit parang pasan mong daigdig kung makapagsalita ka?
16: Traitor ka! Tinraitor mo kami ng anak mo!
23: Bakit nangyayari sa akin to? Jaime! Jaime!
19: Chang Ami presents.
0: Ngayong Biyernes, ito ang Chang Ami presents na pinapakita.

0: Kaya naman, ito lamang ang maipagmamalaki ko sa aking buhay. Pero Chang Ami, gaya ng ibang tulad ko na nasa middle class na proud sa mga na-achieve nila sa buhay, paminsan-minsan, hindi ko po maiwasan ang pag-flex ng aking pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya akala rin siguro ng aking mga social media friends na sumakses na po ako sa buhay. Pero ang totoo po niyan, ang lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap lamang.
1: Ano ba yan? Umaga na naman. Teka, anong oras na ba? Baka, pwede pang matulog. 5 minutes pa, please. Uy! Patricia! Patring! Gumising ka na nga! Ang ingay-ingay ng alarm mo. Ayan, nauna pa kaming magising kesa sa'yo. Paalala ko lang sa'yo, ah. Nasa boarding house ka po. Share-share lang tayo ng space dito, no? Kunting konsiderasyon naman, Patring! Yes?
2: Ay. Angry much, Lala? Oh, ayan na. Oh, ito na, ha. Pinatay ko na ang alarm. Ay, naku. Lord, kailan ba kasi ako yayaman para makalipat na ako ng condominium kung saan ako nagbabagay? Hindi sa lusak na to. Hindi sa putik. Hindi sa kahirapan. Ew!
1: Uy, Patring, iba na rin talaga ang tama mo ngayon eh, no? Umaabot na sa utak. Kinakausap mo na rin ngayon pati sarili mo. Ay, nako, kaloka ka. O siya, gumaya ka na at maligo ka na. Baho mo na, mahal na prinsesa.
2: Grabe na.
1: Kasi may pila pa po sa banyo, no? Marami po tayo dito nakapila at maliligo. Kung okay lang sa'yo, sige na. Go na.
2: Ay, oo na. Ito na. Ito na nga, oh. Nakakainis.
1: Kita mo to. Siya pa may ganang magmaktol-maktol dyan. Kaloka.
2: Imagine, anong oras na? Late na ako sa work. Puno pa yung mga bus. Wala namang gustong mag-accept ng booking ko sa motor. Ay, nako. Tapos naman, kung magbubook naman ako ng car, yung mahal-mahal naman. Eh, I can't stand this life na talaga. Teka nga. Sino pa itong bumubusino na to? Kulay pula na sasakyan? Parang familiar sa akin to, ah. Teka, sasakyan pa ito ng office mate ko? Ha? Sasakyan ba ni Martha to? Naku, patay.
3: Hey! Patricia, is that you?
2: Hi, Martha.
3: Anong ginagawa mo rito? It's already past 7 a.m. Running late ka na, girl.
2: Oo nga eh. Eh kasi naman, yung driver ko hindi pumasok, so... You know, I had to commute. Ito, I'm waiting for my cab na.
3: Ah, I see. Pero if you want, sabay ka na sa akin. I'm on my way to work na rin naman. Baka makahabol ka pa if you hitch a ride with me.
2: Naku, Martha. I don't wanna be a bother naman sa'yo.
3: Sus, ano ka ba? Hindi yan nabala. Same destination naman tayo, so... Ano? Tara na? Sorry ka na.
2: Well, I'm running late na rin naman, so if you insist, edi sige, tara na.
3: Go.
2: Sakay na ako, ha?
3: Sure, let's go. Hop in.
2: Ayan, isara ko lang tong pinto, ha? Thank you ulit, Martha, ha? Mm-hmm. Nice car, by the way.
3: Really? Thank you.
2: Look at the traffic! Oh wait, let me just take a pic of this traffic situation. Dito sa area na to. Wait lang ha.
3: Go.
2: And... Nice! Ang hassle ng traffic. Anyways, teka, asan na ba yung pic na yun? Ayun, nahanap ko na. Siyempre, ipopost ko to sa Instagram.

option ko. Alam ko na. Monday rush, stuck in traffic, and post.

0: Chang Ami. 3 years na po akong nagwo-work sa company na pinapasukan ko at ang background ko na alam nila ay mula ako sa may kayang pamilya. Ang alam ng lahat, libangan lang ang aking pagtatrabaho at kaya kong hindi mag-work kung gugustuhin ko. Dahil po doon, hindi ako nahirapang makahanap ng friends sa office. Nafi-feel ko po na naging mas madali ang pag-fit in ko sa mundo ng mga professionals dahil iniisip nila na one of them talaga ako. Kahit na hindi naman ito totoo. Chang Ami, ganito na lang po ang naging perspective ko in life dahil maaga po akong namulat sa mentality na money at life status lang ang magpapatakbo sa mundo. Lalo na nang makilala ko ang aking nobyo na si Sean.
1: Dami namang tambak na papel sa lamesa ko. Dami ko pa kasing backlogs eh. Gusto ko na lang talagang maging Disney princess. Lord, kailan ba kasi darating yung Prince Charming ko?
2: Hi, Patricia. Busy ka ba?
1: Uy, Martha. Hi. Hindi naman. Why?
2: I just wanted to turn over some tasks before I take my day off. One of it is for you to take care of our new employee sana.
1: Okay.
2: Like, turn mo naman siya sa office then orient mo na rin about our task here. Okay lang ba?
1: Sure. Oo naman. Teka, nasan ba siya?
2: Actually, papunta na siya dito. His name is Sean. Oh wait, ito na pala eh. Hi, Sean.
3: Hi po.
2: I'd like you to meet one of our associates here. This is Patricia. Patricia, this is Sean, new addition to our team.
3: Hi po, Miss Patricia. Nice to meet you po. I hope we can get along.
1: Hi. I mean, hi Sean. Nice to meet you too.
2: So, paano ba yan? Iwan ko na kayo ha? At ikaw na bahala kay Sean.
1: Okay, sige. Ako nang bahala kay Pogi.
2: Ah? What? Sorry?
1: Huh? Wala. Wala, sige na. I got this here na, Martha. You could go na.
2: Okay. Sige, I'll go na. I'll just close the door behind me. Bye, guys.
3: Bye-bye po, Miss Martha.
1: Okay. Now that Martha has left, focus naman sa bago. Okay. Ano nga pang sasabihin ko?
3: Miss Patricia?
1: Yes. But wait. You can just call me Pat nga pala. Huwag ka na mag-miss or ma'am. Pare-pareho naman tayong associates dito eh.
3: Sure. Pat. Thanks.
1: So, ano? Tayo na?
3: Ha? Tayo na? Hindi pa nga ako nanliligo eh.
1: No, I mean, tara, tayo na at magtrabaho. Ituturo muna kita sa bawat offices para magets mo rin yung workflow dito.
3: Okay. Okay, Pat. After you.
1: Ay, nako, naikot ka na si Sean sa buong office. Mukhang patapos na yung tour namin. Ay, ayoko na sanang matapos to. Oh, shucks. Teka, tumingin ba siya sa mga mata ko? Grabe. Sa'yo na ba to? Ito na ba yung sinasabing organic encounter? Siya na ba yung Prince Charming ko, Lord?
3: Ha? Ano yun? May sinasabi ka ba, Pat?
1: Ha? Wala. Sabi ko, hanggang dyan na lang muna yung training mo today. 5 PM na rin naman, uwian na.
3: Oh. Okay.
1: Bye.
3: Wait. Ihatid na kita.
1: May kotse ka?
3: Yes. And a driver too.
1: Wow. Rich kid.
3: Hindi ah. May kaya lang. Anyway, Please, hatid na kita. Pa-thank you ko din sa pag-welcome mo sa akin ngayong first day ko dito sa trabaho.
1: Well, if you insist, how can I resist? Sige na nga.
3: Tara na.

0: istasyon. Diyan mo na lang ako sa Pulanggit i-drop off.
1: So, this is your house pala.
2: Ang laki naman pala ng bahay niyo. Ikaw ang totoong rich kid.
0: Ah, hindi naman. Pero, yes, this is my place. My dad bought this house para daw mas malapit sa office.
2: So, ikaw lang pala nakatira dito?
1: Where's your parents? Abroad?
0: Oo. They're always traveling kasi. Sige na. Thanks again for dropping me off.
2: You are so welcome. Bukas ba? Sundin kita.
0: Naku, nawiwili ka nun masyadong ihatid sundo ako.
2: Well,
0: hindi ka pa nga naniligaw eh.
2: Eh di, maniligaw ako. Pwede ba?
0: Hoy, ang bilis ha. Tigilan mo nga yan, baka maniwala ako.
2: Hindi naman ako nagjo-joke ha.
1: Okay, I'll be honest. You're pretty.
0: Talaga ba?
1: And I think you're kind. I like you, Patricia. I think we could really get along.
0: Sus, ewan ko sa'yo. Sige na, umalis ka na. Thank you ulit sa paghatid, ha?
2: Umasok ka na nga sa bahay niyo, tsaka ako aalis.
0: Naku, patay. Ito ng bahay to, eh. There's no way I'm gonna let him see my tiny place. Naku, paano pa to? Ano ka ba? Sige na, mauna ka nang umalis. Nilalamok na ako dito eh. Sige na.
2: Fine. Sige na. Bye, Pat. I'll see you tomorrow.
0: Bye! Ay, salamat. Umalis din. Ay, maglalakad pa tuloy ako ng mahaba. Hindi pa talaga sa kanto yung bahay ko eh. Guys, ang hirap talaga magpanggap.

0: Mommy, napadalas po ang paghatid sundo sa akin ni Sean. Meaning, lagi rin akong naglalakad sa red gate na yon. Para magmisto lang doon talaga ako nakatira. Hanggang sa formal na siyang nag-ask sa akin para manligaw at eventually, naging official na ang aming relasyon. Kahit noong naging kami na siyang ami, hindi ko po rin po inamin kay Sean ang true life status ko. Paano ko ba naman po aaminin sa kanya ang totoo kung pati sa office namin nakilala na akong may kaya? Natakot lang po ako siyang na maging maliit ang tingin niya sa akin pag nalaman niya ang katotohanan. Kaya naman, as negative as it sounds, tinuloy-tuloy ko na rin po ang pagpapanggap ko. Hanggang sa...
1: Okay. Yan, ipark ko lang ang maayos dito sa labas ng bahay nila, Pat. Yan. Naku, tiyak na matutuwa yun. Susunduin ko siya. With matching bouquet pa. Tawagan ko nga muna. Teka. Magdo-doorbell na lang ako. Malay mo, siya pa ang mismo magbukas. Sige.
2: Sir, ano pong kailangan nila?
1: Good morning, Kuya Guard. Nandiyan po ba si Patricia?
2: Patricia? Wala pong nakatirang Patricia dito, sir.
1: Po? I'm sorry, dito ko lang po palagi siyang hinahatid . Sa bahay na to na may pulang gate.
2: Pasensya na po, sir. Tagal ka na po nandito, wala pong Patricia nakatira dito, sir.
1: Ha? Mali ba nung pinunta ang bahay? Dito ko lagi hinahatid si Patricia. Wait na lang, tawagan ko na lang. Ba't nagre-ring lang yung phone niya? Ba yan? Hindi siya sumasagot.
3: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
1: Oo, yung cannot be reached naman. Wala ba akong signal? Wait, try ko nga ulit. Tawagan ko nga ulit.

0: Ito na naman tayo, Patring! Patring! Patricia! Kumising ka na! Kanina pa tumutunog yung phone mo. May tumatawag ata sa'yo. Sumasabay pa yung alarm mo talaga. Gising na, Patring! Gising na!
1: Ay, ano ba yan, Lala? Galit ka na naman? Bawat gising ko na lang nagagalit ka.
0: Ay, naku, paano hindi ako maiinis sa'yo? Umaga na lang, Patring. Mas nauna pa kami magising sa alarm mo. Ang ingay-ingay. Tsaka, may tumatawag pa ata sa'yo. Kanina pa yan. Sagutin mo na nga.
1: Ang tumatawag? Eh, teka. Nasaan ba yung cellphone ko? Ayan, ito. Ito pala. Nasa ilalim ng unan ko. Oh, hala. OMG, si Sean pala. Wait, 15 missed calls? Grabe, teka. Call ba ko nga muna? Hi, Sean. Sorry, ngayon ko lang nasugot yung tawag mo. Kagising ko lang kasi. Susunduin mo ba ako today? On the way ka na ba, love?
2: Actually, Patricia, nandito na ako sa labas ng bahay mo.
1: Ano? Anong nasa labas ng bahay ka na? As in ngayon? Nandyan ka na sa labas?
2: Oh, Patricia. Wait, why do you sound so surprised?
1: Hindi naman. Kasi maaga pa eh. Well, you know, it's early. Nandyan ka na agad? Nahihiya kasi ako, kanina ka pa pala naghihintay. Pero no worries, papunta na ako. Maliligo pa lang ako tapos lalabas na ako ng bahay.
2: Bakit parang kinakabahan ka, Patricia?
1: Ano? Ano bang sinasabi mo dyan, Sean?
2: Well, I'm curious to know kung paano mo i-explain yung sinabi sa akin ng security guard dito sa bahay niyo. I wanted to surprise you sana, kaya inagahan ko ang punta. Only to find out na wala daw Patricia na nakatira dito sa bahay kung saan lagi kitang hinahatid. What's going on, Patricia?
1: Wait!
2: I demand an explanation.
1: Wait, love!

0: na-discover ni Sean ang pagpipretend ko. Nalaman niya na nagpapanggap lamang ako na pareho kami ng mundong kinagagalawan. At dahil po doon ay naghiwalay po kami. Hindi niya po ako napatawad sa ginawa kong betrayal sa kanya. Kahit na inexplain ko sa kanya na natakot lamang ako na baka hindi niya ma-accept kung sino talaga ako at kung ano talaga ang pinagmulan ko. Sa galit din sa akin ni Sean, sinabi niya sa mga kawork namin ang nalaman niya. Kaya naman, after nito, naramdaman ko agad ang pagbabago ng treatment nila sa akin. At dahil doon, nag-file ako ng resignation ko. Pero in-advisean ako ng superior ko na mag-file na lang muna ng wellness break para pag-isipan ang aking desisyon. Chang Ami, paano ko ba haharapin ang facts kung nakakulong ako sa idea ng buhay na gusto kong ma-experience? Hindi ko naman talaga gustong magpanggap. Pero dahil hindi ko matanggap ang aking sarili, nabuo ang takot na hindi rin ako matatanggap ng iba. Paano po kaya ako mag-move forward mula sa sitwasyon ko ngayon? Hanggang dito na lamang po, lubos na gumagalang, Patricia.
1: Chang Ami presents.
0: Ayan naman po ang ating Chang Ami Presents, no? Para sa araw na Biyernes. At syempre, gusto nating pasalamatan all the people who were responsible sa ating drama ngayong hapon. Napakagaling, di ba? Of course, pinamagatang ang doble kara kong life. Ang gumanap na security guard, si Carlo Ferreras. Ang gumanap bilang Martha, si Jillian Pineda. Si Ellen Kaitum bilang Lala. Yung kanyang makulit na dormmate. At nako Jorish, miss na kita sweetheart. Si Jorish Go bilang ang social na si Sean. Siyempre, ang gumanap na letter sender nating si Patricia, ang social climbing na si Patricia, si Bea Kadunggan. Sa panulat ni Eka Balmes. Sa direksyon ni Miss Hannah Alquazar. Galing sweetheart. At siyempre, technical director natin, hello, Sir Benji Gilab. Love na love natin yan si Sir Benji. Executive producer namin, syempre, mahal namin, si Miss Sheila Tubalinal. Hello, Ma'am She. And overall in charge of production, our beloved Sir Franco Reyes. Ayan naman po, sana po ay nagustuhan nyo, no, ang aming drama ngayong Biyernes. Nako, hihimay-himayin natin ito. Pag-uusapan natin yung pinasok ng ating letter sender na kaguluhan sa buhay niya, no. Parang ano eh, parang binaril niya yung sarili niyang paa eh, di ba? Yun nga sabi ko kanina, nakakatuwa na nakakainis. Pag-uusapan po natin yan kasama ng ating in-studio expert, no? Si Dr. Gut Stancio, a clinical psychologist. Maya-maya lamang po. Samantala, 12 minuto bago alas 4 ng hapon, magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami.

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. May nakikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
3: Ako to, si Chang Ami.
4: May nakikinig, may nagmamahal sa bawat hapon.
2: Welcome back po sa Ako To Si Chang Ami Friday Edition. Siyempre, ibig sabihin, di ba, Chang Ami presents. Ang daming mga violent reaction ng mga Chang Aminatics natin sa YouTube Live. Una-una si Mary, no? Sabi niya, first time siyang nakinig ng Chang Ami presents. Oo, may drama pa kami. Ang saya, di ba? O yun, sabi ni Nona Damian, nagpapanggap, ewan. O galit na galit siya, di ba, Doc? Kasama po natin in studio si Dr. Gut Stancho, PhD of Clinical Psychology. Doc, thank you so much once again for being with us, ano? At medyo sa 9 na minuto na meron tayong natitira, medyo i-ano natin, itatry nating tulungan itong ating pasaway na si Patring. Si Patricia, kung paano niya maririnig, kasi medyo cliffhanger yung ending, di ba, Doc? Yeah. Oo, so para ang ano niya, paano niya marirewrite yung ending niya? Masusulat ba yung ending niya na makaka-move on siya? Pero bago yon, yung pagpapanggap, alam mo nakakainis, pero nangyayari talaga ito eh. You know, there are a lot of people out there who pretend that they are someone they are not. Ano po ang pinagmumula nito, Doc? Is insecurity a root cause of this, one of the root causes?
5: Oh, well, that's a possibility, no? Pero... as listening kanina sa story, what resonated sa mind ko was yung needs kasi ng tao, no, meron siyang pagkakasunod-sunod, no. Digimon, familiar ka kay Maslow's hierarchy of needs, di ba? Mm-hmm. So yung una-una, pag napunan na yung physiological needs ng tao, meaning yung survival, yung pagkain and all, ang susunod dun, yung safety needs, no, yung maramdaman niyang safe siya, may tahanan and all na walang danger, no. Yung pangatlong pinupunan dun sa may mga needs na yun ay yung love and belongingness. No, kailangan masatisfy yung needs ng love and belongingness nating mga tao. And mm-hmm. isa sa mga way at pamamaraan para makamit ito ay yung pagpapanggap na ikaw ay nandun sa may high society.
2: Aha, okay.
5: So yung love and belongingness na yun, later on, pagka napuno yun, kung ano yung magiging response ng mga tao or kung paano ka tatanggapin ng mga tao sa paligid mo naman, sometimes would be the basis of how you see yourself dun sa may self-esteem needs.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So, nauuna yung love and belongingness bago yung how you provide yung needs to satisfy how you see yourself based dun sa may Maslow na needs. And I think that's how it works for Moon. For Patring kanina.
2: Oo. So kasi dahil sa sobra niyang longingness, no, yung kagustuhan niya to belong,
5: yes,
2: because of that love and belongingness nga, no?
5: Yes,
2: which is a very important aspect of mm-hmm. our human psyche.
5: Yes.
2: Oo, dahil dito ay talagang nagpilit siya.
5: Yes.
2: Na maging kasama dun sa dun sa high society na yon, na hindi
5: correct
2: naman siya nagbebelong talaga mm-hmm. doon. Eh ngayon, eto naman, what about those people? Eto nga yung mga violent reaction natin dito. Yan sila Cory Alejandro, si Felm ng Romblon, si LV Bidua. Nako, pati si Mercy at si ano at si Maple Ngani, sabi niya, may kayabangan pala itong si Patring.
5: Yeah.
2: Yon. So yung the negative ano impact nito sa tao ay kapag nalaman na, like yung mga office mates niya, biglang nagbago yung tingin.
5: Correct.
2: Kasi Doc, ang feeling ko nun, mm-hmm. if she were just true to herself, yung totoo lang siya sa sarili niya, hindi naman magiging negative yung reaction sa kanya.
5: Correct.
2: Kung baga naging, para ang feeling niya tuloy ngayon, Doc, kung makakausap mo siya, no, is, naging negative ba talaga dahil nalaman na hindi ka mayaman o dahil nagsinungaling ka?
5: Yeah.
2: Diba, Doc?
5: Yeah. Actually, ang gandang layers nun, no? Although siguro, i-point out thought ko yung pinaka malaking consequence siguro nung ginawa niya to ni Patring na to, no.
2: Mm-mm.
5: Ang pinaka matinding consequence na ito, DJ Man, actually ay yung wala siyang peace of mind.
2: No?
5: Dahil sa ay merong buhay na pinapanggap, natatakot siya lagi na mahuhuli siya. Natatakot siya lagi na may makakaalam ng totoong buhay ni Patring, no?
2: Mm-mm.
5: And imagine a life like that, no? It would, of course, trigger anxiety from time to time. Nala, baka may makaalam, baka mahuli ni Sean na ito talaga yung buhay ko until it happened.
2: Mm-mm.
5: Diba? Siguro yun yung pinakamalaking problema doon, yung pinakamatinding may impact sa may mind niya. Of course, yung second nun, yung paranoia na, ayun nga, especially nung nahuli na siya na hala, paano ko na ipapaliwanag sa mga tao? Baka ano-ano na pinagsasabi sa akin ng mga tao dahil nalaman nila na eto lang ako, or dahil nalaman nila na nagsisinungaling ako, no? Baka matinding judgment yung binibigay nila sa akin, which is actually most likely.
2: Mm-mm. Ang hirap nung tama yung sinabi nyo, ano, Doc, no? I totally hear you. Nung sinabi mo yung peace of mind.
5: Yeah.
2: Kasi minsan nga, kunyari tayo, minsan di ba iwasan, di ba? Yung nagwa-white lie tayo paminsan-minsan.
5: Yeah.
2: Pagkatapos, pag nagsabi nga ng isang minsan na kasinungalingan lang, ang hirap na to keep up with it.
5: Correct.
2: Parang yung mga tao na sunod-sunod, patong-patong na, no? Parang hindi mo na alam how they are keeping up with the lie one way or the other dahil
5: correct
2: sa sobrang dami.
5: Mm-hmm.
2: Eventually, it will blow up in your face. Eto
5: correct
2: na nga, nangyari na nga. Eto na. Oh, so, tutulungan natin siya ngayon to move on,
5: yes,
2: dahil yan ang hinihingi niyang payo.
5: Yes, DJ Man.
2: Wala na, parang wala nang ano pag-asa pagdating kay Sean. Or tama ba yun, Doc? Feeling ko kapag ka siya mismo, nagbago siya. Mabuti nga, binigyan pa siya ng chance ng opisina niya na sige, mag-break ka lang muna, di ba?
5: Yeah.
2: Imbis na mag-resign. Pero parang feeling ko, bago niya i-try i-win back itong si Sean, medyo mag-ano muna siya. Yung to try to change and move forward.
5: Yeah.
2: Paano po niya maisusulat na maganda ang ending nito? Dahil parang feeling ko, ang hirap. Hirap na kahihiyan.
5: Correct.
2: Lahat-lahat na patong-patong
5: correct.
2: So, what is the best advice you can give, Doc?
5: Well, unahin niya yung sarili niya munang yung mental health, no? Unahin niya muna yung mga importanteng issue na kailangan niyang address sa sarili niya, which is first, i-address niya muna yung guilt tsaka yung embarrassment na pinagdaanan niya, no? I believe at some point na guilty naman siya na meron siyang mga gantong ginawa, no? And yung kahihiyan, no? And she needs to understand then the reasons kung bakit ginawa niya to, no? So she can process them appropriately, no? She needs to acknowledge na yung guilt at yung embarrassment ay consequences nitong ginawa niya. No, kailangan niyong iproseso yon, kailangan niyong tanggapin yon, and understand the reasons why she did it. No, after nun, kung mapoproseso niya na, she needs to decide or she needs to recalibrate it. If ikikip niya pa rin ba yung gantong klase ng pagkatao,
2: mm-hmm,
5: or gusto niya bang baguhin na you know na hindi niya na kailangang magpanggap, and tanggapin niya yung reality ng kung sino siya, and then just strive harder to reach yung life na gusto niyang makamit.
2: Mm-mm.
5: Kasi hindi mo naman kailangang magpanggap na mayaman para i-reach mo yung pagiging mayaman later on, eh, di ba? So ayun, so medyo madami yung layers nung sinabi ko na yun, DJ Man, no? Pero I guess yun, make peace with her guilt, embarrassment, process, and then understand kung bakit niya ginawa yon, and then recalibrate her, organize if she's going to do it again, if she's going to continue it, no? And then ano pa yung mga plano niyang gawin sa buhay afterwards.
2: Mm-mm. Tama, ang ganda, no? Dapat may accountability.
5: Meron.
2: Importante po yon, kapamilya at kaservisyo. Kung walang
5: correct
2: accountability, ay wala mangyayari sa atin.
5: Correct.
2: Yan, ano? Pagkatapos, yung sinabi nga ninyo na kailangan yung pag-move forward niya, kailangan mag-decide siya.
5: Correct.
2: Kung anong gusto niyang gawin from here on out.
5: Isa.
2: Alam mo, Patring, ang galing ng sinabi ni Doc, eh, pwede ka naman kasing umaman on your own, hindi
5: yes
2: yung magpapanggap ka, di ba? How can she you were talking about recalibrating her brain very quickly lang. What is the, does she need professional help already?
5: Oh, well, counseling will help, no? It always helps na binibigyan ka ng different perspective, eh, no?
2: Mm-hmm.
5: Now, by recalibrating, it involves actually evaluating ano ba yung mga goals mo, ano ba yung mga objectives mo, nakakailanganin pa ba talaga yung gantong pagsisinungal para ma-meet mo yung goals and objectives mo na yun.
2: Mm-hmm.
5: Kasi baka hindi naman kailangan.
2: Mm-hmm.
5: Diba? And actually, it will be a bragging right later on kung may highlight mo na galing ka sa may hindi
2: yes
5: kayaman ng pamilya tapos biglang na-reach mo yung top.
2: Yes! Diba? Parang si Dolly Parton,
5: yes,
2: who recently passed away.
5: Oh, yeah.
2: She was born in poverty.
5: Correct.
2: Oh, tama. Ang galing. Thank you very much. Sa katiting na oras, ang dami naming natutunan from you. Maraming salamat.
5: Thank you, DJ Mon.
2: Oo, Dr. Gott, saan ka mahanap ng ating mga kapamilya online?
5: Yun, ganun pa rin, no? Sa Ateneo Bulatao Center, kung gusto nyo magpabook ng sessions with me, no, just message siya sa Ateneo Bulatao Center, sa Bataan Mental Health Psychological Services, sa Davao Mental Health Psychological Services, sa Illuminare Psychological Services. No, nandun ako sa mga ilang clinics na yun, no, kung kailangan nyo ako, i-message nyo sila and then malalaman ko na nag-message kayo.
2: Busy-busy. Si Dr. Gott Stancho, PhD, our clinical psychologist, our expert ngayong Biyernes. Thank you, Dr. Gott.
5: Thank you, DJ Man. So, ingat po tayo ngayon tagalan ng mga tagapakinig, taga-subaybay natin, no? Especially sa Habagat.
2: Maraming salamat at huwag po ninyong kakaligtaan. Dito lang po kayo, Headlines sa Hapon, kasama si Sir Tony Velasquez. Susunod na po, dito lamang sa DZMM. Sa ngalan po ni Chiang Ami, ako po si DJ Monica. Happy weekend!
5: Ang hirap ng spontaneous.
3: Ako to, si Chiang.

0: número 1 sa aksyon.
1: Ang oras po natin, 4:02.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Biyernes, 28 ng buwan ng Agosto taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon, red rainfall warning itinaas sa ilang lugar sa Luzon. Orange rainfall warning nakataas naman sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Maulang panahon, inaasahang magpapatuloy ngayong long weekend. 6 na katutubong aita na galing sa pagpapabakuna patay matapos tumaob ang sinasakyang bangka sa Zambales. 3 pa patuloy na pinaghahanap. 3 kabilang ang magkapatid na paslit patay sa magkahiwalay na sunog sa Quezon City at Oriental Mindoro. Senior citizen at 2 anak kritikal sa pagsabog ng LPG sa Valenzuela. Estudyante natagpo ang patay sa isang universidad sa Makati. At Alex Iyala nakatanggap ng marriage proposal. Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon. Mga kapamilya, lubog sa baha ang 13 barangay sa General Tino Nueva Ecija dahil sa malakas na ulan na dala ng habagat. Sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, abot tuhod ang baha na pumasok sa ilang bahay at establisimiento, partikular sa mga malapit sa sapa. Wala namang inilikas dahil sa pagbaha. Sa Mountain Province, ilang rock slide o pagguho ng mga bato at lupa ang naitala sa bayan ng Bontok. Nakunan pa ng video ang pagdausdos ng mga bato sa sityo Tikitik, Barangay Bontok, Ili. Sinasabing lumambot ang lupa sa paligid ng bundok dahil sa walang tigil na ulan, kaya gumuho ang mga bato at lupa patungo sa kalsada. Pansamantalang ipinatutupad ang open and close traffic situation sa naturang kalsada bilang pag-iingat sa mga motorista. Sinuspindi ang panghapong klase at pasok sa gobyerno sa Metro Manila at ilang pang lugar sa Luzon dahil sa pagulan dulot ng habagat na pinalalakas ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman sakop ng naturang suspensyon ang mga ahensyang sakop ng Basic and Health Services at Disaster Preparedness and Response. Nauna rito, nag-anunsyo ng localized class suspension sa ilang lungsod sa Metro Manila, gayon din sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Pangasinan, Benguet at Bataan. Pamilya, nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang umiiral na habagat. Sa rainfall warning advisory, kanina alas 3:15 ng hapon, nakataas ang red warning level sa Pampanga, Bataan, Zambales, gayon din sa ilang bayan sa Bulacan at Tarlac. Kaya doble ingat po dahil posible ang matinding pag-ulan at baha. Orange warning level naman sa Metro Manila, Rizal, gayon din sa ilang bayan sa Cavite at Batangas, habang yellow warning level sa ilang bayan sa Nueva Ecija at iba pang probinsya sa Luzon. Ayon sa PAGASA, magpapatuloy ang maulang panahon nitong long weekend, habang patuloy ring binabantayan ang LPA sa loob ng PAR na may chance na maging bagyong pilandok at posibleng magpalakas sa habagat.
1: Hindi pa po na madadagdagan pa yung mga areas na maapektuhan by weekend. So, noong nakaraang linggo, yung Lunes din na sobrang lakas talaga. Yung case na yun ay extreme rainfall event. Kung gagawin natin ng comparison, hindi naman po yun magiging ganun kasing lakas. Pero, yung posibilidad na mangyari yun ay nananatili po.
0: 6 na katutubo ang patay habang 3 pa ang nawawala matapos tumaob ang sinasakyang motorized bangka sa Lake Mapanuepe sa San Marcelino, Zambales. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na pauwi na ang mga aita matapos magpabakuna sa health center nang tumaob ang bangka dahil umano sa biglang paglakas ng hangin at alon sa bahagi ng lawa. Pero sinisilip din ang posibleng overloading. 4 naman ang nakaligtas sa insidente kabilang ang operator na hawak na ng pulisya na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Patuloy naman ang paghahanap sa 3 pang nawawala.
2: Habang pauwi na po sila dito sa may sitio Lumibaw, according po doon sa mga survivors po natin, ay naka-encounter daw po sila nang bigla ang paglakas ng hangin at malakas na alon. Yan din po ang initingnan po natin angulo. Kung ito pong water bangka ay meron pong kapasidad na magsakay po ng 13 na pasahero.
0: Sumampa na sa 23 ang namatay sa leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila LGU, kabilang dito ang 2 nasawi ngayong araw dahil sa sakit. 54 naman ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw. Dumami rin ang kaso ng dengue at influenza-like illness sa lungsod. Sa Baguio City, 4 na ang namatay dahil sa leptospirosis. Sinabi sa DZMM ni Baguio City Health Services Head Dr. Celia Flor Brillantes na pinakahuli dito ang naitala noong 17 ng Agosto. Pero hindi anya residente ng lungsod ang biktimang transient lang, kaya posibleng hindi sa Baguio nakuha ang sakit.
3: Within 24 hours, minsan lang po sila lumusob. So, 2 capsules kaagad po ng doxycycline. Pero pag medyo tumagal ng konti, ng 3 to 5 days silang lumusong sa baha, ganun din po yung medyo tatagal din ng konti ang ating pagbigay ng prophylaxis. Pero pag talagang trabaho na nila yan, kailangan uminom po sila ng doxycycline until the time na hindi po sila lumulusong sa baha.
0: 2 rehiyon ang tinututukan ngayon at DOH na inaasahang makapagtatala ng karagdagang mga kaso ng leptospirosis sa mga susunod na araw kasunod ng mga baha kamakailan. Balita mula sa Quezon City, hatin ni Radyo Patrol Christian Yozores. Christian.
4: Tony, ayon sa Department of Health, ang Central Luzon at NCR ang posibleng madagdagan ng mga bagong kaso ng leptospirosis sa susunod na 2 linggo. Dalito ang inaasang panahon na matatapos ang incubation period ng mga lumusong sa baha sa mga nakalipas na linggo. Sa press briefing sa MKTI, sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na may umiiral lang mekanismo at nag-deploy ng augmentation o dagdag ng mga health workers sa MKTI at San Lazaro Hospital para sa maagap na pagbibigay ng atensyong medikal sa mga pasyente, lalo yung mga nasa triage o naghihintay ma-admit. Mayroon rin naman ng bed tracker para sa leptospirosis para magabay ng mga ospital, lalo sa mga pagkakataong kailangan mag-transfer ng mga pasyente. Tiniyak naman ni NKTI Executive Director Dr. Jose Dante Dator na maluwag na muli ang mahigit 300 nilang kama para sa leptospirosis at nadagdagan pa sakaling dumami ang mga pasyente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yozores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yozores. Idineklara ang outbreak ng dengue sa Bohol. Sa tala ng provincial government simula noong Enero, umabot na sa mahigit 1,800 ang tinamaan ng sakit sa probinsya, kung saan 21 ang namatay sa nakalipas na 3 linggo. Dahil dito, muling pinagana ang local dengue task force at nagtalaga na rin ng dengue fast lane sa lahat ng lungsod at bayan. Nakatakda ring buhayin ng anti-dengue task force sa probinsya. Sa kabila naman ng mga pag-ulan, kabi-kabilang sunog ang sumiklab sa Metro Manila. Sa Quezon City, isa ang patay sa sunog sa residential area sa barangay Damayang Lagi. Sinasabing tumalon mula sa 3rd palapag ng kanilang bahay ang biktima ng sumiklab ang sunog. Pero bumalik pa umano sa loob ng nasusunog na bahay at hindi na nakalabas. Sa Valenzuela, critical ang lalaking senior citizen at 2 matapos sumabog ang tangke ng LPG sa loob ng kanilang apartment sa barangay Bagbagin. Sa lakas ng pagsabog, natumba pa ang nakaparadang motorsiklo sa labas at nagtalsikan ang mga gamit. Sinasabing sumabog ang tangke ng gamitin ng biktima at saka sumiklab ang sunog. Patuloy namang iniimbestigahan ang mga insidente. At sa Valenzuela pa rin, sumiklab ang sunog sa bodega sa barangay Lingunan. Itinaas pa sa 3rd alarma bago na apula makalipas ang mahigit 2 oras. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Oriental Mindoro, patay ang magkapatid na paslit sa sunog na sumiklab sa isang bahay sa barangay Barsenaga sa Nauhan, Oriental Mindoro. Natagpuan sa kwarto ang mga biktimang 7 at 11 anyos na magkayakap kasama ang alagang aso na nasawi rin sa sunog. Sugatan naman ang kanilang lolo matapos tumalon sa bintana. Nasa ibang bansa ang nanay ng mga biktima, kaya nasa pangangalaga ng tiyahin at tiyuhin. Sinasabing umalis sa bahay ang mag-asawa at kanilang 4 na anak ilang oras bago ang insidente. Iniimbestigahan pa kung may foul play, pero kabilang sa sinisilip na posibleng sanhi ng apoy, ang extension wire kung saan nakasaksak ang clip fan. Sa iba pa nating balita, pinagkokomento ng Korte Suprema ang mga kumpanyang tutol sa pagpapatupad na urgenteng 5 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Balita hatin ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
5: Tony, binigyan ng 10 araw mula sa pagtanggap ng notice para magsumite ng komento ang mga kumpanyang Radicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Inc. Gayon din ang Alliance of Philippine Fishing Federations Inc. sa petition for certiorari and prohibition na iniyay ng kamanggagawa party list at iba pa. Taugnay ito sa hinilig ng petitioner sa Korte Suprema na ipawalang ng bisa ang mga kautusan ng Regional Trial Court sa Pasig at Napotas na may kinalaman sa mga kasong isinampa ng mga respondent laban sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. Nauna nang pinagbigyan ng Pasig RTC ang hiling ng Radicon Trading at R2 Builders para sa status quo ante order, temporary restraining order at writ of preliminary injunction. Dahil dito, pansamantalang napigilan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board, NCR, at National Wages and Productivity Commission sa papapatupad ng dagdag sahod. Samantala, inutos naman ng Napotas RTC ang pagkasagawa ng clarificatory hearing sa pamamagitan ng video conference kaugnay ng hiling ng Alliance of Philippine Fishing Federations para sa status quo ante order. Ihiniling din ng kamanggagawa sa Supreme Court na utusan ang dalawang korte na itigil ang karagdagang pagdinig sa mga naturang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz. Pinaalalahanan ng Department of Budget and Management na maging maingat sa pagbibigay ng confidential at intelligence funds. Balita mula sa Senado, hatin ni Radyo Patrol Robert Mano. Kayong Robert.
6: Tony, pinahigting ni Senate President Sherwin Gatsalian ang panawagan sa Department of Budget and Management na maging maingat sa pag-aproba at pagpapalabas sa confidential at intelligence funds. Ang kay Gatsalian, dapat mapunta lang ang ganitong uri ng pondo sa mga law enforcement agencies at iba pang ahensyang may malinaw at lehitimong surveillance o confidential operations. Hindi anya dapat maging automatic ang pagbibigay ng pondo sa isang ahensya dahil lang sa pagiging nito ng confidential o intelligence funds. Sa 2027 proposed national budget, umabot na 4.3 billion pesos ang confidential funds at 6.4 billion pesos naman ang intelligence funds o pinagsamang 10.7 billion pesos. Ipinaliwanag naman ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon na tinitingnan ng DBM ang mandato at tungkulin ng bawat ahensya bago pagbigyan ang ganitong uri ng pondo. Hindi anya dapat mabigyan ng confidential at intelligence funds ang mga civilian agency na walang lehitimong surveillance o confidential activities. Siniguro naman ni Gatsalian na kung tinalaman ng DBM ang bibigyan ng confidential at intelligence funds sa 2027, sasalain nila itong muli sa Senado. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Guyang Robert. Mahigit 200 tauhan ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan sa posibleng pagkakasangkot sa tinatawag na slot for sale scheme. Kasunod ito ng pagkaka-aresto sa tauhan ng BFP Calabar Zone na sinasabing nag-aalok ng trabaho sa BFP kapalit ng 500,000 piso. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na sakop ng investigasyon ang mga regional director, gayon din ang mga head ng major unit ng BFP sa buong bansa. Aminado si Rimulya na malalim ang kailangan silipin para mapanagot ang mga tiwaling opisyal ng BFP at nangakong mareresolba ang umunoy malawak na korupsyon sa ahensya sa loob ng 6 na buwan. May babala naman si Secretary Rimulya sa mga mapapatunayan tiwaling opisyal ng BFP.
7: I'm serious that I will go after all of you. Hindi ako matitigil na makulong ko yung lahat matagal sa servisyo at kung ano man kasama na ipatong sa inyo, ihatong sa inyo ng batas ay hindi po mabibigil. We will bring this organization.
0: Bilang tugon naman sa umunang issue ng katiwalian, gagamit na ang Bureau of Fire Protection ng e-hiring o online application para masalang mabuti ang mga aplikante. Sa mga nagpaplano po na magbakasyon pero gustong makatipid, meron pong alok na mas murang travel deals at flight tickets para sa mga local at international destination, ang Philippine Travel Mart na idadaos mula September 4 hanggang September 6 sa Pasay City. Sinabi sa DZMM ni Philippine Tours Association Second Vice President Harold Atondo na bukod sa paboritong destinasyon gaya ng Boracay, Cebu at Palawan, bida rin sa Travel Expo ang iba pang tourist destinations sa bansa, kabilang ang Bangsamoro Region. Tampok din ang international travel deals tulad ng Vietnam at China.
8: Ang makukuha mo po dyan mga deals is hindi lamang po September to December, no? Pati na rin po ang pang next year, hanggang September next year din po. So, kung kayo po ay nagbabalak na bumisita po sa ibang bansa, makapture nyo po ang winter, spring, summer, and autumn until next year.
0: At susunod, nawawalang Pinoy sa flash flood sa Nepal-Tibet border, kinilala na. Pero rescue operations itinigil muna dahil sa panibagong banta ng flash flood. At maya-maya po isisilipin natin ng lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headline sa Hapon.
9: Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
11: Kaya ko pa.
10: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
9: Kaya ko pa.
10: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

0: Kakatiwalaan, the morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline sa hapon. Traffic reports. Traffic reports.
1: Ay mga kapamilya, simula na ang long weekend. Tapos marami pa rin po yung mga nagsuspindi po ng pasok at klase. Kaya alamin natin, ma-traffic pa kaya sa ilang bahagi ng Maynila ngayong maulan na panahon. Detalye mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Yes, Tony, patuloy na nakakaranas ng malakas na pag-ulan ang Maynila sa mga sandaling ito. Kaya nakakaranas ngayon ng kaunting pagbabagal sa bahagi ng Taft Avenue mula Padre Faura hanggang Pedro Hill. Mabilis pong usad ng mga sasakyan sa kahabaan ng Finance Road hanggang sa Padre Burgos Avenue. Pero tukod naman po ang traffic pagdating ng Quezon Bridge northbound hanggang makalangpas ng Quezon Boulevard. Dito naman po sa kahabaan ng Espanya Boulevard na natiling mabilis ang usad ng mga sasakyan at wala naman tayong na-monitor na pagbaha sa mga nabanggit na kalsada. Samantala, magkasagawa ang DPWH ng weekend road reblocking at repairs sa ilang kalsada sa Quezon City mula alas 11 ng gabi ngayong Biyernes hanggang alas 5 ng umaga sa Lunes, August 31. Kabilang sa ilalim sa reblocking ang E. Rodriguez Jr. Avenue mula sa dulo ng approach ng Ortigas Flyover northbound hanggang Green Meadows Avenue, kasama rin ang Quezon Avenue mula BIR hanggang sa harap ng Long Center, T5 Road mula sa harap ng UP Town Center hanggang C.P. Garcia Avenue at dalawang bahagi ng Payatas Road. Mamayang alas 11 ng gabi po hanggang alas 5 ng umaga sa Martes, September 1, ay isasagawa rin ang reblocking sa Elliptical Road mula Commonwealth hanggang Visayas Avenue. Pinapayuhan ng mga motoristang gumamit po ng mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang mga road repair. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Biyernes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 9 at 0 habang patuloy pa rin pong umiiral ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Isang estudyante ng University of Makati ang natagpo ang patay sa loob ng campus. Nakikipag-ugnayan na ang pamunuan ng universidad sa pamilya ng estudyante, gayon din sa otoridad para sa investigasyon. Nakaalalay rin ang guidance counselors at iba pang staff para magbigay ng psychological first aid sa mga miyembro ng universidad. Umapila naman ang pamunuan ng universidad na irespeto ang privacy ng pamilya ng estudyante at na nawagang iwasan ang pagpapakalat ng mga espekulasyon tungkol sa insidente. At kaugnay niyan, ikinasana ng Taguig City Police ang malalimang investigasyon sa natagpuang bangkay sa loob ng University of Makati. Balita mula sa Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
3: Inaalam na ngayon ang Taguig City Police kung may foul play sa pagkamatay ng isang estudyante sa loob ng University of Makati nitong Biyernes ng umaga. Sa ulat, natagpuan umano ng security guard ang wala ng buhay na biktima na nakahandusay sa tabi ng generator set sa loob ng compound ng universidad. Nang matanggap ang report, agad din responde ang mga tauhan ng Substation 11 ng Taguig City Police at kinordon ang lugar para masecure ang crime scene at hindi makontaminate ang mga possible evidence. Nagkasagawa na rin ng ocular inspection at crime scene processing ang mga investigador habang isinasagawa na rin ang backward at forward tracking ng pulisya sa mga CCTV sa lugar. Iniimbestigahan na rin ng PNP kung may iba pang mga pangyayaring maaaring may kinalaman sa pagkamatay ng estudyante. Samantala, isa sa ilalim na sa medico-legal autopsy ang bangkay para matukoy ang sanhi at paraan ng pagkamatay dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, BZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Gagamit na ang online gaming platform na Roblox ng National ID para sa user verification.

0: ilang mga platform. Kasado na bukas ang special election sa Dasmariñas City, Cavite para sa nabakanting pwesto ng napatalsik na si dating Congressman Kiko Barzaga. Sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na na-deploy na sa Dasmariñas City Treasurer's Office ang lahat ng election paraphernalia kabilang ang mga balota. Nananatili namang tahimik ang sitwasyon at walang naitalang election-related incident. Magkakaroon ng early voting para sa mga senior citizen, persons with disabilities at mga buntis mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Habang mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon maaaring bumoto ang lahat ng rehistradong botante. Simula ngayong araw, ipinagbabawal na ang pangangampanya, pagbebenta, pagbili at pagkonsumo ng alak dahil sa umiiral na liquor ban. Target ng COMELEC na maiproklama agad sa madaling araw ng Linggo at 30 ng Agosto ang mananalong kandidato.
1: Headline Abroad! Headline Abroad!
0: Sa ating headline abroad, pansamantalang itinigil ang rescue operation sa border ng Nepal at Tibet dahil sa pangambang masundan pa ang flash flood. Sinasabing dalawang lawan na na-develop sa gilid ng border ang pinangangambahang bumulwak dalawang araw matapos ang trahedya. Pinangangambahan na palalain din ito ng banta na pag-ulan sa susunod na linggo. Sa huling tala, umabot na sa mahigit 406 na po ang patay sa flash flood. Mahigit 1,400 naman ang nawawala. Nakaramihan ay mga dayuhang turista na bumabiyahe sa Himalayan region. Samantala, umapila ng tulong ang pamilya ng Pinoy na nawawala sa insidente na si Dr. Carlos Manalo para mapabilis ang paghahanap sa 30 anyos na doktor na huling nakita sa immigration office sa Girong, Nepal nang magka-flash flood. Sinasabing glacial collapse ang sanhi ng flash flood na ayon sa mga scientist ay dulot ng global warming. Sa kapapasok na balita,
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Muli na namang sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra sa US dollar. Nagsara ang palitan sa 62 pesos at 26 centavos. Mas mababa ito kumpara sa 61.88 centavos kahapon. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar, pero maari naman itong makaapekto sa presyo ng mga bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng Pilipinas. Sa sports, sa sabak bilang 17th seed sa women's singles sa US Open, si Filipina tennis star Alex Iala. Naghihintay pa si Iala na makakalaban mula sa mananalo sa qualifying round bago ang mismong pagsabak sa US Open. Lumaro muna sa Stars of the Open exhibition match si Iala laban sa kaibigan niyang si world number 14 Iva Jovic. Bigong manalo si Iala kontra kay Jovic sa score na 6-3, pero ikinatuwa ang naturang exhibition match nang sandaling isa lang nina Iala at Jovic para maglaro ng double sa hard court ang kani-kanilang mga ama. Samantala, kinumpirma naman ni Philippine Tennis Association Sec Gen John Ray Tiangco na ibabandera ni Iala ang Pilipinas sa Asian Games sa Japan sa Setyembre. Tatangkiin ni Iala na makuha ang ginto sa Asian Games matapos masungkit ang bronze medal sa nakaraang edisyon ng torneo sa China noong 2023. At syempre, speaking of Alex, first name talaga kami, no? May nakaaliw na interaction ang Pinay tennis star sa isa sa kanyang mga fans. Ang fanboy kasi biglang nag-propose. Ha? Talaga ha? Nag-propose sa viral ngayong reel sa Instagram. Kitang humingi ng tulong ang Pinay tennis star sa kanyang ama matapos lumuhod sa kanyang harapan ng fan at ipinakita sa kanya ang isang lollipop ring. Ayun naman pala. Hirit ng fanboy sa ama ni Alex, "I'll be good." Sure ka, tilian at kantsawa naman sa event at napatawa na lang ang Pinay tennis star. Sa ngayon, umani na ng 1.5 million views ang reel. Ba talaga? Samantala, may chance ang Pinoy fans na mapanood muli ng live ang laro ng Pinay Tennis A sa homecoming celebration na i-host ng Tatler sa December 8 sa Philippine Arena, kung saan makakalaban niya ang Indonesian player na si Janice Jen. At yan ang headline sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan ding napakikinggan sa DZMM

0: Radyo Patrol 630 at sa The Filipino Channel. Hanggang sa Lunes, enjoy your safe weekend. Ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
1: Tony Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon.

0: numero uno sa aksyon.
1: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kabisaran ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 31 minuto makalipas ang 4 PM.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
4: Bad news.
3: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
4: ATM!
3: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: ATM!
5: ATM!
3: Anong take mo sa DZMM?
1: Isang maulang Friday! Parang wala akong naririnig. Teka lang. Ayun, meron na. Eh, good afternoon, mga ka-ATM. Solo flight po ako ngayon. Ay, dahil si partner Zandro Ochona, eh, may poster raw na, ano, natumba ba sa kanila? At ang daming truck daw. Siguro, ano to, Meralco ba? O ano? Ay kinukumpuni siguro yung poste sa kanilang lugar. Uy, kumusta mga ka-ATM? Kayo po ba'y nasa labas o nasa bahay lang? Uy, ingat-ingat ah, kasi lumalakas yung ulan. At dito sa EDSA, galing ako sa south, no? Eh, sumisikip na rin yung traffic ko pa northbound. Friday, ito na yung pinakaiintay natin. Friday na, maulan pa. Pero sa iba, sweldo na. Ay, kasi ano ngayon eh, August 28. Sa iba kasi, nagpapasweldo na yan ng Biyernes. Ayaw ng Lunes. Eh, pero tipid-tipid ha. Pero i-treat din naman natin ang ating mga sarili kada sweldo. Mag 2-piece chicken. O umorder ng kape doon sa sosyal na cafe. At syempre, ipon-ipon din. Uy, eto, sana'y mapalawig pa pero last day na po ng aming pamimigay ng charity ba? Courtesy of Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO. Yaan nyo. Mapapalawig pa yan, ma-extend pa yan. Ang siste ay pumipili po tayo ang ating ATM team ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Ipadala lamang inyong sagot sa question of the day sa DZMM, Teleradio Viber 0919-278-3000. Huwag kalimutang ilagay ang inyong buong pangalan, kompletong address, contact number, at sa mapipili ng ating ATM team ay yun na nga po, tatanggap ng inyong charity mba tuwing Biyernes. Ilan na itong nakatanggap ng charity mba? Parang ano ito eh. Nasa 50 ito nga ating naipamigay. Courtesy nga po ng PCSO. Ayan ating question of the day. Teka lang, eto. Anong ganap mo ngayong long weekend? E paano naman? Sabi kasi ng Pag-asa hanggang Linggo, ito nga maulang panahon na mararanasan natin. Depende sa iyong gimmick o lakad, eh baka yung iba mag-postpone, di ba? Ay, Ayan, ang ating question of the day. Ano ang iyong ganap ngayong long weekend? Ang oras muna natin, 36 na minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: ATM.
5: ATM.
0: Anong take mo sa DZMM?
1: Ay nako, nakakalungkot no. Alam naman natin yung nangyari sa Nepal-Tibet border po. Yung nagkaroon ng talagang talagang napaka laking flash flood dyan. Ay ilang daan-daan din ang nawawala ngayon at syempre daan-daan din ang mga namatay. Eh ang sinasabi nga dito ay ano nga ba yung pinagmulan nito, kasi maraming nagsabi na lumindol ba? Umulan ba? Bakit ganun? Eh wag niyo nang i-forward yung mga nakikita tayong mga sensitibong bahagi ng mga videos dyan sa Nepal sa rescue operation. Eh alamin nga natin, ano nga ba yung nangyari dyan sa Nepal-Tibet flash flood? Ano yung leksyon o aral na matututunan natin dyan, no? Para naman sa ating bansa, kasi tayo hindi rin nalalayo yung madalas tayo makaranas ng kalamidad at sakuna tulad ng flash flood. Pwede rin yung tsunami. Kaya ano rin yung posibleng paghahanda natin sa mga ganitong high impact cascading disaster na tinatawag nila. Ayan, nasa linya ng telepono. Tama ba? Telepono, no? Si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology. Magandang hapon, sir. Maan makapagal po ng anong take mo?
6: Magandang hapon, Maan, at sa lahat ng inyong taga-subaybay.
1: Ayan, sir, ano po yung consensus ng ating mga siyentipiko dito po sa nangyari sa Nepal-Tibet border, no? Yung flash flood na nangyari doon. Kasi una niya, nang napabalita, ay nagkalindol muna. Pero sabi ng mga geologist, hindi raw yun ang nangyari, sir.
6: Unang-una, ang consensus ay meron tayong collapse ng glacier sa mountain, ano? Meron po mga glacier sa bundok at nagkaroon po ng collapse at nagkaroon ng avalanche ng ice, snow at siyempre mga bato. At ito yung sanhi ng pagyanig doon sa kabundukan na ang akala ng iba dati ay lumindol at bago magkaroon ng glacial avalanche. Pero yung dami ng bumagsak na ice, no, snow saka bato, yun yung nagpayanig. At malalaman ng ating mga seismologists yan, kasi may separate signature ang mga landslide earthquake. Pangalawa, dalawa ang posibleng nangyari, kasi napakataas nung pinaghulugan ng avalanche, mahigit isang kilometro, at yung pinakamalapit na malaking bayan eh mahigit 3,000 meters ang elevation difference. Kaya bumulusok ito. Posible na yung landslide ay tumama sa isang malaking volume ng tubig, pwedeng may sa ilog o di kaya ay glacial lake, at ito ay sumama doon sa tubig. Imagine mo na meron kang isang malaking bloke ng mga bato, snow at yelo na tumama sa tubig, maitutulak ito pababa ng mabilis. At habang tumatakbo ito, magbo-bulk up, ibig sabihin dadami pa ang kakayuring mga bato o di kaya ay mga buhangin dito sa loob ng mga ilog na makipot. At ito po ang nangyari na nakita natin na napakabilis at napakataas na mga tubig. Mahigit 50 meters per second at almost 9 to 10 meters. Ang taas kasi nga makipot. Yung isang posibilidad din, yung landslide na hulog sa ilog at temporarily na block niya ang tubig sa taas ng landslide dam. So, sa landslide, nagkaroon ng daming ng tubig. At ito ngayon ay, at some point, nabutas niya yung landslide dam at biglang bumuhos ngayon uli yung tubig at napakaraming mga bato at buhangin. So, yun po yung sanhi ng trahedya sa Nepal-Tibet area.
1: Oo. Sir, may mga nagsasabi na parang baka daw oras o araw din nangyari yung lahat ng yan, yung teoryang yan. At so, anong lead time kapag mga ganyan, sir?
6: Yung isang version, pagka-landslide, halo kagad sa tubig, mabilisan yon.
1: Mm-hmm.
6: Di po ba?
1: Mm-hmm.
6: Yung pangalawang version na nag-landslide na muna, pwede rin kasing mabilis din yon, pero may mga pagitan na oras yon.
1: Mm-hmm.
6: Yun yung kailangang arali ng mabuti. Base sa una, kailan nangyari yung landslide, mm-hmm. May oras po yon. At base sa bilis ng baha, ano kaya ang oras na, na nagsimula ang baha, no? So, pwedeng makita yon.
1: Mm-hmm.
6: But yung nangyari po talaga sa lugar, posibleng mas mabilis, mga oras lamang at hindi naman araw.
1: Mm-hmm. Oh, kasi 'di ba ang tsunami kahit papaano meron tayong alerta system diyan, 'di ba? Parang may lead time tayong tinatawag. Pero 'di ba ang Nepal kasi sir, 'di ba? Hindi rin bago 'yan sa mga kalamidad sa Kona. Tama ba 'yun in 2015 na lindol?
6: Parang may lindol doon.
1: Oh, 9,000 din yung namatay, tama po ba 'yun?
6: Magkaiba 'yan kasi yung nangyari. Yung tsunami kasi segundo lang o minuto ang minuto lang ang lead time dyan. Pero may natural observation din para malaman ng ating mga kababayan kung baka sakaling magkaroon ng tsunami. Dito sa mga mountainous areas na may snow, lalo na sa Himalayas Mountain, may tinatawag na Glacier Lake Outburst Flood or GLOF. No? Ito po ay mga baha na ang pinagmumulan ay pagtunaw ng mga glacier sa bundok. At itong nangyari kanong isang araw, isa siguro sa mga variant na cascading hazards kung saan nagkakaroon na ng bitak yung lugar na may snow, glacier, sa glacier yung snow at bato. At yun yung nahulog, pwedeng humalo sa tubig habang rumaraga sa ito pababa. Pwede kasi sa mga mountainous areas may mga river lakes, no? May mga lakes dyan na nasa ilog at sumama ngayon yung glacial avalanche sa tubig at yun yung nagtulak sa ng tubig pababa ng napakabilis. At habang tumatakbo, nag-aano din ng mga bato at syempre, nung meron ng mga settlement, pati mga tulay, pati mga teraso ng building ay naanod na.
1: Mm-hmm.
6: So, ang sa ating bansa naman at sa tingin ko, kung meron pong pagitan na oras o araw yung second version na sinasabi ko na nagkaroon ng avalanche at nabara yung tubig, depende po, dapat mapansin nila na baka humina ang volume ng tubig sa ilog kasi nga nabara. Pero baka hindi rin nila minomonitor. So, ang kailangan dyan ngayon sa Himalayas, may monitoring ng mga mountainous slopes, pero mahirap mag-monitor dyan kasi sobrang taas. So, ang mangyari niyan, iisipin parati na pag may mga ganyan na detect na earthquake due to landslide, ay mag-andam na ang mga tao sa baba. Ang problema dyan sa lugar kung saan nagkaroon ng tahedya, yung mga settlement, yung mga building mismo, ay nasa floodplain, nasa ilog.
1: Malapit sa ano, sa ilog. Eh, yes. Di ba nga, may danger din, sec, na baka maulit. Kaya yung rescue operations medyo hirap. Eh, baka maulit-ulit yung scenario na yan.
6: Yes, kasi minamata ng mga Chinese authorities na may landslide debris na nagbabara ng mga tubig, no? Dahil sa melting ng snow. Doon sa taas, in fact, maan, kung maalala mo yung earthquake sa Sarangani at General Santos several weeks ago, nagkaroon ng maraming landslide dyan at nagbara din ng mga ilog. Kaya yung iba dyan na lugar ay natabunan ng tubig dahil nagkaroon ng daming ng water dahil sa landslide. At yung iba dyan ay bumulwak noong nagkaroon ng kasagsagan ng ulan. Nagkaroon din ng flash flood dahil sa pagkawasak ng landslide debris dam. Pero maliit na version. Ang mas malaking version na nangyari na kasagsagan ng ulan, hindi bumaha kaagad pero nagkaroon ng landslide na ipon yung tubig at na-delay yung flood. Nung masira yung dam, malakihan ang alon na dumating. Ito yung nangyari noong Typhoon Sendong sa Cagayan de Oro at Iligan City ng 2011. Nangyari din yan noong 2005 sa may Iloilo na may mga ilog na nabara din na mga landslide, yung ilog nag-ipon ng tubig at dumami yung tubig na nagpabaha sa Iloilo province.
1: Mm-hmm.
6: At 2004 naman, nangyari yan sa Infanta Quezon, na kung saan yung mga landslide sa kabundukan ng Sierra Madre, nagbar din ng mga ilang ilog at naipon din yung mga tubig. Kaya malaki din ang baha noong 2004.
1: Mm-hmm.
6: So hindi yellow ang scenario sa atin.
1: Wala tayong glacier.
6: Tubig ulan, na tuloy-tuloy o di kaya ay posibleng lindol.
1: Mm-hmm. So, paano to, eto nga leksyon, no, aral sex sa, wala man tayong glacier, doon sa ating hazard cascade na tinatawag. Kasi meron tayong lahar. Meron tayong landslide, yan, madalas din sa atin, pati nga po yung flash flood. So, paanong mababago natin yung warning system natin sa nangyaring ito sa Nepal?
6: Well, actually, anticipated na rin yan ng DNR at pagbabantay natin. Kasi every time na may major earthquake, minamap out kaagad both combined ng MGB DNR at CVOX.
1: Mm-hmm.
6: Kung saan yung mga landslide at kung saan posibleng magbara, no?
1: Mm-hmm.
6: Now, ang isa pa rin scenario ay continuous rain na nagpa-landslide at nabara yung tubig. Imbes na mag-expect ka ng baha ng mas maaga, mag-iipon muna ng tubig, madedelay. Yan yung nangyari sa Cagayan de Oro.
1: Mm-hmm.
6: Imbes na mas maaga yung baha, madaling araw dumating kasi nga nabara.
1: Mm-hmm.
6: Now, so yung monitoring dyan, kapag kunyari lang, matindi ang ulan sa bundok, at
1: mm-hmm.
6: malapit ka sa ilog o kung mayroon kang water level sensor, alam mo na umuulan sa bundok, pero bakit yung tubig sa ilog, sa baba, sa downstream, hindi tumataas?
1: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin, nabara yung tubig.
1: Oh.
6: At doon ka ngayon magbibigay ng warning sa mga kababayan natin na posibleng may landslide na nagbara ng tubig, kaya dapat mag-ingatan at magsilikas. In fact, since after the Infanta na car flood in 2004, nung umiikot kami sa iba't ibang probinsya, at tinuruan namin ng mga kababayan natin na nakikinig sa lecture, paano ba malalaman
1: mm-hmm.
6: kung may landslide daming ng tubig sa taas ng ilog. At yun yung pinakasimple. Nawawala ang tubig sa ilog kahit malakas ang ulan sa bundok o bumaba. Ibig sabihin, nabara.
1: Oh, yun ang ano. Pero sa mga bundok natin, Sierra Madre, ano pa ba yan, Cordillera, kahit yung mga vulkan, namomonitor ba yan? Kasi syempre may mga blind spot yan, yung mga high elevated ano natin area, sir. Sa lahat po ba yan ay namomonitor?
6: Hindi lahat ay namomonitor. That's why it is important na sa mga LGUs magkaroon ng constant communication ang mga komunidad upstream and downstream ng ibang ilog. For example, sa upstream, nung sa Iloilo in 2005, yung Typhoon Franz,
1: mm-hmm.
6: napansin ng mga tao sa isang barangay na nabara yung tubig. Nabara yung tubig.
1: Mm-hmm.
6: Ibig sabihin may landslide, nagsilika sila.
1: Mm-hmm.
6: Nagsilika sila at nang bumulwak na yung tubig, natabunan yung mga bahay nila ng mga buhangin at mato. Walang namatay kasi mm-hmm. nakita nila. Pero yung ganung information dapat napapadating sa mga kinaukulan upang mabigyan din ng warning yung mga nasa downstream part.
1: Mm-hmm.
6: No?
1: Mm-hmm.
6: Kung para malaman din na mayroong potential landslide dam breakout, magkakaroon ng flash flood, pag-ingatan.
1: Mm-hmm.
6: Yung pagmamonitor ng tubig na nakikita naman ng nasa taas na umulan, may rain gauge, may water level,
1: mm-hmm.
6: magtataka ka dapat, pulang tubig na dumarating sa amin. Ibig sabihin, may bara na dapat ma-confirm din doon sa mga upstream area. So, yun mm-hmm. po yung constant communication across disaster manager or disaster management offices. Plus, syempre, magdagdag ng mga monitoring system, especially sa water level and the rain gauges.
1: Ayun nga, yung sa river gauge din, sir, no? Meron ba tayong mga naka-in-place na monitoring dyan? Plus yung sa landslide ba, sir? Napipredict yan? May mga early warning ano din dyan, system?
6: Well, may iba-ibang klase ng landslide and it's one of the most difficult hazard to monitor and warn, no?
1: Mm-hmm.
6: Para lang maintindihan ang ating mga listener na hindi ganun kadali yan.
1: Mm-hmm.
6: May mga landslide na kasagsagan ng ulan nangyari. Kadalasan ito yung mga shallow landslide.
1: Mm-hmm.
6: Less than 3 meters, malakas ang ulan, babagsak.
1: Mm-hmm.
6: So ang ginagawa dyan ay preemptive evacuation.
1: Mm-hmm.
6: Kaya nga nagbibigay ng NDRMC ng mga listahan ng barangay na posibleng mag-landslide o magkabaha 24 hours in advance,
1: mm-hmm,
6: para sa LGU mag-initiate ng preemptive evacuation. Pangalawa, mm-hmm, may deep landslide naman. Itong deep landslide, mahigit 3 meters ang lalim at hindi nangyayari yan sa kasagsagan ng ulan. Minsan, may lag time kasi sisip-sip pa yung tubig pa ilalim,
1: mm-hmm,
6: at kung masaturate na o basang-basa na at magiging madulas yung ilalim, saka siya bumabagsak o di kaya ay na-trigger ng isang lindol kahit maliit lamang,
1: mm-hmm,
6: ay babagsak na yung lupa. Yan ang nangyari sa Ginza Ugon,
1: mm-hmm,
6: noong
1: yes,
6: 2006. No,
1: yes.
6: 10 days of rain, biglang tumila ang ulan, nagkaroon ng araw, akala ng mga tao ay safe na, bumalik, lumindol ng maliit, biglang nagkaroon ng avalanche, no? Yung kapareho nung sa Nepal pero walang snow, no?
1: Mm-hmm.
6: At hindi ganun kataas naman ang bundok sa Ginza Ugon. So short ang distance ng takbo niya, ibig sabihin namin, short run out. Yung distansya ng pagtakbo, hindi ganun kaikli. Diyan sa Nepal, napakahaba kasi,
1: mm-hmm,
6: 3,000 to 4,000 meters ang elevation difference nung pinagbagsakan at nung mga bayan na malapit doon sa landslide.
1: Mm-hmm.
6: So, napaka-importante yung localized knowledge. At, mm-hmm, dito po sa deep landslide, ang DOST CWOCS, meron pong mga 52 sites sa buong Pilipinas na binabantayan. Dalawa, mm-hmm, po ang kombinasyon ng pagbibigay ng monitoring dyan. Una, nagbutas po ang DOST CWOCS, borehole, bawat metro o every 1 meter sa borehole.
1: Mm-hmm.
6: Ako nyari, 20 meters. Every meter doon ay mayroong tinatawag na accelerometer or malalaman kung gumagalaw yung lupa at soil moisture kung basa ang lupa.
1: Mm.
6: Malalaman mo ngayon at what level ang nagkakaroon ng magkilos at ma-estimate mo yung volume na posibleng bumagsak at yung posibleng takbo. Pangalawa, ito ay dinudugtungan ng obserbasyon ng mga tao sa paligid. May tinayo po tayong landslide monitoring committee na ang member ng committee ay yung miyembro ng pamilya na posibleng malandslide, baka mamatay.
1: Mm-hmm.
6: So, nagmo-monitor po sila ng crack, yung, mm-hmm, kung lumalapad yung crack, kung tumatagilid yung mga puno, kung maulan po sa taas. So, yung combination po yun ay ginagamit sa alert level scheme sa landslide, sa deep landslide, alert level 1, 2, 3, no? Para, mm-hmm, ready, set, go.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: So, doon po sa mga deep landslide na hindi kaagad bumabagsak sa malakas na ulan, may sufficient time pa for warning, pero dapat alam na mga tao ang gagawin.
1: Okay. Wala mga glacier sa atin, pero sinisisi ng marami, no, ng mga eksperto din sa climate change. Although hindi pa naman tayo sarado dito, yung nangyari dahil nga sa mabilis na pagkatunaw ng yelo. Sa Philippine context, SEC, paano natin i-adapto sa atin? Paano tayo naapektuhan ng climate change?
6: Well, since wala tayong snow,
1: mm-hmm,
6: yung pag-init, hindi masyadong ma-relate tulad ng nangyari nga sa Nepal. Pero, mm-hmm, pagdating po sa climate change, may mga instances na tuyo-tuyo ang lupa,
1: mm-hmm,
6: at kapag ito ay nagiging pulverized na, pag matindi ang ulan, mas madaling magkaroon ng pagbaha, no? O pagbaha o di kaya ay siltation. Pero dapat ang isipin natin ay yung kombinasyon ng mga panganib. Okay. Mm-hmm. Pagdating ng climate change, may mga times po na walang ulan, may times naman na matindi ang ulan.
1: Mm-hmm.
6: May heavy ang precipitation. At alam natin na malindol din ang Pilipinas.
1: Yes.
6: Yung kombinasyon ng basang dalisdis o basang bundok,
1: mm-hmm,
6: at madalas na paglindol ay isang recipe na magdudulot sa atin ng mas maraming landslide.
1: Mm-hmm.
6: So, yun po yung magiging epekto. No? Pag nagkaroon ng timing lang, kombinasyon, malakas na ulan, bagyo, and then sumunod lindol. Yung isa pa na baliktad naman ang sequence, lumindol, nagkaroon ng mga bitak ang dalisdis, at biglang umulan ng matindi, tumaan ng bagyo, yun. pwede rin magka-landslide. So, importante po yung combination or cascading hazards preparedness.
1: Yung ating mga pagpapalitan ng impormasyon sa ating mga katabing bansa, yan, tulad sa Nepal, sa China, no? Yung pagbibigay ng mga cross-border data sharing, mga satellite imagery, yan po ba ay malakas naman?
6: Sec? Well, across the... Kasi ang magkaiba po ang sitwasyon ng Pilipinas eh. Mm-hmm. Yung contiguous pong bansa sa isang malaking kontinente, kailangan po talaga nila yon.
1: Mm-hmm.
6: Siguro yung cross-border information sharing nangyayari, usually kapag merong volcanic eruption sa isang bansa na makaka-apekto sa mga eroplano na tatawid sa kalawa, sa space, above erupting volcanoes o kung saan mapapadpad yung kabo, ay kailangang malaman. So ang DOST CVOX, basta sumabog ang isang vulkan, nagpapadala sa Civil Aviation Authority, sa Volcano Ash Advisory Center sa Tokyo, Japan at Darwin, Australia.
1: Mm-hmm.
6: Pagdating naman po sa tsunami, siguro po, yan po yung ano, yun po yung meron talagang malinaw na cross-border collaboration.
1: Mm-hmm.
6: Sharing of information, sharing of data.
1: Mm-hmm.
6: Kasi pwedeng tumawid ang tsunami sa boundaries basta may tubig.
1: Okay. Oo. Magpapadala po ba tayo ng tulong? At least, mga tauhan po na tutulong sa rescue? At ano po yung huli niyong panawagan po sa ating mga kababayan, lalo maulan po ngayon?
6: Well, unang-una, pagdating po sa rescue, siguro ang NDRM, OCD ang magde-determine.
1: Mm-hmm.
6: Kasi, ano yan eh, isa rin usapin na kung kaya ba nila na makatulong doon sa isang bansa, meron bang gamit,
1: may
6: specialization ba na pwedeng ipadala. But pagdating po sa DOST side, dito po sa nangyayaring mga pag-ulan, importante po na hindi lang isipin natin na baha parati ang tubig na ang dulot ng malalaking buhos ng ulan, no? Pwede rin magka-landslide. At minsan, kapag malalaki ang landslide, posible rin magdulot ng baha pagkatapos ng landslide kung madadam.
1: Mm-hmm.
6: May nangyari po yan na mga episodes dito sa ating bansa. Kaya importante din yung lesson na nangyari sa Nepal, yung cascading hazards.
1: Mm-hmm. Alright. Maraming salamat, Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology. Magandang hapon po at ingat po kayo.
6: Magandang hapon.
1: Ang oras, 1 minuto, bago ang 5 ng hapon.
7: ATM.
8: ATM.
9: Anong take mo sa DZMM?
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Oh.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
15: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
16: Issue Spotted.
15: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
17: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This!
18: Alam Na This!
17: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
20: Private Confessions.
19: Confessions sa DZMM. Tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
0: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? Mag-isa lang. Pero ngayon, hindi na dahil kasama natin sa studio. Bicol Saro Party's Representative Terry Ridon. At kasama rin po siya, miyembro din ng House Prosecution Team. Magandang hapon, Kong Terry.
2: Magandang hapon, isang maulang hapon sa ating lahat.
0: Yes, ay kagaling.
2: Dyan-dyan lang.
0: Sa tabi-tabi lang.
2: Isang nakakap na hapon, maan.
0: Ay, oo nga. Nakalimutan kong tanggalin. Bawal ba?
2: Bagay naman.
0: Pero bawal?
2: Hindi ko alam.
0: Hindi ko rin alam eh.
2: Hindi si kabayan na gaganyan.
0: Oh, tsaka, tsaka si ano din, Manong Ted din before, di ba?
2: Oh, kita mo.
0: Pati si? Oh, Alvin El Chico din. Oh, hindi bawal. Eh, mga lolo mo, nagka-cup din eh. Lola mo din.
2: Oh, lola mo din.
0: Oh, Kong Terry, ayan na nga. Ay, ano ba? Ano, 8th week na ba? O papasok na sa 9th?
2: Pa-9th na next
0: week. Pa-9th. Eh, umagaw eksena nga itong, actually, pinahigpit na kautusan, no? Ng sub-judice rule, o number 18 ng Senate Impeachment Court. Eh, anong tingin niyo dito? Eh, ano ba to? Gag order rin ba to? AKA gag order.
2: Hindi naman. Ang pagtingin naman po namin dito ay syempre gusto lang pong ipatupad ng atin pong presiding officer, no? Yung pong Rule 18.
0: Mm-hmm.
2: At nagsabi naman na po yung House Prosecution Panel na tatalima po kami.
0: Mm-hmm.
2: So, doon sa limitations po na itinakda ng Rule 18 para sa lahat po ng panig.
0: Mm-hmm.
2: Senator judges, defense at prosecution.
0: Mm-hmm.
2: Pero syempre, magsasalita pa rin po ang House Prosecution Panel, no? Doon sa mga iba't ibang mausapin ng atin pong paglilitis labas doon sa merits ng kaso. No?
0: Mm-hmm.
2: So, halimbawa, actually, kahit naman ho yung merits ng kaso, basta true, fair, and accurate reporting, nung po nangyari doon sa kaganapan. No?
0: Mm-hmm.
2: Nung pong paglilitis sa araw po na yun, pwede pa rin pong banggitin ng atin pong prosecutors at defense at senator judges. Pero syempre, yung halimbawa, yung usapin po ng trial schedule, yung pong mga witnesses, no?
0: Mm-hmm.
2: Yung
0: pwede
2: pong,
0: pa yun. Factual lang.
2: Tama, yung pong mga proseso na pagdaraanan po nito ng paglilitis po na ito, pwede pa rin pong banggitin at tatalakayin po ng prosecution panel, particularly ito pong prosecutors po natin. Ano? At very important din syempre, nalinawin, yung lahat din po ng mga right to reply.
0: Mm-hmm.
2: Pagkahalimbawa, meron po nga sinabi yung kung sino man hong personalidad, no, laban sa prosekusyon at laban ho sa amin pong integridad o dun sa paglalatag po namin ng ebidensya, we are reserving the right to reply dito po sa mga ito.
0: Pero tuloy pa rin, yung kada tapos ng trial, di ba meron mga briefing ang magkabilang partido? So sino talagang itatalaga ng House Prosecution Panel?
2: At tama po yan.
0: Isa lang, isa na lang ba?
2: Hindi, tama, tuloy pa rin po yung pong kabuuan ng panel kasama po ng mga tagapagsalita, no, magpapaliwanag pa rin po sa publiko, but conscious of the limitations, no, for the prosecutors, no. So
0: kayo pwede rin kayo kasama magpa-interview.
2: Kasama pa rin po yung prosecution.
0: Okay.
2: Basta within the limits, no, and yung true, fair, and accurate reporting po nung trial developments. Very important din po, syempre, na linawin na wala hong magbibitiw na mga member po ng prosecution, whether public or private prosecutor. No? So, ibig sabihin, yung mga trabaho po, gampanin ho namin na ginagawa mula noong umpisa, gagampanan po pa rin ho namin hanggang dulo. So, within the trial itself at yung pong public information initiatives na ginagawa, pagpapaliwanag sa publiko, no, ibig sabihin po ng paglilitis, gagawin pa rin po namin. Kasi kahapon, meron pagbabanggit na may posibilidad na may magbitiw at maging spokes na lang, di ba? May ganun po nga binabanggit. Pero tinutuldukan po natin yun ngayon. Nagkaroon kami ng ilang konsultasyon sa iba't ibang mga miyembro. Ang pagtingin po nila, kailangan magtuloy ang aming punggapanin bilang prosecutor at bilang mga tagapagsalita.
0: Mm-mm. Pero yung inyong magiging spokesperson, basta hindi kasama sa impeachment trial, hindi kalahok.
2: Hindi, kasama pa rin.
0: Kasama pa rin.
2: Kasi halimbawa,
0: hindi kayo magtatalaga nung hindi talaga part.
2: Hindi. Yung mga nakikita naman na po natin, halo po ng mga personalidad.
0: Mm-hmm.
2: So meron po mga public and private prosecutors na nagpapaliwanag din po sa publiko, nakatalaga mga tagapagsalita rin.
0: Mm-hmm.
2: Pero meron din pong mga hindi abogado at hindi po mga prosecutors, no, na nagsasalita rin po para sa prosecution panel. So nakikita naman po natin yan, sina Congressman Zia Adyong, sina Congressman Barbers, no. Ayan po yung mga non-lawyer and the non-prosecutors na nagsasalita para sa panel.
0: Mm-mm. Hindi ba ano to, parang labis naman? Oo, yung pagiging istrikto. Kasi ang sabi nga ni iba, napaka highly technical, nawawalan na rin ng interest ang publiko. Dahil siguro hindi maintindihan, mahaba din. Ang sabi ng iba naman, dragging. Pero yun nga, sa pagpapaliwanag sa publiko, nalilimitahan yung kanilang right to information, lalo dito sa isyung ito.
2: Well, dalawang bagay. So I think bigyan natin ng pagkakataon yung pong sub judice ruling na talaga pong tumakbo.
0: Mm.
2: Ang lagi naman ho naming binabanggit dito, pagka ho talaga nagkahigpitan, yung pong pagkakataon para pumasok ho talaga yung fake news, misinformation, disinformation, naging actual na pangyayari po ito. So makikita ho natin in the next couple of weeks, no, kung mas titindi yung pong fake news, panlilin lang sa publiko, dahil siyempre nagkahigpitan dito po sa pagpapaliwanag sa publiko ng prosecution, defense, at ng trial court itself. But yun yung una. Pero pangalawa, siyempre, very important din ho na mag-clarify. At ito tingin ko yung may impact sa mga kasamahan ho natin sa media. Kasi it doesn't just cover yung pong prosecution, defense, at trial court eh. Parang ang coverage po nito, lahat ng mga abogadong nagsasalita tungkol sa paglilitis.
0: Mm-hmm.
2: So ang susunod pong tanong dyan, paano po yung mga resident legal analysts nung pong mga istasyon? Nung pong mga iba't iba, whether sa live stream or whether sa broadcast.
0: Lalo pag abogado. Kasi kahit papano may code of ethics na sinusunod.
2: Tama po yun. Kasi ibig sabihin, ang kinocover na po ng ruling po ng presiding officer ay hindi lang po ang mga nandun sa paglilitis mismo na nakalista, kundi kahit po yung mga abogado na hindi kasali.
0: Yes. Paano yun, sir?
2: I think kailangan po mag-clarify dun, kasi parang ang dating po sa amin, iuulat po yung po mga legal analysts nung pong broadcast at live streams. No?
0: Tinanong ko yun eh, sa ating mga minsan nag-guest, no, na mga abogado, na mga political scientists din, di ba? Eh, sabi nila, hindi naman na kami affected doon. Although si Attorney Rico Domingo, sabi niya, ay, well, pasok kami doon, mga abogado. Oo, dapat neutral. Hindi nga madidiscuss yung merits.
2: But,
0: so, iba-iba eh. Iba-iba rin yung tingin ng mga abogado.
2: Kaya ang dating po, ay parang iuulat din sila. Sa Korte Suprema, sa IBP,
0: sa IBP,
2: kung sino man na nag-re-regulate sa pagsasalita po ng mga abogado. So, sa bahagi naman po namin, tinatanggap po namin yung pag-bind sa amin po ng sub judice ruling. Pero ang question nga ay, para doon sa mga abogado na hindi naman talaga kasali doon sa mga abogado na nandoon sa paglilitis.
0: Mm-mm.
2: Para masyado pong overbroad yun.
0: Mm-mm.
2: Kasi talaga magkakaroon ng information. Bakit? Ibig sabihin, hindi na pwede magsalita yung pong mga abogado ng defense, prosecution, at trial court.
0: Mm-mm.
2: Tapos hindi rin pwede magpaliwanag yung pong mga abogado na dapat makapagpaliwanag in very ordinary terms, no?
0: Yes, ito pong, dapat nga i-laymanized yung mga termino, kasi hindi na nga maintindihan din.
2: Yung po yung nasa kanila pong balikat yung pong pagpapaliwanag, supposedly, nung pong maligal na terminolohiya sa atin pong mga ordinary mamamayan. So kung kahit sila kasali, paano na yun?
0: Mm-mm. Sa kalagitnaan nga nung pagbaba, no, nung paghihigpit doon sa sub-judice, ang vice-presidente ay naglabas din ng pahayag 'di ba? Yung kaya nga sabi kasasabi lang eh. Eh pero sabi nga ni Presiding Officer Chief Escudero, from here on, 'di ba? Sa pagkabasa noon, eh kumbaga tabula rasa, ano na natin, burahin na natin yung mga past kung mistake mang matatawag 'yon. So, yun na nga, dapat sana isakop lahat 'to, ha?
2: Ang expectation naman ho natin lahat ng panig ay kasali, no? So depensa, prosecution, senator judges, pati yung nasasakdal ay bound nito pong sub judice rule po.
0: So ang testigo, halimbawa lang na-interview siya sa ng media, so hindi rin pwede, lagot din siya.
2: Hindi naman siya abogado eh, nung pong prosecution depensa.
0: Pero testigo siya. Ang testigo ba?
2: Well, in the practice naman po, parang hindi naman ho sila in-interview din ng media sa totoo lang. Parang wala pa ako nakita
0: or,
2: ng isa alam.
0: Ayaw rin nila magpa-interview.
2: Ayaw din nila magpa-interview. So, tingin ko hindi nila masyado mag-affect. Mas nag-affect po talaga ito sa abogado ng depensa, prosecution, at sa mga senator judges po talaga.
0: So, dahil sa sub-judice rule, pwedeng magtago yung isang ano, halimbawa isang panig para hindi pag tinanong ng media, 'di ba, may gustong pigain na impormasyon, pwede kang magtago sa sub judice rule.
2: Pero ang mahalaga po talaga kailangan ilinaw dito ay ang impeachment po ay hindi katulad ng ordinaryong korte.
0: Ayun na nga, ng criminal.
2: Kung bawa, hindi po ito criminal civil case, no? Ito po ay political, legal at constitutional po na proseso. So ibig sabihin malaki po yung taya ng publiko dito po sa bagay na ito. At dapat sinasali ho natin sila dito sa usapan. Kaya hindi ho ito usapin ng prosecution, no? Mahalaga din sa amin na makapagpaliwanag din po comprehensively depensa ng kanila pong kaso sa publiko. Dahil syempre, ano naman po ito eh, kailangan ho nating kumbinsihin. Hindi lang po yung senator judges, kundi yung publiko po mismo.
0: Sa prosecution, paano na bago nito? Yung syempre meron ko yung PR strategy, 'di ba? Paano yung narrative, paano nyo ilalabas sa publiko right after nung trial? So paano na bago nitong rule?
2: Hindi, ang kailangan po talaga ng pinakamahalaga magsalita kung ano ho yung naisabi at nasambit sa paglilitis mismo. So sa ilalim lang po ng fair and accurate reporting exception po ng sub judice, yun naman ho, pwede pa rin hong ulit-ulitin ng kung sino man eh. So wala pong debate patungkol doon. So ang mahalaga naman ho ay wala na pong pagdaragdag nung pong mga naisambit doon po sa paglilitis itself. No? So I think yan po yung pag-iingatan dapat ng lahat po ng panig, depensa, prosecution, senator judges na hindi po gawin pagka nagkakaroon po ng mga panayam.
0: So, itong pagkakalatag ninyo ng Article 1 Confidential Funds, ay kumusta na yung assessment nyo? Ilan na? Day 9, week 9, no? Sa susunod, mabilis ba? Tama lang? O mabagal pa?
2: Tingin ko, tama naman ho yung pagkakatakbo, no? Nito po nga nagdaang mga araw. May mga naka-pending lang pong mga testigo pa sa darating pong mga linggo. So hopefully, within the middle of September, tapos na po kami dito po sa confidential funds article, at pwede na pong tumawid papunta sa mga susunod pang articles katulad ng bribery at unexplained wealth.
0: So yung timeline tama lang? Kumbaga, hindi kayo tama lang sa schedule, on schedule, kumbaga.
2: Well, nausog na ho kami kasi supposedly, sana tapos na kami this month, no? Pero by next month, next week ho kasi, September na eh. So medyo nausog ho kami ng mga isa o dalawang linggo sa aming pong mga tinatarget po na mga pagtatapos nito pong article po na ito.
0: Okay, ang sabi ng Palas, may comment sila na I think si USEC Undersecretary to, no, Claire Castro, parang para sa Malacañang ay sapat na yung mga nailatag na ebidensya, mga naipresintang testigo, no, para ma-impeach, no, or ma-convict si Vice President. Anong tingin ng prosecution? So, tigil pa ganun ba? Feeling nyo din kapag okay na to, swak na sa banga, tigil na rin ba o gusto nyo ituloy tapusin lahat?
2: Ginagalang namin siyempre yung pagtingin po ng atin pong palasyo dyan po sa bagay na yan, pero kailangan natin linawin, hindi naman sila kasali dito.
0: Oo.
2: Hindi ba? So, ito po ay proseso na talagang ang humaharap po dito yung defense, prosecution at yung Senate Impeachment Court po mismo, no? So hindi naman po kami apektado doon sa kung ano man po yung binabanggit, no, nung pong iba pang mga opisina dito po sa paglalatag po ng ebidensya.
0: Mm-hmm. Yung pagtala kay Kong Terry doon sa voting threshold, 'di ba? Kung ibababa ba yung bilang, no, ng mga ng sa pagboto diyan sa impeachment. Maaga pa ba siya para talakayin?
2: Sa dulo po, yung pong Senado yung magpapasya. Actually, hindi nga ho bilang Senado as an impeachment court. I think yung mong magtatalakay po nito ay Senado bilang isang kapulungan. So, they will have to resolve the rules as a body. Bilang sila mga senador, not as a senator judge. No? So, iniiwan po namin yan pong kapangyarihan po na yan na magpasya sa kanila.
0: Si Ortonio, si Romuel Ortonio, gaano siya kahalaga? I don't know, may merito. Gaano siya kahalaga nung ipinresinta nyo sa Article 1?
2: Well, syempre, yung pong testimonya po ni Mr. Ortonio, syempre hindi naman namin siya isasalang kung hindi po siya mahalaga doon sa paglalatag po ng kaso. No? Pero tingin ko naman po, nabanggit naman po niya yung mga kailangan niya pong banggitin, yung pong detalye nung pong mga testimonya po niya. Yan po yung magiging pagbabatayan nung pagpapasya ng atin pong Senator Judges po rito. No? So, marami pong mga detalye binanggit si Mr. Ortonio sa kanya pong testimonya. So, tignan po, actually, dyan din po talaga nakabata yung pagpapasya ng iba pang mga testigo. Moving forward, no, kasi ang mga susunod naman na po at alam naman na po yan ng publiko yung pong PSA, kasama din po yan doon sa mga isasalang sa susunod pong linggo, mga linggo, at yung pong I think yung NBI ay maisasalang din po.
0: May isang Army Colonel, ano?
2: Tama po, yun po yung nagpa-atras lang po ng pagpapakita kasi para may nag-conflict po ng schedule ng kanila pong pag-attend nitong nakaraan.
0: Marami yung umaasa, no, na isasalang ninyo si Colonel Raymond La Chica dahil parang siya yung central figure dito sa nababanggit ng dalawa, no, na empleyado ng OVP. Isasalang ba siya ng prosecution?
2: Hindi pa ako kami nagpipinal kasi syempre marami pang ibang mga testigo na mahalaga rin po talaga maisalang higit pa kay Mr. La Chica. Pero malaya naman po yung depensa kung gusto nilang isalang si Mr. La Chica. Malaya din po syempre yung pong Senator Judges, no, na isalang po siya Mr. La Chica to get at the truth as to how the confidential funds for the OVP had been used.
0: Okay, teka lang. Tayo muna ay magsa-short break. Magbigay daan tayo sa ilang paalala.
1: ATM. ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong take mo? Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ka! Kaya pa, Daniel?
4: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
5: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol.

0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon, kita-kits mga kasambuhay.
5: Lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
7: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. ATM. Anong take mo sa DZMM?
9: Ito pa rin ang ATM. Anong take mo? At kasama pa rin dito sa studio si Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at miyembro rin ng House Prosecution Panel. Magandang hapon muli.
10: Magandang hapon, maulang hapon sa ating lahat.
9: Oo nga eh. Ikaw ba'y may plano na ngayong weekend o pahinga para next week?
10: Wala, naghahanda pa rin ho tayo doon sa mga susunod pa ang mga kaganapan, no, sa Senate Impeachment Court.
9: So, oo.
10: Tuloy-tuloy yung paghahanda ng posikusyon eh.
9: Mm-mm. Yung pagsalang ni na Acosta at Ortonio, na-establish na dito yung chain of command. May hinahanap pa ba tayo? Kulang pa? Sa pag-handle, no, ng confidential funds.
10: Siyempre, may mga nabanggit na po si na Ms. Acosta at Mr. Ortonio, particularly po yung mga personalidad, no? At bahagi po dyan sa mga binanggit na personalidad si Vice President Sara Duterte, no? So, ibig sabihin, magpapasya na kung ano po yung aktual na pananagutan ng lahat po ng mga personalidad na nabanggit po dyan kay Ms. Acosta, kay Mr. Ortonio, kay Colonel Achica at kay Vice President Sara Duterte, ay yung pong Senate Impeachment Court na.
9: Mm-hmm.
10: So tingin ko naman ho, nabanggit na ho nila yung mga kailangan po nilang banggitin dyan po sa testimonya na subject na ho sila to direct and cross at pagtatanong po ng senator judges. So basically tapos na dapat yung pong bahagi po nila dito po sa paglilitis po na ito.
9: Okay, so hindi na sila patawag ulit o sa ano na lang, kung may redirect at recross pa.
10: Wala na,
9: tapos na rin.
10: Tingin ko tapos na po yung testimonya po ng dalawa. So antayin na lang natin yung iba pang mga witnesses, no, na nakasalang. So I think meron po AFP personnel na inaantay po tayo for next week at yung na-announce naman na si Mr. Poa at yung pong PSA official, no, para dun sa kanila pong report.
9: Okay, sa pagpapatawag dito sa mga testigo na to, ano yung gusto nating malaman sa kanila, mapiga sa kanila?
10: Siyempre, doon sa mga nabanggit po, inaantay ho natin yung detalye nung pong paggamit ng confidential funds. No? Yun po yung una. Tapos pangalawa, doon po sa PSA, inaantay ho natin yung report nila patungkol doon sa mga pangalan na nababanggit dito po sa acknowledgement receipts. Nung pong mga Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, at
9: ang dilim. Oo. Alright. O yan. Anong inyong ano na lang message sa ating mga, naku, may mga napapagod na raw kasi manood. Oo. Anong inyong mensahe, Kong Terry?
10: Ano nila lang, hawakan lang ho natin yung ating interest.
9: Kapit.
10: No? Kapitan lang ho natin interest dito dahil, alam po ninyo, marami pa naman hong mga paglalatag na ebidensya na mangyayari sa mga susunod pong mga

0: CSO. Kabilang dito ang 73.05 billion pesos na buwis, 10.30 billion pesos na dividends at 11.47 billion pesos para sa universal healthcare, bukod pa sa 3.03 billion pesos na contribution sa iba't ibang government institutions at beneficiaries. Patuloy naman ang pagsuporta ng PCSO sa mga programa para sa kalusugan, edukasyon, sports, development, disaster response at iba pang serbisyong pampubliko sa pamamagitan ng mga kontribusyong itinatakda ng batas. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, ang halos 98 bilyong pisong ambag ay patunay na ang kita mula sa lehitimong loto ay naibabalik sa publiko bilang pondo para sa mahalagang programa ng pamahalaan dahil sa bawat taya may kawang gawa. O ayan, ay batiin lang natin ang ating mga masugid. Ano ba to? Tagapakinig, tagapanood? Oo. Good afternoon, Nona Damian. Ronel, nice outfit daw. Lina Ho. Ayan, happy Friday and happy long weekend. Pati na rin si Larry Memiji. Oo, batiin ko rin ang Stratcom Division ng Office of Civil Defense, si Crystal Lazatin, no? At si Crystal Biania, ang husband niya ay nagpapabate, si Jumel. Happy birthday daw. Ayan, maraming salamat po, ATM. Happy weekend. Susunod na sa radio at digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nanino Corpus at Jeffrey Hernaez. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta sa Metro at Mega Manila. Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Ay, ang winner natin. Teka lang ha. Question of the day, anong iyong lakad? Feliciano Solueta ng Santa Maria, Bulacan. Ay, maglilinis lang daw po siya ng bahay para tipid-tipid din sa gastos ngayong long weekend at saka maulan. Pumirmi nga kayo sa bahay. Ayan, happy weekend!
1: ATM. Anong take mo sa DZMM? Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Misinformation, fake news.
3: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
4: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
5: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
6: Traumatize sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
7: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
8: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
5: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
10: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
11: Pero ipupunta naman natin yan.
12: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
13: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
14: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
7: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
15: Ako si Naomi Tiburcio.
16: Ako si Just. Ignacio.
17: Ako si Lestor Aler.
18: Ako po si J.M. Pineda.
19: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
9: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
1: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos. Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
9: Arangkada Balita!
1: Available din ng live sa YouTube.

at Facebook. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.

0: August 28, 2026. Maulang Biyernes mga kaarangkada. Sabi ng PAGASA, magiging maulan kayong weekend dahil sa habagat. Kaya planuhin na po ninyo ang inyong mga lakad. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Mia Corpus, ako si Naomi Tiburcio.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagabay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Facebook page, PRTV Manila YouTube channel at Signal TV Channel 31. Gayun din sa lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Sa ngalan ni Jack Bataliones, ako po si Jeffrey Herdaez. Ito ang
0: Arangkada Balita.
1: Pilipinong nawawala sa flash flood at mudslide sa border ng Nepal at Tibet, tukoy na. Bilang ng mga namatay, patuloy pang tumataas. 6 na katutubo patay at 3 nawawala sa pagtaob ng motorized bangka sa San Marcelino, Zambales. Isang batang lalaki natuhog ng bakal ng gate sa Misamis Oriental habang naglalaro. Binabantay ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng maging bagyo sa weekend. At presyo ng mga produktong petrolyo namumurong bumaba sa susunod na linggo.
0: Tukoy na ang Pilipinong nawawala matapos ang matinding flash flood at mudslide na tumama sa border ng Nepal at Tibet. Bilang ng mga nasawi, patuloy naman sa pagtaas. Narito ang report.
2: Kinilala na ang Pinoy na kasama sa mahigit 1,000 nawawala dahil sa malagim na flash flood at mudslide sa Nepal at Tibet. Siya si Dr. Juan Carlos Manalo. Sa post ng kanyang kapatid sa social media, kinumpirma nitong huli siyang nakontak ng pamilya noon pang Martes. Kasama siya sa grupo ng spiritual leader na si Sadhguru na bumiyahe para sa Kailash Yatra Tour, isang sagradong pilgrimage. Kahapon, kinumpirma ng spiritual leader na si Sadhguru na 80 sa kanilang miyembro ang nawawala. Kasama rito ang isang Pinoy. Ayon sa kanya, nakarating sa immigration ng Yirong ang grupo. Ito rin ang mismong gusali na binura ng malakas sa pagragasa ng baha. Sa 2 araw simula nang maganap ang trahedya, pahirapan ang rescue at relief operation sa Nepal-Tibet border. Bukod sa komplikadong biyahe sa mga bundok, nasira ang mga kalsada, walang komunikasyon at kuryente, at masama din ang panahon sa nasabing rehiyon. Ayon sa Nepali Police, umakyat na sa halos 500 ang nasawi sa Nepal, 3 naman sa bahagi ng Tibet. Mahigit 1,300 naman ang nawawala at mahigit 500 turista ang nailikas mula sa Tibet. Noong Miyerkules, lumikas ang ilang residente sa tuktok na mataas sa gusali. Ang lalaking ito na nakaakyat sa rooftop, mas werteng na rescue ng isang helicopter, mahigit 300 trabahador naman ng isang hydropower plant ang nailigtas ng Nepalese Army matapos matrap sa isang tunnel. Sinuspende muna ang rescue effort ng Chinese military sa bahagi ng Tibet dahil sa pangamba ng panibagong pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig sa upstream ng Girong Port. Sa social media, kabi-kabila ang mga post sa mga naghahanap ng kani-kanilang kaanak at kaibigan. Ayon sa Red Cross, nasa 10,000 pamilya ang tinatayang naapektuhan. Sa isang pahayag, nakiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng apektado ng flash flood.
1: Kumuha po tayo ng iba pang impormasyon tungkol sa malagim na pangyayaring yan sa Nepal-Tibet border. Makakausap po natin si DOSC Secretary Renato Solidim Jr. Magandang hapon po, Secretary. Welcome po sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon.
1: Opo, Secretary, una ko pong tanong, ano po ba talaga itong nangyari dito sa border ng Nepal at Tibet? Paano na lamang nangyari yung ganitong kalaking kalamidad po sa kanilang lugar?
3: Unang-una, nagkaroon po ng avalanche doon po sa Himalayas Mountain Range na sakop sa border ng Tibet at Nepal. At ito po ay bumagsak. Dalawa po ang posibleng nangyari. Una, ito ay tuloy-tuloy na dumasdos at nahalo ito sa malaking volume ng tubig. Either may lake po sa ilog at ito po ay dahil masyadong mataas ang elevasyon, mahigit 5,000 meters, ay napakabilis at naghalo sa tubig. At habang tumatakbo yung baha, ay kumakayod din sa ilalim at gilid ng ilog. Nagbabulk apo yan para magdagdag pa sa volume na itinutulak. Ang pangalawa pong interpretation ay nagkaroon muna ng pagbara sa taas na bahagi ng glacial avalanche o yung debris dam at temporary lang to nung napuno o nawasak ng tubig, yung bara ay biglang bumuhos yung tubig. Yan po ay napakabilis, 50 meters per second daw, pero dahil makipot yung mga ilog, ay masyado mataas yung tubig. Unfortunately, yung mga building, yung mga settlement, nasa floodplain din, kaya ito ay naapektuhan.
4: Apo, Secretary, nakita po natin no, dito sa mga video na kumakalat din sa social media, maging yung napakatataas na gusali, nakikita naman natin, solido naman, siguro yung pagkakagawa sa mga ito, matataas na gusali, yung iba, tatlong palapag, apat na palapag, ay napadapa rin nitong flash flood na ito. Bakit po ganun kalakas yung puwersa nito, Secretary?
3: Imagine ninyo, nasa 5 kilometers na taas ang pinanggalingan, at kung sila ay nasa 2 kilometers elevation or 1 kilometer elevation, yung momentum ng tubig, ng mga bato, at yung mga naanod na mga parte ng building o tulay ay bubunggo talaga sa mga ganong building at madaling mabuwal. Ito naman po ay talagang posible. Kasi nga yung puwersa ng rumaragas ang tubig na may kasamang solidong bahagi ay masyadong mataas, malakas.
4: Opo. So kapag po yung ang unang sinasabi, nabalitaan po natin, yung sinasabi nyo nga po, yung glacial collapse. So may kinalaman po talaga ito sa climate change?
3: Well, unang-una ang tendency ng ating mundo ay uminit. Kaya yung mga glaciers sa bundok o yung mountain glacier ay umaatras talaga. At para umatras yan ay naging tunaw. Kaya dito rin po sa Himalayas Mountain Range ay marami pong tinatawag na Glacial Lake Outburst Flood. Dahil natutunaw po yung tubig sa ilalim ng mga glacier at minsan ay naiipon, bigla pong nawawala yung bara at biglang bubuhos yung tubig. Nangyari din po yun. Kaya siguro, in the long term, marami pa tayong makikitang ganyan dahil nga po sa patuloy na pag-init ng mundo.
4: Opo, Secretary, pero ang tanong po talaga ng karamihan, wala naman po tayo yellow dito. Ano? Pero ito po ba, posible din po bang mangyari dito sa atin?
3: Hindi po dahil sa yellow ang ating scenario, kundi landslide. At ang landslide ay pwedeng magdulot dahil sa malakas na ulan o di kaya ay lindol. O di kaya ay gravitational collapse lang dahil nga nakabitin yung bundok at na-erode yung ilalim. Yung example po, no, nung recently lang na mga lindol sa Sarangani at General Santos, marami pong landslide na nagbara ng mga ilog at nag-ipon ng tubig. At yung iba po dyan ay nung kasagsagan ng sumunod na ulan dahil sa habagat, ay nabuwag at nagkaroon ng flash flood. Yung 2011 sa Cagayan de Oro at Iligan, yung Typhoon Sendong, kung mapapansin nyo po, may dalang mga puno, putik, ang matataas na baha na hindi pa nila nararanasan noon. Ang nangyari po, dahil po malakas na yung ulan sa taas ng Cagayan de Oro at Iligan, nagkaroon ng landslide at nabara yung mga makikipot na bahagi ng ilog at nag-iipon ng tubig. At nung nawasak yung landslide debris dam, nagkaroon ng flash flood. Marami pong ganyang cases much earlier. Doon po sa Iloilo yung Typhoon Frank, may landslide dam din nangyari. At noong 2004 sa May Infanta Quezon, nagkaroon din ng landslide dam na nagsanhi din ng malalakas na pag-agos ng tubig. So, ibang senaryo pero yung proseso ay kapareho, yung tinatawag namin cascading hazard. Ulan, landslide, tapos nagkaka-flash flood. Ang sinasabi po namin noon, magkaka-idea ang mga kababayan natin kung sila ay nasa tabing ilog, pero napapansin nila mataas ang ulan sa bundok, mapapansin nila na bakit hindi tumataas yung tubig o nawala yung tubig. Ibig sabihin, na-cut off yung supply ng tubig sa downstream part dahil may landslide sa taas. Yun po ay talagang delikado kasi baka magkaroon ng flash flood dahil sa landslide debris dam break.
4: Opo, nakita po natin doon sa mga video mula Tibet, no, yung mga tao ay nandun din mismo sa lugar, wala nang pagkakataon na makatakbo. Siyempre, naunahan na sila nitong flash flood na ito. Secretary, ano po yung mga aral, no, na dapat nating matutunan dito sa Pilipinas, lalo na pagdating sa disaster preparedness?
3: Unang-una, mali ang lokasyon ng mga settlement. Nagtataka ako, bakit nilagay yung border crossing sa floodplain? So parang nilagay mo na yung mga tao sa peligro kaagad. na naghihintay lang ng trigger ng malakas na flood, no? Siguro nung by experience nila hindi inaabot ng tubig, but kung nasa floodplain ang posisyon, kaya nga floodplain, aabot ng baha. So yun yung isang aral natin na dapat ilagay sa tamang lugar ang ating mga settlement, kung saan tumitira ang ating mga kababayan. Pangalawa, dapat maisip ng mga tao yung cascading hazard. Naramdaman nila yung lindol, akala nila yung lindol, pero yun pala bagsak ng landslide, kaya parang may lindol. At yun po ay delikado, kasi kung nagbara ng tubig o di kayo napaghalo sa tubig, talagang posibleng magkaroon ng baha kahit walang malakas na ulan sa taas.
4: Apo, Secretary, sa after nga niya, no, nangyari sa Tibet, ano po yung mga pangunahing leksyon, no, mula sa trahedyang ito na pwede po nating ma-apply dito po sa atin, sa mga high-risk mountain provinces tulad na lamang sa Cordillera at iba pang lugar po dito sa ating bansa?
3: Well, unang-una, kung sakaling magpapatuyo pa lang ng mga bahay o magagawa tayo ng settlement area, dapat iwasan na yung high-risk area. Huwag sa floodplain, huwag po sa mga talagang dadaanan ng baha. Pangalawa, pagdating sa mga landslide, mahirap po i-predict exactly kung saan yung mga landslide. So kung may mga kababayan po tayo na naninirahan sa mga mabuntok na lugar, dapat alamin nila kung ang lugar na tinitirahan nila ay nasa o malapit sa mga high-risk area sa landslide. Pangalawa, bigyan din nila ng pansin yung mga nangyari sa kapaligiran, yung tinatawag naming information, na posibleng magbigay sila sa kanila ng clue. Kung talagang may lindol, delikado yan sa posibleng landslide. At mabilisan yan, dapat alam nila kung saan sila mag-evacuate na mas ligtas sa landslide. Kung malakas ang ulan, dapat, dahil may forecast naman ng ulan, 24 hour or 48 or 72 hours in advance, meron silang preemptive evacuation na ginagawa. At ang ating pamahalaan, sa pamamagitan ng NDRMC at technical support ng Mines and Geoscience Bureau ng DNR at PAGASA, ay nagbibigay ng listahan kung aling mga lugar ang posibleng maapektuhan ng landslide o di kaya baha 24 hours in advance.
4: Apo, panghuling katanungan na lamang po, Secretary, no? Siya, sa mga panahon po ito, kasunod na rin ng climate change, nakararanas po tayo ng mga extreme weather events. So ito pong ating mga lokal na pamahalaan, mga LGU, may kanya-kanya po iyang mga disaster risk reduction plan. So dapat po ba itong muling pag-aralan? Kumbaga, i-update ba?
3: Tama po yan. Kaya po ang DOST, kahit nung ako po ay nasa FIVOX spot bilang Secretary ngayon, nagde-develop po kami ng applications or apps, web apps, para matulungan ang ating mga local government para maggabayan sila sa tamang land use planning kasama ang Department of Human Settlement and Urban Development, sa tamang kahandaan and the disaster recovery planning sa pamamagitan ng mga datos na available at guidance na automated na o di kaya mag-i-input lang sila para makagawa sila ng tamang plano na tinatawag naming risk-based, base sa risko.
4: Ayun, ako, sana naman po ito po ay mapaghandaan po natin dito po sa ating bansa nang hindi po natin ito maranasan. Maraming salamat po, DOSC Secretary Renato Solodim Jr. Happy weekend, sir.
3: Maraming salamat.
0: Patay ang 6 na katutubo matapos tumaob ang sinakyan nilang bangka sa San Marcelino, Zambales kahapon. Overloading, tinitingnang dahilan ng aksidente. Yan ang umaarga ng balita ni Rod Izon.
5: 6 na katutubo ang iniulat na nasawi, 4 ang nakaligtas at 3 pa ang pinaghahanap matapos na tumaob ang isang motorized bangka na sinakyan ng mga ito sa Lake Mapanuepe, Barangay Buhawin, San Marcelino, Zambales kahapon. Ayon kay Zambales Provincial Director Police Colonel Benjamin Ariola, naganap ang trahedya sa pagtaob ng bangka pasado alas 2 ng hapon, ngunit alas 3:40 na ng hapon nang maiparating sa MDRRMO San Marcelino na agad naglunsad ng search and retrieval operation kasama ang VFP at mga operatibo ng 2nd PMFC. Natigil ang operasyon alas 6:45 ng gabi dahil sa sama ng lagay ng panahon. Base sa report, ang bangka ay papunta ng Sitio Lumibaw galing sa Buhawin proper na magkaroon ng abirya ang sinasakyang motorized bangka sa Lake Mapanuepe. At base sa inisyal na investigasyon, posibleng overloading ang sanhi. Ang mga katutubo ay sinasabing kagagaling lamang ng health center para sa vaccination. Dahil sa matinding sama ng panahong dulot ng habagat, hindi maituloy ang search, rescue and retrieval operation ng MDRRMO team ng San Marcelino kasama ang Philippine Coast Guard, VFP, Pulisya at LGU. Pero nananatiling nakatutok at handang umaksyon anumang oras. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sugatan ang tatlong tao matapos na sumabog ang isang tangke ng LPG sa Valenzuela City. Yan ang umarangkad ng balita ni JM Pineda.
6: Tahimik ang umaga kahapon ng mga residente ng apartment na ito sa barangay Bagbagin sa Valenzuela City. Nang maya-maya, gumulantang ang malakas na pagsabog galing sa isang unit. Sa lakas ng impaka, kahit ang motor na nakaparada sa gilid, tumilapon. Nagsitalsikan rin ang mga gamit papalabas ng bahay. Kwento na may-ari ng apartment, isang tangke ng LPG umano ang pinagmulan ng pagsabog. Sabay nito, sumiklab din ang sunog sa bahay.
7: Pinapalitan yata ng parang pinakatakip dahil di ba pag ano sinisinodyo yun. So parang malakas yung singaw or something, biglang siguro yung sisindihan, biglang pumutok.
6: Umabot hanggang sa tapat ng kanilang kapitbahay ang impact. Dahilan para pati ang grill sa bintana ay matanggal. Tatlo ang sugatan sa pagsabog na mga kamag-anak ng bayaw ng may-ari ng apartment. Kabilang sa mga biktima, ang isang senior citizen na naggagamot pa umano sa sakit sa puso.
7: May sakit sa puso kasi yung tatay ng biktima. So yung lahat silang tatlo na sabugan. Pero ang balita ko ngayon, okay naman na po sila. Stable na, malayo na sa kanilang critical conditions.
6: Nagtamo ng matinding lapnos sa buong katawan ang lahat ng biktima na patuloy na nagpapagaling sa ospital. Ang bahay naman nila, hindi na makilala. Wasak na ang mga gamit at ang ilan, abo na lang ang natira. Laking pasalamat naman ang may-ari ng apartment na mabilis rumesponde ang mga kapitbahay para mapatay ang sunog na dulot ng pagsabog. Inaalam na ng mga otoridad ang iba pang naging sanhi ng pagsabog ng LPG. Ako, si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Patay ang isang backhoe operator ng Matabunan ng gumuhong lupa sa isang quarry site sa Tagoloan, Misamis Oriental. Natuhog naman sa bakal na gate ng isang simbahan ang isang batang lalaki sa parehong lugar. Yan ang umaarangkad ng balita ni Noreen Igonia.
8: Tulong-tulong ang mga rescuer para makuha ang 30 taong gulang na backhoe operator na natabunan ng gumuhong lupa sa isang quarry site sa barangay na Tumulan, Tagoloan, Misamis Oriental kahapon. Umabot pa ng ilang oras ang paghahanap ng mga tauhan ng BFP Tagoloan at MDR-RMO bago na-retrieve ang labi ng biktima dahil na rin sa banta ng muling pagguho ng lupa.
9: Medyo malalim na po yung kinuhanan ng backhoe operator, may parang naging cave na po yung ilalim na part. So yun yung possible na nangyari. Wala nang mag-hold sa weight sa upper portion ng bundok. Yun po yung isa sa mga nakikita natin na yun yung bumigay, yung nasa bandang itaas po.
8: Samantala, namilipit naman sa sakit ang 9 taong gulang na batang lalaki habang tinutulungan siya ng rescue team na madala sa paggamutan. Natuhog kasi siya sa bakal na gate ng simbahan sa Zone 6, Barangay Santa Cruz. Nabatid na naglalaro ang bata sa gate ng oras na iyon. Umakyat siya sa gate at aksidenteng natuhog sa nakausling bakal. Kinailangang lagariin ang bakal bago nadala ang bata sa paggamutan. Nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Paalala ng mga otoridad sa mga magulang, huwag hayaang maglaro ang mga bata kung saan-saan para makaiwas sa disgrasya. Ako si Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Posibleng maging bagyo ang low pressure area na nasa loob ng ating bansa ngayong darating na weekend. Pero ayon sa PAGASA, habagat pa rin na magpapaulan sa Luzon at Visayas. Para bigyan tayo ng update, nasa linya ng telepono si Justin Ignacio. Justin!
10: Yes, Jeffrey, bagamat katamtaman ang posibilidad na maging bagyo ngayong weekend, ang binabantayang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ayon sa PAGASA, hindi ito direktang tatama sa ating bansa. Huling namataan ang LPA sa layong 560 kilometers per hour sa east-northeast ng Itbayat, Batanes. Sakaling maging bagyo ang LPA, tatawagin itong Bagyong Pilandok at papunta sa bansang Taiwan ang magiging direksyon nito. Samantala, isa pang low pressure area ang namataan ng Pag-asa na nasa labas naman ng ating bansa, kung saan huli itong namataan sa layong 1,460 kilometers per hour sa east of Central Luzon. Tatawagin naman itong Kuini sakaling maging bagyo ito. Ayon sa Pag-asa, habagat pa rin ang magiging dahilan ng mga pag-ulan sa Luzon at Visayas ngayong long weekend. Malaki ang laang epekto nito, lalong-lalo na sa western section ng Luzon. Ngayong araw ng Biyernes hanggang bukas ng tanghali, ayon sa Pag-asa, inaasahan ang mga malalakas na pag-ulan na may sukat na 100 to 200 mm of rain sa Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Occidental Mindoro. 50 to 100 mm na pag-ulan naman sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Mararanasan pa ito hanggang sa araw ng Linggo at Lunes ng tanghali. Ayon sa Pag-asa, posible ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nabanggit na lugar, kaya pinapaalalahanan ng mga residente na mag-ingat at maging handa. Jeffrey, pagdating naman sa lagay ng ating mga dams na itala sa 193.10 meters ang antas ng tubig sa Amdat Dam. Patuloy namang nagpapakawala ng tubig matapos umabot sa 751.64 meters ang Ambuklaw Dam at 574.50 meters naman ang Binga Dam. Pinapayuan naman ng mga residente na naroon na mag-ingat at iwasan na muna ang anumang aktibidad sa kanilang ilog. At iyan na muna ang latest kaugnay ng ating panahon. Balik sa inyo rin sa studio, Jeffrey.
4: Maraming salamat, Justin Ignacio.
0: MMDA puspuso ng paghahanda para sa pagdagsa ng mga motorista sa nalalapit na Burr Months.
4: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
11: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!
12: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Namumurong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa apat na araw na trading sa world market, 4 piso kada litro ang tinatayang bawas sa presyo ng diesel at piso sa gasolina. 3 piso at 80 sentimo naman sa kerosene. Bumaba ang presyo ng petrolyo sa kabila ng patuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso.
3: Usaping retirement plan, kadalasang naiisip ang SSS, GSIS o pag-iipon sa bangko. Pero alam nyo ba na may isang investment na di lamang tax-free? Meron pa itong tax credit. Yan ang personal o personal equity and retirement account o pera ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kaugnay niyan, makakausap natin ang Deputy Director ng Pera Technical Working Group mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas na si Ms. Daniel Tonel. Magandang hapon po, Ms. Tonel, and welcome po dito sa Arangkada Balita.
4: Magandang hapon, Naomi, and magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Arangkada Balita. Thank you very much for inviting me on behalf of the BSP Pera Working Group.
3: Paki-explain naman po sa amin, ano po ba itong pera at bakit ito inilunsad ng BSP?
4: Ang pera po ay hindi ito tulad ng ginagamit natin pambili ng mga bilihan, no, na nilalagay natin sa bulsa or wallet. Ang pera po ay isang acronym for Personal Equity and Retirement Account na itinatalaga ng batas 9505. So, ang implementing agency po dito ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, kasama na rin ang ibang ahensya tulad ng SEC, Department of Finance, BIR and Insurance Commission. So ito po isang voluntary retirement savings account. Ibig sabihin ng voluntary, ayon sa kakayahan na isang individual na mag-ipon. Ang retirement, ibig sabihin ay pangmatagalan po ito na pag-ipon na itinatabi sa isang bangko o isang stock broker o isang trust corporation. Ang unique po sa pera ay ang mga kaukulang tax incentives, which I will explain. So, sa pera po ay meron tayong unique tax incentives, no? First is ang na-mention kanina ni Naomi na tax-free, no? So, lahat ng kita sa pera ay hindi subject sa tax. So, i-compare po natin sa isang regular na savings program kung saan ang kita ay subject sa 20% final income tax. Sa pera po, walang ibabawas na 20% income tax. So, ano mangyayari dito? So, ang 20% ay magiging tax savings, babalik sa pondo, at kikita ulit. So, ibig sabihin, po dyan ay kikita ang kita mo. So, pangalawa po ang tax incentive sa pera ay tax credit, or we can say tax rebate, if you're familiar with the term rebate. So, ang naipon nyo po sa isang taon, ang 5% po dyan ay ibabalik sa inyo in the in terms of tax credit, at mababawas po yan sa mga tax liability ninyo. So, for example, ako, I'm working, so meron akong salary tax. So, ang salary tax ko na yon ay pwedeng mabawasan ng tax credit. So, liliit po ang bawas sa aking salary tax. Okay. And thirdly, ang benefit ay tax-free distribution. So, at the time na pwede nang ma-withdraw ang pera investment, wala pong maibabawas na tax, at when the pera contributor dies, wala rin pong mababawas na estate tax, which is currently at 6%. So, magiging buo po ang mamanahin ng ating mahamahal sa buhay.
3: Ms. Daniel, nabanggit niyo yung benefits, pero iba-iba yung category, hindi po ba nitong pera investment? Ano po ba ito?
4: Okay. Sa pera po kasi, we can imagine it like a basket, no? Made up of different investment products. So, ang kagandahan sa pera is you have the diversification. Pwede niyo ma-diversify, no? Or iba-iba ang laman ng ninyong portfolio or ng basket. So, pwedeng ang laman ng basket na yan ay unit investment trust funds, na na-invest natin sa mga bangko, sa mga trust entities, pwede din po na mga stocks, no? So, ang SEC ay nagbigay ng guidelines kung ano yung mga allowed lang na stocks na pwedeng mailagay sa pera, which is dapat dividend earning for the past 5 years, and then tradable and non-speculative. So, in short, may guidelines po na binibigay para sa mga pera products. Ang isa pa pong type of asset na pwedeng investan sa pera ay government securities, no? Ang mga short-term government securities na 90 days or 1 month or 1 year.
0: Mm-mm. Ano po yung mga requirements para makapagbukas ng account? Eh, kailangan po ba nasa informal or formal sector ka?
4: Okay. Salamat sa tanong. Mm-hmm. So, ang requirements first is you have to be at least 18 years old. And that dapat may tax identification number ka, kasi as I have mentioned, ang mga benefits sa pera ay related sa tax, no, incentives. So, we encourage ang mga informal sectors, self-employed individuals, freelancers, lalo na tayo ngayon, no, nasa gig economy tayo, maraming mga freelancers to open pera account para meron silang account na dedicated for retirement. Encourage din po natin ang mga employed individuals na alam naman natin na covered na ng existing SSS and GSIS benefits to invest in pera as supplementary pandagdag, no, sa existing na savings. And we also encourage overseas Filipinos, ang mga OFs natin, wala po silang mandatory, no, na retirement savings coverage. So, maganda pong tool or paraan ang pera para makapag-build sila ng retirement savings.
0: Buti na banggit niyo po yung SSS, GSIS. Ano pong pinagkaiba nito doon sa nung pera sa iba pang mga regular savings account?
4: Okay. Ang SSS and GSIS ay pareho din po sila sa pera na retirement savings program. Ang pagkaiba lang po nila ay ang SSS at GSIS ay mandatory or mandated by the government to be set up by employers. Ang pera po is voluntary. Mm-hmm. So, pwedeng magbukas kahit hindi employed. Mm-hmm. Pwedeng magbukas voluntarily ayon sa kakayahan ng isang individual. Mm-hmm. Ang pinag-iba naman po ng pera sa savings account is ang savings account is short term, no? Mm-hmm. You can withdraw at any time. Ang pera po bilang isang retirement product ay hindi siya mabasta-basta ma-withdraw. Ma-withdraw lamang siya at the age of 55 and nakapag-invest na at least 5 years because that is to preserve the nature of the pera as a retirement program. Hindi siya magagalaw. Mm-hmm. However, pwede naman po siyang ma-withdraw basta may mga valid conditions like nagkasakit or nagkaroon ng permanent disability or namatay.
0: Mm-hmm. So, okay. Gano'ng kadalas po ba pwedeng maghulog at saan po pwedeng maghulog? Meron po bang online para mas mabilis at mas madali po?
4: Opa. Ang pera po ay pwedeng mabuksan sa mga participating pera administrators, which is right now 6 po, no? Ang BDO, Unibank, BPI Wealth, Trump Trust Corporation, Dragonfly Securities, Luna Securities, and Zalamea. Lahat po itong nabanggit ko ay merong mobile apps or may website. So you can open an account through digital means. At ang amount ay depende po sa inyo ayon sa inyong kakayahan or sa inyong kagustuhan if you really want to build up sufficient savings. So pwede kayo makapagtabi, no, ng medyo malaki. But it's up to you, no, because it's a voluntary program.
0: Ano po ba yung minimum at maximum contribution sa pera at ito ba inclusive sa kahit na sinong nais na mag-invest? Kasi yung iba baka natatakot na baka mas malaki po yung i-contribute nila.
4: Thank you for that question. Huwag po kayong ma-intimidate sa pagdating sa pera because you can open pera as low as 500 pesos or 100 pesos. May mga pera administrators po tayo na ang minimum lamang ay 500 or 1,000. And then ang pag-invest po dito is according din sa iyong kakayanan, no? Pwede naman na regular monthly, pwede naman na kung kailan kayo merong extra.
0: Ay, nung nabanggit nyo na po itong tax credit, pero unique po itong tax credit na ito sa pera. Pakipaliwanag nga po, paano po siya makukuha? May minimum contribution po ba para magkaroon ng tax credit?
4: Okay. Tax credit po ay applicable sa inyong pera savings for the entire year. May maximum lamang po na limit. Ito po ay for every year, maximum annual contribution limit is 200,000 for locals, and for overseas Filipinos is 400,000. So, kung nakapagbuo na kayo ng 200,000, for example, 5% of that will be the tax credit. Ibabalik sa inyo at ibabawas sa mga national internal revenue taxes like mga tax on salaries. Okay.
5: Pero ito po ay automatic, kumbaga wala ka na, hindi mo na kailangan pumila sa BIR.
4: You just need to inform your pera administrators that you are claiming your pera tax credit para ang administrator na po ang mag-process sa BIR. Mabilis lang po ang mag-claim because electronic na rin ang processing ng BIR. And right now, there's more than 20,000 na ata na tax credit certificates already issued by the BIR. Mm-hmm. So that means madali lang po mag-apply.
5: At bukod sa tax credit, gaano po ba kalaki yung tubo on top of the tax credit po na napag-usapan
4: okay.
5: natin?
4: So on top of the 5% tax credit, I cannot give you a fixed amount but based on historical performance ng mga actual investments, no, nag-average po ng 8 to 12% per annum ang kita sa pera.
5: Mm-mm. Kanina po na pag-usapan natin yung pangangailangan po para po magkaroon ng retirement savings. Ano po ba yung mga nakita niyong problema dito sa Pilipinas?
4: Okay. Thanks for raising that. Base po sa datos, no, ng Philippine Statistics Authority, 20% of the Filipino senior citizens ay walang natatanggap na pension. In simple terms, 4 sa 5 Pilipino na senior citizens ay walang 20% lang po ang nakakatanggap ng pension, or ibig sabihin 4 sa 5 ang walang tinatanggap na pension. Mm-mm. And also based on study, ang working age group, no, from 21 to 60 years old, 4 sa 5 working age ay walang investment sa pension. Mm-mm. So we have to improve this retirement situation in the Philippines at makakatulong po ang pera.
5: Mm-mm. Gaano ka po ba dapat kaaga magsimulang mag-invest? Kailangan ba may certain age? Or mas earlier the better?
4: The earlier the better. May kasabihan po tayo na the best time to invest is yesterday and the next best time is today. So maganda po na as early as possible because in investment po, time is our friend. The longer the time that we invest, the longer ang pag-grow ng ating interest, no, ng ating kita.
5: Eh paano naman po kapag senior na, pwede pa bang humabol kahit pa paano?
4: Yes, pwede po, no? Actually we have cases na mga kaka-retire lang that they invest part of their retirement sa pera din. No, so pwedeng maka-invest sa pera basta at least 18 years old and above, and for mga pensioners na or medyo senior na, they can still invest and maka-claim nila after 5 years from the time that they have started investing.
5: Mm-mm. Kanina nasabi niyo na pwedeng i-withdraw after 5 years. Eh paano naman po kapag may kamag-anak na may emergency at kailangan okay. na po yung pondo?
4: Ang qualified po na withdrawal under the law is pag magkasakit or na-aksidente na more than 30 days or nagkaroon ng permanent disability. Pero pwede pa rin po ma-withdraw ang pera pag may emergency, no? Kasi it's, at the end of the day, it's still your money. However po, hindi lang mag-apply yung mga tax incentives na nabanggit ko kasi ititreat yung investment as a regular investment na wala siyang tax credit, tax savings.
5: Nako, sana po ay maraming na-encourage dito po sa ating pag-uusap at panigurado eh, marami po ang magkakapera dito sa program na Pera. Yes. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ms. Dinia Tonel, Deputy Director ng Pera Technical Working Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Magandang gabi at happy weekend po.
4: Magandang gabi and happy weekend everyone. Mag-ingat po tayo.
2: Inilunsad ngayong araw ang bagong research at survey firm na Momentum Research. Itinuturing ito na polling firm para sa mga kabataan. Para sa iba pang detalye, nasa linya ng telepono si JM Pineda. JM!
6: Yes, Jeff. Gen Z at millennials nga target ng bagong research firm na Momentum Research, kung saan ngayong araw ay inilunsad nila ang kanilang platform at website. Ayon sa CEO at founder ng Momentum Research na si Prof. Cliff Arguelles, malaki na ang porsyento ng mga botante ngayon na galing sa bagong henerasyon o Gen Z, kaya dapat mayroon silang mapupuntahan ng mga polling firms na mas maiintindihan nila ang numero. Ang website nila ay pang Gen Z din dahil sa easy access ng mga survey results. Ugali daw kasi ng mga Gen Z na mabilis at madali lang ang pag-access sa mga data. Kabilang naman sa inaaral ng momentum ay ang behavioral aspect ng mga kabataan ngayon na mas umaasa o naniniwala dun sa mga online content. Patunay daw dyan ang ilang mga senador na madaling nakakuha ng tiwala sa mga Gen Z gamit ang kanilang mga makabagong technique gaya ng paglalive sa social media. Kasama rin sa gusto ng research firm ay ang pabalakasin pa yung resulta ng research survey para mas maintindihan ang bawat isa, lalo na ang mga Gen Zs. Naniniwala naman yung grupo na kasabay ng pagbabago ng audience ay bagong problema rin gaya ng mga troll farms ang kakaharapin ng mga survey firms. Marami na rin daw kasi ang nagpapakalat ng mga pecking survey para mahila at ma-impluensya ng maraming kabataan. Ang isa umano sa mga bagong hakbang para maiwasan yan, imbis na mga charts at simpleng graphs lang ang inilalabas nila, ay pinapasok nila ito sa paggawa ng mga short-form videos na nagpapaliwanag nga ng resulta ng survey. Sa pamamagitan daw dyan, makukuha yung atensyon ng mga Gen Zs at mas maipapaliwanag sa mga bawat survey at numerong inilalabas nila. At yan muna ang latest. Ako si JM Pereda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: JM!
6: Yes,
2: JM. JM, itong momentum research, no, ay para daw ito ang target medyo kabataan na. So alam naman natin tuwing panahon ng eleksyon, medyo nag-deciding na factor talaga itong demography ng mga kabataan. So mas malalaman ba natin dito yung pulso ng mga bagets tulad natin?
6: Yes, Jeff. Actually, yan yung target ng... ito yung talagang pinupunto ng momentum research dahil nga sa lalo sa 2028 daw, sa susunod na mga taon, ay mas malaki na yung bilang nitong mga Gen Z. Kaya mas madali nilang nakukuha yung pulso ng Gen Z gaya nung paggawa ng mga TikTok videos, ng ilang mga social media contents, na yun talaga yung pinapanood nitong mga Gen Z. Kaya ang nangyayari dyan, Jeff, yung mga simpleng graphs na talaga namang mahirap intindihin para sa mga Gen Zs, ay hindi na yun yung parte na ginagawa ng momentum research. Ang ginagawa nila, pinapaliwanag nila sa mga short form videos o kaya mga videos na mas madaling maintindihan ng Gen Zs para makuha nila yung pulso at malaman nila kung ano nga ba yung gusto nitong mga kabataan ngayon. Jeff.
2: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
3: Sinisilip ngayon ng Department of Justice ang ilang legal at policy concerns na umusbong kasunod ng mga insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng mga menor de edad. May umaarkadang balita si Mary Ocampo.
7: May reklamo ng isinampa laban sa ama ng estudyanteng bumaril sa Ateneo de Zamboanga University noong August 18 matapos lumabas na ang baril na ginamit sa insidente ay nakarehistro sa kanyang pangalan. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Dato, natanggap na ng Office of the City Prosecutor ng Zamboanga City ang reklamo laban sa registered firearm owner.
8: The only information that I can confirm is that a complaint has been filed before the Office of the City Prosecutor of Zamboanga City as relates to the registered firearm owner.
7: Target ng reklamo ang ama ng shooter pero hindi na kinumpirma pa ng DOJ ang ibang detalye tungkol sa kanyang trabaho o posisyon. Hindi naman otomatikong nangangahulugan na mananagot na ang registered owner sa krimen dahil sasailalim pa sa pagsusuri ng prosecutors ang reklamo at ebidensya.
8: The unique circumstances of this incident, of course we defer to the evaluation of the law enforcement agencies. And the National Prosecution Service will only act upon the evidence and the law that is before them.
7: Natanong din ng DOJ kung posibleng magsampa ng kaso ang gobyerno laban sa social media platforms kaugnay ng access ng mga menor de edad, lalo na pagdating sa content na may karahasan.
8: Ultimately, that is a policy question that would be best left to the other departments of the government.
7: Ginagampanan na rin ng DOJ at mga katuwang na ahensya kagaya ng DICT at PNP ang kanilang mga mandato pagdating sa mga video ng karahasan laban sa mga estudyante na kumakalat sa social media. Mayroon na rin bagong mekanismo ang DOJ para bigyang lugar ang mga biktima ng bullying at kanilang mga magulang na maghain ng reklamo. Pangunahing responsibilidad pa rin ng Department of Education ang paghawak at paglutas ng mga kaso ng bullying sa mga paaralan. Pero sa ilalim ng bagong framework, maaari ring lumapit ang mga biktima at magulang sa mga tanggapan ng DOJ.
8: The department order, more than anything, affords victims and their parents an outlet or a chance to be heard by an appropriate government agency.
7: Ako si Mario Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Puspusan na ang paghahanda ng Metro Manila Manila Development Authority sa pagsisimula ng Vermont sa susunod na linggo. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Ilang tulog na lang at Vermont's na. Pero pagsubok kung may tuturing naman para sa ilang mga motorista, ang muling pagdami ng bilang ng mga sasakyan sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Bukod kasi sa magsisiuwian sa kani-kanilang probinsya, dadagsari ng ilan sa ating mga kababayan sa mga malls sa Metro Manila. Sa huling datos kasi ng Metropolitan Manila Development Authority noong nakaraang taon, aabot sa 3.6 milyong sasakyan ang dumadaan sa mga kalsada sa NCR, kung saan tinatayang aabot sa mayigit 400,000 sasakyan sa isang araw ang naitalang dumadaan sa EDSA nitong nagdaang Christmas season. Dahil dito, naghahanda na ang MMDA para sa darating na Vermont sa susunod na linggo. Sa panayam ng PRTV News kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, puspusan na ang kanilang preparasyon pagdating sa traffic management pagpasok ng Vermont.
10: As early as now, we are already on the peak of our preparation ng tuwad nga niyan, yung mga traffic management scheme namin, mas intensified ang clearing operations.
9: Bukod pa rito, sinisimulan na rin ng ahensya na makipag-ugnayan sa mga mall operators para sa itatakdang extended mall hours at delivery hours. Bibigyang pansin din ang traffic mobility sa mga kalsada kung saan magtatalaga sila ng karagdagang traffic enforcers na magpapatupad ng batas trapiko at paggamit ng advanced technology para sa NCAP. Tututukan din ng MMDA ang clearing operation sa ilang mga kalsada, partikular na ang mga mabuhay lanes na siyang magagamit bilang alternate routes sa nagpapatuloy na EDSA rehabilitation. Ilan kasi sa mga nabanggit na linya ay nakikitaan ng illegal parking at obstruction.
10: Hindi naman po tayo nagkulang ng paalala, meron tayong mga traffic signages na kung saan pinagbabawal ang pagparada po sa mga kalsadang ito. But alam mo, hindi naman natin pwedeng kalimutan or i-set aside na there is the problem of lack of parking spaces.
9: Samantala, bagamat may pagsasaayos sa kahabaan ng EDSA, naniniwala si Go na hindi ito makakaapekto sa daloy ng trapiko sa darating na Vermont. May mensahe naman ng MMDA officials sa mga motorista.
10: Bukas naman po kami sa mga suggestions, and aside from that, what we are trying to implement is not only for the benefit of selected few. Ito po ay para sa ikabubuti ng lahat. And tandaan po natin, ang pag-i-implement po namin ng batas ay hindi ibig sabihin ito po ay parte ng negosyo, kundi ito po ay parte ng enforcement for a better and orderly and disiplinadong Metro Manila.
9: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Liquor ban ipinatutupad na sa Dasmariñas City para sa gaganaping special elections bukas.
2: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
1: Buong bansa updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide. Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
11: Tayo nagpapauto.
1: Ang PRTV ay sabay ang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
12: Ito ang Arangkada Balita.
1: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. ZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
13: Patay ang isang magsasaka matapos tuklawin ng king cobra sa mismong sakahan niya sa Sarangani Province. Yan ang umaaringkad ng balita ni Noreen Igonia.
14: Delikado yan. Ayaw pag-awin sa ibangan na niyan.
13: Sinubukan pang dalhin sa ospital ang isang magsasaka na tinuklaw ng king cobra o banakon sa kanyang sakahan sa Upper Lumabat Bayan ng Malungon, Sarangani Province nitong Agosto 23, ngunit binawian din ng buhay. Ang biktima na kinilalang si Rudy Campo Jr. ay naglilinis noon sa kanyang sakahan nang biglang sumulpot ang makamandag na ahas saka siya tinuklaw. Nakauwi pa sa kanilang bahay ang biktima at dinala naman siya ng kanyang mga kaanak sa pagamutan, ngunit nasawi rin. Naulilan niya ang kanyang maliit pa na anak. Ikinabahala naman ng mga residente at mga kaanak ng biktima ang pangyayari dahil pangalawang beses na umano itong may natuklaw ng king cobra sa kanilang lugar. Kaya may pakiusap ang kanyang kaanak sa lokal na pamahalaan.
15: Dalawang insidente na nangyayari sa dahil sa kinagat ng banakon. Una po yung bata at saka ngayon po yung isang ama. Kaya sana po ay mabigyan ng ito ng seryosong pansin at saka hinihiling ko po at saka ng aming mga magsasaka na magkaroon ng mas accessible na anti-venom.
13: Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
16: Binabantayan ngayon ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ang tumataas sa kaso ng leptospirosis. Yan ang umaaringkad ng balita ni Gracie Rutao.
17: Tatlong linggo ng baha ang ilang bahagi ng Pampanga at marami pa rin kapampangan ng hirap sa kabuhayan, pagbibiyahe at pang-araw-araw na pamumuhay. Bagamat paminsan-minsan nang sumisilip ang araw, patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang lugar sa lalawigan. Sa San Simon, malaking bahagi pa rin ng pangunahing kalsada ang lubog sa baha, kaya maingat na binabagtas ito ng mga motorista. Ilang sasakyan na rin ang nasiraan habang pilit na tumatawid sa baha. Kabilang sa mga naapektuhan ng pamilya ni Jaymar Baon, na nakitang nagtutulak ng kanilang tumirik na tricycle matapos maubusan ng gasolina.
18: Namumot lang po ng mga karton po. Kaya na po yung mga... Kaya na po, mabilog po kami ng pansin.
17: Batay sa pinakahuling ulat ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, 194 barangay sa 16 na lokal na pamahalaan ang nananatiling binabaha. Bilang tugon sa tumataas na kaso ng leptospirosis, namahagi rin ang pamahalang panlalawigan ng doxycycline, isang antibiotic na binibigay sa mga lumulusong sa baha para maiwasan ang leptospirosis. Nagbabala ang mga health officials na huwag baliwalain ang mga posibleng sintomas dahil maaaring mauwi sa malulubhang komplikasyon ang pagkaantala ng gamutan.
19: Late recognition, hindi rin syempre alam ng mga kamag-anak. And kung late recognition, mabilis ang progreso ng sakit, minsan nandun na tayo sa end stage na tinatawag.
17: Ayon kay Chichoco, hindi lamang sa paglusong sa baha maaaring makakuha ng leptospirosis. Maaari ring malantad ang isang tao sa bakterya na sanhi ng sakit sa putik at iba pang lugar na kontaminado ng ihinang daga. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Sinimulan na sa Senado ang deliberasyon sa panukalang 7.2 trillion pesos national budget para sa 2027. Kasama sa pagdinig ang pagpuna ni Senator Panfilo Lacson sa mga nakitang lump sum appropriations sa National Expenditure Program. Katulad ng 180 million pesos para sa mga evacuation center na walang tiyak na lokasyon o detalye. Kaugnay nito, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson J.B. Ejercito ang mas mahigpit na transparency sa pamamagitan ng pagbabawal sa last-minute insertions at pag-livestream ng bicameral conference. Gayun din ang pagpapatibay ng anti-EPAL provision para mapigilan ang paglalagay ng pangalan ng mga politiko sa mga proyekto ng pamahalaan.
20: Ang 2027 budget proceedings ay magkakataon upang maibalik ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Pagkakataon na tulad ng salapi ng bayan ay hindi dapat masayang.
16: Nagpatupad na ang Commission on Elections ng liquor ban sa Dasmariñas City. Bukas kasi ay gaganapin ang special election doon para pumili ng papalit kay dating Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga. Bawal din ang pangangampanya, maging ang pamamahagi o pagibigay ng libreng sakay, pagkain, inumin sa mga botante. Bibigyan prioridad ang mga senior citizen, persons with disability at buntis sa pagboto mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Pwede pa rin silang mapabilang sa lahat ng registered voters ng Dasmariñas City na boboto mula 7 a.m. hanggang 3 p.m.
2: Nangako ang social media platform na Meta ng mas mahigpit na paikipag-ugnayan sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga insidente ng karahasan sa mga paaralan. Nagpulong kamakailan sa Singapore ang mga policy

0: may mangyaring aktwal na pag-atake. Magandang parallel development ito dahil sa loob mismo ng Senado, malapit na naming maipasa ang Child Online Safety and Protection Act. At inabisuhan namin ng Meta, malapit na talagang maipasa ito bilang ganap na batas. So dapat maging mabilis din ang kanilang aksyon sa ganitong mga threatening situations.
1: Tuloy ang labang para kay Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos masungkit ang ikalimang pwesto sa katatapos lamang na men's pole vault sa Zurich, Switzerland. Nakapag-clear ang Filipino Olympian ng 5.90-meter jump na may tuturing na ikalawang pinakamataas na naabot niya sa season na ito. Qualified na rin si Obiena para sa World Championship sa susunod na taon. Samantala, nakatakda rin siyang lumaban at i-defend ang kanyang Asian Games men's pole vault title sa susunod na buwan.
2: At yan ang mga umaragadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako si Naomi Tiburcio.
1: Sa ngalan naman ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernandez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
3: Tulungan.
4: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Mag-ama, kritikal sa pagsabog at sunog sa kanilang apartment sa Valenzuela City. Jeep na nag-counterflow, nasalpok at nakaladgad ang kasalubong na motorsiklo. Anim patay sa tumaog na motorbangka sa Zampales, dalawang bata at buntis, patuloy na pinaghahanap. Pilipinong doktor, nawawala kasunod ng flash flood sa Nepal, search and rescue para sa mahigit 1,000 mahirapan dahil sa muling pagbulwak ng tubig. Tulay sa Pampanga, bumigay! Marami pang lugar sa probinsya, isang buwan nang lumog sa baha. Korte Suprema, pinagkukomento ang mga kumpanyang humiling na ipahinto ang aumento sa sahod sa Metro Manila. Kapamilya Star, serye at pelikula, tuloy ang pag-alagwa sa Global Arena, wagi sa Content Asia Awards!

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagsabog dahil sa LPG. Kritikal ang mag-ama matapos ang pagsabog at sunog sa loob ng kanilang apartment unit sa Valenzuela City. Sumingaw na LPG ang itinuturong dahilan sa insidente. Yan ang CCTV Patrol ni Christopher Sitson.
2: Biyaring pagsabog ang bahaging ito ng Santol Street sa Bagbagin, Valenzuela nitong Huwebes ng umaga. Sa lakas ng impact, natumba ang nakaparadang motorsiklo at tumalsik ang mga gamit pati manok. Maya-maya pa, maririnig ang paghihina sa klolo at paglabas sa gate ng ilang residente. Nagmula ang pagsabog sa isang apartment unit na nauwi sa sunog. Ganito po kalawak ng pinsalang dinulot ng pagsabog ang buong loob nitong apartment. Tupok po ng apoy ang jalousy, nabasag ang pinto, tanggal at yung katapat na bahay natanggalan din ng grills. Hindi pa rin maalis sa isip ni Marilyn ang pagsabog na nangyari sa tapat ng kanyang tinitirhan.
3: Akala ko sa ano ko lang, sa pelikula ko lang nakikita to, pero actual talaga. So, grabe. Maya-maya narinig ko, bug! Ang lakas talaga, sobrang lakas. Ka ba? Trauma. Parang pakiramdam ko yung sigaw nung dito, naririnig ko lagi.

0: Nagtulong-tulong ang mga residente, barangay, BFP at fire volunteer sa pag-abula sa sunog. Kritikal ang lagay ng tatlong magkakapamilya na nasa loob ng apartment nang mangyari ang pagsabog. Kabilang sa mga biktima ang isang senior citizen at ang kanyang dalawang anak.
1: Kailangan daw pong i-intubate dahil sana lang nga po na nandiyan po sana. Kasi pag po yung hatag ko, may sabo siyang anak. Sana pera niyo.
0: Tinitingnan sanhi ng pagsabog ang sumingaw na LPG na gagamitin sana ng isa sa mga biktima.
2: Luma na rin po yung tangke, siguro, tapos singaw na parang hindi niya naman ho siguro napansin yung na kalat na ho dun sa loob kasi kulog po eh.
3: Yun nga sir.
2: Opo, magti-trigger ho talaga yun kapag once na may naamoy na ho tayong singaw, kung may leak, wag na ho natin ano, gamitin.
0: Payo ng BFP kapag may singaw o LPG leak, isara agad ang tangke, buksan ang pinto at bintana. Huwag magsindi ng lighter, posporo o kandila. Patayin ang appliances, lumikas at tumawag ng bombero o sa gas supplier. Tiniyak naman ng Valenzuela LGU ang suporta sa pamilya ng mga biktima. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
4: Sugatan ang 22 anyos na motorcycle rider matapos masalpok at sumemplang dahil nag-counterflow na pampasaherong jeepney sa Cainta, Rizal. Sa CCTV footage, nag-overtake ang jeep at diretsong counterflow sa kabilang linya. Tsyempong may paparating na rider na napahinto at sumemplang. Nasalpok at nakalagkad ang kanyang motorsiklo ng jeep na sumampa sa gutter matapos ang insidente. Sa investigasyon ng Cainta Police, nawalan umano ng kontrol ang jeepney. Nagtamo ng galos ang rider habang ligtas naman ang chauffeur at kanyang mga pasahero. Nagkayos din ang dalawang panig matapos mangako ang jeepney driver na sasagutin ang pagpapaayos ng motor ng rider.
5: Kinansela ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng jeepney driver na nakuna ng video na umiinom ng alak habang nagmamaneho sa pampublikong kalsada. Ayon sa ahensya, ito na ang ika-apat na paglabag sa batas trapiko na naitala laban sa chauffeur, kaya pinarevoke na ang kanyang lisensya. Alinsunod sa Land Transportation and Traffic Code, nag-issue na rin ng show cause order ang LTO laban sa driver at sa rehistradong may-ari ng jeepney nitong Webes. Pinangarap sila sa ahensya sa Miyerkules, September 1 at inatasan ang driver na isuko ang kanyang lisensya sa Intelligence and Investigation Division ng LTO. Inilagay na rin sa alarm status ang naturang jeepney at ipinag-utos ang agarang pag-impound dito. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas live mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ariel, eto biglang bumagsak, bumuhos ang ulan. Magtutuloy-tuloy ba ang malakas na ulan ngayong weekend?
6: Alam mo, Karen, magkapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan sa Luzon, lalo sa kanlurang bahagi dahil malakas din ang habagat. At ngayong oras ay meron pang naranasang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon at may nakataas pang heavy rainfall warning as of 5 p.m. Nakataas ang red warning level sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, kanlurang bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan. Orange warning level naman sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Tarlac at Bulacan, western at southern parts ng Nueva Ecija, Rizal, northern at western Cavite at northwestern Batangas, habang yellow warning naman sa ibang bahagi pa ng Nueva Ecija, northeastern at western Laguna, nalalabing bahagi ng Cavite at western at central Batangas. Alas 8 ang susunod na issuance ng heavy rainfall warning mula sa PAGASA. Karen, pinalalakas ang habagat ng dalawang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA, huling na nakataan 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes, sa may silangan po iyan ng Taiwan, habang yung pangalawang LTA na sa labas naman ng PAR malapit sa eastern boundary sa layong 1,460 kilometers silangan ng Central Luzon. Sabi ng PAGASA, parehong may katamtamang tsansa na maging bagyo ang dalawang LPA. Pero papalabas ng PAR yung LPA sa may hilaga habang papasok naman ng PAR yung nasa silangan. Itong papasok na LPA, posible pong maging bagyong pilandok pagpasok ng weekend o sa susunod na linggo. Hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan ng Pilipinas dahil tutumbukin nito ang Ryukyu Islands ng Southern Japan o Taiwan. Pero ito ay patuloy pang hihirap pagpapalakas ng habagat. Patuloy pong umantabay sa updates sa habagat at sa potential na bagyo dahil pwede pang magbago ang forecast. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para ngayong weekend, August 29 at 30 sa Luzon, malalakas hanggang matinding ulan ang aasahan Sabado ng madaling araw hanggang umaga dyan sa Ilocos Region, Western Cordillera, lalo po sa probinsya ng Benguet, Central Luzon, Calabarzon at Mindoro. Sa tanghali at hapon, may malalakas pang ulan sa Central Luzon at Calabarzon at babalik yung malalakas na ulan sa Ilocos at Cordillera pagsapit ng gabi. Sa Linggo, mababawasan yung mga paulan ng habagat pero may aasahan pang malalakas na buhos ng ulan sa umaga sa Ilocos Norte, Central Luzon at Mindoro, at pagsapit ng gabi sa dulong hilagang bahagi ng mainland Luzon pa, may malalakas na ulan. Aasahan din po yung mga pag-ulan ngayong weekend sa may Cagayan Valley at Bicol Region. Mainit at maalinsangang panahon naman ang iiral sa malaking bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao ngayong weekend. Pero may mga daraan po mga pag-ulan sa Sabado sa Southern Palawan, Panay, Mindanao Provinces, Sokcergen, Davao Region at Caraga. Habang sa Linggo, maulan sa madaling araw at umaga sa Northern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region at may kaunting ulan din sa may Zamboanga Peninsula at Sokcergen. At sa hapon at gabi, uulan ulit sa Panay, Zamboanga, Lanao Provinces at Caraga. Sa Metro Manila, aasahan din po ang malalakas hanggang matinding ulan hanggang bago mag-alas 7 ng umaga sa Sabado. At may malakas pang ulan pagkapananghalian at bago lumubog ang araw. Sa Linggo naman, maulap at meron lamang mga pagbungsu-bungsong ulan, lalo po sa tanghali at hapon at kapag lumalim ang gabi. Karen, sa aking detalyon ngayon sa may kanto ng Dr. G. Garcia Avenue at sa northbound lane ng Quezon Avenue ay meron pang naranasang mahigpilang mga pag-ulan. Medyo naiipon din, no, yung ating mga kababayan na mga commuter na naghihintay ng masasakyan dahil bagamat medyo tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko dito sa Quezon Avenue northbound lane ay mga punuan naman yung mga dumaraang public utility vehicle sulat ng jeepney at ng mga bus. At yan po ang latest sa lagay ng panahon mula po dito sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Happy weekend at mag-ingat po tayo, mga kapamilya.
5: Anim ang nasawi sa tumaob na bangka sa Mapanuete Lake sa Zambales. Patuloy pang tinaghahanap ang tatlong pasahero sa naturang trahedya. At live nagpapatrol sa Zambales si Michael Delizo. Michael, kamusta ang paghahanap ngayon sa mga nawawala?
3: Karen, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga diving personnel para sa underwater search operations katuwang ng iba-ibang local disaster response agencies at pulisya. Sa kabila yan ng masamang panahon ngayong araw. At sa ngayon ay wala pa rin nakikita sa mga nawawala na kinabibilangan ng dalawang bata at isang buntis.
7: Parang mamatay na yung nasa isip namin lahat.
8: Ikalawang buhay kung ituring ni Mang Julian ang pagkaligtas nilang mag-asawa matapos tumaob ang minamaneho niyang bangka sa lawa ng Mapanuete sa Zambales bandang alas 2 ng hapon itong Huwebes. 13 silang lulan ng bangka, pawang mga aita at patawid sa lawa, pauwi sa sitio Lumibaw nang mangyari ang trahedya.
7: Umiiyak ako, sir. Tapos umiiyak at alam ko na rin, pati na rin ako, wala, katapusan ko na rin. Nasa isip ko na yun. Habang nagsasalita ako, wala akong nakakita.
9: Nagsasalita ka, nagsasabi mo nun.
7: Hindi ko na yata mapatapos yung mga anak kong nag-aaral. Nung nakita ko na yung dalawa kako kanina, nakasakay sa tabla. Lumungoy na rin ako bumunta sa kanila. Hanggang naabutan ko sila. Salamat ako, salamat.
9: Mabuhay
7: na tayo.
8: Apat silang nasagip, anim ang idineklarang nalunod, kabilang ang dalawang kapwa 2 years old at isang nasa 4 hanggang 7 taong gulang. Pinaghahanap pa ang dalawa pang batang edad 5 at 8 taon at isang 26 anyos na buntis.
10: Kasi nakausap ko po yung asawa niya kahapon po. Yun nga po, na anuhan po sila ng malakas na alon po.
11: Talagang nakakalungkot po mami talaga. Dahil yun po gano'n na pagyayari, hindi naasahan talaga, tanggapin talaga kasi hindi aksidente mami talaga.
8: Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpunta ang mga biktima sa barangay hall para pumirma sa attendance sa 4-piece program ng DSWD at kumuha ng gamot sa community health center.
12: Malabas bigla ang lakas ng hangin and then biglang may malakas na alon. So yan daw po ang naging resulta ng pagkalubog ng kanilang motorbangka.
8: Ayon sa pulisya, higit doble ang sakay ng bangka na may kapasidad lang na 6.
13: Overloading yung nakikita nating dahilan, sir, kaya lumubog yung bangka, sir. Pero sa weather condition naman natin, sir, hindi naman sa ganun kalakas yung ulan, sir, kahapon, sir.
14: Pero umuulan.
13: Umuulan, sir, pero hindi naman sa talaga ng kalakas, sir.
14: Sir, overloaded daw yung bangka.
15: Sakto lang yun, sir. Kasi maliliit kami. Walang pumasakay ng 6. Pasensya na lang sana. Yung mga namatayan. Kasi hindi ko naman kagustuhan yung ganun na mangyari.
8: Sa sama ng panahon ngayong Biyernes, pahirapan at pahinto-hinto ang paghahanap sa mga nawawala sa 600 ektaryang lawa. Nagpadala na ng divers ang Philippine Coast Guard para sisirin ang nasa 60 talampakang lalim na lawa na siya ring lumamon sa tinigurian ngayong Sunken Church.
12: Kaiba po itong karakteristik, itong Mapanuepe Lake po. Kung tayo na pumutok itong pinatubo, so natabunan po siya ng lahar hanggang sa nabarahan po itong river, kaya po nagkaroon po ng lawa dyan.
8: Katuwang ng TCG divers ang pulisya, disaster response personnel sa lalawigan at Philippine Red Cross. Nasa kustodiya ng pulisya ang bangkero para sa investigasyon.
3: Karen, buong araw at nagpapatuloy ang pag-ulan dito sa Zambales. Sa ngayon ay nakataas ang red rainfall warning na nangahulugan ng banta ng pagbaha at pagbuo ng lupa. Bandang tanghali kanina ay hindi na madaanan ng mga maliliit na sasakyan ang ilang area sa barangay Binok Lutan, Panan, Bukaw Porak sa Botolan, Mabanglit sa Kabangan at Singol sa San Felipe dahil sa pagbaha. Naantala rin ang search operations dahil sa zero visibility dala ng pag-ulan at maputik na tubig. Karen, balik sa'yo.
5: Maraming salamat, Michael Delizo.
16: Isang Pilipinong doktor ang kabilang sa mga patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang mapaminsalang flash floods sa border ng Nepal at Tibet. Humihingi po ng tulong ang pamilya ni Dr. Juan Carlos Manalo para sana mapabilis ang paghahanap sa kanilang kaanak, lalo pat iniulat ng Nepal Police ang muling pagbulwak ng tubig sa lugar. Nagpapatrol, Katrina Domingo.
17: Pagpapuntang Nepal ang 30 taong gulang na doktor na si Juan Carlos Manalo para sumama sa isang pilgrimage sa Tibet sa unang linggo ng Agosto. Kwento ng kapatid niyang si Shara, madalas silang padalhan ng mga litrato at update ng kanyang kuya habang nasa labas ito ng bansa. Pero wala na silang narinig mula sa batang doktor simula noong Miyerkules nang tumama ang malagim na pagbaha sa Girong, isa sa mga lugar na dadaanan ng grupo ni Carlos sa kanilang paglalakbay.
18: And the last message we got from him was August 25 in the afternoon, actually 1 p.m. but it's morning in Nepal that time because he said good morning. And then Wednesday I got a message from my mom na may tumawag sa kanya about the flash flood. My brother can't be contacted.
17: Sabi ni Shara, nakipag-usap na sila sa Philippine Embassy sa New Delhi at sa organizer ng pilgrimage na sinamahan ni Carlos. Pero hanggang ngayon, wala pang impormasyon kung nasaan at kamusta na ang kanyang kuya.
18: My mom couldn't sleep at night and I actually can't call my parents because I know I'll just cry during the call. So I try to avoid calling them. I just message them constantly. It's very difficult na. I don't know what's happening.
17: Gusto nang lumipad ni Shara papuntang Nepal para sana mapabilis ang paghahanap. Pero sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ang kanilang pamilya.
18: I hope they can be found alive and well.
17: Ayon sa Department of Foreign Affairs, patuloy na nakikipag-ugnayan ang mga opisyal ng Pilipinas sa gobyerno ng Nepal para makakuha ng impormasyon at makapagbigay ng tulong sa mga naapektuhang Pilipino. Patuloy naman ang search and rescue operation sa Nepal kung saan may mga nailigtas mula sa mga gusali at bayan na nilamo ng putik, yelo at baka, bunsod ng pagguho ng isang glacier malapit sa Tibet at Nepal. Pero ang ilan sa mga survivor na nanatiling takot at lugmok dahil sa trahedyang sinapit nila.
19: Ano dyan na? Kanani ka mo ni Buklay ni Tagani Kuro dyan na?
17: Sa huling tala ng Nepal Police, Biyernes ng umaga, pumalo na sa halos 470 ang nasawi dahil sa insidente. Pinaghahanap pa rin ang nasa 1,400 individual. Bandang alas 2 ng hapon, nagabiso ang Nepal Police sa mga rescuer na lumikas muna sa mas ligtas na lugar dahil muling bumulwak ang tubig mula naman sa isang nasirang dam sa Tibet. Sa Kathmandu na kabisera ng Nepal, daan-daan ang dumagsa sa National Trauma Center, ang nagsisilbing central coordinating body para sa paghahanap, pagsasagip at maging pagbeberipika ng mga nare-recover na bangkay. Huwebes naman ang gabi, formal nang humingi ng tulong at donasyon ang gobyerno ng Nepal mula sa mga organisasyon at pribadong individual. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Nepal, tuloy-tuloy ang operasyon para sa paghahanap at pagsasagip sa iba pang posibleng nakaligtas mula sa sakuna. Katrina Domingo, ABS-CBN News.
16: Mag-iisang buwan ng lubog sa baha ang ilang lugar sa Pampanga. Ayon sa DPWH, ina-update pa rin hanggang ngayon ang Pampanga River Flood Control Master Plan. Pero nakakita naman si Secretary Dizon na mga pwedeng pagtayuan ng malalaking water detention basins sa kanyang pag-inspeksyon sa bayan ng Santo Tomas. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
20: Bagong ayos at bagong pintura lang ang bahay ni na Alex sa Santo Tomas, Pampanga. Ngayon, eto na ang itsura niya ngayon. Basag-basag na ang flooring sa sala at nasira na rin ang mga muebles. Maging isang buwan na kasi silang lubog sa baha.
21: Pagising mabasa na kagad yung paa mo. Kaya mahirap din.
20: Pero ani Alex, mas nababahala siya ngayon sa kalagayan ng kanyang tiyahin na nasa ospital matapos mapalusong sa baha.
21: Yung tita ko kasi, yung may sugat sa paa, ano na siya, namagana yung paa niya. Ngayon nasa JBL na siya para magpapagaling.
20: Doble hirap rin ang paghahanap buhay. Andyan ang mga empleyado tulad ng medical technician na si Dayan na walang masakyan pa uwi mula sa trabaho.
22: Umaasa na lang kami sa mga palibring sakay kasi yung mga, syempre, yung mga common na transportation, jeep, tricycle din na nila kaya.
20: Ang mga tricycle driver naman, ilang linggo na rin hindi makapasada.
23: Masisira yung mga motor namin. Papasukin ng tubig yung mga makina.
20: Nagpadala na ng portable water pump ang DPWH sa lugar noong Miyerkules para makatulong sana na maibsan ang baha. Pero sa pag-inspeksyon ni Secretary Vince Dizon ngayong Biyernes, sinabi niyang hindi na ito sapat dahil maski ang ilog na pinagtatapunan nilang lahat ng tubig ay umapaw na rin. Plano ng DPWH, palalimin ang mga palaisdaan sa lugar para pwede rin magsilbi bilang malalaking water detention basins.
24: Dito pa lang, meron na tayong na-identify na 9 hectares. Kasi kung mapagaliman natin at malaki yung detention area natin, ang tubig ba, maiimbak natin doon. Maiimbak natin. And hindi ma-overwhelm ang Abakan at Pampanga River.
20: Ito rin ang pinaplanong gawin ng DPWH sa karatig na bayan ng Minalin na madalas ding malubog sa baha. Ani Dizon, hindi naman tatamaan ang hanap buhay ng mga mangingisda.
24: A few, ang kagandahan dito sa Santo Tomas at sa Minalin, talisdaan na ito eh. So kung uukay natin yon, makakatulong pa tayo sa mga mangingisda tsaka yung mga palisdaan natin dito.
20: Target simula ng kagawaran ang water detention basins ngayong taon, katuwang ang consultants mula sa Asian Development Bank na tumutulong rin sa pag-update ng Pampanga River Basin Flood Control Master Plan. Magde-deploy din ang DPWH sa lalong madaling panahon ng karagdagang mobile pumps at backhoe sa bawat munisipalidad para maipagpatuloy ang dredging operations sa mga ilog at estero. Bukod sa Santo Tomas, meron pang 15 bayan sa Pampanga na apektado ng pagbaha, habang nasa mahigit 2,600 pang pamilya o halos 10,000 individual ang nananatili sa evacuation centers.
0: Yan.
20: Sa City of San Fernando, bumigay ang isang tulay sa Barangay del Carmen matapos anurin ng rumaragas ang tubig. Wala na tuloy madaanan ang ilang residente papunta sa main road. Bumper to bumper naman ang naging traffic sa Jose Abad Santos Avenue bandang alauna ng hapon ngayong Biyernes. Hirap kasing makadaan ang mga motorista dahil sa patuloy na tumataas na baha. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Nakalaro ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang BFF na si Iva Jovic sa exhibition match ng US Open na Stars of the Open. Libo-libong tagahanga kabilang ang mga lumipad mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang dumating para personal na masilayan at magpakita ng suporta kay Ayala. Mula New York City, nagpapadrol, TJ Manotok.
2: Noong nakaraang taon, dumating si Alex Ayala sa US Open bilang world number 75 at gumawa ng kasaysayan matapos manalo sa kanyang kauna-unahang Grand Slam main draw match. Makalipas ang isang taon, bumalik ang Pinay sa New York bilang world number 18 at isa na sa mga itinuturing na susunod na superstars ng torneo. Pinili si Ayala na maging bahagi ng Stars of the Open, isang exhibition ng US Open, kung saan nakaharap niya ang malapit niyang kaibigan at world number 14 na si Iva Jovic sa isang one-set exhibition match sa Arthur Ashe Stadium. Mainit ang pagsalubong ng mga fans, lalo na ng mga Pilipino, habang pumapasok si Ayala sa center court. Maaga nakabreak si Jovic para lumamang ng 2-love. Agad na bumawi si Ayala at tumabla 2-2. Pero mula noon, muling nakuha ni Jovic ang momentum para manalo 6-3. Pero hindi naman ito isang competitive match at isinagawa para talaga sa mga fans. Sa gitna ng laro, binigyan ng pagkakataon ng 13-anyos na si Amanda Marcano James mula sa Harlem Junior Tennis Program na makipaglaro kasama sina Ayala at Jovic sa isang espesyal na 2-on-1 exhibition. Sa isa rin nakakatuwang bahagi ng laro, ay nanghatake nila Ayala at Jovic ang kanilang mga ama na sina Mike Ayala at Bojan Jovic para maglaro ng father-daughter doubles. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng Amerika ang mga Pinoy fans para makita si Ayala ng personal.
4: Umiyak kayo kapon? Bakit? Oh, when you saw her for the first time, napaiyak kayo?
2: May mga tagahanga rin nagsuot pa ng mga custom-made shirts at nangakong patuloy na susuportan si Ayala saan man siya maglaro.
6: Susundan namin siya kasi saan.
25: Well, it's catchy. Kind of use this event okay. So to catch attention. Uh-huh. Yeah, so, and we're super proud of her. You know, as Filipinos, we are proud with our kababayan, so we really succeed in our field.
2: Tapos ni Ayala ang kanyang fan week activity sa pamamagitan ng Media Day sa Sabado, Philippine Time, bago sumabak sa isang live podcast recording kasamang dating world number 1 na si Andy Roddick. Pagkatapos ito, tututukan na niya ang main draw ng US Open kung saan makaharap niya ang isang qualifier sa unang round.
26: Hindi man napunta kay Alex Ayala ang panalo laban sa kanyang kaibigan na si Iva Jovic, panalo pa rin ang karanasan mula sa pagkakataong makasama ang kanyang ama sa court hanggang sa mainit na suporta ng mga Pilipinong bumayahay pa mula sa iba't ibang bahagi ng Amerika. Mali na mas malaki pa sa resulta ang naging kwento ng araw na ito. TJ Manotok, ABS-CBN News, Flushing Meadows, New York.
1: Sa susunod na linggo pa, sasabak si Alex Ayala sa main draw ng US Open. Pero ngayon pa lang, inaasahang magiging busy ang kanyang schedule pagkatapos ng huling Grand Slam ng taon. Bukod kasi sa pagsali ng Pinay Tennis Ace sa Singapore Open na isang WTA 500 event, wala na rin atrasan ang paglahok niya sa Asian Games sa Japan. Ayon kay Philippine Tennis Association Secretary General Jan Ray Tiangco, bagamat may iba pang torneo na pwedeng salian ni Ayala sa sunod na buwan, pinili niya maging kinatawan ng Pilipinas sa tennis sa Asian Games. Tiwala rin ang Filta na aalagwa si Ayala dahil na rin sa gumagandang performance niya sa WTA Tour. Huling sumali si Ayala sa Asia noong 2022 kung saan nanalo siya ng bronze medal sa women's singles at mixed doubles. Samantala, may chance ang mga Pinoy na mapanood ang laban ni Ayala ng live dito mismo sa Pilipinas. Bida si Ayala sa isang home upcoming event na gaganapin sa Philippine Arena sa December 8. Tampok sa event ang isang exhibition match sa pagitan ni Ayala at ni Janice Chen ng Indonesia na huli niyang nakatambal sa Abu Dhabi Open. Sa pagbabalik ng TV Patrol, bahay na naiwan umanong hindi nakalock, pinasok ng dalawang akyat bahay. Babae patay sa sunog sa Quezon City. The exclusive Bruno Mars, kasado na ang lineup para sa 2027 concert sa Pilipinas. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
9: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
10: Food's here, guys.
9: And feel the vibe.
11: Best concert ever!
9: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZMM, numero uno sa aksyon.
7: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 6:58 na po ng gabi.
13: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
13: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
27: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
28: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
29: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
30: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
31: Money, money, money!
30: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
31: Money, money, money!
3: AM DZMM TV Patrol sa DZMM.
5: Sa pool sa CCTV ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaki na nanloob sa isang bahay sa Taguig City. Kinalugog ng mga suspect ang bahay at pinutol pa ang nakitang CCTV camera. Nagpapatrol, Ion Sanchez.
8: Sinasapan ng dalawang lalaking ito ang bahay na kanilang pinasok madaling araw nitong Huwebes. Dumiretso sila sa sala at kwarto at sinilip ang mga gamit sa loob. Mapapansin ding palingalinga ang isa sa kanila habang tila nagmamatsyag sa paligid. Isa-isa nilang binuksan ang mga kahon ng cellphone na walang laman, pati mga bag at mga drawer. Nang mapansin ng isang suspect na nakasuot ng itim na kapang CCTV camera, agad niya itong tinuro sa kanyang kasamahan na naka-asul na kap. Kinuha ng kanyang kasamang CCTV at pinutol ang wire para hindi sila makita. Ayon sa may-ari, naiwan niyang hindi nakalock ang bahay kaya nakapasok ang mga kawatan. Bandang alas 7 na umaga, na-discover na may-ari ang panluloob. Matapos tumambad ang mga nagkalat na gamit at mga bukas na cabinet at drawer, lumalabas na hinalughog ng mga sospek ang bahay at sinubukang maghanap ng mga halagang gamit at gadgets. Pero nabigo sila dahil mga kahon na lamang ang kanilang nabuksan. Sa halip, ilang barya lamang ang kanilang natangay mula sa loob ng bahay. Na-recover naman ang CCTV na natagpuan sa labas ng gate.
10: Tinapon ng po basta. Then akala po ata ng magnanakaw na once naputol nila yung CCTV, eh wala na pong evidence. Eh may SD card po, doon po namin na retrieve yung video.
8: Nagpa-blatter muna ang biktima sa barangay habang hindi pa nakakapaghain ng formal na reklamo sa pulisya. Ipinagpapasalamat na may-ari na walang tao sa loob ng bahay nang maganap ang panloloob. Wala na rin ang pamilya na dagdaga ng seguridad sa lugar at dagdaga ng CCTV. Tiniyak naman ng barangay na buong araw naka-duty ang kanilang mga bantaybayan at peacemakers.
11: Ang amin lang, siguro no, maging vigilant no, yung mga kabarangay at mag-ingat din po. Parang on their part, wag nilang bigyan ng pagkakataon yung mga magnanakaw no, na makapasok sa kanilang mga bahay-bahay. Siguraduhin nakalock lahat yung mga dapat nakalock sa kanila.
8: Iniimbestiga ng mga otoridad ang insidente para matuntun ang dalawang sospek. Ion Sanchez, ABS-CBN News.
12: Patay ang isang 25-anyos na babae sa sulog sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City ngayong Biyernes ng umaga. Sumiklab ang sulog sa kasagsaga ng ulan bandang alas 7 ng umaga. Umakyat ito sa ikalawang alarma habang naapula ang apoy matapos ang halos 2 oras. 10 bahay ang natupok sa isang sa mga sulog na bahay at nakita ang 11 ng babaeng biktima na natabunan ng debris. Iniimbestigahan pa ng Bureau of Fire Protection ang pinagmulan ng sulog at halaga ng pinsala. Sa Nauhan, Oriental Mindoro, namatay din ang 11 at 7 taong gulang na magkapatid sa sunog sa kanilang bahay sa barangay Barcenaga nitong Huwebes. Natagpuan ang mga biktima sa kanilang kwarto na yakap pa ang namatay din nilang alagang aso. Nakaligtas naman ang kanilang lolo na sugatan matapos dumaan sa bintana. Nasa pangangalaga ng tiyuhin ang mga bata dahil OFW ang kanilang ina at ulila na sila sa kanilang ama. Umalis ang pamilya ng kanilang tiyuhin ilang oras bago ang sunog. Inaalam na ng mga otoridad kung may foul play na nangyari sa insidente.
15: Mahigit 200 opisyal at tauhan ng Bureau of Fire Protection ang iniimbestigahan ngayon kaugnay ng umano'y slot for sale modus sa recruitment ng ahensya. Sinasabi nga abot sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang sinisingil sa mga aplikante para lang makapasok sa BFP. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
16: Binabalaan ko na ang lahat ng opisyal ng BFP at umamin kayo o habulin namin kayo hanggang matapos ang career nyo.
17: Ito ang mahigpit na babala ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla sa mga tauhan ng Bureau of Fire Protection na sangkot umano sa slot for sale modus o bentahan ng pwesto para makapasok sa ahensya. Kasunod ito ng pagkakaaresto ng isang senior fire officer 1 sa Pampanga na nangikin umano ng 300,000 piso sa isang aplikante.
16: Ito po ay cancer sa loob ng BFP na matagal na nangyayari. This is the first step to showing you how serious we are in changing and improving the situation.
17: Nakakulong na sa CIDG ang naturang senior fire officer, habang sinibak na rin sa pwesto ang Assistant Regional Director ng BFP Region 4A na itinuturo umano ng kasabwat. Tinanggal naman sa serbisyo ang isa pang opisyal ng BFP Region 1 na nahuli noon nakaraang buwan.
2: Ito po ay awakening sa aming lahat na may papupuntahan po tayo kung gagawa tayo ng anomalya. And also to the applicants no of the BFP, inuulit ko po, walang bayad ang pagpasok sa aming ahensya. Libre po to, magsumikap kayo kung kayo ay karapat-dapat matanggap.
17: Dahil dito, iniimbestigahan na ang higit 200 BFP personnel, kabilang ang lahat ng regional directors sa bansa na hinihinalang sangkot sa modus. Ayon kay Remulla, umaabot sa 100,000 hanggang 800,000 pesos ang sinisingil sa mga aplikante.
16: So we clean it up mula sa baba hanggang sa taas. This will be a massive purge like what we did in PNP.
17: Kasunod nito, ipinatutupad na ng BFP ang e-hire system. Layo nitong masiguro na qualification at hindi connection ang magtatakda kung sino makapapasok sa ahensya.
2: Wala hong human manipulation, walang intervention kasi nga ho hindi alam kung sino ang nakapasok. Dahil nga ho at the comfort of their home, they can automatically apply.
17: Ipatatawag din na CIDG ang ilang tauhan ng BFP na natukoy nakapasok sa ahensya matapos umano magbayad. Bibigyan sila ng pagkakataong tumestigo at ilahad ang mga detalye ng kanilang naging transaksyon. Pero kung hindi naman sila makikipagtulungan, posible silang masibak sa serbisyo at masampahan ng kasong kriminal. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: Dinalikan ni Grammy-winning singer Bruno Mars ang hindi malilimutang concert sa Pilipinas noong 2011 kung saan nakasama niya ang kanyang ina na isang Pilipina. Masaya rin si Bruno na dumaraming Pinoy talents ang umaarangkada sa global music scene.

0: limang kanta. Ganito karami at kasiksik ang setlist ng The Romantic Tour ni Bruno Mars na dadalhin niya sa Pilipinas sa May 15 at 16, 2027. Pero bago pa man magbalik Pinas si Bruno, naramdaman na niya ang Pinoy love nang manood ang mga kababayan sa concert niya sa New Jersey.
1: How do you handle days wherein you have off days?
2: That's a great question. The lucky part for me is that when I get up on stage and I see those people, they showed up and I gotta show up for them. So it's never off. I'm gonna give it my best every time, you know? And sometimes my best isn't great.
1: Right.
2: But I'm trying.
0: Noong 2011, nakasama ni Bruno ang ina sa kauna-unahang concert niya sa Pilipinas. Bagay na hindi niya malilimutan kailanman.
2: But if it wasn't for my mother being a singer, you know, I wouldn't be here, you know. So it's her heritage and I got to wave the flag and keep it going.
1: I'm curious, how's it in Bruno's home with a Filipino mom?
2: It's a lot of yelling. And chasing us around the house with my four sisters, you know.
1: Right.
2: But so much fun.
0: Ikinatuwa rin ni Bruno ang mga pintong nagbubukas ngayon para sa mga maraming Pinoy talents sa global music scene. Gaya ng Big Break na naibigay sa kanya mula sa debut album niya noong 2010.
1: I know your incredible body of work is, there's a lot of songs, great songs, but if there's only one song that I can put on a time capsule,
2: wow,
1: and send it like 50 years from now.
2: Wow.
1: What song would that be?
2: Right now, I'll tell you Risk It All.
1: Really?
2: Yeah.
0: Mapapanood ang buong exclusive one-on-one interview kay Bruno Mars sa official YouTube channel ng ABS-CBN News. Bukod sa Pilipinas, bibisitahin din ni Bruno Mars ang ilang bansa sa Southeast Asia. Kabilang ang Singapore, Taiwan, Hong Kong, Bangkok, kasama na ang South Korea at Australia. MJ Felipe, ABS-CBN News, New Jersey, USA.
3: At susunod mga motorista, pahinga muna sa serye ng taas presyo ng produktong petrolyo. At talaga ng piso, sumadsad na naman. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
4: TZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras sa buong Pilipinas, alas 7:11 na po ng gabi.
6: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
8: Kaya ko pa.
7: Tuloy-tuloy na biyahe, laban na.
9: Kaya ko pa.
7: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
8: Ang galing! Pang matagalan!
10: Parang tayo lang, han.
11: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
11: Siyempre, building a home with you.
8: Oh.
11: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
12: At tamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng Consumer Protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! Sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, ito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.
3: Makakahinga ng kaunti ang mga motorista sa serya ng taas presyo sa produktong petrolyo dahil inaasahan ang rollback sa susunod na linggo. Muli namang hiniling ng isang transport group na payagan na ang kanilang hirit na dagdag singil sa pasahe. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
4: Sa ilang oras naming paghihintay sa gasolinahang ito sa Quezon Avenue sa Quezon City, kapansin-pansin na iilan lang ang nagpapakarga. Kabilang dito ang jeepney driver na si Leonardo. Kwento niya, gustuhin man niyang tumigil na muna sa pamamasada, hindi pwede dahil may umaasang pamilya.
5: Minsan wala, abunado pa sa kurudo. Hindi po pwede dahil may pinapakain, may binubuhay.
4: Kung tutusin anya, talo pa minsan sa biyahe sa sobrang taas ng diesel. Ang fish vendor na si Mark, apektado rin ng kita, kaya kahit kakarampot ang inaasahang rollback sa susunod na linggo.
6: Laking bagay po, bababa ang gasolina eh.
7: Kaso wala pang piso.
6: ganun po talaga.
4: Batay sa ika-apat na araw na kalakalan sa world market, 4 na piso ang ibinaba sa kada litro ng diesel, piso sa gasolina at halos 4 na piso naman sa kerosene. Kaya ang estimate ng isang stakeholder, sa susunod na linggo, maaring hanggang 4 na piso kada litro ang rollback sa diesel, habang hanggang 75 centavos naman sa gasolina. May isang araw na trading pa sa world market.
8: May mga gasolinahan na talagang malakas ang benta pero syempre hindi naman lahat. May mga araw din na talagang napakahaba ng pila ng mga customer pero hindi gaya ngayon. Patay na oras kasi at umuulan pa kaya walang masyadong nagpapakarga. Pero ang sabi ng mga gasoline attendant dito, baka sakali, sa susunod na linggo, magiging mas malakas ang benta.
4: Sabi ng gasoline attendant na si Romel, nakababawi naman sa mga araw na malakihan ng rollback. Pero sa ngayon, tiis-tiis muna.
9: Wala pa kasi kaming deliver na non-leaded, tapos traffic pa, pang isa-isa lang napasok.
4: Para sa isang transport cooperative na mga pampublikong jeep, ang rollback, kulang na kulang pa.
2: Yung price rollback natin, barya-barya lang yan na rollback. Sa kapanandalian lamang yan ang maidudulot sa amin kumpara doon sa araw-araw na pinapasa ng mga driver natin.
4: Sa ngayon, dumidiskarte na lang din sila sa operasyon gaya ng pagbabawas ng mga pinabibiyaheng unit ng jeep habang mataas pa ang presyo ng diesel. Sabi pa ni Melinas, nakatutulong kahit papaano ang fuel subsidy o anumang ayuda mula sa gobyerno. Pero anila, mas maganda sana kung pagbibigyan ng hirit nilang taas pasahe para makabawi naman sa kita, lalo't malabo naman anyang bumalik pa sa ngayon sa dating mas mababang presyo ng petrolyo. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
7: Nag-issue ng notice of violations ang Social Security System o SSS laban sa mahigit 400 delinquent employers o establishments sa buong Metro Manila. Ito'y matapos sumano silang mabigong i-remit ang kabuang 145.3 million pesos na buwan ng kontribusyon ng nasa mahigit 3,000 manggagawa. Sa Quezon City, nagsagawa ng malawakang crackdown ng SSS na bahagi umano ng pinalakas na run after contribution evaders o race campaign. Ang SSS Senior Vice President Benjamin Dolindo Jr., ang mga operasyon ay naglalayon lamang na palalahanan ng mga employers sa kanilang obligasyon. Mahalaga umanong mairimit ang mga kontribusyon ng mga manggagawa para hindi maapektuhan ang kanilang mga benepisyo. Dagdag pa ng SSS, maaaring makipag-ugnayan sa kanila ang mga employers para ayusin ang kanilang utang at maiwasan ang tuluyang pagsasampa ng kaso sa korte. Umabot na sa mahigit 62 pesos ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsara po ang palitan ngayong Biyernes sa 62 pesos at 26 centavos matapos pumalo ng 62 pesos and 27 centavos sa intraday trading. At dahil holiday sa Lunes, mahirapan na makabawi ang piso ngayong buwan. Ito na ang ikalawang sunod na araw na sumadsad ang piso sa pinakamababang halaga nito sa kasaysayan. Bagamat makikinabang sa mahinang piso ang ilang sektor, pati na mga pamilya ng mga overseas Filipino workers, tumataas naman ang halaga ng mga produktong inaangkat ng Pilipinas gaya ng petrolyo na pwede makaapekto sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo.
10: Nangangamba ang mga opisyal ng ilang barangay sa Sablayan Occidental, Mindoro na malubog muli sa banga ang kanilang lugar matapos humuwa ang mga bahagi ng flood control project na yung malakas na naman ang habagat. At live mula sa Sablayan Occidental, Mindoro, nagpapatrol Dennis Dennis, gaano ba kalaki ang paghuhudyan at ano ang pansamantalang solusyon?
11: Karen, dito sa bayan pa lamang na Sablayan ay hindi pababa sa 5 flood control projects ang gumuho. Napakalaki nito, napakahaba. Kaya kung sakaling magsasandbagin daw ang mga opisyal dito ng barangay, ay hindi rin ito kakayanin ang paglagasa ng tubig mula sa ilog.
12: Kinakabahan na naman si Kapitan Victor Fabros ng Barangay Tagumpay kung magtutuloy ang malakas na ulan na dala ng habagat. Wala na kasi silang proteksyon sa pag-apaw ng ilog ng Patrick. Dahil nung nakaraang linggo lamang, aabot sa 500 metro ng flood control ang gumuho.
13: Ang nakakalungkot sa pinsalang dulot ng pagbagsak ng flood control na ito, eh halos hindi na namin matamnan yung mga palayan namin na ang naging kapalit po ay buhangin na. Nasa humigit kumulang sa 6 na pong ektarya na po yung naging grabahan.
12: Sabi ni Fabros, taong 2024 nang itayo ang proyekto ng kontraktor na SunWest. Noong nakaraang taon, gumuho na rin ang ilang bahagi nito na kinumpuni naman. Pero sa pag-guho ngayon, hindi na lamang umano basta kumpuni ang kailangan dito.
13: Kami ho yung nagiging kawawa. Sila yung nagkakamal ng malaking halaga. Pinoprotektahan din nila, di umano ang aming barangay para sa flood control nito. Pero kami naman po ang napipinsala dahil hindi ho matibay ang pagkagawa ng flood control.
12: Napakahaba rin ang gumuhong bahagi ng flood control sa Barangay Paeta na SunWest din ang gumawa. Sinusubukan pa ng news team na makuha ang pahayag ng SunWest. Sunod-sunod din ang mga gubuhong flood control projects sa kalapit na barangay Victoria. At tulad sa barangay Tagumpay, nasa peligro rin na maglaho sa baha ang malawak na sakahan kung hindi agad maayos ang mga gumuhong dike.
14: Napakalaki yung pundo pero ganito lang ang nangyayari na sa sangiglap ay masisira lang at masasayang yung pundo na napakalaki na yun.
12: Ilang beses nang tinawagan ni Kapitan ang area engineer ng subcontractor na gumawa ng dike. Pero wala umuloy siyang makuhang matinong sagot kung sino ang dapat magkumpuni nito. Ilang bahagi pa ng dike nakitaan na rin ang mga bitak na posibleng oras na lang ang hinihintay at tuluyan na rin guguho.
14: Sa Department of Public Works na kung saan ay sila yung nangangasiwa ng mga paggawain ganito, ay nananawagan po ako na kung maaari ay mas mabilis yung kanilang pag-aksyon dito upang mabigyan kagad ng solusyon.
12: Sa isang panayam, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison, mahihirapan na silang habulin ang mga kontraktor para ipagawa ang mga nasirang flood control dahil blacklisted na ito. Kailangan mo nung iparibid muna ang proyekto.
15: So kailangan yan, i-terminate yung proyekto kasi hindi tapos eh. No? And then kailangan ipaparibid natin para may magtatapos at may mag-aayos. Pero ngayon, wala mag-aayos na kasi wala na sunrest. Hindi pa ata full page yan. So may natitira pang pera. Kung natirang pera, kailangan i-rebid natin kasi wala na si sunrest.
12: Karen, inuulit muli ng mga residente at ilang opisyal ng barangay ang naging panawagan nila noong nakaraang taon pa kay Secretary Dison na bisitahin magtungo dito sa Occidental Mindoro, lalo na dito sa Sablayan, para inspeksyonin niya ang gumuhong mga flood control project at ng personal niyang makita ang perwisyong idinudulot nito sa kanila. Karen.
10: Maraming salamat, Dennis Datu.

0: makikita mo sa amin.
1: Ate B, isang malaking tech event ang ginanap sa Taguig kung saan ibinida ng isang global tech brand ang kanilang mga bagong gadget.
2: Dinayo ng mga bisita ang espesyal na tech event sa Taguig ng isang global tech brand. Tampok dito ang kanilang pinakabagong gadgets, ang Pura 90S series. Highlight sa event ang color shift ng smartphone, kung saan ipinagmamalaki ang design at dual tone gradient mid-frame nito.
1: Interactive ang mga activities na enjoy ng mga bisita ang mga booths na pwedeng puntahan.
2: Sa isang booth, nasubukan ang zoom power ng phone. Gamit ang 200 megapixel ultra-large sensor telephoto camera feature nito. Habang sa kabilang mga booth naman, mala professional ang kuha ng photos dahil sa second-gen true-to-color camera at ultra-lighting HDR camera feature ng Pura 90S series. May booth din na naging mala masterpiece naman ang kuha sa tulong ng AI composition at AI move features. Hindi rin nawala ang spot kung saan pwede i-test ang

0: Toronto, Canada, jam-packed. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
2: Oras, 7:27 ng gabi.
3: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
5: Money!
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZ!

0: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
3: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Wiza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
4: Pinagkukomento

0: kumpanya at grupo na naunang humiling na isang tabi ang pagpapatupad ng 85 pisong dagdag sahod sa Metro Manila. Kaugnay ito ng petisyong inihain ng Kamanggagawa Party List na iginiit na pinagbabawalan ang anumang korte na mag-issue ng TRO sa wage hike batay na rin sa labor code. Nagbigay ang kataas-taasang hukuman ng 10 araw para magsumite ng komento ang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated. Ito ang mga kumpanyang pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court na suspendihin muna ang dagdag 85 pesos na minimum wage na kalaunay pinalawig pa ng korte. Pinagkokomento rin ng Alliance of Philippine Fishing Federations Incorporated na siya namang humiling sa Navotas RTC ng status quo anti-order contra wage hike. Inatasan rin ng Supreme Court ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region at ang National Wages and Productivity Commission na magsumite ng kanilang komento sa petisyon.
1: Planong bumuo ng Department of the Interior and Local Government ng Quick Reaction Forces sa buong bansa na tutugon sa banta sa seguridad sa mga paralan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inilalatag na nila ng PNP ang sistema para mabilis na makapag-responde ang mga otoridad sa anumang emergency. Ito'y para maiwasang maulit ang mga pamamaril na nangyari sa Tacloban City at Zamboanga City. Habang wala pa ito, paigtingin muna ang pag-inspeksyon sa mga bag na mga taong papasok sa eskwelahan.
2: Yung mga private schools may security guards, so mandatory na buksan ng bag. Yung mga public schools may police presence kami sa labas ng mga eskwelahan at meron kami mga barangay tanod na ilalagay sa loob para i-check yung mga bags nila.
1: Samantala, wala namang nakitang ebidensya na biktima ng bullying o may problema sa eskwelahan ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ibinahagi ni Ateneo de Zamboanga University President Father Hernald Andal sa isang video statement ang ilang bahagi ng investigasyon ng mga pulis sa insidente. Ayon kay Andal, tinuldukan na nito ang mga haka-haka kasunod ng trahedya. Hinikayat naman niya ang kanilang school community na huwag hayaang magdulot ng pagkakahati-hati sa kanila ang nangyari.
3: The report gives us a reminder we should carry forward. When lives and reputations are at stake, especially those of minors, we must be careful about what we say, about what we post, what we forward, and what we believe. Seeking truth requires patience.
1: Naikipagtulungan na ang parent company ng Facebook na Meta sa pamahalaan para tiyaking ligtas sa mga bata sa masaysaylan o marahas na content online ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Dahil dito, naisang tabi ang panukala ng CICC na ipagbawal ang Facebook sa Pilipinas. Nagpapatrol, RG Cruz!
4: Wala na munang ban ng Facebook sa bansa. Ayon kay Cybercrime Investigation and Coordinating Center Executive Director Renato Paraiso, makikipagtulungan na sa otoridad ang Meta na may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp para proteksyonan ang mga kabataan. Ito'y matapos isulong ng gobyerno na ipagbawal ng social media platforms, kabilang ang Facebook pati na ang pag-geoblock sa messaging at streaming apps kung hindi susunod ang mga ito sa panuntunan pagdating sa kaligtasan ng kanilang users. Sabi ng CICC, pumayag ang Meta na ibahagi ang datos ng mga nasa likod ng online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation material, obscene content at iba pang pang-aabuso online. At kapag naglabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation, agad na ibibigay ng Meta ang datos. Patuloy din ang koordinasyon ng CICC sa iba pang ahensya ng gobyerno para mapakinabangan ang pakikipagtulungan ng social media platform. Ayon naman kay Senadora Risa Ontiveros, nakipagkasundo na ang Meta na pagbibigyan ang mga request ng mga autoridad sa Pilipinas para sa user data o subscriber information at traffic data, lalo na pag may imminent threat o nagbabadyang karahasan. Sumama ang mga kinatawan ni Ontiveros sa pulong ng mga opisyal ng gobyerno sa Meta sa Singapore. Pinag-usapan nila ang pananagutan ng mga platform gaya ng Facebook sa pagkalat ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Umaasa rin ng senadora na mas bibilis ang aksyon ng Meta sa usaping ito.
5: Obvious na handa naman na ang mga leader ng Meta na higpitan ang kanilang mga safeguards. So, lubos-lubusin na nila ito. Ang mensahe ko sa Meta, hindi kayo pwedeng magpatuloy na kumita dito sa Pilipinas nang hindi kayo magiging accountable sa laman nito.
4: Bukod yan, sinabi rin ng CICC na makikipagtulungan ang Meta para tukuyin at tanggalin ang tinatawag na deepfake o pineking content na binuo gamit ang artificial intelligence o AI. Maaaring i-enroll ang mga personalidad na poprotektahan para madaling matukoy at matanggal ng Meta ang mga deepfake na tumatarget sa kanila. Ito'y bunsod na rin ng pagkalat ng AI-generated content na ginagamit sa harassment, sexual exploitation, panluloko at iba pang malisyosong gawain. Samantala, nakipagpulong din ang CICC sa Roblox na nangako rin makikipagtulungan sa gobyerno kontra online grooming, radicalization at extremist infiltration. Gagamitin anila ng Roblox ang national ID para kilalanin ang mga users nila, magtatayo ng tanggapan sa Pilipinas at masihigpitan ang proteksyon sa mga kabataang gagamit ng messaging nito. RG Cruz, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, aabot sa 42 ang testigo ng Office of the Ombudsman sa case building nito kay dating House Speaker Martin Romualdez sa issue ng flood control kickback scheme. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, binubuo ito ng 28 bagong testigo at 14 na dating empleyado ni dating Congressman Zal Dico. Git ni Clavano, mas nakatutok sila sa kalidad ng pahayag ng mga testigo kesa sa kanilang bilang. Pag-aaralan din anila ang mga original na affidavit at kanilang recantation sa investigasyon.
7: May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao. The fact that there are recantations or that affidavits were executed to the effect that they have reversed what they said in their first affidavit does not serve as an eraser of facts.
6: Pinagtibay ng Commission on Elections and Bank ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Anwara Alameda para sa 5th District Representative ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, ibinasura nito ang motion for reconsideration na inihain ni Alameda na unang kinwestiyon ang kandidatura ni Alameda dahil sa umano'y issue ng tagal ng paninirahan sa idiniklara niyang address sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ng halos 49 na taon.
0: Sa muling paglakas ng hanging habagat, naranasan po ang malasan storm sa bahagi ng Pasay City. Ang ilang nasa lugar naramdaman pa ang bugso ng hangin, may kasamang buhangin na masakit sa mata at ilong. Ayon naman sa PAGASA, ito ang tinatawag na gust front. Nagpapatrol, Francis Orsho.
8: Halos mag-zero visibility na ang iba-ibang bahagi ng Pasay City nitong Miyerkules ng hapon. Sa kuhang video ni Bayan Patroller Chad Allen Carlon, sakay ng kanyang motor, hindi na matanaw ang magkabilang bahagi ng EDSA Extension sa kanto ng Makapagal Boulevard pasado alas 2 ng hapon. Ramdam rin ang paghampas ng hangin na may kasamang alikabok at buhangin sa video ni Bayan Patroller Bayan Rocha habang nasa 28th floor ng isang gusali. Sa Sunset Avenue, bumibili ng pagkain si Bayan Patroller Christian Castillo nang masaksihan ang pagbaba ng kalidad ng hangin. Kuwento naman ng residenteng si Nessie, naglalako siya malapit sa kanilang bahay nang maabutan din ng pagbugso ng hangin na may kasamang buhangin. Anya, sumakit ang kanyang mga mata, pati na ang lalamunan matapos malanghap ang hangin.
9: Hindi na makikita yung kapaligiran. Mm-hmm. Pagkatapos, siyempre tinakpan namin yung mata namin, baka mabulag kami. Mm-hmm. Tapos may araw naman, mm-hmm. Talagang malakas ang hangin.
8: Paliwanag ng PAGASA, hindi ito sandstorm, kundi tinatawag na gust front. Nangyari ang malakas na bugso ng hangin dahil sa nagbabadyang thunderstorm noong Miyerkules ng hapon. Ayon sa PAGASA, ang gust front ang unang bugso ng malakas na hangin.
10: Yung sandstorm kasi ideally nangyayari ito sa mga disyerto na maraming sand and then dry yung area, and then kapag nagkaroon ng pag-blow ng malakas na hangin, natatransport itong mga sand and dust particles na to from one place to another. Sa Pasay ay triggered ng mga pagbugso ng hangin na dala ng mga thunderstorm activity.
8: Dagdag pa ng ahensya, dahil naman sa kaliwatka ng reclamation projects at pagtatambak ng buhangin sa di kalayo ang bahagi ng Pasay City, kaya sumama ang buhangin sa malakas na hangin. Maari rin umanong maulit ito, lalo't muling nanumbalik ang hanging habagat na nagdadala rin ng malakas na hangin mula sa kanluran.
10: Yes, possibly po ito, no? Lalo na kapag yung daytime o yung tanghaling tapat ay walang mga pag-ulan. Mm-hmm. And in that case, magiging dry ulit yung area o kung nasan yung source ng mga dust.
8: Nagpaalala naman ng PAGASA na delikado sa kalusugan ang maliliit na particles na sumasama sa hangin, lalo na ang buhangin. Kaya pinapayuhan ang publiko na magsuot ng face mask at kung maaari, manatili sa loob ng bahay o ligtas na lugar. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Mula sa mga awiting puno ng pag-asa at inspirasyon hanggang sa mga kantang mapanakit. Iba-ibang tunog at emosyon na maririnig sa Philippine Selection Night para sa Eurovision Song Contest Asia. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
11: 10 kanta, 10 kwento, 10 pagkakataong maipakita ang lalim at lawak ng musikang Pilipino. Yan ang ma-experience sa Eurovision Song Contest Asia Philippine Selection. May mga awit na nakaka-inspire tulad ng dreamy pop anthem na Between a Between ni Junji Marcelo. Tungkol ito sa mga bagong simula at walang hanggang posibilidad na bibigyan buhay ng grupong DNA.
12: Because it really speaks to our journey as, you know, as DNA so far. So we're excited for people to listen and to see our interpretation of it live as well.
13: It's about pursuing your dreams.
12: Yes, it's about, you know, reaching for the stars.
13: You're chasing what's in between the stars all the way up there just because there's so many possibilities that it's endless.
11: Meron ding mga awit na magpapakirot tulad ng orchestral ballad na Broken Beyond Repair ni Angelo Gonzalez. Aawitin ni Saga ang madamdaming lyrics na naglalarawan ng kirot ng patuloy na pagmamahal sa taong nag-move on na.
14: Masaya po ako na nag-reflect po siya sa artistry ko, sa genre na I usually sing.
11: Mula naman sa Heartbreak, may awit din tungkol sa pagbabago, kung powerful at empowering ang hanap. Swak ang Good For You na sinulat ni Hazel Faith Santos. Si Ricey Avila ang mag-iinterpret ng soulful at powerful anthem na tungkol sa pagbasag sa toxic cycles, pag-iwan sa unhealthy patterns, at pagsikap na maging mas mabuting version ng sarili para sa taong mahal nila.
15: Parang gusto mong magbago para sa kanya kasi sobrang love kanya, sobrang divine ang pagmamahal niya, so gusto mong maging good for you.
11: 40% ang boto ng jury at boto ng Pinoy viewers, habang ang natirang 20% ay nakalaan para sa international voters. Para makaboto, abangan ang QR code na ipapakita sa Philippine Selection Night. Bawat user ay may 8,000 boto, habang maaaring bumili ng karagdagang 10 boto sa halagang 90 pesos. Mapapanood ng live ang pagpipili ang performances sa Philippine Selection Night sa darating na Linggo, August 30, 9:45 p.m. sa I Want ABS-CBN sa AllTV 2, A2Z, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live. Available din ito sa iba pang panig ng mundo sa pamamagitan ng TFC at may delayed telecast sa Mix. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
1: Susunod, Bini, nagpakitang gilas sa open mic session ng A Parallel World. Dalex Ayala, inalok ng kasal ng isang fan. Yan, ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Hello, attorney!
17: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Tatamaan po tayo ng presyo.
16: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
1: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
16: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
1: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
16: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
16: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
16: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
16: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
19: Ako to, si Chang Ami.
16: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglal. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.
3: Basta AM, MM, TV Patrol sa DZMM.
4: Sinispin din na ang pasok sa mga paaralan sa ilang lungsod sa Metro Manila bukas araw ng Sabado dahil sa masamang panahon. Sa Maynila, Caloocan at Navotas City, suspendido po ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Tanging online class o modular muna ang ipatutupad. Sa Valenzuela at Marikina City, suspendido rin ang klase sa mga paaralan sa lahat ng antas mapa-private o public school. Wala na rin pasok sa mga paaralan sa lahat ng antas sa Dagupan City at Alaminos, Pangasinan. Gayun din sa Norsagaray, Bulacan. Tuloy-tuloy po ang pag-alagwa ng Kapamilya Star sa international arena. Wagi si Angelica Pangadiban, gayon din ang sering It's Okay Not to be Okay at pelikulang Call Me Mother ni Vice Ganda sa Content Asia Awards 2026. Dinubog naman ang Nation's Girl Group Bini sa kanilang Toronto Tour. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Dumalo sa Content Asia Awards 2026 awarding ceremonies ang kapamilya actress na si Angelica Panganiban. Nominado si Angge sa Best Lead Actress category para sa kanyang pagganap sa series na The Silent Noise. Nag-present din siya ng award sa event. Bronze winner si Angelica sa kanyang category. Silver awardee naman ang It's Okay to Not Be Okay sa kategoryang Best TV Format Adaptation Scripted in Asia.
6: Congratulations din kay Anne!
5: Kanina, mainit na binati ng It's Showtime family si Anne.
7: Congratulations, yes! Annie!
6: Super! Thank you so much to Content Asia for this recognition. Of course, to the whole It's Okay to Not Be Okay family who works so hard on this project. Alam mo, at the end of the day, ang gusto lang namin talaga na message sa lahat is that our mental health matters and you can always lean on someone to help you. Just open your heart to them.
5: Silver awardee rin ang Call Me Mother ni na Vice Ganda, Nadine Lustre at Lucas Andalio sa Best Feature Film or Telemovie Made in Asia.
8: Congratulations sa Call Me Mother cast and staff and team kay Direk Jun Robles Lana sa Star Cinema. Congratulations kay Nadine sa anak kong siya, si Angelo, kay Lucas at sa lahat po ng bumubuo ng Call Me Mother. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng mga Pilipino, thank you so much because right now, Call Me Mother is the number one movie on Netflix.
5: Tuloy-tuloy din ang tagumpay ng Nation's Girl Group, Beanie, sa pagkapatuloy ng kanilang Signals World Tour sa North America. Ngayong araw, natapos na ang 5-city stop nila sa Canada. Pinakahuli ay sa Toronto, kung saan buhos ang malaking crowd na nanood sa 8 sa The Bowl in Sobeys Stadium. Samantala, inilabas ng media outlet na Genius ang guesting ng Beanie sa kanilang open mic session. Live na kinanta ng 8 ang Apparel Parallel World, ang theme song o soundtrack ng upcoming DreamWorks animation movie na Forgotten Island.
9: Yes, it was super fun and it was our first time guesting for Genius and I think it was a bit
5: last stop ng North America leg sa Brooklyn sa New York City ngayong August 28. MJ Felipe, ABS-CBN News.
10: Bago sumalang sa US Open, isang pambihirang surprise ang sumalubong kay Pinay tennis star Alex Ayala. Habang nasa fan signing at the Apparel Store event sa New York, isang tagahanga ang pabirong nag-alok sa kanya ng kasal. Biglang lumuhod sa harap niya ang content creator na si Tony Zhao at nag-abot ng pulang candy na hugis-sing-sing. Nakangiti at tila nailang si Alex na agad na tinawag ang kanyang amang si Mike Ayala para ipakita ang nag-propose. Game namang nakipagbiruan at nakipagkamay pa kay Tony ang tatay ni Alex. Sa panayam ng ABS-CBN News kay Tony, inamin niyang hindi niya inasahan ang reaksyon ni Alex sa kanyang diskarte. Suportado at proud anya siya na makitang namamayagpag ang isang kapwa Asyano sa tennis.
11: Galing! At ano, gusto ko lang i-anunsyo nga, eto malaking bagay, sa December 8 confirmed na may exhibition match ni Alex Ayala. Isang araw lang ito, December 8. Mm-hmm. Ang bumuo nito ay Tatler Philippines. So ganito, so, ibebenta si ang ticket. Ibebenta. No, we have to buy. Bebenta ticket sa Ticket World. So iba-iba. Ang pinakamurang ticket will, I think, be 600 pesos. Mm-hmm. Alam mo, ang Philippine Arena is 55,000. Ilan ba kasya doon?
10: Gano'n mo ba ako kamahal?
12: Ay, 600 pesos lang ililibre.
11: Ano, gusto mo yung 25,000 na nadugmas?
12: Ayun, yun naman pala.
11: Yung nangarap, port side.
12: Wala kay Karen yun. At ano? Maning Manina lang kay Karen yun. Alam mo, abangan namin na. Total nag-announce ka.
11: De, ganito yun. Kaya ako ina-anunsyo to kasi gusto ko supportahan natin si Alex Ayala sa kanyang match dito because may mga Pilipino akong kilala, kababayan, lilipad ng Singapore.
10: Ah, kasi may laban
11: September,
10: doon.
11: Dahil may laban si Alex. Yeah. Isipin po ninyo, gagastos pa kayo ng ticket. O eto, panoorin nyo na lang si Alex on
10: dito
11: December
10: sa Pilipinas.
11: 8 sa Pilipinas.
10: Pero exhibition game lang naman.
11: Pero ang saya, ang kalaban niya is I think yung Indonesian
10: si Chen?
11: Oo, yun ang kalaban niya. Tsaka maraming gimmick doon, parang may celebrity match ata.
10: Ayun.
12: Kaya mahal tayo ni Karen.
10: Mahal tayo. Kaya ni KD yun ah.
12: Kaya niya sponsor isang
10: mapapaghandaan niyo pa.
11: Ang iba-iba ang presyo ng mga tickets.
12: Siyempre sa 25,000 mo kami ilalagay.
11: Alam mo, sinabi depende mo. Lang naman yan at hindi ko anong gusto mo gastosan. Ticket abroad or si Alex Ayala. Yan lang yun. Or ang dami gumagastos ng ticket sa mga foreign acts. Gumagastos sa mga foreign
10: ako,
11: acts.
10: Ako, Bruno Mars diba? Nga, pinaghandaan ko yung Bruno Mars. Pwede
11: Pilipino
10: si Bruno naman
11: yun. Pero yan at December 8. Okay, at yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
13: Talaga, ibang KD. 25,000 pala ibibigay na ticket sa galing.
12: Bata mo ako, Karen.
11: Okay, maganda tayo sa 600 pesos. Mahalaga nakikita natin si Alex.
12: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
13: Mapapanood po ang TV Patrol at iba pang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa kanan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat. Happy long weekend! Pero mag-ingat at magandang gabi! Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ng Biyernes, parte.
1: 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SWAT Report. SWAT Report. Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report.
0: Good evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Biyernes, August 28, 2026. Ay ito na po ang inyong bisyo, alas 8, SWAT Report na po, kung saan bawat kaso ay may istorya, ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin, at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
1: Ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan, na aming susunurin ang bawat detalye, iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan dapat mong malaman.
0: Ay bawat kaso amin pong tututukan. Ako po, Jeff Caparaz.
1: Lahat ng ebidensya ay aming susuriin. Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
0: At ito ang SWAT Report!
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SWAT Report!
0: Sa unang bugso ng balitaan, ay sumampa na sa 23 ang namatay sa leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Manila LGU, kabilang dito ang 2 nasawi ngayong araw dahil sa sakit. 54 naman ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw. Dumami rin ang kaso ng dengue at influenza-like illness sa lungsod. Sa Baguio City, 4 na ang namatay dahil sa leptospirosis, ay sinabi sa DZMM ni Baguio City Health Officer o Services Head Dr. Celia Flor Brillantes, na pinakahuli dito ang naitala noong August 17, pero hindi aniya residente ng lungsod ang biktimang transient lang. Kaya posibleng hindi sa Baguio nakuha ang sakit.
1: Samantala, idineklara naman ang outbreak ng dengue sa Bohol sa tala ng provincial government simula Enero. Umabot na sa mahigit 1,800 ang tinamaan ng sakit sa probinsya, kung saan 21 ang namatay sa nakalipas na 3 linggo. Dahil dito, muling pinagana ang local dengue task force at nagtalaga na rin ng dengue fast lane sa lahat ng lungsod at bayan. Nagatagda rin buhayin ang anti-dengue task force sa probinsya.
0: Ay sa pagdinig naman po ng House Committee on Appropriations sa 2027 budget ng Presidential Communications Office, ay itinutulak ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan ang pagdagdag sa pondo ng PCO at mga attached agencies nito, kabilang ang PTV4 sa 2027 national budget. Inihayag din ni Yamsuan na kailangang bigyan ng sapat na resources ang PCO para mas epektibong maiparating sa publiko ang mga programa ng gobyerno, lalo na sa social media. Nasa 2.62 billion pesos ang proposed 2027 budget ng PCO at attached agencies nito, o 6.68% ang mas mababa kumpara sa 2026 proposed budget. Samantala, 138.34 million pesos lamang ang nakalaan para sa PTV4. Malayo sa orihinal nitong proposal na 1.7 billion pesos. Ay giniit ni PTV General Manager Lino Cayetano na makakaapekto sa serbisyo sa publiko ang maliit na pondo. Habang nanindigan si Yamsuan na itutulak niya hindi lamang ang panunumbalik, kundi ang pagdagdag sa pondo ng PCO.
1: Samantala, siyam na lokal naman o siyam na lokal na opisyal ng Magalang, Pampanga at may-ari ng Xiangjing Steel Corporation ang sinampa ng reklamo sa ombudsman ng mga residente ng barangay Navaling at San Roque. Kabilang sa inireklamo, sina Mayor Maria Lourdes Lacson, Municipal Administrator Norman Lacson, ilang municipal officials at mga barangay chairman. Kaso gross neglect of duty, grave misconduct, conduct prejudicial to the best interest of the service, at paglabag sa Clean Air Act ang isinampa kaugnay ng umunoy matagal ng reklamo sa nakalalason huyang usok at polusyon mula sa Xiangxing Steel. Ayon sa mga residente, taong 2023 pa nila ito inireklamo at lalo silang nabahala matapos mabunyag sa pagsalakay ng NBI at PAOK ang presensya umano ng radioactive materials sa lugar. Kukunin naman o kinukunan na ng panig ang mga inireklamong opisyal.
0: Ay muli naman hong nakapagtala ng zero incidents sa 8 focus crimes ang Western Visayas sa loob ng 24 oras. Ayon sa Police Regional Office 6, walang naitalang kaso ng murder, homicide, physical injury, rape, robbery, theft at carnapping ng sasakyan at motorsiklo mula alas 6 ng umaga ng August 27 kahapon nito hanggang kaninang 5:59 ng umaga. Ay ikalawang magkasunod na araw na ito na zero focus crime sa rehiyon at ikalimang beses ngayong Agosto. Ayon po kay Western Visayas Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, magandang resulta ito ng pinaigting na crime prevention efforts ngunit hindi dapat maging dahilan para maging kampante ang mga pulis. Hinihimok din niya ang publiko na manatiling mapagmatyag at agad na i-report sa otoridad ang mga kahina-hinalang aktibidad.
1: Muli namang sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 62 pesos and 26 centavos na mas mababa kumpara sa 61 pesos and 88 centavos kahapon. Pabor para sa mga OFW at kanilang pamilya sa Pilipinas ang paglakas ng dolyar pero maaari naman itong makaapekto sa presyo ng bilihin at petrolyo, gayon din sa pagbabayad sa utang ng Pilipinas.
2: Jeff Capanas at Marlene Padierrosa. SWAT Report. TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Ay balita naman sa labas ng himpilan. NBI nilinaw na hindi promotion ang paglilipat ng assignment kay Attorney Jeremy Lotto. Kung hindi promotion ay ano? Alamin natin ang sagot mula kay Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert, take it away.
3: Jeff, Marlene, kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa DZMM na nailipat na si Attorney Jeremy Lotto bilang Regional Director ng Eastern Visayas. Nilinaw naman ni Director Matibag na hindi ito promotion kundi isang simpleng paglilipat lamang ng assignment. Matatanda ang si Lotto ay dating hepe ng NBI Cybercrime Division bago itinalaga bilang Regional Director sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Matatandang tumayo si Lotto bilang testigo ng prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado para sa Article 4 o yung grave threats and inciting to sedition. Samantala, nakipagkita naman si Attorney Lotto kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez kung saan inalakay nila mga hakbang para mapanatiling ligtas at mapayapa ang Eastern Visayas. Kabilang sa binigyang diin ng alkalde ang pagpapalakas sa kampanya para sa responsableng paggamit at pag-iingat ng mga baril. Binanggit ni Romualdez sa kanilang pagpupulong ang pagpapalakas ng cyber security sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang hakbang para sa peace and order sa Eastern Visayas. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Bert, ano, bago siya naging RD ng Region 8, galing siya ng BARM, ano?
3: Galing yun muna siya ng BARM. Naging ano siya ng BARM.
0: Oh, yun nga. Bago yun, ay regional director din siya ng Mimaropa, tama ba?
3: Ng BARM. Tapos ay, naging director ng ng Cybercrime Division.
0: Ay, hindi nga siya promotion. Parang dito lang sa ating part sa PNP. RD ka na dati, lipat ka lang ng region.
3: Jeff, ito yung parang nag-trending siya online sa mga netizens. Na siyempre, dahil nga nagsabi nila, baka daw promotion yun dahil tumayo siyang witness institution. Okay. So, nilinaw ng NPA na hindi yung promotion is just rotation ng kanilang
0: position. Oo nga, RD-RD lang.
1: Oo, kasi ang promotion.
0: Kung siya na si director.
1: May kasama ng
3: higher.
0: Hindi promotion yan. Nalipat lang region.
1: Ito naman, mga tamang hinala naman itong mga to.
0: Parang ano?
1: Lahat kinu-question.
0: Siyempre, partner eh. Control the narrative nga, ika nga. Kaya huwag mo siya basta maniniwala. Anyway, mabuti't nilinaw ni ano ni director.
1: Director.
0: Bert?
1: Right, Bert?
3: Yes.
0: Lamig ano?
3: Simpleng rotation. Kasi ganoon naman sila eh. I mean, wala naman silang ano. Wala naman, hindi naman nila din hawak yung kanilang kung saan sila mas nakakailanganin. Lalo na sa din sa reason kung bakit siya nilipat. Yung recent incident ng school shooting sa Tacloban City.
0: Binibigyan lang mali siya.
3: Binibigyan lang ng mali siya.
0: Ay, maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa X-30. Panahon, Patrol!
0: Ay, maulan na naman!
1: Nako!
0: Dahil nga sa habagat, Perter. Tapos eh, meron pa yatang binabantay ang bagyo. Eh, linawin na natin, ay nasa linya natin, si Ma'am Veronica Torres. Mula sa Pag-asa. Ma'am, DZMM po ito.
1: Hi Ma'am, DZMM po.
4: Magandang gabi din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DZMM. Ngayong araw nga po. Hello po.
0: Ma'am, go ahead Ma'am.
4: Okay. So sa ngayon po may minomonitor tayong mga low pressure area sa loob at labas na ating Philippine Area of Responsibility. Yung una nga po ay yung nasa loob ng ating PAR, huling namataan na nasa may layong 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Itong low pressure area naman na ito ay mababa naman yung chance ng maglandfall sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa ngayon naman po ay nakita naman natin na posible, although posible ito mag-enhance ng southwest monsoon, lalo na kung ito ay mag-develop at maging isang ganap na bagyo. Yung isa naman sa labas ng ating PAR ay huling namataan sa layong 1,460 kilometers east ng Central Luzon. Ito namang low pressure area na ito, katamtaman rin yung chance na maging isang ganap na bagyo. Posible na pumasok ng PAR natin. Gayunpaman, hindi naman natin ito inaasahan na mag-landfall sa anumang parte ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon, mga monsoon rain sa inaasahan sa Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Occidental Mindoro. Kapag monsoon rain sa ating naasahan yung inaasahang panahon, posible yung halos mga tuloy-tuloy na mga paulan na pwedeng moderate to heavy rains. Occasional rains naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Oriental Mindoro. Sa Visayas at talalabing bahagi ng Luzon, maulap na papawirin at makalat-kalat pagulan, pagkilat at pagkulo sa ating inaasahan. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga chance ng mga localized thunderstorms. Wala naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybay na ating bansa. Pero pinag-iingat pa rin yung papalaot sa Luzon dahil sa katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yun nga muna pinakahuli sa lagi na ating panahon. Last Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres.
0: Arte, may tanong ka kay Ma'am Veronica.
1: Ma'am Veronica, yung mga susunod na pag-ulan, gaano ba kalalapo? Ano ito naasahan?
4: Nakikita nga po natin dahil po ngayong araw nasa weather advisory pa nga rin po yung lugar ng Metro Manila. So, possible pa rin yung mga moderate to heavy rains. And kasi yung weather advisory natin ay good for 3 days. So, at least in the next 2 to 3 days pa rin, nakita natin na patuloy pa rin yung mga 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Metro Manila.
0: Pero Ma'am Veronica, pag naobserbahan mo yung satellite talaga, partner, nakikita mo kung gaano ka-importante yung mga bundok natin, ano Ma'am Veronica, no? Nasi-shield niya yung mga ulan eh, di ba? Yung mga hangin,
4: Yes po, yung pwede naman po nito ma-shield yung malalakas na hangin and then kung maraming ang kung maganda po yung mga puno nga po natin ay nakakatulong din po ito para makaiwas ng baha. Pero kung yung bundok nga po natin ay wala na masyadong puno, ay nagiging mapanganib, nagkukos ng landslide po ito.
0: So ma'am, ibig sabihin hanggang kailan nung ulit aasahan yung mga pag-ulan ho sa atin?
4: at least po in the next, yung base sa ating extended weather outlook, at least in the next 3 to 5 days, maulang panahon pa rin yung inaasahan sa Metro Manila. And then yung mga malalakas na mga pag-ulan, posibleng umabot ng until August 30. And then beyond that, posibleng maulan pa rin, pero hindi naman kasing intense ng nararanasan natin for now until on August 30.
1: Ang ganda ng panahon, nakakamiss si Haring Araw pa rin, ha?
0: Miss na natin, better eh.
4: Yun nga po, nakakamiss na nga talaga.
0: Oo, oh, dati reklamo, init.
1: Oh.
0: Sala sa init, sala sa lamig. Ano? Maraming salamat, Ma'am Veronica Torres. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa pag-asa.
4: Salamat, ingatin
1: po. Thank you, Ma'am.
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
0: Eh, balik tayo doon, partner, doon kay Attorney Lotto. Hindi, para, sa akin ha, tayo, sanayin tayo sa mga ganyang, ano, sa mga ganyang promo-promotion, kahit paano sa hierarchy ng NBI, ng PNP, ng AFP.
1: Normal siya.
0: Nilipat lang ho na region. Alam nyo naman dito, ngayon na nilalagyan na ng kulay, partner, hindi ba?
1: Lahat, ngayon. Alam mo kasi, ang problema kasi ngayon, hindi kasi lahat ng tao, partner, ay pabor. Ay, sorry, hindi lahat na familiar.
0: Familiar
1: sa ganong mga proseso sa mga ahensya, particularly sa PNP, sa NBI. Normal ho yan. Hindi ho yan parang ginagawa dahil lang sa may pinapaboran or whatsoever. Normal ho yan sa kanilang panic kasi bahagi yung partner ng kanilang structure.
0: Rotation din. Hindi ba? Anyway, pag-uusapan ho ulit sa programa ha. Kung napakinggan nyo ho kahapon, yung slot for sale, partner. Aba, si SILG na, di ba? Sabi ko sa iyo eh, sabihin nyo sa SILG concern. Kaya pinatawag niya si, BFP Chief, si Neil Quantio. Chief Soup ba? Ang position? Director? Fire Director? Chief. O Fire Chief Superintendent? One star lang?
1: Ano po sa OIC palang partner OIC. Abangan natin, mga susunod
0: kaya dapat fire director eh, di ba? Two star yan eh. Yun, so nando si ni Fire Chief Superintendent Neil Quantio. Eh sabi nga, imbestigahan. Tsaka nagpaalala siya dun sa mga aspiring na ano, eh wala hong bayad.
1: Walang bayad.
0: Pero,
1: alam mo nga, di ba partner ay paulit-ulit ang BFP na walang bayad sa recruitment process nila.
0: Pero,
1: so gumawa na sila. Na sila ng mga panibagong mekanismo, reforma dun sa recruitment process. Which is yung online recruitment o yung e-hiring.
0: Okay.
1: Ang nangyari, nakapag-adjust na naman mga diwaling opisyal.
0: Parang dyan sila nang hahunting ngayon.
1: Kasi parang ang nangyari kasi partner, kapag online hiring kasi, ang paliwanag ni
0: Neil Quantio.
1: Ni Fire Superintendent
0: General Quantio.
1: Ang gagawin, walang makakakita, walang makakaalam kung sino-sino yung mga applicante during the online hiring. Pero sa dulo, pag nakapasa na, may listahan kasi na ilalabas. Sa listahan na yon, doon nakikita nung mga mapagsamantalang iilan namang official.
0: Yun na nga ba sinasabi? Diba? Kasi ba sabi ko sa'yo, binulong ko na sa'yo.
1: Tsaka nila kinokontakt yung mga applicante. Inooferan
0: kasi anong tawag daw, partner, parang may level-level ng kung hanggang saan ka lang. Eh, siyempre, may access doon. Matataas na official. Ayan ang aba.
1: Senior official ang nahulo dyan sa Calabarzon, partner. Ang kataka-taka.
0: Binulong ko na nga. Sabi sa'yo eh. Diba, sabi ko sa'yo kahapon. Tanungin nyo si SING.
1: Ang kataka-taka, partner. Taga Calabarzon si Madam. Pero ang kanya na biktima ay taga Central Luzon sa Pampanga.
0: Tawid-tawid, ano?
1: Ibig sabihin, sabi nga ni SILG Rimuya, partner eh, ano? Dyan makikita yung lawak ng corruption.
0: Kita mo?
1: Diba?
0: Kita mo yan.
1: Kasi kung kakala yung rehiyon, diba?
0: Diba?
1: Ay, nato.
0: Ay, teka, partner, ready mo yung mga nag-reshuffle, hindi ba? Kasi habang pinupulot mo
1: yung reshuffle.
0: Partner. Eh, congrats ko muna, partner. Abay si Brigadier General Christopher Olaso na ho ang QCPD Director. Pinilitan niya ho si Brigadier General Randy Glenn Silvio na ngayon po ay bagong regional director naman ng Bicol Region o Police Regional Office 5. Congrats po, General Olaso at General Silvio. At sino pa partner ang mga nagpalit-palit ng posisyon?
1: Marami naman ito partner. Abi kabilang ho dyan sa mga inilipat eh si sina PRO 1 Director Police Brigadier General Jovencio Baduya Jr. Inilipat po siya
0: Badua, sa partner, Badua.
1: Badua. Inilipat po siya sa Directorate for Police Community Relations na kapalit po nung nagretirong si Police Major General Roderick Agustos Alba.
0: Daming nagretire pala.
1: Papalit naman partner kay Badua sa PRO 1 si Police Brigadier General Crisaleo Tolentino na galing naman sa Maritime Group sa dyan sa Campo Crame. At galing naman sa Directorate for Comptrollership, inilipat si Brigadier General Jaime Cadatal sa Logistics Support Service. Kapalit siya ni Brigadier General Noel Valio na itinalaga naman sa Cordillera. Marami na yung partner. Nandiyan na rin partner.
0: Dahil mga nagretiro, no?
1: Si Brigadier General Erickson Dilag din, inilipat sa Directorate for Information and Communication Technology Management o yung DICTM po. At mula naman sa Caraga, PRO Caraga, inilipat ho si Brigadier General Marshall Maestrad IV sa Directorate for Comptrollership po. Yan. Ayan, marami nami ho ito. Pati si Brigadier General Rolindo Sugilon, nagmula naman po siya sa PNP Training Service. Abay, papalit po siya kay Maestrado na dating na nasa Caraga Region. At ayan na, sa PDEG po, inilipat na.
0: Si Ragay.
1: Inilipat na po si Brigadier General Elmer Ragay, kapalit ho ni Brigadier General Dennis S. Guerra sa Directorate for Investigation and Detective Management.
0: Yan. Yeah. Inaasahan pa yung partner, mukhang marami pang magre-retiro.
1: Marami diba? Partner at normal,
0: normal
1: process.
0: Yan.
1: Normal process. Baka pati ito i-questionin.
0: Wala. Sino kumwestiyon?
1: Wag. Alam, parang bon-bon, meron kasi nagkakaroon ng reshuffle. Kasi normal.
0: Retiro. Mag-move talaga ang mga general, mga official.
1: At saka may kinakailangan from the yung mga lower partner ng mga ranks. Kailangan lang
0: din lang ma-promote.
1: Umakat, diba? Bahagi yun ng ano ng proseso ng Philippine National Police.
0: Anyway, sa oras po na 8:23, magbibigay daan lamang ho kami sa ilang paalala. Diyan lamang ho kayo. Magbabalik pa po sa Spot Report.
2: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
5: Ang husay!
6: So easy to use? Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
5: Siyempre, it's you, babe.
6: Aww.
2: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest. Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold. Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Kaya ba ganyan?
8: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
9: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
8: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol.

0: meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report.
5: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po, Jeff Caparas.
6: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierno.
5: Ay, partner, tinatawagan lang, partner, ang taga Ipo Dam o taga Pag-asa. Patungkol pala dito sa Ipo Dam, partner. Mm-hmm. Dahil may spilling advisory sila, tinatawagan lang yung hydrologist mula sa Pag-asa, partner. Mm-hmm. Ito ang sabi, 9 p.m. Naku, 34 minutes na lang, partner. Simula ngayong mga oras na ito. Ang Ipo Dam po ay magbubukas, partner, ng radial gate A by 15 centimeters o equivalent po yan sa estimated spill na 35 cubic meters per seconds, partner. Naku, tatanungin natin mamaya kung gaano ba ito kabilis. Ano? Ito ay dahil, partner, bunsod ito dito nga sa habagat.
6: Naku.
5: So, ang mga concerned LGUs ng Angat, partner. Mm-hmm. Ah, det pala, ang concerned LGUs, partner, tatamaan yung Angat, Bustos, San Rafael. Diyos ko po, babahain na naman siguro ito. Baliwag, Plaridel. Ano pa, partner? Go ahead.
6: Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy, Malolos City at yung buo pong lalawigan ng Bulacan. Pinaghahanda na ho at pinag-iingat dahil sa posibleng epekto po nitong pagtas ng tubig, ng level ng tubig dyan sa Ipo Dam.
5: Kaya pinapayuhan ng lahat, partner,

0: Good evening po.
1: Opo, sir, ito pong 15 centimeters na equivalent to sa estimated na spill of 35 cubic meters per second. Ayun, paano ito, sir? Pakipaliwanag nga ho sa amin. Gaano ito karami, gaano kabilis?
0: Ano po yan? Malapad naman po kasi yung ilog ng Angat River.
1: Okay.
0: So, hindi masyadong mararamdaman yan. Kung yun lang naman ang ilalabas nila.
1: Mm-mm.
0: Kaya alam, medyo bibilis lang ng konti yung current niyan.
1: Okay.
0: Apo.
1: Uh-oh.
0: Pero sa tingin ko, yung 35 cm, hindi naman siya makakapagpa ano, ng malaking baha sa downstream.
1: Oh, sir, kung 9 p.m. ho ito, bubuksan, eh mararamdaman ho ba yan kagad pag ganyan, Sir Edgar?
0: Opo, maano po natin yan kagad. Siguro within 1 hour mararamdaman ng mga tao yung yung galoy ng tubig diyan sa galing ipo sa mga dadaan ng bayan ng mga especially medyo malapit sa ano sa ipo.
1: So,
0: mararamdaman nila agad yan.
1: So, ang mga maapektuhan ho, itong Angat, Bustos, San Rafael. So, ito ho ay Baliwag, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy, City of Malolos, tsaka ho yung buong Bulacan ho, halos ito eh. No? So, parang...
0: halos buong Bulacan po.
1: So, may chance ho, sir, na yung ilog mag-overflow din? Mag-overspill?
0: Hindi naman. Kung yung lang 35 cm, hindi naman po siya.
1: Hindi naman.
0: Mag-overspill. Doon sa kanyang, di naman po.
1: Pero mabilis ang agos, ano, parte? Go ahead.
0: Mabilis po lang yung agos. Kaya mag-i-issue po tayo ng warning na bawasan nila yung activities dyan sa Angat River dahil baka, alam niyo naman po, kahit naman po hindi kataasan yung tubig, kung bumibilis naman po yung current, pwede po maka-aksidente.
2: Pero Sir Edgar, itong 35 cubic meters na per second na estimated spilling, estimate spill po natin dyan sa Ipo Dam, posible ba itong madagdagan? Depende po sa magiging lakas ng...
0: Pwede po madagdagan. Depende po yan sa magiging lagay ng panahon po dyan sa area ng Bulacan. Kung malakas po ang pagbuhos ng ulan, no, dire-diretso, kasi po may mga tributaries po kasi ng mga sa ipo eh. Bukod sa tubig na nanggagaling sa Angat, meron po rin mga ibang maliliit na river na pumapasok sa ipo. So, kaya po, maaaring kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, baka po unti-unti nilang dagdagan yung tubig na lumalabas dyan sa ipuda.
2: Pero sabi nyo kanina, Sir Edgar, though posible nang maramdaman agad, pero meron na bang, may nakikita na ba kayong kailangan agad na magsagawa ng evacuation ng mga residente sa mga na apektado?
0: Ngayon po, sa liit lang naman po ng na nilalabas nila 35 cm.
1: Wala.
0: Hindi naman po natin kailangan magpa-evacuate agad ng tao. Mm-hmm. Pero binibigyan po natin sila ng ng babala maging alerto sila at bawasan nila yung activities nila na dyan sa mismo sa ilog na trigger.
1: Yan ha, yung mga di ba Sir Edgar, ilan yung nabalita na ho namin ng mga nagsisipagligo, di ba? Kaya biglang bumibilis yung current.
0: Huwag muna po din lang gawin yun.
1: Sir Edgar, ito curious lang ho ako, sir. Bakit po kinakailangan ho magbukas ng gate?
0: Kasi po, ang iniiwasan po natin dyan mag-overspill siya doon sa limit niya. At pag nag-overspill siya doon, maaari pong maapektuhan yung mga katulad yung mismong gate mismo nung ipo dyan, maaari pong masira.
1: Yun masisira.
0: Pag nasira po yan, mas mahirap po ang magiging operation ng ipo dyan.
1: Kaya kailangan dahan-dahan.
0: Kaya inuunti-unti naman nila na meron lang sila siguro i-maintain na elevation na after nitong event na to, hindi naman sila kapusin sa darating na araw.
2: Hanggang anong oras or hanggang kailan po tayo magpapakawala ng tubig dyan, Sir Edgar?

0: Usually nyan, ma'am, pagka nawala na yung pag-uulan sa isang area at nakita naman nila na hindi na utukasan tubig.
1: Yun.
0: Isinasara naman po nila yan.
1: Oh. So far ho, Sir Edgar, pag ganito, alas 9 ang bukas, wala pa hong, wala pong ano yan, ano? Walang, kumbaga, hanggang anong oras, ano?
0: Oh, wala po tayo.
1: Hanggat masama pong, panahon, ano?
0: Indefinite pa po yung oras ng pagsasara.
1: Ayun.
0: Kasi habang may pag-ulan doon sa area, may pumapasok po na tubig doon sa... sa reservoir ng ipo. Ayun. Eh magpapatuloy po silang magtatapon.
1: Ayun. Maraming salamat po sa inyong knowledge, Sir Edgar de la Cruz, ang Pag-asa Hydrologist. Maraming salamat, sir.
0: Magandang magandang gabi po at maraming po salamat.
2: DZMM numero 1 sa aksyon.
1: Wala pang alarming, partner, wala according kay Sir Edgar, dahil yung 15 centimeter na iyon, equivalent sa 35 cubic meters, hindi pa siya ganun ka-alarming.
3: Kalakas,
1: though,
3: siya ganun kalaki.
1: Kahit hindi ganun ka-alarming, eh syempre, naglabas pa rin ng advisory, di ba? Mm-hmm. Kumbaga, ang mangyayari dyan, partner, play by ear tayo dyan.
3: Correct.
1: Sa nabanggit na lugar. Saan niya ito, partner, concerned LGUs?
3: Eh, dyan po yan ha, sa may Angat, sa Bustos, San Rafael, Baliwag, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Poombong, Hagonoy, sa Malolos at sa buong probinsya po ng Bulacan. Ay kayo ho ay antabayan po ninyo mga advisory
1: yan.
3: At daw hindi pa alarming, maghanda-handa pa rin po. Depende na rin sa scenario, partner.
1: Pinapaalalahanan na. Alas 9 ho sila magbubukas ng radial gate A by 15 centimeters ho ito. Equivalent ho sa estimated spill na 35 cubic meters. Ha? Ingat-ingat ho mga kababayan dyan sa Bulacan. Sabi ng Pag-asa partner, hanggang 3 to 5 days pa raw ito. Itong ulan na ito ha.
3: Kaya nga eh. Kaya po ha, yung mga chikiting po ninyo, yung mga anak-anak po ninyo dyan na magpapaalam or magbabalak na mag-swimming, huwag ho muna.
1: Wag, tama na.
3: Hindi na madagdagan yung mga casualties na itatala natin.
1: Tsaka kayong mga binatilyo dyan ha. Ilan na yung nabalita. Ako partner, talaga lagi ko natatandaan yung imahe ng isang ina, di ba? Umiiyak siya, partner, napagsabihan na kita. Di ba? Sino ba na mag-aakala? Mukhang cool kasi tropa-tropa pero napakadelikado. Kita mo yan, partner, kung biglang rumagasa ang tubig dahil nga nagpakawala yung ipod.
3: Wala ka dyan, partner. Talo ka dyan.
1: Kaya ingat-ingat ho, ha? Ingat-ingat!
2: Jeff Capanas at Marlene Padiernosa SWAT Report!
1: Ay partner, nasa linya na natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Kausap lang natin kagabi.
3: Aba.
1: Ang hepe po ng Public Information Service at saka po tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Kahingil pa rin partner o kaugnay pa rin noong slot for sale. Kasi kanina nag-press ko na mismo si Director at kasama si SILG. Magandang gabi po, Superintendent Anthony Arroyo, Jeff Caparas po at Marlene. Welcome back po, sir.
3: Hi, sir.
4: Hi, good evening. Sir Jeff at Ma'am Marlene, salamat sa muling pag-imbita po.
1: Oo, sir. Nakaka-alarm ho yung sinabi, 200 na BFP personnel ho ang iniimbestigahan, sir. Kaugnay nga ho ba ito nito? O sari-sari na ho itong mga corruption issues? Go ahead po.
4: Yes po, again ay talagang seryoso po ang aming ahensya sa panawagan na rin po ng aming kalihim, Secretary John Bicrimulya, no? Muli po, the BFP does not condone or tolerate any form of corrupt practices. At kami po ay remain committed to a fair and transparent recruitment process, no? Kasi yan po ang pinaka-hot topic sa kasalukuyan. So yun po yung binanggit kanina ng ating kalihim at ang aming officer in charge po na si Chief Superintendent Conchu ay specific po yung under investigation at nasabing 200 ay sa ongoing yung slot for sale na scheme nga po.
1: So ito po yung nationwide na ito, sir, no? Ganong karami?
4: Yes, Sir Jeff. Opo, kasi ang naging quota natin for this year kasi ay nasa 2,504. At yun po ay yung regular quota na annual na 2,000 at nagkataon po yung 504 na yung attrition quota ay sinabay na natin doon. Kaya yung 2,504 ay hinati po yun sa 18 rehiyon na meron tayo or 18 regions po. Kaya... yun po ang ginawa nating bagong reforma sa taong ito No, actually ang proseso ay nagsimula ng July at na-introduce na nga natin yung e-hiring system. No, again po ang nag-a-apply na sa record namin na itala no ay may 23,344 na applicants nag-pre-screen at ang proseso nun sa e-hiring namin, pupunta sila ngayon sa fire station para titingnan yung BMI nila, yung height, weight, age, no, at saka mga basic na kailangan masilip. Then kung okay po at qualified sila to proceed sa examination, ay mag-undergo sila ng written exam through online pa rin yon, although pupunta sila sa mga testing centers. So nationwide po, meron kaming 115 na testing centers. No, yung unang step po, pupunta sila sa pinaka-nearest fire station. Mm-hmm. So out of 22,637 na nag-apply, ay ang approved po at registered applicants para mag-proceed sa examination ay nasa 22,206, no? Mm-hmm. At nung nag-exam na, kasi ang talagang ninanais nitong e-hiring system ay no contact policy. Oh. Saka yung ma-reduce yung expenses sa pag-travel kung papunta sa mga regional offices. At yun din ay yung system generation. Kaya out of the 22,206 nag-exam, ay ang next na step po yung physical agility test nasa 6,655 no, yung qualified para sa physical agility test sa out of the 43 na venues nationwide. Mm-hmm. So yun po yung ginawa nating bagong sistema na e-hiring recruitment flow chart nga or yung flow natin. Tapos kung okay na sila sapat, next step naman yung complete background investigation, at kung proceed sila sa next step yung psychological assessment, drug test and other medical, physical and dental evaluation. So yun po, system ang nag-generate. So, ito po ngayon ang talagang bagong in-introduce natin. However, for the purpose of transparency, ina-announce pa rin natin kung sino yung mga applicants na pwedeng mag-proceed sa next stage. Mm-hmm. So dito po pumasok yung slot for sale scheme na ginawa po na nahuli. No, dalawa po actually nahuli, no, last August 5 at ito yung last August 24. So ang ginagawa nila, kung sino yung nakita nilang nakapost, siyempre pag naposting yun, meron din doon may mga nagko-congratulate. Tapos yung messenger mismo ng account ng applicant ay talagang nililink. Oo, nakalink. So yun yung nakikita namin na nag-send siya ng mga messenger na message sa mga aplikanteng mag-proceed sa next stage, at pinangakuan niya ito na kung makipag-ugnayan sa kanya sa palit ng pera, ay siguradong makaka-proceed sa next step, which is yung interview hanggang sa final selection ng appointing authority. So doon po nagkaroon ng human intervention. Kasi siyempre, may actual na interview na at may final selection na. So doon po pinangakuan ng nahuli na kasamahan namin. Kaya kami po ay talagang mariin namin yon, no, na talagang kinukundi na. Kasi po ang pambansang kampanya ng aming ahensya laban sa mga recruitment scam na yan at katiwalian sa pagkuha ng mga bago naming kasamahan o kawani, no, ay FO1 po ay hindi for sale, no. Layunin namin na wakasan ang mga illegal na gawain nito kung saan talagang hinihingian ng pera ang mga aplikante. Kaya paalala muli, no, libre, no, libreng recruitment. Kaya ito e-hiring system nga ay mas nabawasan yung ginagastos ng mga aplikante. Walang bayad, no. Ang pagpili sa mga aplikante ay talagang base lamang sa kanilang kakayanan o katapatan at physical na kan. At yun nga po, yung system generated, kaso lang
1: na-penetrate.
4: Out of 6,000 plus na lang natira, no, sabihin natin nasa 200% hanggang 150% na lang out of the quota of respective region ang natira. So na-penetrate po. So buti na lang, dahil halos linggo-linggo ang aming pong press release na yung mga aplikante ay huwag matakot, at kahit po sila ay magsumbong ay without fear of reprisal, no? Hindi walang balik sa kanila. Sa katotohanan nga, kaya kinomend namin yung isang aplikante na nag-apply sa Region 3 dahil siya po ay nakipag-ugnayan sa amin at nagkataon na talagang nakuha siya hanggang sa final stage. Kasi po ang target natin for the recruitment for this year, Sir Jeff, no, ay September 1 ay mag-o-taking na sila. At September 13, 14, or 15 ay magsisimula na sa kanilang proper training, mga 6 months po yan. So yan po, at binanggit kanina na we commend yung mga talagang naglalakas loob na hindi na naeengganyo, no, na to take undue advantage as well, na magbabayad para mag-take undue advantage at pinagbabawal ng gusto yun, no? May kampanya rin kami dyan, yung offline na santindig namin, yung sama-samang aksyon na ayon sa totoo na serbisyong may integridad at dignidad.
1: Oh, sir, have you considered like makipag-ugnayan na ho talaga, kumbaga partner na ng fully sa CIDG partner o kaya ho sa NBI? Kasi ho, parang every recruitment niyo ho, parang laging may ganito na kahit ho, anong palit ng sistema, meron ho tat meron eh. Kasi nga, tama ho ba ang kumbaga parang hula ko ho, sir, na nalaman ho yung sistema dahil sa isang mataas na official mula sa BFP, di ba? So na-consider nyo ho ba na makipag-ugnayan na ho sa CIDG para ko every recruitment nyo ho eh sila na ho ang kumbaga nakatasking ho dyan o meron hong internal ang BFP?
4: Yun po, sa pagdating sa mga entrapment operation, ay talagang partner kami with the PNP, specifically sa CIDG, para po talagang mailatag ng maayos yung operation, no? Kasi kailangan talaga yan ang pakagatin din, ang mga tiwaling official namin, para ma-push through yung ginagawang operation sa actual na gawain na katiwalian.
1: Yun,
4: so, yes po, meron na kaming partnership
3: sa counterpart po. Sir, yan ay sa operation side. How about po doon sa mismong recruitment process? Para doon pa lang po sa mga magbabalak pa lang na makisingit at mang-scam doon sa mga aplikante, mapigilan na. Ano ang reforma o ano ang hakbang ng BFP po doon sa proseso ngayon, sa part pala ng proseso na iyon?
4: Yes, ma'am. No, Marlene, no, binago natin yung ating sistema ngayon pero nag-evolve rin sila. Kaya titignan natin kung ano pa ang pwedeng mabawasang human intervention pagdating dito sa interview naman at final selection ng appointing authority. Isang tinitingnan namin ay lahat po ng aplikante ay ang pagkakakilala nila ay through QR code, no? Walang nakakakilala kay Mr. A ganito, Mr. B, Mr. C, kundi sila po ay nasa QR code lang at i-score sila based on their merit base, no? Kasi yan po ang hangarin talaga namin, merit based hiring, no, hindi sa pamamagitan ng bribery, favoritism or nepotism at iba pang mga irregular na practices. Kaya isa po 'yan sa nakikita namin to really enhance yung aming BFPE hiring, no, nabanggitin naman kanina na pag nabawasan yung human intervention, system generated lang, walang nakakaalam kung sino nga 'yun eh. Basta at the final stage, makikita na lang yung mga QR code, si Mr. A pala yun. Itong pinaka-top 2, si Mr. B pala yun. So yun po isa sa mga tinitingnan natin. At gagawa pa tayo ng paraan na hindi ito mapenetrate ng mga, sabihin natin, mga iilan sa mga tiwaling kasamahan namin na from the our own ranks, no? Na talagang nagtitake din ang advantage sa mga ganitong mga modus.
3: Pero sir, bigyan nyo nga ho ng kaalaman yung mga tagapakinig natin na may liability din yung mga aplikante na papatol sa mga gantong klase ng illegal na offer para makapasok sa mismong BFP. Di ba tama sir, mayroon din silang pwedeng reklamo kaharapin kapag
4: pumatol sa gantong? Opo, Marlene, of course, sila po ay dalawa yan eh, corruption o public official at saka bribery. No, kumbaga, if ikaw ay nag-take undue advantage din para makalamang sa kapwa mo na aplikante, ikaw ay pumatol doon sa pagbayad para mas mapadali or mas mapasigurado Kaya po, ang babala namin, hindi lang sa kapwa-kawani namin, or di kaya mga fixer, gayon din sa mga aplikante na once mahuli kayo, ay may paglalagyan kayo. So, pero gaya nga ng nabanggit ang ating kalihim kanina, ay kahit paano po, once they will tell all the beans, at saka sasabihin nila, yung mga nasa loob na ha, at magsabi sila ng totoo, we can still consider them as victim, no? As long as ituturo nila yung mga talagang lumapit sa kanila during the application period, no? At saka kahit po itong process ngayon, talagang patuloy yung aming panawagan sa mga aplikante, no? Kasi may legal na proseso rin kaming ginagawa sa mga mahuhuli namin na aplikante at nakapasok dahil sa pamamagitan ng ganyan.
1: At saka for sure, partner, nag-usap na ang PNP dyan, si pangunguna ni General Nartates, tapos si SILG. Di ba parang kasi nga ang BFP pagdating dyan, concentrate sila sa recruitment. Doon sa investigation side, sa surveillance side, si IDG, para bang ano partner, pagka mga naka-civilian na police, papasakayin mo limbawa sa LRT, MRT, hindi ba halatang may police? Sa recruitment to, mukhang baka balakay na rin nila, ganun. Merong undercover, hindi ba, Superintendent Arroyo?
4: Yes, Sir Jeff. No, isa yan sa mga kinukonsider natin. No? At yun nga, hindi natin pwedeng sabihin lahat to elaborate further para hindi rin masunog sa ating mga ginagawa ng mga
1: hindi kasi, nakakagigil na kasi every recruitment nyo na lang, lagi may ganyan eh. Merong...
4: Monitor din talaga sa mga... nagbabalak. Oo po. Yeah. Ay nagbabala talaga kanina ang ating
1: SILG
4: na may paglalagyan kayo.
1: Yeah. Basta walang bayad. No? Partner, last question.
3: Kung gabaga, sir, actually matagal-tagal na itong ganitong kalakaran, illegal na kalakaran dyan po dyan sa BFP na problema ninyo, ang isa pang magiging challenge po para sa inyo niyan, paano susuyurin yung mga nauna nang nakapasok sa kawanihan na dumaan sa ganitong illegal na proseso?
1: Ay, hindi na partner, wala nang bawian niyo yun kasi nakaligtas na eh. Di ba sir, ano?
4: Opo, pero yun pong sinasabi na kinoconsidered under investigation ngayon sa nabanggit na 200. No? Kabilang kasi, po yun. Tulad nung nabanggit kanina ng apat na for subpoena ng CIDG kung talagang validation, kung talagang mapapatunayan na nagbayad para makapasok. So, yung nagbayad at saka tumanggap ng bayad, ang kung lalo na kung... kawani ng BFP po ang tumanggap ng bayad, no? O kahit hindi po yung mga fixer na yan, no? So, tinitingnan natin kung ano naman ang ugnayan ng fixer na yan sa any official involved sa
1: Oh, panghuli na lang, sir. Anong pinakamataas na official na inimbisiga?
4: Again po, no, i-reiterate ko lang yung nabanggit kanina. From the regional directors, yung regional directors, hindi lang po current, yung former regional directors, mayroon tayong 18 regional directors dahil meron tayong 8 regional offices across the nation. So yun po ang kabilang doon sa inimbisigahan po.
1: Ayun, maraming salamat po sa inyong oras, Fire Superintendent Anthony Arroyo. Ang hepe po ng Public Information Service at tagapagsalita ng Bureau of Fire Protection. Salamat, sir. Salamat.
3: Thank you, sir.
4: Salamat. Good evening. Good evening.
2: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Ay, sa oras po na 8:51, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report makalipas sa ilang paalala.
2: Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
10: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Balita, balita, siyasa, siyasa, katotohanan, katotohanan, Spot Report, Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:54. Ay, partner, ha? Ulitin lang natin yung sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo. Walang bayad, ha? Tsaka partner, pagka alam nyo na na mahirap kasi partner, hindi ba? Uh-huh. Pagka yung nagbayad, yung sinasabi ko, nung sabi ni Sir, lalagpas na lalagpas sa mga stages, tapos okay. Kapag dating ng last, eh baka mamaya, eh, doon pa kayo suma, nawalan na kayo ng pera.
3: Correct.
1: Hindi pa kayo nakapasa.
3: Nako.
1: Oh, di ba?
3: At saka, kagaya po narabanggit ni Spokes kanina, eh, may kaukulan pong liability. May kaukulan pong reklamo o kaso pwedeng kaharapin. Kahit maging hindi ho kayo, though victim, partner matuturing, pero kung kayo po ay pumatol talaga sa mga ganyang illegal na gawain, may pananagutan din ho kayo sa batas.
1: Equally liable, partner, ang term dyan eh, di ba? Kasi, ang kagaya nga ng tanong mo, partner, kung hindi sila nabisto, tas nakapasok na sila, though iimbisigahan pa rin, eh syempre yung competence nila, partner, ang iimbisigahan dyan. So, Mar Joseph, hindi ka pala patas na nakapasok dito sa BFP, di ba? Mm-hmm. Mahirap naman yung ganon, partner. Kumbaga, pandaraya pa rin yun.
3: Totoo yan.
1: Pandaraya yun, lalo na, partner, meron tayong mga nakita pa dati, di ba? Yung mga nagba-viral, partner, na gustong pumasok, gustong maging bumbero, may nakita na nahimatay, in-apply niya yung training niya, mga ganun ba? Mm-hmm. Yun yung mga deserving eh.
3: Correct.
1: Diba? Eh, kaso minsan walang pera, di ba?
3: Doon talaga nagkakatalaw eh. Hmm. Kaya ho, siguro, mas butihin na lang natin na dumaan sa tamang proseso, sa tapat na proseso.
1: Tapat.
3: Para masiguro talaga na yung tiwala rin kasi partner ng taong bayan eh, pag ikaw ay naging opisyal at kawanin ng BFP, ikaw ay public servant.
1: Partner, tulad yan, may impression na meron yung mga slots for sale, maigi rin yung ginagawa ni na SILG tsaka ng leadership, di ba, na i-press ko niyan for transparency para maibalik yung tiwala.
3: Correct.
1: Diba? Tsaka at the same time, nire-remind sila na, walang bayad. No, anyway, partner, dahil nga sa masamang panahon, partner, saan-saan ba na may mga nag-cancela ng pasok?
3: May cancela na ho ang plasok. Cancela na po ang pasok sa National Capital Region, all levels, public at private. Shift po sa alternative learning mode sa Caloocan, sa Maynila, sa Navotas, at sa Malabon. Sa Valenzuela at Marikina ho, no classes po. No face-to-face classes at online classes ang all levels po yan, public at private.
1: Saan ka na ba, partner? Pangasinan?
3: Diyan sa Pangasinan, partner.
1: Patatapos mo na, nababasahin ko pa. Isa ko ng headset.
3: Ako na lang gumawa.
1: Ito, ako na. Sa Pangasinan, all levels, public and private sa Alaminos, Dagupan, shift to alternative mode. Sa Bulacan po, all levels, public and private, shift to alternative mode sa Malolo, Santa Maria, North Sagaray, at saan pa, partner? Sa Laguna ata, ayan, ano?
3: Sa Laguna ho, wala na rin hong pasok. Wala yung page 2.
1: Wala na, solo yan. Laguna
3: pati po sa NMICH, wala po face-to-face classes. Shift po kayo sa alternative delivery mode. Ulitin po namin, kapag mga walang pasok, imbes po na mag-chillax-chillax kayo sa inyong mga tahanan, maghanda dahil posible po na malaki ang maging epekto po sa inyong mga lugar. Kaya po kailan sila inyong mga pasok, ihanda ninyo mga pwedeng ihanda, baka kailanganin lumikas, at kung di naman mahalaga pupuntahan, huwag muna lumabasta ang bahay.
1: Anyway, partner, 2 minutes na lang eh. Siyempre, yung ating mga sumama sa atin ngayong gabi, si Tita Nona Damian, Noel Dorosan. Aba, maginaw daw na 10 degrees sa maambon na gabi sa Melbourne, Australia. 10:56. So, cheers! Cheers, mate! Ganun dyan, partner.
3: Si Mercy G watching sa atin. Si Cherish Apari.
1: Dito lang sa Philippines.
3: So Cherish Apari yun dyan. Narawad niya sa ating partner. Si Madam Nora Damian. Madam Tina Virenia watching sa atin. Si Louie Basco narawad sa atin. Last Friday na ng August.
1: May nagpapahiwatig na next.
3: Burmans na.
1: Sisimula ng mga gliwanag, partner. Hindi ba? Pero mukhang hindi pa tayo makakatagtayo masyado ng mga Christmas lights. Ay, matindi ang hangin eh.
3: Ngayon na eh. Ito, water park si Carmen Lasagdorman. Nagpapasalamat sa atin sa for the updates. Si Madam Lin Ho, watching from Blaredel, Bulacan.
1: Ayan.
3: At si Maria Dulce Orate, John Steven Villaflor, Ray Stan, at si Lade Semicolon Butterfly, at marami pang iba.
1: Ayan, a happy weekend, a happy long weekend sa inyo, mga kapamilya, kaserbisyo. Lumipas naman po isang oras dito sa Spot Report kung saan
3: una ang kaligtasan mo.
1: Ako po, Jeff Caparas.
3: Ako po si Radyo Patrol Marlene Padierlas.
1: Ay, ingat kayo, mga kapamilya, saan man kayo naroon. Susunod na programa, alam na this, kasama si na DJ Jai Ho at Daniel Christian. Happy weekend!
3: Bye!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating mang panahon, kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: 9:01.
0: Wow.
2: Sa mundo ng showbiz.

0: ang nagsabi, sure na!
1: Sure na!
0: Alam na!
1: Alam na!
0: Mainit na issue!
1: Issue!
0: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Owl Paz, at Mama Jai Ho! Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: alam na this!
1: Hey! It's Friday! Ito na nga ang programang maghatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
1: Walang palalagpasin at hindi magpapahuli. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po si Jaiho.
2: At sa ngalan ng ever-lovable, Papa Alpaz, ako po si Gino Krishna.
1: Mga kapamilya, mga kaservisyo, maulan na evening po sa inyo lahat, especially dito sa Quezon City. Alam mo, may mga nata-traffic na hindi nila in-expect kasi syempre nawala sa isip nila na it's a long weekend pala dahil sa Monday ay Bonifacio. Tama ba? Ano ba sa Monday?
2: Bonifacio.
1: Ano ba sa Monday? Parang, ha? Ay, hindi ba? So, parang kasi kinasabi nung friend ko sa Green Hills, sabi ko, ano ba Bonifacio Day ba? Ano ba sa Monday? Ayan. Sabi ko, bakit gano'n? Ayan, National Heroes
2: National
1: Day.
2: Heroes
1: o bakit
2: Day.
1: Si Bonifacio ay hero? Bayani ba? Charing lang. O, yun, pero National Heroes Day. Okay. So, parang ang EDSA, mula kung nyari, galing ka ng Quezon City, going to pa, Baclaran ka ganyan. Ate ko, sabi ko sa'yo, hindi pa man Vermont, pero ampulan na talaga. Parang jingle bells na EDSA.
2: And also because it's Friday, no?
1: Yes.
2: Kaya naman talagang ang traffic po ay malala sa labas kasabay po ng pag-ulan. Siyempre, ingat po tayo sa ating mga kapamilya, mga kaservisyo na nasa daan po, pa-uwi ngayon.
1: True.
2: At mga uuwi pa lang or papunta pa lang po, papasok pa lang sa kanilang mga trabaho.
1: Totoo.
2: Ingat po kayo.
1: Totoo yan. At siyempre, more chika, more fun tayo. Pero dapat sumabay ka na, kapamilya. Dahil eto na, alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this!
0: Alam na this sa DZMM!
3: Showbiz!
0: Balitang mabilis!
3: Walang bitis!
0: Alam na this! Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
1: Sa ulo ng mga binante ang update sa mundo ng showbiz, unahin na natin ilang kapamilya shows kinilala sa international stage.
0: Alam na this!
2: At update sa Signal Tour ng Benny Tutukan.
0: Alam na this!
1: Wagi, mga kapamilya, sa international stage si Angelica Panganiban at iba pang kapamilya shows sa Content Asia Awards na ginanap sa Bangkok, Thailand. Nasungkit ni Angelica ang bronze for best female leads para sa mystery thriller series na The Silent Noise. Kinilala naman ang Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre bilang silver for best feature film or telemovie made in Asia. Habang silver for best TV format adaptation naman ang teleserieng It's Okay to Not Be Okay ni na Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Congratulations! Apakaganda ni Madam sa kanyang
2: yes.
1: Ayos, di ba?
2: Congratulations! Grabe, no? Angelica Panganiban, iba talaga ang Angelica
1: Totoo.
2: Panganiban.
1: Nag-iisa ka, Madam Angelica Panganiban. Nakita ko ngayong comment dun sa pinost nung kanya. Yung nag-ayos sa kanya, para sa kanyang look dun sa awards night, di ba? Nag-comment, syempre, ang nag-iisang diyosa, Ann Curtis. Na parang, apakaganda, ganyan. And speaking of Call Me Mother, streaming na rin po ito sa Netflix. Pwede niyo siyang panoorin. Kagabi pag uwi ko, parang yun yung inamats ko. Pinanood ko ulit na kahit napanood ko naman na siya nung Metro Manila Film Fest. Ayan.
2: Yes, and sakto, long weekend, no? Pwede niyo pong panoorin yan.
1: Totoo. Eh, pero kasi syempre, no, nasad naman ako ng very, very light. Pero for sure, yung sold out concert tonight ni Yeng Constantino sa Araneta Coliseum.
2: Yeah.
1: Yes. Di ba very Filipino?
2: Yeah.
1: Araneta Coliseum. Oo. Talagang nakita nakita ko merong ano, very heartwarming na eksena. Yung siguro sa soundcheck,
2: okay,
1: parang may isang funny na naiyak talaga habang kinakantahan siya ni Yenggay. Kasi parang before daw, ang kaya niya lang bilhin at afford lang daw niya yung parang magazine with Yeng Constantino. And then finally, kinakantahan na siya face to face ng kanyang idol na si Yenggay. Nasad ako because, di ba nga kasi ayaw tumigil ng ulan kanina pati. Parang actually kagabi pa lang, parang pag-uwi umuulan na nung madaling araw.
2: Pero nagkaroon na tayo ng warning from yesterday pa lang, di ba? Na talaga magiging maulan itong mga araw na to at sa paparating na weekend.
1: Totoo, yung mga kababayan natin, mga kapamilya natin dyan sa Pampanga, nakita ko rin yung post ng aking mga friends sa San Fernando, sa Apalit, sa Makabebe, at yung iba pang mga lugar, lubog na lubog pa rin po sila sa ano, no, sa baha. Panawagan lamang po, sana po ay maaksyonan, kasi kawawa talaga. Sabi ko nga kayo na dyan sa guard, pagpasok ate, binibinigyan lang tayo para patuyin yung mga damit natin sa sampayan. Pero eto na naman, tuloy-tuloy naman yung pag-ulan. Kawawa yung mga hindi pa nalilinis or hindi pa nga nakaka-recover doon sa nagdaang sunod-sunod na pumasok na bagyo. Diba? Tapos ngayon, eto ulan na naman ang ulan. Sana talaga, sinasabi natin, no, hindi tayo mabigyan ng band-aid solution lamang pagdating sa mga ganyang eksena. Yung talagang dapat, please, gawin na po natin. Deserve po ng mga kababayan natin. Sabi nga, napanood ko kanina while I'm driving, may statement si Alex Calieja pala, parang sa interview niya na, hindi po kami galit at hindi po sa hindi namin mahal ang Pilipinas.
2: Parang
1: may ganun, di ba? Yes. Bagkos sa mga tao nga namumuno po dito, kasi syempre, di ba, yung iba ng ibang bansa, ng ibang bayan,
2: tama,
1: dahil nga parang, lalo na ngayon, nakikita ko, hindi ko alam kung totoo yun, kasi hindi ko pa naman na-check personally, yung parang nomad, pwede kang pumunta ng Spain, may mga ganong ino-offer ata for one year, na parang ang daming nag-decide na iwanan ng bayan ang bansa.
2: Parang, kumbaga, itry muna sa ibang bansa dahil nga sa nangyayari dito
1: sa Pilipinas. Nawawala na sila ng pag-asa.
2: Yes, but also, alam mo, yung paulit-ulit natin na resiliency, alam mo, resilient po talaga ang mga Pilipino, pero tapos na po ngayon. Like,
1: totoo,
2: come on, please, let's do something.
1: Totoo.
2: Dahil, iba, grabe na po ito. Kung ano-anong issues na po ang ating kinakaharap.
1: Totoo,
2: grabe,
1: ibang
2: stress
1: level na.
2: Oo, and also, alam mo, ang pinaka-nakaka-disappoint sa lahat, kahit international news outlets, nandun na ang Pilipinas at pinag-uusapan ng flood control ang corruption po dito sa ating bansa. Diba? Meron pa nga ako nakita eh, resiliency yung mukha nyo. Nakita mo ba yung meme na yon? Resiliency, stop it already. Wala na. Hindi. Tapos na po yan. Lumaban po tayo ngayon
1: totoo
2: sa ating mga karapatan.
1: Deserve po ng bawat Pilipino, tayong lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo, na sana naman, ito na yung panahon na simulan natin, di ba? At maging matalino po tayo. I'm sure, tama naman, di ba, Ganyal? Kahit na magtulungan na po ang lahat-lahat, di ba? At sana please, kasi kawawa, di ba, darating pa ba tayo sa punto na parang yung mga invest na mga kapamilya at mga kababayan natin na naghahanap buhay sa ibang bansa, eh pag-uwi sila, makikita nila lumubog pala sa baha, sa ganyan, yung nakakapagod.
2: You know what? May nakita rin ako sa SOCMED na to lang, kamakailan lang. Ang botohan kasi dito sa atin, sa Pilipinas, summer ginagawa.
1: Mm-hmm.
2: No? Kaya parang every time na may botohan, hindi natin nakikita yung baha. Or tayo, nakaranas tayo ng baha, di ba? Pero kasi pagdating ng summer, tuyong-tuyo ang kalsada, hindi natin na nararamdaman or nakikita yung baha. Pero sabi, what if ilagay nyo sa rainy
1: season
2: ang botohan para makita nyo talaga. And also meron pang isang suggestion lang din, nakita ko lang din ng social media, what if sa botohan, sa mga precincts during that time, ay may LED na malaki at sinushow dyan kung ano talaga yung mga nangyari, ang nagawa sa city.
1: Kasi mabilis tayong makalimot yung sinasabing pagiging resilient nga kasi.
2: Grabe kasi yung ano natin din, ano, tayong mga Pilipino, parang ang sakit mong sabihin, or hindi ko alam kung masakit ba ito sabihin, na parang madali tayong makalimot niya.
1: Totoo.
2: Oo, no?
1: So huwag po nating ibenta ang ating mga boto sa halagang 1,500, ganyan. Oo.
2: At yes, yung mga pinapangako po sa atin. Ako, napakahirap po niya na puro pangako na lang.
1: Totoo. Diba? Huwag po nating deserve po natin ang maayos na bayan, lugar, kung saan man po tayo, di ba? Nakakagulat kasi, di ba, parang andun na tayo sa lubog-lubugan na ate.
2: Sobra na po. Sobra na ang nararanasan natin. At ito, Jaya, konting ulan lang to.
1: Ambun-ambun pa
2: sorry,
1: lang today.
2: Sorry, I mean, may mga pagkakataon na may sinabi nga sa atin ang ating resident meteorologist.
1: Kuya Ariel.
2: Na parang grabe nga daw yung binabagsak na ulan ng habagat na parang pang 7 days na siya na naipon lang into 1 day. Pero sa totoo lang, kung maayos po ang ating flood control,
1: system.
2: Kung maayos ang sistema po natin dito kahit na anong pag-ulan, hindi po babahain ng ganun.
1: Totoo.
2: Kabilis.
1: Actually, may nakikita diba? Ko ng mga ini-AI ha. Sana hindi lang sa AI. Sana matupad. Yung sa TikTok,
2: yes.
1: Yung parang, ito dapat yung ginawa sa ganitong lugar, ganyan, na parang pwede naman pala. Pero ang tanong nga kasi, saan napunta? Ganyan. But anyways, nandito kami ni Ganiel, ayan na. Kasi danas namin yung pinagdadaanan nyo po na experience po namin na tumapak sa baha, tawirin ang tubig para tayo po ay makapasok pa rin. Dahil kagaya nyo rin po, kami rin po ay nagtatrabaho at pupunta sa opisina kahit na umulan, bumagyo, ganyan. Opo, ginagawan po namin yan. Pero syempre, sana naman po, di ba, magawa ng paraan at wag lamang pong band-aid solution. Samantala, ayan.
2: At ito na nga, palabas na sa giant streaming platform na Netflix ang award-winning film na Call Me Mother
1: yun.
2: Na pinagbibidahan ni Nadine Lustre at Meme Vice Ganda. Matatanda ang naging entry sa 2025 Metro Manila Film Festival ang pelikula Tampok ang Kwento ng Single Queer Mother na si Twinkle na karakter ni Vice na kumupkop kay Angelo na karakter naman ni Lucas Andalio. Matapos siyang ipaampon ni Mara na karakter ni Nadine na gumanap bilang beauty queen at model sa pelikula. Dahil sa pelikula, umani ng Best Actor Award si Vice Ganda at Best Child Performer si Lucas Andalio.
1: Sobrang ano, ayan, panoorin po ninyo. At syempre, grabe talaga. Napapanood mo ba ang Someone Someday ni Katrina Man?
2: Actually, nakikita ko lagi siyang number one sa Netflix.
1: Ate, panoorin mo. Sobrang naaaliw ako. Ang galing-galing ni Maha Salvador, ang galing-galing ni Catherine Bernardo. Actually, silang lahat. At saka yung kwento talaga nakakaaliw. And ito, sabi nga natin na simulatin kanina, yung Call Me Mother, pwede nyo pong umuling panoorin at saksihan ang kwento ni Mara at saka ni Twinkle. Oo, para sa mga hindi nakapanood ng Metro Manila Film Fest or kahit napanood po ninyo nung MMFF last year, ngayon pwede nyo pa rin pong balikan kasi alam mo ano siya, pagka mga movie ni Vice Ganda talaga, it never gets old.
2: Oo,
1: parang ganun. Oo.
2: Hindi, saka talagang good vibes siya. Pero diba, the past 2 years dito sa Metro Manila Film Festival,
1: medyo drama,
2: drama ang inilabas niya. And I think ano yun, okay yun, bilang aktor, diba? Bilang nandito sa industry, na may pakita yung pagkakaiba kung gaano kagaling si Vice Ganda na kaya niya mag-drama, kaya niya din mag-comedy. But this time around, diba, ngayon nga paparating na December.
1: The greatest showdown with bossing Vic Soto.
2: Yes, ayan. And naabangan talaga natin yan kasi sabi nga ni Vice, kung 2 years siya nag-drama, this time naman, grabe daw ang pagpapasaya ang gagawin niya ngayong Pasko. Kaya, exciting.
1: Yun na! Sa oras na 9:15, sa susunod nating Showbiz Chika, inanunsyo ang bagong schedule ng live show ng actor-singer na si Ian Veneracion sa La Union. September 20 ng 7 p.m. ikakasa ang pagtatanghal na dapat sana ay noong August 22 gaganapin. Pero pinagpaliban matapos mapinsala ng masamang panahon ang venue ng live show.
2: Grabe, no? I think, ano, yan ang aabangan din talaga, no?
1: Ian
2: Veneracion. Alam mo, grabe talaga yung itsura ni Sir Ian. Sir Ian?
1: Sir Ian?
2: Sir Ian ko.
3: Mali!
2: Para bang ano, para bang boss. Pero grabe talaga si Ian Veneracion, no? Parang
1: true.
2: Hindi talaga siya kumukupas. Parang forever siyang gwapo.
1: Eh ngayon diba sinasabi nila na sa mga kalalakihan daw, parang ano, aging like a fine wine. Ganyan.
2: Oo.
1: Aminin naman natin, hindi siguro sa pag-ano, siguro naman mag-a-agree kayo, diba? Parang gwapo na siya. Pero it all started nung pangako sa'yo, te.
2: Yes!
1: Nung remake kung saan minahal sila bilang si Eduardo Benavista at si Amor Powers. Diba yung tambalan na Jodian, diba? Nang bonggang-bongga na talagang nakitaan ng kilig, ng kanyang kagwapuhan, na lahat halos kung may Captain Ri ang crash landing on you, tayo sa Pilipinas, meron tayong Ian Veneracion na Eduardo to Buena Vista kasi right after that, 'di ba, itinambal siya kay Bea Alonso sa A Love to Last. Mm-hmm. 'Di ba mga ganun yung mga naging eksena, nagkaroon ng pelikula, umabot pa hanggang Heaven Peralejo, yes. 'Di ba? Oo.
2: And ano talaga, nasabi mo nga Captain Gino, si Ian Benercio, 'di ba pilot siya?
1: Ay, hindi ko sure kung piloto siya, parang
2: hindi naman ata commercial.
1: Hindi ko lang siya, ang alam ko nagmo-motor, yung mga ganyan, sa pag-motor-motor siya si Kuya Iya.
2: Oo, so itong bagong schedule ng kanyang live show, no? So panoorin po natin.
1: Abangan.
2: Si abangan natin 'yan.
1: Totoo.
2: Oh, ito naman, Jai. Excited na ang netizens na i-welcome sa outside world si Baby Morada, na first baby na mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada. Kasunod ito ng Instagram post ni Alex na may caption na mamimiss niya ang preggy era. Bumati naman ang business page ng shapewear brand ni Alex. Dahil sa lumalaki anyang pamilya ni na Alex at Mikey, hinihintay ngayon ang kumpirmasyon ng mag-asawang Alex at Mikey. Uy, congratulations!
1: Congratulations!
2: Oo, kung nanganak na si Alex. Alam mo, nakita ko yung ano, yung journey ni Alex.
1: Yes.
2: No? Talagang, she was really trying na magkaroon ng baby. Alam mo, every time na magkakaroon siya ng miscarriage, mm-hmm, or every time na hindi matutuloy yung pregnancy, talagang, alam mo, nakakaiyak. May mga ano, may mga vlogs pa nga before na kasama niya nga yung kapatid niya, si Tony Gonzaga, na parang,
1: totoo,
2: parang naiyak nga si Alex, na parang nakikita niya yung reaction ni Mikey pag hindi natutuloy yung pregnancy. But
1: yes,
2: of course, diba, when the time is right, I, the Lord, will make it happen.
1: Totoo.
2: Diba? Para sa kanya talaga ang baby.
1: Congrats, Catherine! Ano ba? Diba ganun si Tony? Catherine, ano ba? Diba ganun si Tony Gonzaga? Samantala, diretso naman tayo agad-agad sa ating showbiz Hollywood!
2: Ay, dapat mo sa pasta?
1: Pwede. Oo, baka gusto mong maano yung aking vocal cords. Ay, you know what? I'm a singer. Eto na, syempre, bago ang pamamaalam ng music legend na si Dolly Parton, marami pa siyang na-record na kanta. Nakatago sa time capsule ang huling kantang isinulat ni Dolly na nakasilid sa Dreambox sa Hollywood. Nakatakdang ilabas sa 2046. O talaga, totoo ba yan? 2046? Mm-hmm. Ang mga kanta nasabay sa sanay 100th birthday ng music icon. Wow. Uy, bongga!
2: Ang gabi! 2046, ilang taon na tayo nun?
1: Siguro mga ano pala ako, 35?
2: Ay, ako nasa 24.
1: Ay, ganda. So ngayon, ano pa lang, 10?
2: Parang bawal.
1: 7.
2: Parang bawal pala mag-work pa ngayon.
1: Oo, diba? O, pero eto diretso natin, nakakamiss ang ating papa-awel. Kaya naman, mm-hmm, Ganiel, ano yan?
2: May overseas chika naman sa atin ang ating ever laughable, ever lovable na si Papa A mula sa Canada. Papa Awel, anong latest?
3: At maaga nga pumila ang mga blooms dito sa Canada dahil hindi na nila mahintay na makita at ma-experience ang walo.
4: Dumagundong ang Sobeys Stadium sa Toronto, Canada, hindi lang dahil kay Alex Ayala, kundi sa Nations World Group Bini para sa kanilang ikalawa sa huling Signals World Tour sa North America. Maagang pumila ang mga blooms na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Canada.
5: I'm really excited. It's my fifth time watching Beanie, pero hindi talaga nakakaumay. Sarap ulit-ulitin.
6: I'm so proud of these ladies from Manila conquering the world, and you guys slay.
4: Hindi lang mga true-blooded Pinoys ang nakipantropiko, sugar-sugar, shagadit, blush at salamin-salamin. Maging ang mga Canadians, ang Beanie ay inidolo din.
7: Thanks for your art. Love it. And I loved your Coachella set. It was amazing. Cannot wait for tonight. Mahal kita.
4: Nakialubilo pa ang Beanie sa audience na nag-enjoy sa pagbaba ng walo saliw sa kantang Honey Honey. Habang todo pasalamat naman sa mga kapamilya, si Coach Mickey.
8: Sa mga kapamilya natin worldwide, thank you for supporting Beanie, OPM, but also ABS-CBN for all the love that you're staying strong. I know it's hard out there, but being together as kapamilya, we got you and you got us. So maram salamat po.
4: Sa dulo ay nagpahayag pa sina Beanie Mika at Beanie Aya ng galing ng Pilipina sa larangan ng musika.
9: Filipino women are making history. Yeah, that's really Filipino pride at its finest, and we hope you can continue to spread Filipino music and culture around the world, and someone expand and. nag-support and nag-love sa amin. Thank you so much, guys. It means a lot to us.
4: Hiyawan sigawan na may kasamang sayawan ang ibinigay ng mga dumalo sa ating walo na suportado hanggang dulo. At ito nga ang balitang kumpirmado sigurado. Ito si Papa Awal Pass mula Toronto para sa DZMM Teleradyo.
1: Maraming salamat, the ever lovable Papa. Papa Awal Pass, o diba? Papa Awal Pass, walang lumabas. Diba nga? O, pero syempre, oras natin 9:22, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan.
2: Ombudsman nagsampa ng malversation charges laban kay Zaldico at sa walong DPWH officials sa kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Manila, hatid ni Radyo Patrol, Bert Bizon.
10: Ganyan nagsampa nga ang Office of the Ombudsman sa Sandiang Bayan ng kasong malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Section 3E ng Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kaya dating Kongresista Zaldico at sa walong opisyal ng DPWH, kabilang sa mga kinasuhan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez, RJ Domasig at JP Mendoza, maging apat na iba pa. Kaugnay yan sa kaso na 77.2 million pesos na kontrata para sa construction ng riverbank protection structure sa Puro 4, Barangay Anuan, Baligtas, Bulacan. Ayon sa Ombudsman, may mga dokumento at certification na nakasaad na 100% ang natapos ng proyekto noong May 2025. Pero sa isinagawang inspeksyon na pag-alamang hindi umano nakumpleto ang flood control structure, ayon pa sa Ombudsman, may pattern umano ng mga approval at certification na nagbigay daan sa paglalabas ng pondo sa kabila ng mga irregularidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
11: Alam na this!
1: Oras natin mga kapamilya, 9:24 sa buong kapuluan ng Pilipinas sa ating pagbabalik. Nako talaga naman, siksik, liglig at nag-uumapaw ang ating Friday evening dahil makakasama po natin hindi lamang isa, marami sila.
2: Ang dami nila actually.
1: Totoo. Uh-oh. Ayan, makakasama po natin mula sa Eurovision ang mga composer na sila Nika de Rosario, Matt Olavides, Angelo Gonzalez at Jason Marvin.
2: At syempre via Zoom, makakasama din natin si Angelo Calusin at si Hazel Faith.
1: Yes.
2: At mamaya din, makakasama din po natin ang Idol Pitch, ang Naga-based rock band kasama si Jude Serrano, Herbert Belbes, Jeff D., Ryan Onate, Jeremy Pronto at si Christian Ragas.
1: Dito lang yan sa Alam Ko Na!
2: Alam Niyo Na!
1: Alam Na This!
11: Alam Na This!

0: hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
1: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso? Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol 6:30! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
2: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
3: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Alam na this sa DZMM.
1: Nasa spotlight ka ng showbiz, chika! Alam na dis! Live!
4: Oras, mga kapamilya, 9:28 sa buong kapuloan ng Pilipinas, kabiling ka-bonding at isang beshi ng bahay.

0: talaga? May restaurant pa rin? Kasi diba dati talaga function...
1: Nagki-catering na lang pala.
0: For catering na lang. O diba, nakakalungkot. Pero eto na po, hindi man tayo naka-attend, pero sila mismo ang bumisita ng live na live dito po sa ating programa. Makakasama po natin sina Angelo Gonzalez at Matt Olavides live sa studio. Hello!
2: Hello, hello, hello!
0: Sila po ay mga composers para sa Eurovision. Opo. Kwentuhan niyo po muna tayo, lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Ano po ito? Ano po yung Eurovision na bakit po kayo nagpadala ng inyong mga songs? Ba't po kayo nag-compose ng mga kanta? Ano po ito? Ayan.
2: Okay, so Eurovision ay isang song contest na na-form noong 1956. It's meant to unite people through music talaga, and that's kind of why we wanted to take part in this as well. Kasi it's Eurovision and it's just amazing. Lalo na ako na Eurovision fan din ako eh. Yeah.
0: Oh, pero para po hindi ito sa Pilipinas, di ba? Para rin po ito sa international stage.
2: Yes.
3: It started in Europe talaga. So, kagkakasara pa yung naglaban-laban yung different countries from Europe. So now, they are branching out to Asia. So yun yung sinarihan namin within Asia. So there will be 10 countries will joining the Eurovision Asia.
0: Ayun. Pero parang first time ko siyang narinig na...
2: Yeah, this is the first time in
0: the Philippines. Sa Asia, sa buong Asia.
2: Yes.
0: Kasi
2: yes.
0: Diba, pasensya na po, mas sanay tayo pag sinabi natin yung mga dito sa Pilipinas, alam natin yung Himig Handog.
2: Yeah. Yes. Yeah.
0: Himig Handog para sa bayaning Pilipino. Himig Handog, P-pop love songs, yung mga kung saan umusbong yung mga This Guy's In Love With You pare. Kung ako nilang sana, nila between Escalante, at marami pang iba. So dahil first time tayo po ang host ngayon for Asia?
2: No, ang host for this year is Bangkok, Thailand.
0: Bangkok, Thailand. Pero
2: yes,
0: marami, kumbaga kung sino yung mananalo po sa batch ninyo ngayon, best of the best, yun po yung lalaban sa
2: Bangkok. Yes.
0: Wow!
1: Pero all in all, ilan kayo? Ilan kayong kasali dito?
2: For this Philippine selection, we have 10 songs. Sampu kami.
0: Sampu rin yung composer.
2: Well, mayroong kasing songs na dalawang composer sa isang song. So, total.
4: Maybe mga 12?
2: 12, mga ganun, 14. Okay. Yeah.
1: Oh, sige, let's talk about naman your composition.
0: Yeah.
1: For you, Matt, ano yung title ng kinompose mong kanta?
2: Yung kinompose namin kanta, I'm with Nika Del Rosario. Yung kinompose namin is yung Sobra Sobra by Carmel.
1: Oh, yes.
2: So, yung kinompose namin.
1: Tungkol saan yung
0: Sobra Sobra?
2: Well, yung Sobra Sobra is about women empowerment. So parang binase namin yung nangyayari sa society natin ngayon regarding sa mga kababaihan, like yung parang yung expectations ng society sa isang society sa mga kababaihan that they need to voice out as well, mga ganun.
1: Yun. Okay. So, how about you, Angelo?
4: So my song is called Broken Beyond Repair, the one sung by Saga, and this one pretty much ano siya, orchestral ballad about holding on to something that has kind of broken your heart, holding on to someone that has broken your heart, and parang may mga nagtatanong nga sa akin, like, who hurt you?
1: Yeah, for sure. Kasi bakit ganito nga
0: yung hugot
1: ng iyong kanta, no? Pero for sure, this is not the first time na nag-compose kayo ng kanta, no? For you, Matt, nakailang kanta ka na?
2: Actually, marami din.
0: Ano yung may song na ba si Matt na talagang parang kina-LLSan ng mga tagapakinig yan? No?
2: Well, I'm one of the composers of Salamin Salamin by Beanie.
0: Yes!
2: Yes,
0: there.
2: So, yeah.
1: Oh, grabe, no? Tapos,
0: parang na-excite lang ako. From Salamin Salamin, ngayon yung bagong song for Eurovision ay
2: Sobra Sobra.
0: Sobra Sobra. Bakit lagi parang repetition? May ganun, Salamin Salamin, tapos ngayon Sobra Sobra.
2: Mahilig talaga kami magpaulit-ulit ng words when it comes to title. Kasi parang may recall.
0: Alam mo, tinuro yun niya sa kanyang isa sa mga interview niya or sa workshop niya na parang mas madali daw talagang ma-LSS ang mga tagapakinig kapag umuulit yung mga salita sa mga songs, di ba?
1: Wow.
0: Pag namin, salamat. Wow, singer.
1: Mali.
0: Magpapakit ang gilas sa mga composer.
1: Na parang bang nag-audition si Tito. Gawin niyo daw siya ng kanta.
0: Pero ha, gusto ko rin sabihin, si Nika Del Rosario, tama sa Rosas, di ba?
2: Siya.
0: Oh, si Nika

0: Rosario ang sumulat ng rosas. Talagang nakilala siya ng bonggang-bongga nung panahon ng eleksyon. Yes. Kasi halos lahat, mga gawang Nika del Rosario yung mga songs. True. I love it.
1: For someone naman na hindi kasi talaga nagko-compose ang... Bakala mo talaga. For someone na hindi nagko-compose
0: pero singer ka.
1: Kanta, kumakanta-kanta lang naman. Oh, kanta. Pero for someone na hindi talaga nakaka-compose ang kanta, saan ka humuhugot talaga ng ganon, Amat?
0: Kailangan ba dapat lagi kang masaya?
2: Di naman. Kasi there are some na mga sinusulat namin is from different like experiences like sa ibang tao rin, mga ganun. Doon nakakahugot din kami. Minsan yung mga nangyayari sa paligid, yun. Mm-mm. Yun yung actually, mas mahirap pang maging reference yung sarili. Ah. Mas madaling i-reference yung sa ibang tao.
0: Pag may nakwento sa'yo.
1: Alam mo, may mga na-interview nga ako ng mga artist na talagang gumagawa sila ng kanta based sa mga experience sa mga kaibigan nila. Kasi diba, syempre, pag kung may bestie ka na dumadaan sa pagsubok, pagdating sa, kumari, say for example, heartbreak, ganyan. Mm-hmm. Tapos, grabe, detailed talaga yung kwentong yun eh. And then, ikaw na nakikinig, talagang medyo parang, akala nila nakikinig ka lang, yung palang inagawa mo na siyang lyrics ng kanta. For you naman, Angelo, ano yung naging inspiration mo?
0: Ang ganda ng pagkakabanggit na, for you naman, Angelo, ang tara.
3: Yes. na para bang radio announcer to.
0: Oh, di ba yung boses kasi niya talagang very, ano?
1: Oh, Jai.
0: Announcer.
1: Oh, Jai, yeah. Sige.
3: Pero ano, seryoso, yung kanta na ito, it came from just like a hypothetical, ano kayang mangyayari kung ma-heartbreak ako? Pero, the funny thing was, a few months later, na-heartbreak ako ng ganun.
0: Totoong na-heartbreak ka talaga?
3: Yes.
0: Ala.
3: It's okay.
0: Nasahan dyan.
3: Ay, walang magre-relapse dito, ah.
1: Bakit ganun yung boses mo, Angelo? Singer ka din?
3: Yes, singer din po ako.
1: Wow, kaya
0: ay, di ba minsan pwedeng ganun? Yung pag-composer ka, tapos parang pag nakita nila Sir Roxy na kaya mo rin kumanta, parang sa ipapakanta. Di ba may ganun sila?
3: Pero, for this song, I didn't sing it.
0: Mm-mm.
3: Si Saga.
0: Si Saga. Do you have the freedom to choose kung sino yung gusto niyong kumanta doon sa kinompose niyo?
3: Honestly, I think that's down to the composer na.
0: Or sa management na yun, kung kayo na ibabato yung songs.
3: Parang,
2: yeah.
3: I think.
0: Oh, ito tanongin
2: pero
0: din natin.
2: Pero parang may ano din, choice kami kung ayaw namin, ganun.
0: Ah,
2: yeah, parang ganun. Pero...
1: Basta pag si Jai ang sinabi sa inyo, sabihin niyo agad wag ah.
0: Totoo. Kasi syempre, mahirapan yung producer kasi i-auto-tune.
1: Mali! Magaling kumanta yun si Jai. Alam niyo ba magaling siya kumanta?
0: Totoo.
1: Sample nga. Alam niyo ba magaling talaga kumanta si Jai?
0: Bawal kasi makaka-copyright tayo sa YouTube.
1: Ay, hindi.
0: Wow!
3: Sayang ha.
0: Eto, syempre, hindi lang silang dalawang kasama natin from Eurovision dahil meron pa tayo via Zoom. I-welcome na natin, Ganyal.
1: Of course, nandyan din si Angelo Calusin at si Hazel Faye.
0: Yeah. Hazel Faye, hello.
4: Hello po. Hi everyone, can you hear me?
0: Yes.
4: Ayun, hello po, good evening sa lahat. Hello DZMM, love you guys.
0: Magandang gabi, Hazel Faith. Naku, si Hazel Faith, kakilala ko yan bilang singer and actress. Diba, from sa pelikula lang ni Ate V na Extra, ganyan, at marami pang iba. Pero talagang patok ang kanta niya na kilig. Oo, siya ko ng kilig. Diba, Hazel Faith? Ano naman yung entry mo for Eurovision?
4: Yes, ang title po ng entry ko for this Eurovision selection night is Good For You, performed by Ricey.
0: Ay, si Ricey Avila. Ito si Ricey, nakakaloka, no? Hindi nagtuloy doon kasi diba batch na sila Kimo? Tama ba ako?
4: Yes.
0: Oo, batch na sila Kimo sa Idol Philippines. Hindi siya nagtuloy ng bonggang-bongga. Pero, gabi-gabi rin naman siyang kumakanta sa ano, sa kanyang TikTok account.
1: Oo, grabe. Ang sipag nga niya eh. Ang sipag niya talaga.
0: Saka ang dami ng kapatid.
4: Sobrang sipag po.
0: Ang dagadan na ng Lion, yung mga pag-anong Galaxy, yung mga ganyan. Siguro kasi, di ba, parang mas, hindi ko alam ako ano ba talaga. Nagkausap ba kayo ni Rye, si Hazel?
4: Ang dami po niyang awards lately na napupunta sa ibang bansa para matanggap ng mga awards and to represent the Philippines, but I'm so glad she actually made time for our competition. And nung recording pa lang, that's the first time I met her, pero kitang-kita ko talaga napaka-humble niyang bata and napaka-respectful niya, especially to the craft of songwriting. Talagang inintindi niya na maigi yung kanta, so sobrang love na love ko po siya.
1: Pag-usapan naman natin yung kanta niyo, Hazel Faith.
0: Good For You.
1: Oo, yung Good For You. Ano namang hugot mo dito sa kantang to?
4: Yes, kasi maraming beses po sa love, I think maraming makaka-relate dito, na maraming beses sa love, ang sabihin na natin, ang pinapipray natin is, Lord, bigay mo sa akin yung tama para sa akin. Pero na-realize ko na meron din po pala akong mga sarili kong mga toxicity, mga hindi magagandang aspects of me that are not good for somebody. So I realized when I met my husband now, na I truly wanted to be a good person for him. So this song is dedicated to him.
1: Ayan talaga nagagawa ng love, no, Jai? Talagang ano, talagang inspired ka talaga na maging better or good person.
4: Yes, a better version of yourself for the person that you love. And I think hindi lang yun pang babae, it's for everybody.
1: Yes.
4: If you love someone really well, really deeply and really truly, you would improve yourself, not just for him, but for yourself as well.
1: Oo, pero Hazel, bakit hindi na ikaw yung kumanta nito? Since may mga songs ka na rin naman na nailabas.
4: So grateful ako for the opportunity to write this song. Pero actually po, nandito ako sa Singapore right now. I have a theater play that already booked me prior. So I'm performing for a musical theater play here in Singapore entitled Dreams by Muse Arts. So I actually won't be there sa final night, sadly. But thank God, writing is there.
0: Yes.
1: Oh, wow. Congratulations to you also, no, for being there sa Singapore and really ayun na. Ayun na. Of course, kasi grabe, dream come true din para kay ano yan, kay He's a Fate, no, to be there sa Singapore and actually perform to a lot of people there, mga Singaporeans and
0: mga kababayan natin, of course.
1: Yes, iba-iba pang lahi, no.
0: Ito. Samantala, bukod kay Hazel Faith, mga kapamilya at mga kaserbisyo, makakasama rin po natin via Zoom si Angelo Calusin. O, dalawang Angelo ang kasama natin, ha? Isa sa studio at isa naman via Zoom. Angelo, kamusta ka na?
1: Wow. Kamusta ka na?
0: Hello?
1: O, syempre, hindi na tayo sinagot.
0: Ayan, hindi tayo sinagot ni Angelo. Si Angelo talaga, minsan, ganyan yun, no? Kahit na ibinigay mo na yung energy na, Angelo, kamusta ka na? Bigla ka na lang niyang iiwanan.
5: Hello.
0: Ayan, Angelo, you're hello back. Po. Ayan, hello, hello Angelo.
5: Kamusta po? Hello po sa mga nanonood po at nakikinig.
0: Mabuting naman kami dito sa studio. Ayan, o, dire-diretso na natin ito. Ano naman yung song mo para sa Eurovision?
5: Ang song na kinompose ko po is Make It Exist po yung title na kinanta
0: Make
5: po
0: it
5: ng Adja.
0: Exist
5: po.
0: Oh, yan. Sino kumanta?
5: Adja po.
0: Ay, ang ano, P-pop boy group na Adja. Naging guest natin
5: yes,
0: dito yan.
1: Nakakasama yes, din namin sa campus patrol.
0: Talaga? Oh, ayan. Oh, sige, ikwento natin. Ano itong Make It Exist?
5: Yung pagkagawa ko po kasi sa song is about po sa nangyayari sa akin every time na nananaginip po ako ng mga music na hindi po nag-e-exist, yung mga melody po, kaya ginawa ko po siyang kanta na ang meaning po ng ang sinasabi po dun sa song na nananaginip ako ng song, tapos na-LSS ako, ganun, tapos gumawa ako ng way para mag-e-exist yung song, and ito na nga po nangyari na. And hindi ko rin po expect na makukuha din po siya sa dito po.
1: Oo, grabe no. Siguro yung feeling mo nung nakuha yung kanta, no? Pero Angelo, hindi ito yung first time na nag-compose ka ng kanta, no?
5: Hindi naman po. Nakapaggawa na rin po ako ng song sa Fourth Impact po. Na ang title po is Tapat Sa'yo. And yung iba pong song sa Aster po, and nakapaggawa na rin po ako ng ibang song sa ibang international artist po.
1: Wow! At dito kasi si Matt, kanina natanong namin kung ano na yung mga songs na parang namayagpag na din eh. Nasabi niya nga yung Salamin Salamin at saka Pantropico ng Benny. Isa rin pala siya sa mga nag-compose. Ikaw ba, Angelo, meron ka bang mga namamayagpag na rin na songs ngayon?
5: Actually, looking forward po ako. Kasi bago pa lang po akong composer, bali, ayun, sa ngayon po talagang inaano ko pa po yung sarili ko na gumawa pa po ng song para sa ibang artist po, and malaking opportunity po to sa akin.
1: Oo, congratulations sa grabe talaga, parang ano, kitang-kita mo na hiya talaga si Angelo, no? Parang yes. Ano, parang mahiyain si Angelo. But sino yung kakanta nga nung kanta niya?
0: Aja.
1: Si Aja, oo. Bakit si Aja, yung Aja yung napili mo na kumanta nitong song mo?
5: Actually, nung ginawa ko po yung song is for Aster po before, and since hindi po siya na-approve dahil iba po yung genre na ginagawa po namin ngayon, hindi po siya fit. And bigla po siyang napili, nagsubmit po ako sa kanila po ng song, bigla po siyang napili itong song na to. Dahil siguro po may touch po siya ng Filipino na may budots po na sound. And also binanggit ko din po dun yung tatlong between ng watawat po natin, yung Luzon, Visayas, Mindanao.
0: Oh.
5: Na nare-represent po yung Pilipinas.
0: Sorry ah, si Angelo ay parte ng P-pop boy group na Aster?
5: Aster po, yes po.
0: Yes, kasi ang, pero hindi kayo isa sa mga original, because I remember ang Aster, they're all from Dream Makers before. Mm. Mga anak-anakan ko yung mga Aster, yan sila Miguel, di ba? Sina Tatin,
5: yes,
0: tama.
5: Po. Yes,
0: so
5: po.
0: Ikaw, bago ka sa audition ng Aster, kaka-perform lang nila nung kay ano, Angeline Quinto, nag-pre-show sila sa A15.
1: Sa A15.
0: Yes, oo. Oh. So supposedly dapat kanta to ng grupo nyo, pero nung nagpasa ka, mas napunta sa Aja, tama?
5: Yes po, and wow. Naniniwala po ako na destined po siya na mapunta sa Aja, kasi sobrang fit po talaga sa Aja, and genre po nila sobrang youthful po, kaya ayun. Naniniwala po ako na mabibigyan po ito ng magandang performance po ng Aja.
1: Actually, yun yung maganda rin, no, sa Pinoy pop groups dito sa Pilipinas.
0: P-pop Rise.
1: Oo, talagang wala talagang parang bangayan or ahoyan itong mga P-pops natin. Talagang tulungan pa nga sila, no. Kung talagang bagay para sa isang P-pop itong kanta na to, talaga ibibigay sa kanila. And also, alam mo, nakakasama kasi namin ng Aja sa Campus Patrol, eh. Actually, kamakailan lang nakasama namin sila. At talagang, ano, upbeat yung mga songs ng Aja. So, I guess, talagang, nung nasabi mo palang, Angelo, na parang may budot pa nga ito, for sure bagay nga sa kanila.
0: Yun. Angelo and Hazel Faith, and imbitahan natin na ang mga kapamilya at kaservisyo na suportahan ang inyong mga entries para sa Eurovision. Start with Hazel.
6: Yeah. For you, perform.
0: Hello?
6: Na-release. Hello? Hello? Rinig niyo po ba ako?
0: Ayan.
6: Yeah. Ayan. Joke lang po. Okay. So everybody, please do vote for Good For You by Ricey. Out na rin po yan with everybody else, with all the 10 songs na entry, and hoping to represent the Philippines for the Eurovision Asia competition. So sana po bumoto kayo online sa mismong August 30.
0: Yes. Kayo naman, Matt and Angelo, yes.
3: Don't support Broken Beyond Repair, one of the entries in Philippine Selection Night on August 30, 9:45 p.m. And I hope you guys enjoy Kuya Mats, Sobra Sobra.
2: Yes,
3: well.
2: Invite ko po kayo na iboto ang Sobra Sobra by Carmel, so on August 30. So ayan, kita-kits sa finals.
1: Wow!
0: Yeah!
1: Grabe, no? Ang galing naman kasi si Angelo dito. Pero para pa mag-audition na dito sa DTL.
2: Audition na siya.
0: Yeah. 9:47 ang oras. Naku, susunod naman pagkatapos ng Eurovision. Tuloy-tuloy pa rin tayo sa more music na kwentuhan, dahil makakasama naman natin ang bandang Idol Pitch. Walang bibitaw, tutok lang dito sa Alam Ko Na.
1: Alam Niyo Na.
0: Alam Na This.
7: Alam Ko Na. Alam Mo Na. Alam Niyo Na. Alam Na This sa DZMM. DZMM, numero uno sa aksyon. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika. Alam na dis. Live!
4: Oras natin mga kapamilya, 9:50 sa buong kapulangan ng Pilipinas. Ngayon nga po makakasama natin live na live sa studio ang bandang Idol Pitch. Eto na sila, Ganya.
5: Yes, makakasama natin si Jude Serrano, Herbert Belbes, Jeff D., Ryan Onate, Jeremy Pronto, at si Christian Ragas. At of course, mga Bicolano. Maray na banggi po. Wow. Sa alam ko.
6: Yeah.
5: Bicolano na po. Pero wait lang po, hindi po ako marunong mag-Bicol. Nag-ask lang po ako.
7: Mali.
5: Pero taga-Bicol po ang aking mama sa Legazpi po ata.
4: Ayan. Sila naman, I'm all the way from Naga City.
5: Yes.
4: Una sa lahat, congratulations. Kasi yung kanta nilang bago na ang title ay Salamangkera ay dalawang araw na po after their guesting na nangunguna sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio Ka Vibes, Daily Top 10 Countdown Hits. Nasa number one spot. Congratulations.
6: Yeah. Thank you, DJ.
4: Diba? Ang saya. Kagabi sinentuwa kay Jai. Sabi ko, Jai, I'll just need to show you this. Number one kayo kahapon tsaka today. Ayan. So, congratulations. Sana tuloy-tuloy. Pero again, let's talk about Salamangkera. Ayan. Maganda to. Makaka-relate ka dito. Ganyan.
5: Bakit naman?
4: Kasi ito ay kwento ng...
6: Yeah, Salamangkera is about a story of girl who ghosted a guy. So,
5: bakit ako?
4: Kasi ko lang naman yung girl dito, di ba? Oo, sure. Alam naman ako.
6: Pero pwede naman, it's the other way around.
5: So bakit yung po ito nagawa, itong kantang itong Salamangkera?
6: Well, sa mga past previous experience namin, it will based on our, you know, previous experiences. So, yeah.
5: Pinagsama-sama pong experience.
6: Yeah,
5: din.
6: So,
8: sana lang sana.
5: Tagalog, word po ba ang Salamangkera?
6: Yeah, sorry.
5: Hindi ako familiar dun sa
4: ang Salamangkera in English ay parang girl na magician. Yes.
6: Salamangkero is a boy.
4: Male.
5: So, ano ba yan?
4: Minsan apelido rin, ng BBBig winner.
6: Oh, yun si Mika. Mika Salamangkera.
5: Si Mika Salamangkera. Hello, Mika.
4: Yes. Parang magandang, may music video na ba ito?
6: Wala pa.
4: Nako, dapat itap na kami ng ano. Salamangka, kung halimbawa, di ba gagawa kayo ng music video, parang perfect siya ito.
6: Siya
4: yung ano, leading lady dito sa kwento.
6: Pwede.
4: Pero di ba, Ganyel, they're all the way from Naga City nga. Grabe na, nakakatuwa na makita na they're very busy promoting their single, yung song nila, here in Manila. Kasi nga, iniwan nila yung kanilang mga pamilya, mga mag-iina nila sa Naga para i-pursue yung music nila here sa Maynila.
5: Oo. And also, marami tayong mga Bicolanong artists. artist, di ba, nandiyan si Diwata?
6: Yeah, si Diwata.
5: Oo, di ba? Magkakasama po ba kayo?
6: Yeah, there are certain instances na nakasabay tayo sa gig nung...
7: Sabay lang?
6: Yeah,
7: oo. Yung Totapi,
6: nakasama talaga.
5: Opo, kilala ko po sila. Nakasama po sila dati.
6: Yung Totapi yung mas ano, nakasama
4: namin. Ano daw po, pag mga taga-Bicol daw po, mga Oragon.
6: Yeah, Oragon.
7: They call us.
4: Yes.
5: At talaga namang, masaya-masaya tayo na nandito po kayo. Pero kwentuhan niyo naman kami. Kasi nagsimula daw po kayo sa isang high school garage project.
6: Yeah.
5: So, kwentuhan niyo naman kami paano nagsimula yung banda po ninyo.
6: Well,
7: actually, ako yung nagsimula ng band. So that was like 2005, I don't know, like 2005 or 6. So nagsimula to, niyaya ko yung ibang kabandahan niya, yung drummer saka siya. Tapos dumiretso hanggang yun, 20 years na. Parang, tapos yung ang reason ng idol pieces because of him. The name.
4: Alam mo namin, ang dami pong nalilito na parang, di ba, idol pitch, ganyan. Parang akala, idol.
7: Oo nga, yun yung
4: idol pitch. Pero ano po ba talaga, bakit idol pitch yung tinawag sa band?
6: Yung context kasi noon, nung nagsisimula kami mag-band, syempre hindi naman ako masyadong enthusiast pa into music. So pag inaalok nila ako mag-practice, ako yung pinakatamad, ako yung pinakamabagal. Tapos binansagan nila ako, napaka-idol mo naman. So it started there. So
7: idol means parang walang halos, walang pakinabang.
6: Walang ginagawa, ganun. So
4: kalma. Kumbaga ngayon ang term ng mga kabataan, nonchalant.
6: Yeah, nonchalant. Yung parang ganun.
5: Ang galing mo dun, Jai. Yeah.
7: Well, actually, hanggang ngayon,
6: siguro dapat baguhin natin yung pangalan natin doon.
7: Nonchalant pitch.
4: Pero parang feeling ko yung idol pitch is talaga, ito na yun, this is the start of yung banda ninyo of making name sa airwaves talaga. Kasi syempre, I believe hindi lang sa amin yan magna number one. Darating ang punto na parang pag ito ay araw-araw na napakikinggan ng mga tao sa mga sasakyan, sa mga UV van, sa mga bus, ganyan. Kakalat at kakalat siya pag na-LSS na yung mga kababayan natin, hindi lang yung mga taga-Naga, taga-Bicol, di ba? Mag-invite din kayo sa iba't iba pang mga music variety shows. Yeah. Di ba? Ng bonggang-bongga. Anong feeling na finally pumupasok na kayo sa top 1 na sa mga countdowns ang song ninyong sa Lamangkera?
6: Well, yeah. Well, we are very thankful and...
4: Saya, no?
6: Yeah. And then, yung feeling na nakapag-inspire ka din ng other people na, you know, motivating them through your music or you know, channeling your positive energy. So yung pinaka ano namin, pinaka isa sa pinaka core din namin, yung share the music.
4: And it's never too late na parang i-achieve mo yung dreams mo talaga in life, 'di ba?
5: Can you imagine high school pa lang magkakasama sila tapos ngayon talaga pumapalo na yung song. But of course, aside from sa Lamangkera, naglabas din kayo ng song na Saring Pusa.
6: Yeah.
5: Yes, kwentuhan niyo naman kami about
4: ganda
5: this song.
4: Nyo, ang ganda ng Saring
7: Pusa.
4: Agad siya
7: pa rin yung nag-compose.
6: Yeah.
5: Parang sinise.
4: Pero tingnan mo ha, parang contradicting. Parang idol siya lagi pagka inaayon siya sa rehearsal. Pero yung mga songs niya, siya pala yung gumawa.
5: Oo.
7: Ang idol kasi lagi itong late, as in promise, hanggang ngayon.
6: Yeah, we carry on with that name. Especially yung parang hindi na namin parang palitan pala ba natin yung pangalan natin, like something like cheesy names. Pero hindi na kami nakapag-arrive dun sa point na yun. So,
5: but I think yung idol pitch is really good. Madali siyang maalala.
4: Totoo.
5: Just going back to my question, yung Saling Pusa din, no, nirelease ninyo. At kung saan naman to?
6: Yeah, it's all about reminiscing a love, you know, love relationship as well. But eventually, yung...
7: ang point niya is like, alam mo yung relationship na hindi kasi niseryoso nung girl or boy, hanggang Saling Pusa ka lang.
5: So, parang situationship?
7: Situationship lang.
5: Situationship.
7: Hindi kayo lang. Actual nagiging.
6: Yung parang
5: hindi kayo pero parang kayo.
6: Walang label,
5: yung kumbaga, walang label.
6: Nung panahon.
7: Naaalala ka lang pag wala ka na.
6: Wala na siya.
7: Naaalala ka lang
5: pag hindi
4: umalis ka na, pag umalis ka na, kapag hindi na kunyari maaalala ka lang niya kapag dumating sa time na parang nasa na yung dating nangungulit sa akin or yung dating nagpaparamdam.
5: Kumbaga, hindi ikaw ang
4: Saling
5: priority.
4: Saling ket-ket,
5: hindi ikaw ang priority. Saling Pusa.
4: Totoo. Naku, iparinig natin sa lahat ng mga kapamilya natin at mga kaserbisyo ang kanilang bagong kanta na nag-number one ngayon. ngayon sa airwaves ang sa Lamang Kera. Pwede tayo mag-sample-sample.
8: Ah, well, pwede. May dala naman kaming guitar.
4: Ayan, o. Okay, i-sample-sample okay, natin ito para naman sa lahat ng mga nakatutok sa mga sasakyan, yung sa mga nakikinig via our transistor radio 630 kHz sa AM band. Samantala yung mga nasa YouTube, baka magulat kayo biglang mawala yung audio kasi po may copyright po tayo. Pero sa mga TV naman po, sa ating Sky Cable Channel 26 at sa ating 183 cable channels nationwide, ongoing po yan, and sa the Filipino channel. Ito po ang Idol Pitch, ang kanilang kantang sa Lamang Kera, Now Na.

0: love my idol, bitch. Yeah. Diba?
1: Wow, I love it so much.
0: Totoo. Naku, 10:02 ang oras natin. Susunod na programang Love ko na kasama si Kim Sherva. Ngayong gabi, tama, makakasama si Kim Sherva. Pero syempre, batiin nyo na yung inyong mga mag-iina mula sa Naga. I'm sure nakatutok at proud sila ngayon dahil nandito na kayo sa ABS-CBN sa DZMM.
2: Ganito lang feeling to sa ABS-CBN. Mama, papartista na ako. ano pala, hi kay Mama at kay Papa. Mama Mila and Papa June, thank you so much sa pagkukop sa aking mag-iina kay Trex, kay Damdam at kay Z. Thank you so much. I love you.
3: Yeah. Sa akin din, hi to Love and then sa dalawa kong kids. And then, salamat din sa parents ko sa pagkukop sa nila. And then, sa parents, sa in-laws ko din. So, yeah.
0: Sabi ng mga tao dito, ang lupet ng kanta nila.
3: Yeah. Thank you po. Thank you po.
4: And sa akin na, salamat din sa aking family, sa mommy and daddy ko, sa mga kapatid ko, and especially for my wife and kids. Hello. And sa, by the way, salamat din para sa ano namin sa recording namin Wonder Collab.
3: Yeah, Wonder
4: without Christmas. Them, this can't be true. Like, and underdog distribution.
0: Yeah.
1: Again, congratulations po sa inyong kantang Salamangkera. Nako, paniguradong pakinggan natin yan, Jai.
0: Totoo yan, mga kapamilya at mga kaservisyo. May mga upcoming gigs po ba kayo?
3: Yes.
0: Ayan, invite natin sila kung saan kayo pwedeng mapanood.
2: Ayan, mga kaibigan, we would like to invite you this coming bukas.
3: Bukas.
2: Nasa ano po kami, nasa Takeover Lounge. Kasama po namin ng Brahman Revival.
3: Yeah, Brahman Revival. And and then sari-sari sa next Saturday.
2: September 4th.
3: Yeah, kasama namin September yung Autotelic. And
2: We're Imaginary. And many more.
0: Maraming salamat sa ating mga bisita ngayong gabi. Talaga namang tatapusin natin ang linggo with a bang. Dahil eto nga po, di ba, more music ang kwentuhan. Diyan na po nagtatapos ang isang gabi ng mga showbiz balita na walang mintis.
1: Kami po ang inyong ultimate source ng mga may init na balita sa mundo ng mga artista.
0: Siyempre naman, abangan niyo po ako sa Sunday 12 noon to 1:30 p.m. para sa Bongga Kajay. Alam ko mga kasama ko ata, mga Mr. Philippines candidates.
1: Wow! Ayan. Bongga ka talaga dyan, Jai.
0: Totoong bongga talaga. Bonggang-bongga talaga. Ako po nag-isang beshi ng bayan at ang Diyosa ng Kalsada, kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po si Jai Ho.
1: At panoorin niyo po ang Oh My God. Araw-araw po yan sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live. At meron po kami sa ABS-CBN News YouTube Channel. Maraming salamat po sa ngalan ng ever-lovable, ever-laughable Papa Awel Paz. Ako po si Gaino Krishna.
0: Sabay tayo, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
3: Alam na this.
0: Let's go.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sang oras, 6 na minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

Magandang gabi sa lahat po ng ating mga kapamilya at kaserbisyong nakikinig at nanonood sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Sa ngalan po muli ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang Chikadora Kim Churba. Para sa programang Love Connect. Oras natin mga kapamilya, 10:11 na nga po ng gabi. Kamusta ang gabi ng ating mga ka-vibes? Ngayon pala ay araw ng Friday, Biyernes na finally, grabe. Sa wakas, nandito na tayo sa pinaka-exciting na part. It's August 28, 2026. So, diba, for sure yung iba dyan may mga kanya-kanyang ganap na. 1, 2, 3, kanya-kanya na to. Naku, for sure, ikaw yan, ka-vibes. Ikaw yan, mga kapamilya, o, diba? Ganito talaga yung kapag katalon ng talon ko saan-saan, eh, no? But anyways, mga kapamilya at kaservisyo, ngayong gabi, huwag kayong mag-alala kung ikaw ay may mga pinaproblema, meron kang iniisip, meron kang, or kaya may bumabagabag sa inyong isip, puso't damdamin. Naku, dami na nun, isip, puso't damdamin. Abay kami na, ang bahala. Malay mo, nakaka-relate ka pala para sa ating topic for tonight. Dahil ito na nga ang ating question. Ikaw ba, sa mga kapamilya nakikinig natin ngayon, paano mo ba mapapanatili ang commitment kahit hindi na tulad ng dati ang excitement? O yung hindi na ganun tulad ng dati, yung parang laging butterflies, nasa honeymoon phase kayo. So, ano ang paraan mo para mapanatiling commitment ka or committed ka sa partner mo? Yan ang ating question for tonight. Kaya naman naabangan namin ang inyong mga kasagutan. Ipadala nyo na po yan sa ating Viber line 0919-278-3000. Once again, 0919-278-3000. Or pwedeng-pwede ka pong tumawag sa ating hotline 8924-4101, 5671-5672, or 5673. Yung mga kapamilya, sa simula talaga ng isang relasyon, natural lang talaga yung, alam mo yun, so sa simula may kilig, may excitement, at alam mo yun, sobrang saya tinding, or kaya yung nararamdaman mo sobrang saya mo sa simula pa lang, kumbaga sa umpisa pa lang ng inyong relationship. Syempre dyan yung papasok yung makikilala mo siya paunti-unti, diba? Yung parang sa una, diba, na-in-love ako sa kanya, na-admire ako sa kanya kasi she's super strong. He's super strong, diba? Or super talented niya, or super talino niya, or super gaan niya kasama. Yun yung mga nakikita natin eh. Panay mga kabutihan, diba? Yung mga goods lang yung nakikita natin sa umpisa ng ating relationship, diba? Kapag kayo ay, sino ba naman umpisa pa lang ipapakita na kaagad yung kaanuhan niya, diba? Kumbaga, ito yung mga flaws ko, ito na yung mga ano ko, non-negotiable. May ganun, diba? Pero syempre, gusto mo lang lagi yung, kumbaga, nandito tayo sa moment din na gusto mo lang talagang alamin, kausapin yung taong mahal mo. Yun yung sa umpisa, di ba, ng relationship, kung tawagin natin. Pero eto na nga, habang tumatagal ang relasyon ng mga kapamilya, dyan na nga papasok na nagbabago na rin yung intensity ng inyong emosyon, diba? Medyo sabihin natin nagiging komportable na kayo sa isa't isa. At yung dating puno ng kilig, saya, butterflies na nararamdaman mo, napapalitan na siya ng comfort. Routine, diba? Nagiging routine na rin na yung nangyayari sa relationship nyo. At mas malalim na pagkilala or pagkakilala sa inyong relasyon. Dito natin nakikita na ang tunay na sukatan ng pagmamahal ay kundi hindi lang kung gaano katindi yung kilig na meron kayo sa isa't isa, kundi kung paano kayo nananatili kahit nawala ng excitement sa simula.
Dahil ang commitment naman talaga, mga kapamilya, ay hindi lang tungkol sa pananatili kapag masaya ka na or kapag madali lang yung mga nangyayari sa buhay ninyo, sa relationship nyo. Dahil I believe and we believe naman siguro na wala namang madali sa umpisa, diba? And bukod dyan ang mga kapamilya, dito mo marirealize, diba? Habang tumatagal na yung relationship mo, nagiging komportable ka na, rutinary na yung mga nangyayari sa loob ng relationship nyo. Yes, nagle-level up. Kumbaga, parang dati, magkahiwalay pa kayo ng tinitirhan, but now, you're living in together or pwede rin mag-asawa na kayo, something like that. But, nagkakaroon, syempre dahil na matagal na kayong nagsasama, medyo may nakakalimutan na rin talaga kayo, di ba? And siguro pwedeng sinasabi nyo or dahilan nyo, because we're aging, mas dumadami na yung responsibilities, and so on and so forth. Maaring nawawala rin yung butterflies na nararamdaman nyo, or yung sa honeymoon phase, di ba? Kilig, saya, patawa, pero hindi ibig sabihin nun, mga kapamilya, ay minsan, ibig sabihin nun, nawawalan na yung love, diba? Minsan, yung dating kilig ay tahimik na nagiging security, nagiging trust. Nagiging companionship at nagkakaroon ng peace. At baka yun na yung mas mature na type of love na meron kayo. Hindi na kailangan laging exciting, diba? Para maging totoo or tunay. Dahil may dalawang taong patuloy na pumipiling manatili doon sa relationship na yon. So, ano ba yung pinapatunga natin? Ano ba? Tungkol saan ba yung topic natin for tonight? Diba kapag tumatagal na ang relasyon ninyo, mga kapamilya, umaabot na din talaga sa punto na parang, alam mo yun, nagiging komportable na sasanay na kayo sa kilos ng bawat isa. Ayan. At syempre, kapag tumatagal na, parang, okay naman na sa kanya yan . Parang, hindi naman na mahalaga yan . Umaabot na rin sa point na kailangan naman natin na maging practical, diba? Kumbaga dati, over kayo kung makalabas, kumakain. And it's okay naman na maging practical . Kaya nyo pa rin naman mag-bonding, even though hindi ganun ka-engrande. At kumbaga, kagastos yung dates ninyo. But it's also important to take note kung ano ba talaga yung gusto ninyo, diba? Ano ba yung mga love language nyo sa inyong dalawa, 'di ba? Kayong dalawa dapat alam mo yung love language ng partner mo, saan siya kinikilig ulit, 'di ba? Kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Yung mga small gestures, 'di ba? Yung simpleng naaalala mo lang siya sa ganitong bagay. For example, mahilig kasi siya sa ano? Sa patatas. Pwedeng mahilig din siya sa mga bulaklak, 'di ba? So something like that, mahilig siya sa tsokolate. Eh bibilhan mo siya kahit na yung alam mo yung mga maliliit lang na tsokolate, 'di ba? Okay na 'yun. Alam mo 'yun, especially yung mga girls ngayon, especially yung mga girls ngayon, 'di ba? Talagang simple lang sila kiligin. Alam mo yung simpleng kiligin, ibig sabihin parang to the point na alam mo 'yun, kahit na naalala mo lang siya, may dala ka pa sa lubong for me kasi naalala kita . Ito yung favorite mo . 'Di ba? Something like that, 'di ba? Yun talaga yung kikiligin ka lang sa mga small gestures, 'di ba? Hindi ibig sabihin na kapag sobrang tagal niyo na sa relationship, nakakalimutan niyo na rin yung mga bagay na kinahiligan ng bawat isa sa inyo at nakakalimutan niyo na rin yung mga simpleng efforts na noon ginagawa niyo, ngayon hindi na. So again, it's really important, mga kapamilya, na alamin niyo kung ano ba yung bagay na parehas kayong masaya, 'di ba? Mapanoon ngayon or do something, discover new things na kayong dalawa ang mag-e-enjoy. Ang mahalaga naman dyan, nag-work kayo together at pinipili nyo ang isa't isa. Diba? Wow! Grabe naman yon. Maganda yung topic natin for tonight. Medyo akala natin na simple lang siya, pero mabigat din siya somehow dahil maraming makakarelate at nakakarelate dito. Again, ang ating question of the night, paano nyo ba mapapanatili ang commitment sa relationship nyo kahit hindi na tulad dati ang excitement na nararamdaman nyo? Once again, magbabalik po ang programang Love Connect. Pero bago ang lahat, mga kapamilya, syempre bago tayo tumungo sa mga ilang paalala, ito muna
ang ating paalala sa oras na 10:20 ng gabi.

0: Connect.
1: Narito na nga sa oras na 10:20, narito na ang mga lugar na nagkansela ng pasok dahil sa masamang panahon. As of 10:10 p.m., National Capital Region or NCR, all levels, public and private, shift to alternative mode, Caloocan, Manila, Navotas, Malabon, all levels, public and private, no face-to-face and online classes, Valenzuela, Marikina, Las Piñas, sa Pangasinan, all levels, public and private, Alaminos, Dagupan City, shift to alternative mode. Sa Bulacan, all levels, public and private, shift to alternative mode. Malolos, Santa Maria, Norzagaray, Obando. Sa probinsya ng Nueva Ecija, no face-to-face classes, shift to alternative delivery mode. Gayun din sa probinsya ng Laguna, all levels public and private. Gayun din sa probinsya ng Tarlac, all levels public and private. Sa Cavite naman, all levels public and private, shift to alternative mode sa NAIC. Yan lamang ang ilang updates ukol sa pagkansela ng pasok. Para naman sa mga karagdagang updates, manatiling nakatutok lang sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Oras 10:22.
0: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: DZFM. Basta AM, DZMM. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
0: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

Nagbabalik po ang programang Love Connect. Ang ngalan pa rin po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churba. Oras natin mga kapamilya, 10:34 ng gabi. Grabe ang bilis ng oras, no? Parang kanina kakasimula lang natin, diba? Nag-uumpisa pa

0: chikahan natin, pero here we are. Malapit na mag-alas 11 ng gabi. Naku, for sure, yung iba dyan kumikilos-kilos na. Yung iba dyan, hanggang plano na lang talaga, ba? Diba? Kumbaga, minsan, ba diba, kapag Friday, uy, kita tayo, ba diba? Ganyan yung magkikita yung mga magre-reunion, yung mga magtutropa, yung mga long-time friends. Gayun din yung pwedeng yung family gathering, ba diba? Uy, ano na, hanggang plano na lang. Kailan, drawing na lang talaga yan. Kailan nyo naman kukulayan. Ba diba, may ganon? But, anyways, syempre sa mga kapamilya natin, yung mga nasa team bahay, ikaw man ngayon ay team graveyard shifter, yan, sa mga empleyado na papasok pa lang o kapapasok pa lang ng kanilang trabaho. Magandang gabi sa inyong lahat. Gayun din sa mga tindera at tindero na nakikinig ngayon, diba? All over the world, all over the Philippines, diba? At gayun din, magandang gabi sa lahat ng mga gising na at gising pa na mga security guards. Ayan, ako po, saludo po kami sa inyong lahat. Kayo ay magpatuloy, kaya naman ipagpatuloy nyo lang po ang inyong ginagawa. At kung kayo po ay nakakaramdam ng, alam nyo na, ng dinadalaw na kayo ng liwanag, ng antok, medyo tapik-tapikin natin yung ating sarili, ba? Diba? At syempre makinig ka dito dahil maganda ang ating topic for tonight. Or kung gusto mo, pwedeng-pwede kang tumawag sa ating hotline 8924-4101-5671-5672-5673. Or pwede ka pong mag-text sa ating Viber line 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Huwag niyo lang pong kalimutan ang inyong pangalan at lokasyon. Ito na nga ang ating question of the night. Paano ba mapapanatili ang commitment kahit na hindi natulad ng dati? Ang excitement na nararamdaman nyo sa relationship nyo. Kumbaga parang naging komportable na lang kayo, parang nafe-feel nyo na ang dry na ng relationship nyo. Pero it doesn't mean na hindi na ninyo love ang isa't isa, hindi nyo na mahal ang isa't isa. Siguro nagbago na lang din kasi kayo parehas ng priorities, ng responsibilities. Alam naman natin ng excitement. Natural yan na humihina talaga, lalo na kapag humaba o tumatagal na ang relasyon, ba? Diba? Pero sa simula, halos talaga lahat na dun tayo sa exciting na parte. Dun tayo sa panay message, ba? Diba? Good morning, good night, kumain ka na ba, ba? Diba? Or panay kayo nagde-date sa labas or kung saan man. Pwedeng lagi kayo magkausap, mahilig kayo sa mga surprises, ba? Diba? Or kaya maging simple nga, pagkikita nyo lang na may ibang, alam mo yun, may kakaibang thrill yung nararamdaman nyo, diba? Full of butterflies, diba? Sa inyong stomach, yun yung nararamdaman nyo. And, syempre, habang mas nakikilala nyo na nga yung isa't isa, mga kapamilya, dito na nga, pumapasok yung nagiging familiar na kayo, diba, sa maraming bagay. Hindi na automatic na sinyales na nawawala yung pagmamahala, pero normal na nagbabago yung intensity. Kasi nga, again, alam nyo na ang takbo ng isip ng isa't isa. Alam nyo na yung galaw ng isa't isa. Diba, parang sinasabi natin, kapag kakilala na natin yung tao, sinasabi natin, kilala ko na yung mga kilos mong yan, o anong problema, 'di ba? Yung mga pinaparamdam niya sa iyo, 'di ba? Yung mga emotions, 'di ba? Tip kahit natahimik lang siya pero alam mo na kung ano yung tumatakbo sa isipan niya. Something like that. And normal 'yan. Normal na nagbabago yung intensity ng emotions ng isa't isa habang nagiging mas malalim naman and mas nagiging stable ang relationship. Pero eto ha, mga kapamilya, baka si mamaya na-overthink kayo. Hala, sinabi ni DJ Kim na ano talaga, hala, kapag ka matagal na pala sa relationship, talagang nagiging familiar na kami, parang wala na talaga yung kilig, normal na lang ba talaga yun? Mahal pa kaya ako ng taong to? So on and so forth, diba? Ang dami na tumatakbo sa isip nyo right now. Pero hindi lahat ng wala ng kilig or yung ibig sabihin nun wala ng pagmamahal na nararamdaman or nananalaytay dyan sa relationship nyo. May mga taong napagkakamalan talagang patay na daw yung relationship kasi nga parang dry na yung relationship. Kabisado na nila ang isa't isa. Hindi dahil na wala na silang nararamdaman na yung mga butterflies, yung kilig, di ba? Eh, ibig sabihin, wala nang love, di ba? Pero yung love kasi, yung pagmamahal, hindi lang naman dyan masusukat yung emosyon na meron kayo sa isa't isa, hindi ba? Mm-mm. Kaya naman, dito, maaaring, alam mo yun, mapapanatili nyo pa rin yung pagmamahal through consistency, concern, yung pagkakaroon ng concern sa isa't isa, yung respect, and also yung pagiging present at willingness nyo na piliin at ayusin ang relationship nyo, diba? Kaya kung ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, kung ikaw yung someone na nakaka-relate sa ating pinag-uusapan ngayon, ay pwedeng pwede ka nang tumawag sa ating hotline 8924-4101-5671-5672-5673. Kaya naman, pakinggan natin sa kabilang linya si Flor ng Victoria Tarlac. Ayan, Victoria Tarlac. Ayan, nakalimutan lang yung letter T. Galit yarn sa letter T. Mm-hmm. Kaya naman, batiin na natin to si Flora. Flor, good evening.
1: Hello? Good morning, Camila, po pag yung sa mga seminar sa sa mga umaga. Ay, no, kahit gabi, good morning.
0: Ayan. Good morning, good evening.
1: Good evening naman po.
0: Mm-hmm. Correct. Flor, ayan, maulan pa rin ba dyan sa lugar ninyo ngayon, sa Tarlac?
1: Buong Pilipinas po. Mm-hmm. Maulan. Mm-hmm. Hindi naman po yung katulad ng napapanood na.
0: Mm-hmm. Hindi tulad
1: po,
0: nung...
1: At least po, yung dating gawi po na ulan, po, hindi natin dahil habagat,
0: ganun po. Yes, ako mag-iingat kayo dyan, Flor. Pero ito na nga, ikaw ba, may katanungan ako sa'yo for tonight. Ikaw ba, paano mo ba mapapanatili yung commitment kahit na hindi na tulad ng dati? Yung excitement na nararamdaman nyo sa isa't isa?
1: Ako kasi, Kim, para sa akin kasi sa tagal na nagsama rin kami ng asawa ko, yung kapag matagal na po kasi hindi na po katulad ng dati na kapag yung halimbawa natin sa tinapay, hindi po pag naimit eh masarap.
0: Ay, grabe. Gusto ko yung ano.
1: Oo.
0: Yes.
1: Ngayon, habang tumatagal po, parang hindi na po katulad ng dati, pero yung pag-ibig po, pagmamahalan, nandun pa rin. At saka syempre po, may mga anak na nakikita nila na naging ang nanay at tatay, makikita nila na yung halimbawa sa pamilya. Syempre po, yun po kasi ang tinutularan pag laki naman yung mga anak. Kaya kahit man po minsan may tampuhan, hindi na po gaanong pinapalala, pinag-uusapan para po sa ganyan. Hindi naman po gaanong halatado na, yung mag-asawang yun, noon kasit-sit nila, ngayon, lagi na sila nag-aaway. Ano ba kaya ang problema? Yung mga ganon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Siyempre, ang sa akin naman po, yun bang minsan, sabihin ko na sa sarili ko, nakakahiya naman pag yung mag-aaway ka na lagi. Kadalihan pa ng mga kung sa pamilya, sa pag-ibig, yung problema pera, ganun po. Tapos, minsan, kapag yung walang-wala, at wala pang pera, wala pang sweldo, yung mga ganun po, syempre po yun, pinag-uusapan. Tsaka yun, tsaka po yung dating isama sa pamilya, nandun din po sa pagmamahal kasi yun po ang naipangako na sa hirap at sa ginawa ay magsasama.
0: No, totoo yan, di ba? Kasi syempre, di ba, Flor, right now, marami na, especially sa mga bagong henerasyon ngayon, di ba? Sa bagong generation ngayon, iba yung ano nila eh, kumbaga iba yung point of view nila when it comes dito sa ganitong usapan. Lalo na kapag nafe-feel nila na bare minimum na lang yan, di ba? Kapag ka matagal na yung relationship, tapos nafe-feel nila na malamig na, parang dry na ng relationship, aalis na lang sila, di ba? Basta-basta. But ikaw, grabe yung pag-share mo. Yes, as maganda yung share mo dahil nga since pamilyado na kayo, may mga bata na, may mga anak na kayo, and na-mention mo rin, iba na yung mga responsibilities eh, iba na yung mga priorities eh, and nagiging role model na rin kayo para sa mga anak ninyo, and that's a good thing. Pero Flor, for sure may mararamdaman ka pa rin na parang ay, pero masyado naman niya siyang busy, parang nakakalimutan niya na ako. So ano naman ang ginagawa ng mister mo pagka nakakaramdam ka ng ganun, or even siya, halimbawa medyo nararamdaman mo na parang hindi na kayo palaging nakakapag-usap, 'di ba, nakakapag, alam mo yon, nagta-time together, 'di ba, loving. So ano naman ang ginagawa ninyo para manumbat?
1: Alam mo, Kotsmin, ganito eh. Mm. Kapag, yung kasi, biruin mo, sa almost, marami pong kwan sa, about sa pag-ibig, sa pagmamahal, sa pagsasama, na din na mag-asawa. Kasi po, kapag narupok po yung bagay na gano'n, pagsasama ng mag-asawa, yan pong sabi nila, ikwan, hindi lang mabali. Nasa babae din po. Katulad ko po, ano, yung pagsasama namin po. Marami pong karanasan. Katulad po ng alas po na parang ano, sa sagot. Yung paglalamig po ng asawa, marami pong pagkakaiba. Mm. Yung kunyari po, yung pagsasama ng mag-asawa, tulad ko po, nadama ko nun sa asawa ko na nasa distinct.
0: Mm-hmm.
1: Ano pala, ganun na lang ang kinister ko sa ako. Iba na. Yung bilang ako po na asawa, dapat anong gawin mo? Hindi yung magrebelde, hindi yung kung ano man. Tapos, ang ginawa ko po noon para hindi lumala, kasi kapag pabayaan po ang asawa, kasi ganun na nga yung feeling ko sa kanya, na yung pagmamahal, hindi naman po naaalis sa mag-asawa eh. Kaya lang po pag tumarating, kasi nasa destino at iba, kasi tayo pong mga babae, hindi naman po siguro ano, may pakiramdam po sa asawa eh. Ang pakiramdam ko po noon eh, Kwan, yung excitement ko rin dahil nasa distance ng asawa ko. Hindi niya maparamdam sa akin. Noon po wala pa pong cellphone. Kung hindi ako pupunta ng opisina, ganyan, hindi ko malalaman ang balita. Sinunan ko po yan noon. Tapos alam mo, umuwi ako, hindi ako magre-rebelde po. Alam mo kung saan ako magsumbong. Doon po sa kanyang boss na sabi ko, pauwiin yung asawa ko kasi may kinalolokohan. Pero pagdating po sa bahay, tahimik lang po. Okay. Kapag yun ang pag-aawayan namin, matitig ng mga bata.
0: Grabe, no? Alam mo talagang nangyayari talaga. And you're so strong, Flor, and very matured yung atake mo doon. Yung to the point na, pagdating ng bahay, tahimik. Pero how are you? Kapag ka, kamusta ka kapag ka ganun? Di ba parang masakit yun kapag kinikimkim mo lang? Kapag tahimik ka lang?
1: Sinuyo ka ba ng partner mo? Kaya lang po, may edad na po kami, ganyan. Saka... ilang taon na kami nagsasama, almost 30 years na po noon. Tapos ganun, magdolo ko. Ang ayaw ko po na at talagang iniiwasan ko. Kung sakali man at magkaroon ng pamilya, oo, hindi na siya pwede maikasal dahil kasal na kami, magkaroon siya ng anak, siya pa yung pagpaagaw, siya pa yung kahati ko sa ano, sa mga benepisyo. Yun pong iniisip ko noon, kaya yung mister ko po noon, parang itlog na tinapapaya kaninga lang sa ano, sa Ilocano, na susubaybayan ang asawa, kasi kapag pinabayaan mo, hindi ka marunong magwan, wala. Masasaktan ka nga, pero masasaktan ka man kung kwan, dahil uuwi naman po sa pamilya yung asawa eh, kahit anong gawin. Kaya lang po, may iniingatan po ako na reputasyon na para sa pamilya ko, na ayoko yun mangyari.
0: Yes. Mm-hmm. And magkakaroon niya ng malaking epekto, lalo na sa mga anak niyo. And thank you so much for sharing that floor tonight. And hopefully, kahit pa paano, okay ka naman ngayong gabi. Medyo nabawasan ba ang nararamdaman mo? Naalala mo lang yung panahong yun?
1: Naalala ko po yung panahon yun dahil kahit paano ibiruin mo, almost 10 years na si Mr. ko na nawala sa akin na I'm free, ganyan, walang problema naman kahit paano. Hindi ko naman po sinasabing walang problema sa kung sa pamumuhay po. Yun, katamtaman lang po, siyempre pag wala ang isang pamilya at ano, yung sharing po, siyempre malalaki na yung mga anak, ganyan, nakakatulong naman din.
0: Naku, maraming salamat, Flor. And pagpatuloy mo lang yan, yung pagiging palaban mo and palaban mo sa buhay, yung hindi ka nag-give up. Baka may gusto kang batiin sa mga oras na ito, Flor.
1: Binabati ko, of course, yung mga ka-senior citizen ko dito sa Victoria. Hello po sa inyo kung nakikinig man kayo kay Kotskin. Makinig naman kayo kahit matatanda na tayo. Relay ninyo yung mga nakaraan, mga life na mga happiness. Masaya dito sa DCNN.
0: Yes, thank you so much, Flor. Good evening sa iyo.
1: Binabati ko pa po si Ate Tess kasi nakikinig niyan. Ate Tess, hello. Ate Tess din namin dito sa Victoria. Hello po. Thank you.
0: Thank you so much, Flor. Ayan, mabuhay kayong lahat. Lahat, lalo na yung mga, syempre yung mga lumalaban, yung tipong hindi natin alam di ba? Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya nga, dapat lagi tayong maging mabuti. Always be kind, di ba? Dahil hindi natin alam, baka mamaya mabigat na pala yung pinagdadaanan ng kapamilya natin. And always, dito serve a role model, be a good model, diba? Lalo na kung kayo ay may mga maliit na anak ka, diba? At syempre, nakpamilya. Para lang sa gayon, kayo yung tutularan, diba? Ng mga magagandang asal. Kaya naman, magbabalik pa rin po ang programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa East Renta at DZMM Teleradyo. Oras natin, 10:51.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: DZMM. Basta AM DZMM.
1: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Tamaan po tayo ng presyo.
1: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
1: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
1: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng gabi.

0: nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Oras natin mga kapamilya, 11:03 ng gabi. Kaya naman isang maganda-magandang gabi pa rin po sa lahat ng ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Pero bago po tayo tumungo sa ating topic for tonight, at magpatuloy sa ating pagsagot sa question of the night natin, ay meron lang muna tayong update. Kaya naman humingi muna tayo ng update, ng weather updates.
1: Alerto sa habagan!
0: Sa oras na 11:04, nasa linya natin si Lian Loreto, Pag-asa weather forecaster. Lian?
2: Magandang gabi po, DJ Kim, at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Habagat pa rin po nakaka-apekto sa Luzon at Visayas at pinapalikas ito ng low pressure area na nasa North Philippine Sea. Sa ngayon, huling namataan itong LPA sa layong 560 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Meron pa pong isa pang low pressure area naman na nasa labas pa ng ating area of responsibility at inaasahan din po natin na papasok ito ng PAR over the weekend. At yung dalawang LPA po na ito ay hindi naman po natin inaasahan na mag-landfall, ngunit ang main effect na po nito ay papalakas ito ng habagat, kaya expect natin hanggang next week meron po tayong mga malalakas mga pag-ulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon and Visayas. Sa ngayon, yung pinakamalalakas na mga pag-ulan, inaasahan natin in 24 hours sa may Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at sa may Occidental Mindoro. Habang sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, maging sa may Visayas, mataas po yung chance ng mga pag-ulan at meron din po tayong mga maulap na panahon. At dito rin po sa Metro Manila, no, panakanaka din po yung ating mga pag-ulan even sa ilang bahagi pa ng Central Luzon and Northern Luzon. So doble ingat sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha at pag-uhon ng lupa. For Mindanao naman, inaasahan natin generally fair weather conditions. Yung ating long weekend para sa ating mga kababayan na naghahanda, no, sa mga possible trips nila, long weekend po natin ay magiging maulan dito sa, especially sa may Luzon or and especially din po sa kanlurang bahagi ng Luzon area. Yan lang mo po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
0: Maraming salamat, Lian. At ito na nga, narito na ang mga lugar na nagkansela na ng pasok dahil sa masamang panahon. National Capital Region or NCR, all levels public and private, shift to alternative mode, Caloocan, Manila, Navotas, Malabon. All levels and public and private, no face-to-face and online classes, Valenzuela, Marikina, Las Piñas. Sa Pangasinan, all levels naman po, public and private, Alaminos, Dagupan City, shift to alternative mode. Sa Bulacan, all levels public and private, shift to alternative mode, Malolos, Santa Maria, Norzagaray, Obando. Sa probinsya naman ng Nueva Ecija, no face-to-face classes, shift to alternative delivery mode. Probinsya ng Laguna, all levels public and private. Probinsya ng Tarlac, all levels public and private. Sa Cavite naman, all levels public and private, shift to alternative mode, Naik. Yan lamang ang ilang mga updates at manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo para sa karagdagang updates pa po. Ang oras na 11:07.
1: Alerto sa habagan.

0: At nagbabalik po ang programang Love Connect. Ayan mga kapamilya, lagi po tayong mag-iingat at lagi dapat tayong aware. Ayan ah. At syempre ihanda nyo na yung mga emergency kit ninyo, 'di ba? Yung go bag, ika nga nila. And of course, dapat lagi tayong updated sa mga balita, sa mga kaganapan, lalo na sa lagay ng panahon. And of course, sa mga kapamilya naman natin, ito na nga, ikaw ba? Kung ikaw yung tipo na tao na nakaka-relate sa ating topic for tonight, yung tipong yung excitement unti-unting nawawala. Pero bakit, ano ba ang reason bakit nawawala yung excitement? Is it because tumatagal na yung relationship nyo? Or baka may nagbabago na sa inyong dalawa? Diba? Kaya naman, tignan natin at basahin muna natin ang ilang mga komento ng ating mga kapamilya. Ang ating question for tonight, paano mo ba mapapanatili ang commitment kahit na hindi na tulad ng dati ang excitement na nararamdaman nyo? Si Jessan ng Quezon City's DJ Kim. Para sa akin, hindi naman talaga permanenteng pareho ang excitement sa isang relasyon. So umpisa, natural lang talaga na sobrang lakas ng kilig dahil nga bago pa yung lahat. Pero habang tumatagal, mas nagiging familiar na kasi kayo sa isa't isa. Ang commitment siguro ay yung patuloy mong pinipiling mag-effort kahit hindi na araw-araw. Exciting, hindi kailangan bongga palagi. Minsan sapat na yung oras, pakikinig at simpleng pagpaparamdam na importante pa rin siya. And actually, yun nga yung tinutukoy nga natin ng mga kapamilya. Maganda yung naging punto dito ni Jessa ng Quezon City. Kasi yung commitment, kapag hindi na sapat yung excitement para panatilihin yung relationship nyo, yung relasyon nyo, commitment na yung talagang nagiging anchor, yung nagiging foundation sa inyong relationship. Ito yung conscious decision ninyo na piliing ayusin yung problema dumadaan sa inyong dalawa na sabay nyong haharapin, of course. Handa kayo dapat makinig, mag-adjust, and manatiling involved doon sa relationship na meron kayong dalawa, di ba? At hindi ibig sabihin nito na kailangan mong tiisin yung lahat, kundi handa kang gumawa ng effort para sa isang relasyong pareho ninyong pinahahalagahan. And one way yan para mapanatili nyo talagang committed kayo. And at the same time, pwedeng manumbalik pa rin yung excitement. It's up to you, ano ba yung paraan, ano ba yung style, di ba? Kung pwedeng araw-araw, legal style. Kung araw-araw, talagang hindi kayo, talagang busy kayo parehas. Then at least, gawin nyo yung rule na, at least yung 1-1-1 ba yun na format, di ba? At least once a week, lumalabas kayo or kumakain kayo together, na may bonding kayo, something special. And then, every other week, di ba? Parang iba naman yung discovery nyo, may activities kayo, hobbies kayo. Do something that makes your relationship exciting again and again. Diba? Hindi porket hindi na exciting, hayaan nyo na lang yan. Because, diba, marami na tayong nalalaman, nadidiscover, diba, from other couples as well, na hinahayaan na lang nila na maging gano'n, na maging dry, maging cold ang isa't isa, to the point na unti-unti na pala silang nag-fall apart. Parang wala na, unti-unti na naghihiwalay. So, dapat ikaw ngayon, kapamilya, kung nafe-feel mo na, nararamdaman mo na parang undry na ng relationship namin, parang nanlalamig na, parang nagiging distant na siya. Think something new na hindi nyo pa nadidiscover together. Or, ngayon pa lang, piliin nyo na agad na isave yung relationship nyo. Tandaan nyo kung paano kayo nagsimula. Doon man kayo magpo-fall palagi. And ano ba yung mga bagay na nakakapagpasaya sa inyo? For sure, kahit hindi naman ang grande, for as long as naiintindihan, naaalala nyo ang isa't isa, and for as long as nagbabanding kayo at masaya kayo together. Diba? Ito naman si Renz ng Pasig. Kung ako ang tatanungin, DJ Kim, hindi ko hahabulin yung dating feelings. Mas pipiliin kong alamin kung ano yung kailangan ng relationship namin sa present. Baka kailangan lang ng quality time. Correct. Bagong experience, correct. O mas maayos na communication. Normal lang na may pagbabago sa emotions habang tumatagal. Pero kung pareho pa rin kayong may respeto at willingness na ayusin ang mga bagay, may magandang dahilan para manatili. Alam mo, ito nga yung binabanggit natin, di ba? Try something new. Di ba? Magparehas kayo mag-discover ng mga bagay-bagay na hindi nyo pa nagagawa together. Di ba? Yung something na matutuwa kayo ulit. Di ba? Yung may pagkakaabalahan kayo ulit. Is it sports? Is it cooking? Is it road trip? Di ba? Or pag-travel ninyo? Di ba? Around the world? Diba, do something. Save your relationship. And still make efforts. Be consistent, diba? And si Mia naman ang Makati. Para sa akin po, DJ Kim, commitment becomes more meaningful kapag hindi na puro kilig ang pinagdadaanan. Kapag bago kasi ang relasyon, madali maging excited sa bawat message, diba? Sa bawat pagkikita nyo, excited kayo. Pero pag tumagal na, mas makikita mo yung imperfections ng isa't isa. Doon ko gustong ipakita na hindi lang ako nandyan kapag masaya at convenient. Kahit ordinaryong araw lang, gusto ko pa rin maging consistent sa pagmamahal at effort. Alam nyo, totoo yan. Actually, thank you so much, Mia, for sharing that answer. Kasi totoo yun eh, araw-araw, may madidiscover ka sa kapartner mo, sa karelasyon mo. And it's not always good, di ba? May mga madidiscover ka na, hala, ay, ganito pala siya. Di ba? Yung parang, ay, tamad pala siya paggawaing bahay. Pero okay lang yan. Kasi ako naman, di ba, mahilig ako sa mga household chores. Kayang-kaya ko na yan. Pero, masipag naman siya mag-provide. Di ba? Masipag naman siya kapag pagdating sa mga magkukumpuni ng mga bagay-bagay sa bahay ninyo. Di ba? May ganun eh. And hindi nga siya araw-araw is, alam mo yun, masaya kayo parehas. But, tama rin yung sinabi ni Mia. The important thing is, be consistent doon sa pagmamahal at sa pagbibigay ng effort. Alam nyo, kapag matagal na talaga kayong nagsasama, nagkakaroon na ng comfort zones ang isa't isa. Kung magkukomportable na kayo, di ba? Nagiging rutinary na lang ang mga nangyayari sa relationship nyo. Kaya nga yung pagiging, alam nyo yun, nagiging komportable doon sa routine na tinatawag natin, it can also become dangerous. Why? Kasi hindi naman masama yung pagkakaroon ng routine, di ba? Sa katunayan nga, di ba? Pag nagbibigay itong routine natin ng stability sa atin, di ba? And kapag naging excuse na yung routine para tumigil yung pag-effort nyo, pagbibigay ng effort nyo sa isa't isa, maaring maging emotionally distant yung kapartner ninyo, yung partner ninyo, yung katuwang nyo sa buhay, yung katuwang nyo sa buhay. Yung lagi nyong sinasabi na, sanay na kasi tayo sa isa't isa, di ba? Parang lagi nagiging excuse siya. Hindi yan dapat maging dahilan para makalimutan yung mag-date, mag-usap, mag-appreciate or magpakita ng affection sa isa't isa. Halimbawa, for example, ikaw, parang may favorite kang restaurant na talagang gusto nyong balikan together. Dahil nga nagiging sinasabi ng partner nyo, kailangan natin maging practical ha. Practical sa isang buong taon, hindi na talaga pinuntahan kahit isang dalaw man lang. Di ba? Parang, alam mo yun, parang kaya naman eh. Ipakita natin yung dugo ng pagiging Pilipino natin. Di ba minsan kahit na wala na tayong maihanda kapag ka-birthday ng pinakamamahal natin, di ba? Parang anong gagawin natin? Gagawa tayo ng paraan. So, same goes din doon sa relationship na meron ka ngayon, di ba? Make ways, di ba? Still be consistent sa pagpaparamdam, pagbibigay ng pagmamahal at effort sa taong mahal mo. Kasi yung commitment naman, it doesn't mean na, alam mo yun, staying no matter what, di ba? Mahalagang linawin nyo yung commitment ha, mga kapamilya, ay hindi unconditional tolerance. Baka mamaya, sabi kasi ni DJ Kim, kailangan maging consistent ako. Pero paulit-ulit ka na palang nasasaktan, hindi na re-reciprocate yung treatment na ibinibigay mo sa kanya, di ba? Talo ka dun. Minsan, yung simpleng quality time, yung pagkakaroon lang ng honest conversation, unexpected messages, yung kayong dalawa lang, di ba? Yung date kahit na matagal na kayong magkarelasyon, or pag-alala sa mga maliliit na bagay, di ba? Uy, naalala kita dito kaya ako binilito eh. Uy, naalala kita dito kaya inuwi ko to from office. Di ba? Something like that. And yung doon na papasok yung excitement ulit eh. Alam mo yun, ay, naalala niya ako. grabe, diba? Doon na magsisimula yung, ala, thank you so much, just biglang, ganun din siya. Magiging, alam mo yun, kung ano yung reflection niyan, kung ano yung pinibigay mo sa taong mahal mo, yun din yung babalik sa'yo. Sa relationship, it's give and take. Yung excitement, maaaring mawala yan naturally, ha, mga kapamilya. Pero, maaari ring magkaroon ng bagong excitement kapag patuloy ninyong, alam mo yun, nare-reconnect ang isa't isa. Mm, I love that term, 'di ba? Reconnection. Kumbaga, gusto mo ulit manumbalik yung init, yung spark na meron kayong dalawa. And it's actually good that you're making or doing efforts to your loved ones. And we have here naman si Carlo ng Manila. DJ Kim, siguro malaking bagay yung hindi pagiging kampante sa relationship. Naku, ito pa yan, number one yan. Huwag tayong magpakampante sa relationship na meron tayo. Baka, okay, sige, mas sobrang panatag mo, kampante ka, hindi mo alam, niloloko ka na pala niyan behind your back. Oo nga, magkasama kayo every day, every night. Live-in na nga kayo eh, diba? Pero di mo alam, pag nakatalikod ka, eh iba na pala ang nakaw. Charet, pinag-overthink. Hindi, eto na nga. Kahit na nga daw matagal na kayo, sabi ni Carlo, kailangan pa rin alagaan yung connection at huwag isipin na okay na dahil nandyan naman siya. Pwede kayong magplano ng simpleng date, mag-usap ng walang distractions, or gumawa ng bagay na pareho ninyong kinakaaliwan. Kapag intentional ka sa relationship, mas madaling manatiling connected kahit humina yung dating excitement. I love the term. Sabi niya dito, kapag intentional, kumbaga ikaw yung tipong nag-i-initiate, di ba? Nag-i-initiate ka mag-effort, kumbaga, for example, hatid sundo, consistent yan, pagluluto, pag-aasikaso sa taong mahal mo, it will all follow. Totoo yan. Mas mapapanatili ninyo ang relationship nyo ng maayos, ng maganda, ng kalmado lang. Kahit na hindi na tulad ng dati, na excitement ang nararamdaman nyo for as long as there's a consistency and nag-i-initiate ka. Wala ditong gender-gender, ha? Di porket siya naman yung lalaki, DJ Kim, dapat siya yung ganito, ganyan. Dapat wala na tayong gender bias, hindi tayo nagiging, alam mo yon, halimbawa nagkakaroon ng limitations, ganyan, 'di ba? Sabi nga nila, ang ginagawa na ng lalaki kaya na rin ng mga babae. So patunayan mo, 'di ba? Patunayan mo kung gaano kakahalimaw pagdating sa pagmamahal. Wow. Ganun, kung may mga bagay ka pang hindi alam, and then you think na, halimbawa, hindi ka pa marunong magluto, pero favorite ng partner mo pala yung lutong bahay na adobo, sinigang, then make an effort. Mag-aral ka, matuto kang magluto. Hindi siya ganun kadali. Yes, wala namang madali. Pero kasi, if you think na you will do it for your loved one, di ba, para sa partner mo, mavivisualize mo pa lang na, kapag ka nilutuan ko siya ng ganito, magiging masaya siya. And then, ma-inspire ka, ma-engganyo ka, di ba, na gawin yun, yung mga bagay na yun. And sana, lahat ng mga kapamilya natin na nakakaramdam ng panlalamig, ng distance sa kanilang relationship, ngayon pa lang, sana mag-initiate ka na. Gumawa ka na ng bagay na sa tingin mo, alam mo yon, ikatutuwa. Diba? Ikakikilig ng taong mahal mo. Wala yan sa tagal na, dahil sa tagal, tagal na kami, okay naman na yan, okay na, nagawa na namin lahat. Baka meron pang hindi. Diba? Uy, napaisip siya. O nga, no? Baka meron pa kaming hindi nagagawa para sa isa't isa. Kaya naman, aalamin natin yan muli sa pagbabalik ng programang Love Connect. Kung ikaw gusto mong makisagot sa ating question of the night, pwede kang magpadala sa ating DZMM Viber Line text line 0919-278-3000. Huwag niya lang pong kalimutan ang inyong pangalan at lokasyon. Magbabalik po ang programang Love Connect. Dito lang yan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo. Oras natin 11:22.
1: You're listening to Love Connect on DZMM.

0: laban lang.
1: Kaya ko pa!
0: Patong-patong na projects? Sige lang! Kaya ko pa! Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect. Love Connect.
5: Babalik po ang programang Love Connect. Kasangalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama sa programang Love Connect. Ang oras nga po natin, 11:32 ng gabi. And, syempre, kapag ganitong oras na, it's time para sa ating Love Confessions.
2: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

you. Itago mo na lang po ako sa pangalang Romina. Nasa early 30s na ako at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang simple, ngunit medyo sikat na restaurant dito sa amin. Masaya naman ako sa trabaho ko dahil dito ko kinukuha ang araw-araw na gastusin ko at nakakatulong din ako sa pamilya. Kahit papaano. Kahit nakakapagod magserbisyo sa iba't ibang klase ng tao araw-araw, eh dangal kong ikinabubuhay ang pagiging waitress ko. Isang araw, may isang customer na dumating sa restaurant namin. Siya si June. Hindi niya rin tunay na pangalan. Matanda lang siya sa akin ng ilang taon. At nalaman ko na mula pala siya sa isang mayaman at masaganang pamilya. Noong una, noong una na magkatama yung aming mata, wala naman akong mga iniisip na kung ano-ano. Pero nung naging suki siya sa restaurant at palaging natatapat na ako sa magsiserve sa kanila, eh napakababa ng loob niya. Sobrang bait. At hindi mo talaga aakalaing mayaman siya dahil hindi talaga halata sa itsura at sa pananamit niya. Naging magkapalagayan ng loob namin hanggang sa nagsimula siyang manligaw. Naging masaya ang pagkakakilala namin sa isa't isa dahil pinaparamdam niya sa akin na respetado ako at mahalaga ang opinion ko. Walang araw na hindi niya ako pinatatawa at parang

ang gaan-gaan ng lahat kapag kasama ko siya. Hindi naging hadlang sa nagiging, kumbaga hindi naging hadlang sa naging pagmamahala namin ang magkalayong estado ng aming buhay. Dahil nakikita ko ang katapatan niya. Kaya naman nung nagtagal, sinagot ko rin siya. At naging kami na. Sulit ang mga unang buwan ng relasyon namin, DJ Kim. Wala kaming malaking away. At laging punong-puno ng respeto at pagsasama namin. Pero dumating na nga ang araw na gusto na raw niya akong ipakilala sa pamilya niya. Siyempre, sobrang kinabahan ako nun dahil alam kong iba ang mundo nila sa mundo ko. Pero dahil mahal ko nga itong si June, nakikita kong seryoso naman siya sa akin. Inihanda ko ang sarili ko. At pumunta ako sa bahay nila na masasabi ko, parang isang palasyo sa laki. Pagdating ko nga roon, sa una, maayos naman ang lahat. Nakikipagkwentuhan si June at ang tatay niya sa akin. At maikli pero maayos din ang mga unang bati ng nanay niya. Nakahinga naman ako ng maluwag at akala ko nga magiging maganda ang pakikitungo ko sa pamilya niya. Pero nung nagpaalam muna si June na pupunta sa banyo at pumunta naman ang tatay niya sa kanilang hardin, naiwan kaming dalawa ng nanay niya sa pagkainan. Diretsahan niya akong tinitigan sa mga mata at sinabihang hindi niya ako gusto para sa kanyang anak. Sinabi niya na mababa lamang daw ang trabaho ko bilang waitress at hindi raw ako bagay sa kanilang pamilya. Mas masakit pa rito, DJ Kim, sinabihan niya ako na masasayang lang daw ang lahi nila kung ako ang magiging asawa ni June at magiging ina ng mga apo niya. Pagkasabi niya nun, parang bumagsak ang langit sa ulo ko. Pinilit ko na lang magpakatatag at hindi magpakita ng luha hanggang sa makauwi ako sa bahay. Sobrang sakit, DJ Kim. Sobrang mahal na mahal ko na itong si June. Alam kong mahal na mahal din niya ako. Hindi ko alam kung kaya kong tanggapin ang mga salitang binitawan ng nanay niya sa akin. Hindi ko pa ito sinasabi kay June sa totoo lang dahil ayoko namang papiliin siya kung ako ang mas pahahalagahan niya o ang sarili niyang pamilya. Ngayon, ito ako. Gulong-gulo na ako, DJ Kim. Gulong-gulo na yung isip ko. At hindi ko alam ang gagawin ko. Dapat ko bang ipaglaban ng pagmamahala namin ni June? Kahit alam kong galit at mababa ang tingin sa akin ng nanay niya. O dapat na lang ba akong lumayo at magpadala sa sakit? Dahil iba ang mundo naming dalawa. Sana mabigyan mo po ako ng payo dahil sobrang bigat na ng dibdib ko. At hindi ko na alam kung ano ba talaga yung hakbang na dapat kong gawin. Muli, ito si Romina. Maraming salamat, DJ Kim, sa pakikinig ng aking Love Confessions.

Never Love This Way Again. Yan ang ating dinidedicate na awitin para kay Romina. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong love confessions. Alam mo, napakabigat talaga ng sitwasyon mo. Kasi umpisa pa lang, alam mo naman, aware ka sa sarili mo. Napatanong ka pa nga eh. And to the point na napaisip ka, nagdadalawang isip ka na ano ba, tatahakin ko ba ito? Itutuloy ko ba ito? Kasi parang magkalayo talaga kami. Diba? Parang nakikita natin, para siyang telenovela or series, diba? Malaano talaga ito eh. Kumbaga, malapelikula yung sitwasyon ni Romina ngayon. Pero, kung nakikita at nararamdaman mo na genuine at totoo ang pagmamahal sa'yo ni June, ngayon pa lang sabihin mo na sa kanya kung ano yung totoo. Alam kong mahal mo rin naman siya, Romina. Hahayaan mo bang magtiis? Hahayaan mo bang ilihim sa kanya lahat? Tapos bigla ka nalang mawawala? Kasi alam mo namang ayaw sa'yo ng magulang niya. I believe, kailangan mo lang ipakita kung bakit ka minahal ni June doon sa family niya. And believe me or not, kapag siguro nakilala ka na din ng mga magulang niya, malay mo, unti-unti ka na rin nilang yakapin, tanggapin, at mahalin. And huwag mong ikahiya kung ano man ang trabaho mo, marangal yan ha. Take note, sa mga nakaka-relate din po or naging nasa sitwasyon na rin ni Romina, yung pagiging waitress, marangal na trabaho yan. Hindi mo dapat ikahiya yan. At least hindi ka pabigat sa pamilya mo. Hindi ka umaasa sa ibang tao para mabuhay ka. Kasi baka mamaya, naiisip mo lang na, baka dahil nasa maling larangan lang ako ng trabaho. Pero kung yun ang trabaho na meron ka, at doon ka minahal ni June, ibig sabihin, totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Hindi siya tumitingin sa kung anong meron ka. Bagkos tumitingin siya sa kung sino ka. At ano ang naiibigay mo sa kanya. Pagmamahal, pag-aalaga, yung totoong ikaw, yung walang halong pagkukunwari. At alam ko, naniniwala ako, Romina, darating din naman ang panahon. Matagal man, pero kailangan mo rin kasing gumawa ng effort, I believe. If you really love the person, bakit mo siya pakakawalan agad? And kung nakikita mo naman na mahal ka rin niya, at alam mo at ramdam mo na kaya ka naman niya talagang ipaglaban, bakit hindi nyo gawin or hindi mo gawin na lumaban kayo parehas? Hindi sa paraan na masakit or marahas. Pero ipakita mo lang, huwag kang mapagod. Ipakita mo lang kung gaano mo lang talaga kamahal si John dun sa mga magulang niya. Ipakita mo lang kung ano yung mga bagay na nagustuhan sa'yo ni John. And for sure, again, Romina, matatanggap ka nila. Pero kung umabot man talaga sa punto, nagawa mo ng lahat, pero parang wala pa rin, eh di, baka dun na yung time para mag-usap kayo muli ni June kung ano yung magiging lagay ng sitwasyon or ng relationship nyo. Kasi I believe naman na kailangan gawin mo muna lahat ng kaya mo bago musukuan ang isang bagay. Para wala kang pagsisisi. Gawin mo ng lahat ng best mo, ibigay mo. Ang sa gayon, hindi ka magsisisi sa huli. At sana nakatulong ang payo ni DJ Kim sa'yo. Namap ka lang. Kaya mo yan. And hindi ka naman nag-iisa eh. Kasama mo si June. Once again, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong love confessions. And sa nasa sitwasyon din ni Romina ngayon, eh lumaban lang din kayo. Huwag kayong mapanghinaan ng loob. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Laban lang.
for as long as may kasama kayong lumaban. Diba? Ang saya nga ng, I mean, nakakakilig yung story ninyo and sobrang good ng story, love story ninyo. Yung tipong hindi siya tumingin sa'yo kung anong meron ka, bagkos sa kung sino ka. Diba yung pagiging ikaw? And sana makahanap din yung mga kapamilya natin ng ganong klaseng pagmamahal. Yung tanggap ka, maging sino ka man. Oras natin mga kapamilya, 11:47 na nga po. At syempre, maraming salamat po muli sa mga kapamilya nating nakisagot. May pahabol pala na sasagot. Eto, nabasahin muna natin itong si Ali ng Taguig. Para sa ating question of the night na paano mo ba mapapanatili ang commitment kahit hindi na tulad ng dati ang excitement? At ang kasagutan nga ni Ali, hindi ko naman ine-expect na habang buhay, parang first few months ang pakiramdam, DJ Kim. May point talagang nagiging komportable or comfortable na kami at predictable ang relationship. Pero para sa akin, hindi naman masama kung may peace of mind and trust at respeto pa rin yun. Yung love kasi minsan nag-iiba lang yung form. From butterflies to companionship at mas gusto kong alagaan yung mas tahimik na klase ng pagmamahal kaysa naman isipin agad na tapos na dahil lang nababawasan yung click. Actually, maganda yan. Maganda yung kasagutan ni Ali ng Taguig. Kasi nga syempre, love becomes deeper when it survives ordinary days. Madaling magmahal kapag bago ka. Pagbago, exciting, di ba? Kapag walang problema, syempre umpisa pa lang eh, di ba? Hindi nyo pa talaga, kumbaga nandun pa lang kayo sa surface level. Wala pa kayo dun sa, alam mo yon, sa pinakamalalim na part ng inyong pagsasamaan. So, mas nakikita niyo yung lalim ng relationship niyo kapag dumating na yung boring days. Yan na yon, yung palagi na lang kayong may mga disagreements. Ay, hindi ko gusto yan. Ay, hindi yan pwede sa akin. Di ba yung mga ganon? Nagkakaroon kayo ng financial pressures. May mga personal struggles kayo. At disappointments. Kapag nananatili yung respect at willingness na harapin ang mga bagay-bagay, eh, syempre, doon mas lumalalim, mas nagiging strong yung relationship nyo. Lalo na kapag kayo, eh, alam mo yun, sabay nyong hinaharap yung problema. Kumbaga, magkakampi kayo sa bawat challenges na dumadating sa buhay ninyo, sa relationship nyo. At doon, nagkakaroon ng mas mature na klase ng intimacy. So, kapag umabot sa point na nagiging komportable kayo, tulad nga sabi ni Ali, and alam mo yun, nagiging predictable na yung relationship nyo, it doesn't mean na parang okay na lang din na hindi na magkaroon ng mga bonding moments, diba? Or ibig sabihin nun, hindi nyo na mahal yung isa't isa kasi masyado na kayong komportable, wala na mga efforts, wala nang kilig factor. Pero maganda yung sinabi niya na mas pahalagahan niya at aalagaan niya yung tahimik na klase ng pagmamahal kaysa isipin mo naman na, ay, pag ano na, kapag wala ng kilig, tapos na agad yung relationship. So, the goal is not to preserve the beginning. Ibig sabihin, mga kapamilya, hindi porket kung ano kayo nang simula, kailangan niyo ulit gawin ko ano yung naging, kung paano kayo naging kayo nung simula or kung paano kayo paano nyo mahalang isa't isa, paano nyo ba ginawa yung effort na yun nung umpisa. But of course, dito rin papasok para hindi kayo manawa, diba, sa isa't isa. You need to build something better, diba? You need to discover new things. Hindi kailangan habang buhay ay manatili yung relationship nyo doon sa honeymoon stage. Kasi kailangan mag-evolve yan, kailangan mag-mature yan. Diba? Ang mahalaga kung ano yung nabubuo pagkatapos noon. And syempre from kilig, then mapupunta sa tiwala, sa trust. And mula doon na sa pagkilig, then trust, mga kapamilya, eh syempre maaring magkaroon na kayo ng security, diba, sa relationship na meron kayo. At mula doon sa transaction, attraction, ayan, kasi naaano ako eh, na-distract ako, imbis na attraction yung masabi ko, transaction. Naging transactional yung relationship, DJ Kim. Kasalanan to nila Christine, tsaka ni Pat, tsaka ni Pau eh.
Pero by the way, mula sa attraction, eh maaaring lumalim yung tungo ng partnership, di ba? Ang relasyon, hindi naman kailangan na manatiling pareho, di ba? Para manatili yung, alam mo yon, yung kung paano kayo nung naging simula kayo. Narating talaga yung sa punto sa buhay ninyo, mga kapamilya. Darating yung panahon sa relasyon ninyo na hindi na talaga puro kilig at excitement. Sasabihin nga nila sa iyo, lalo na ng mga matatanda, nakakatanda, sorry for the term, mga mas nakakatanda, 'di ba? Na bakit yung kilig mo ba, mapapakain ka? Mabubuhay ka ba ng kilig na 'yan? 'Di ba? 'Yun yung nagiging term nila. And may mga araw din talaga na magiging ordinaryo na lang. 'Di ba? Syempre araw-araw extravagant, sobrang bungkasyus, di ba, ng mga dates din nyo. Araw-araw, magiging ordinary na lang, magiging predictable yan. At minsan nga, tahimik pa. And, kung napapansin nyo, di ba, kapag medyo matagal na sa relationship, lalo na kapag mag-asawa, di ba, parang nakikita nyo, kalmado na lang sila. And, it's totally fine. Kasi, kumbaga nas naging mature na yung relationship na meron sila. And it doesn't mean na na kumbaga mas kalmado sila, it doesn't mean na hindi na nila mahal yung isa't isa. Kung di nyo sila nakikita na naglalambingan, di ba, sa harap nyo, malay nyo pag silang dalawa lang, di ba? And it's very important kasi nga it's their private life, it's their private relationship, di ba? And dahil nga naging predictable, nagiging comfortable na kayo, doon natin malalaman kung ang meron ba kayo na, kung ang relationship ba na meron kayo ay infatuation na lang or pagmamahal na handang tumagal. So it's a test. Ano ba yan, DJ Kim? Parang lagi-lagi na lang sinusubok ako, kailangan na lang may pagsusulit, lagi na lang may exam. Dahil yung excitement ay syempre maaaring magbago, di ba? Habang ang commitment, syempre ay desisyong patuloy na ginagawa. At hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa relasyong nakakasakit, kundi sa relasyong pareho kayong willing alagaan, ayusin, pagbutihin ang kung anong meron kayo. And at the end naman, ang mga kapamilya, hindi naman kailangan laging may butterflies, laging kilig na lang to the bones, di ba? Ang importante dito, syempre, yung kahit na wala nang kilig factor, wala nang butterflies na nararam-effect, di ba? Eh, syempre, yung mahalaga, yung pinipili nyo pa rin maging committed sa isa't isa, yung pinipili nyo pa rin gawin yung best nyo, ibigay yung best nyo para maparamdam nyo kung gaano nyo kamahal ang partner ninyo. Aww. And hopefully, mga kapamilya, eh, kung sino man ang may pinoproblema or sino man ang nakakaranas ng panlalamig, distansya sa partner ninyo, ngayon pa lang, kausapin ninyo, may problema ba tayo, kamusta ka, kamustahin nyo rin kasi yung partner ninyo, diba? And of course, pwede nyo siyang yayain. Ano, date tayo over the weekend? Anong gusto mo? Di ba something like that? Ngayon pa lang, it's a sign. Ayusin nyo. Huwag kang mag-overthink dyan na may iba siya. It's just that baka busy lang siya na i-build yung family na gusto niyang mabuo with you. Oh, ang sweet naman. Muli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga kapamilya na sumubaybay, tumutok, ayan, nakisagot, sumuporta sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po ang inyong nakasama for tonight para sa programang Love Connect. Muli, ako ang inyong Chinitang Chikadora, Kim Churba. Susunod na po ang programang Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Oras natin, 11:56. Kaya naman, here's our next song, Starting Over Again by Natalie Cole.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 12:01.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music, kasama si Kuya Dan. Kung kayo ay may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nang kakwentuhan on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671-5672 at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kamilya, ngayong umaga ng Sabado, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang sa wakas.

ang iyong nakaraan. Remember your music.

0: Swabbing Umaga, August 29, 2026. Araw po ng Sabado. Good morning. Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music kasama nag-iisang Balbasa Radyo, inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan mula sa 60s, 70s at 80s. May OPM pa na dapat niyong abangan at mamaya-maya din malalaman natin ang ating katanungan para sa ating huntahan. Batiin muna natin lahat po ng mga nakikinig sa atin nanonood sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo at sa lahat ng mga nakamonitor sa atin sa kanilang mga radyo via DZMM Radyo Patrol sa East 30. Umaga po ng Sabado mga kapamilya at mga kaserbisyo. Kaya naman na bago po tayo magpatuloy sa ating programa, kumuha muna tayo ng update mula dyan sa Marilao, Bulacan.
1: Alerto sa habagat!
0: Makakausap po natin, nasa linya natin ang head ng MDRRMO Marilao, Bulacan, si Sir Mark Guillermo. Sir Mark, good morning po.
2: Sir, yes sir. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po natin.
0: Sir, magandang umaga. Kumusta po ang lagay ng panahon diyan sa ano sa Marilao, Bulacan po? Kumusta po kayo diyan?
2: Sa ngayon, sir, malaki naman na ho yung binaba nung ilog namin at tumigil na rin naman po yung malakas na buhos ng ulan.
0: Mm-hmm. Yung pong ito po yung ilog Marilao po no sa may tabi po sa may Sampaloc area. Nadadaanan na po ba ito ng mga sasakyan ulit?
2: Sa ngayon po, passable na rin po siya sa mga light vehicles, pati po sa mga motorsiklo.
0: Opo, kung sa average po ng mga sa tao po, gaano na po ba ito? Abot ito sa tuhod ba o sa may talampakan po yung taas ng tubig na?
2: Ang peak po niya sir kanina, abot po siya ng hanggang tuhod po eh.
0: Sa tuhod po, sa average no, sa tuhod. Na. Pero ngayon po, medyo bumaba na po ba?
2: Opo, malaki na sir yung binaba mula po kanina. Siguro meron ng mga 2 oras na o less than 2 hours din nakalipas.
0: Okay po.
2: Malaki na ho yung naging improvement sa road conditions.
0: Sir, may mga pamilya po ba na kinailangang ilikas o nagre-ready pa rin po kayo? May mga ililikas po ba kayo o okay na po ang mga kabahayan?
2: Sa ngayon po sir, ay marami na po yung mga nasa evacuation center dahil nung nagsisimula po tumaas yung tubig sa ilog, base po sa mga tawag din namin kay San Jose del Monte City, kay Caloocan City, saka po sa Montalban, nagpa-force evacuation po agad kami sa atas na rin po ng aming punong bayan, kay Mayor Jem. At agad po namin inactivate na rin yung aming mga evacuation centers na minamanage po ng mga camp managers po namin.
0: Okay po. Dito po sa mga evacuation center, sir, may mga pangangailangan po ba o sapat naman po yung mga pagkain nila, mga pang-hygiene kit po nila?
2: Bali, ano po, sir, nagpadala po agad si Mayor ng mga food saka mga non-food items, plus yung mga piniprepare po ng mga barangay ng mga hot meals para po dun sa mga evacuees po natin. So far, aareglado naman po yung kanilang mga pangangailangan doon.
0: Sir, mga ilang pamilya po yung nasa evacuation center na as of this moment?
2: Siguro sir, kasuma total, maabot din po ng mga 200 families na kalat-kalat po from different barangays.
0: Okay sir. Sige sir, kung meron na lang po kayong panawagan o reminder sa ating mga kababayan dyan sa Marilao, Bulacan, pwede niyo pong ipanawagan ngayon sir.
2: Ang panawagan po natin, yung lagi pong binabanggit ng ating mayor na lagi po tayong makinig sa ating pamahalaan, lalo na ho pagka nag-execute po ng force evacuation. Dahil mahirap naman po talaga, na lalo kung mga nasa flooded areas o yung mga flood-prone areas po sila, ay magbabatigas yung ulo ng mga kababayan namin. Mas mahalaga po talaga yung buhay, though siyempre alam natin iniingatan nila yung kanilang mga ari-arian. Pero ganun pa man po, ang pamahalaan bayan po at ang Marilao MDRRMO po ay 24/7 po na nagmo-monitor para po masigurado po na ligtas yung ating mga kababayan dito sa Marilao.
0: Sir, pahabol ko lang pala, sorry. Saang area po yung mapupuntahan ng ating mga kababayan sakaling kailangan nila mag-evacuate? Ano po yung mga lugar na dapat nilang tandaan pala?
2: Ano po, sir, meron po tayong dito po sa gawin ng Lambakin, meron tayong mga evacuation centers. Nandyan po yung ating mga schools. Tapos po, ang evacuation center natin sa Abangan, yung Barangay Hall, saka po yung ating college, yung PDM. Mm-hmm. Dito naman po sa Saog, sa may area ng Ramcar, maaari po sila magpunta sa evacuation center sa elementary school ng Saog. Dito po sa gawing poblasyon ay yung mga barangay hall po, saka po yung ating convention center po.
0: Alright. Maraming salamat, Sir Mark, at mag-ingat po kayo dyan sa Manila, Bulacan. Salamat po sa oras.
2: Likewise, sir. Mag-ingat din po sila. Magandang umaga po.
0: Thank you po. Nakausap po natin ang head ng MDRRMO Marilao, Bulacan, si Sir Mark Guillermo. Manatili nakatutok dito sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa iba pang updates.
1: Alerto sa habagan. Habagan. Remember your music.
0: Oras po natin, 12:28 ng umaga, at sa pagpapatuloy ng ating programa, magandang Sabado pa rin, no, sa lahat ng ating mga tagapakinig at mga nakatambay sa ating programa. Oho, alam niyo naman, pagka ganitong panahon, no, the usual, RYM, but every now and then, magbibigay po kami ng update sa inyo, lalo na't meron tayong binabantay ang ganitong masamang panahon. Pero habang kasama si Kuya Dan, hanggang abutin tayo ng alas 4 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating tugtugan at huntahan. Magandang morning sa lahat po ng mga hindi makatulog at baka naman mga kakagising pa lamang. At para simulan ang ating kwentuhan ngayong umagang ito ng Sabado, ito na, pumunta na tayo sa ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan ngayong Sabado ng August 29, 2026. Alamin natin ang ating katanungan.
1: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang ating katanungan slash dudugtungang salita ngayong araw ng Sabado para sa ating huntahan, dudugtungan nyo lamang po ang salitang sa wakas. Sana masabi nung iba, no, sa wakas tumigil na ang ulan sa may area nila. Kaya kung meron na kayong naiisip, abe, halina kayo at magkwentuhan po tayo. Pwede mo i-

0: August 29, 2026. Ito po muna ha, bago tayo mag-music. Ito muna ang mga lugar na nagkansela ng pasok dahil sa masamang panahon as of 12 a.m. ng August 29, 2026. Ito po ha, sa National Capital Region o NCR, all levels, public and private, shift to alternative mode sa Caloocan, Manila, Navotas at Malabon. All levels, public and private, no face-to-face class at online classes sa Valenzuela, Marikina at Las Piñas. Punta naman po tayo sa Pangasinan, all levels, public and private, sa Alaminos at Dagupan City, shift to alternative mode. Sa Bulacan, all levels, public and private, shift to alternative mode, sa Malolos, Santa Maria, Norzagaray, Obando. Sa probinsya po ng Nueva Ecija, no face-to-face classes, shift to alternative delivery mode. Sa probinsya ng Laguna, all levels, public and private. Probinsya ng Tarlac, all levels, public and private. At sa Cavite, all levels, public and private, shift to alternative mode sa NAIC. Kaya naman po, tutok lang po kayo mga kapamilya at kaserbisyo para sa iba pa natin mga updates habang tayo ay nagpapatuloy sa ating programa. Oras natin, 12:31, sagot ko na po ang kwentuhan at tugtugan at mga impormasyong kailangan niyong malaman. Alikat simulan natin yan dito sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember your music sa DZMM.
2: Basta AM, DZMM.
1: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, no? Mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

0: pakinggan natin Bill Withers with the song Lean On Me, Cool Change ng Little River Band, True Colors ni Cyndi Lauper, and It's Impossible ni Perry Como. Sa oras po natin, 12:51, siyam na minuto bago mag-alauna ng umaga. At kasama niyo pa rin po si Kuya Dan dito sa ating programang Remember Your Music. Ang ating huntahan ngayong umagang ito ng Sabado, dudugtungan niyo lamang po ang salitang sa wakas. At tayo sa wakas, Sabado na ulit, pero hindi ako natutuwa, masyadong maulan. Sinasabi ng tatakbo nga sa Parang it's a sign siguro, kumain na lang siguro ako, baka yun. Baka yun ang sign, nakakainis naman. Ito sabi ni Pat ng Mindoro, sa wakas, natapos din maglinis ng dalawang ref, maglinis at mag-ayos ng food stall things, yung refills at buying ng one-week ingredients, pwedeng mamaya, or sa Sunday, yung burger plate na lang, at french fries na lutuan na naiwan talagang pudpud na ang fingerprint sa paglilinis pagdating doon. Totally, consider is done for food stall. Again, sa wakas, makakanood na at makakapakinig ng matiwasay ng maaga sa DZMM. Diba? Pagka natapos mo lahat ng gawain mo ng maaga, diba? Thanks po sa pagbasa ng nobela. Nga pala, hindi bagyo yung pumutol ng linya ng electricity wire sa amin, kundi bayog. Bayog. Ani kind of bamboo. Ah, parang siguro sa Mindoro. For weather update dito sa Occidental Mindoro, maulan at malalaking patak at konting hangin. Oh, so may din. Kumbaga may nadadaanan din kayo dyan ng habagat. For 12:30 update. O, tinan mo, nag-update. Mabuti pa si Kuya Pat nagbibigay ng update. At si Radyo Patrol Pat. Di naman po nakapasok ang tubig ilog dito sa area namin kasi mga 30 meters away lang kami sa ilog. Kapag inabot po kami ng baha, lubog ng ibang area dito na hanggang Bewang o hanggang Lake. Eh, naku, wag naman ho sana. Oo, sana hindi na tumaas pa Kuya Pat. Sana humina na itong ulan, kasi tawag dito, parang dire-diretso na naman mula kanina, no? At least dito sa Quezon City, hindi naman masyado. Pero sa ibang lugar natin dito sa Pilipinas, medyo malalakas na naman ho ang pag-ulan. Kaya again, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ingat-ingat ho tayo, ha? O, siya kausapin na natin, first caller from Bulacan, nasa linya natin, si Aljon. Aljon, good morning.
1: Maulang weekend, Kuya Dan.
0: Oo nga eh. O, Radyo Pat Aljon, anong update dyan sa may inyo? Saan Bulacan ka nga?
1: May kawayan. Umuulan na naman.
0: Malakas pa?
1: Isisend ako sa'yo. Isisend ako sa'yong picture.
0: Aray.
1: Saka ako sa radar eh.
0: Aray.
1: Ang
0: laki talagang.
1: From Western Heights, ang lawak ng rain band.
0: Lalo na
1: sa Zambales at sa Bataan. Then, papunta sa Bulacan. Ayan, ano naman.
0: Pero dyan sa inyo, kumusta? Malakas?
1: Malakas na naman.
0: Malakas na naman. Wala namang sa may labas ng bahay ninyo, bumabaha, wala pa naman.
1: Sa gawin namin, wala. Pero sa ibang lugar.
0: Malakas nga nito, no?
1: Unfortunate na naman.
0: Kailangan malaman
1: lalo
0: natin.
1: Lalo na sa mga kabayan ko dyan sa Marilao.
0: Correct. Oo, sa may Marilao, no? Kaya kanina nanghingi tayo ng update kasi parang tumaas talaga doon sa may ilog Marilao. Pero sabi naman ni Sir, medyo bumaba na ulit. Kaso sa ganitong itsura, mukhang kailangan mag-ready pa rin sila.
1: Natural catch basin kasi ang area na yun eh. Lalo na sa papuntang downstream, papuntang populasyon.
0: Mm-hmm. Alright. O, mag-iingat kayo dyan. O again, sorry, mabilis ako makalimot. May kawayan ka, di ba? Tama.
1: Mm.
0: May kawain.
1: May makakakilala din ako sa Marilao eh.
0: Sa Marilao.
1: Kaya medyo
0: magkadikitan lang yan eh, di ba?
1: Magkadikitan lang,
0: magkasunod yan.
1: Yung mga binanggit na lugar ni Sir Mark, malapit lang sa amin yan.
0: Malapit na sa inyo yun. Kaya, basta atabay lang din kayo dyan, lalo na kung ano mang mangyayari sa panahon eh. Naman tayo, magbibigay tayo ng mga updates dito, okay? Pero since tayo nakaabang-abang, tuloy pa rin tayo sa programa. Sa wakas, Aljon?
1: Magsi-Setyembre na.
0: Kaya nga eh. Buti na lang. Buti na lang oh. Next week na eh. Tinitingnan ko. Tinitingnan ang kalendaryo. Naka-September na pala.
1: Sa gilid mo, Kuya Dan.
0: Meron na. Nakikita ko na nga sila. Yung ilong ni JMC. Nakikita ko. Pero mabuti na lang magsi-September na. Kaso, parang ang dami pang bagyong papasok eh, no? Nakakainis.
1: Kaya nga eh.
0: Pambihira. Parang ano, no? Pero, early, mga past few months, parang pinaghahanda tayo sa malupit na El Nino, no? Pero sabi nga nila, ito din, ganito din kasi talagang El Nino. It's either sobrang init o sobrang malalakas na bagyo at habagat. So, I think ito na yung nakaramdaman
1: natin. Sabi naman kasi nung mga climatologist, pag tumabay daw ang El Nino sa habagat, yung init, ito yung asahan natin, oh, malakas na inan.
0: Correct.
1: Then, after habagat season,
0: kaya so, nga.
1: Puyot tayo sa ano, until March.
0: Diba? So, ang dami natin kailangan paghandaan, diba? Paghahandaan natin ang maulan at saka ang mainit. So, grabe naman talaga itong nangyayari sa atin.
1: Saka mas malakas ang bagyo this year.
0: Hindi, partida nga. Habagat nga itong mga sa atin eh. Talagang nananalasa sa atin. Kaya, kailangan maging ano tayo, ready tayo sa mga bagay-bagay, no? Kasi, tinan mo, katulad niyan, parang binigyan tayo ng mainit na weekend nung nakalipas, tas biglang balik na ulit sa ganitong panahon. Eh, syempre, kahit papano yung lupa, hindi pa masyado nakakahinga.
1: Kasi araw eh, pero pinapalasak lang sa atin yung init eh. Hindi na nga ako tunay sa araw kaya dyan, sa totoo lang. Parang kung
0: pag lumalabas ka ba, napapaano ka na?
1: Okay. Oo, nakapayong na lang ako. Ang hapis sa balat ng araw.
0: Oh, eh kasi nga, di ba, nakakaano din, hindi mo alam yung sala sa init, sala sa lamig, no?
1: Sala sa init, sala sa lamig.
0: Ganun na nga.
1: Hindi mo mawari kung anong gagawin mo eh.
0: Kaya ito ang mga pagkakataon na dapat. Sabihin mo, wag muna. Sabihin mo, tigil, stop. Stop. Rain, go. Rain, go away. Ito yung mga pagkakataon na kailangan natin lalong mag-ready ng mga importanteng bagay sa atin. Kasi we'll never know, di ba? So, ano tayo, maging alerta tayong lahat, mga kapamilya at mga kaservisyo. Okay?
1: Lakad pa naman ako mamayang hap. Ano ba yan?
0: Ay, sinabi mo pa, ako nga sa Sunday, sa Pampanga pa nga punta ko eh. Parang mali, ano? Nakakainis, ano? Titingnan ko nga din yung trajectory na ito. Ang tagal kong hinintay yun, tapos bilang pagdating, babagyuhin pala kami, mahabagatin pala kami. Pambihira.
1: Ano pa naman ng Pampanga ngayon? Binabaha din sila.
0: Siyang tunay. So,
1: napalag ko yung balita kanina sa TV sa
0: Kaya
1: parang malaundoy ang baha sa Kailangan ng Pampanga.
0: Importante ma-update agad ang mga tao, no? Lalo na kung ganyan, may mga events, so syempre pupuntahan yung mga tao. So kung ika-cancel, kailangan malaman agad para alam natin kung ika-cancel na agad o hindi, di ba? So tingnan natin, malalaman natin ng mga updates katulad dito, no? Magbibigay naman kami ng mga updates dito. Kaya maraming salamat sa kasagutan. May dadagdag ka pa ba doon?
1: Wala na eh, wala lang sa wakas na nangyari sa akin dito.
0: Sige, bumati ka na lang. Go ahead.
1: Ayan, binabati kita po yan, Dan. Isang maulang weekend na naman.
0: Correct.
1: Maulang na naman. And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DGN ng radio, sa stress at DGN ng radio, ingat kayo, lalo na sa mga binabahan natin mga kababayan sa Central Luzon. Di lang sa Central Luzon, Metro Manila and Palabar Zone. Lahat ng
0: correct ko. Lahat ng madadaanan tayo eh.
1: Lawak pa naman ito. And ingat din kung lulusong kayo sa baha, ingat lang kayo, huwag kayong matakasakit.
0: Kaya nga
1: eh. Nakakaawa yung mga ano, may mga leptospirosis. And of course, say, kay Angelo, kung nakikinig naman, ingat pa dyan sa Balintawak, alam kong bahain dyan sa lugar ninyo.
0: Sa kapitbahay namin.
1: Oo, kapitbahay yung malapit.
0: Sige, salamat Aljun. Anong song request mo ilagay natin?
1: Andyan na Kuya Dan.
0: Apo. Ano ng Apo. Alright, sige. Salamat at mag-iingat dyan sa Bulacan.
1: Thank you. Mag-iingat din kayo dyan, Kuya Dan.
0: Salamat.
1: Happy weekend.
0: Happy weekend. Medyo basang weekend, pero tingnan natin ano, kung hanggang kailan ito pauulanin naman tayo. Sabi ni Jazz, gumagana ba sa ulan yung stop? Sabihin mo, rain, go away. Akala daw niyo sa lindo lang. Ay, gusto ko lang pala munang pasalamatan muli, no? Mga tumulong kanina dun, mga pumunta sa may area namin para ayusin ang kurente na kami lang yung wala, pambihira. Parang special mention kami dun sa Special mention kami dun sa may area namin, kami lang yung wala, ano. Special yun. So alam batiin si Sir Mark Balois, Henry Cortez at si Ma'am Claire Feliciano. Maraming salamat po. Alam niyo ba dadalawang oras sana ang tulog ko kung hindi kung hindi na ikabit yung kuryente na yon. Ang bihira talaga. Ang hirap, no? Ang hirap, lalo na ngayon. No? Siyempre, pagka ganito na naman panahon, may mga area na naman dyan na mawawalan talaga ng kuryente automatic kasi siyempre, tumataas ang tubig. So, kailangan antabay tayong lahat, ha, mga kapamilya, mga kaserbisyo, dahil oo nga't hindi bagyo, pero kikita nyo naman kung gaano kalakas magbuhos din ng habagat. So, update tayo. Kaya dito lamang po kayo. Oras natin, isang minuto makalipas ang alauna ng umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 102.

0: theme song ng buhay mo. So remember your music.
1: That's Natalie Cole with a song Starting Over Again, and I'll Never Love This Way Again, Dionne Warwick. Ganun din ang Stand By Me ni Ben King. Ang ating napakinggan sa oras po natin 1:21 ng umaga. Kayo po ay nakikinig at nag-e-enjoy sa mga tugtugan natin dito sa Remember Your Music kasama ang inyong Kuya Dan. Para sa huntahan natin this Sabado morning, dudugtungan nyo lamang po ang salitang sa wakas. Sabi ni Deisheril Tuason, sa wakas, nakatagpo rin ako ng best friend. Yung tipong susubukin muna ang tatag ng inyong pagkakaibigan. Yung feeling na ilang ulit kayong iiyak, magkakaroon ng misunderstanding and conflicts at magagalit sa isa't isa, pero pinili niyong ayusin ang dapat, magpatawad at consider ang isa't isa bilang matalik na magkaibigan. It is one of the best gifts that I have received, Kuya Dan. Pabati po sina Ate Martina, Ate Giselle, Kuya Lando at iba pang mga blind na nakikinig. Maraming salamat po. Sabi yan ni Ate Deisheril Tuazo. Ang ganda ng pangalan mo, Ate Deisheril. Deisheril. Maraming salamat at good morning sa iyo mga friends. Sabi ni Miss Fatty, sa wakas, natatanggap ko na kung ano ang nararapat at para sa akin. Akala ko, hindi ko na ma-enjoy, o hindi ko na makakamit, hindi ko na to ma-enjoy. Thank you so much, Lord. Oh, tama. Ang mga blessings na para sa iyo ay darating talaga din sa iyo. Siguro, minsan madedelay lang, pero kung anong para sa iyo ay babalik sa iyo. Sabi ni Miss Virginia Cuesta, sa wakas, nakapag-relax din kami ng mga kasama ko sa work sa Astoria, Palawan. Good morning, Kuya Dan. Gabi-gabi po kami nanonood sa programa mo, gaya ngayon sa Remember Your Music. Uy! All the way from Palawan. Good morning sa inyo. Maraming salamat po sa pagtutok. Pabati naman po ang Cuesta family, Gripon family. Maraming salamat po. May kilala akong Gripon na, pero taga Bulacan, San Ildefonso, Bulacan. May mga nakatutok sa atin dyan sa Astoria, Palawan. Hello, hello. Kapunta nga dyan. Ay, wag muna ngayon. Masama panahon eh. No? Pero maraming salamat po at ganitong oras ay dito kayo tumatambay. Oo, sa wakas makapapagpahinga na po kayo. Kaya irelak-relak nyo na ho yan, no? Dahil sa mga nagtrabaho ng mula Monday to Friday, deserve nyo na yan. Tapos long weekend pa ngayon, di ba? Sabi ko nga kasi sa Monday ay holiday. O, sana gumanda ang lagay ng panahon para naman, di ba? Kasi Sabado, Linggo na nga lang ang binigay sa atin na pahinga eh. Di pa tayo makapagpahinga talaga ng maayos kasi ang dami nating iniintindi, 'di ba? Pagka ganitong maulan, baka mamaya may tulo yung mabuti na lang na paayos namin yung kuryente. 'Di ba? Imagine niyo, ang sobrang hirap ng ganun. Tapos syempre, mga bubong pag may mga tumutulo-tulo, 'di ba? Kaya actually, maganda rin yung kapag may ganap sa mga lugar ninyo, lalo-lalo na sa mga bahay ninyo, i-check niyo na kaagad. Oo, wag niyo nang patatagalin kasi halimbawa, maliit na tulo lang nakikita mo, parang gatiting lang, 'di ba? Pagka ganon, i-ano nyo na kaagad, ipacheck nyo na kung sino mang mga professional na kayang mag-check. Sabi ni Jazz, ano pala ang sira ng kuryente ninyo? Nasa loob si Volta pala. Hindi, hindi ko alam eh. Hindi naman sinabi sa akin nila, sir, kung anong sira. Pero pagtanggal niya nung metro, parang may something daw na pumutok or what. So, hindi ko alam. Parang biglang mabilis siya natanggal eh. So, ibig sabihin daw may baka fuse or something. Hindi ko alam yung tamang term, so hindi ko sinasabi. Basta may nasunog dun sa loob ng metro mismo. Kaya pala, tinry ko buksan yung kontador, tapos sa baba lang muna, umilaw. Tapos, nung tinry kong buksan din sa second floor, namatay yung sa baba. So, parang mahina na yung boltaheng na ibibigay. Kasalanan ni Volta lahat ng to. Alright, sa oras po natin muna, 1:26, mamaya yung mga kasagutan ninyo ay ating babalikan yan, babasahin natin, magpapatuloy tayo sa ating huntahan sa programa. Pero sa sandaling ito, kumuha muna tayo ng update. May makakausap po tayo. Isang residente sa Karatig na barangay malapit sa Ninoy Aquino Bridge. Ang ating mga kapanayan para kumuha tayo ng update sa lugar na yon. Nasa linya po natin si Sir Christian Aaron Bondok. Sir Christian, magandang umaga po. Dan Kapusyon ng RYM.
2: Yes po, magandang umaga po.
1: Sir Christian, saan po kayo banda dito sa may malapit sa Ninoy Aquino Bridge? Gaano po kayo kalapit o natatanaw niyo po ba itong sirang ito?
2: Yes po, natanaw naman po siya from our area, although may konting meters lang po coming from our barangay or from our barangay.
1: Oho, sa nakikita ko kanina sa Facebook mga post po, mga ano po ba to, around 12 a.m. po, nagsimula na bumagsak na yung isang parte doon sa Maynila Aquino Bridge?
2: Nagsimula po yung pagbagsak around 11:50 to 12 po. So yung update po is currently nung time po na dumating na po yung mga rescuers po natin.
1: Mm. Okay. So sir, gusto ko lang po malaman ano pong mga lugar yung talagang heavily maapektuhan itong pagkasira nitong bridge na ito?
2: Ang pagkasira po ng bridge, ang heavily ma-affected po na barangay ay San Isidro. Ito po kasi recently nagkaroon na rin ho ng pagguho nung parte ng irigasyon. So yun ho ay affected na ho siya at ngayon nire-repair na. But sadly, nagkaroon ho ng pagguho dun sa tulay na mismong daanan ho rin ho ng mga papuntang Western and Pangasinan.
1: So papunta ho itong tulay na ito ninyo papunta sa San Isidro. So ngayong naputol, meron yes, po bang ibang mga ruta na pwede silang ikutan para makatawid ng papunta sa kabilang bayan?
2: Yes po, currently naka-block na ho yung San Isidro Bridge or yung Ninoy Aquino Bridge, and right now po ang passable po na area, which is yung Karangyan and Tibag, which is yun po yung alternative na daanan.
1: Mm-hmm. Kumusta po ang trapiko na napapansin nyo ho ba? Marami na ho bang naiipit sa mga sandaling ito?
2: Yes po, so far although late na rin ho kasi ngayon, kaya hindi pa po masyadong affected, and since kansilado ho yung mga klase ngayon at naka-red warning po yung Tarlac City and halos Tarlac Province po nitong mga nakarang araw, kaya naman ho medyo hindi ho ganun kabigatan yung traffic pa.
1: Medyo manageable yung mga nasa kalsada sa mga sandaling ito.
2: Yes
1: po. Pero yung kumusta po ang lagay ng panahon dyan, malakas pa rin po bang ulan?
2: Yes po, tuloy-tuloy po yung lakas ng ulan. Actually, hindi ho yung lakas ng ulan yung mismong naging parang rason, kundi po yung lakas ng agos ng tubig ng ilog po, yun yung gumiba po dun sa tulay.
1: Mm. So, parang dun sa mismong pundasyon ba, naka-apekto yung lakas ng agos ng ilog, ano?
2: Yes po.
1: Alright.
2: Yan ho siya. Tsaka medyo paliko po, based po dun sa daanan ng tubig, talagang tatama ho talaga siya.
1: No, hindi natin malalaman kung meron ka ba diyang mga nakuhang details po kaya sa kung gaano kaya, kasi talagang sa video medyo isang buong repair ito no? Hindi naman pwedeng
2: Yes po, hindi ho siya pwedeng portion by portion, although alam ho natin na matatagalan ho talaga yung repair nito. Correct. And currently malakas pa po talaga yung agos at kasalukuyan ho na yung mga rescuers and yung mga PDR arms ng buong lalawigan ay kasalukuyan hong minomonitor din yung sitwasyon.
1: Apo, pero nalaman niyo ba sir nung bumagsak, wala namang naipit o wala namang kumbaga na trap
2: doon? Yes po.
1: Wala naman.
2: Opo, nung medyo gumagalaw na ho yung tulay, sinarado na ho siya ng mga tawag dito ng mga barangay
1: Patrol
2: ho natin.
1: Oo, yes, maaga naman kumbaga na nakita na medyo unstable na nga itong tulay
2: ng Ninoy Aquino. Although

0: na ibahagi sa amin. Baka kung meron ka man pong mga reminders, panawagan sa ating mga kababayan nyo dyan, lalo-lalo na sa Tarlac City, baka pwede po kayong mag-remind sa kanila.
1: Yes po, panawagan din ho sa mga karatig na barangay ho ng San Isidro at ng buong Aquino Bridge ay patuloy po tayong mag-ingat, especially ho yung mga affected na mga sitio ho sa San Isidro. Panawagan ho na patuloy ho tayong mag-monitor, and especially yung mga kababayan ho natin dito sa probinsya, patuloy po mag-ingat at i-monitor po, unahin po yung kaligtasan ng bawat lahat, at syempre bumoto po ng tama sa susunod na eleksyon. Maraming salamat po.
0: Ama, maraming salamat, Sir Christian Aaron Bondok, residente na nakapanayam natin mula sa Tarlac City. Alright, oras po natin, 1:31 ng umaga. Magpapatuloy po natin ng ating puntahan at syempre mga updates din maya-maya sa pagbabalik po yan ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: lang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music. Mga awiting sariling atin. OPM Hits! OPM Hits!

0: tayo. Yung totoo lang, ha? We remember your music.
1: Eleven minutes bago po sumapit ang alas dos ng umaga. Kasama niya si Kuya Dan. Napakinggan natin original Filipino music. Hanggang kailan, o hanggang ngayon ni Kayla, bakit ngayon ka lang ng freestyle at kahit kailan ng South Border? Magandang umaga po sa mga gising pa rin sa mga sandaling ito at kasabay natin, no? Habang nakikinig sa ating programa, sa ating mga huntahan at tugtugan, alinsabay doon, nakaantabay din tayo sa mga updates. Lalo na at ilang bahagi sa ating bansa ngayon, nakakaranas pa rin ng matinding pag-ulan. Oo, meron pa rin mga lugar na kung hindi man binabaha ay may mga naapektuhan. Kaya dito lamang ho kayo, nasasamahan ko kayo hanggang 4 a.m. Magbibigay tayo ng updates tungkol sa habagat. Pero ito muna ha, sa ating huntahan naman ngayon, dudugtungan nyo lamang po ang salitang sa wakas. Sabi ni Pinoy Armada, sa wakas, makakapagpatuyo na rin ng mga labada kung iinit bukas. Yun nga ho, kung iinit nga. Imagine almost 3 weeks nang umuulan dito sa Ilocos, Kuya Dan. Palambing naman ng One Friend by Dan Seals. Thank you and happy weekend, sabi ni Pinoy Armada. Sana nga umaraw ho na banda dyan lalo sa may norte. Oo, kasi dito sa QC medyo nakaramdam na kami ng araw Oo, tsaka hindi masyado malakas. Ewan ko lang mamaya paglabas ko kasi hindi ko pa nakikita sa labas Maraming salamat, Pinoy Armada. Ito, ang next caller natin, we have a new caller from Tarlac. Nasa linya natin si BJ. BJ, good morning.
2: Good morning po, sir.
1: Magandang umaga, sir. Oo, welcome po sa Remember Your Music, no? Kumusta po ang panahon nyo dyan sa Tarlac? Kumusta ang lagay ng panahon ng ulan?
2: Ito nga po, maulan po
1: Malakas pa rin, sir?
2: Opo.
1: Lakas pa rin.
2: Opo, sakto po nung nag-on-air pa tayo.
1: Oo, pero ikaw ba napadaan ka lang ngayon dito sa ating programa o medyo nakakapakinig ka na rin ng RYM nung mga nakalipas?
2: Lagi po akong nakikinig.
1: Ay, lagi.
2: Kasi hiya lang po akong tumawa.
1: Oo nga, hindi, pero yung tunog mo, sir, parang feeling ko bibigyan mo agad ka ng report parang ready ka magbigay ng report sa akin kasi sakto sa Tarlac kanina. May nakausap tayo kasi yung Ninoy Aquino Bridge dyan sa Tarlac City bumagsak. Malapit ba kayo doon, sir?
2: 30 minutes.
1: Mga 30, medyo malayo-layo din, pero
2: alok-alok. Kami din po kami, Lalawig, province po ng Tarlac.
1: Sa province ng Tarlac, alright. Mag-iingat to, pero wala pa naman kayo napapansin, baha dyan sa may area ninyo.
2: Alam ko po sa bayan po, pero malayo pa naman po.
1: Malayo-layo ka pa, okay. Mabuti naman yun at ligtas po kayo dyan.
2: Yun po yung inabangan ko, kaya
1: correct. Oo, antabay tayong lahat, Kuya BJ. Pero gaano ka nakatagal nakakapakinig dito? Ba't ka naman nahihiyan tumawag? Ito naman, ba't ka naman nahihiya?
2: Since po nung, ang tawag na dito, 1999 po ata yun.
1: Dito sa DCMM. Kinabahan ako, kala ko ako parang medyo baby pa ako nun, Kuya BJ. 4 years old pa ako nun. Tama naman, since 1999, DCMM ka na talaga nga, tuto ka na sa DCMM.
2: Ngayon lang po, kumbaga kailan ko ba na-discover yung
1: sa programa, dito mismo, bago-bago.
2: Mga 1 week ago.
1: Ayun, 1 week ago, sige. Welcome kita ulit kasi alam mo na dito, tambayan ito ng mga hindi makatulog ng ganitong oras, Kuya BJ.
2: Kaya po, actually, visual impaired din po ako.
1: Ayun, sakto-sakto kasi ang dami dito mga tumatawag na katulad mo din siguro. Kumbaga, yung oras ninyo din, pare-pareho talaga, nagigising kayo ng ganitong oras. So,
2: oo nga po.
1: Welcome, Kuya BJ, dito sa RYM. So dito, meron lamang kaming topic araw-araw na pwede mong sagutin. At ngayon, dudugtungan mo lamang ang salitang sa wakas. O, ano bang pwede mong idugtong doon, Kuya BJ?
2: Sa wakas po, natutunan niya na rin po akong mahalin.
1: Uy! Sandali. May gusto agad sabihin si Kuya BJ. Sa wakas, natutunan ka na rin niyang mahalin. Bakit? Bakit?
2: Opo, opo.
1: Ano bang nangyari? Medyo nahirapan ka bang nahirapan ba siya na mapansin ka? Maramdaman ang pagmamahal mo sa kanya? Bakit? Sa wakas?
2: O, Oo nga po eh. Kailangan ko nagbili pa ng chocolate.
1: Oo. Pero for the longest time, ano, nanliligaw ka ba o nagpaparamdam ka lang?
2: Nagpaparamdam pa lang ko pero parang alam ko na yun na yun.
1: Na naramdaman mo na merong chance, pe pwede, ganun.
2: Opo.
1: Oo. So gano'ng katagal ka nagpaparamdam?
2: 6 months pa lang naman po.
1: Medyo matagal na rin, Kuya BJ, ha? Parang medyo invested ka na din dyan talaga. So, after 6 months, pinadala mo ng chocolate, sabi mo, tapos bigla.
2: Opo.
1: Paano mo nalaman na, umepekto na, tumalab na, parang... Kailan mo naramdaman na tumalab na, Kuya BJ?
2: Kahapon lang, may kiss na sa bisni eh.
1: Malapit dyan sa inyo, nakakasama mo. May kiss na sa pisingi.
2: Pinapasyalan ko minsan.
1: Okay. So, kakabarangay ninyo o medyo dinadayo mo pa talaga?
2: Stress po kuya doon kasi sinabi ko po yung tunay yung pangalan niyo.
1: Sige, baka may iba. And then, I mean, malapit lang sa...
2: Opo.
1: Okay. Tama, tige.
2: Baka magalit pa
1: tama.
2: Yung
1: maunch. Oh, hindi, sabi mo, may kiss na eh. Sealed with the kiss na yun. Kaya BJ, talagang, kumbaga eh, kumpirmado, sigurado kahit pa paano, ano?
2: Pagkasal namin doon, hindi tang abay, kuya.
1: Ay, sige ha. Pag ako hindi nakaabay dyan na sinasabi ko sa'yo, Kuya BJ, ha?
2: Ayan mo, kuya. Pag may load ulit ako, update.
1: Nakakatuwa naman yun, Kuya BJ. Ano to? Matagal mo na ba siyang crush? O 6 months ago, doon mo pa lang siya nakilala?
2: Matagal na po, 3 years.
1: Matagal na. 3 years mo nang, kumbaga, agiliran mo na.
2: Dela, kamakailan lang po ako nagtapat.
1: Parang positive, ano? Pati sa boses mo, nararamdaman ko parang ikaw mismo naniniwala kang positive ang outcome nito. Kaya ayos yan, Kuya BJ. Sige. Gusto naming makarinig ng update dyan sa'yo, ha? Pagka,
2: Basta may load, Kuya.
1: tama naman. Pagka nagkaamina na kung ano talaga ang nara... Pero kumbaga, wala pang official na okay na kayo. Pero kumbaga mutual na, parang MU na kayo, ganun.
2: Sabi niya po kung makapaghihanda daw po kung mag-antay.
1: Oo. Oy, siyempre naman.
2: Basta wait lang. This Christmas siguro, sabi naman niya.
1: Sabi mo, oo, actually, pagka ganyan, alam mo, yung mga babae, naghihintayan ng isasabay na season, pagka ganyan, Pasko, gusto niyan, dun sasagutin para talaga memorable. No? Alam ko na yung mga ganyan, style na mga ganyan. No?
2: Opo.
1: Diba? Sabi mo, walang problema, naka 6 months ka na nga naghintay, ano ba naman yung, ilan na lang ba yan? 4 months na lang. Basic yan, sabi mo, Kuya BJ. Sige.
2: Opo.
1: Balitaan mo kami, kinilig naman ako ng bahagya doon. Nakala ko kung ano yung i-update mo sa amin. Yun pala ay love life pala. Yun!
2: Opo.
1: Yes, kahit pa paano, meron tayong masaya. Kung baga light no, na usapan sa sandaling ito. Maraming salamat kay BJ.
2: Opo.
1: Ha?
2: Pwede po kitang i-add doon sa Facebook mo?
1: I-message mo lang ako, go ahead. Hanapin mo lamang yung Facebook ko, Dan Capusyon. Kasi walang add yung page kasi yun kay BJ eh.
2: Pag dinad po, kita i-chat mo pa ako?
1: Oo, pag nag-chat ka doon, makikita ko pangalan mo, ha? Para
2: okay
1: pag
2: po.
1: Gusto mo mag-chat, pwedeng-pwede doon, mababasa ko mga chat mo, okay?
2: Opo.
1: Sige, bumati ka, baka may mga gusto ka i-shoutout kay BJ.
2: Shoutout ko lang po, family.
1: Uh-huh.
2: Tapos siya na rin.
1: Bigyan natin ng Kuya BJ, bigyan natin ng code name para lalo akong kiligin. Sino?
2: Miss K.
1: Tuesday?
2: Miss, letter K po, Miss K.
1: Miss K. Ano Tuesday? Miss K. Miss K pala. Opo. Miss K. Sige. Maganda yan. Si Miss K ni Opo. Kuya BJ. Ayan. Sige, meron pa? May babatiin ka pa?
2: Wala na po.
1: Wala na. Pwede ka mag-request, Kuya BJ, anong song ang gusto mong patugtugin natin. Medyo lang tayo, ha? Oldies tayo. 60s, 80s,
2: opo,
1: 90s.
2: Opo, yung sinabi ko na po kay Kuya.
1: Nandito na. Okay. Nat King Cole?
2: Opo.
1: Alright.
2: Opo.
1: Okay, i-play natin, Kuya BJ. Maraming salamat sa pagtawag. Tawag ka ulit next time, ha?
2: Sige po.
1: Alright, thank you. Ikaw din. Ingat. Bye-bye. Si Kuya BJ ng Tarlac. Akala ko talaga parang meron din siyang may sasabihin pero yun meron din naman yung love life nga lang. Pero nakakatuwa, no? Actually hindi ko na din alam kung anong mararamdaman ko ngayon sa program. Pabago-bago yung mood ni Kuya Dan ngayon, ha? Pasensya na kayo, ha? Oh, kasi mag-a-adjust tayo, no? Adjust natin. Pagka meron tayong mga bagong impormasyon na kailangan ihatid sa inyo, syempre, ilalahad natin yan ng maayos. At the same time, dahil RYM pa rin naman ngayon, kung meron kayong gustong ikwento sa akin, eh, papakinggan din natin, di ba? So,
3: this sound is processed by Stereo Tool.
1: Go to stereotool.com. Pagpatuloy nyo ang pagpapadala na inyong kasagutan, mamaya babasahin ko ang iba pa. Pero oras natin, isang minuto bago mag-alas dos na umaga. Magbabalik po ang Remember Your Music.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, eksakto alas 2 ng

0: Sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:19 ng umaga. Napakinggan natin mga song requests. No? My Way sticks with the song Babe. At ang request sa atin ni... Sino nga ba nag-request ng isa? Si Sir Adrian Ramirez. Awitin ni Phil Collins, Separate Lives. Sabi niya, sa wakas, 2 nights na pahinga. Tuesday morning na lang ulit tayo makakapiling... Magkakapiling Kuya Dan. Na para bang kami ay magkatabi dito at magkakapiling kami. Happy morning everyone, sabi niya si Sir Adrian Ramirez na nasa ano, 'di ba? Nasa Korea ka, 'di ba? Magandang umaga rin diyan sa Korea. Ito muna, bago po tayo magpatuloy sa ating huntahan sa oras na 2:20, kumuha muna po tayo ng balita tungkol sa lagay ng ating panahon. Nasa linya po natin ang ating pag-asa weather forecaster, si Lian Loreto. Magandang umaga, Lian.
2: Good morning po, Sir Dan, at sa lahat ng ating mga tigaspaypay. Tuloy-tuloy po yung ating mga pag-ulan dulot ng habagat na pinapalakas ng 2 low pressure area. Yung isang low pressure area po ay nasa loob ng PAR at huling namataan sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Yung isa naman pong LPA ay nasa labas pa ng ating PAR. Mahigit 1,500 kilometers sila nga ng Northern Luzon. Yung dalawang ito ay may medium chance o katamtaman na chance na mag-develop bilang bagyo. At inasahan nga po natin, ang main effect po nito no, ay yung paghila nito sa habagat. Sa ngayon ay may nakataas po tayo na red heavy rainfall warning sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga at sa may Bulacan. At orange heavy rainfall warning naman po dito sa Metro Manila, other areas ng Bulacan and Tarlac, maging sa may Rizal, Cavite, some parts of Batangas and Laguna, habang yellow heavy rainfall warning sa Nueva Ecija, Laguna at ilan pang bahagi ng Batangas. Inaasahan natin patuloy po yung mga pag-ulan natin hanggang sa long weekend. Sa ngayon nga po, asay po dito sa mga nabanggit natin na lugar, ay inaasahan din po yung mga panakanakang pag-ulan sa ilang bahagi pa ng Northern and Central Luzon, kabilang na po ang Ilocos Region, Cordilleras, maging dito rin po sa may Mindoro Provinces. Other parts ng Luzon and Visayas, makakaranas naman ng mga maulap na panahon at kalat-kalat ng mga pag-ulan. Take note po yung mga pag-ulan natin, especially dito sa Luzon, ay maaari nga pong umabot ng hanggang 200 millimeters of rainfall na maaari po yung magdulot ng malawakang mga pagbaha. So, doble ingat po sa ating mga kababayan na malapit po sa mga, or nandun po sa mga low-lying areas and yung mga nasa bulubunduking lugar po dahil posible din po yung mga landslides. Sa ngayon, wala naman po tayong nakataas na gale warning. Yan lang po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
1: Miss Lian, may question lang kami dito. Ano? May information po ba kayo kung natuloy ba ang pabakawala ng tubig sa Ipo Dam sa Norsagaray, Bulacan noong kahapon mga 9 p.m, ma'am?
2: Well, sa ngayon, no, wala po tayong information about dyan. Mas mabuti po sa ating HMD or Hydromet Meteorology Division po natin ito matanong.
1: Ito pong habagat, ma'am, mga may estimated na po ba tayo ulit dito na kung anong time po, anong araw po ito makakalampas, kasi medyo nasa may western part pa po ng mga anong araw po kaya rin inaasahan na huhupa ang mga pag-ulan na ito.
2: Yung mga pag-ulan natin, no, sa nakikita natin, tuloy-tuloy po siya hanggang next week. Possible by Tuesday, medyo umangat lang ng konti yung orientation ng habagat. So, northern, some parts of northern Luzon na lang po yung makakaranas ng mga malalakas sa mga pag-ulan. And may ease naman po yung mga pag-ulan natin dito sa Metro Manila and southern Luzon area by that time.
1: Alright. Maraming salamat po, Ms. Lian Loreto, at good morning po sa inyo.
2: Maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
1: Thank you po. Si Ms. Lian Loreto ang ating pag-asa weather forecaster. Manatili nakatutok dito pa rin sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa iba pa ang updates.
3: Alerto sa habagat.
0: Remember your music.
1: Two 24 po ang oras natin sa buong Pilipinas sa tayo po ay nagpapatuloy sa ating programa. Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Puntahan, kwentuhan, tugtugan hanggang alas 4 ng umaga na may kasamang mga impormasyon na kailangan ninyong malaman. Oo, nang sa ganun, alam natin kung ano nga ba ang mararanasan nating panahon lalo na sa mga magdadaang pang-araw. Ingat-ingat po tayo sa mga kapamilya natin, kaserbisyo na nandyan banda sa may northern part ng Pilipinas, no? Medyo matagal-tagal pa raw, mahahatak Tuesday. Ina-expect natin by Tuesday, medyo gagaan kahit papano, pero magtutuloy-tuloy ito. Kaya ingat po tayo lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Dito naman sa ating huntahan, dudugtungan nyo lamang po ang salitang sa wakas. At pwede nyo nga ipadalang inyong kasagutan, hanapin nyo lamang po Dan Capucion, DanCapucion, yan ang ating Facebook page. Mag-comment, mag-DM. Sabi ni Miss Mimi Trinidad, sa wakas, walang ulan kaninang 10 p.m. Baka sa ibang area si Miss Mimi, no? Feeling ko yung mga medyo bandang sa may baba, ano, baka hindi ganun kalakas. Actually dito, no? Silip nga ako mamaya dun sa labas. Para sa ganun, makapaglabat, makapunta ulit sa bayan upang mamili ng stocks para sa susunod na linggo na uling maulan. Sana hindi magtuloy-tuloy, no? Habang si Ate Jax Morales ay sabi niya, kakauwi ko lang galing sa company awarding night. At sa wakas, na-achieve ko din ang aking 20-year milestone sa work. Grabe. Grabe ang dedication ng ating Ate Jax, no? 20 years milestone. Wow. Parang lampas kalahati pa ng buhay ko yun, Ate Jax. Pero fresh na fresh ang ating Ate Jax dahil siya naka-outfit na pang-awarding. Oh. Kabugerong-kabugera si Ate Jax. Oh. Congratulations, no? Hindi biro ang tumagal ng 20 years sa trabaho, Ate Jax. Oo, talagang bibihira na yan sa panahon ngayon. Yung tumatagal ng 20 years sa trabaho. Kaya, congratulations sa iyo, no? Madami-dami na itong incentive si Ate Jax. Nakakaipon na ito ng incentive. Congrats, Ate Jax! 26 kausapin natin, next caller natin. Punta tayo sa Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning!
3: Kuya Dan.
1: Long time, how are you?
3: Ito, I'm fine, nilalamig.
1: Nilalamig. Kumusta dyan sa Maynila? May mga pag-ulan ba kayo nararanasan dyan?
3: Oo, Kuya Dan. Muna kanina pa, mga 12:30. Isa ka umuklan na.
1: Diretso, ano? Hindi pa, ano? Hindi pa humuhupa ulit? Pambihira naman, no?
3: Oo.
1: Kaya ka nilalamig ka na.
3: Diretso siya. Oo.
1: Nang lalamig
3: ko. Hindi na kami binabaha, Kuya Dan. Yun ang pinakamagandang balita.
1: Ay, talaga. Oo, malaking bagay yan pagka hindi kayo napapasok ng baha kasi sobrang hassle, Ate Lina, kapag ka talaga namang, huy, ang linisin pagka naabutan ng baha, Ate Lina. Oo.
3: Oo, yung aming karsada, Kuya Dan, hindi na kagaya ate.
1: Ah, so parang nag-improve. Nag-improve naman.
3: This year talaga, Kuya Dan.
1: Year, alright.
3: Simula lang nagawa lahat na linis yung mga kanal.
1: Mm-hmm.
3: Talagang ginawa lahat, Kuya Dan. Para hindi na kami bahain.
1: Mabuti naman kung gano'n, ano. At syempre, paalala lang din, pagka ganyan, na inayos na, abay, huwag nang magdudumi naman yung iba namang mga naandyan. Diba?
3: Oh.
1: Ayos na, mamaya yung mga kapitbahay naman, sige-sige na naman si Tapon. Ay, nako, talagang na may hirapan tayo niya.
3: Sa Tamesa, Kuya Dan, sa PUP, hindi na binabaha ang kalentong.
1: Oh, that's nice. Oh. Sana magpatuloy. Kasi sobrang...
3: Yan, hindi na rin.
1: Hirap sa daan yan, pagka mataas ang tubig, di ba, hindi makadaan ng mga jeep. Siyempre, marami tayong mga kababayang commuter, kaya malaking tulong. Sana tuloy-tuloy. Sana mas marami pang area ang maayos ang mga drainage.
3: Oo.
1: Alright, Ate Lina, sa wakas, ano ba idudugtong mo dyan?
3: Sa wakas, Kuya Dan, natapos ko na yung mga activities na aking, sabi sa'yo, mga pinaghandaan ko na nakaraan.
1: Tapos na.
3: Sunod,
1: kaya pala parang nabisi ka nga, Ate Lina. Edi okay na, medyo hayahay ka na ba ngayon ng konti?
3: Hayahay na, Kuya Dan. At may mga pinaghahandaan pa kami sa September 25. anniversary naman ng church namin.
1: September 25. Alright. O medyo malapit-lapit na rin. Wala nang isang buwan.
3: Yes. Sa wakas, Kuya Dan.
1: Magkakabisihan mo na naman. Oo.
3: Oo, Kuya Dan. Gano'n lang naman, Kuya Dan eh. Medyo mapapagod ka.
1: Tama.
3: Nahihirapan kang pabalik-balik. Papunta dito, papunta doon, diba?
1: Saka lalo ngayon maulan, medyo mahirap mag-commute ngayon, diba? Paalis-alis, mahirap lumabas-labas ngayon.
3: Oo, hindi, sa jeep kasi Kuya Dan, nag-aagawan sa jeep.
1: Mm-mm, nahirap po, diba? Eh, kaya nga sabi ko, naalala ko pagka ganitong maraming baha sa kalsada, ang pinaka-kawawa talaga ay yung mga nag-commute pa rin natin mga kababayan na kailangan pa rin pumasok, diba? Hindi man natitigil ang pasok eh, yung iba hindi man nagka-cancel eh. Mm-hmm.
3: Oo, lalo na yung mga nag-opisina, yung mga private office.
1: Correct. Napipilitang sumuong sa baha kahit na delikado dahil sa leptospirosis, di ba? Kaya, nako, kailangan nating ayusin talaga itong
3: mga. Puno ang Santa Ana Hospital, Philippine Hospital, General Hospital, puno talaga.
1: Pero anong binubuksan mo dyan? Wallet ba? Pahingi nga akong laman mo. Narinig ko may siper eh. Anong binubuksan mo dyan, Ate Lina?
3: Kaya dyan, yung aking pilo ng aking, yung pilo ko, yung kanyang cover.
1: Cover ng pilo. Kala ko nag-
3: matulas ko yan. Lalo,
1: may binubuksan kang wallet dyan, manghingi sana ako ng Alright, ano pa? Sa wakas, Ate Lina, meron pa?
3: Si Kuya Dan, yun, nakaroon tayo ng pagkakataon na makapagbigay na kahit konting tulong sa PWD ng Sunday.
1: Yun, ang the best. Yun. Though. The

0: 9251.
1: Hindi lang 25. Sige. Salamat. Salamat, Ate Lina. Bumati ka muna. Shoutout mo na yung mga gusto kong shoutout dyan.
0: Kaya dyan, syempre binabati ko kuya din yung mga naging bago natin mga kaibigan at sinabi ko makinig sila. O sabi nila, kasi hindi ko rosa kuya dyan, makikinig sila.
1: Yan.
0: Okay. Si Dampol, si Brian, and then si Lunch, at binabati ko rin si Ate Gina, si Ate Laila, si Ate Nila, si Ate Susan, at si Ate Divina. Sila kuya dan ay mga nagtitinda kuya dan. Naghahanda sila ng mga paalmusal.
1: Yun.
0: Kung saan ako kuya. Naghahanda sila ng sinangag na mayroong itlog. Alam mo na kuya dan kung saan yan. Kuya dan.
1: Alright. Oh, good morning, sinangag, good morning.
0: Sabi nila na ikinig sila sa'yo, Kuya Dan. At hindi lang daw sila makapag-ano kasi basic sila, Kuya Dan. Hindi sila makapag-ano sa'yo.
1: Alright, no problem.
0: Sagot sa mga katanungan mo, Kuya Dan.
1: Hindi naman ako tampuhin, yeah. Sabihin mo okay lang.
0: Oo, basta makinig lang sila, Kuya Dan.
1: Ah, sige.
0: Yun. Tapos sinabati ko rin yung mga tiga Palawan. Yan, kanina narinig ko si Ate Ano na sa Palawan, Kuya Dan.
1: Mm-hmm.
0: Sila, Kuya Dan, ang problema nila mainit daw. Tayo, inuunan sila na iinitan.
1: Kasi medyo malayo sa kanila eh, no? Pero, basta ligtas ang lahat, yun naman ang importante.
0: Oo.
1: Alright.
0: Ano tayo?
1: Okay.
0: Peaceful lang tayo, Kuya Dan.
1: Tama.
0: Peaceful.
1: Correct. Ano ang song request mo, Ate Lina?
0: Kaya paano mo, nire-request nila, Kuya Dan, yung kanta daw, kung meron ka doon kanta ni Claire de la Fuente.
1: Claire de la Fuente. Anong awitin ni Claire de la Fuente yan?
0: Bahala ka na lang, Kuya Dan. Basta marinigan daw nila ang kanta ni Claire de la Fuente.
1: Pwede ba yung igiling-giling ni Claire de la Fuente? Ah, hindi ba kay Claire?
0: Wala.
1: Ah, wala ba? Sorry. Sige. Sayang na lang ni Claire
0: sayang
1: de la Fuente.
0: Sayang yan.
1: Sige. Salamat, Ate Lina. Good morning, sir.
0: Thank you, Kuya Dan. Thank you, Tom.
1: Thank you. Ako kasi pinagde-design. Akala ko, igiling-giling by Claire de la Fuente. Wala palang... Igiling-giling! Wala palang ganun, sorry.
2: Mali!
1: Oh, good morning, Hannah. Oras natin, 2:34. Magpatuloy natin ang huntahan at kwentuhan at mga updates sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Tatamaan po tayo ng presyo.
5: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
4: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
5: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
4: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
5: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-gasta ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
3: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado,

0: Sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa We Remember Your Music. We Remember Your Music.
1: Oras natin, 2:48 po ng umaga. Napakinggan natin, P.S. I Love You, na request sa atin kay JR ng Kainta Rizal. At ito ay dedicated sa kanyang jowa, si M.M. at kanyang kapatid na si Penny at Bobby. At kay Tess ng Pampanga at kay Kuelito ng Laguna. Napakinggan din natin, Bato sa Buhangin ng Cinderella at Sayang. Na-request sa atin ni Ate Lina. 11 minutes bago po mag-alas 3 ng umaga. Sa wakas, yun ang salitang ating hinahanapan ng kadugtong para sa ating huntahan ngayong umagang ito. Sa wakas, ano ba yan, ha? Sabi ni Miss Donna Damian, sabi niya, malay mo, pag-uwi mo, Kuya Dan, stop na ang ulan para makatakbo ka na korek. Maraming salamat, Tita Nona. Sana ay magdilang anghel ka. Sabi niya, sa wakas, yung inilapit kong tulong sa aksyon ngayon ni na Tita Winnie, Doc Dennis, at Kuis Paul Bea ay meron ng malinaw na resulta. Wow! That's nice. Konti na lang wait namin. Umaasa ako sa follow-up ng program. Thankful sa ABS-CBN-DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta. Hindi ako nagkamali ng network na I support. Natulungan na ako dati way back 1993 sa aking mga anak. Kapamilya forever for life, sabi niya. Solid na, loyal pa. Ganun mo, ang daming mga pang-spills din ni Miss Nona eh. Sabi niya, matsala ko is done. Ingat lagi, enjoy the weekend. At mag-iingat tayong lahat. No? 10 minuto bago mag-alas 3 ng umaga. Sa wakas, yan ang dudugtungan ninyo. Alamin natin kung anong idudugtong niya ang ating next caller from Bulacan. Si Jaas Katipunan.
2: Dapat good wala... morning, Kuya Dan.
1: Good morning, kasi dapat Jaas. Wala munang K kasi sabihin ko pa yung Katipunan. Parang redundant pagka Jaas Katipunan ay yung K mo nga Katipunan. Tsaka ba't ko pinoproblema yun? Di ba? Hindi mo naman, hindi naman pinoproblema yun.
2: Pwede namang Jaas na lang. Pinapahaba pa.
1: Sorry. Kung binubigtungan ko pa, parang maganda kasi pag may Katipunan, di sige, wag na nga.
2: At National Heroes
1: Day. Oo, di ba? Tama, sakto. Hanggang sa Monday, di ba? Ano ka ba? Nakapag-file ka ba ng long weekend? Ay, oo, ididire-diretso mo yan. Alam ko, ugali mo.
2: Hindi. Ang September, di ba, walang holiday. September ako nag-file.
1: Ah, doon ka nag-leave. Bakit? Mali, ano? Hindi, di ba ano ka, sa 2 ka magbe-birthday, oh, but hindi mo...
2: 1 ang birthday.
1: Oh, ayan, sakto na, Jaas. Ano ba naman yan, mali ka naman ang lagay.
2: Kasi ano, madaming tao sa Baguio. Pag long weekend.
1: Pag long weekend.
2: Sarado pa yung, ano, yung bilang ng ube dyan, pag holiday.
1: Yun talaga yung priority mo. So, kailan ang start mo ng ano, yung Monday? Ay, hindi, holiday nga, iba lang yung madaming ang tao nga kasi.
2: Kailan ang... Next week.
1: Buong linggo? Next weekend. Buong linggo, ah, next weekend, kala ko. Ako, 1 to 5 eh.
2: Ano na, baka magutom na ako.
1: Oo, 1 to 5, oh. Wow, haya!
2: Ano lang, 7, 8, ayan.
1: Oh, hindi pa din sa weekend. Ah, diretso weekend hanggang 7-8.
2: Dinikit ko na.
1: Pwede. Oo, tama naman yan, Ah, so nag-gets ko na hindi ka nag-file kasi marami namang holiday. Mali din ako eh. Sabi ko sa iyo, wala naman akong konsepto. So hindi ko nag-gets ko pa paano ang calculation ninyo. Tama naman. So, kumbaga, ginamit mo na lang yung freebies kaysa mag-mag-in ka pa. Oh, tama. Tama naman yun. Magandang
2: malaki. Tapos, ang ano, September 1, holiday rin sa Baguio.
1: Kasi
2: Baguio Day yun eh.
1: Ah, kaya
2: nung
1: pala.
2: Nung nagpunta ka-birthday ko ang Baguio.
1: Oo, kaya pala balik ka ng balik. Feeling ko dyan ka talaga, Jaas.
2: Malay natin.
1: Oo, feeling ko isa ka talaga sa gagawa ng ube jam sa kasa ka dyan.
2: Parang tagakain lang ako eh.
1: Hindi. Ah, tagakain lang. Hindi, masarap. Sarap naman talaga ang ube jam dyan. Mm. Parang yung last time na natikman ko ay ano... Yung drinks na may ube. Oo, nakalimutan ko kung ano tawag. Oo, parang ganun yung na-try ko. Masarap. Isyam.
2: Yung...
1: At saka empanada. Ano, empanada na may ube. Ang sarap din.
2: Doon sa ano? Doon sa may nag-drawing.
1: Yun nga ba na bigla na nga nag-pop up sa alaala ko yung nag-drawing sa amin. Tapos, ang galing talaga, naiinis ako pag naaalala
2: ko.
1: Ang galing niya! Naalala ko tuloy. Hindi ko na pinakita sa inyo kasi, I mean, sa, ano, sa Facebook. Ipopost ko sana kaso, syempre, malay mo naman talaga, ganun yung art niya, di ba? So, sino ba naman ako para, pero parang hindi pa rin makatarungan. So, kinimkim ko na lang yung sama ng loob ko. So, ibigyan natin ng context yung mga nakikinig, baka hindi nila nakabutan. So, nung pumunta kami ng Baguio, may nag-drawing sa amin. Tapos, alam niyo yung magdo-drawing na tinitingnan ka habang nagdo-drawing. So, syempre, kami naman ni Mrs. Feel naman namin, di ba? Hinanap pa nga niya ako nung umalis ako. Sabi niya, sir, huwag ka munang tayo ng tayo kasi dinodrawing kita. Ganyan. So, syempre, pag ganun yung way mo ng pagdo-drawing, mag-expect yung dinodrawing mo na medyo hawig man lang, di ba? Ayun, ang ending, wala. Ni wala akong balbas, ni wala akong bigote dun sa drawing niya. Parang random anime lang yun.
2: Baka naubusan lang ng tinta.
1: Hindi ko alam. Nakuha, alam mo ang pinaka nakuha pa niya? Hindi nga pinaka, pero at least nakuha niya. Yung lamesa. Hindi niya nakalimutan ilagay yung lamesa sa gitna namin. Pero basta sobrang napagano na lang kaming dalawa. Ni Mrs. nung nakita namin yung drawing. Pero ipopost ko sana kasi nga parang hindi ko matanggap kasi nagbayad ako. 100 lang dapat. Dinagdagan ko pa ng 50 sa pag-aakalang okay naman yung drawing niya. Pero yun nga, ang narealize ko mas magaling pa mag-drawing yung inaanak ko na 7 years old. Pero again, di na natin pinost kasi malay mo, talagang art sa kanya yun. Alam mo naman, mahirap mag-post okay, ngayon.
2: Ano na lang, kwento na lang.
1: Kwento na lang, hindi ko nasasabi. Basta imagine nyo, halimbawa nag-drawing kayo ng anime, yun, ganun yung itsura. Huwag nang ilayo, basta ganun na itsura. Basta hindi ko kamukha. Walang nakuha sa akin. May pa ngayon ako, wala naman ako masyadong pa ngayon. Doon pa lang, mali na agad eh. Ay nako, ako nag-share, 'di ba? O sige, ikaw naman sa wakas. Eh, sa wakas ikaw naman makapag-share, just go ahead.
2: And sa wakas magse-September.
1: O nga, no?
2: Yun yung entry kanina ni ano eh.
1: Oo. Sa wakas wala ka bang ibang naisip na entry?
2: Ano? Magwawakas na rin pala ang edad ko na 26.
1: Oh, 26. Batang bata, at, oh.
2: Ang dami ring mga nangyari na maganda.
1: Oo nga, yun, sige. Doon tayo magbabad sa edad mo na yan. At 26, ano ang mga realizationism mo sa buhay? At
2: hindi naman mga bagay na na-achieve. Parang wala eh.
1: Hindi. Bigyan mo ako ng 26 reasons sa sa yung 26 years old para madami. Pero hindi, anong highlight ng edad mo na 26? Kasi may mga ganyan eh. Halimbawa, ako parang noong 25 ko, ay hindi, 22, bumili ako ng something, parang ganun. Sa 26, anong ano mo? Ano naalala mo?
2: Napaisip ako dun. Ang ginawa ko lang kasi nag-start yung 26 ko na sa Baguio ako dun. Unang birthday ko na nakapag-travel ako. Tapos, nakailang concert ba ako?
1: Madami.
2: Tatlo, nakatatlo.
1: Madami ka napuntahan, no?
2: Mga bagay na nakaka-enjoy. Eto, ngayong August, nakita ko muli yung mga kaibigan ko nung college. Tapos, nito, unang first time ko din this week na mga ano sa trabaho, official business na.
1: Wow!
2: Ano, kasi work from home ako eh, tapos first time kong mapadala sa labas.
1: Wow! Masaya ba? Masaya ba sa feeling yung ganun yung pinapadala ka sa malayo?
2: Ako lang to ah. Parang,
1: ano?
2: Parang pag lalayo ako, parang gusto ko hindi ako magtatrabaho.
1: Oo, kumbaga parang actually medyo mahirap nga siyang ihiwalay yung fee unless yung trabaho mo ay halimbawa ako nung nagtrabaho kami sa Canada kasama si Papa Awil. Photographer ako doon tsaka nagbi-video ako. So hindi siya yung tipong mukha akong work na work talaga, 'di ba? Kasi ikaw kailangan mo humarap sa computer, 'di ba? Mag-open ng mga files. Pero so kung medyo nagme-merge ng ganun ng konti, okay lang, pero yung sayo, correct ka diyan, mararamdaman mo yung difference, 'di ba?
2: Yung parang Papa ano, kailangan mong mag-explain o kaya hanapin mo yung mga mali.
1: The usual, kumbaga, nag-work ka sa labas lang. na iba ka lang ng location, di ba?
2: First time kong may makita na ka-work.
1: Ah, talaga?
2: Ng personal.
1: Ilang taon mo nang katrabaho sila at hindi mo sila nakikita ng personal?
2: Ako, 3 years na sa company, pero
1: ayun mo lang nakita.
2: Di pa ako nakapunta eh. Yung cover ko, parang 1 year pa lang siya.
1: Nasa kita mo na siya.
2: First time akong napadala sa labas.
1: Sabi niya, gaano nga nakatagal? 3 years, ngayon lang ako lumabas. Pero alam mo, totoo yan. Totoo yan, kasi si Mrs. din, ang masama nun, yung mga tropa niya, inverter din, pare-pareho silang inverter. So parang pagka may, alam mo, syempre pagka ganyan naman, work from home, nag-i-invite naman din talaga usually yan sa office eh, di ba? Parang may mga times yan na parang uuwi yung bossing, ganyan, tapos bibisita kayo. Pagka na hindi talaga sila pumupunta. Sabi ko, puntahan nyo naman yung ano, kasi optional naman siya nga. Pero kung ako lang, siguro ako yun, kasi as an ambivert ako siya eh. Ambivert. Hindi, kung ako kasi parang okay din, di ba? Alam mo yun, parang paminsan-minsan makita mo yung mga, ito pala yung ka-email ko lagi, hindi pala talaga siya masungit, di ba? Yung ganun. Si Mrs., hindi talaga sila pumupunta. Ayaw nila nga ni...
2: Parang nakarelate ako sa kanila.
1: Di ba? Tapos, hindi nakakatulong yung pare-pareho kayo ng ugali ng mga iba mo pang mga kaklose sa opisina na pag tinanong mo, pupunta ka, hindi, wag na, yaman na, dito na lang. Malamang may mga kaganyan ka din dyan, Jas, kung hindi pumupunta.
2: Parang, merong iba, pero... Ako, isa ako talaga.
1: Ikaw, ikaw talaga yung ano, ikaw yung
2: pag
1: leader.
2: Hindi
1: correct, ikaw yung leader ng hindi pupunta pag hindi naman, kung hindi ka naman tatanggalin, kung hindi ka pupunta, di ba? Correct naman. Pero in fairness doon sa mga na-share mo, kumbaga para sa isang introvert, okay na din, di ba? Marami ka ng mga ganap noon sa ganun. Mm-hmm. So ibig sabihin, last year ka lang nag-start pumunta ng Baguio?
2: Hindi, unang birthday ko.
1: Nasakta sa birthday mo. Hindi, usually, pagka sa travel, masimulan ka lang, wala na eh. Bisyo na to eh.
2: Sino kaya yun?
1: Huwag ka maingay, huwag mo kong dinadamay, hindi naman ako ang nag-share dito.
2: Nagtanong lang naman ako.
1: Tama. Pero usually ganoon, kasi wala eh, mamumulat kayo na parang, ay ganito pala yung feeling. At saka, ang hirap i-explain ng feeling ng nagta-travel sa taong hindi pa nakatry. So, ang sasabihin mo lang sa kanya ay, mag-travel ka.
2: Diba? Mag-try, pag na... Ano? Subukan mo.
1: Oo, kasi...
2: Pero merong isang nagsabi, huwag mo subukan.
1: Hindi. Subukan mo. Doon tayo sa subukan. Kasi kahit anong words ang gamitin mo sa pag-describe, walang ano eh, walang sumasapat eh, kasi experience siya eh, di ba? So iba-iba tayo nang nafe-feel. Kaya, ayun, kung naghahanap po kayo ng sign, ako po yung sign nyo ngayon.
2: Pero, the first step is to try.
1: Yeah, just... Try and try, okay? Tapos pagkatapos yun, sisisihin yun.
2: Sabihin niyo. Ano ba naman tong kuya na naman? Sabi ni na yung pera ko eh.
1: Kuya Dan eh. Imbis na wala akong lib ako ng lib ngayon. Okay lang yan.
2: Kuya Dan, di ko na mapakonvert ng cash yung lib ko.
1: Wala na pagdating ng January, wala nang, ano yun?
2: Nasimot na.
1: Oo, yung mga lib na hindi nagagamit, di ba? Wala na, ubus na. Pero at least you have experience. Yan naman ang pinaka-importante sa lahat. Tama. At mukhang mag-i-enjoy ka dito sa song request mo na ito. Tama ba? Nandito na eh. Di, sige, i-play ko na ito. Pwede naman ha. Na-stress naman ha. Unwell ng Matchbox.
2: Tama.
1: At meron Unwell. Kaming acoustic version. So, kumbaga mas pinasave pa natin.
2: mas
1: pinaswabi natin. Alright. Eh, 302 na. Bahala ka na dyan, Jas, kung anong gusto mong gawin dyan.
2: Ayusin ka na.
1: Ayusin mo na. Baka mamaya. Hanggang next month, pag-isipin mo pa kung anong gagawin mo, ha? Sige na, go.
2: Kapamilya, makilahok na sa huntahan with Kuya Dan. Duktungan nyo lamang ang mga salitang sa wakas blank. Punan nyo na po ang patlang na yan ang oras natin. 3:02 ng umaga. Tugtugan, huntahan at mga balitang kailangan nyong malaman at pakatutukan ngayong huling Sabado ng Agosto sa Remember Your Music with Kuya Dan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Oras natin, 3:20 po ng umaga. Napakinggan natin Diana Ross with the song If We Hold On Together. Everglow ng Coldplay at damdami ni Rico J. Puno. Ganun din ang song request sa atin ni Jask. Magandang morning po sa lahat ng ating mga kasama pa rin sa mga sandaling ito at nag-e-enjoy sa ating huntahan at syempre sa ating mga dugtugan. Ngayon naman, basahin natin ang inyong mga comments sa ating Facebook page para sa ating dugtungan portion ngayong umagang ito ng Sabado. Sa wakas, tingnan natin ano ang mga sa wakas ng ating mga kapamilya at kaserbisyo dito. Diba? Sa wakas, hindi naglo-load na ulit. Wait a minute, ito na. Sabi ni Erlinda San Andres, sa wakas Kuya Dan, narinig ko na sa balita kagabi na hindi po matutuloy ang pagban sa Facebook. Ang pagban, masyado ako nag-worry kasi dito lang ako nakakanood ng live tungkol sa aming lugar sa Bicol. Kagaya po ng mga kaganapan sa paparating na fiesta sa bayan namin sa Pasakaw, Kamsur sa August 13. Napanood ko po ang mga happenings doon katulad ng Coronation of Miss Pasakaw, Grand Parade, competition ng mga majorettes at iba't ibang schools. At saka po ang live shows ni Rocksteady, Elias TV at Six Cycle Minds. So talagang fairness, ano? Marami pa pong artista na inimbitahan namin ng mayor namin si Nino Toyko, Tayko. Maraming salamat po sa pagpapaabot ng live para mapanood po namin ang matagal nang hindi nakakauwi sa bayan namin. Salamat Kuya Dan at nakakaabot ako ng kasagutan dito sa tanong mo tuwing madaling araw sa pamamagitan ng Facebook. O kung tawagin na ngayon ay Meta, no? Nag-rebrand sila Meta na ang tawag, eh. Marami, no? Maraming factors kasi yan, di ba? Hindi naman din pag sinabi mong wala ng Meta or ng social media, biglang titino ang mga tao. Hindi naman ganun, eh, di ba? Maraming factors, so kailangan talaga aalalayan natin ang ating mga bagong henerasyon, no? Lalo-lalo yung mga bata na lumalaki at nakakapanood ng kung ano-anong mga bagay, nakakarinig ng mga kung ano-anong salita. No, alam mo yun, ang pagbaban sa social media alone ay hindi magiging sapat na solusyon. No? Ang pwede talaga ay pagbabantay, no, pag-guide sa ating mga bagong henerasyon, lalong-lalo yung mga bata kasi ang bilis niya maka-absorb ng mga bagay-bagay. Makarinig lang yan ng mga hindi magagandang salita pa ulit-ulit niya sa utak nila, no? And minsan hindi naman natin maiiwasan, pero dapat nandun tayo, lalo-lalo yung mga magulang, to guide them, di ba? Kung marinig man nila yon, explain natin. Mali ba yon? Kailan ba dapat sabihin yon? Hindi ba dapat sabihin yon, di ba? Ganun lang naman. Sabi ni Flor Delisa de la Cruz Cuedan, ang sa akin, sa wakas nakauwi na ng maayos ang anak ko galing sa trabaho. Sobrang pag-aalala ko, malakas ang ulan, birthday niya po niya ngayon. Uy, happy birthday! Salamat Kuya Dan. Hindi mo nabanggit, Miss Flor Delisa, ang kanyang pangalan para mabati natin. Pero happy, happy birthday sa anak mo. Sinalubong ang birthday ng umuulan galing trabaho. Ibang level ang dedikasyon. Happy, happy birthday. Nawa ay makapagpahinga ngayong weekend, ha? Sabi ni Miss Marie, yes, tama. Sabi ni Miss Maria Dulce Orate, sa wakas, hindi ko alam ang sagot, Kuya Dan. Sabi niya, good morning na lang muna. Sige, no problem. Sa wakas, napuno rin ang tubig ulan, ang drum ko na nakasahod sa gilid, sabi ni Lori Santos. Correct, oo, pagka ganyang maulan, eh. Alam mo yun, yung mga pambuhos-buhos lang sa CR, mga pang-ipon lang. Isahod nyo na ho ang mga isasahod. Sabi ni Miss Dulce Fabre, sa wakas, napakinggan ko na rin ang mga requested songs. Please play If We Hold On Together. Ayun, yung napakinggan natin kanina. For my friends at the charismatic community of Philam Village, Las Piñas. Simon Wright, sa wakas ay babalik na ang nanay ko galing Alabama. Nagbago bigla yun to. Galing Alabama, sometime this weekend. Noong una nagustuhan niya doon pero ngayon ay hindi na. She has been down there for 3 weeks pero kalaunan ay naramdaman niyang hindi naligtas ang estado para sa kanya. Ibig sabihin, babalik siya sa kanyang estadong Oklahoma at pagkatapos niyan, magiging mas maayos na ang lahat para sa aming lahat. Oh, that's good. That's my input. Enjoy the weekend, Kuya Dan. Stay safe at maraming salamat. Maraming salamat din sa walang sawang pagsisend ng inyong mga mensahe sa atin dito. Marilyn De Leon, sa wakas hindi na natulo ang aking bubong kahit na malakas ang ulan. Ingat ko edan sa pag-uwi dito sa amin sa Kalatagan, Batangas, malakas ang ulan. No? Good morning ho sa mga taga Batangas. Especially sa ating mga pamilya dyan sa may Kalatagan. Ingat po tayong lahat. Mary J. Nunez, sa wakas nagising din ako sa ng tamang Remember Your Music ni Kuya Dan. Sa wakas, natapos din ako ng kurso kahit papano sa edad na 28 years old ng course na BSc o nakapagpatapos, Banking and Finance. Sa wakas, umulan din. Nakasaho din ang tubig at nakapuno ng mga imbakan ko. Hirap dito sa aming subdivision ang tubig ng Water District. Oo, no? Ako, marami akong alam ng mga subdivision na hirap sa tubig. Lalong-lalo dyan sa may SJDM. Nako! Alam ko yan. Christian Cruz, sa wakas, long weekend pero hindi nakatulog ang balita sa DZMM. 24 hours a day except 12 midnight to 4 a.m. tomorrow off ang radio at TV ko. Kasi rest muna ako yan. Tama. Deserve mo yan. Ipahinga mo yan, Christian. Pero maraming salamat sa pagsama. Grabe. Talagang walang patayan. Pag wala lang si Kuya Dan, tsaka lang matutulog. Ano? Ibang level. Oo, maraming salamat. Sabi ni Dersander, rainy morning Kuya Dan, kape-kape na sa wakas. Hanggang ngayon, single pa rin. Sa wakas ba yon? Sa wakas? Wala pa rin yung dream girl ko. Darating kaya yon? Depende. Kung meron akong natututunan kay Coach B, sabi niya, kung gusto mong magka-girlfriend o boyfriend, maghanap ka. Oo, hindi pwedeng gusto mo ng girlfriend o boyfriend pero hindi ka lumalabas ng bahay. O pwede naman sa mga dating apps. Oo, pwede ka naman pa-swipe-swipe ka lang sa bahay mo. Pero kung ikaw yung tipo na gusto mo ng nakikita mo ng personal, join ka sa mga friends, di ba? Ganun yun eh. Kasama ka sa mga friends mo pag may mga pupuntahan sila, ganyan. Makipagkilala ka, huwag ka mahiyain, di ba? Miriam Ong, sabi niya, good morning Kuya Dan, magandang morning din ho sa inyo. O, si Miss, si Martina, sabi niya, Kuya Dan, sa wakas, makakapag-champurado na ulit para sa dinner mamaya. Sarap naman ng champurado. Ito na rin ang huling champuradong lulutuin ng kapatid ko mula sa tableya na dala niya galing Pinas last year na sobrang tinipid namin kaya ngayon palang mauubos. Dahil dyan, susulitin na namin ito. Enjoy the last tableya. Uy, nung minsan bumili din ako ng tableya sa palengke, mahal na pala ang tableya ngayon. Yung 25 pesos, parang 5 peso lang yung size. Ganun pala kamahal ang tableya ngayon. Kasi naalala ko yung lola ko pag gumagawa ng tableya, parang isang buong palad yung laki. Parang alam mo yun, parang sagana kami sa tableya. Kaya nung minsan na bumili ako sa sa palengke, tapos sabi niya 25 pesos. Akala ko gapala din yung tableya na 25 pesos. Hindi. Kasi laki lang ng 5 peso. Mahal pala ang tsokolate ngayon, ano? At saka nakalimutan ko na kung saan ko nilagay. Kasi nga maliit lang siya, hindi ko na maalala kung saan ko nailagay yung tableya na yun. Hanapin ko nga para makapagtsampurado din ako, nanggit ako kay Martina. Sabi ni Miss Fatty, Kuya, nawa sa birthday ko, wala na masyadong ulan. Hindi ko mag-greet kasi Monday ang birthday ko. Ah, o nga. Ano ba yun? 14. Ay, correct. 15 ako kita mag-greet. 67th birthday ko. Sabi niya, Matic, 12 a.m. gising na mga supporters mo. Yes, yes, yes. Pwede ba ang senopati? Ano senopati? Singing in the rain? Meron ba yun? Senopati? Patingin nga ng senopati. Meron ba tayo? Sino? Sinopati? Hindi, mali. Sorry, pinay-depende. Hindi pati sinopati. Hindi kasi sabi niya senopati in the rain. Baka may ganun nga. Hindi sino. Seno. Oo. S-E-N-O. Senopati. Seno! Wait a minute. Wala. Walang lumabas. I think that singing in the rain na lang yun. Singing in the rain. Sige, yan na lang i-play natin bilang maulan pa rin naman sa mga sandaling ito. Alright, si Guy Lombardo, I think. Yeah. Ilagay natin yan sa oras nating 3:30 po ng umaga. Pagpatuloy natin ang inyong mga pabate at inyong mga kasagutan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
2: ZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Remember your music.

Sarap balik-balikan. Balik-balikan.

Napakinggan natin Glenn Frey with the song The One You Love and Boss Kags with We're All Alone sa oras po natin 3:42 ng umaga. Maraming salamat sa mga gising pa rin at nag-enjoy pa rin sa ating mga napapagkwentuhan dito sa Remember Your Music. And of course, sa music nating napapakinggan. O, batiin na natin ang lahat ng ating mga kababayan at mga kapamilya na sa mga sandaling ito, eh, nasa kalsada pa rin. Baka papunta na ng work o pauwi galing work. O kaya naman may travel pero biglang umuulan pala ng malakas. Oo, so abang-abang ho kayo, no? Abang-abang tayo kung ano yung mga lugar na medyo nakakatakot munang puntahan. Mga lugar na medyo kailangan nating abangan ang baha, di ba? Pero magandang morning sa mga nagtatrabaho din naman sa mga sandaling ito dahil kailangan pa rin pumasada ating mga kuya, bus driver, jeepney driver, taxi driver, mga TNVS na talaga namang 24 hours ay umiikot-ikot pa rin. Ganun din ang mga mototaxi na kahit maulan ay nag-aantay pa rin ng booking. Batiin din natin yung mga galing sa malalayo, no? Bumabiyahe ng malayo ating mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante na dapat di natutulog, ha? Dapat gising, ha? Para magkakwentuhan. Kung inaantok-antok, abe, madali lang yan. Magkape lamang. Tapos mag-jump in jacks ng 24 times. Ganun lang ang gagawin. Pagka masobrang inaantok, ha? Magkakape ka, tapos jump in jacks, yan, ganyan. Cartwheel ka para mas effective, di ba? Pero maraming salamat sa pagsama kay Kuya Dan. No? Isang linggo na naman po ang ating pinagsamahan mula Tuesday hanggang ngayong Sabado morning. Abe, lagi tayong nakakahuntahan dito sa ating programa. Thank you sa lahat ng mga tumawag, lalong-lalo na yung mga first time tumawag sa ating programa. I appreciate you all. Ganon din yung mga luma na nating mga callers. Makaluma naman para... Di pala regular pala ang mga regular callers natin na lagi nating kasama dito. Maraming salamat, no, sa lahat ng mga nagko-comment sa ating Facebook, mga nagdi-DM sa akin. Thank you. Next week ulit, no. Hopefully, medyo mas maayos-ayos ang ating panahon. Oo, para naman magawa ang mga bagay na gustong gawin. 'Di ba? At saka ngayong weekend din, no, kung lalakas ng husto, siguro bahay ba timbahay na lang muna tayo. Marami naman kayo mapapakinggan dito sa DZMM, 'di ba? Kaya thank you. Oras natin 3:44 ng umaga. Gisingin natin ang inyong natutulog na diwa sa pamamagitan ng mga awiting magpapaindak sa inyong umaga. Here's The Foundation with the song Build Me Up, Buttercup. Gising na, bango na. Alam niyo nang gagawin. You gonna

0: Rewind your memories on Remember Your Music.
1: August 29, 2026, sa araw po ng Sabado. Magandang morning! Oy, maraming thank you sa pagsama. Ang oras po natin, 5 minuto bago mag-alas 4 ng umaga. Maraming salamat sa Tuesday ulit tayo magkarinigan, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Oo, sa ngayon manatili muna tayong ligtas. Oo, ngayong weekend, Sabado, Linggo, ipahinga kung kinakailangan. Pero kung gusto nyong makinig, abay dire-diretso lamang po tayo dahil susunod na, yan tayo kasama si Noel Alamar at Bert Dizon. Until then, nakasama ninyo nag-iisa ang Balbas sa Radyo. Ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Happy Saturday, everyone! Keep

0: Ito ang DZMM, bahagi na lang kaysaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras?
1: Alas 4:01 na po ng madaling araw.

0: at Dennis Dato. Dennis Dato. Saan man sa mundo, ipagmalaki ang kwento ng lahing Pilipino. Iyan tayo!
1: Hoy, good morning! Maulang umaga sa inyong lahat, mga kapamilya. Ito ang programa na maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Ako po, si Noel Alamar.
2: Nilalamig na ba ang lahat? Ano ngayon ha? Cuddle weather. Magandang umaga po, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Sa ngalan po ni Ka Dennis Dato, ako po si Radyo Patrol Bert Dison. Tampok ang mga kwentong nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon anuman ang panahon.
1: Si Bert Dison ang AVP ng DZMM. Alam mo yung AVP?
2: Ano yung partner?
1: Anchors of Various Programs. Si Dennis Dato po ay nasa assignment.
2: Mission si Ka Dennis.
1: Bumalik ng Occidental Mindoro dahil hinahagupit na naman po ng habagat ang Oriental Mindoro. Isa sa mga lalawigan na hinahagupit ng habagat. Mamaya, iikot tayo sa mga lalawigan. Alam mo, itong programa natin, ito disaster program ata. Natataon, ano?
2: Top of, ano eh, the morning.
1: Natataon na lang. Maganda yung lineup namin, pero pagdating ng towards the weekend, magbabago yung lineup kasi nga may mga nangyayari. Nasaan ka man sa Pilipinas, bida ang kwento ng Pilipino dahil...
2: Yan tayo!
1: Basa! Samantala, narito na ang mga balita.
0: Sa ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon, Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Bicol Region. Formal nang umupo si Brigadier General Randy Glenn Silvio bilang bagong Regional Director ng Police Regional Office 5 o PRO 5 at agad na pinangunahan ang unang command conference kasama ang opisyal at police commanders sa Bicol Region. Tinalakay sa pulong ang peace and order situation, mga kasalukuyang police operations, crime trends at iba pang operational concerns sa rehiyon. Samantala, nakasamsam ang Pro 5 ng 3.23 milyong pisong halaga ng hinihila ng Cebu at naka-aresto ng 17 drug suspects sa 10 operasyon sa Bicol sa unang araw ni General Silvio. Nakabuang 474.66 grams ng Cebu ang nakumpiska kabilang ang 364.3 grams sa Naga City.
2: Samantala, partner, punta naman tayo sa lungsod ng Maynila. Sumampa na sa 23 ang namatay sa leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Ayon siyan sa Manila LGU, kabilang dito ang dalawang nasawi kahapon August 28 dahil sa sakit. 54 naman ang naitalang bagong kaso ng leptospirosis ngayong araw. Dumarami rin ang kaso ng dengue at influenza-like illness sa lungsod. Samantala, sa Baguio City, 4 na ang namatay. Dahil sa leptospirosis, sinabi sa DZMM ni Baguio City Health Services Head Dr. Celia Flor Brillantes na pinakahuli dito ang naitala noong August 17 pero hindi anya residente ng lungsod, ang biktimang transient lang kaya posibleng hindi sa Baguio nakuha ang sakit.
0: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Negros Occidental, 7 individual ang naaresto sa operasyon laban sa illegal quarrying sa Binalbagan River, Barangay Crossing, Magalyon, sa Moises Padilla. Naaktuhan ang mga suspect sa pagkuha at paghakot ng buhangin, grab at bato gamit ang isang backhoe at 4 na dump truck, ngunit walang maipakitang kaukulang permit. Nakumpiska ang mga kagamitan ang mga ikabuang tinatay ang halagang 6.21 milyong piso at 8,000 pesos na cash.
2: Sa Bohol, partner, ikinaalarma ng pamahalaang panlalawigan ng Bohol ang bilis ng paglobo ng mga kaso ng dengue at bilang ng mga nasawi. Ayon sa gobernador ng probinsya, nakababahala na ang mabilis na pagdami ng mga kaso, pati na din sa bilang ng mga namamatay. Mula Enero hanggang Agosto, umabot na sa mahigit 1,800 ang tinamaan ng sakit sa probinsya kung saan 21 sa mga ito ang namatay sa huling tatlong linggo. Sa pagdeklara ng outbreak, inatasan ng lahat ng LGU na ipatupad ang strategiya para masugpo ang mga lamok na nagdadala ng sakit. May reactivation din ng local dengue task force at ng action barangay kontra dengue, habang nagtalaga na rin ng dengue fast lane sa lahat ng lungsod at bayan na lalaana ng pondo. Bubuhayin na rin ang mabubuo na din muli ang anti-dengue task force sa probinsya.
0: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Maguindanao del Norte, may nakalala sa akin. Nasamsam ang 32 master cases sa 1,600 rims is hinihinalang smuggled sigarilyo na nagkakahalaga na 1.37 milyong piso sa checkpoint operation sa Matanog. Tatlong sasakyan ang naharang at tatlong driver ang arestado matapos bigong mapakita ang kaukulang dokumento. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at posibleng paglabag sa RA 10863 at RA 10643.
2: Sa Sambuanga, partner, lumalabas na hindi bullying o anumang school-related conflict ang motibo sa pamamaril sa Ateneo de Sambuanga University Junior High School Campus. Sa video statement, sinabi ni University President Father Arnold Andal SJ na walang ebidensya na bullying, disciplinary concerns, intrapersonal conflict o interpersonal conflict o school-related grievances ang motibo sa pag-atake. Wala rin anyang nakitang ebidensya na may conspiracy o may pagkasabwatan sa pag-atake batay sa investigasyon ng pulis. Samantala, magpapatupad naman ang universidad ng mas mahigpit na safety measures, kabilang ang mas mahigpit na inspeksyon, gate control at pagdaragdag ng security personnel at equipment para hindi na muling maulit ang insidente. Humingi rin ng kooperasyon si Father Andal sa Ateneo community dahil sa mas mahigpit na hakbang. Inaasahang magbabalik na ang klase sa Ateneo de Zamboanga University sa susunod na linggo.
0: Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo!
2: Ayun na nga, partner.
1: Uso ngayon yung leptospirosis at dengue. Ano?
2: Oo, at mukhang madadagdagan pa, partner. Oo, dahil first week pa lang tayo, ang sabi ng DOH, expected na second week o by August 31 o 30. Lalabas na po yung mga tinamaan pa, yung iba pang tinamaan na sakit. Actually, nag-ikot-ikot na ang DOH at tiniyak naman ng DOH na wala namang outbreak.
1: Wala namang outbreak.
2: Manageable.
1: Manageable.
2: Sabi ng DOH.
1: Ano ba mga pagkwekwentuhan na natin ngayon?
2: Oo, partner. Mamaya pupunta tayo sa sa kwentong nayon natin.
1: Kwentong nayon, anong meron?
2: Oo, pupunta tayo diyan sa yung mag-asawa na ginawang solusyon sa water shortage ang ulan. So meron daw silang ginawang rainwater harvester.
1: Yeah. So sumunod sila doon sa sinabi ni Pangulong Bongbong.
2: Oo. Na ipunin ang
1: tubig.
2: Galing sa ulan.
1: Ang dami naman yan. Pero alam mo, ginagawa ko yan.
2: Kami din eh. May drum kami, yung aming alulod.
1: Nakakonekta.
2: Nakakonekta doon sa drum.
1: Pang-dilid.
2: Panglinis ng
1: banyo.
2: Dahil nga, pangalan nito, sayang tubig eh. Tsaka, pag mag-iipon ng tubig, tignan nyo, baka may kitikite, baka dengue naman.
1: Alam mo ba dyan sa BGC, sa Fort Bonifacio, yung golf course dyan, yung circle na gano'n, alam mo ba ang ilalim nung kung ano?
3: Nakwento sa akin.
2: May water retention. Yun talaga sila, hindi binabaha. Ever since nagawa yung BGC. Pero may ibang mga LGU gumagawa na rin, katulad dito sa Quezon City.
1: Yeah, ginagawa na rin. Merong distrito dito sa Quezon City.
2: Diyan sa may circle, gumawa sila ng water retention. Meron, partner.
1: Kailangan yan. Maganda ito. Mamaya, pupuntahan natin yan. Ano pang meron sa kwentong na yun?
2: Meron pa yung Mamaya puto tayo doon sa ano naman. Ito nagtatanim ng kape. Oo, nagtatanim ng kape. Sa
1: business.
2: Ito yung La Escalera.
1: La Escalera.
2: Para school bukod. Para TVJ. Para team Cadaver Guns.
1: Terno tayo ah.
2: Oo nga. Oo, hindi kami nag-usap pero terno kami ni partner.
1: Para kami ni Dennis, lagi kami nagterno pero hindi kami nag-uusap.
2: Hindi nag-uusap. Ganyan talaga pag magkaano ang utak.
1: O tapos yung ating mga hard news naman mamaya.
2: Oo, ayan. Oo. Kukuha tayo ng update doon sa ano dahil nga nag-declare. Actually, ito naman sa state of calamity naman kasi wala daw silang tubig sa Binyan.
1: Hindi sa Binyan. Sobrang tubig sa Binyan.
2: As in, state of calamity sila dahil sa water crisis. Dinagat pala.
1: Dinagat.
2: Oo, dinagat pala.
1: Sa Binyan, sobrang tubig. Sobrang tubig. Oo, so gumawa sila ng improvised water pump. Water pump. Mamaya makakausap natin si Representative Armand Dimaguila Jr. Yan yung utak dyan eh. Kasi yung ilang barangay dyan sa
2: Binyan.
1: Sa Binyan partner, nasa level na lang Laguna Daga. Lake.
2: Ay, parang doon sa Pampanga.
1: Oo, nasa level na. Kaya saan?
2: Babalik tapon. Na.
1: Babalik parang, at babalik yan.
2: Backflow na yung tubig.
1: Yan. Nung nalagyan ng water pump, wala yung tubig, aba, nakita yung akalye pagkatapos ng isang taon.
2: Ay, yun. Maganda.
1: Mamaya alamin natin yung ginawa dyan, kung paano. No.
2: Yung sa Dinagat Island naman, wala daw silang tubig.
1: Wala tubig.
2: Water crisis naman. Alamin natin. Baka palit na lang kaya. Palit na lang kaya.
1: Sa dami. Tapos pumunta tayo ng Region 3. Isa-isahin natin yung Bulacan, yung Marilao, yung Pampanga. At saka yung OCD dahil ang balita ko is nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam.
2: Kagabi.
1: Mga mag-aalas 10 tayo.
2: Mga 9
1: p.m. So gano'ng karami. At ano-anong bayan sa Bulacan yung
2: madadaan
1: ng tubig. Hindi naman siguro kasi lakas ng Nepal yan. Sa Nepal.
2: Pero parang ang balita ko parang hindi naman daw makaka-apekto kasi parang kakaunti lang naman daw yung pinakawalan.
1: Alamin natin mamaya.
2: Tapos mamaya punta tayo sa
1: Zambales.
2: Hingi tayo ng update kay Captain Noemi Kayabyab. Commodore Noemi Kayabyab ng PCG.
1: Ng Philippine Coast Guard.
2: Kasi yung nag-capsize na 6 daw ang 6 ang
1: may mga nawawala pa
2: May nawawala. May tatlo pang nawawala tapos may hinahanap pa.
1: Yan. Tapos syempre dahil walang tigil ang ulan.
2: Gustong-gusto to ng mga estudyanteng nakikinig ngayon.
1: Ano ba yung mga lugar na walang pasok?
2: Ano yan partner?
1: Sabi ng ating floor director si Christine, basahin mo yan.
2: Aba, basahin ko. Mukhang marami-rami to.
1: Senyas ng senyas doon Hanggang 4:15 ka lang. So may isang minuto ka bago mag-gap. Hindi, bayad ka ng komersyal.
2: Ayan mga kapamilya at mga kaservisyo. Ito na po ang pinakihintay ng mga estudyante. Usually
1: si Jane Robles, iiling-iling.
2: Oo nga.
1: Iiling-iling.
2: Ito hinihintay ng mga estudyante. Although na walang pasok naman yung high school, preschool hanggang senior high. Yung mga college, ito inaantay nila. Okay. Wala daw pasok ito sa National Capital Region. All levels, public and private. Kaya yun nga lang, mag-ship kayo sa alternative learning mode. Yung Caloocan, Manila, Nabotas, at Malabon, partner, walang pasok. Sampayan.
1: Yung all level, public and private, no face-to-face and online classes.
2: Sana all.
1: Kasama ba tayo dito?
2: Hindi nga eh.
1: Ano tayo? Immortal. Valenzuela, Marikina, Las Piñas. All levels, public and private. No face-to-face and online classes po.
2: Sa Pangasinan partner, all levels, public and private sa Alaminos. Sa Dagupan City naman, magsiship daw po kayo sa alternative learning mode.
1: At sa Bulacan, mamaya papasyalan natin ang Bulacan. All levels, public and private, shift to alternative mode. Ang Malolo, Santa Maria, North Sagaray at ang Obando. Oo, saan pa?
2: Yan, sa may partner, all levels, public and private naman.
1: Oo.
2: No face-to-face and online classes. Sana all ulit. Sa San Jose del Monte, sa Marilao, at saka sa Pandi, pati dyan sa Pulilan.
1: Sa probinsya ng Nueva Ecija, no face-to-face classes. Shift sila sa alternative delivery mode. At dyan sa amin sa Laguna, all levels, public and private. Ganun din sa Tarlac, all levels, public and private at sa Cavite, all levels public and private pero magsi-shift sa alternative mode sa bayan ng Naik at sa Indang. Mamaya ulitin natin ito.
2: At baka may madagdag pa partner. Kasi
1: pa.
2: Yung mga governor, pati mayor, baka...
1: Gising na.
2: Baka naman.
1: Oo, baka gising na.
2: Baka gising na.
1: Eh, magdamag tumutunog yung aking cellphone sa alarm.
2: NDRMC.
1: Paano?
2: Partner. Maghanap buhay muna tayo.
1: Maghanap buhay muna tayo. Baka tayo mawala ng pansweldo. Diyan lang kayo. Babalik kami.
0: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AM DZMM. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Tatamaan po tayo ng presyo.
3: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
2: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
3: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
2: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
3: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM DZMM. Mula sa Batanes hanggang Tawi-Tawi, sama-sama tayong makinig sa Kwentong Nayon. Kwentong Nayon.
4: Hey!
5: Yo!
4: Good morning!
5: Good morning uli mga kaibigan. Oo. Nasa Zoom na natin si Melinda Ramo at saka si Timmy Bailon, co-owners ng Rainwater Harvester PH. Philippines yun siguro. Good morning sa inyong dalawa, si Noel at saka si Bert Ito. Good morning, Melinda and Timmy.
6: Good morning po.
7: Ayan, good yeah, morning.
5: Nasa kayo? Ayan. No? Nasa Quezon City kayo ngayon.
7: Nasaan si Timmy, Ma'am Melinda? Ah, ayan. Oo, nandiyan na. Oo, nandiyan na sila.
5: Oo. Saan ka sa Quezon City, Melinda?
6: Ako po, nasa Baguio po ako ngayon.
5: Ay, nasa Baguio. Kumusta ang Baguio? Malamig ba?
6: Po, maulan. Opo, ilang araw na rin po.
5: Ay, maulan. Mm-hmm. Si Timmy, nasaan si Timmy ngayon?
8: Novaliches po ako, sir.
5: Nova.
7: Nova.
5: Diyan ka, di ba?
7: Ano? Nova din ako.
5: Nova ka lang, di ba?
7: Anong barangay, sir?
8: Santa Lucia po.
7: Dulo sila.
5: Ayan.
7: Dulo pa.
5: Alam mo, ma'am, dati dyan sa Novaliches, nagkaroon ng referendum kung hihiwalay sila
7: Novaliches
5: sa Quezon City. Nagkaroon ng referendum kung yes or no. Nanalo ang no, kaya no baliches.
7: No?
5: Ay, kung nanalo ang yes, the yes baliches. Pampagising okay. Lang. Melinda and Timmy, anong pumasok sa kukote nyo sa isip nyo itong rainwater harvesting? Which is very good. Ano?
7: Napapanahon.
5: Anong naisip nyo? At nagkaroon kayo ng idea na kolektahin yung mga ulan?
6: Ano po kasi medyo weird po yung relasyon po natin sa tubig, no? Kapag summer, walang tubig, tapos kapag tag-ulan naman, ang dami-daming tubig, sobra-sobra yung tubig. Tapos ito po kasi sa Baguio, pag dumadating yung water crisis pag summer, wala na po talagang dumadating na water. So naisip namin, matagal naman na yung pag-iipon ng tubig, pero yung may ipon mo para maipasok mo sa loob ng bahay mo at may ipon mo siya ng sobrang dami, na ilang drum siya para magamit mo siya pag kinakailangan. Yun po yung ginawa namin. Kaya nung nakita po namin yung possibility na mag-start ng rainwater harvesting, ayun na po, pinush na po namin.
5: Oo. So bali ang flow nito is from the gutter, magkakaroon ng tubo patungo sa container, then from the container magkakaroon naman ng linya patungo sa loob ng bahay.
7: May system.
6: Yes,
5: Timmy, ganun ba?
8: Yes po, sir. Wala po doon sa tubig ulan.
5: Oo.
8: So, tapos meron po siyang, makikita niyo po dyan sa video na merong drum siya na paglalagyan.
5: Okay.
8: And then, baga, hindi lang siya, kung papansin niyo, meron din po kaming nilagay bago doon sa pinakagripo na sa video yung parang color blue, may filter pa po yan.
5: May filter.
7: Naman laman ng filter? Mga charcoal, ganun, bato.
8: Carbon filter po yan.
7: Carbon filter.
5: Oo. Tapos, paano papasok ng bahayan? Meron ba kayong parang water pump?
8: Kaya po siya ng sa current capacity po ng tubig, kaya po niya kahit walang...
7: Gravity lang.
5: So, gravity lang.
8: Yes po.
5: Oo. Kasi ang ginagawa ko, from the gutter, patungo sa storage... Tapos storage, may papasok pump sa bahay, pero meron akong booster pump. Oo, may pump para mas malakas yung pressure.
7: Mm-hmm.
5: So, yung ginagawa mo, gravity.
7: Mm-hmm.
8: Yes.
7: Esther, go lang.
8: Pero hanggat malakas yung pressure, hindi naman namin siya ginagamit.
7: Oo. Esther Timmy, ano to, naka-integrate doon sa main line ng ano ng lang water concessioner papasok sa bahay o hiwalay ito?
9: May gate valve siguro.
8: Ano po 'yan? Bali naka-source po namin ng tubig yung tangke po. So wala po, hindi po siya connected sa water concession.
7: Ah, so kung gusto mong papasukin sa bahay yung ano, yung system niyo, sariling ano ulit?
9: Sariling linya.
8: Yung parang pinaka-tangke po namin, yun po yung naka-connect sa bahay.
9: Sa bahay. Hmm. Wala kayong parang gate valve na dalawa yung linya, isang magagaling lang sa main line. Yung talagang
7: pangluto,
9: panligo, panginom, at saka yung isa namang galing sa rainwater. Walang selector.
8: Wala po. Yung nakita niyo po kanina na parang tangke, yung sinasaluhan ng tubig. So, yun po yung pinaka main storage po namin ng tubig.
9: Mm-hmm.
8: Later on, dahil na-improve na nung wifi yung system, meron ng ibang line para doon sa laundry, meron ng ibang line para doon sa kitchen sink, and then para sa bathroom.
9: Ayun.
7: Separate.
9: Balikan natin si Melinda. Melinda, sino ang nag-design nung system, nung water flow?
6: Ito po, nung may nakita po akong video po sa social media, tapos po, nung naging interested po ako, lahat na po ng video sa social media about rainwater harvesting, sinearch ko na po, tapos drawing po ng drawing. Nung na-drawing na po, nilista ko po yung mga non-negotiables, ganun po sa rainwater harvesting, tapos doon na po namin siya pinagawa po sa isang local plumber po initially. Every improvement po, kapag yung tito ko po bumibisita dito, inaayos na rin po nila. Tapos, sa sobrang kulit po namin dito sa rainwater harvesting, si Timmy na rin po yung husband ko. Nag-aaral na rin po siya ng plumbing.
7: Naging instant tobero si sir.
9: Timmy, pinatest nyo ba yung tubig, yung after nung filter, yung end product, yung produce,
7: kung nasasala
9: niya. Kung ano yung quality ng tubig?
8: Actually, sir, hindi on our own, hindi pa namin masasabi na ano siya, potable.
9: Mm-mm.
8: Pero nag-undergo siya ng ilang process of filtering. Sa ngayon, ang pinaka-purpose niya is pangligo.
9: Oo.
8: So yung
7: panlaba.
9: Oo, sa banyo.
7: Hindi siya pwedeng pang-kain, pang-intake.
9: Yan kung ganito tag-ulan, di ba? Kung tag-init, walang masyadong ulan, dun kayo sa regular source.
8: Hindi po. Yun pa rin po mismo.
9: May storage. May nakita kong video na parang may pinupuno na parang tangke na simentado.
8: Ako.
9: Oo, so meron pa rin kayo, aside doon sa mga kulay pink na container, meron pa rin kayong cemented parang storage area.
7: Napupunuin yun.
8: Ganun po siya.
9: Gaano kalaki ang natitipid ninyo sa water bill on a monthly basis?
8: On a monthly basis, sir. Actually, sir, Hindi po kami, ang pinaka-supply po namin ng tubig talaga is water delivery.
9: Oh. Water delivery.
7: Wala bang water concessionaire sa inyo? Hindi kayo abot?
6: Meron po.
7: Meron naman, oo.
6: Meron naman po. Though kami po kasi, dito na po talaga kami nag-rely dun sa rainwater harvesting. Ngayon po, kapag tagtuyot na po, doon na po kami, pag walang-wala na po talaga, doon lang po kami nagpapa-deliver. Pero po, ang maganda po kasi, one strong rain lang po sa isang buwan, kayang-kaya na po kaming i-sustain ng 1 to 2 months po.
9: Two months? Oo, ilang cubic meter ang capacity ng inyong storage?
6: Sa ngayon po, nasa 2,000 liters po yan. Dagdag po kami ng dagdag every time po. May mag-ipon po. So, pananadik na po kami kakaipon ng water.
7: At least nakakatipid part. Ito naman ang gusto natin.
6: per month po yung water po ng mga kapitbahay namin, narinig lang po namin kasi hindi po kami masyado nagpapadeliver. Mga 800 a month po yung 10 drums. 10 drums lang po yun. Pero sa amin po, unlimited drums for free. Kaya tipid po, opo. Sobrang tipid po at sobrang making tulong.
7: Oh. Yung ganyang ma'am system na ganyan ma'am, ano yan? Meron na din kayong mga naging client na nagpagawa ng ganyang system sa inyo?
6: Ngayon po wala, na wala pa po, though nag-start po kami offer kasi yun po yung isa sa mga biggest challenges po namin na nagsisimula po kami is yung cost po, medyo malaki. Mm-hmm. Pero kaya po naging malaki yung cost kasi nga po, galing po siya sa drawing ng isang non-expert po. Yeah, so parang vision lang siya na ganito, gusto ko may ganyan. So feeling ko naging complicated para dun sa plumber. Pero ngayon, ang dami na naming experiment. So nag-plumbing na rin po yung husband ko. So sabi namin, paano natin ma-encourage yung mas maraming tao kung napakamahal namang magsimula? So sabi namin, what if mag-offer lang tayo yung mga kakilala muna natin, tapos ibibigyan natin ng pinakamaliit na cost na kaya natin para lang makapagsimula. And yun naman po yung advocacy rin namin dito, kaya po namin siya laging sinishare, lagi po kami ng Facebook Live, dinadaldal po talaga namin to kasi gusto po namin ikalat talaga bawat household.
7: Magkaroon. Sana po yun nga lang, partner, feeling ko medyo magiging cost nila talaga dyan. Like for instance, yung paggawa noong storage.
9: Pero ang sabi nga ni Melinda tsaka ni Timmy kanina, experiment yung una nila. So trial and error siguro, kaya malaki yung cost. Pero once may establish mo na yung standard, di ba? Siguro ang dapat gawin dyan is kunwari 200 cubic meter, ganito yung magagastos mo. Kung ang capacity mo 400 cubic meter, ganito yung magagastos mo. Siguro ganun, Melinda, Timmy, ano yung costing?
8: Yes sir.
9: Okay. Depende sa yung kung ano yung ipapagawa ng kliyente, depende do sa gaano yung capacity, yung magiging cost. More or less may estimate ninyo mag-asawa kung magkano magagastos ang plumbing.
7: Kasi like for instance, partner, hindi dun sa aking ano, sa aking lugar ay hindi kaya akong magkaroon ng konkretong water storage. Let's say bibili ako ng mga malalaking tangke ng tubig, di ba mahal yun, parang it costs 50,000 plus.
9: Hindi, pero merong mga plastic drum, yung plastic sa chemical na mga blue? Yung kulay blue, 1,000 pesos yun eh, binibenta sa Laguna, tabing highway lang yun eh. Oo, meron ako no. Yun yung ginagamit kong extra storage
7: yung water.
9: Oo, para kung in case maubusan ako, dun ko kukulin yung water pump, ipapump ko dun sa main tank.
7: O kaya yung parang kulay, yung cube, yung square na...
9: Mas mahal yun.
7: Yung malaki, di ba?
9: Mas mahal yun. Yung may housing.
7: Yung may housing.
9: Mas mahal yun. Eto sa kanila, Timmy, ano, di ba? Ano parang ordinaryo yung kwan lang
7: drum,
9: yan.
7: Drum lang yan.
8: Yes sir, yung nakikita niyo pong color red, nabibili lang po yan sa palengke.
9: Oo.
8: Wala pa rainwater harvesting po kasi. Pag umuulan, lumalabas po ko, sinasalo ko po yun, pinupuno.
7: Mano-mano.
9: Mano-mano. Eh, hindi ba binabahay ng kitikiti yan?
7: Oo nga.
8: Sa ngayon po kasi sir, since na-improve na yung system, i-suggest na lagyan siya ng chlorine tax. Chlorine. Chemicals.
7: For yung mga... Tapos, Sir Timmy, saan nakalagay yung, ano nyo, yung mga filter nyo? Doon ba sa mga kulay pink na drum?
8: Bago po yung may pinaka, ano dyan, may, yung filter po nyan, meron po, pa po yung filter sa taas. Meron pa yung filter po dyan sa pinaka-drip po. So, nag-undergo po siya ng multi-stage. Ayan, yun po yung pinaka-filter
7: niya. Final na.
9: Pero kung ang storage tank po, katulad nung nakikita natin sa video, ay nasa ibaba, paano iakit ng gravity yan pataas kung meron kang second floor?
8: Actually, sir, yung tank po kasi niyan, elevated po yan.
9: Bilang... mataas.
7: So, mataas siya.
8: Kaya siya ng gravity.
9: Oo, kaya, Melinda, ano sinasabi mo? Kaya lang second floor.
6: Mahilima po kasi kaming ganyan po sa bahay namin. So, bawat alulod po.

0: Ito, oo. Kahit ibulong mo, okay lang. Oo. Sa ngayon, nasa 12,000 lang naman tayo, eh, di ba? O konti, oo.
1: 16K po yung initial po namin. Wala pa po doon.
0: Magkano, yung magkano?
1: Mga 16K po.
2: 16K. Babalang
0: initial yun.
2: Initial pa lang.
1: Pero every time may idea,
2: may modification.
1: Ganun na naman po. So medyo malaki nga po yung cost. Ayaw po sana namin na maisip ng mga tao na ala, ang laki pala para i-start. Gusto po namin sana yung pinakasimpleng mga household. Kaya po simulan sa simple nilang paraan po.
0: Ayun. Okay. At saka depende sa storage capacity na gusto ng kliyente. Di ba? Kung gusto nila ng isang timbalang, ganito lang yun. Yung cost lang, di ba? Kasi ang tubo niyan, isang rektahan lang. Pero katulad nun sa inyo, apat yung timba. At saka depende siguro sa kulay ng timba.
2: Ay, ganun ba yun?
0: Pag yung kulay blue, mahal yun eh. Ito sa kanila, pink.
2: Pink.
0: Di ba?
2: At saka sabi nga niya, palengke. Sa
0: palengke lang.
2: Oo.
0: Buti walang lumot, Timmy.
3: Yun sir, ganito po, dahil ano po, kasi nung teenager po kasi ako, nagtatrabaho po yung tatay ko sa water filtration. So, bali ako po yung parang pinaka nagbimaintain yan. So, every month, dinedrain po namin yan, tapos nililinis. So, gumagamit ako ng chlorine para pag-flush up yung ano, yung kung may lumot man, tapos yung mga hard deposits niyan, ako rin ang nag-aalis.
0: Oo. May pinapakita kaming video dito na yung tubo, alulod, na diretso doon sa parang tanki na sementado.
2: Water retention.
0: Oh, water part din ba yun? Bukod doon sa mga timba na kulay pink, eh yung sementadong parang balon na yun, meron din kayo noon?
3: Yun po yung actually pinaka... Yun po yung unang-unang rainwater harvester.
0: Doon muna siya pupunta.
3: Hindi po, ibang ano po siya, sir.
0: Iba siya.
2: Ibang structure pa yon.
0: Ibang structure siya.
2: Maganda. Halimbawa, like for instance, ako'y nakikinig ngayon at nanonood. Pwede nyo ba kaming, pwede nyo ba kaming payuhan kung ano yung pinakasimpleng pwede namin gawin sa
0: bahay? At magkano?
2: Oo.
1: Ang pinakasimple pong gawin sa bahay is yung pindubong, two pipe, bubong alulod, tapos may pipe, tapos diretso po sa drum. Wala pong filter yun. Yung costing po sa asawa ko na lang.
0: Yung ganun, Timmy, kasimple, magkano yun?
3: Actually, siguro po, ako po kasi, sir, to be honest, no, hindi ko po prefer yung ano lang, yung basta ilalagay lang sa alulod. Yung alulod, tas anuhan ng drum. So, I would suggest na maglagay pa rin ng coating filter para
2: masala kahit pa paano.
3: Konti. So, I would say yung simpleng ano nasa around 3,000 po.
0: Yung filter ba available commercially yan?
2: Pwedeng gumawa ng sarili.
3: Ayun, depende po kasi sa klase ng filter. So, meron po kasi carbon filter, meron po pigment filter. Yung po yung sinasabi ni sir kanina na may charcoal. Yung may charcoal po kasi, sediment filter po yun.
2: Mm-mm.
3: So, yung grip po niya medyo mahal ng konti. Yung yung carbon filter po, parang color white lang siya. Yun po, available rin po yun sa mga... Market.
0: So, sige, magandang idea yan. Umiikot-ikot na yung kami ni Christine eh. Ibig sabihin, wrap up na tayo. Saan kayo makukontak? Melindy and Timmy. Kung sakaling may mga
2: Facebook interesado. Page kayo?
3: Yes po. Opo, search lang po yung Rainwater Harvester PH. Or pwede nyo rin. Okay lang mo po ibigay yung number.
0: Pwede.
2: Oo.
3: Pwede nyo po kung i-text, ito po yung, pwede rin po ito sa Viber, sa WhatsApp, 0991-782-1965.
0: Dyan lang sila diretso mag-inquire. Tingnan lang yung Facebook page, Rainwater Harvester PH. Ano?
2: Ayun.
0: Nawala yung dalawa.
2: Opo. Thank you so much.
0: Ang galing mo!
4: ang galing ng Pilipinas.

0: No, iyan tayo!
1: Mga kaibigan, si Melinda Ramo and si Timmy Bailon, co-owners ng Rainwater Harvester Philippines. Magandang idea yun.
2: Magandang idea.
1: Magandang idea. Dahil, makausap nga yung tubero ko mamaya.
2: Oo, at gumawa. Oo. Pero dahil nga sabi ng Pangulo, di ba? Kukunin natin ang mga tubig mula sa ulan.
1: Oo, yun ang mga ating mga kababayan. Nakikita ko sa Facebook. Eh,
2: sobra-sobra.
1: Hindi, sinasalok sa sako.
2: Oo, napanood yung video na yun. Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo? Ayan. Eh, magandang-ganda din yan, lalo na ngayon. Maraming madalas ang ulan.
1: Yan.
2: Eh, makakatipid sa kurye, sa tubig.
1: Napapag-usapan natin ng tubig. Ang tubig, pag pinakuluan mo at nalagyan mo ng kape, masarap yun ngayong taglamig.
2: Oo. Eh, punta na tayo, partner.
1: Yeah, sige. Introduce mo.
2: Eh, punta na tayo ng ano, from Baguio, Novaliches, sa QC. Punta naman tayo ng ano, Davao del Sur.
1: Bansalan.
2: Sa Bansalan. Andiyan na po si Janet Escalera, ang may-ari po ng La Escalera Cafe. Magandang morning po, Ma'am Janet. Si Bert po ito.
3: Good
2: at si
3: morning
2: Noel.
3: Po.
4: Good morning!
2: Oh, ma'am, pangalan po nito eh, masarap-sarap po ang kape ngayong morning. Yung kape niyo po ba, ma'am, ano po ito? Kayo po mismo ang nagtatanim?
3: Hindi po.
2: Ah, meron
3: yung,
2: na po.
3: Yung sa area namin po, sa Mount Apo, bali, farm na yon, nabili na namin, mayroon na yung coffee.
2: May coffee na po. Tapos ma'am, paano... Yes, go ahead ma'am. Apo, ma'am, paano po kayo nagsimula sa ganitong business, ma'am? Ano po ang nag-encourage? Sinasabi niyo po, meron na po kayong existing farm.
3: Yun ang encourage namin first, nag-help lang po kami. Tapos, yung mga farmers na challenge sa amin na kami na yung magbili sa kanilang mga produkto. Tapos, nagsimula kami ng maliit na. Tapos, binili namin yung product nila.
2: Tanim po nila ito.
3: Yung mga coffee beans.
2: Ano to ma'am? Anong variety po o anong mga uri ng ano ng coffee bean ang ano po ang tinatanim po nila?
3: Binili namin Arabica, Robusta at Excelsa.
2: Tapos ma'am, ano go ahead ma'am.
3: Yun sa farm namin yung Arabica yung sa Mount Apo.
1: Oo. So ilan po ang puno ninyo ng coffee okay. Ngayon? Nung nag-start ngayon at nung nag-start noon kayo dyan sa negosyo na ito, at ngayon, ilan po yung naging puno ng coffee?
3: Almost 10,000 po.
1: Dami. Ang dami na. Ang dami na. Oo. Yung Bansalan, yan yung sa Digos ka magagaling eh, di ba? Tapos, tama
2: by
1: ba?
2: Land.
1: Oo.
2: The land by land.
1: Yun na sa may Mount Apo na?
3: Malayo pa po yung Mount Apo.
1: Oo, pero sa Digos ang daan? O sa Kidapawan?
3: Digos po, then Pabansalan.
1: Pabansalan.
2: Baylan.
1: Ayun, oo. Eh, anong yung inyong coffee, eh hindi kaping iniinom, kundi yung, ibig ko sabihin, hindi yung for benta as raw coffee, ganun. Processed coffee.
2: O meron kayong coffee shop?
3: Wala kaming coffee shop po. Nagsusupply lang kami ng mga coffee shop.
2: Ano yan ma'am? Yung mga sinusupply niyo po within ano lang din po? Within dyan lang sa Bansalan? O outside na din ma'am nagsusupply kayo?
3: Outside po. Yung sa Davao.
2: Tapos mga ilang ano na po yung sinusupply niyo ma'am?
3: Marami na po.
1: Ano yung kwan? Ano po yung PCQC?
3: Philippines Coffee Quality Competition.
1: Nalalo na po kayo. Ko. Marami po kayong award doon.
3: Yes po.
1: Sige, ano po yung mga award nyo? Sabihin nyo po, konting yabang po tayo para mas marami po tayong...
3: Next PCQC, top 7 po ako. Yung sa... Last year, yung Sea Green National, top 2 po ako.
1: Wow. Galing naman.
2: Congrats, ma'am.
1: Ano po yung pinakamaliit na packaging nyo? Commercial po yung pagiging, yung ginagamit yung packaging?
3: Yung 110 grams na premium, binibenta namin ng 100 pesos.
1: Ang mura.
3: Yung specialty namin, binenta namin ng, yung 150 grams, binenta namin ng 150. Yung binigay namin sa coffee shop,
5: ganito kalaking packaging.
3: 1 kilo po.
2: Yung per commercial.
3: 1,000. Ito po ang yung packaging namin. Binigay namin ito sa coffee shop po. Roasted beans. 1,000, 1 kilo.
1: 1 kilo na yon.
2: Oo.
3: 1 kilo na po yun.
1: Oo. Balik po tayo doon sa production. Ano po? Sino po ang may mga tauhan na po kayo?
3: Yes po.
1: Ng mga farmers, nag-aalaga po nung 10,000 na puno ng kape, gumagawa po nung nagpo-process ng coffee. May mga tauhan na po kayo?
3: Yes po, sir.
2: May sarili po kayong komisari, ma'am, yung kung saan po niluluto yung kape, tas saan ginagrind.
3: Sa ngayon, sir, hindi pa kami, wala pa kaming roasting machine.
2: Paano po ang prosesong ginagawa nyo, ma'am, after nyo po ma-harvest?
3: Ano po, sir? Binawas pa namin after harvest, binawas pa namin. Tapos yung na ibabaw, kinuha namin. Tapos pinerment pa namin ng 2 araw. Tapos pag after 2 days, ibilagay namin sa hangar namin. Ibinilad na sa hangar. Tapos kung mainit naman, madali lang ma-after 1 week or 15 days, madry.
1: Eh, paano po yung powder? Kayo na rin po ang nagigiling nun.
3: Yes po, sir.
2: May panggiling sila.
1: Meron po kayong facility o sa bahay-bahay lang to?
3: Meron kami facility yung sa pag-powder po at sa pagka-dehull. Tapos namin pag-dry, pag madry na yun, i-dehull namin. After dehull, ipaparose. After rose, ipapowder na yan.
2: Tapos repacking na po kayo. Kayo din po ang nagpapackage.
3: Yes po, sir.
1: And of course, yung quality control. Sino po yung in charge doon? Kayo na rin.
2: Yung tumitikim.
3: Ako naman po, sir.
1: Okay. Lagi yung ising.
2: Laging puyat si
1: lagi,
2: ma'am.
1: Laging puyat.
2: Diba?
1: Laging puyat. Kasi hindi makatulog ka, iinom ng kape.
2: Oo. ma'am, yung ano nyo po, yung production nyo po, ma'am, gaano po ang karami po ang napoproduce nyo po?
1: Sa isang buwan
2: o sa isang linggo?
3: Isang buwan po, sir. Production naman, marami naman kami. Kasi po yung 3 variety naman po yung mga binibili namin.
2: Tapos ang pinaka-specialty nyo po doon?
3: Is Arabica po, sir.
2: Sarap ng kape. Ano yun, ma'am? Yung mga variety po nung end product ninyo, pure coffee. Wala pa yung parang hinaluan ng iba't ibang mga, like for instance, yung may di ba may hinahalo na creamer. Ano na siya? Package na?
3: Hindi pa po, sir. Natatry pala kami na yung malunggay.
1: Coffee with malunggay.
2: With malunggay.
3: Yes po, sir.
1: Sarap. Napapag-usapan mo yung halo-halo na yan. Bumili ako kahapon ng lansones. Matamis daw. Nagpatikim. Matamis nga naman. Mura pa. Bili naman ako. Naku, may kahalo maasim. Mas marami yung maasim.
2: Ay,
1: naku, mga kababayan ko.
2: Balik na kay ma'am. Tapos ma'am, yung shelf life po ng coffee nyo, like for instance, gusto po namin kumuha at i-ship po namin abroad. Gano'n po katagal ang shelf life po niya?
3: Yung para dyan sa Manila, sir, galing dito from Manila, siguro mga 3 days na nandyan na po.
2: Yung shelf life, ma'am, gano'ng tatagal, ma'am, yung kape nyo, ma'am?
3: Ay, yung Coffee namin 1 year po.
1: One year yan. Available na po ba commercially yung mga coffee nyo, ma'am? Diyan sa Davao o sa Davao del Sur, sa kalapit probinsya, o sa Mindanao, o meron na po sa Visayas at Luzon?
3: Meron na po, sir.
1: So buong Pilipinas meron na yan. May mga distributor kayo?
2: Seller, ganun.
3: Mayroon po.
1: Ay, magandang
2: pero
1: business.
2: Pero kayo, ma'am, wala pa kayong shop dito sa Manila. Ang shop nyo ay dyan pa lang sa Davao del Sur.
3: Yes po, sir.
2: Tapos po, ang meron kayo po dito, mga distributor at reseller. Saan yan, ma'am? Saan sila particular na lugar?
3: Yung sa Muanga, Davao. Yung Stagum.
2: Dito sa Luzon, sa ma'am?
3: Actually po, sir, I'm starting for Japan.
1: Export. Export. Ang brand din nyo is Escalera Cafe.
2: Escalera.
3: Yes, sir.
1: La Escalera Cafe.
3: Yes po.
1: How about yung packaging po? Saan po kayo kumukuha ng packaging?
3: Online po, sir.
1: Online lang. Reliable naman yung supplier nyo. Baka bigla, pag mataas na yung demand, magtaas din ang presyo. Mm-hmm. Siyempre, nakadepende dyan yung inyong produkto.
3: Yes po. Sa iba naman yun, sir, na buying po nila is yung CGB, yung Green Coffee Beans po.
1: Sinubukan niyo po bang mag-offer ng inyong produkto doon sa mga kilalang coffee shop?
3: Yes po.
1: And ginagamit na po nila?
2: Oo, nagsusupply na po
3: kayo. Yes po. Marami na kaming coffee shop na nabibigyan ng...
2: Ay, maganda.
3: Sinablayan namin.
2: Ang maganda dito, partner, kasi bumibili sila ng kape. Maganda doon. At the same time, nakakatulong sila doon sa mga nagtatanim.
1: Sa nagtatanim.
2: Sa within the community.
1: Oo. So marami po kayong mga farmers na natutulungan dyan.
3: Yes po, hindi lang po yung farmers ang tinutulungan namin. Marami po kami tinutulungan yung nagawa ng mag-sort sa coffee namin.
2: Yun yung maganda.
1: Yung mag-sort, yung mag-talop.
2: Mag-talop. Nakakasunog ng di ba?
1: Ganun ba?
3: Marami na kami yung mga estudyante na tulungan namin.
1: Para mga working student na rin.
2: Ano yun, ma'am? Within the community din. Yung mga
3: yes
2: tauhan nyo po.
3: Dadala nila yun sa bahay, tapos doon sila magsusort.
2: Tapos dadali na lang nila.
3: Ang ganun.
2: Ma'am, meron na po ba kayong, like for instance, nakita po namin parang sumali kayo sa, ano po yun, pa-contest ng DTI?
3: Opo, yung Coco.
2: Oo, meron kayo, ma'am, ano pangalan nito? Meron naman, ano na po kayo, ask na po kayo sa DTI o sa DOST para i-develop pa po yung inyong production.
3: Sa DTI po.
2: Ano po ang ginawa niyo pong coordination sa DTI?
1: May tulong po ba ang DTI sa inyo?
3: Sa ngayon po, wala pa po.
2: Pero yung mga ano, ma'am, yung like for instance kasi yung mga DTI, ano po, meron po sila mga ano, mga fair, yung mga food fair, mga bazaar.
1: Sumasali kayo doon.
2: Sumasali po kayo doon.
3: Yes po, 2025 po kami nag-start doon, nagsali.
2: Kasi like for instance, partner, yung DTI kay Secretary Roque dito sa isang mall na malaki dito sa may Along Mandaluyong. Palagi ang food fair ng DTI, DTI fair. Sino-showcase yung mga ano, yung mga iba't ibang produkto, mga kape all over the Philippines yung mga produkto.
1: Pero dapat may support ang DTI din ano, sa mga ganitong
2: MSMEs to, partner. Maliliit na negosyante.
1: Tsaka ini-encourage yung mga kababayan natin na pumasok sa mga ganitong negosyo para nga makatulong hindi lamang sa pansarili nila kundi sa komunidad
2: sa
1: na
2: community,
1: rin. Katulad nung nangyayari dito kay Ma'am Janet. Ano po?
3: Opo, sir.
2: Ma'am Janet, kayo lang po ang nagtatanim ng kape doon po sa lugar po ninyo o may iba din pong mga ano, coffee na nagtatanim po?
3: Mayroon po.
2: Marami
3: kaming farmers po.
2: Yung kanilang...
1: So, sarili nyo talaga yung plantation?
3: Yes po.
2: Okay. Ilang hektarya po yung plantation nyo, ma'am?
3: Almost 6 hectares po.
2: Tapos 10,000 coffee trees, no?
1: Uh-huh.
2: Dami, no? Paano yun, ma'am? Ano yun? Paano ang harvest nyo? Seasonal or every 6 months?
3: Ano sir, mayroong seasonal pero yung Katemor na variety, maka-harvest kami na every 15 days, mayroon naman kami makukuha pero hindi masyadong marami.
1: Mm-mm. Paano po ang pag-harvest nyo? Mechanical o
2: mano-mano?
1: Okay.
3: Mano-mano lang.
1: Aba, kaya, mano-mano.
2: Actually, maganda yan kasi kung mano-mano, maraming labor.
1: Maraming labor.
2: Maraming natutulungan.
1: Pero masarap ho ba talaga yung kape nyo, ma'am?
3: Yes po, sir.
1: Talaga, ha? Promise, ha?
3: Pwede ba sa pati.
2: Eh, ma'am, ano pa po yung mga future plans po ninyo? Like, for instance, nabanggit nyo po na gumagawa kayo, nag-experiment kayo.
1: Sa Malunggay.
2: Malunggay. Ano-ano pa po, ma'am?
3: To be extend sa negosyo namin po, sir.
1: Mm-hmm.
3: Para marami naman kami matutulungan.
1: Mm-hmm. Ay, mapalago pa. Mapalago ilang pa. Taon nyo na pong ginagawa ito, ma'am?
3: Ano lang po, sir. 20 years na po akong traders.
1: Lang kape.
3: Tapos,
1: kape.
3: Yes po, sir. 3 years na po ako naging farmers.
1: Oo. Mm-hmm. Yung mga anak nyo po sa pamilya, may mga tumutulong po sa inyo?
3: Mayroon na po, sir.
1: Oo, yung mga anak. Ano po?
3: Yes po, sir.
1: Oo, buti naman. Nainggantin ninyong tulungan. Ano? At sino naman ang magmamana niyang negosyo? Sila rin naman. Di po ba?
3: Pag walang pasok, sir, tutulong po sila na ma-harvest coffee.
1: Ayun. Meron ho ba kayong anak na o kapamilya na nasa linya ng agriculture?
3: Mayroon po, sir. Yung pangalawa namin.
1: Ayun. Eh, sino kasama niyo dyan ngayon?
2: Oh, batiin niyo po, ma'am.
3: Yung anak ko yun, sir.
1: Oo. Asan? Asan yung anak niyo? Silip.
2: Ano pong pangalan niya, ma'am? Batiin niyo po.
3: Mahiya po. Lowy Jim po, sir.
1: Opo. Si Mr. Katulong niyo rin po.
3: Yes po, sir.
2: Ayun. Family business talaga.
1: Hayaan mo, pag nagawi po kami dyan sa Bansalan,
2: hapin natin si ma'am.
1: Hahanapin namin kayo at makatikim naman ng kahit 2 taso ng kape.
3: Welcome po kayo, sir.
1: Saan po kayo pwedeng makontak? Meron po ba kayong Facebook page o social media page na maaari pong makontak yung mga...
2: Yung La Escalera.
1: La Escalera Cafe.
3: Mayroon lang, ma'am po, sir.
1: Sige po, sabihin
2: niyo po.
3: Yung La Escalera po, sir, at yung account po ko, sir, pwede pong kontakin. At sa number po, sir.
2: Sige, ano pong pangalan, ma'am, nung account sa Facebook?
3: Janet Escalera po, sir.
2: Ayun,
1: Janet. Tapos yung number ninyo.
2: Yung number niyo po, ma'am.
1: Pwede niyong ibigay.
3: Yung number namin, 0936-613-6682.
2: Ayun.
1: Okay, maraming salamat po, ma'am, sa inyong oras and good luck po. At masaya po kaming naibahagi ninyo sa aming programa ang inyong matagumpay na negosyo. Maraming salamat, ma'am.
3: Salamat po.
0: Idol! Idol kita! Yan tayo!
2: Ayun, parang kailangan natin ng kape pipe. Ang lamig.
1: Oo. Eh, sabi ni Christine, mag-Hawaiian daw muna, maghula-hula daw tayo.
2: Oo,
1: maghula-hula daw tayo.
2: Partner, yung kape, al pangalan nito, dapat sinusuportahan niya na. Kasi yung ibang malalaking mga...
1: Coffee shop,
2: ay ini-export pa nila yung, ini-import nila yung mga kape nila.
1: Yeah, nakakailang tasa ang kape ka ba maghapon?
2: Patikim-tikim lang ako, hindi ako coffee drinker, partner.
1: Ako dati morning lang eh. Pero lately, nagagaya ako doon sa anak kong babae, mahilig sa kape. Oo. Siguro mga tatlo.
2: Tatlo.
1: Mga tatlo.
2: Oo. Nagko-coffee lang ako pag nai-stress. Pero pag hindi.
1: Pero yung dala-dala mo ka.
2: Iba yan.
1: Ibang klase.
2: Ibang pampagising. Oo, nagkakape lang ako pag nai-stress. Tsaka ano, pangalan to partner, kung dati, 3-in-1, yung iniinom kong coffee. Ngayon natutunan akong uminom ng brood.
1: Yun, ako rin. Yung una ko sa umaga, yung 3-in-1, wala. wala namang nasa bahay ka lang eh. Di, although may mga coffee maker ako sa bahay, pero syempre mabilisan. Mabilisan.
2: Sabi nga nila partner, kailangan mong matutunan the art of drinking ng coffee.
1: Yung mga sugar free yan, yan yung
2: ayun lang siya na akin. Actually ngayon ko lang siya na-appreciate yung coffee partner nung
1: ako rin, ako
2: rin. Stress na ako sa buhay. Kasi brood lang iniinom ko eh. Sabi ko, ah, ganito pala ang lasa nito. Totoo pala yung sinasabi nila na
1: may pait-pait.
2: May pait-pait. Kailangan mong i-appreciate talaga yung lasa ng kape para magustuhan.
1: Ako, mga latte-latte lang. Pero mga 15% sugar lang yan.
2: Oo, oh, yung mga friend ko, meron pa silang ano, yung sariling espresso machine.
1: Oo.
2: Usong-uso yun. Yung mga binibenta sa mga mall na maliliit.
1: Yung maliliit. Tapos, meron ako nung gusto mo. Ang dami.
2: Dapat meron tayo dito yung umuusok-usok.
1: Nakita ko dyan. Diba?
2: Galing. Eh, sana marami pang mga ano. Actually, yung coffee, in actually, kada kanto, may makikita kang coffee shop.
1: Mm-mm.
2: Tapos, ang ano lang doon, yung kanilang mga ingredient, mm-hmm, yung kanilang mga kape,
1: mm-hmm,
2: galing, yung mga galing, ano, import.
1: Oh, dapat dito na lang. Kasi dapat dito na lang. May mga
2: may supplier naman.
1: Tayo, dito sa Bansalan, sa Patangas, marami yan. Diba?
2: Oh, kaya
1: si Dennis Dato, mahilig sa kape.
2: Kapimbara ako.
1: Oh, alam mo ba, si Dennis Dato, mahilig sa kape.
2: Oh, kay gising na gising lagi yun.
1: Gising yan. Oh, yan. Kanina, sinisenya sa inyo kaming dumaldal ng dumaldal. Ngayon, dumadaldal kami, nag-iinit namin. Sinisenya sa inyo naman kami ng commercial.
2: Hanap buhay daw muna, partner.
1: Hanap buhay. Diyan lang kayo. Babalik po kami.
6: Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Iyan tayo. Basta AM DZMM. May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
7: Private Confessions.
6: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Ano mga concerns? Ano mga issues?
6: Pagkakampi ng masang Pilipino.
8: Ang programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
6: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
8: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
6: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
9: Tamaan po tayo ng presyo.
6: Hirap pagkasahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
9: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
6: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
9: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
6: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras
1: 5:02.
2: Sina Noel Alamar at Dennis Datusa. Yan tayo! Rabasada ng mga balita sa buong bansa. Balita mula Luzon.
1: Simulan natin ang pagbabalita sa Batangas. 5 sangkot sa ilegal na kalakalan ng sigarilyo ang naaresto sa by-bust operation sa Barangay Banabas Center sa Batangas City. Ayon kay Batangas Police Provincial Office Director Colonel Oliver Ebora, nasamsam sa mga suspect ang iba't ibang sigarilyo na nagkakahalaga ng 603,000 at dalawang sasakyan na tinatayang 2.6 milyon ang halaga. Kabuuan yun. Naharap ang mga suspect sa reklamo sa paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law.
0: Partner sa Zambales, patay ang 6 na katutubo at 3 pa ang nawawala nang tumaob ang sinasakyang bangka sa barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Sinabi sa DZMM ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, pauwi na sana ang mga item matapos magpabakuna sa health center nang tumaob ang bangka dahil umano sa biglang paglakas ng hangin at alon sa bahagi ng Mapanuepe Lake. Pero sinisilip din ang overloading sa posibleng dahilan ng trahedya. Hawak na ng pulis ang operator ng bangka na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Bukod sa operator, may 3 pang nakaligtas sa insidente.
2: Balita mula sa Visayas.
1: Sa Bacolod City, arestado isang high-value individual at dalawang street-level individual sa by-bust operation sa barangay Handumanan. Nasamsam ang 60 gramo ng hinihilan ng shabu na nagkakalaga ng 408,000 pesos, 4 na homemade firearms at mga bala. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act at RA 1059 o Firearms Act.
0: Balita partner sa Bisaya, sa Samar, tinutugis na ang binatilyong nagpaputok ng baril sa Catbalogan City. Sa investigasyon, sumugod at ang 3 nakamotorsiklong binatilyo sa Barangay Mercedes dahil hinabol ang nakaaway na 3 minor de edad na nasakay din ng motorsiklo. Bumaba ang sospek at nagpaputok ng baril, tsaka sinipa at itinumba ang motorsiklong iniwan ng hinahabol na grupo. Tukoy na ang isa sa mga sangkot sa gulo habang patuloy na hinahanap ang binatilyong nagpaputok ng baril.
2: Balita mula sa Mindanao.
1: Sa Lanao del Sur, nasamsam ng operatiba ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang humigit kumulang 466 grams ng hinilalang shabu na nagkakahalaga ng higit 3 milyong piso sa by-bust operation sa Barangay Lirod, Baclayan, sa Ditsaan, Ramain. Arestado ang suspect na si Musa Nahar Umayog alias Nahar, 45 years old, pero napatay ang kanyang kasabwat alias Alnor matapos umanong makatagbarilan sa mga operatiba habang tumatakas. Na-recover din ang bundle money, motorsiklo at iba pang gamit kaugnay ng operasyon.
0: Sa Maguindanao del Sur, pinagtibay ng COMELEC and Bank ang kanselasyon ng Certificate of Candidacy ni Anwar Almada para sa 5th District Representative ng Maguindanao del Sur sa nalalapit na Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa inilabas na resolusyon ng komisyon, ibinasura nito ang motion for reconsideration na inihain ni Almada. Nauna ng komisyon ang kandidatura ni Aladama dahil sa umano'y issue ng tagal ng paninirahan sa idineklara niyang address sa Pagalungan, Maguindanao del Sur ng halos 49 na taon.
2: Yeah! Yan ang mga balita. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan tayo! Panahon, Patrol!
0: Samantala, partner, kumuha naman tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw at sa susunod pang mga araw. Kuha tayo ng update mula po sa PAGASA Weather Forecasting Center. Nandiyan si Obet Badrina. Sir Obet, good morning. Si Bert po ito at si Noel.
3: Magandang umaga, Sir Bert and Sir Noel. At narito na nga ang lagay ng ating panahon. Unahin po natin yung low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling na mataan na sa 520 km north-northeast na Itbayat sa Batanes. Sa ngayon, medyo bumaba po yung posibilidad na ito ay maging bagyo or kung maging bagyo man, posible sa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, patuloy pa rin malakas ang hanging habagat or na-enhance pa rin or malakas pa rin hanging habagat. Kaya ngayong araw, maulan pa rin. Sa malaking bahagi po ng Luzon, lalong-lalo na dito sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga, nadulot nga ng habang, papatuloy po yun hanggang bukas, medyo mabawasan Monday or Tuesday na po. Habang magiging maulan din sa Metro Manila, Ilocos Norte, na malaking bahagi din po ng Cordillera, ng Central Luzon, ganyan lang bahagi ng Calabarzon, kasama yung mga lalawigan sa Mindoro, yung Occidental Oriental Mindoro, at kabilang din itong Nueva Vizcaya. Sa ibang bahagi ng Kabisayaan at nalalabing bahagi ng Luzon, medyo maulap na kalangit ang mararanasan. Habang sa Mindanao at sa Eastern Central Visayas ay mas maliwalas sa panahon naman ang mararanasan sa araw na ito. Inaasahan pa rin po natin ang malalakas na mga pag-ulan, lalo't nakataas pa rin ang red heavy rainfall warning as of 5 a.m. sa Bataan, Zambales, Pampanga at Bulacan. So, maingat po sa mga potensyal ng mga pagbaha. Orange level naman po dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Tarlac. Gayun din sa nalabing bahagi ng Laguna at Batangas. At yellow warning level naman sa Tarlac. Gayun din po sa may area ng nalabing bahagi ng Batangas. So, mapapansin po natin malaking bahagi dito sa may western section ng ng Central at Southern Luzon ay magiging maulan pa rin kabilang ni Metro Manila sa maghapon pong ito. Ngayong araw po at inaasahan na mas malalakas pa nga ng mga pag-ulan yung maaaring maranasan. Kaya iba yung pag-iingat sa mga potensyal ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa.
0: Sir Obet, next week po, itong darating na linggo, meron po ba tayong makikita o masisilayan ba natin ng haring araw para makapagsampay?
3: Posible po, no, for Metro Manila, mga bandang Martes po, mababawasan na nga po yung mga pag-ulan Monday or Tuesday. Pero bukas, maulan pa rin po yung panahon. Pero dito sa may Northern Luzon, particular na sa Ilocos Region at Cordillera, possible na tuloy-tuloy pa rin maging maulan for this week.
1: Ayun. Sige, Obet, thank you very much, Obet.
3: Maraming salamat po, magandang umaga.
0: Ayan po si Sir Obet Badrina, weather forecaster mula dyan sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Samantala, as of 5 o'clock, narito po yung mga lugar na nagkansela ng pasok dahil sa masamang panahon. As of 5 o'clock po ito, sa National Capital Region, all levels, public and private, shift to alternative mode ang Caloocan, Manila, Nabotas, Balabon, and Mandaluyong. All levels, public and private, no face-to-face, and online classes sa Valenzuela, Marikina, at sa Las Piñas. Partner.
0: Partner, sa Bulacan, all levels, public and private, shift po tayo sa alternative delivery mode sa Malolos, Santa Maria, Obando, Kalumpit. All levels, public and private, wala pong pasok ng face-to-face at online classes sa San Jose del Monte, Norsagaray, Marilao, Pandi, at sa Pulilan.
1: Sa Pangasinan, all levels, public and private, sa Alamino, sa Dagupan naman ay shift to alternative mode. And sa probinsya ng Nueva Ecija, no face-to-face classes, shift to alternative delivery mode. Sa Laguna, all levels, public and private, wala rin. Ganun din sa Tarlac, all levels, public and private.
0: Sa Cavite po, wala ding pasok, all levels, public and private, shift po tayo sa alternative delivery mode sa Naik. At dyan po sa Indang, Cavite, sa Zambales, all levels, public and private, no face-to-face at online classes po sa Masinloc. Sa Pampanga, all levels po, walang pasok, public and private, kayo po ay magsiship sa alternative delivery mode dyan sa San Fernando sa Pampanga.
1: Kaya manatili po kayong nakaantabay dahil sa mga susunod na mga minuto, as soon as meron pong app update, magbibigay po tayo ng update. Anyway, partner, dito sa Barangay de la Paz, sa Binyan City sa Laguna, ito ay halos 2 hanggang 6 na buwan bago pagkatapos ng isang bagyo o malakas sa pag-ulan, bago bumaba yung tubig. Oo. At nagiging pabigat na nga yan sa mga residente, particular yung mga nakatira dyan sa lugar na yan, dahil karamihan dyan mga tricycle driver na hindi na halos makapag-operate dahil nga sa
4: bangka na yung baha. Iba.
1: Oo. Hindi daw sila makapaghanap buhay. Bangka na yung ginagamit sa paghatid doon sa mga kanilang mga kamag-anak at sa iba pang mga pasahero. Ano. Tapos, ang sabi nga dyan ni Binyan City Mayor Jel Alonte, pag Pasko, napapalibutan sila ng baha. Ano. May ginawang paraan ang Binyan City, particular itong si Representative Armand Dimaguila Jr. ng Lone District ng Binyan, Laguna. Makibalita tayo sa magandang balita na ibibigay sa atin ni Congressman Dimaguila. Good morning, Representative Armand Dimaguila Jr., Lone District ng Binyan. Si Noel po ito kasama si Bert.
4: Good morning, Kong.
5: Good morning, Noel. Good morning, Bert.
4: Wala si Dennis.
1: Wala si Dennis. Oo, nagbabalik.
5: Oo, nga. Pero kaboses.
4: Kaboses. Madami nagsasabi kung magkaboses nga kami. Kong, kamusta po ang weather ngayon dyan sa inyo bago tayo magsimula? Maulan po ba?
5: Magdamag umula.
1: Oo.
5: Dito malakas. Kami.
1: Oo. Nasa Binyan ako eh. Nasa Binyan ako. Butante ako ng Binyan. Malakas yung ulan hanggang dito sa Skyway kanina.
4: Paano yan? Di bahana naman.
1: Alamin natin. Kumusta po yung mga lugar na perennial na binabaha po dyan sa Binyan City? I understand, mukhang nakakangiti na po yung mga residente.
4: Nabawasan na yung baha.
5: Actually, ang ano dyan, isang, bali ang apektado niyan, 2 barangay, Barangay de la Paz at Barangay San Jose. Hindi na sila binaha ngayon kahit tumagdamag na to. Dahil nga, continuous ang pagpapump natin ng tubig. Ina-anticipate naman natin ano na kaya ng pump na ginawa natin. Yung isang barangay Malaban, ano pa? Ngayon, tumaas ang tubig sa kanila, sa barangay ko, kasi hindi pa namin nai-install yung mga pumps namin. Either mamaya or hanggang bukas, may install na namin siya.
1: Oo. Pero yung mga pump, yung 4 na pump, saan po ninyo inilagay yun? Sa De La Paz?
5: De La Paz. Sa Ilog Mariano.
1: Sa Ilog Mariano. And gaano po kalalim yung baha before noong
4: wala pang pump?
1: Pump, oo. Oh.
5: Noong yung pinakamalalim na part, no, nung nag-start kami, hanggang mga baewang. Tapos ngayon, wala na. Nawala siya.
4: Wala na. Nawa ng Diyos. Naubos.
1: Oo, buti kaya.
5: Kung yun ay hindi ipinamp, kung hindi natin ipinamp yun, yun, aabuti nyo ng mga 3 hanggang 4 na buwan bago mawala.
4: Ayun.
5: So ngayon, pinamp namin siya 2 araw lamang.
1: Uh-oh. Wala na. Buti wala po, na, wala buti na. Po kaya mabilis. Nung ilog na i-absorb yung mga tubig na galing doon.
5: Kaya pa. Kasi itong ilog na to, hindi ito Binyan River. Ilog Mariano ito.
4: Okay.
5: Ibang side ng De La Paz ang apektado dito. Napansin namin, nagtutuos kami, actually may mga computations kami, na kaya ito ng pump na mga 2 to 3 cubic meter per second. 4 ang inilagay namin. So, sobra pa siya.
1: Congressman, yun pong pump, saan po galing yun?
4: Mobile pump to kung no?
5: Ito ay nakita ko sa Thailand. Pagkatapos, may mga nakilala ko mga engineers, may mga kilala ko magagaling na welder, kinopya namin.
4: Kinustomize
5: nyo. At last year pa namin ito kinopya. Nagawa na namin ito last year. Successful din siya last year.
4: Ayun.
5: Kaya lang, maliliit ang ginawa namin.
1: Oo, natatanggal.
5: Hindi pa kami masyadong ano noon, mahusay noon sa ganyan. Ngayon, I would say yung paggawa ng pump na perfect na namin eh.
1: Oo, natatandaan ko po yung mga interview natin last year. Ito rin po yung pinag-usapan natin, yung nilagyan nyo ng mga pump, kaya po nawala yung baha, pero bumalik nga uli. Yung pala, mas maliliit yung pump na ginamit noon.
5: Oo, ginatotoo dyan.
1: Oo, tapos ngayon nakikita namin sa picture, apat yung pump, malalaking pump po ito eh. Ano, ano po yung capacity nito, Congressman?
5: Ayan. Bawat isa dyan may capacity na 2 to 3 cubic meter per second.
1: Dapat
5: yan. Ang totoo niyan, nung nakita niya yan, nung binubuksan namin lahat, ano niyan, pinagpapalit-palit namin yan kasi hindi naman pwedeng 24/7 lahat. Baka mag-overheat. So, may schedule yan. Minsan dalawa pag tumataas. So, gaya ngayon, nag-PM sa akin yung operator.
1: Mm-mm.
5: Dalawa ang binuksan nila dahil sa tingin nila, malaki ang tubig na binababa, magdamag ito, kaya nagdadalawa sila, minsan nagtatatlo pa.
1: Ano po ang kwan yan? Diesel o gas?
5: Diesel, no? Diesel, diesel na makina ito.
4: Tapos kung movable siya, no?
5: Well, movable siya, pero next year may awa ang Diyos, pero baka within the year maibid, meron kaming nakuha ang pondo sa DPWH, 145 million. Gagawa na kami ng permanent na pumping station.
1: Yun. O, dyan din po sa Mariano River ang tapo ng tubig.
5: Yes, sa Mariano rin, pero siguro mga 10 to 20 meters away from where we are now.
1: Opo. Mm-hmm. Oo. Congressman, nun pong nawala yung tubig dyan sa De La Paz na yan, yung nakikita ko po, nagwawalis yung mga residente, pero mga nakangiti eh. Dahil wala na yung tubig, di ba? Napakalaking ginhawa. Pero yung putik, paano po ang wash nun? Siguro pag umulan ng konti, walis na lang.
5: Ayan. Ngayon, actually kahapon, medyo nag-ambon dito. Ito na yung pagkakataon ng mga tao na maglinis. Tapos ang barangay, ang city, nagpapadala ng mga fire trucks yan para magpa-flush sila.
1: Oo. Ang galing. Pero alam mo ba, Bert, yung sariling barangay ni Congressman, baha din.
5: Yes, baha din.
1: So yun ang isusunod nyo.
5: Yes, oh, at ang challenge lang kasi sa barangay ko, wala kaming access road papunta doon sa pumping station na kailangang gawin. Pero inaayos na namin, nagbabangka kami. Yung mga materyales, binabarge na namin. So, neto niladang sandbag ang ginagamit natin. At yung pump natin, pag kinumbine mo yon, may hit 2 tonelada yan ang bigat niyan. Tapos, marami pang ibang gamit, no? Kaya naiintindihan ito ng kabayan ko na talagang medyo nahuli. Oh, so ngayon, day 3, nauna ang dilapas sa Malaban. Talagang challenging yung sitwasyon ng Malaban. Pero akayanin namin ito, may awaan dyan.
1: Oo, nilagyan din nyo po pala ng sheet pile yung pagitan ng dilapas at San Pedro?
5: Ah, yes, opo. Requirement po yon. Kailangan po namin i-isolate ang aming bayan sa ibang bayan para pag-pump namin ang tubig, hindi po siya babalik. Mm-hmm. Hindi siya makakabalik.
4: Hindi magbabackflow.
5: Hindi magbabackflow. Tama si Bert, hindi magbabackflow.
1: Ang galing ng naisip ninyo. And sana naman talagang masaya na yung magiging Pasko ng mga kababayan natin dyan sa Binyan. Ano?
5: Yes.
4: At looking forward tayo kung doon sa permanent. Na pumping, na water pumping.
1: Pero talaga pong, yun pong mga unang interview natin na you are considering na dredging po ng Laguna Lake. Medyo long-term solution po yun, ano?
5: Apo, long-term yun at
1: magastos.
5: Ewan ko na-present ko to sa DPWH. At saka itong spillway na pinag-aaralan na rin. Kaya lang, medyo napapagod din siyempre ng mga tao pag sinabi natin pinag-aaralan, may plano. So, sabi ng mga tao, habang pinag-aaralan nyo, pinaplano ninyo, nasa baha kami.
1: Kaya ang ginawa ninyo ngayon, ito yung solusyon.
5: Pinakita na natin.
1: Immediate na solusyon. Nakikita namin doon sa mga picture, doon sa mga kuha nyo nakangiti yung mga tao.
5: Yes. Kahapon umikot ako sa pulo, sa Sitio Pulo. Ito yung isa sa pinaka mababang lugar sa De La Paz. Nagpunta ako doon. Siyempre, normally pag ang politiko pupunta dyan, may kung ano-anong dala. Ako ano lang, nagpasalamat lang, may dala akong konting pang-almusal.
1: Mm-mm.
5: Kinamusta ko lang yung mga tao. Nakakatuwa, nagpapasalamat sila, nakangiti sila. Oh, salamat po. Eh, siyempre, alam niyo, una ay Diyos, eh, kinakailangan talagang magtulong-tulong. Tapos katulong din natin ang mayor natin, Mayor Gelalonte.
1: So, siyempre.
5: walang reason para hindi natin ito may address. Kaya, Noel, itetake ko itong opportunity.
1: Sige po.
5: Marami na rin tumatawag sa akin na ibang local chief executive, ibang mga politiko sa iba't ibang lugar, no? Kami po ay willing tumulong. Pwede namin i-share itong technology ito at yung supplier namin ng mga gamit, may mga parts kasing iba ang nagsusupply, ay willing po kaming i-share po sa inyo. Wala pong problema.
1: Ayun. Maraming salamat po yan. Mabuhay kayo. And
4: sana magtuloy-tuloy.
1: Sana yung magtuloy-tuloy na. Oo, yung okay, permanent
5: yung
1: solution.
5: Good morning.
1: Thank you very much, Armand Dimagila ng Binyan. Thank you, sir.
4: Galing, Dikong.
1: Ang galing, oo. Oo, yung hindi lamang pangako, sabi nga niya, nagsasawa rin yung mga tao sa sinasabing pinag-aaralan, hinahanap para solusyon. Ito na yung solusyon. Habang pinag-aaralan namin yan,
4: long term, ito yung
1: ito na,
4: short term.
1: Ito na muna. Pero alam mo ba, kagabi sa Tarlac, merong
4: tulay na
1: bumigay.
4: San ba? Sa Tarlac Bridge. Tarlac Bridge bumigay.
1: Yun, oo.
4: Kaninang madaling araw yata.
1: Oo, may isang residente doon na makakausap natin. Alamin nga natin. Oo. Kanina pa tayo tumatawag kasi doon sa mga PDR, RMO, MDR. Pinagtuturo-turoan na tayo.
4: Aquino Bridge,
1: Aquino
4: partner.
1: Bridge. Aquino Bridge. Sa pagitan niya ng barangay Kutkot at saka
4: San Isidro.
1: Andito, isa sa mga residente ng Tarlac, si Christian Aaron Bundok. Magandang umaga, Christian. Si Ian Noel to, kasama si Bert.
6: Yes po, isang magandang umaga po sa ating lahat.
4: Unang-una, Christian, kamusta ang weather dyan sa inyo? Mataas pa ba yung level ng ilog?
1: Nasaan ka sa Tarlac?
6: Taga Matatalay po ako, tabing barangay ho ng San Isidro. So, kasalukuyan po ang namumuno din bilang kagawad po ng Matatalay.
1: Kagawad ka
4: tanaw sa kanila Matatalay. Yung bridge.
6: Yes po.
1: Nasa inyo yung
6: bridge. Malapit lang po doon.
1: Malapit pa. Pakikwento mo nga kami anong oras po ito nangyari at paano po nangyari?
6: Kanina hong, actually pa umaga na ho yun, around 11:56 po doon po na nagkumbisang gumuho po yung parte ho ng bridge ng Aquino Bridge po.
1: Mm-hmm.
6: So, mabuting alaman ho talaga, wala hong
4: dumadaan.
6: Napinsala at walang dumadaan po nung mga oras po na yun. Yes po.
1: Pero sir, yung bridge na yan ay nasa National Highway, ano po?
6: Yes po, daanan ho siya ng mga parting papuntang Pangasinan din ho.
1: Mm-hmm. Oo, so talagang heavy yung traffic dyan pag ordinary day, ano po?
6: Yes po. Although nung 2011 po, nagkaroon na ho ng pagsasaayos po ng bridge na to, pero hindi po ata talaga kinaya ngayong panahon na to.
1: Matagal na ba yung bridge na yan?
6: Yes po, matagal na ho yung bridge and medyo stable po talaga siya in terms of mga ganitong panahon, pero ngayon lang ho talaga siya bumigay.
4: Malakas kasi yung current partner. Nakapanood ko yung CCTV.
1: Nakita ko rin yun.
4: Ang taas ng tubig, tas ang lakas ng current ng ilog.
1: Gaano kahaba yung tulay na yan, Sir Christian?
6: Siguro ho, mga 800 meters po, parang ganun, or 700 meters, parang ganun ho.
1: At gaano po kahaba yung bumigay?
6: Siguro ho, mga nasa 15 meters po, ganun ho, lang ho yung haba niya.
1: Dahil po yun sa lakas ng daluyong ng baha?
6: Yes po, ganun ho siya. Ganun ho yung naging effect po. Kasi tuloy-tuloy din ho yung ulan at despite po nung ganun, yung ilog po talaga yung malakas yung current.
1: Anong river ho ba yung sineservice niyan, tulay na yan?
6: Ito ho ay stretching po dun sa, nakalimutan ko po yung mismong pangalan ng river, pero Tarlac River po siya kapag dumadaan po sa amin.
1: Paano na po yung mga motorista, yung mga gumagamit ng tulay, saan po sila dadaan? Kunwari pupunta ng Pangasinan.
6: Meron po siyang similar na length and similar na structure po dun sa Agana Bridge naman po. So, is parang 1 kilometer away po from that area. Although same structure po, same length, and pares lang kung nagawa. Kaya medyo worried lang din po kapag napuno din ho yung, mas humebi po yung traffic ngayong mga panahon na to.
4: Oo. Christian, yeah, saan part ng Tulay yung natangay? Doon mula sa Ninoy Aquino Boulevard? O yung sa may Piburgos? O doon sa kabilang side?
6: Ito hong sa may Ninoy Aquino po. Yung
4: side
6: ano,
4: na yun, yung tinangay.
1: Yung approach, yes, yan eh.
4: Yung approach. Oh, mula Piburgos.
6: Yes, po. Opo, tama po.
1: Lumambot siguro yung pundasyon yan dahil sa tuloy-tuloy yung ulan, ano?
6: Yes po, parang ganun na ho. Although hindi ko po
4: kasi partner
6: yung hanggang hindi po natatapos.
4: Oh, kasi tama. yung structure niyang Tulay na, nadaan ako diyan one time, yung bungad niya mula sa Piburgos, parang malawak yung bungad niya ni, tas bigla yung siyang yung approach, tas bigla siyang
1: magiging two lane.
4: Oo, 'di ba ganun yan?
6: Yes po, ganun ho siya.
4: Oo, paano yan? Sana sila ngayon dadaan? Kung ano, sana ang ginawang alternative
1: meron daw sa mga 1 kilometer away ba?
6: Yes po, ganun po siya.
4: May nakita na po
6: kayo? Agana bridge naman po yun.
4: May nakita na kayo, sir, na nag-aayos?
6: Nung kanina ho, binalikan ko siya for further update din ho sa mga kababayan din ho natin. Although ang ginawa ho na nag-disperse na po yung mga officials po natin, although ang ginawa ho nila, binarricade na lang ho yung area. Similarly, dun ho sa kabilang part ng bridge, tinakpan na lang po muna and then nag-adjust po yung mga authorities po natin dun sa may Agana Bridge para well-guided po yung mga tao.
4: Ayun.
1: Oh, sige. Ay, nasa inyo po ang pagkakataon na mag-announce sa mga kababayan natin na dadaan po, kung na huwag na munang dumaan dyan, kung saan po sila pwedeng dumaan. Sige po.
6: Maraming salamat po sa pagkakataon. Although hindi po ako yung right authority para magsabi, pero siguro ko panawagan din po sa mga kababayan, especially sa mga malalapit po na barangay po dun sa affected area, na sana po patiently paghintay din ho ng mga maayos na rerouting. For the meantime po, sana din ho yung mga nasa San Isidro ay patuloy po mag-ingat, dahil po nabalitaan po namin na medyo pumapasok na rin ho yung mga tubig dun sa barangay San Isidro. So karagdagang ingat at alerto lamang po. And syempre po sa lahat po ng mga Tarlakenya tsaka sa mga kapwa po natin Pilipino, na sana sa mga susunod pong pagkakataon na magkaroon po tayo ng pagkakataon ho na makaboto, bumoto po tayo ng mas matino at mas maayos. Maraming salamat po.
4: Yeah, very well said po.
1: Very well said. Sabi niya hindi raw siya authorized magsalita, pero dahil siya official ng barangay, authorized na siya.
4: Kabilang barangay naman siya.
1: Kabilang barangay. Okay na yun. Yes, at least nakatulong tayo sa mga motorista, nakatulong tayo sa pagbibigay ng impormasyon. Mabuhay ka, Sir Christian Aaron Bondok. Mabuhay ka. Thank you very much,
6: yes,
1: sir.
6: Po. Maraming salamat po.
4: Ingat kagawad.
1: Ingat. Ayun, sige. Diretso na tayo. Napag-uusapan niyang Region 3. Nasa linya si Cheng Kison, ang Duty Information Officer ng Office of the Civil Defense sa Region 3. Good morning po.
7: Good morning po, Sir Noel and Sir Bert, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig ngayong umaga.
1: Kumusta po ang Region 3 sa kabuuan po, yung epekto po ng habagat, ma'am?
7: Yes po, dito po sa Region 3 sa Central Luzon, kahapon po ay nakaranas tayo ng light to heavy rains, no, dun sa mga iba't ibang mga probinsya po natin, halos buong araw po ito. And patuloy po yung ating monitoring and coordination dun sa mga kaganapan na may kaugnayan po dun sa sama ng panahon, na kabilang po yung mga ulat mula dun sa mga local government units natin and response agency. And ngayon po, as we speak, still yung ating po emergency operation center dito po sa Central Luzon ay still on red alert status po tayo. No? Ngayong morning naman po, sir, tayo pa rin po ay nakakaranas ng pag-ulan, no? Particularly dito po sa Pampanga.
1: Oo. Among the provinces, Zambales, Bataan, Pampanga, and Bulacan, ano po yung pinaka-apektadong probinsya sa Region 3 ng habagat?
7: Yes, sir. Dito po sa habagat na ating nararanasan, halos yung province of Aurora lang po, ano, dito sa Central Luzon, yung walang masyadong epekto po yung habagat. So, yung remaining 6 provinces natin ay halos po ay ito po yung mga binabantayan natin, no? So, particularly dito po sa may Pampanga, Bulacan area, at the same time, Zambales, Tarlac, no? At saka po yung ating pong mga highly urbanized cities na Angeles City and Olongapo City, sir.
1: Yung may bumigay nga po tulay dyan sa Tarlac City, ano po, yung Aquino Bridge?
7: Yes, sir. And yung ating pong mga response groups, including our provincial DRM, are on-site po, no, nung nangyari at the same time. Ngayon po, and actions were taken na po, no, at buti na lang po ay ito po ay naagapan, no, at wala pong mga dumadaan during the incident.
4: Ma'am Cheng, meron na po ba tayo, meron pa rin po ba tayong mga evacuees sa mga evacuation centers natin?
7: Yes, sir. Sa dito po sa Central Luzon po, meron pa rin po tayong open evacuation centers, no? 399 evacuation centers around Central Luzon.

0: items natin naman din dun sa mga affected local government units natin. Oo,
1: pero sapat naman po yung ating mga family food packs.
0: Yes sir, ngayon po ay sapat po, no, at na-preposition naman po natin ito before mangyari po itong mga habagat.
1: Ayun. I understand po kagabi nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam. Ano mo? Kumusta na po yung naging epekto nito kung meron man?
0: Yes sir. So kagabi po we've received an advisory po, no, sa regarding po sa Ipo Dam. We've disseminated it po sa mga munisipyo po ng Bulacan and to the rest of the group po namin dito sa Central Luzon. And upon checking po ngayong morning po, base po sa ating pong PDRIM O, ay wala naman po itong naging epekto, no, dun sa ating pong mga local government units. But still, we are collecting po, no, na data and the reports po ng mga munisipyo po natin sa province of Bulacan, sir.
2: Ma'am Cheng, wala na po ba tayo o meron po ba tayo mga ongoing rescue evacuation?
0: Opo. Bali, marami po tayong na-monitor at na-coordinate kahapon, no, dahil dito nga po yung medyo lumakas yung ating pong ulan. Mm-mm. And ang kinagandahan naman po kahapon ay nagkaroon na po tayo ng mga preemptive evacuation, no, dun sa mga local government units natin and force evacuation also, lalong-lalo na po dito sa probinsya po ng Pampanga, no. And ngayon po kung meron man pong mga rescue operations, siguro ito na lang po yung mga kino-ordinate natin na lumikas na po talaga at mag-evacuate na doon sa ating pong mga evacuation.
1: Any reported injuries and casualties po, Ma'am Chem?
0: As we speak po today, sir, sa ating pong latest report po ay wala pa po tayong declared casualties. No? Mm-hmm. Wala po tayong naitala pong mga namatay dito sa Central Luzon related to the habagat. No? And ang process po kasi natin, sir, yung lead natin na DILG. So, sila po yung lead natin dun sa Management of the Dead and Missing. So sila po yung nag-aaral at nag-validate kung ito po ay related, pero ngayon po as we speak ay wala pa pong officially reported na casualties po dito sa Central Luzon.
2: Ma'am Cheng, panghuli na lang po, ano po ang paalala natin, panawagan po natin sa publiko ngayong patuloy pa rin po itong epekto ng habagat?
0: Po, sa ating pong mga kababayan, particularly po dito sa Central Luzon, huwag po tayong papakampante pa, no, dahil medyo tuloy-tuloy pa po yung pagulan as per PAGASA, no. Pinapayuhan po natin na kapag kayo po ay napuntahan na or nasabihan na po ng mga otoridad, particularly yung mga local disaster risk reduction management offices natin or yung ating mga PNP, BFP, Philippine Coast Guard, no, tayo po ay sumunod na po, no, at mag-evacuate. Ayusin po natin yung ating mga bahay, no, ilak po ng maayos. And pinapayuhan din po natin yung ating po mga kababayan na umiwas po muna, no, sa paglusong sa mga baha kung hindi naman po kinakailangang lumabas at safe naman po tayo sa ating mga tahanan. Tayo po ay manatili po muna sa loob ng mga tahanan. And ipinagbabawal din po natin, no, yung pagligo po, lalong-lalo na po yung mga bata doon sa mga sapa or ilog, no, dahil ito po ay mapanganib. So asahan nyo po yung OCD Region 3 and yung ating pong mga local disaster risk reduction and management offices are 24/7 po, no, na handa po at kayang tumulong po sa inyong lahat. Ayun. Mag-ingat po tayong lahat.
1: Tsaka yung may mga anagang aso, wag naman, kung kayo lilikas, ipakawalan nyo yung aso. Kung hindi nyo maisasama, wag nyo, pakawalan nyo sa kulungan, huwag tanggalin nyo yung tali. Oo, kawawa naman. Oo. Maraming salamat po sa inyong oras. Napakaganda po ng impormasyon na inyong ibinigay. Pero huling-huling question na po lamang, tuloy-tuloy pa rin ba yung release ng Ipo Dam as we speak?
0: Ngayon po morning ay ano pa rin po, no, open pa rin po, no, yung isa po nilang gate. So tuloy-tuloy pa rin po yung discharge. So ito pa rin po yung ating inaandabayanan sa ngayon.
1: Yung mga dadaanan ng tubig na magagaling dyan,

0: Siguro umalerto na lang yung mga residente dyan po sa Angat, sa Bustos, San Rafael, Baliwag, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy at Malolo City. Ano po?
1: Yes sir, tama po.
0: Patuloy na lang i-monitor nila yung mga advisory from OCD. Ayan, as we speak, eto Tarlac, nagbabanta na naman ang ula, orange warning daw ngayon, pati Calabarzon. Walang tigil ma'am yung aking cellphone sa pagtunog galing sa NDRRMC. Thank you ma'am and have a good day.
1: Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.
2: Thank you, ma'am.
0: Si Cheng Kisan, Duty Information Officer ng Office of the Civil Defense Day. Nakakatuwa lang, partner, sa mga itong pagkakataon, gising yung mga dapat, yung mga taong gobyerno, gising para makahingi tayo ng mga update. Diba, classmate Edith Gamilia? Magbabalik kami.
3: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Basta AM DZMM.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
7: Private Confessions.
6: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
8: Kontrobersya, pugo-pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM 10.

0: nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Yan tayo! Yan tayo!
2: Si Jocelyn Katindig daw, yung ating make-up artist dito. At saka yung kanyang asawa on the way papunta dito ay nakikinig sa atin. Yun daw kanyang mister ay 24/7. Maraming salamat.
3: Ayan, partner, sabi ni Mayor Rufy Villaso na wala na daw pasok sa kanila sa Muntinlupa.
2: Muntinlupa.
3: Face-to-face classes suspended. Uh-oh. All levels, public and private school, including yung alternative learning system at yung early childhood education division at yung MCTI, wala daw pong pasok. Mga taga Muntinlupa, sabi ni Mayor Rufy.
2: Yan, kay Sosi Mugasmin, pakibati raw, happy birthday Reverend Father Maverick Angelo Pelayo, and happy birthday Mrs. Maria Sunshine Feliciano, happy listening Engineer Arnold Ocampo. Ang sabi ni Sosimo Gasmin, kasama si Mrs. Marites Yalong Gasmin ng Mabalacat City, Pampanga.
3: Ito, partner, batiin lang natin ng happy birthday si Dan Garcia dyan sa Department of Migrant Workers.
2: Yan, asawa ni Maring Dan Garcia ng Senate Press Corps.
3: Yes, at saka syempre, dyan sa kabila sa EBS-CBN Digital, nagbe-birthday din si Sino? Joseph Louis Fernandez. Ayan. Dati din dito sa atin yan eh.
2: Oo.
3: Sa kabila.
2: And pagpalang umaga raw, sabi ni Captain Jerry Sanggalang, pakibati daw yung mga kanyang mga kabat sa Rizal Standard Academy Batch 1979 from retired police Captain Jerry Sanggalang.
3: Si Lina ho, partner, nakikinig din sa atin.
2: Mm-hmm.
3: Good morning daw si Margie Castillo, nanonood din sa atin sa Facebook. Si Ricardo Antonio, Sara Antonio, Sara Concepcion from LA, Los Angeles, California.
2: Speaking
3: USA.
2: Speak about the USA, yung aking kapatid si Gina na sa USA, at yung isa kong kapatid nasa Dubai si Gina ay nakikinig din ngayon. Samantala, tuloy-tuloy tayo. Papalikan natin yung mga pagbati. Nasa linya natin si Captain Noemi Kayabyab, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po, Captain Kayabyab, ma'am.
3: Good morning, Commodore.
4: Yes, good morning po, Sir Noel, Sir Berg, at lahat na sumusubaybay at pakikinig sa inyong programa.
2: Gising na gising si Captain.
3: Maaga yan si Commodore nagigising.
2: Commodore na yan eh, di ba?
3: Oo, Commodore na yan.
2: Bakit Captain pa yung ating
3: si Commodore na yan? Commodore, unang-una po eh, ito, actually, nag-asa ko sa kanya last time about dito sa update nito nangyaring trahedya nga dyan sa may Zambales.
2: Zambales. San Marcelino.
3: San Marcelino. Kamusta na, ma'am? Ano na po ang update natin, ma'am?
4: Magkahapon, nagsagawa po tayo ng ating surface search and rescue operation. Tayo rin po ay nag-deploy ng ating mga divers to conduct underwater inspection and rescue operation. However, for the whole day po kahapon, Sir Duwell and Sir Bert, ay negative po tayo sa sightings ng ating po mga hinahanap. And definitely, ngayong araw na magpapatuloy po ang ating isasagawang operation to locate eto pa rin pong tatlong individual na pasahero po ng lumubog na bangka.
2: Paano, based on the initial investigation, paano raw po yung nangyari, ma'am?
4: Well, based po sa ating inquiry sa isa sa mga survivor po, sila po actually ay nanggaling po sa may barangay Buhawen. Meron po isang activity doon sa kailang community health center, and accordingly, they would get some medicines po and attend some vaccination program. And habang pauwi na po sila sa kanilang area sa may City Lumibao, ay naka-encounter daw po sila Sir Noel and Sir Bert na isang bigla ang paglakas ng hangin at sunod-sunod na malalakas na alon. So doon po namatay ang kanilang makina nitong bangka na sinasakyan po nila, at nagtalunan po eto mga pasaherong sakay kasama po yung limang bata. At yun na po, tuloy-tuloy na po yung pagdubog netong ano, netong motor bank. Accordingly, before pa po ito nangyari, yung nakahawak pa daw po itong mga pasahero doon sa kanilang bangka. So yan po ang naging storya. So ang ginawa naman po kaagad dahil itong area na ito, Sir Bert at Sir Noel, ay may mga dumadaan din na mga kapwa na mga bankero din po. So na, yung itong mga tumalon at nakakapit sa mga motor bangka at yung mga usual survivors po ay nai-rescue din po ng mga passing motor bangka, ng mga nasamahan din po nila.
3: Tatlo pa rin ma'am yung hinahanap po, no?
4: Yes, tama po kayo. Tatlo pa rin po. We have 2 minors and 1 adult po.
3: Tapos ma'am, ano po ang challenges natin ma'am? Siyempre, binabayo tayo ngayon ng habagat.
2: Opo.
3: Ano po ang challenges natin ma'am para doon sa ating mga rescuer?
4: Well, based po sa feedback ng ating po mga responders, kahapon in particular ay halos nag-zero visibility po tayo sa ating pong search and rescue site po. At accordingly, no, nung ating pong ibinaba ang ating mga divers ay maputik at medyo malakas daw po ang current sa ilalim po ng tubig. At ginagdagan pa po ito ng medyo malakas na hangin at buso-buso ng pag-ulan. However, despite of the challenges na na-encounter po ng ating po mga rescuers, ay nagpatuloy po ang kanilang search and rescue. Again, in times of this, Sir Noel and Sir Bert, napakahalaga ng bawat segundo at bawat minuto sa ating paghahanap. So ngayong araw, magpapatuloy ito. We will still check po kung gubuti ang ating panahon at hindi ganon kalaki o hindi ganon kalabo ang magiging search and rescue operation area po natin. Definitely, we will be continuing the conduct of our efforts po.
2: Okay, ma'am. Aha. Ma'am, on other matters, lagi pong tayong binabayan itong habagat. Kumusta naman po yung lagay ng ating mga ports doon sa mga areas na apektado ng habagat? Wala po ba tayong mga stranded passengers?
4: As we speak po, Sir Noel and Sir Bert, wala po tayong na-monitor na anumang kanselado o suspended yung trip. Pero patuloy po ang ating pong pagpapaalala kasi although wala po nakataas na gale warning or signal sa iba't ibang area po, no? Pero tinitingnan pa rin po natin yung mga malalakas na alon pagdating po sa gitna ng karagatan, particularly para po yan sa mga maliliit po natin mga sasakyan pa dagat. So we still constantly remind them po, pero ang kagandahan po ngayon, Sir Noel and Sir Bert, ay nagiging proactive po ang ating pong mga kababayan. So minsan sila na rin po talaga nagsasabi sa mga kapwa po nila, mga bankero, no, na huwag na rin po maglayag. Although panatag po or kalmada ang dagat sa loob, pero paglabas po, dyan na po talaga tayo hahampasin ng mga malalakas na alo. So, sila na po mismo ang nagka-cancel mismo ng mga trips po nila.
2: Ayun, oo. Maraming salamat. Oo nga, walang signal. Katulad nung Batangas to Puerto Galera, walang signal yan. Kaya lang medyo may alon. Kaya yung mga maliliit na mga fast craft, sila na po yung nagkukusang mag-cancel ng mga biyahe, Commodore.
4: Yes, tama po kayo. So, constantly naman po ang ating pong pagsasagawa ng mga information drive, particularly sa mga coastal communities po natin.
2: Okay, mabuhay po ang Philippine Coast Guard and maraming salamat po sa patuloy na pagtugon sa aming mga tawag, ma'am. Mabuhay po, Commodore Noemi Cayabuyab.
4: Yes, anytime po, Sir Noel and Sir Bert. Magandang umaga po at ingat po tayo.
3: Take care po, ma'am.
2: Aha. Mga kaibigan, si Commodore Noemi Cayabuyab, spokesperson of Philippine Coast Guard. Punta naman tayo, ito isa rin sa mga binabahang lugar. Nasa linya natin si Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Good morning, Governor. Si Noel Alamar po ito kasama si Bert Dison. Kumusta po ang Pampanga ngayon as we speak?
5: Magandang umaga, Noel. Great. Opo. Salamat sa pagtawag.
2: Hihingi lang po kami ng update ng epekto ng habagat po sa Pampanga.
5: Ganun pa rin, Noel. Ataas pa rin ang tubig.
2: Oo.
5: Malakas ng ano ng ulan dito eh.
2: Hanggang ngayon, ma'am.
5: Makarelya kami.
2: Oo.
3: Nay, kamusta na yung ano, yung mga lubog pa rin ba ngayon hanggang ngayon yung ibang parts ng Pampanga, especially yung
2: ano bayan po?
5: Oo, yung Makabebe Masantol, yung mga tabi ng bayan ng mga ng Manila Bay. Hindi naman umalis yung tubig eh. Bababang konti tapos pag malakas ang ulan, madadagdagan na naman. Kaya nga wala na akong ano ngayon, kundi maglap na talaga ng mga evacuation na mataas na lugar na kasi tatlong linggo na silang lubog.
2: Oh.
5: Kahit na yung mga bata lang, kaya yung mga senior citizen, papaakot ko na. Kasi hindi naman pwede magtitiis sila ng tatlong linggo na nakababad pa sila. Pinakamababa, mga gandibib, ang gantuhod. Eh, ang inalala ko nga nito, yung ano, yung after niya, yung sakit. Kaya pinahanda ko na lahat yung mga hospital namin, saka yung sa rescue. May magtatawag na ako ng emergency meeting ngayon, yung mga kasama namin, yung mga rescuer namin, mga army, police, OCD, tapos yung mga NDRRMO. Mag-meeting kami para yung gagawin namin plano. Kung magtatagal pa to, o sabi ng PAGASA, ewan ko kung totoo, buong September daw, magtitigil ang ulan, kaya kailangan na namin ng matinding preparasyon ngayon.
2: Under state of calamity na po ang Pampanga, ano, Governor?
5: Matagal na siguro, 3 weeks na.
2: 3 weeks
5: kasi
2: na.
5: Kasi hindi kami pwede hindi mag-declare eh, kasi kami yung binababa ng malakas na tubig ng province ng Aurora, ng Nueva Ecija.
3: Catch basin kayo
5: ba? Yung bundok ng Zambales. Yung bundok ng Sierra Madre.
2: Oho.
5: Malalaki naman ang ilog namin. Kaya lang, na-overflow na sila minsan dahil sa lakas ng bagsak ng dating ng tubig.
2: Is there a need to dredge your river o kaya pa po ng capacity masyado lang malaki yung volume?
5: Yung mga river namin, malalawak, malalaki. Ang Pampanga kasi, well, dinisign yan. Siguro po, nung matagal na panahon. Dahil yung Pampanga kasi, nasa uling probinsya kami. Kami yung malapit sa Manila Bay.
2: Apo.
5: Ang ginawa, ang design ng Pampanga, bawat distrito, may mahabang river kami. 47 kilometers, 80 kilometers. Malalaki mula sa... Dinisign talaga yun at Ate Fair District. Malalaki yung river namin. Parang ginawa ng Diyos ano eh. Kayong nasa baba, kailangan ano, i-dinisign ng malalaking river.
3: Kasi catch
5: malalapad naman kaya lang sa sobra ng bagsak ng ulan ngayon. Talagang kami kasi yung labas. Pinto. Kami yung pinto palabas.
2: Palabas.
5: Talagang mission, hindi makayanan na yung ano.
2: Opo.
5: Tapos ano pa, silted pa dahil yung mga bumababa sa bundok. Minsan may kasamang lupa.
2: Oo, so
5: may kasamang
2: na.
5: Yung mga puno na natumba. Yung mga sanga-sanga ng kahoy. Kagaya kahapon, yung aming, yung daming dam, nalagyan ng mga pinagputulan na kahoy na maliliit. Tapos yung maraming, hindi naman siya basura ng basura ng tao, hindi. Yung pati yung mga natumbang mga maliliit na puno sa bundok, ba rin. Pero ngayon nililinis na lang niya sa kanang DPWA.
2: Ayun.
5: Kaya nagbara kasi doon. Yun na ngayon ng kagabi kahapon na yung apat na bahay sabay-sabay na. Oo.
2: Nadala na lang.
3: Nadala na lang. Nasa.
5: Nangatangay na nga ang gos.
3: Oh, paano yun na? Yung mga nakatira doon sa part na yun, ano na po? Force evacuation na po sila?
5: Hindi. Nag-evacuate na kami kagabi.
3: Ilang pamilya po na eh?
5: Madami din eh. Kasi kailangan na namin alisin dahil yun ang tinutumbok ng tubig eh. Kailangan silang alisin dahil hindi mo masabi yung dating eh. Kasi yung parang minsan hindi ma-predict din ang PAGASA yung volume na bumababa ng tubig. Hindi kaya gano'n. Kaya kailangan na talaga ano, mag-anukan talaga. Mag-evacuate na sila.
2: Oo. Yung figure namin dito, I'm sure ito yung nadagdaga na as of Wednesday na noon, 269,000 plus families na, almost 900,000 individuals na yung apektado ng pagbaha. Nadagdagan po ba ito?
5: Kasi Noel, yung mga nalubog na yan na barangay, almost kalahati ng 505 kami. Almost may git na 200, ano na kami, mas siguro ngayon, maabot na ng 300 ang lubog. San Fernando, lubog na rin. Yung, kahit na yung medyo mataas na lugar, maakyat yung
3: tas ng baha. Nag-backflow.
2: Kahapon, napanood ko yung mga video nyo, nag-i-inspection kayo, dito sa may Dolores, o malalim yung baha dun eh.
5: Kasi nga, Noel, kami yung dulo eh. Minsan nga, tag-araw na, nung pala ang alas bumababa yung tubig ng Webesia Aurora eh. Eh, ang gagawin nga namin ngayon, meron, nakakuha kami ng mga draga, ng mga dredger. Ipapakuha, tapaukay na namin yung mga barado dun sa may dulo, sa may bukana ng Manila Bay. Kasi talagang kailangan na siyang, ang tubig kasi minsan, Noel, may kasamang dumi. Meron siyang
3: lupa.
5: Meron siyang ano na kasama, hindi lang tubig. Kaya wala na kami kailangan gagawin, kundi kailangan
3: mag-dredge,
5: alisin yung bara papunta doon sa Manila Bay.
2: Opo. Ma'am, how about your damages to agriculture, to your crops? Malaki na rin po.
5: Wala ka na lang makikita sa mga palayan namin. Talo na yung Candaba, yung San Luis, yung mga agricultural namin. Pag tiningnan mo nga, parang dagat na. Ano talaga?
3: Lubog talaga.
5: Ibang klase yung dating ng tubig ngayon. Hindi kagaya noon, sandali bumaba. Ngayon hindi. Alas 3 linggo na hindi bumababa.
3: Nay, ano po ang panawagan natin sa national government ngayon? Dahil nga sabi niyo po, eh parang halos dagat na po na yung buong Pampanga.
5: Nakasupport naman ng national government. Lalo na yung DSWD, yung OCD, yung law enforcement natin, yung Office of the President. Nakaalalay naman sila lahat. Pero minsan, Noel, hindi naman yung pagkain, okay pa yung mga tao eh. Ang kailangan namin talagang solusyon yung long term. Sana wala ng baha. Kaya sabi naman ni Presidente na nag-utos na siya sa NIA na doon pa lang sa taas, halimbawa yung tubig na bumababa ng Aurora, doon pa lang pipigilan na parang gagawa sila ng dam doon na saka yun sa bundok ng Sierra Madre.
2: Okay.
5: Para hindi sabay-sabay bumubulusok yung tubig.
2: Okay.
5: Papunta sa amin. A series of dams. Tapos yung gagawin nilang yung dam na yun, magagamit ng magsasaka. At kinausap ko na rin si Governor Romali na gumawa na siya ng parang isang malaking reservoir o dike para maging reservoir nila, parang surface water.
2: Okay.
5: Yung magagamit pa nila, kagaya ba ng Lamesa Dam na yun? Na magagamit mo yung tubig, hindi natatapos sa dagat.
2: Okay po. Ma'am, maraming salamat po sa inyong oras, ma'am. Patuloy po namin susubaybayan yung mga pangyayari sa Pampanga. We will be calling you from time to time. Thank you very much, Nay.
5: Ingat, Nay. Salamat.
2: Opo. Mga kaibigan, si Governor Lilia Pineda ng Pampanga. Parang nararamdaman ko yung boses
3: niya. Oo, parang talagang ano na si nanay dahil nga sobrang epekto ng habagat.
2: Pasan natin to. Sabi ni Benjamin Makapagaldiwa, may konting baha sa Islek southbound after Bicutan. Patuloy daw po yung declogging.
3: Sabi ni Louis Basco Maulana, na happy Saturday po sa dalawang pogi. Sir Noel at Sir Bert watching from Valenzuela City. Si Lina Ho, partner, sabi niya, still listening yan tayo through DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Maulang Saturday morning daw sa ating lahat.
2: Yeah. Si Julius Banga Lando. Attendance check from Camarines North, Caloocan City. At si Mary Rose Patilona, good morning from Quiapo Nueva Ecija.
3: Ayan, partner.
2: Ayan, oo. Tapos,
3: yung ano pangalan nito, partner? Yung mga walang pasok po, ha?
2: Yung mga walang pasok. Nasaan na ba yung mga listahan natin?
3: Oo, sabi ni ano, sabi ni Mayor Ruby Biason eh, wala na daw pasok sa ano, sa Muntinlupa. Ayan, sino po yung mga walang pasok diyan? Ito ang mga walang pasok sa National Capital Region, all levels, public and private. Ship po kayo to alternative delivery mode sa Caloocan, Manila, Nabotas, Malabon, Mandaluyong at yung Muntinlupa nga kanina. All levels po, public and private, no face-to-face classes and online classes po sa Valenzuela, Marikina, Las Piñas. Ah, dito papasok partner sa Muntinlupa kasi wala din silang online.
2: Yeah.
3: Sa Bulacan, all levels, public and private, ship po sa alternative delivery mode sa Malolo, Santa Maria, Obando at sa Kalumpit. All levels, public and private, no face-to-face classes and online classes sa San Jose del Monte, Dorsagaray, Marilao, Pandi at sa Pulinan. Saan ba partner?
2: Nasaan pa? Sa Pangasinan. All levels, public and private, Alaminos, Dagupan City, shift to alternative mode. Sa probinsya ng Nueva Ecija, no face-to-face classes, shift to alternative delivery mode. Sa amin dyan sa Laguna, all levels, public and private, ganun din sa Tarlac. At sa Cavite naman, all levels, public and private, shift to alternative mode sa Naik at Indang. Sa Zambales, all levels, public and private, no face-to-face and online classes sa Masinloc. At sa Pampanga, all levels, public and private, shift to alternative mode sa San Fernando. At natapos na po. Natapos na po ang dalawang oras na paghahatid namin ng balita at impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Mga kwentong bumubuo ng kasaysayan ng bawat bayan at ng buong bansa. Ako po ang komrad ng bayan, Noel Alamar.
3: Sa susunod linggo, muli po tayo magsama-sama makinig sa Boses ng Pilipino. Sa ngalan po ni Dennis Tado, ako po si Radyo Patrol Bert Nison at mag-iingat po kayong lahat. Magdasal po ngayong patuloy pa po ang hagupit ng habagat.
2: Yan, anumang panahon, anumang sitwasyon, laging taas mo dahil yan tayo! At susunod na po ang anong ganap kasama si Victoria Tulad at si John Garner.
3: Asa si Christian?
2: Asa si Christian?
3: Bye-bye po mga
2: kapatid. Thank you, Bert.
1: Hawak kamay sa mga hamon ng buhay. Iyan tayo. Nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Iyan tayo. Mag-iin sa mga balitang may pakialam ka. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap. Susunod na. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, partner!
1: Oras natin, 6:04 ng umaga.
2: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
3: Anong ganap?
2: Mga eksklusibong panaya mula sa mga taong laman ng balita.
3: Anong ganap?
2: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosones at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung...
3: Anong ganap?
2: Anong ganap?

0: Ready na.
1: Inaabang ano? Good?
0: Good.
1: Good morning!
0: Morning!
1: Hinihintay po ni Jong yung ating ano.
0: Take on cue.
1: Yung ating cue. Pinractice po niya yan bago po ang araw na ito. Good morning mga kaserbito at mga kapamilya. Ako, isa pong napakaulang umaga po sa ating lahat. Sana po ay maayos po ang inyong sitwasyon at sana po ay hindi naman po magdulot ng pagbaha itong nararamdaman nating epekto na naman ng habagat. Ngayon po ay August 29, 2026, huling Sabado na po ng Agosto. Grabe, bare months na po sa Tuesday, September na. Nako, ako po si Victoria Tulad.
0: Magandang umaga po mga kapamilya, maulang umaga.
1: Mm-hmm.
0: Mga kapamilya, stay safe and stay dry.
1: Tama.
0: Ako naman po si Radyo Patrol Jerome Garner, sa ngalan po ni Christian Yosores. Kami ang inyong mga kaserbisyo sa balita at impormasyon tuwing weekend.
1: Thank you partner ha, sa pagsama ulit sa
0: amin. Asan
1: po yung Christian Yosores na yun?
0: Ayun na nga eh.
1: Siyempre dito lang po yan sa DZMM Radyo Patrol sa East 30 na napakikinggan sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood sa DZMM Talaradyo Radio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
0: At serbisyong sigurado para sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko, i-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Higit 1.5 million na po tayo mga kapamilya, kaya subscribe na para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
1: Mahalaga po ang mga boses nyo mga kaserbisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan at mag-send sa Viber number 0919-278-3000. Pakibalitaan nyo po kami kung kumusta po ang lagay ng panahon dyan po sa inyong mga lugar. O kaya po ay mag-comment po kayo sa social media accounts ng DZMM Teleradyo at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin kung
0: anong ganap!
1: Nako, it's a very rainy Saturday morning at gaya nga po ng sabi ni Tito Ariel Rojas kahapon ay malakas hanggang matinding pag-ulan yung mararanasan until before 7 a.m. At least that was the forecast kagabi. Nung siya ay nag-report sa TV Patrol. Pero ngayon ay alamin po natin ang lagay ng panahon. Agad-agad na po.
0: Agad,
1: lalo
0: agad
1: na po doon sa mga may lakad, doon sa mga may pasok. Tawagin po natin ang pag-asa.
2: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Mga kasama po natin mula sa Pag-asa, si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Sir John, Victoria po at Jom.
3: Good morning po, Ma'am Victoria and Sir Jom. At syempre po, ganun din sa ating mga nakasubaybay ngayon. At update po sa huling nilabas natin na heavy rainfall warning, naka-red na po dito sa Zambales, Bataan, Pampanga, at kanlurang bahagi ng probinsya ng Bulacan. Orange naman po dito sa western section ng Tarlac, kasama din yung natitirang bahagi ng Bulacan, at orange din po dito sa Metro Manila. Ganun din sa Rizal, Cavite, at northwestern portion ng Laguna, at ganun din yung northern portion ng Batangas. Yellow naman po sa natitirang bahagi ng Tarlac, Laguna, at Batangas. Ibig po sabihin ito, sa susunod na 2 hanggang 3 oras, yung mga binanggit natin probinsya ay makakaranas pa rin ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. Lalo na po dito sa Zambales at Bataan na kung saan ay tuloy-tuloy na mga pag-ulan yung nakaka-apekto sa atin ng mga nakaraang pa-araw pa. At higit na rin po dito sa Pampanga dahil may mga lugar po sa Pampanga na mabababa yung elevation at doon po napupunta yung mga ulan o yung mga katubigan. Kaya po mas mataas yung kento na sila po ay makaranas ng mga pangmalawakan na mga pagbaha. Update naman po dito sa minomonitor natin ng 2 low pressure area. Yung isa po na nandito sa may northern part ng Philippine Area of Responsibility ay naging low category na po from medium. Ito po yung previously na ina-anticipate natin na maging pilandok pero naging low chance. Ibig sabihin mababa na po yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at posible na lumabas na rin ng PAR within the day. Yung isa pa po na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, nasa boundary, eastern boundary ng PAR, ay nasa medium category at sa kasalukuyan kumikilos po ito generally pa northward, pahilaga, Pero eventually, ay posible rin po ito na pumasok ng PAR dahil mag-move din po ito ngayon pa northward. Pero sa mga susunod na araw ay magkikilos po ito pa northwest papuntang Taiwan. So, posible po na ito pa yung maging pilandok as compared dun sa isa pang LPA na nasa northern part ng Philippines. At yung kanyang pagpasok, tulad ng binanggit natin, no, ay this weekend din at yung development niya, ay nakikita natin na kapag naging bagyo ito, mas may potential ito na humila o magpalakas sa habag. At sa forecast naman natin sa mga susunod na araw, magpapatuloy po itong mga ganitong pag-ulan na nararanasan natin ngayon throughout the weekend. At ay kung sabihin ito ay posible pa rin yung mga pagbaha at yung mga konting ulan lang binabaha na posible pong magkaroon ng mga pansamantalang hindi maging passable for a certain period of time. At ganoon din naman dito sa mga bundok-bundoking lugar sa Bataan, Zambales at Pampanga. Ganun din sa kanduran bahagi ng Bulacan ng mga naka-red sa kasalukuyan ay mataas na po yung chance ng mga landslide din. Kaya mag-ingat din po at kapag nag-advise na yung mga LGUs natin na lumikas ay o may kumilos ng appropriate actions o magbigay ay sumunod po tayo. Yan po yung ating update mula dito sa Pag-asa.
4: Sir John, ilang paglilinaw? Dalawa yung LPA, yung isa nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. May epekto ba ito sa habagat?
3: Yes po, tama po yan, Ma'am Victoria. Sorry po, tinutukoy niyo po ay yung nasa labas.
4: So dalawa ang LPA, pero yung isa nasa labas po ng Philippine Area Responsibility.
3: Yes po, tama po yan.
4: Oo. So yung pilandok, yung possible na maging pilandok ay nasa loob na ng PAR.
3: Baliktad po, Ma'am Victoria. Opo. Kasi naging low chance na po yung nasa loob ng PAR eh.
4: Okay.
3: O ang mas higit na may posibilidad na po yung nasa labas.
4: Oo. At yung nararanasan nating pag-ulan na naman, may epekto itong dalawang LPA na ito?
3: Actually, dahil LPA pa lamang po ito, yung sirkulasyon nila ay may kaliitan pa lamang. So, ang talagang main na nagpapaulan po sa atin sa kasalukuyan ay yung hanging habagat.
4: Opo. For Metro Manila, Sir John, may mga particular na oras ba na aasahan natin yung malalakas na pag-ulan for today?
3: For today po, no, sa kasalukuyan, may mga pag-ulan po tayo posible na magkaroon yan ng mga window time na hindi uulan pansamantala. Pero mamayang hapon ay uulan na naman po. In short, throughout the day po talaga ay magiging maulap at nandyan po yung mga paputol-putol na mga pag-ulan.
0: Sir John, matagal pa naman, no, sa Monday kasi holiday, may mga kapamilya tayo na baka nagpaplano dahil long weekend. Ano ba ang lagay ng panahon sa Monday?
3: Actually, kinalulungkot po natin pero magpapatuloy pa rin po ito, lalo na dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Bulacan, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, generally yung kandurang bahagi po ng northern Luzon. So kasama dyan yung Ilocos Region, yung western part ng Cordillera Administrative Region, particularly yung Abra and Benguet, lalo-lalo na po yung Zambales and Bataan, and then yung mga binanggit natin na provincia prior previously ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan.
4: Ang dami pa namang nag-plano ng long weekend ganaps. Sir John, hanggang kailan ba yung mga pag-ulan natin nakikita? Hanggang anong araw next week?
3: Bahagya pong mababawasan pagdating ng mga Wednesday. Base po sa analysis natin ngayon. Pero mag-shift po kasi ito. So, Sunday, Monday, so Tuesday, unti-unti po, paakyat po yung shift ng mga kaulapan. So, unti-unti, mababawasan din po yung mga pag-ulan dito sa may Occidental Mindoro, Western Visayas, and then magkakaroon po o madadagdagan yung mga pag-ulan natin dito sa may northern part na. So, sa Ilocos Region at Cordillera Administrative Region at kasama pa din po yung Central Luzon.
4: Mm-mm. So, suffice to say, hanggang Wednesday, maulan sa Luzon?
3: Sa may Metro Manila, pababa lang po. Mababawasan lang po.
4: Okay. Alright. Nako. Tayo po ay laging kumuha ng update sa Pag-asa, lalo na po ha, doon sa mga nagplano nga po for the long weekend o kaya ay may mga pasok pa. Sir John, maraming salamat.
3: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
4: Yan po si Sir John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster.
5: Anong ganap?
4: Samantala partner, kumuha naman tayo ng balita. Alamin natin ang lagay ng panahon at sitwasyon sa ilang kalsada sa Quezon City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning!
6: Good morning, Victoria Jom. Nakararanas pa rin ang panahon sa hanggang katamtamang pag-ulan sa Quezon City simula kaninang madaling araw. Sa mga oras na to, wala pa naman tayo ang na-monitor na kasi ng pangunahing kalsada, partikular na sa kahabaan ng EDSA. Pero inaabisuhan pa rin ang mga motorista na mag-ingat sa madulas na kalsada. At sa lagay naman ng trapiko, light traffic sa EDSA southbound, simula yan sa may Quezon Avenue hanggang Main Avenue sa Santolan, ganun din sa northbound. May konting volume kanina sa Main Avenue pero luluwag hanggang Ortigas sa parehong linya. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVMA.
4: Kelly, ilang tanong
6: yes,
4: lang.
6: Victoria.
4: Kumusta ba yung lakas ng pag-ulan? Itong mga ano oras ba nagsimula ang duty mo? Mula nang nagsimula kang mag-ikot hanggang sa mga oras na ito?
6: Kanina mga 5 a.m. Victoria, pagpasok ko, medyo ambun-ambun lang. Pero ngayon, parang nasa tamtama ang ulan to, Victoria, may kalakasan ng konti. Pero ang kagandahan naman, kinakaya pa ng mga drainage natin. Dahil sa pag-iikot namin, wala pa naman kaming namomonitor na mga gutter deep na baha.
4: Oo. At kumusta ba? May nakita ka bang mga stranded or mga pasahero na hindi pa makasakay o nahihirapang makasakay dahil sa lagay ng panahon siguro?
6: Wala gaano, Victoria, kanina kasi cancel din ang pasok sa mga sa gobyerno at din sa mga ay may class suspension din. Kaya kukunti lang nakikita natin kanina. Pero dito sa may Quezon Avenue eastbound, papasok ng elliptical road, may mga nakita lang tayong konting pagbagal lang ng traffic niya papasok ng elliptical road dahil din sa may mga jeep. So, may mga kukunti lang din pero na mga pasahero. Pero wala na mga stranded, Victoria.
4: Alright. Kelly, ingat ka sa iyong pag-iikot. Maraming salamat. Yan po si Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
4: Partner, batiin lang din natin yung 24,000 na viewers na kasama po natin dito sa ating YouTube account. I'm sure ay naghahanap rin po ng update tungkol nga po dito sa mga pag-ulan at gaya po ng sabi ng pag-asa kanina ay asahan na po natin ang maulang long weekend, kaya plan accordingly. At sa oras po na 6:17,
2: DZMM Traffic Update.
4: Kuha po tayo ng update na tungkol po sa lagay ng trapiko mula po sa MMDA Metro Base. Makakasama natin partner si Sir, si Ninong Charlie Nosaris. Naku, sakto magpapasko na. Ninong! Good morning, Sir Charlie.
7: Good morning. Yes, good morning sa inyo. Ganun din siyempre sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZMM. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, dyan lang po sa may bahagi ng MCU, light to moderate yan hanggang sa may General Latino. And after ng General Latino dyan sa Caloocan, maluwag na ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang makarating na po yan ng Pasay area. Maging ang northbound, dito rin po sa may bahagi ng Mariano Ponce, dyan sa Bagong Baryo, nagkakaroon ng pagbagal hanggang dyan sa may panulukan ng General Concepcion na kung saan meron kasing isang private vehicle na bumangga sa mga concrete barrier. Pero after naman ng Bagong Baryo dyan sa may approach ng General Latino, ay maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng Monumento Circle. Sa C5 Bata Katipunan, na magkabilang direksyon naman dyan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic. Maging dyan sa may Commonwealth Avenue, both direction po dyan, maluwag din ang daloy ng mga sasakyan. At payo na lamang po natin sa mga motorista dahil madulas nga po ang ating mga kalsada at para maiwasan din ang anumang mga aksidente at sakaw na sa lansangan, konting ingat na lamang po sa inyong pagmamaneho para maiwasan nga natin ang anumang mga aksidente. At ngayon nga ay maulan, so pinapayuhan natin ng mga tao, yung mga lalo na yung mga alis pa lang ng kanilang bahay na magdala po ng mga panangga sa ulan. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. So yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
4: Sir Charlie, isang tanong lang po mula sa akin. So far, wala namang namamonitor ang MMDA na mga road crash, mga aksidente sa kalsada?
7: Ayun lang, yung nandyan sa may General Concepcion sa may Bagong Baryo. yung private car nga na bumangga sa concrete barrier. Pero kanina, bago yung papunta tayo dito sa MMDA, papasok pa lang tayo, may nadaanan din kami dyan sa may bahagi ng EDSA Boni, northbound, isang private vehicle din na bumangga din sa concrete barrier. Pero yun ay cleared na, kaya maluwag na yung daloy ng traffic sa EDSA northbound. Yung nandyan na lang sa may bagong barrio, yung kasalukuyang ina-assist ng ating mga traffic constable.
4: Hopefully, hindi naman po injured o wala namang nasaktan?
7: Wala namang nasaktan. Okay. Bali, yung mga barrier lang ang nasaktan dito.
4: Kawawa naman po ang mga barrier. Sir Charlie, Ninong, thank you so much po.
0: Salamat po,
7: yes,
0: Ninong.
7: Maraming salamat. Okay, bye.
4: Yan po si Sir Charlie Nosares mula po sa MMDA Metro Base.
5: Anong ganap?
4: At partner, may babasahin ka tungkol sa class suspensions.
0: Ito na, para sa mga nag-aabang po ng class suspension dahil sa masamang panahon. Dito po sa Metro Manila, nag-anunsyo na itong Caloocan, Manila, Navotas, Malabon at Mandaluyong na mag-shift sila sa alternative mode. Habang ito namang Valenzuela, Marikina, Las Piñas ay nag-anunsyo na no face-to-face at online class sa lahat ng level, mapapampubliko at pribado man. Sa Bulacan, lahat ng level, mapapampubliko at pribado ay mag-shift sa alternative mode. Yan sa mga bayan ng Malolos, Santa Maria, Ubando at Kalumpit. Kasama din sa mga no face-to-face at online classes sa mapampubliko o pribado at sa lahat ng level, itong sa San Jose del Monte, Norzagaray, Marilao, Pandi at Pulilan. Sa Pangasinan naman, lahat walang pasok, mapapampubliko at pribado sa Alaminos, Dagupan, shift to alternative yan. Sa probinsya ng Nueva Ecija, walang pasok, no face-to-face classes. Sa probinsya naman ng Laguna, kanselado ang lahat, public and private. Ganon din sa Tarlac. Sa Cavite naman, nag-anunsyo na ng pag-shift sa alternative mode sa Naik at Indang. Sa Zamboales, ganon din po. At sa Pampanga, maliban sa San Fernando na nag-shift sa alternative mode.
4: Ano to sa Zambales? All levels, public and private. No face-to-face and online class sa Masinloc sa Zambales. Okay. Naku, ang problema lang dyan kasi, di ba, yung gaya nung isang napanood ko, online class nga sila. Pero wala naman silang kuryente.
0: Ayun na nga.
4: Dahil nga lubog sila sa baha. So paano naman yun? Kawawa rin naman yung hindi ka rin talaga makaka-keep up sa paaralan. Ito, Muntinlupa, all levels, public and private, no face-to-face classes, and no online classes. Ayan po ha, patuloy po kung nyo kaming samahan dito para po sa iba pang update, kaugnay po ng mga class cancellations kung mayroon pa, at iba pa pong update sa lagay ng panahon. At hopefully nga po ay maayos po ang inyong mga sitwasyon. Si Sir Renato Taner, sabi niya, partner, red sila. So red warning yung nakuha nila dito sa kanilang lugar. Si Elsie Balion Florentina, nandyan din po. Si Eliazar Isidro, bumabati rin. At si Marvin Santelices. At batiin ko lang din po ang aking friendship na si Jun Rigonan na nanonood po from Singapore. Partner, it's 6:23. Mga kapamilya, mga kaservisyo, magko-commercial lang po kami. Magbabalik po ang
5: Anong ganap?
2: Walang lipatan para alabok kung anong ganap. Basta AM, DZMM.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
10: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Trendy sa DCMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DCMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
1: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DCMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naumabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Basta AM, DZMM.
1: Walang maiiwan, maging insider sa talakayan. Anong ganap?
3: Good morning!
4: Nahihabol.
3: Saba. Good morning! Pag si Christian ang kasama mo, mas mahaba yan.
4: Mahaba.
3: Good morning po mga kaserbisyo at mga kapamilya. Muli isang maulang umaga po sa ating lahat. Sana po ay safe po tayong lahat, safe and dry. At sabi nga po ng Pag-asa kanina, partner, ay magpapatuloy ang pag-ulan. Merong mga ilang lugar nga po na under red warning signal, merong orange, merong yellow. Kaya please plan accordingly po, lalo na po doon sa mga may lakad. At i-check nyo rin po yung aming social media accounts para po sa update sa cancellation ng classes na aming na-anunsyo rin po kanina. Ayan, bago po tayo magpatuloy, bumati po muna tayo sa ilan pang nandito sa ating YouTube chat. Si Miss Sarah mula po sa Los Angeles, bumabati po ng happy Saturday morning. Si Kokoy sabi, kailan nagkaroon ng pasok ang City Hall ng Sabado? Si Nona Damian sabi, salamat po sa weather update. Si Richard John Golong, sobrang lakas na ulan sa Laguna. Nako, keep safe po. Sino pang nandyan sa'yo, partner?
5: Ito pa, sila Bernard Inocencio. Mabati ng magandang umaga, sinangag, tuyo, at mainit na almusal. Sarap naman yan. Sila Sir Renato Otaner.
3: Sir Renato, sino nagsabi nung sinangag, ano?
5: Si Bernard Inocencio. Sarap naman ng ano, almusal niya. Ito pa, sila Sir Rudy Cabalbal, Ma'am Donna Damian, Adrian Colantes, Warbis Duck.
3: Yes.
5: Ingat po kayo and stay dry, mga
3: ingat
5: pamilya.
3: Ingat po. At kaugnay nga po ng pag-ulan, nako, ang daming kaso ng leptospirosis, mm-hmm, partner, di ba? Nakita po natin, nag-open na ng, tama ba, ng tent? May nilagay
5: additional.
3: May pinut up ng tent for all the other cases or all the other patients that will come in sa ilang ospital. At kunin din natin, mm-hmm, ang panig ng private hospitals naman. Dahil yung tinukoy natin ay public, kumusta naman ang pagtugon ng private hospitals sa leptospirosis cases? At tanungin din natin tungkol dito sa no co-payment policy at zero balance billing. Kaugnay niyan, mga kasama po natin, si Dr. Jose De Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines. Opi Happy! Good morning po, Doc!
6: Hello
3: po. Victoria po at Jom.
7: Good morning! Good morning, Victoria at Jom at sa ating mga pikinig po.
3: Opo. Sir, doon po muna tayo sa leptospirosis cases, lalo nga po at maulan na naman po. Kumusta po ba ang bilang ng mga kaso na leptospirosis sa mga private hospitals po?
7: Nagkakaroon din po tayo ng mga kaso, no? Although nakita namin na hindi naman mga grabe yung pumupunta dito. Karamihan siguro po nasa government facilities, ano po. And then yung iba na sa mga private hospitals po, although hindi ganun kadami, ay meron din pong pailan-ilan na marating sa punto na medyo nagiging seryoso. Yun po, kailangan po nila ng tinatawag natin mga dialysis po. Yung iba.
3: Napansin niyo po ba, Doc, kung mas maraming kabataan yung nagkakaroon ng leptospirosis o mas maraming adults? Kasi may nabasa ako, may spike din ng cases sa youth.
7: Medyo marami po din ng kabataan, but hindi po natin masabi dahil karami, wala pong ano eh, sa tingin natin, pareho lang po eh, ang tinatamaan right now. Meron din pong mga adults, hindi lang po yung mga kabataan.
3: Opo. Anong nakikita nyo yung reason, sir, bakit mas konti yung dinadala sa private hospitals? Would it be kaya consideration for ng sa billing, yung sa gastos kung pribadong hospital as compared, syempre, sa government hospitals?
7: Tama po yun. Siguro, syempre, natatakot sila sa malaking gastos sa private hospital. Pero kung titingnan po natin, ang isa sa malalaking gastos po dyan ay pag naging complicated lang at kailangan sila ng dialysis. Pero ito po ay nakocover na rin ngayon ng PhilHealth.
3: At speaking of PhilHealth, Doc, yun nga po yung susunod kong tanong din. Ano ba yung, yun nga eh, baka may mga gustong lumapit sa private hospitals pero natatakot doon sa gastusin, ano ba yung pwede nilang financial assistance na makuha kung hindi naman po severe pa yung kanilang kaso ng leptospirosis?
7: Covered po sila ng PhilHealth. At pag tayo naging komplikado nga po, umabot po siya sa around 400,000 po ang coverage. Ano? Depende po yun sa kung gaano kagrabe at kung ano ang gagawin sa kanila. No? So, ang pinaka-importante po lagi dito, siyempre, yung prevention. Ano? Sana po alam nila na kung may na sila sintomas, ano po, at lumusong talaga sila sa baha, magpunta na sila sa center. Ano? Kasi libre rin po ang gamot na binibigay natin dyan sa mga center.
3: Mm-hmm. Pero kayo, sir, nakita nyo na mas mataas ba ang cases ng leptospirosis this year as compared to previous years?
7: Hindi ko po alam yung data last year, pero nitong past 2 weeks po medyo tumaas ang kaso. Siguro kasi tuloy-tuloy, kita nyo na for the past month, ano, diba? Almost 3 weeks na tuloy-tuloy ang ulan. Maraming pinahang areas na atin.
5: Dr. Rene, si John po ito. I hope you still remember me, no? Matagal-tagal din ang pinagsamahan namin ni Dr. Jose. Dahil nag-cover ako for ng health beat for quite some
3: time. Wow naman!
5: Dr. Rene, I'm not sure if you can give us a figure kung gaano karami so far ang nagkaroon na ng leptospirosis. Pero baka, can you give us at least an outlook kung kamusta ba ang sitwasyon sa mga wards? Nagkakaubusan din ba? Kasi sa public, may mga napaulat na nag-over capacity na dahil nga medyo may uptick when it comes to the cases ng leptospirosis. At so far sa mga private hospitals, alin-alin po ba dito yung may mga maraming nang naitalang kaso?
7: Wala po akong data on that. Pero sa ang naririnig po natin ay dun sa mga public facilities talagang kulang sila. Kasi most probably dun talaga tumatakbo ang ating mga kababayan. Kaya natatakot sila sa gastusin. No? But then, kami naman po ihanda. No? So far, dun sa wards po namin o dun sa mga basic accommodation, hindi naman po ganun kadami.

0: So, Doc Rene, so far, wala pa naman po kayong nababalitaan mula doon sa iba pang mga private hospitals na kailangan i-transfer sa iba pang private hospitals dahil medyo marami-rami itong mga nagkakaroon ng leptospirosis?
1: So far, wala po. Ano? Mm-hmm. Anyway, hindi ko alam doon sa National Capital Region kung ganun kadami. Ano? But ang sinasabi nga po nila, talagang halos napupuno yung ating mga government facilities. At karamihan din po siguro dito ay pagka nagpapalipat sila. Siyempre, bago po sila admit kagad sa ating mga pribadong hospital, sinasabihan sila kung anong magiging gastos. So yung iba siguro talagang, umpisa naman kasi hindi pa grabe mga sintomas. Ano. So may chance pa sila, halimbawa sabihin na lang, hindi, papalipat na lang kami ng mga hospital. At yun po, ang hinahanap nila usually is government facilities. At alam niyo naman po na sinasabi nga yan, yung ating pag-uusapan din, na yung sa DOH facilities, zero balance fee.
2: Opo. Doc, nabanggit nyo nga po may tulong from PhilHealth. Would you know kung magkano yung, and up to how much yung pwedeng ibigay ng PhilHealth para po dito sa mga may leptospirosis?
1: Yung po sa talagang pinakagrabe, umaabot po ng 400,000.
2: Ang pwedeng ibigay? Kaya, ang pwedeng ibigay ng PhilHealth?
1: Ano, i-cover. Co-cover po yun ng PhilHealth.
2: Opo.
1: And then, dun sa umpisa po, dun sa, halimbawa, kailangan natin talagang dialysis muna, ay at least 170,000 makukuha nila. Sa iba po yan, para po yung time natin ng COVID, merong mild, moderate, severe. No? So kung from 170,000 to 411,000, meron sila makukuha.
2: Okay, at least meron.
1: Mm-hmm, meron po. Yun naman po ay usually talaga, binabayaran naman po.
0: Doc Rene, may bagong MOA, itong PhilHealth with St. Luke's at least, no? Dito sa expanded no co-payment policy. Ang tanong ko, bukas din po ba itong PHAPI at yung mga miyembro ninyo para sa bagong polisiya at yung panawagan nga ni Pangulong Marcos Jr. na dagdagan yung mga tinatawag na, yung mga hindi nagbabayad, no? Yung parang for the indigent individuals para nga dito.
1: Tama po yun, ano? Actually, bago pa nangyari yan, ano, at dun sa dating, kasalukuyang Secretary of Health, Dr. Edwin Mercado, ay nag-uusap na ang PHAPI, ang mga private hospitals at saka ang PhilHealth. Tungkol nga po dyan sa, ang tawag na po natin dyan NBB, ano, no balance billing, hindi po, ito yung sa zero balance billing na talagang walang walba. No? So balance billing po kasi ang sumasagot niya ang PhilHealth. So ang pagkasinagot po ng PhilHealth yan, wala na ibang babayaran. Ano? So NBD ang tawag po natin dyan. Noong pa po namin pinag-usapan yan na sa panahon pa ni Dr. Mercado at nito umupo nga po si Dr. Beverly Ho, ay medyo nagkaroon na rin po kami ng kaunting talakayan tungkol dyan. Sabi ko naman eh, susuporta kami dyan. Meron lang ibang kaunting komplikasyon lang po. Ano? Kasi yung pong tinatawag nating ward or basic accommodation, yan po'y nakatalaga sa 10% po ng ating authorized bed capacity. Ano po? So kung 100 po ang capacity ng isang hospital, 10 pong beds dyan ay tinatawag nating basic accommodation. At yan po ang sinasabi natin na no balance billing. Ano po? So ang tatanggapin lang po natin dyan ay kung ano ibabayad ng PhilHealth. So, ang tanong po namin dyan, paano kung hindi sapat ang pagbabayad ng PhilHealth, sino po ang saan po kukuha ng pambayad? So, alam niyo naman po, ang private hospital, hindi katulad ng government facility na may budget. Ano, binibigyan sila ng ano, pagkakulang, binibigyan sila ng gobyerno. Kami po, hindi, naka-rely lang kami kung sa mga bayad ng pasyente, sa mga services, binibigay namin. So yan po, isa sa mga issues na tatalakayan pa rin po namin. At kami naman po i-open sa mga ganyang mga arrangement po with PhilHealth.
0: Doc Rene, matagal na natin

0: Napapag-usapan itong problema sa pagbabayad ng PhilHealth, no? Until now ba, meron pa rin bang utang ang PhilHealth, mga unpaid due sa mga private hospitals? And can you give us a figure kung magkano pa rin to?
1: Actually, napakalaki pa po nung aming gusto inisingil sa kanila. No? Mm. Pero yung po'y panahon pa ng sinasabihin natin nung after COVID or COVID time. Mm. No? Malaki pa po yan, billion pa po yan.
0: Magkano po?
1: To be specific. Around 6 to 8 billion pa po yan. Mm. Bravo, billion po. But then, ang ano naman po, inaayos daw nila. Ano? Pero ang pag-usapan po natin ngayon, yung current, ano? So far, okay naman po ang pagbabayad nila at nagpapasalamat din kami sa PhilHealth dahil mabilis sila ngayong ano, magbayad ng aming mga claims sa reimbursement. Ako.
2: Pero hindi po ba dahil dyan sa outstanding balance na 6 to 8 billion pesos, mahihirapang kumbinsihin yung private hospitals na sumali, mag-cooperate din po dito sa no co-payment policy at zero balance billing, Doc?
1: Medyo ganun niya po, pero alam niyo for the past how many years na, no? Almost 6 years na tayo or 7 years na, medyo unti-unti po nakakabangon na ang ating mga pribadong hospital. Medyo hindi na nila masyadong ano, ang importante sa kanila ngayon is yung current, ano po, kung ano yung ginagastos nila ay kailangan maibalik agad. So, yun po ang ginagawang paraan kaagad ng PhilHealth na magbayad kaagad sila mas mabilis. At yun naman po, kung tama ang aming claims, ay mabilis po sila nagbabayad kaagad.
2: Oo nga, sana mabayaran, mabilis ang maging proseso. May timeline po ba kayo, Doc? Sabi niyo po, patuloy yung pag-uusap with PhilHealth. Mm-hmm. May timeline po ba para po siguro mas marami pang ospital yung sumali dito sa no co-payment at zero balance billing? At anong difference ng no co-payment sa zero balance billing po, Doc?
1: Ibig sabihin po, sa no balance billing, ay di kung ano po, halimbawa, kung ang gastos ng pasyente ay kaya ng PhilHealth, yun na lang po, ano? Minsan po kulang, ano? Kasi minsan komplikado ang kaso, kulang ang ibabayad ng PhilHealth. Yun po ay minsan ay pinapasa namin noon na hingi sila ng guarantee letters pa rin po from, halimbawa, DSWD, from MAIPIT. Yun po ang, instead na mag-gumawa sila ng tinatawag natin promissory notes, yung guarantee letters po. Sa kasalukuyan po, tuloy-tuloy pa rin yun. Ano? So, ginagamit pa rin po yun ang ating mga pasyente para po hindi na sila mag-co-payment. Ang co-payment po, ibig sabihin, galing sa bulusan ng mga pasyente. Mm. So, kung meron pong guarantee letter at kaya namang i-cover po noon, hindi na po sila sinisingil. Po.
2: At yung timeline lang po, Doc, regarding po dito sa mas maraming ospital pa sanang sumali sa no co-payment policy at zero balance billing.
1: Maghihintay lang po kami ng galing sa PhilHealth kung kailan kami makapag-usap ulit dahil yun lang naman po ang problema natin, ano. Halimbawa din, isa pang naisip nila is kung lumampas po sa 10%, halimbawa, 10 beds nga po yun. Pamuno po kung 15 o 20 beds na po ang mga pasyente. Ko-cover pa rin po ba ito ng PhilHealth? At saka, paano po ang yun? Sino po magbabayad yan?
2: Opo. At Doc, panghuli lang po, babalikan ko lang po yung leptospirosis. Although ilang beses naman ang nababanggit yung symptoms, pero sabi nyo nga po kanina, dapat maagap po tayo. Kayo na nga po ang magpaliwanag, sir, o mag-mention. Ano ba yung mga symptoms na to watch out for regarding po dito sa leptospirosis?
1: Well, para po din yung ating flu, ano, nag-umpisa po yan dyan, ano. Pero siyempre, para malaman natin na baka ito yung leptospirosis, dapat may history tayo na lumusong tayo sa baha, ano po. Yung virus po ng leptospirosis. Pumapasok po yan sa ating skin, ano. Kahit po sabihin natin wala tayong sugat or anything, ano. May mga areas po na manipis dyan or ano, pamapasok din po yan. At ang mga bukod sa mga symptoms na gano'n, minsan magkakaroon sila ng pagsutupa, etc. Ganyan. And then maninilaw, ano po, usually pag ganyan, ibig sabihin na apektuhan na ibang parte ng ating katawan, ano. So, pag may history po lang gano'n, pumunta na kaagad sa mga local health center natin, ano? Kasi para mabigyan sila ng libreng gamot. And then, depende po yan eh, kasi exposure nila. Kung ilang gamot ang iinumin nila. Pwedeng once a day lang or ano na bibigyan sila. Pwede pong mas matagal, depende kung ilang beses silang lumusong or kung ano exposure nila. Kaya dapat po laging magpakonsulta kasi delikado din naman po na basta tayo iinom ng mga gamot na yan. Dahil alam niyo naman po, ang mga antibiotics na ganyan, hindi naman po laging natin masasabi na safe sa ating mga katawan.
2: Opo. Dok, kung ikaw ay lumusong, tapos nakabota ka naman, naka-weather ka naman, ay, sa pagkakaalam mo ay hindi naman na-touch nung baha, yung skin, at wala kang sugat, kailangan mo pa rin bang uminom ng doxycycline? Kailangan mo pa rin pumunta sa pinakamalapit na center?
1: Siguro po kung wala naman sintomas, na itong mga sintomas, siyempre lagnat, pagsusuka, medyo masasakit ang katawan, yung iba nga naninilaw kagad, ano, headache, minsan yung iba nagtatae, ganun, ano, naninginig. Kung wala po tayong mga ganun pa so far, at sa tingin nila talaga safe na safe sila, nakabota sila, hindi naman talaga lumusong sa maduming parte ng ano ng baha, ay palagay ko obserbahan na lang po muna nila.
2: Pero kung ikaw ay medyo on the safer side, pwede rin naman na humingi ka po ng doxycycline.
1: Ay, di yung pong ano, pinakamababang dosage na ibigay sa inyo.
2: Opo. Nako, eh lalo na nga po, at maulan na naman, baka mag-spike na naman yung kaso ng mga leptospirosis. Opo.
1: Oo, totoo yan. Dapat talaga mag-ingat po tayo. Kasi ang problema sa kanila, natutuwa sila siguro na lumusong na lang. Ano? But then, mas grabe po yan. Pwede pong ano yan, maging seryoso masyado and delikado po sa atin.
2: Opo. At nakita nga po natin yung ilang cases po ay may mga namatay na rin po these past
1: yes,
2: days.
1: Yes, totoo yan.
2: Napakadelikado.
1: Hindi na, ano, yes, delikado po talaga.
2: Alright. Dr. Jose Rene De Grano, Sir Sink, thank you so much po sa muling pagsama po sa amin dito sa Anong Ganap.
1: Salamat din po sa inyo at sa pagkakataon binigay inyo.
2: Salamat po, Doc. Yan po si Dr. Jose De Grano, President ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated, o PHAPI.
3: Anong ganap?
2: Ayan ha, doon sa mga may balak, mag-swimming. Kasi diba, lalo yung mga bata, maraming natutuwa doon sa mga parang, ano yun, yung mga, lalo yung mga tunnel, yung kung saan naiipon yung tubig, tapos tumatalo, nagsuswimming, nagdadive, naku, please, huwag na po natin gawin yan. At paalalahanan po natin ng mga bata, ating mga anak, na napakadelikado po niya. Nakita na po natin ang daming kaso po ng leptospirosis.
0: Hindi po yan mini pool, ha?
2: Oo, hindi po yan mini pool. Ikaw, sabi mo nga, nagko-cover ka ng health beat, diba? Ilang taon mo ng storya itong leptospirosis
0: kaya
2: cases.
0: At mag-ingat po tayo, huwag po natin ituring na mini pool yung mga yan at yung simpleng paglusong sa baha. I-check natin yung ating mga paa kung may mga sugat or maliit man lang na galos kasi yung ibang mga kaso ganyan eh, galos lang pero pag napasukan na ng tubig baha or ng baha,
2: yun nga,
0: leptos.
2: Oo, at ako ha, lumusong ako nang nag-cover ako ng baha last week. Nakabota naman ako, hindi naman ako nabasa, pero nagtanong pa rin ako sa clinic, sa Senate, kung pwede bang mag-doxycycline as a, para safe ka talaga. Nagbigay rin sila. So, case-to-case basis din siguro. At tanungin nyo rin po, iyon yung health provider. Kasi better safe than sorry, di ba?
0: Oo,
2: nakakatakot po talaga. Lalo't may mga namamatay nga po dito sa leptospirosis. At ayaw natin yung hassle na pupunta ka pang ospital, baka umabot kang dialysis. Nako, huwag naman po sana. At partner, batiin po, bumati rin po muna tayo uli. Marami po. Naku, 29,000 na po ang ating kasama dito sa ating pong YouTube. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Si Frederick Balderas, Ma'am Victoria. Hindi ko na po babasahin. Good morning po kay Sir Frederick Valdera. Si It's May Ligo, sabi po niya, mga politiko may sakit din leptos, ungasis. At wow. Kleptosis. Aba, bagong mga ano yan, bagong mga sakit yan.
0: Ito pa, yung mga nagpapabate, sila Ms. Megan Francia, Silerio Mods, Volox, June Ventura, maulan na sa Saturday from June Gornal ng Pasig City. Si Miss Leonara Borlaza, nanonood from Bacoor, Cavite. Kamusta po kayo dyan?
2: Good morning po.
0: Morning po. Marcos Dizon, ito, Frederick Valderas. Good morning po.
2: Good morning. At good morning din po sa ating Suki na si Sir Zosimo Gasmin. Lagi pong nakikinig, Suki. Nanonood sa atin. Suki talaga. Si Sir JV Valdez mula naman po sa Nueva Ecija. Good morning din po. At syempre, good morning din kay Sir CEO ng Toronto, Canada at kay Jill Burhal. Hindi mo pa sila na ano yun.
0: Ito. Lagi. Actually, si Jill,
2: nakilala mo
0: si
2: na?
0: Jill, yeah. Si Jill,
2: ka?
0: Yes. Hi, Jill.
2: Bakit? True Christian ba o talagang kakilala mo na?
0: True Christian.
2: Ah, okay. Ba, nagkikita-kita kayo, ha? Good morning.
0: Ito, Porter, batingin ko lang din. Happy birthday kay Teacher Claire Fasol ng LSGH. Happy birthday and good morning kay Mama Nelly, sa mama niya. And then hello na rin kila Nicole Ferrer, Julian Morabe at kay Lance na mga kapwa ko taga LA. Lower Antipolo.
2: Lower. O hindi ba merong ano? Ano yun? United States of Makati. May nakita
0: Makati,
2: akong post.
0: Oh, mga Makatizens.
2: Getting ready to work in the United States of Makati coming from LA. Lower Antipolo. Good morning po sa inyong lahat. At ingat po sa lahat ng mga papasok, lalo na po dyan sa mga taga-Makatis and Makatizens. Sa United States of Makati.
0: And yung mga nasa YouTube live, let us know kung kamusta po sa inyong mga lugar.
2: Correct.
0: Kung maulan din ba dyan o kamusta kayo dyan?
2: Mm-mm. At partner, alam mo, isa sa mga binabantayan na natin, iniintay natin na makakuha tayo ng update, is ngayon yung special elections sa 4th District ng Cavite, sa Dasmariñas, para ma-elect yung kanilang bagong kinatawan sa House of Representatives. Dahil matatandaan natin na nitong June lang, parang ang tagal na, no? Pero nitong June lang ay tinanggal si Representative Kiko Barzaga mula nga dyan sa pagiging 4th District Representative dahil sa complaint sa kanyang disorderly behavior, conduct unbecoming of being a member of the House of Representatives. Kaya ngayong araw po, actually 5 o'clock nagsimula po yung botohan dyan po sa Dasmariñas, Cavite. Inalot nga po ang araw na ito para po maghalal, bumoto ang mga taga Dasmariñas na kanilang bagong kinatawan sa Kamara. So 5 a.m. to 7 a.m. po yan, exclusive for senior citizens, persons with disability, and pregnant voters. Oh, may 8 minutes pa po na exclusive.
0: Bali, patapos na pala.
2: Hindi, pero, ito, pero pwede pa rin silang, lahat po ng mga nabanggit natin na vulnerable sectors, ay pwede pa rin bumoto from 7 a.m. to 3 p.m. For the 4th District of Cavite nga. So who can vote? Registered voters po who are at least 18 years old today, August 29. At kaugnay po niyan, naku, makakasama na po natin, na-miss natin to na makapanaya. Makakasama po natin si Attorney George Irwin Garcia, chairman po ng Commission on Elections o COMELEC. Chair, good morning!
0: Morning,
2: Victoria
0: Chair.
2: Podjom.
3: Magandang morning, Ama Victoria, Sir John. Magandang morning din sa mga kababayan natin.
2: Opo, salamat sir. At kumusta po so far ang special elections dyan sa Cavite, lalo na po at malakas ang pag-ulan?
3: Opo, naku, kanina pa po tayong 4:30 na nag-iikot, pangalawang eskwelahan po natin. Napakalakas po talaga ng ulan simula po kanina na madaling araw at natutuwa tayo na ang daming mga botante, mga nakatatanda, ang bumoboto kahit sobrang lakas po ng buhos ng ulan. Kaya nga po ang payo natin doon po sa mga nakikinig na kagigising lamang, medyo hintayin niyo po munang tumira tila at mababasa po kayo. Kalusugan pa rin ang priority natin. Total naman po ang botohan natin hanggang alas 3 ng hapon at may option naman si COMELEC. Kung talagang kakailanganin namin mag-extend ng pagboto, ay gagawin at gagawin po natin. So, tama po kayo, 5 to 7 kanina, Victoria Sir Jom ay bumoto na yung mga nakatatanda, may kapansanan at mga nagdadalang tao natin.
2: Ah, okay sir. So, pwede palang ma-extend? Pwede nyo i-extend? Kasi diba dati, parang kapag nag-cut off na ng oras, yung mga nandoon na lang sa loob ng school or ng precinct, yung pwede. Pero ngayon, you're thinking about extending it dahil sa ulan? Chair?
3: Putol po yung katanungan.
2: Apo. So sir, sa ngayon ay you are really thinking of extending yung voting hours. Dahil po sa ulan.
3: Hello, hello.
2: Hello po.
3: Hello.
2: Subukan na.
3: Hello.
2: Hello, sir. Subukan natin tawagan ulit si Chair. Ayusin lang natin yung ating linya ha. At ang binabanggit nga po ni Chairman George Garcia ng COMELEC ay maaring i-extend dahil nga po sa pag-ulan itong botohan sa 4th District ng Cavite. 7 to 3 lang kasi dapat. Hanggang 7 to 3 lang yung voting. 5 o'clock hanggang 3 p.m. yung voting dito po sa Dasmariñas. At least, di ba, sabi ni Chairman, kahit na malakas yung ulan, marami. Maraming seniors, persons with disability, yung vulnerable sectors ay talagang nag-show up na para po dito.
0: Narinig natin sa background, no, malakas yung
2: ulan. Ba yun?
0: Parang ulan eh.
2: Ulan, no? Ba yun?
0: Kaya siguro may na rin yung signal niya.
2: Oo. 4:30 pa raw nag-iikot na si Chair nako. Sana po ay mas marami pang mga taga Cavite, taga Dasmariñas in particular, yung magpunta sa voting centers. There are 43 voting centers para po dito sa paghalal nga ng bagong kinatawan ng 4th District ng Cavite. At banggitin lang din natin, partner, lima.
0: Mm-hmm. Lima.
2: O, diba, nag-research ako. Lima.
0: Ito, lima.
2: Ang tumatakbo para po dito sa pagkakinatawan ng House of Representatives para sa Cavite. Manual voting po ito ha, hindi po tayo magagamit ng automated counting machine or yung vote counting machine, hindi po natin gagamitin yan. Magmamanual po sila dahil isang ano lang din naman kasi, isang posisyon lang yung pinaglalabanan. So, gaano kaya kabilis to? Sana makuha natin uli si Chair para matanong natin kung kailan ba in-expect na matali lahat ng mga boto at kailan possible mapoproclaim itong mananalo dito sa special elections na ito. At syempre gusto rin natin kumuha ng update tungkol sa BARM elections. Okay na? Okay. Chair, good morning po uli.
3: Yes po, Ma'am Victoria. Naku, pasensya na. Sadyang napakalakas ng buhos ng ulan. Kung nadidinig nyo yung background ko, talaga po lang dito tayo sa loob ng isang classroom. Napakalakas po ng buhos ng ulan pa rin. Again, tama po yung sinabi nyo, mula po alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Ang botante po dito sa buong Dasmariñas, Cavite ay 447, almost 450,000 po. Ganun kalaki ang nag-iisang distrito ng Cavite.
2: Mm-mm. At kailan natin ina-expect, sir, manual voting po, dyan po sa special elections, kailan po ina-expect na ma-proclaim, na matapos yung bilangan at ma-proclaim yung mananalo?
3: Yes po, Ma'am Victoria. Hopefully po, bago mag-alas 5 ng madaling araw bukas, ay makapag-proclama na tayo. Dito po sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, meron po itong 1,300 na presinto. At naku, dahil sa napakadaming presinto, buti na lamang wala naman pong lugar dito na bulubundukin o yung ibabiyahin ng napakahaba yung mga election parapernalia. Kaya po more or less, amin po yung bibilisan at hopefully makapag-proclama tayo again bago mag-alas 5 bukas ng umaga.
2: Opo, at sana po mas marami pa yung pumunta. Kasi di ba usually, Chair, pag special election, hindi ganun kalaki ang voter turnout?
3: Yun nga po, medyo nakakalungkot doon sa mga nakakaraan. Laging mababa ang turnout kahit yung ating mga plebisito. Hopefully dito, kaya lang, sana mataas. Subalit, siyempre, nare-realize natin medyo hindi ganun kagandahan ang ating pong weather dito. Kahit nga sa ibang parte ng Pilipinas. So baka po kasi yung ibang mga kababayan natin ay hindi pumunta. At mas iunahin muna nila yung kanilang mga kalusugan. Mahirap po kasi yung mabasa. At mahasipon pa sila o malagnat pa. And therefore, kung sakali naman po, katulad ang binanggit ko kanina, pagdating ng alas 3 at hindi pa ganun kadami ang bilang ng mga botante, pwede naman po namin yung i-extend ng ilang oras para lang mas makapayagan natin na makaboto yung iba pa nating kababayan.
0: Chair, ano yung mga kinukonsider nyo na mga factors para i-extend to? Kasi sabi nyo kanina, kung konti pa yung voter turnout, baka i-extend ninyo. Pero gaano ba karami yung in-expect nyo na dapat makuwang bumoto muna?
3: Yes po, Sir Jom. Alam niyo po, ang pagboto naman ngayon, 5 to 7 o'clock pa, ito na po yung special na pagboto pa ng mga vulnerable sector natin. Ang talagang regular na pagboto naman ay mula alas 7 hanggang alas 3 ng hapon. Ang ating pong hope
4: at sana ay tumigil ang buhos ng ulan mula alas 7 hanggang alas 3 upang hindi na natin kakailanganin pa na mag-extend ng pagboto, dahil nga kung mula alas 7 hanggang alas 3 ganito pa rin sobrang kalakas ang pagbuhos ng ulan, syempre yung mga kababayan natin, naintindihan natin at naunawa na hindi sila basta makakalabas ng kanilang mga tirahan, ayun po, justified naman po si COMELEC na i-extend natin yung ating botohan. Pero in the meantime, wala pa pong ganon na desisyon. In the meantime, yung pa rin po ang pagboto nila alas 7 hanggang alas 3 ng hapon.
0: Chair, you also mentioned, nag-iikot kayo po, no? Sa mga naikutan nyo, sir, may na-monitor din po ba kayo ng mga pagbaha? Dahil nabanggit nyo rin po, may kalakasan yung ulan sa mga lugar dyan sa Dasma.
4: Alam niyo po, maganda dito sa siyudad ng Dasmariñas, magamat na malakas ang ulan, medyo tataas ng konti yung tubig sa mga kalsada, mabilis po itong humupa. Maganda po sa ang drainage system nila dito. Kung kaya naman yung mga kababayan natin, kalimitan pagka sila ay mga nakatsinelas na nakabota at para po makaboto. Kung kaya nga lang, madami tayong mga nakatatanda na nalapitan, nahawakan, medyo nababasa yung mga likuran nila. Yan, sabi nga natin, makapagpalit ka agad ng mga damit nila kasuotan pag uwing pag-ube. Kasi napakahirap at dyan natin makikita talaga yung init ng yung ika nga, yung passion, lalo na yung mga nakatatanda, talagang kahit anong mangyari boboto at boboto po sila.
2: Yung mga past years, past elections, sir, talagang yung mga nakatatanda eh, sila yung talagang mga, tuwing may interview tayo, yung gusto talaga nilang bumoto, i-exercise yung kanilang right to vote. So nakakatuwa naman. Pero yung past years din po, may mga problema rin sa mga na nararanasan yung mga PWD, yung mga matatanda. Kasi di ba gusto nila doon sila sa presinto nila mismo bumoto. Pero meron kayong special, I forget lang po yung name, pero meron, di ba sa baba na lang ng mga classroom, merong rooms doon, na doon na lang lahat ng mga
4: vulnerable. Ang tawag po natin dyan, Ma'am Victoria, Sir Jom, ay priority polling precincts or polling places na kung saan sa halip natataas sila sa second floor, third floor, doon sila maghihintay na lang ng balota nila, i-fill up nila yung balota at pagkatapos ito itatakbo o dadalhin mismo sa kanilang mga presinto at ihuhulog na ng mga guro. Kaya lang po talagang aminin na natin, madami rin po tayong mga kababayan, lalo na yung mga nakatatanda, gusto nila maliban sa sila ang nag-fill up ng kanilang balota, sila rin ang maghuhulog ng mga balota nila sa mga ballot boxes nung automated election. Gusto nila sila mismo ang mag-feed ng mga balota sa mga makina. Eh yun po hindi natin masisi. Kaya po talagang tataas at tataas pa rin sila doon sa mga lugar kung saan talaga sila nakarehistro. Hindi naman po natin sila pwede mapigilan. Kaya nga po pinopropose namin, Ma'am Victoria, Sir Tom, Sir Jom, na sana yung pagboto ay isang linggo bago mag-eleksyon sa mga vulnerable sector, sa mga nakatatanda, may kapansanan, nagdadalang tao, yung katulad ng mga miyembro ng media, katulad ng miyembro ng PNP, AFP, teachers, pwedeng pabutuhin na mas maaga para yung mga presinto nasa baba lang lahat, pati yung pagboto nila nasa baba din lahat.
2: Oo. So far, sir, anong challenges yung nakikita nyo dito po sa special elections bukod po doon sa lagay ng panahon?
4: Siyempre po, wala tayong nakikita ng ibang malaking challenge kasi sapagkat una, sabi nyo nga po kanina, ito ay manual na halalan at hindi po ganun kahaba ang pagboto nila na maaga po namin na-distribute yung mga kagamitan. Lahat po ng mga presinto ay nag-function na simula kanina ng alas 5 pa. Meaning, wala po tayong presinto na nagsasarado pa hanggang sa kasalukuyan o hindi pa nagpapasimula ng pagboto sa buong Dasmariñas po, yung 1,300, bukas na po lahat yan. So, hindi naman po tayo nakakita ng mga major issue na nai-encounter natin. Kung kaya nga lang, yun nga, yung patuloy na pag-ulan, talaga makakalimit ito ng pagboto ng mga kababayan natin, yung pag-mobilize sa kanila o yung paghikayat sa kanila na tumungo na sa mga presinto.
2: We'd like to ask you more questions pa sana, kaso pressed for time na tayo. Kaya, Chair, doon na lang po muna. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin.
0: Thank you po, Chair.
4: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po.
2: Ingat po. Yan po si Attorney George Irvin Garcia, Chairman ng Commission on Elections o COMELEC, kaugnay nga ng special elections ngayong araw dyan po sa Dasmariñas, Cavite.
5: Anong ganap?
2: Doon po sa mga kaya, ha, sa mga kayang makalabas ng bahay at makaparticipate po dyan sa halalan para sa kinatawan ng 4th District ng Cavite sa Dasmariñas nga po. Sana po ay makalabas po kayo hanggang alas 3 ng hapon po. Ongoing na po ang halalan hanggang alas 3 ng hapon at baka mag-extend. Okay, so partner, it's 7:03. Magbabalik po tayo sa anong ganap. Lilipat lang po muna tayo sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
6: Anong ganap sa DZMM? Ito po ang GZMM. GZMM. Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Bukas, balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
1: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Ipo Dam sa Bulacan nagpakawala ng tubig dahil sa ulang dala ng habagat. Bahagi ng tulay sa Tarlac bumigay.
2: 200 pamilya sa Marilao, Bulacan inilikas dahil sa pagbaha. Babala ng malakas na ulan sa Metro Manila inilibas ng PAG-ASA.
1: Metro Manila at Central Luzon bantay sarado ng DOH sa posibleng paglobo ng mga kaso ng leptospirosis.
2: Pamilya ng Pinoy na iniulat na nawawala sa Nepal nagpasaklolo na sa gobyerno.
1: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng University of Makati sa Taguig.
2: At Pinay tennis star Alex Ayala nakatanggap ng marriage proposal.
1: Aba! Yan ang ating mga headline. Ako po si Victoria Tulad.
2: Sa pangalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores, ako po si Jom Garner.
1: Sa detalye ng mga balita,
0: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Nakataas ang red rainfall warning sa Zambales, Bataan, Pampanga at kanlurang bahagi ng Bulacan dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Inilagay naman sa orange rainfall warning ang Metro Manila, Rizal, Cavite at Tarlac, habang yellow rainfall warning naman sa Laguna at natitirang bahagi ng Tarlac at Batangas. Malakas na ulan pa rin ang aasahan mula mamayang gabi hanggang August 31 dahil sa habagat. Sa rainfall forecast ng PAG-ASA, pinag-iingat ang publiko sa posibleng malawakang pagbaha at landslide. Kabilang ang Pangasinan, La Union, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga at Occidental Mindoro, Abra, Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging dito sa Metro Manila. Samantala, dalawang low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAG-ASA, mababa ang tsansa ng LPA sa loob ng PAR na maging tropical depression sa susunod na 24 na oras, habang posible namang maging bagyo ang LPA sa labas ng PAR.
2: Samantala, suspindido ang klase sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa masamang panahon. Sa Metro Manila, walang pasok sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Valenzuela, Marikina at Las Piñas. Walang face-to-face classes pero ililipat sa alternative mode ang mga pampubliko at pribadong paaralan sa Caloocan, Manila, Navotas at Malabon. Sa Pangasinan, walang pasok sa Alaminos, gayon din sa Dagupan City, nalilipat sa alternative delivery mode. Sa Bulacan, alternative delivery mode din ang ipatutupad sa Malolos, Santa Maria, Norzagaray at Ubando. Suspendido ang face-to-face classes sa Nueva Ecija, Laguna, Tarlac at Sanaic, Cavite.
1: Nasa 200 pamilya ang inilikas sa Marilao, Bulacan dahil sa pagbahang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Mark Guillermo, head ng MDRRMO Marilao, Bulacan, nagpatupad ng forced evacuation dahil sa posibleng pag-apaw ng ilog Marilao. Natutugunan naman aniya ng lokal na pamahalaan ang pangangailangan ng mga inilikas na residente.
3: Lagi po tayong makinig sa ating pamahalaan, lalo na ho pag nag-execute po ng forced evacuation. Dahil mahirap naman po talaga, na lalo kung mga nasa flooded areas o yung mga flood-prone areas po sila, ay magbabatigas yung ulo ng mga kababayan. Mas mahalaga po talaga yung buhay.
2: Bahagi ng tulay sa Tarlac City gumuho. Balita mula Tarlac, hatid ni Cesar Galassi.
4: Bumagsak ang bahagi ng Aquino Bridge na nasasakupan ng Barangay Mabini at Barangay Kutkut 1 sa Tarlac City, Tarlac, alas 11:55 kagabi. Ayon sa information office ng Barangay San Isidro, pasado alas 11:30 ng gabi nang umangat ang bahagi ng tulay bago ito tuluyang bumagsak. Bahagi ng National Highway ang tulay at Isa ito sa pangunahing dinaraanan ng mga sasakyang papunta sa lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa insidente, binuksan ang Agana Bridge bilang alternatibong ruta para sa mga sasakyang papasok sa Tarlac City. Itinayo ang Aquino Bridge noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Corazon Aquino. Samantala, ayon sa Barangay San Isidro, mataas ang level ng tubig sa Tarlac River na umaagos sa ilalim ng tulay nang mangyari ang insidente. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang tanghi ng pagbagsak ng bahagi ng tulay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Samantala, mahigit 9,000 pamilya ang nananatili sa halos 400 evacuation centers sa buong Central Luzon dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Cheng Kizon, Duty Information Officer ng Office of Civil Defense Region 3, na patuloy ang pagbabantay sa halos buong rehiyon, maliban sa Aurora kung saan walang masyadong epekto ang habagat. Ayon sa OCD3, wala pang naitalang nasawi sa habagat sa gitnang Luzon. Pero nagpaalalang huwag magpakakampante dahil sa patuloy na pag-ulan.
5: We are on coordination naman po with the Department of Social Welfare and Development Region 3. Ngayon po ay sapat po no, at na-preposition naman po natin ito before mangyari po itong mga habagat. Ipinagbabawal din po natin no, yung pagligo po. Lalong-lalo na po yung mga bata doon sa mga sapa or ilog no, dahil ito po ay mapangalip.
2: Nagpakawala ng tubig ang Ipo Dam sa Norzagray, Bulacan alas 9 kagabi. Ayon sa Ipo Dam Management, umabot sa 15 centimeters o 35 cubic per meters o per meters per second ang pinakawalang tubig sa isa binuksang gate dahil na rin sa pagtaas ng level ng dam dulot ng ulang dala ng habagat. Sinabi naman sa DZMM ni Pag-asa Hydrologist Edgar De La Cruz, iniiwasang umapaw ang tubig sa dam kaya kailangan magpakawala ng tubig pero hindi naman ito magdudulot ng pagbaha.
6: Usually, pagka nawala na yung pag-uulan sa isang area at nakita naman nila na hindi na tumataas ang tubig,
7: yun.
6: Isinasara naman po nila yan.
7: Yun.
6: Kasi habang may pag-ulan doon sa area, may pumapasok po na tubig doon sa sa reservoir ng Ipo. Ayun. Magpapatuloy po silang magtatapon.
2: Una nang inalerto ng Office of Civil Defense ang mga lokal na pamahalaan ng Angata, Bustos, San Rafael, Baliwag, Plaridel, Pulilan, Kalumpit, Paumbong, Hagonoy, Malolos at probinsya ng Bulacan kaugnay ng pagpapakawala ng tubig.
1: Ang oras po ay 7:12 ng umaga. Itutuloy ngayong araw ang paghahanap sa tatlo pang sakay ng tumaob na bangka sa Barangay Buhawen, San Marcelino, Zambales. Sinabi sa DZMM ni PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, nag-zero visibility sa lugar kahapon kaya pahirapan ang paghahanap. Anim na katutubo na pauwi na sana matapos magpabakuna sa health center ang namatay sa insidente habang 4 naman ang nakaligtas.
8: Sa feedback ng ating po mga responders, kahapon in particular ay halos nag-zero visibility po tayo sa ating po search and rescue site po. At accordingly, no, no ating po ibinaba ang ating mga divers ay maputik at medyo malakas daw po ang current sa ilalim po ng tubig. So ngayong araw, magpapatuloy ito.
2: Tinututukan ng Department of Health ang posibleng pag-akyat ng kaso ng leptospirosis sa gitnang Luzon at National Capital Region sa susunod na 2 linggo. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, may umiiral ng mekanismo at nagdagdag na ng mga health workers sa National Kidney and Transplant Institute at San Lazaro Hospital. May bed tracker na rin para sa mga ospital, lalo na kung kakailanganing i-transfer ang mga pasyente. Ayon sa NKTI, mahigit 300 kama para sa leptospirosis ang nakahanda sakaling dumami pa ang mga pasyente.
1: Kinumpirma naman ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated na may pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Pero sinabi ni PHAPI President Jose Rene de Grano na kaunti lang ang nadadala sa pribadong ospital kumpara sa mga pampublikong ospital. Tiniyak naman ni de Grano na covered ng PhilHealth ang sakit na leptospirosis kaya huwag na aniyang hintayin maging seryoso ang kondisyon bago magpatingin sa doktor o sa mga health center.
7: Itong past 2 weeks po, medyo tumaas ang kaso. Dito, nasa mga private hospitals po, although hindi ganun kadami, ay meron din pong pailan-ilan na marating sa punto na medyo nagiging seryoso.
2: Samantala, umaasa ang kapatid ng nawawalang Pilipino sa flash flood sa Nepal-Tibet border na matatagpuan pa ito. Kabilang si Dr. Juan Carlos Manalo sa mga pinaniniwala ang nawala matapos ang matinding pagbaha sa border ng Nepal at Tibet. Sinabi ng kapatid ni Dr. Juan Carlos na si Tiara na sumama sa pilgrimage ang kapatid noong August 7 pa na nasa Nepal at huling nakausap noong August 25. Nakipag-ugnayan na ang pamilya ni Dr. Manalo sa Philippine Embassy sa New Delhi sa India at sa organizer ng sinamahang pilgrimage pero wala pa ring impormasyon hinggil sa doktor.
9: My mom couldn't sleep at night and I actually can't call my parents because I know I'll just cry during the call. So I try to avoid calling them. I just message them constantly. It's very difficult na. I don't know what's happening.
1: Nagpaabot ng pakikiramay ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Nepal kaugnay ng naranasang flash flood. Sinabi ni CBCP President Gilbert Garcera, kaisa ng Nepal ang simbahan sa pagdadalamhati sa mga namatay, sa mga naapektuhan at matinding pinsala ng trahedya. Dasal din ng simbahang Katolika ang katatagan ng mga nakaligtas sa trahedya at mga tumutulong sa rescue operation. Sa pinakahuling tala, 584 na ang bilang ng mga namatay sa flash flood at halos 2,000 naman ang nawawala.
2: Iniimbestigahan na ang pagkamatay ng isang estudyante sa loob ng University of Makati sa West Rambutagig nitong Biyernes ng umaga. Nakita umano ng security guard ang biktimang nakahandusay sa tabi ng generator set sa loob ng compound ng universidad. Naalam na ng Taguig City Police kung may foul play sa insidente habang nagbabacktracking na rin sa mga CCTV sa lugar. Isa sa ilalim din sa autopsy ang bangkay para matukoy ang sanhi ng pagkamatay nito. Umapila naman ang pamunuan ng universidad na irespeto ang privacy ng pamilya at ng estudyante at nanawagang iwasan ang pagpapakalat ng mga espekulasyon sa insidente.
1: Sa ibang balita, pinagkokomento ng Korte Suprema ang mga kumpanya at grupo sa petisyon laban sa utos ng Pasig RTC na suspendihin ang dagdag sahod sa Metro Manila. Mayroong 10 araw para sumagot sa inihaing petisyon ng Kamanggagawa Party List ang kumpanyang Redicon Trading and Construction Corporation at R2 Builders Incorporated na unang pinagbigyan ng Pasig City Regional Trial Court sa pagsuspende ng aumento sa sahod. Kasama rin sa pinagkokomento ang Alliance of Philippine Fishing Federations Incorporated na humiling naman sa Navotas RTC ng status quo ante order kontra dagdag sahod. Inaasahang magkokomento rin ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng National Capital Region at National Wages and Productivity Commission.
2: Samantala, sinampahan ng panibagong kasong graft at malversation ng puganting dating kongresistang si Zaldico. Dawit din sa kaso ang ilang dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District kaugnay ng sinasabing 77 million pesos na ghost project sa Balagtas, Bulacan. Hahawakan ng Sandigan Bayan 4th Division ang kasong malversation habang nasa 5th Division ng Anti-Graft Court ang kasong graft. Naharap din si Ko sa kasong malversation at graft kaugnay naman ng sinasabing maanumalyang 289 million pesos na road dike project sa Nawan Oriental, Mindoro.
1: 42 ang testigo ng Office of the Ombudsman sa inihahandang kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po yan ng sinasabing pagtanggap ng kickback sa flood control projects. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na kabilang dito ang 28 bagong testigo at 14 na nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Hindi naman nababahala ang Ombudsman sa mga nakahandang testigo ng kampo ni Romualdez.
10: May 25 sila, may 42 kami, but that's not the point eh. What we're trying to find, it's not yung pataasan ng number. Ang gusto naming malinawan dito ay quality po ng sinasabi ng mga tao.
1: Nauna nang binawi ng dati umanong security aide ni Co na si Orly Goteza ang testimonya hinggil sa sinasabing paghahatid ng kickback sa bahay ng dating House Speaker. Itinanggi na rin ng kampo ni Romualdez ang sinasabing pagtanggap ng kickback at iginiit na patunay ang recantation ni Goteza na walang katotohanan ang alegasyon laban sa kanya. Samantala, arestado ang 34 anyos na tenant matapos tangayin ng 1,000,000 pisong halaga ng alahas sa condominium unit sa Barangay South Triangle. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
11: Victoria, ayon sa QCPD, natuklasan ang biktima na nawawala ang tatlong pouch ng alahas na nagkakahalaga ng 1,000,000 pesos. Na-recover naman sa sleeping area ng suspect ang dalawang bracelet chain habang malapit naman sa kanyang higaan ang susi ng kwarto ng biktima. Agad namang tumawag sa Kamuling Police Station ng biktima nang malaman niyang bumalik sa lobby ang suspect. Webex ang maaresto ang suspect na i-refer sa prosecutor office para sa pagsasampa ng reklamong theft. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BVMF.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Nilooban ng dalawang lalaki ang isang bahay sa Taguig City. Sinasabing naiwang hindi nakalak ang bahay kaya nakapasok ang mga suspect. Walang nakuhang mahalagang gamit ang mga suspect pero na-recover ng CCTV at SD card dito sa labas ng bahay kaya napanood ang panloloob. Nagpa-plotter ang biktima sa barangay habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente.
1: Rollback naman po sa presyo ng produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista pagpasok ng Setyembre. Sa 4 na araw na kalakalan sa world market, 4 na piso ang bawas presyo sa diesel, piso sa gasolina at 3 pesos and 80 centavos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Abangan! Gilas Pilipinas na lusutan ang Jordan sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifier.
2: At special election sa Dasmariñas, Cavite, umarangkada na. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend.
12: Radyo Patrol, Balita Alas 7 Weekend. Basta AM, DZMM.
13: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
14: Tamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Na ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Basta AM DZMM.
1: Good morning po sa 35,000 viewers natin sa YouTube. Umarangkada na po ang special election sa Dasmariñas City, Cavite. Para punan ang nabakanting pwesto ng pinatalsik na kongresistang si Kiko Barzaga. Binuksan kaninang alas 5 ng madaling araw ang early voting hours para sa mga botanteng senior citizen, buntis at person with disability. Habang tatagal ang regular voting hours hanggang alas 3 ng hapon. Kabilang sa mga kandidato, ang ina ng dating kongresista na si Dasmariñas City Mayor Jenny Barzaga. Sinabi sa DZMM ni COMELEC Chairman George Garcia na posibleng maiproklama rin kinabukasan ang mananalo sa halalan.
16: Natutuwa tayo na ang dami mga botante, mga nakatatanda, ang bumoboto kahit sobrang lakas po ng buhos ng ulan. At may option naman si COMELEC, kung talagang kakailanganin namin mag-extend ng pagboto, ay gagawin at gagawin po natin.
2: 7:25 mga kapamilya, para sa isang historian sablay, ana ikumpara ang paggamit ng alyas ng mga bayani noon. Para ikatwirang legal ang paggamit ng alyas o pangalang nakatanggap ng confidential funds na tinalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng historian na si John Ray Ramos, matatawag itong malinformation o paraan na paggamit ng facts o totoong impormasyon sa maling konteksto o dahilan. Binatikos din ni Ramos na inihalintulad sa mga bayani ang mga lumutang na pangalan sa impeachment court gaya nina Andy Lim at Mary Grace Piatos na hindi pa napapatunayan kung totoong tao sa likod ng mga intelligence operations.
17: Parang sinubukan na iligaw tayo sa ano ba dapat. Ang next question dapat dyan is kung talagang mga tao talaga ito na involved sa intelligence at nagamit ito sa actual na intelligence operations. Na, pero pag binring up mo yung mga bayani na galing sa ibang panahon, iba na yun.
2: At sa balitang sports, nalusutan ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score na 82-81. Sinandalan ng national team ang nagbabalik na si Kai Soto na naglista ng double-double na 18 points at 14 rebounds, katuwang ang 16 points ni CJ Perez at 14 points naman ni Kevin Cambiao na naipasok ang clutch 3-pointer sa huling 14 na segundo sa overtime. Huling sasabak ang Gilas kontra naman sa Iran bukas, alas 8 ng gabi sa Mall of Asia Arena.
1: Samantala, ibabandera ni Filipina tennis star Alex Ayala ang Pilipinas sa Asian Games sa Japan sa Setyembre. Kinumpirma ni Philippine Tennis Association Secretary General John Ray Tiangco na lalaro sa ASIAD ang world number 18 na si Ayala na naghahanda ngayon sa Grand Slam event sa US Open. Sa nakaraang Asian Games sa China, nasungkit ni Ayala ang bronze medal sa singles, gayon din sa mixed doubles, katambal si Francis Casey Alcantara.
2: Samantala, kakaibang pasalubong ang natanggap ni Pinay tennis star Alex Ayala bago sumalang sa US Open sa New York kahapon. Pabirong nag-alok ng kasal ang tagahanga at content creator na si Tony Zhao habang nasa fan signing at apparel store event si Alex. Lumuhod pa sa harap ni Alex si Tony at nag-abot ng pulang candy na singsing. Ngumiti naman ang tennis star pero tila nailang kaya tinawag ang amang si Mikey Ayala na nakipagkamay naman sa content creator. Aminado naman si Tony na hindi inaasahan ang reaksyon ni Tony at inihayag ang kanyang pagsuporta sa manlalaro.
1: Uy, kailangan mong sumayaw. Nag-practice ka na ba? Ako talaga tong si John. Samantala, isinilang na po ng TV host at content creator na si Alex Gonzaga ang kanilang unang anak ng asawang si Lipa City Vice Mayor Mikey Morada. Congratulations po!
2: Congrats!
1: Kinumpirma ng ina ni Alex at shapewear brand na Baby Boy ang first love child ng mag-asawa. Bumuhos ang pagbati para kina Alex at Mikey mula sa mga kaibigan at mga taga-suporta. May 2026 nang i-anunsyo ni Alex ang kanyang pagbubuhos. nagbubuntis. Congrats!
2: Congrats po. At congrats sa Gilas.
1: Congrats din sa Gilas. At good luck kay Alex. Mm-hmm. At nakakatawa naman yung nag-propose, ano?
2: Mm-hmm. Sabi nga ng mga netizens, may pila po.
1: I'm sure. Nako, sobrang sikat na sikat si Alex Ayala. At mga kapamilya, mga kaserbisyo, yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tulad.
2: At sa ngalan po ni Radyo Patrol Christian Yosores, ako naman po si Radyo Patrol Jerome Garner. Magbabalik pa ang...
1: Anong ganap?
12: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
18: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
18: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
18: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
13: Sigurado na ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes?
12: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusi patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Good
1: morning. Good morning.
2: Morning.
1: Gaganon pa sa
2: Christian. Mahaba pala yun.
1: Mahaba talaga yun. Okay. Yun yung shortened version ba yung ginagawa natin? Good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. It's 7:32 a.m. Sana po ay safe kayo and dry. Hindi po sana malakas ang ulan sa inyong mga lugar. Kumusta po kayo? Send nyo po sa amin ang inyong mga sitwasyon kung pwede. At partner, may ipapakita lang po tayong mga video. May mga nagpadala rin po sa atin ng mga video. Una na po riyan, may mga baka na nakikisilong sa maulan na panahon sa F. Manalo Street, General Trias, Cavite. Ang kuha po na yan. Ayan po, makikita po yung, cute.
2: Yung
1: mga baka nakikisilong. Ang video po ay pinadala ni Lou Angeles. Naku, sana naman ay okay po ang mga bakang yan. At yung ibang mga alagang hayop din po natin, sana po ay mailagay po natin sila. Maisilong din po natin sila. Partner, ano po yung video na ito, ipinadala nga sa atin?
2: Ito pa, meron pa mula naman kay Sir Benjamin Makapagal Diwa. Ipinapakita natin yung sitwasyon dyan sa, antayin lang natin ako. Kante, dyan sa X-Lex, ang unang larawan ay kuha dyan sa...
1: Saan na? Asan ba yung... Ayan.
2: Unang larawan ay kuha sa X-Lex southbound after Bikutan exit. Tapos meron pa siyang
1: traffic
2: itinadalawang...
1: Traffic yung ba? Traffic yung ano? O baha ba yan?
2: Parang basa lang.
1: Parang basa. Oo, siguro may build-up ng sasakyan. Mm-hmm. Oo.
2: Tapos meron pa siyang isinend na pangalawang larawan, kuha naman daw malapit dyan sa Alabang exit southbound. Ayan, kitang-kita oh, may build up ng tubig baha ng konti.
1: Oo, ingat po ha, lalo po sa mga motorista, lagi nga sinasabi, magdahan-dahan, darating din po tayo sa ating destinasyon.
2: Huwag po tayo magmadali,
1: yes.
2: Basta iba tayo mapunta.
1: Huwag mo nun.
2: Huwag naman.
1: At meron pa, kung meron pa po kayong mga kuhang larawan o video kaugnay po sa sitwasyon sa inyong lugar, maaaring ipadala po sa DZMM Viber number 0919-278-3000. Salamat po kay Lou Angeles at kay Benjamin Makapagal-Diwa. Salamat po.

0: lugaw at tokwa sa Valenzuela.
1: Bakit may mga nang-iingit sa atin?
0: Grabe naman kayo.
1: Ano yung kanina?
0: Sinangag.
1: Sinangag. Tuyo.
0: Tuyo. Grabe. Tapos kayo naman, lugaw na may tokwa. Grabe.
1: Bibili ko mamaya.
0: Ito din, si Miss Hershey Choco, Josh Kyle, Edip.
1: Josh Kyle Edip.
0: Si Lele Garcia.
1: Oo. Si Grace Pedregosa. Nandyan din po si Necro. Mukhang may pinapatugtog si Necro ba na music ngayon. Hello po, Necro. Si Millie. Si Celerio Mods. Si Miss Sarah muli. Nandyan po. At yung aking friend nga po na si John Rigodan na nanonood po sa atin from Singapore. Good morning, good morning, friend.
0: Isang good morning din kay Maine de la Peña na magkakaroon ng baby shower bukas.
1: Uy!
0: See you?
1: See you?
0: Yeah, see you.
1: See you? Uy, sana hindi ulanin.
0: Sana nga po.
1: Oo.
0: At matagal-tagal na rin kami hindi nagkikita yung mga classmate ko nung college.
1: Oo, saan kayo magkikita?
0: Dyan lang.
1: Sa LA? PC. Ah, hindi naman sa LA.
0: See you guys.
1: Uy, see you po. See you? Si Lerma Mendoza, bumabati po ng good morning. Si Hershey Choco, good morning po. Sabi niya sa Metro Manila, hindi flood control ang tawag, but multi-purpose buildings. Estrella Garcia, tama yan magpakarami. Ano to? Ah?
0: Ano yan, Walter?
1: Sabi niya, magtama yan, magpakarami kayo basta't kaya niyong buhayin. Ano bang pinag-uusapan ng mga kapamilya natin dito sa YouTube, ha? Sino pa ba nandito?
0: Hello,
1: si Lugbat, kalwati mo na. Si Jeneth. Jeneta Pilado, good morning. Sobra daw po ang lakas ng ulan sa Taguig. Ingat po. Si Julius Borlaza, malakas din daw po ang ulan sa Paranaque, sa BF Homes, Paranaque.
0: Julius Bangalando, attendance check po, watching from Camarines North, Caloocan City. Si Four Peace, good morning din. And then si Miss Lina Hope, Laridal, Bulacan, maulan morning po.
1: At si Nacho King, sabi niya maulan din from Marikina City. Nanonood po siya with Boboy, Anelo, and John. Salamat po. At partners, sa oras na 7:37, nako, ay punta na po tayo sa ating sunod na paksa. Kami po ni Jom ay nagko-cover pareho sa Senado ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At nito nga pong past week, 8th week na pala tayo.
0: Akalain mo yun?
1: Oo, week 8 na pala yun. Nitong nakaraang linggo po ay nakatatlong araw naman tayo ng trial. Dahil nung previous week, isang araw lang dahil sa pag-ulan. So, for itong week 8, nakatatlo tayo at nakita po natin yung testimonya na panood natin, yung testimonya ni former Special Disbursing Officer ng OVP o ng Office of the Vice President na si Gina Acosta at yung Assistant Secretary at Assistant Chief of Staff na si Ginoong Lemuel Ortonio. At kaugnay niya, partner, makakasama po natin si Attorney Paolo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Attorney Tamase, good morning po, Victoria at Jom.
2: Good morning! Good morning, Victoria, Joe, at sa inyo mga talas. Bye-bye.
1: Opo, nice to see you, sir. Lagi kita na bang nakikita lang sa sa special coverage ng ABS-CBN. Resident analyst si Attorney Pao doon sa ABS-CBN. Nice to see you, sir. Good morning po.
2: Nice to see you, yes.
0: Attorney.
1: Go ahead, partner.
0: Attorney, etong nakaraan, gaya nga na nabanggit, no, may dalawang witness na sinalang yung prosecution. Kamusta po ang assessment mo so far? Kasi lumabas doon na si VP Sara daw at si dating VPSG Chief Officer Raymond Dante Lachica ang nag-usap sa patungkol kung paano gagastusin itong confidential funds ng OVP. Kamusta po so far yung assessment niyo dun sa mga testimonya ng mga witness?
2: Well, una, mahalaga po yung testimonya pareho ni Gina Acosta at ni Asec Ortonio. Kasi po, itong confidential funds, kung titignan natin yung kalakaran niya, mahirap nga po usually alamin kung paano yung daloy ng pera, ano yung mga dokumento na isinumite. Hindi po kasi sila normal na pondo ng gobyerno. So yung knowledge ng mga insider, very insightful po yung pwede na testimonya nilang dalawa. And I think nakatulong din po kahit pa paano na hostile witness po sila. Ibig sabihin po nun, mas guardado yung prosecution sa pagtatanong, mas maingat yung, or mas focus doon sa mga bagay na gusto lamang po talaga nating malaman. So mahalaga sila third as a third point dahil na itatawid nila yung mga alam na natin from the last few weeks. So alam naman natin na naglabas nung cash mula

0: sa Land Bank. Alam natin na nagkaroon ng audit ng COA mula dito. So parang itong testimonya ni Gina Acosta at ni Asec Ortonio, tinutuloy nila yung dalawang established na events na iyon. At mukha nga batay doon sa kanilang testimonya ay kaduda-duda at the very least yung paggastos ng confidential funds.
1: Attorney, gano'ng kahalaga po na finally maipatawag ito si Colonel Lachica dito? Kasi ilang beses na siya nababanggit simula pa lang ng pagdinig, no, ng trial. No? Gano'ng kahalaga po na finally maririnig natin kung ipapatawag man siya ng Senate Impeachment Court?
0: Well, mahalaga siya. Pero siguro mas magandang tanong kung mahalaga para kanino. So, yung unang tanong, kung mahalaga ba, mahalaga dahil parang siya yung laging na babanggit. Yung dalawang testimonya na ni both ni Gina Acosta at ni Asec Ortonio, na parang itong behind the scenes player na nagdidikta kung paano gagastusin yung confidential funds. Pero siguro mas mahalaga siya para sa depensa kaysa sa prosecution na tawagin nila kasi legally, insofar as pinag-uusapan natin kung nagkaroon ba ng pagwawaldas ng confidential funds, parang dehado na yung kampo nila ni VP Sara na ipakita na kasi yung mga acknowledgement receipts na hindi tama yung pinagpupuntahan ng confidential funds base doon sa joint circular na banggit na rin kung paano nagkaroon ng lapses or pagkakamali doon or di pagsunod doon talaga sa joint circular insofar as sino yung dapat humawak ng pera, kanino siya dapat ilabas, paano niya patutunayan na ginastos. So pag pinagsama-sama natin lahat ng circumstances ng mga kaganapan na iyon, parang nagsiset na yung presumption sa joint circular na may nagkaroon nga ng misappropriation. Ibig sabihin nun, hindi napunta yung pera sa tamang gamit, and may yung presumption din na convert ito or na parang nagamit to para sa personal na use nung mga official na involved dito, kabilang na si Vice President Duterte. Mahalaga din kasi i-emphasize na doon sa testimony ni Gina Acosta at ni Asec Ortonio, inaamin naman nila na hindi gagalaw yung pera ng confidential funds kung walang oo or walang pag-uutos ni Vice President Duterte. So siya yung punot dulo nitong usapin na ito kung paano umiikot yung pera. Pero kung gusto ipakita ng isang tao o isang panig na hindi naman si VP Sara yung may kasalanan, ba't ibang tao ito, or hindi naman naiwala yung pera at lehitimo yung confidential operations, aba parang hindi na po siguro burden ng prosecution yun. Burden na po siya ng depensa. Kasi sila na po ngayon yung parang kailangan magpaliwanag kung bakit bagaman nagkaroon ng mga lapses or pagkakamali sa liquidation at bagaman hindi sinunod yung joint circular, ay hindi nawala yung pera ng bayan.
2: Mas malaki po ba ang risk, attorney, for the prosecution na i-present si Colonel Lachica? Dahil, yun nga, hostile witness siya. Tapos wala pa kasi siyang testimonya before. Hindi pala siya naipatawag doon sa house hearing. So wala pang idea ang prosecution kung anong pwede niyang sabihin.
0: Yes. So sa pagtatawag ng hostile witnesses, yung mga abogado, may mga tinitignan sila na ilang-ilang factors. No? Yung dalawang pinakamahalaga doon ay una, mahalaga ba yung testimonya ng hostile witness? Mm-hmm. At pangalawa, reliable ba siya? So doon sa mahalaga, kung maipapakita naman yung gusto niyong ipakita na ebidensya sa pamamagitan ng ibang bagay, baka hindi kailangan tumawag ng hostile witness kaagad. May risks po kasi yung pagtatawag ng hostile witness. No? Pag tumawag ka ng isang opisyal o kaalyado o katrabaho ng kalaban ninyo, hindi nyo alam kung una, magsasabi siya ng totoo, mm-mm, at pangalawa, kahit hindi siya magsinungaling, kung sasabihin niya ng diretso yung naaalam niya or paiikot-ikutin lang niya kayo. So kung makakakuha ka naman ng testimonya na mas objective o less at least expected, no, biased para dun sa kabilang panig, mas maigi kumuha ng testigo na hindi hostile. Pangalawa, bagaman kahit mahalaga pa yung testimonya, kailangan din kasi i-weigh ng prosecution kung mapapasabi ba ng totoo, mm-hmm, yung isang hostile witness. And yung kay Gina Acosta at kay Asik Ortonio, bagaman hostile witnesses sila, nagkaroon na kasi ng ilang pagkakataon kung saan tumestigo sila sa House of Representatives. Yes. And therefore, pwede na maibangga yung testimonya nila doon sa kabilang dako. No? So kung magsisinungaling, mag-iiba ng version yung testigo, may papakita na yun ng maayos. Ibabangga mo lang sa kanilang transcript ng House of Representatives. And I think last start of the week ko pa ako hinahanap, no? Parang hindi pa ako nagbigay ng any public statement si Queen de la Chica na substantibo tungkol dito. And therefore, mahirap sabihin or mahirap, walang assurance yung prosecution na ibubunggo nga talaga sa kanila or maibubunggo sila doon sa testimonya na ibibigay niya sa Senado.
2: Oo, tama. Kaya hesitant. Medyo careful talaga sila dito kay Colonel La Chica. Sir, doon po sa testimonya ni Asik Ortonio, dahil nga hostile witness siya, would you say na mas mabigat yung pag-amin na VP Sara was part of all of this? Siya mismo nagsabi na from the use or from the request, use and liquidation, alam daw po ni VP Sara. At anong implication nun? Anong epekto nun sa standing ni VP Sara in all of this?
0: Well, yung value nung testimonya niya, nanggagaling siya not so much dahil sa hostile witness siya. Of course, merong mayroong bigat yun kahit papaano. No? Ibig sabihin nun, kadalasan yung mga testimonya niya hindi naayon or adverse doon sa sarili nilang posisyon sa vice presidency. So may weight yan sa ebidensya kahit papaano. Pero yung pinaka-valuable siguro na aspeto ng testimonya niya ay not so much dahil hostile siya or dahil naroon siya sa adverse side, sa adverse party siya, but dahil doon sa closeness niya sa VP. So pag binalikan niya yung testimonya ni Asik Ortonio, sinasabi kasi niya yun, iba na internal affairs siya. Ibig sabihin nun, hindi gagalaw yung papel sa loob kung hindi siya naroon, na hindi rin naman gumagalaw based sa testimonya niya kung walang pag-uutos ni VP Sara. So may paunti-unting gaps doon sa testimonya niya in the sense na alam niya yung internal affairs, pinapananagutan niya yon, yung paggalaw ng opisina ng OVP, pero yung confidential operations hindi niya alam. Parang may ganoon na parts doon na inaatas talaga yun kay Colonel La Chica. So baka doon nang gagaling. Yung short of getting the vice president herself, which itself carries certain risks. Diba? May risk din yung pagtawag ng VP mismo sa testimonya. Parang super hostile witness yung magiging ganoon. And besides, hindi din kasi normally pwede ipilit ng prosecution na itawag si VP Sara dahil nasa kabilang panig siya. And hindi pa natin nakikita yon in an impeachment context kung pinayagan na yon. May mga possible defenses to her. All of that aside, yung mga close-in niya, si Gina Acosta, si Asik Ortonio, ang dami kasi nating napupulot kung paano pinapatakbo yung opisina. So siguro, two important insights based lang dun sa testimony nila. Una, ang laki ng tiwala nila kay VP Sara. Matay doon sa testimonya nila, di ba? Pag tinanong si Gina Acosta, bakit ganito yung ginawa mo? Ba't ka nagtiwala kay Colonel La Chica? Hindi niya sasabihin na nagtitiwala siya kay Colonel La Chica dahil kilala niya. Sinasabi niya dahil inutusan siya ng pagkatiwalaan si Colonel La Chica. Inutusan siya ni VP Sara. So nanggagaling pa rin talaga doon. And mahalaga yun sa impeachment kasi hindi naman to trial ni Gina Acosta or ni Asik Ortonio or ng Office of the Vice President. Trial to ni VP Sara. So kailangan ng testigo na maibabalik lagi sa kanya yung responsibilidad kung ako yung prosecution. Pangalawa, batay din dun sa kanilang testimonya, natututunan din natin na marami dito kalakaran na mula dati pa. No? Close-in sila mula pa noong panahon sa Davao, kung saan mayroon ding confidential funds. So nagpapakita yun ng pattern at habit kung gaano kahalaga or hindi halaga sa kanila yung maayos na paggastos nitong pera, kung ano yung palagay nila na pananagutan nila para paano nila patototohanan or papatunayan yung paggastos. No? Lahat ng patterns na yun na possibly reflective of yung character of the VP as a public officer, natututunan natin from the impeachment.
2: So you think responsable ang VP? Ma-itatrace ito, mapipin ito at the end of the day sa kanya, itong paggastos or questionable umanong paggastos ng confidential funds?
0: Well, yes, definitely. Patay doon sa testimonya ng mga close-in niya, but also dahil sa batas mismo. So sa batas malino yan, sa joint circular, na ang head of agency, accountable officer lagi sa confidential funds. Dahil nga, hindi gaya ng normal na procurement, no? malaki yung flexibility nandito sa pondo na ito, which means yung joint circular, ginagawa niyang personal yung responsibilidad. So, to illustrate, halimbawa, DepEd ka, mm-hmm. bibili ng lapis yung isang school sa isang, let's say, probinsya no, sa Bohol. Pag bumili ng mga lapis yung division na iyon, hindi mo pwede, at nagkaroon ng problema sa procurement, hindi yun naakit lahat all the way to the secretary, generally. Kasi ang laki ng bureaucracy eh. Mm-hmm. And sa normal na operasyon ng bureaucracy, na ipapasa mo yung responsibilidad for certain transactions, lalo na yung hindi naman ganoon kalalaki. Tapos maraming opisyal na umuoo, pumipirma bago mailabas yung pondo para doon sa procurement na iyon. Iba po yung confidential funds. Pag tinignan nyo yung joint circular, kailangan yung paglabas niya, utos mismo ng head of agency, in this case si Vice President Duterte, yung request niya, kailangan pirmado mismo ng head of agency. Kung paano siya gagastusin, kailangan inuuan mismo ng head of agency. At ginagawang ganoon yun kasi kinikilala nga nung joint circular at nung proseso na hindi normal itong pondo na ito. Hindi siya kayang resibuhan or hindi siya kaya laging dumaan doon sa multiple paperwork, red tape ng gobyerno dahil sa kabilisan, secretive, etc. So ang balik naman doon, responsable mismo yung VP para doon. And batay din quickly doon sa testimonya ni Gina Acosta at ni Asip Orponio, sila mismo nagsasabi, di ba, na nagtiwala si Gina Acosta kay Cardinal Chica dahil nagtiwala siya kay VP Sara. O ganito yung pagpapalabas ng pera dahil yun mismo yung utos ng Vice President. Consistent yung testimonies nila on that point. In fact, yung consistent kay Gina Acosta at kay Asip Orponio ay walang personal na responsibility sila para doon sa pera. Hindi nila tinitingin na personal nilang responsibilidad yun at sumusunod lamang sila sa utos ng VP.
1: Attorney Paolo, cambio lang ako unti pabalik kay La Chica, no? Nabanggit ninyo na nag-iingat yung prosecution dahil nga kung tutuusin, pwedeng hostile witness talaga itong si La Chica, no? Pero even the public and even Senate President Sherwin Gatchalian ay umaasa na hopefully ay maipapatawag din ng prosecution tong si La Chica. Pero kung hindi man, attorney, pwede bang yung mga senator judge ang magpatawag sa isang individual kagaya nga ni La Chica?
0: Well, yes. No? So dito papasok yung pagka-uniqueness ng impeachment. Generally, hindi pwede kasi talaga tumawag yung magkabilang panig. Yung pagtatawag ng testigo generally ay call ng magkabilang panig. Mm-hmm. Sino yung gusto ng prosecution, sino yung gusto kunin ng defense. Pero batay doon sa statement ni Senator Escudero last time, ang tingin niya ay mayroong kapangyarihan yung Senado na magtawag ng sarili nilang testigo. Now, we have not seen that before. Hindi natin yung nakita sa impeachment ni Pangulong Erap. Hindi natin siya nakita sa impeachment ni Chief Justice Corona. But hindi ibig sabihin na hindi yun pwede gawin ngayon. And in that case, nakita niyo yung pagka-unique na character ng impeachment na hindi talaga siya court process, proof-finding process siya. Gusto natin malaman kung ano yung katotohanan. So batay doon, no, kung both yung prosecution at yung defense hindi magpapakita, ang intindi natin batay doon sa statement ni Senator Escudero is sa pagbabasa ng Senado, mayroon silang kapangyarihan na tumawag ng additional na testigo. So parang maisisingit doon yung legislative inquiry type na sila na ang magtatawag ng testigo, sila ngayon yung magtatanong. No? Mm-hmm. Or sila yung magde-decide kung ano yung purpose sa pagtawag doon. Pero siguro, ang importante lang ay hindi siya makita bilang investigation per se doon sa Office of the Vice President. In which case, very relevant si Colonel La Chica. Ang pinag-aawayan natin dito ay yung personal responsibility, yung constitutional responsibility ng Vice President. And bagaman gusto natin ng juicy details, syempre yung buong kwento, hindi mapipigilan yun. Ultimately, ang dapat na mag-focus yung Senado ay kung sino ba talaga yung, ay kung responsable ba talaga yung Vice President, kung guilty ba talaga siya doon sa mga impeachable offenses na ihinain laban sa kanya.
1: Pero the way you see it, nakikita niyo po ba yung possibility na ipatawag nga siya considering that even SDO Acosta and Assistant Secretary Ortonio ay nagsabi mismo na hindi nila alam kung paano talaga ginastos itong confidential funds at si La Chica lang ang nakakaalam kung saan ito ginastos?
0: Yes, as it is mukha. No? Mukhang meron talagang appetite. Mm-hmm. But sinasabi ko yung as is dahil mahaba pa itong impeachment. Sa Article 1 pa lang tayo. Mm-hmm. So hindi natin alam kung batay doon sa iba pang evidentious Article 1, masasatisfy yung Senado na, sige, kahit di nyo na ipakita yan, di maipaliwanag ng depensa kung paano nga talaga ginastos yung pera. Clearly, nagkaroon ng mga fake names, etc. So, titignan nyo yung next na witnesses na tatawagin, kabilang doon yung NSO, yung Philippine Statistics Authority. Ibig sabihin nun, titignan na or ilalabas na ng prosecution, malamang yung ebidensya na hindi totoo yung mga pangalan na nasa acknowledgement receipts. No, kung paano ipapaliwanag ng depensa yon, burden na nila yon, no? Parang sila na yung magbubuhat nun kung gusto ba talaga nila ipaliwanag or aasa na lang sila na pipikit yung Senado doon sa irregularities ng transaction. But the other factor is may iba pang grounds na involved. And if malinaw doon sa Senado na yung mas kung guilty man, kung hindi masyadong malinaw sa Article 1 for whatever reason, malinaw for them na Article 2 pasok, Article 3 pasok, then baka hindi na nila kailangan ipatawag si Colonel Chica. Kasi kailangan lamang ng isang impeachable ground, isang impeachable offense upang mag-convict. No? Hindi naman kailangan yung lahat ng apat.
2: Sir, one interesting witness na inaasahan natin for next week is Attorney Michael Poa. Hostile witness, of course, dahil former chief of staff siya ng DepEd and current na counsel ni VP Sara dito sa impeachment trial. Ano ang inaasahan nyo dito sa pag-testimonya ni Attorney Poa? Gano'ng ka-challenging ito para sa prosecution?
0: Look, I think, again, babalik tayo dun sa warning about hostile witnesses. No? Kung hindi talaga siya kailangan, baka dapat hindi siya ipatawag. Yun ang difficulty sa hostile witness kasi siguro malakas may confidence kahit papaano yung the prosecution na tumawag ng hostile witness dahil so far so good. Okay yung presentation nila ng dalawa. Eh.
2: Mm-hmm.
0: But iba yung hostile witness na dahil part sila of the run-of-the-mill na trabaho ng opisina, no, yung pagpirma ng mga papeles, etc. Doon sa tatawag ka ng hostile witness na mas discretionary yung trabaho, in this case, si Attorney Michael Poa, na mataas ang posisyon sa DepEd. At pangalawa, isang hostile witness na whether you like the prosecution or the defense or wala kang bias, wala naman ata nagsasabing hindi marunong si Attorney Poa or hindi magaling na abogado.
2: Mm-hmm.
0: And may risks lagi yon. Hindi dahil hindi siya magsasabi ng totoo, no, to be clear. Obligasyon ni Attorney Poa na magsabi ng totoo. Pero hindi siya kakayanin nung hindi siya kasing dali itimon ng prosecution doon sa gusto nilang marinig. And may risks yun. Kasi malakas yung kaso ng prosecution so far. So again, kung hindi nila kailangan si Attorney Poa, hindi ko honestly makita kung bakit kailangan siya ilabas. Baka parang added challenge lang siya para sa prosecution. But that said, dahil lalabas siya, mas makakaalam tayo kung ano yung mga nangyayari sa DepEd. Now, of course, nakita naman natin yung testimonies this week, mostly on the OVP side. Doon yung pinag-uusapan. May questions, in fact, on DepEd, sinasabi mismo ng witnesses diretso, di ba, na parang hindi namin alam yan. So mukhang may paghahihiwalay doon sa trabaho ng OVP at sa DepEd. Pero pagdating doon sa DepEd, medyo hindi pa natin alam kung ano yung papapatakbo. So kung consistent yung testimony ni Attorney Poa na sumusunod lamang siya sa utos ni Vice President, kung yun nga talaga yung lalabas, then it establishes a pattern for both the OVP and the DepEd na ganoon nga talaga patakbuhin ni VP Sara at alam niya, meron siyang personal knowledge and awareness na ganito niya gagastos yung confidential funds.
2: Opo. Panghuling tanong na lang po, Attorney, sabi niyo po malakas yung kaso ng prosecution na magwi-week 9 na po tayo. Ito bang confidential fund, itong article on confidential funds, would you say na mas may na-establish na irregularity as compared to the previous article which was grave threats?
0: Yes, honestly. No, yung grave threats, I think malakas naman din siya.
2: Mm-hmm.
0: Pero kasi mayroong mga valid legal arguments na part yun ng freedom of expression ni VP Sara. Kahit gaano pa kaanghang, kahit gaano pa kainit nung damdamin niya laban kay Pangulong Marcos, ay karapatan niya na gawin iyon. Hindi necessarily impeachable. Of course, ako honestly on the side of or parang also looking at impeachable yung nangyari doon sa pagbabanta because it shows a lack of moral fitness, no, to hold public office. Yun lang naman ang test sa impeachment.
2: Mm-hmm.
0: Pero itong confidential funds kasi mas malinaw yung ebidensya. May testimonya ng mga close-in kay VP Sara. Mayroon ding mga naipakita na actual na dokumento at transaction. So iba yung value niya, iba yung bigat niya kumpara doon sa Article 4 on grave threats. I think beyond the confidential funds, kasi at certain points na mukhang pigana itong issue na ito, mas interesting to me yung unexplained wealth. Kasi yun yung hindi pa natin nakikita na ebidensya before. Hindi natin alam yung kwento doon before. And yung mga most sensational na allegations laban kay VP Sara in the past are actually regarding the unexplained wealth, yung mga deposits supposedly sa BPI, etc. So part of a larger story, of course, kung gusto natin, kung pwede lang, malaman na natin yung lahat right away. But yung proseso na ito, hindi siya ganoon kabilis. At the same time, nakakakuha tayo ng maraming insights sa pagtatrabaho sa gobyerno, yung mga kailangan linisin, mga kailangan higpitan. And therefore, very important national conversation yung nagaganap. So important din for sa mamamayan na mag-tiis at maging patient doon sa proseso.
2: Opo. At important na nandyan kayo, sir, at yung iba pang mga analyst na aming nakakapanayon para i-breakdown sa amin, sa publiko, itong mga napapakinggan na papanood natin sa impeachment trial. Attorney Pao, thank you so much po sa inyong laging pagpapa-unlock. Salamat po, sir.
1: Salamat po.
0: Aming salamat din. Magandang umaga sa inyo.
2: Good morning po. Yan po si Attorney Paul Emmanuel Tamasi, Associate Dean and Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law.
3: Anong ganap?
2: At isa pang propesor ang malapit nang pumasok
1: ayan
2: sa ating
1: booth.
2: Ayan, ayan
1: talaga.
2: Ayan, sumisigaw na siya. Naku, napakagaling na professor nito.
1: Sayang hindi ko naging pro.
2: Ako din. Hindi ko siya naging pro. Bakit hindi kita naging pro?
1: Oo.
4: Ay, babagsakay sa
2: akin. I think si Jom ang babagsak.
4: Babagsak kayo sa kalokohan.
2: Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Muli ako po si Victoria Tulad.
1: At sa ngalan po ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Ako po si Radyo Patrol Jom Garner. Thank you po.
2: Thank you, partner.
1: Thank you.
2: Susunod na po, Balita Antemano with the Professor.
1: Professor.
2: Robert Mano. Kita mo, ang cute.
1: Hindi siya kita. Nasa gitna eh.
4: Tatlo na tayo.
2: Ano?
1: Thank you po.
2: Thank you po. Bye-bye. Ingat.
1: Happy Saturday.
5: Anong ganap sa DZMM. Mga balitang dapat alam mo antemano kasama si Robert Mano sa Balita Antemano. Balita Antemano. Susunod na.

0: Pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika-pika Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: Balita Antemano. Bawat balita, mano-manong susuriin. Bawat issue, mano-manong bubusisiin. Walang palalampasin. Walang balitang mamaliitin. Walang issue babaliwalain. Balitang dapat alam mo, Antemano. Kasama si Radyo Patrol Robert Mano. Balita Antemano. Balita Antemano. Sa DZM.

Magandang umaga mga kapamilya, mga kaserbisyo. Maulang Sabado po ng umaga sa ating lahat. August 29, 2026. Kumusta po ang inyong araw? Binaha po ba kayo? Naglilimas ba kayo ngayon? Dahil pinasok po yung inyong mga tahanan ng walang humpay na ulan. Ewan ko ba dito sa ulan na to? Hindi na natapos, ano? Abay, makakasama niyo po ako hanggang 9 in the morning. Ako po si Robert Mano at ito ang Balita Antemano. Eh, kumusta po dyan sa mga lugar po ninyo? Nakita niyo naman yung mga video kahapon, ano? May mga bahay na nilamon eh. Nahulog dun sa ilog eh. Dahil sa lakas ng current dyan sa Pampanga area. Meron din nangyari dyan sa May Tarlac City. Ang mga video ng Zambales. Naku po, ang dami. Taas ng tubig, makikita mo talaga, ano. Kayo po, dyan sa lugar.